0: Magandang umaga mga kapamilya. Araw po ng Sabado. Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado, June 6, 2026? Robert Manu po, ang inyong kaserbisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo, antemano. Dito syempre sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 na napakikinggan po sa 630 kHz sa inyong pong AM band. At syempre, sabayan po tayo napapanood sa DZMM Tela Radyo Cable Channel. Mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado. Aba, syempre, sundan nyo po kami sa YouTube ha. Napakarami na natin dun eh. Mag-subscribe at panoorin po kami sa DZMM Tela Radyo YouTube Channel. 1.5 million na po tayo doon. Kaya naman mag-subscribe na kayo para tuloy-tuloy ang mga live stream at syempre, updates. Para sa mga mensahe ha, baka may mensahe kayo, may pa-shoutout kayo, o kaya naman ay may reaction kayo sa isyung ating pag-uusapan today. Abay, pwede nyo po yung isend sa ating Viber. Sa ating Viber number na 0919-278-3000. Pwede rin po kayo ha, sa ating mga social media account na DZMM Teleradio. Ha? Maya-maya po, babasahin natin yan, itatanong natin yan, isa-shoutout natin yan. Kumusta po ang inyong laging linggo? Bakbaka ng whole week? Walang pahinga? Sunod-sunod? Walang tigil? Ano pa? Diba pwede natin sabihin doon? Ayaw paawat! Diba? Puro ganun ang mga nangyayari. Ayaw magpatalo. May dalawang kampo magkakalaban. Eh, ang tanong, sino ang magpe-prevail? Sino ang susundin ng mga Senate employees? At syempre, ano mangyayari sa impeachment ng Vice President Sara Duterte? At ano mangyayari sa mga panukalang batas na isinusulong sa mataas na kapulungan o sa Senado? Aba, 8:04 na pala. Kaya naman po, balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Senator Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President pro tempore. Ito'y matapos magkaroon ng quorum ang Senado nang dumalo sa sesyon si Senator Francis Escudero.
2: Pang-headline yan! Eh, baka nakalimutan na naman po ng mga kasamahan po namin, sina Senadora Loren, Senador Alan, at Senadora Pia, na ilang beses po na 12 lang na senador ang present, nagkaroon po ng quorum. Base po doon sa journal entries ng Senado.
3: Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang 13. Uulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-vote sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Hindi po tayo nag-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon.
0: Matapos magdeklara ng quorum, isinulong ni Senador Tito Soto na bakantehin ang lahat ng posisyon sa Senado. Dahil dito, pinalitan ni Gatchalian sa pwesto si Senator Loren Legarda at ibinalik bilang majority leader si Juan Miguel Zubiri. Idineklara rin si Gatchalian bilang acting Senate President alinsunod sa rules ng Senado. Sa pahayag, nilinaw ni Escudero na wala siyang kinakampihan dahil naninindigan siya para sa Senado pero hindi dapat maapektuhan ang kanilang trabaho ng tensyon sa politika. Ayon sa bagong mayorya, hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano at iginiit ang dating hatol ng Korte Suprema kung saan itinuturing na quorum ang 12 senador dahil 22 lang ang nasa jurisdiksyon ng Senado. Nilinaw din ng bagong mayorya na hindi na nahahalal na Senate President si Gatchalian dahil kailangan ng 13 boto pero iginiit na tapos na ang dating liderato at dapat magpatuloy ang trabaho ng Senado. Nangyari ang rigo doon matapos ang dalawang araw na walang sesyon at hindi pagsipot ng dating mayorya. Aminado si Senator Erwin Tulfo na nagulat sila sa pagdalo sa sesyon ni Escudero dahil kasama ito sa grupo ni Cayetano. Pero ayon po sa senador, walang kondisyong itinakda sa pagdalo sa sesyon ni Escudero. Nanindigan din si Tulfo na may quorum 12 senador dahil dati na rin itong nangyari sa Senado. Pero sa Facebook Live, tinawag ni Cayetano na illegal ang regudon at narindigang siya pa rin ang Senate President. Nagbabala rin si Cayetano na posibleng maantala ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte matapos baguhin ng bagong mayorya ang patakaran sa paglilitis para magkaroon ng halalan para sa presiding officer kung hindi Pangulo ang nililitis. Nanindigan din si Legarda na invalid ang nangyaring balasahan sa Senado dahil bigong makuha ang 13 boto. Nag-adjourn na ang Senado matapos ang halos 15 minutong sesyon noong Miyerkules at nakatakdang bumalik sa July 27. Eh, yun nga po yung sinasabi ko. Nagkaroon ngayon ng dalawang paksyon. Yung grupo ni Senator Alan Cayetano na nagdaos ng sarili nilang hearing last Thursday at yung grupo naman ni Senator Win Gatchalian na nag-i-insist din at nagsasabi na sila ang lehitimo na bagong mayorya matapos nilang magkaroon ng sapat na numero at mapabakante ang lahat ng posisyon. Ang hindi lang po napapalitan ang Senate President dahil kulang pa sila ng isang senador para bumoto pabor kay Senator Win Gatchalian kung siya man yung kanilang ipupush na maging Senate President. Ano? Pero dahil nga wala pa nahahalal na Senate President, ang pro tempore, ibig sabihin po kasi sa ranking po ng Senado, ang Senate President pro tempore, after the Senate President, siya na yung next in line. Siya yung pangalawang pinakamataas. So siya ang ng acting Senate President ngayon, si Senator Win Gatchalian. So kaliwat kanan, mayroong utos ang kabila. Meron ding utos ang kabila sa mga empleyado. Pero malinaw yung nangyari noong Thursday doon sa utos na pagdaraos ng hearing, walang sumipot eh mula doon sa mga Blue Ribbon Committee ng mga empleyado at abogado. Ang kinilala nilang utos, yung utos ni Senator Win Gatchalian na walang hearing na mangyayari noong Thursday kaya wala dapat izaraos na pagdinig dahil nga po kinan sila ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo, yung nasabing investigasyon. Pero Monday, ang binabanggit, ipagpapatuloy ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee itong mga pagdinig na ito. O yan ang aabangan natin on Monday. Mas narinig nyo ba? Narinig yung sinabi ni Senator Tulfo? Kapag nagpilit yung kabila, kapag nagpilit mag-hearing yung kabila, pupersay niya, aarestuhin niya. Hindi porket siya daw ay matagal nang naglingkod sa Senado, mas matagal nang nakapwesto sa Senado, eh kung labag naman daw sa batas, hindi pwede. Kukwelyuhan niya at saka niya bibit-bitin palabas at saka niya ipa-aaresto o siya mismo ang aaresto. Naku po, huwag naman sanang mangyari ito. Ano? Hindi maganda para sa institution na umabot sa ganong pisikalan. Although, bunga po ito eh. Kumbaga, epekto na lang itong mga nakikita natin ngayon na to mula doon sa unang hindi pagkakaunawaan itong dalawang grupo na ito. Samantala, ay nako, eto na. Sa mga papasok sa Lunes, kids, ready na ba kayo? Eh sila ma'am, ready na ba? Sila ma'am, na ibigay na may dapat ibigay sa kanila. O sarili bulsa na naman to, pati sa brigada. Eh, yung mga dagdag benepisyo na ibigay ba? Ready na mga kids, ang mga parents. Parents, ready na po ba tayo sa pasukan on Monday? Naku po, umpisa na. Baon, everyday. O, idadagdag pa natin yung mga iba pa.

0: Eh kung ready ang mga estudyante, ready ang magulang, ready ang teachers, eh yung mismong DepEd, yung mga matataas na opisyal ng DepEd, ready na po ba kayo? Magparamdam naman kayo. Galawin nyo yung baso. Deserve po ng taong bayan na mapakinggan kung ano yung plano ninyo ngayong bago magpasukan, ha. Huwag kayong tatahi-tahimik. Hindi po yan nakakabuti. Ang tagal na nakikiusap sa inyo na magpa-interview kayo, hindi namin maintindihan kung bakit ayaw magpa-interview ng DepEd. DepEd, gising! Ilang school supplies sa Divisoria, halos bagsak presyo na. DTI nananatiling stable ang presyo ng school supplies.
1: Pang-headline yan!
2: Unang-una, alam rin po ng mga sellers na may crisis ngayon. So actually gusto nilang ibaba yung presyo para maibenta rin nila yung mga inventaryo nila. Number two, mababa ang kuha nila ng ano ng school supplies ngayon. So pinapasa din nila po ito sa mga consumers ng mababang presyo.
0: Halos bagsak presyo ng ilang school supplies sa Divisoria sa Maynila. Ilang araw bago ang pasukan, kabilang dito ang papel at notebook na pasok sa itinakdang price guide ng Department of Trade and Industry. Wala rin na italang overpricing sa school supplies at pag-iikot ng DTI sa ilang bookstore. Ayon po sa DTI, nananatiling stable ang presyo ng school supplies at ilang pa ang bumaba ang presyo. Alam niyo po, sabi ng mga nakausap namin, kahapon, nakausap namin ni Beautiful Mutia ng Masa Doris, yung mga supplier, ang sabi nila, ang ine-expect na pagtaas ng presyo ay yung after ng pasukan. After ng pasukan kasi dito mas dumadagdag yung requirements, yung mga ipinabibili, yung mga kailangan. Pero kung supply ang pag-uusapan, stable daw ang supply, sapat ang supply, Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon, bago magpasukan, wala daw silang nakikitang taas presyo, ha. Kung meron man, after ng pasukan, yung mga produktong plastic. Plastic cover, yung mga pencil case na gawa sa plastic. Yan, yan ang mga inaasahan daw na may taas sa presyo. Samantarang NCRPO handa na sa pagbubukas ng klase sa Lunes, ang MMDA puspusa naman ang paghahanda sa school opening sa Lunes.
1: Pang-headline yan!
3: Itong first few days na nag-umuulan yan na yung audit namin, tinitingnan namin ang aming mga nilinis sa mga estero kung gumana. Surgical ang approach namin sa ngayon para siguraduhin na yung mga natitira pang hindi nalilinis sa mga estero ay ma-prioritize na agad.
0: Nakahanda ang NCRPO sa dagsa ng mga estudyante sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Puspusa na rin ang paghahanda ng MMDA, kabilang na ang pagpapakalat ng mga traffic enforcer para magbando sa trapiko. Sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre na patuloy din ang paglilinis sa mga estero at creek malapit sa mga eskwelahan para maiwasan ang mga pagbaha. Mahigit 2 milyong estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela sa Monday. Ayan na, balik eskwela na. Balik na rin. Ay nako po, ha. Ingatan po ninyo yung mga anak ninyo. Alam niyo naman kapag nagbabalik eskwela, yung mga masasamang loob nakikisabay. Binibiktima yung mga bata. Mga snatcher, di ba? Minsan meron yung inaharang po yung mga anak ninyo, hinahanapan ng baon at kung may mga cellphone kinukuha. Usually po, ang PNP kapag ganyan nagpapasukan, naglalagay sila ng temporary detachment malapit sa mga paaralan, isumbong nyo po agad doon, ha. Kapag may nakita po kayo na hindi magandang ginagawa sa mga bata. At syempre, dahil pasukan, ang tanong, kasya ba? Kasya ba ang baon? Ang ipapabaon natin sa mga bata? At ang mas mahalagang tanong, kasya ba DepEd? Kasya ba sa mga silid-aralan ng mga estudyante? Paano ang strategy? 3 salin ulit in a day? At ang isang classroom na fit for 45, hahatiin, tapos pagsisiksikin sa 2 klase. E ito po ay mga matagal ng problema na taon-taon bumubungad sa atin sa pagbubukas ng klase. E kung may PhD degree, yung ganitong problema, ang tagal na nasa doctorate degree nitong problema ito.

0: Pero ang maganda, kung nasusundan po ninyo, binigyan na po ng powers yung mga LGU, binigyan na ng powers na magtayo, i-download sa kanila yung budget para sa pagtatayo ng mga paaralan para mas mapabilis. Kaya po importante na i-observe ninyo, kalampagin ninyo yung mga nabigyan na ng pondo para mas mapabilis yung pagtatayo ng classroom. Sa pagdinig sa Senate, laging nakita doon na kapag LGU at private institutions, napakabilis itayo yung classroom at mas mura. Pero mas matibay. Kaya ngayon natin matetest itong bagong budget na ipinasa last year kung na-implement ngayon at ganun nga ba kabilis. Kasi malaking tulong po ito, ha, yung ginagawa ng DepEd na ida-download na sa mga LGU para mas mapabilis yung pagtatayo ng mga paaralan. At syempre, yung mga LGU, alam nila kung saan lugar itatayo. Alam nila ganong karaming classroom din yung kailangan nila. Importante po yun, eh. At yan po ang mga may init na balita natin sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
2: Bawat balita, mano-manong susuriin sa Balita Antemano. Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM.
0: Oras natin, 8:18 ng umaga. Naku, mag-abang kayo, ha, huwag kayong bibitaw sa ating usapan ngayong araw sapagkat yung mainit na issue sa Senado. Pag-uusapan pa rin po natin yan, hihingi tayo ng reaksyon mula sa mga dating namuno kung tama ba ang nangyayari sa Senado, kung ano ang dapat gawin. Particular sa Senate Blue Ribbon Committee, pinag-aagawan, eh. Ano ba ang dapat gawin? Pero bago yan, dito muna tayo! Kuha tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Mahigit 22 million pesos na inihinalang smuggled na sigarilyo na sabat sa Davao City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Atid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, good morning!
3: Good morning, Robert. Nasabat ng Philippine National Police ang nasa 22.5 million pesos na halaga na mga sigarilyo ang pinaniniwalaang smuggled sa operasyon sa Carmen Davao del Norte na nagresulta rin sa pag-aresto sa walong suspect. Ayon sa PNP, nasa 900 master cases ng sigarilyo ang nakumpiska ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group at iba pang police units matapos ang intelligence monitoring sa mga rutang ginagamit umano sa paglipat ng kontrabando sa iba't ibang rehiyon. Bukod sa mga sigarilyo, nasa sandin ang ilang sasakyan at kagamitan na pinaniniwala ang ginamit sa pagdadala ng iligal na kargamento sa pamamagitan ng sea at land route. Tiniyak naman ng PNP na magpapatuloy ang mga intelligence operations sa buong bansa laban sa mga grupong sangkot sa iligal na kalakalan.
0: Kelly, ang balita. May tanong ako, Robert. Pero hindi dito sa na sabat na smuggle na sigarilyo na to sa Davao City. Diyan sa pag-roving mo ngayon dito sa Metro Manila, meron ka bang nakita, na-observe ng mga pag-ulan at pagbaha para makaiwas yung mga kababayan natin? Kung meron man sa iyong pag-iikot, Kelly.
3: Yes, so ngayon, Robert, andito tayo ngayon sa Baclaran, sa Pasay, mm-hmm. at nakakaranas ngayon na mahinang pag-ulan lang, Robert, so, sa mga pupunta dito sa parte ng South, Pasay, Makati, medyo nakakaranas po tayo ng mahinang pag-ulan ngayon. Mm-hmm. Magdala po kayo ng mga payong o mga pangasangga dito sa ulan.
0: Oo, so may pag-ambon pala dyan. Pero yung lagay naman, halimbawa may babiyahe, may lalabas ngayon at may pupuntahan dyan sa may South area, ang tanong, Kelly, traffic ba? Kasi baka papunta sila dyan sa may Baclaran area, bibili sila ng school supplies dyan, matatraffic ba sila?
3: Oo, Robert, sa ngayon kasi andito tayo ngayon sa ilalim itong LRT station sa Baclaran dahil mamaya magkakaroon ng price monitoring dito yung DTI. Mm-hmm. So andito tayo ngayon dito sa park. So far dito wala pa namang traffic, lalo na nadaanan natin yung TAF dito sa may Pasay. Wala pa namang traffic, light traffic pa naman simula kaninang bandang alas 7 ng umaga, Robert.
0: Ayun, sabi mo may inspection ng DTI sa mga school supplies dyan sa may Baclaran area. Pero eh, yung inspection ni Kelly, sa initial inspection ni Kelly, kumusta yung presyuhan, Kelly?
3: Ayan, inaantay pa nga natin, Robert, ngayon ang DTI dito. So far, wala pa naman tayo nga. Hindi pa tayo nag-check dito sa mga pamilihan. Mamaya, 8:45 kasi, Robert, magsisimula na yung price monitoring at supply monitoring. Magsisimula yan dito sa may Baclaran, sa bilihan ng mga school supplies. At mamaya doon, banda sa parte ng MUA sa National Bookstore, Robert.
0: Oo, kaya ako tinanong, Kelly, nag-chat kasi. Nag-chat si Aling Barang nung narinig na nandyan kat may price monitoring. Sabi ni Aling Barang, pakisabi po kay Miss Kelly, umikot na po siya kasi po pag nandyan yung DTI, babaguhin lang yung presyo. Tapos pag alis ng DTI, balik doon sa mas mataas na presyo. Eh dapat siguro ma-double check din natin yung ganyan, Kelly. Kasi syempre, para naman niloloko nila yung mga namimili nila kapag ganyan ang ginawa ng mga nagtitinda dyan, Kelly.
3: Sige, babalikan kita dyan, Robert. Mamaya bababa tayo para mag-check na tayo ng mga presyo dito sa Baclaran.
0: Maraming salamat, Kelly. Yan po si Kelly Cordero. O, tingnan yung report, ha? Nationwide. Maraming salamat, Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa mga nagtatanong kung anong oras na, aba. Baka hindi pa kayo nagbe-breakfast. Baka yung ipinritong tuyo at sinangag, lumalamig na ha, dahil hindi ka pa bumabangon. Ang ating pong oras, konting-konti na lang. I-adjust ko na para eksakto. At yung kape, baka lumamig ha. Magkape-kape-kape kayo dahil 8:24 ng umaga.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary DZMM. Syempre, una sa balita, una sa public service.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM.
1: Ang ating pong oras, 8:26 ng umaga. Nagbabalik po ang Balita Antemano. O, puntahan natin ulit ang Senate. Alam ko, excited kayo sa Senate Flix. Anong mangyayari? Anong naging assessment? Diba, iba-iba po ang reaction eh. May nagsabi na hindi tama na nag-investigate pa ang camp ni Senator Alan Cayetano. May nagsabi naman na hindi. Tama lang. Siya pa rin naman yung legitimate. Sila pa rin. Iba-iba po yung usapin dyan. Kung magkakaroon man ulit ng gitgitan dyan, syempre, Korte Suprema na ang pag-didesisyon yung dapat dyan. Kaso, both sides ayaw. Hindi pupunta ng Supreme Court dahil daw sila yung legal na grupo. Eh, bakit sila pupunta doon? Bakit nila kukwestiyon yung pagiging legal nila, hindi ba? So, yun po. And then, eto na po ang mainit na Senate Blue Ribbon Committee. Na-observe nyo ba yung naging hearing last Tuesday? Yung meeting ng grupo ni Senator Alan Cayetano, hearing doon sa mga nagpakilalang dating tauhan ni former Congressman Zaldico. Daming pangalan, ano? Litany of names, ika nga. Yung mga nandun, nilitan niya yung mga pangalan. And then, parang ang observation eh, parang masyadong manipis. Walang concrete evidence na naglilid doon. Maliban sa ilang picture, at ang picture, nakasmile lang, parang pwede naman din talagang mangyari yun sa kahit kanino na tumabik at nagpa-picture ka. Ang tanong, pag nag-hearing on Monday, sino? Sino ang susundin? So, syempre, mamaya-maya po, makakausap natin ang napakagaling na dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bago yan, batiin ko lamang po na magandang umaga si Ma'am Fe Santilla na nakamonitor na nakikinig sa atin everyday. Ma'am Fe, magandang umaga po si Sir George Calvelo. Sir George na nagkakape-kape, nagpapa-attendance check kahit wala dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa patuloy na panunod at pakikinig. Si Sir Tix Pakapak, magandang morning, blessed Saturday. At syempre, attendance check kay Tita Net at kay Tito Danny Kapal ng Las Piñas. Magandang umaga po sa inyo. Si Sir JV Valdez, sabi niya, good morning po, nanonood, nakikinig dito sa BFP Nueva Ecija Provincial Office led by Provincial Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Roberto Miranda. Aba, katukayo ko pa. At Deputy Provincial Fire Marshal na si Fire Chief Inspector Ryan Pascual at sa Provincial Chief Operations na si SFO4 Victor De Guzman. Sir JV, Sir JV Valdez, marami salamat po sa inyong pagtutok.
6: Good morning!
1: Kuya Onin, magandang umaga sa iyo.
6: Good morning!
1: Tita Lina ho, magandang umaga rin. Good morning! Oo, sabi ni Tita Lina, Saturday blessings. Maraming salamat po, ha. At syempre, yung mga nakatutok sa atin, ang dami nyo, ha. Parang gusto nyo yung topic, ha.
6: Thank you
1: sa ating 22 million na nanonood at nakikinig sa atin sa YouTube, sa Facebook, at gayon din na nakikinig sa atin sa DZMM Radio Patrol sa East Trent, ha. At syempre, yung mga nasa TFC, magandang umaga. Kuyang Louie Basco, magandang morning. Alfredo Valista, good morning. Ricardo, magandang morning. KB Kimper, magandang umaga. Si Aba, si sabi ni At Pascual Gala, watching from California. Aba naman, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa atin every day.
6: Thank you.
1: Ay, ayokong basahin yung pangalan nito. Baka mapagalitan ako, sabihan ako bayaran. Lady Ems, magandang morning. Maria Dulce Orate, ang almusal ko, pritong galunggong with plain rice. Ay, maraming salamat. Maraming
6: good
1: salamat.
6: Morning.
1: Tingin nga kami niyan. Bukod po doon sa issue sa Senate Blue Ribbon, may isa pa po tayong pinaghahandaan, yung pasukan ng mga estudyante on Monday. Mahalaga pong malaman din natin yung preparasyon pagdating po dito. Plus, of course, tag-ulan na, habagat season din. Anong gagawin ng Metro Manila para po sa ating mga kababayan? Kaya po makakausap natin, kausapin muna natin ang presidente ng Metro Manila Council o MMC, National President, League of the Cities of the Philippines, at of course, Mayor ng San Juan City. Ang daming role, ano? Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang umaga po.
7: Yes, magandang umaga, Robert, at maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa.
1: Opo, kami po ay makikipag-ugnayan muna sa inyo, Mayor, unang-una, dun sa paghahanda natin sa pasukan on Monday. Ano po ang inilatag ng Metro Manila Council para po number one, syempre, maayos na makapasok sa paaralan yung mga estudyante at mga guro, hindi ma-traffic, at pangalawa, yung security po para sa kanila, Mayor?
7: Yes, una sa lahat po, para sa kalaman po ng mga nanonood at nakikinig, nitong nakarang linggo, meaning last Monday up to yesterday, Friday, ay sabay-sabay pong isinagawa ang mga brigada eskwela sa ating mga paaralan. At ito po ay paglilinis, paghahanda ng ating mga silid-aralan,
1: opo,
7: ating gusali, sa pagbabalik na ng ating milyong-milyong mag-aaral. Starting June 8, that is Monday.
1: Opo.
7: Tapos na po yan. At of course, we are expecting again na pagdating nga ng pasukan, syempre ang ating mga kabataan ay muling babalik sa mga paaral. Of course, we have to ensure yung ating readiness pagdating sa ating schools. Of course, everything that our students will need dito po sa San Juan, we will be distributing 13,000 tablets for all our public school students. So, 1:1 po ang mga tablets ng ating mga K-12 public school students. So, we have to ensure, of course, yung ating schools are ready. Dapat po yun, nitong summer break, lahat ng mga dapat ayusin sa mga paralan ay nagawa na.
1: Mm-hmm.
7: Upang pagpasok nga nila sa Lunes ay wala na silang dapat problemahin except mag-aaral. Pagdating naman siyempre sa traffic, muling babalik ang ating mga mag-aaral sa mga paralan. That will mean more people on the road, more people traveling. So, of course, as LGUs, we have to ensure yung ating maayos sa traffic flow at safety ng ating mga kabataan. At alam niyo naman, Robert, taon-taon, pinapaghandaan naman natin itong balik-eskwela ng ating mga kabataan.
1: Mm.
7: At tiwala naman po ako na ang ating mga Metro Manila mayors ay gumawa ng kanya-kanyang paghanda para dito.
1: Opo. Doon po kasi minsan, Mayor, di ba kaya nagkakaroon ng traffic, yung mga naghahatid, ang tagal bumaba na, naka-hazard, hindi inaalis yung mga sasakyan, kaya po nagkakaroon ng... May special deployment po ba malapit sa mga paaralan para makontrol yung mga ganito, Mayor?
7: Opo, actually, kami ho, specifically, dito po sa Xavier Ica, Obi Montessori area, ito yung aming mga malalaking paaralan all within the area of Ortigas Avenue. Meron naman tayong deployment talaga dyan at nakikipag-ugnayan din tayo sa ating mga paaralan sapagkat hindi pwedeng yung ating lokal na pamahala lang ang gagalaw. Dapat po, pati ang ating mga magulang, mga mag-aaral, mga drivers, tulong-tulong po tayo rito. Hindi na dapat sitahin pa yung mga sasakyan para lang.
1: Ayan, correct.
7: Yung malao man na dapat disiplina po tayo. No? Huwag na tayo maging sagabal po pagdating sa traffic. At meron po tayong deployment dyan. Not just traffic enforcers but also our police personnel. Robert, again, very challenging, honestly, no? Ang Ortigas Avenue because remember, we are connected to Mandaluyong.
1: Opo,
7: Puntaan naman po ang Lasal Green Hills. No? So, ang stretch po ng Ortigas talaga, napakaraming paaralan dyan. No? So, talaga nagtutulungan din kami with the Mandaluyong City because as they cross our border, ay yung mga sasakyan galing po ng Lasal Green Hills ay papunta rin po yan ng San Juan because the next stoplight is San Juan already.
1: Oo. Mayor, alam natin na bukod sa pasukan, syempre, lagi nating iniiwasan dyan, malubog sa baha yung mga estudyante. Speaking of baha, paano naman po ang ginawa ng San Juan para po ba siguro natin na hindi konting ulan lang lulusong sa baha po yung mga estudyante at yung mga kababayan po natin?
7: Yes, Robert, itong nakarang mga buwan, no, tuloy-tuloy po ang dredging ho natin sa tulong ng San Miguel Corporation, lalong-lalo na dito po sa ating San Juan River at Maytunas Creek at Ermitaño Creek. So ito naman po talaga yung kadalasang umaapaw kapag malakas ng pag-ulan dahil umabaw na rin po ang ating ilog at mga creeks dahil na rin po sa basura na naipon. No? So tuloy-tuloy po ang naging dredging po natin. We are also currently setting up 2 pumping stations along F. Manalo, Robert.
1: Apo.
7: At pinag-aralan po ito mabuti ng MMDA at DPWH. We are setting this up in the 2 lowest portions of F. Manalo Street. Ang F. Manalo po, ito ay katabi mismo ng San Juan River. So we are really pushing na matapos nga ang 2 pumping stations na ito. Sa lalong madaling panahon and we are currently undertaking drainage improvement also sa iba't ibang mga barangays natin po. No? So kasalukuyan din tayo nagpo-procure po ng 2 mobile pumps. No? So aside from the pumping station, we are procuring 2 mobile pumps. Ito po ay pwedeng ibiyahe kung kinakailangan patungo dun sa mga lugar na binaba. So nagsimula na po ang procurement po niyan and we expect this to be delivered soon.
1: Opo. Siyempre, Mayor, importante at malaki yung role ng ating mga barangay officials dito eh. Diba? Dahil sila yung nakakakilala sa community, sila yung nakakasakop sa mga eskwelahan po dyan. Ano po yung abiso ninyo o panawagan ninyo sa mga barangay officials pagdating po dito, Mayor, sa paghahanda? Lalo, pasukan na on Monday.
7: Yes. We have 13 public schools in San Juan, Robert, and of course, a lot of private schools as well. So talagang alam naman po ng ating mga barangay officials na Lunes, simula na sa public schools. The following week, simula na po sa private schools. So all hands on deck, tulong-tulong po kami rito to ensure the safety of our students, our parents, safety, traffic flow, peace and order. So lahat po yan, no? Talagang... tuwing pasukan, alam naman ho namin ang gagawin na. At muli, no, siguro, kahit hindi nyo natatanong, Robert, gusto ko na rin sabihin
1: Opo.
7: Na pagdating po sa class suspensions, no, madalas nagtatanong po
1: ayan lagi. Ano ba ang policy natin dyan, Mayor?
7: Opo, again, I just want everyone to know that we follow the DepEd guidelines pagdating po sa class suspension. So meron mga protocols po yan, depending po sa... rainfall warning na pumapasok. Pero again, gusto ko maintindihan ng ating mga mamamayan na napakahirap po talaga mag-forecast ng panahon. No? At we rely on forecasts, we rely on rainfall warnings, And of course, we have our own discretion. No? So pag nakita natin na talagang malakas ng pagulan at nagbabana, kami po ay nagsususpend para sa kaligtasan ng ating mga kabataan at mga magulang. So, minsan po talaga, kahit nakalagay sa forecast ay malakas ang ulan, biglang wala namang ulan. Minsan nakalagay sa forecast, walang ulan, biglang malakas naman ang ulan. So, we will always try our best to make the best decision given the best data and information available also to us, Robert, and the public.
1: Kasi, Mayor, bisa na nangyayari, ano, di ba, hindi naman kasalanan ng mga mayor kasi nga nakabase kayo sa forecast at yung on-ground, minsan ay nakapasok na yung mga bata, tsaka pa lang magsususpend ang klase. So, in ang resulta, lalakad sila sa baha, susuong sila sa baha pagka nagkakaroon ng delay.
7: Opo, kasi again, Robert, minsan, halimbawa, sa 5 a.m. forecast, wala na bang
1: maayos,
7: malakas
1: clear
7: na pagulan. No? Biglang pagdating na alas 7, alas 8, biglang todo buhos naman ang ulan.
1: Correct.
7: So, napakahirap po talaga. But we try our very best sa ating mga mamamayan. Of course, magtiwala lang po kayo na ang inyong mga mayors talagang ginagawang lahat para sa kaligtasan ng ating mga kabataan, ng ating mga mamamayan.
1: At ang importante, kay Mayor po kayo makinig sa anunsyo niya. Hawa kung saan-saan manggagaling na anunsyo. Baka hindi totoo. Abangan nyo lang yung kanilang official announcement para kumpirmado, sigurado po yung marinig ninyo. Mayor, maraming salamat po sa inyong oras.
7: Yes, Robert, maraming salamat. At tawag lang po pag may katanungan.
1: Ayan, maraming po salamat si Mayor Francis Zamora ng San Juan City at presidente ng Metro Manila Council at national president ng League of Cities of the Philippines. Oh, mula sa local government, punta tayo ng national. Takbo tayo ng Senado. Punta tayo sa Battle of the Blue Ribbons. Gusto niyo yung title natin? Dalawa kasi sila nag-aagawan dun eh. Dahil dalawa sila nag-aagawan sa Blue Ribbon, eh, hingin natin ang pananaw ng dating namuno ng Senate Blue Ribbon Committee, ang dating senador, Senator Richard Dick Gordon. Sen, magandang umaga po.
8: Good morning, Sir Robert, at lahat na nanonood at nakikinig sa inyo para tutunan.
1: Opo. Eh, unahin ko lang po, Senator, ano, yung unang-una, dito po sa issue ng Senate Blue Ribbon muna tayo. Sa panig ni Senator Erwin, sabi niya, siya ang legitimate na mangunguna at chairman ng Blue Ribbon. Sabi ni Senator Pia, hindi, sa akin pa rin ang Blue Ribbon. Sa pananaw po ninyo, kung ano yung nangyari last week, sino po ba talaga ang dapat na mamuno?
8: Simple na lang. Ano mas marami? 12 o 11? Di ba 12 mas marami? Pangalawa, kung sinasa ipinipilit nyo na ang requirement ay 13, pakita nyo nga sa akin sa Constitution o sa rules na nire-require 13 of all the members. Wala akong nakikitang 13. Ang sinasabi lang is a vote of all the members, ano, majority of all the members of the Senate. So hinahanap ko na, walang 13. Bakit ganon? Dahil siguro napipisin ng araw ng mga gumagawa ng Constitution na hindi palaging 24 yan. May mamamatay, may magkakasakit, di makakapunta, may abroad. So it would be impractical to say palaging 13 of the 24. Di ba? Hindi makakagawa. It will only result in paralysis.
1: Tama, walang magagawa.
8: So, of course, the simpler, the better. Kung wala yung, kung hindi mo makukuha yung 24, minus De La Rosa, 13 na yan. Hindi pwedeng bumoto to si Senator Estrada, 22 na yan. O, 11-11, eh lumipat si Chis, naging 12-11. O, eh ano, papatigilin mo yung Senado, yung trabaho ng Senado, dahil di ka makakuha ng 13. Hinahanap ko, asan yung 13? Di ba? Yun lang, simple lang ako. Kinukulit natin na marami pa eh. Dahil pinipilit nila may 13, o kahit na may 13, kung may 13, mas maganda. Pero kung wala kang 13 at meron kang 12, that's already a majority in any language. Pero ang ginawa nito mga senador ngayon, nag-iingat sila, ginawa nilang 12, nireorganize nila yung Senate, lahat ng positions vacant, pati Senate President. So ano nangyari, naging Senate President pro tempore si Win Gatchalian. Wala na yung position ni Senator Cayetano, senator na naman siya. At pag halimbawa ng special session yun, I'm sure, boboto sila ng bagong Senate President. Yun na rin yun. Ganda rin ang dating. Pero tingin ko, talagang para mabilis ang bayan, pairalin natin yung batas at yung konstitusyon. Hindi natin pwedeng pinaparalyze dahil lamang sa isang tao na nag-aambisyon maging Senate President at may record na tuwing hahawak siya ng pwesto, halimbawa ng Speaker of the House, nagkakagulo, ayaw niyang bitawan, tapos sasabihin niya, susunod ako, pero totoo niyan, ngayon sinasabi niya na kaya na Malacanang Malacanang dinirecognize itong special session. Mm. Eh siya nirecognize siya, sinabi sa kanya ni Duterte, bumaba ka na, nag-apologize pa siya. Dahil usapan niyo, kalahati ng term, ikaw, kalahati ng term, si Velasco. Nung natapos yung term, nagkakakahog siya at sabi niya, siya pa rin, kumuha kayo ng number, pero nung nagalit na ang Pangulo niya, nakialam na yung Pangulo niya, umupo siya at nag-apologize pa siya na hindi niya raw masyadong na-measure yung sitwasyon. So, I cannot rely on a Senate President. That is what you call engaging in situation ethics. Kung ano lang ang sitwasyon, pipilit niya basta pabor sa kanya. Di ba? Mm. Hindi ganun. Kaya may batas eh. Ang batas, simple lang, majority.
1: Senator Gordon, opo, yung nangyari last Thursday, ang sabi ng bagong Senate leadership ng grupo nila Senator Win, walang mangyayaring pagdinig, anumang pagdinig ang Blue Ribbon, pero dumating pa rin sina Senator Pia, Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla and Senator Alan Peter Cayetano, itinuloy yung kanilang pagdinig. Number one question, valid at legal po ba yon? Number two, pwede bang kasuhan yung mga nagdaos doon at pwede rin bang kasuhan yung mga tumistigo doon dahil kung hindi ito kikilalanin bilang isang legitimate na hearing ng Senado?
8: Sa akin, rule of law lang. Rule of law ba yan? Napalitan na sila kung ayaw nila tanggapin. Illegal sila. Yung bang, meron ba nag-record ng proceedings na official na mga Senado?
1: Wala po. Lumutang eh. From Blue Ribbon Committee, wala po.
8: Wala. O, di ko wala. Di wala silang record. Dahil ang nakatoka doon, yung Blue Ribbon Committee at saka yung staff ng Senado. Wala sila doon. Tapos, they cannot administer oath. Wala silang kapangyarihan. Tapos walang minority. Ilan ba sila dinesignate na minority? Pwede bang mag-meeting ka ng walang minority? Pwede yun. Mag-meeting ka muna, i-appoint mo lahat yung mga ilalagay mo majority at minority, kumuha ka ng quorum. Pag natapos yung quorum, okay, pwede na. Proceed. Pero walang ganun eh. Walang ganon. Mm-hmm. So, illegal lahat yun. Makakasuhan lahat yung nagsalita doon ng libel. They're subject to criminal prosecution. Sapagkat, kung doon ang pinagsasabihin nila, nawala yung kanilang slight protection na pag ikaw ay nag-a-appeal sa isang committee, pinapa-out ka, binibigyan ka ng leeway ng batas na pag ikaw senador, hindi ka pwede i-libel. Pag ikaw ay resource person, hindi basta-basta ka ba ma-prosecute because otherwise wala ka ba na makukuha ang mga resource person because takot na. Pero yun, mawawala sa kanila yung protection na yun.
1: Opo. Pag-usapan natin, Senator, pasok pa po tayo doon sa mismong ginawa nilang pagdinig. Yung manner ng pagpe-present ng mga testimonya, yung pagsasalita ni Attorney Balikod, pagbibigay ng mga detalye, tama po ba yung ganong proseso, Senator?
8: No, pwede sa meeting yun. Pwede sa meeting ng barangay yun. Pwede sa meeting ng Rotary Club yun. Pero sa Senado, kailangan may batas. Hindi pwede yun.
1: Mm-hmm. At yung mga naging statement ng mga nagpakilalang dating tauhan ni former Congressman Zaldico, wala lahat. Invalid lahat yun.
8: Eh, sa kanila valid, pero sa batas hindi. Matingin ko.
1: Mm-hmm. And then on Monday, magkakaroon po ng pagdinig ang grupo naman ni Senator Erwin Tulfo. Ang sabi ng Senator Tulfo, Senator Gordon, kung magpilit daw yung kabilang panig na mag-hearing pa rin, ipa-aresto, kukwelyuhan daw niya at tila yung palabas yung senador na magpipilit na ganito. May valid po ba na reason para gawin ito at tama ba na ganito yung mangyari?
8: Siguro pwede mo pa-arresto yung Senate President, hindi siya dahil meron kang rogue committee na hindi ginawa ng Kongreso, ng Senado, at nagtataka mag-meeting, sinisira yung order and harmony in the Senate, pwede patigilin pag hindi tumigil, pwede pahuli yung mga naandun dahil mali yung ginagawa nila. Wala sa batas yun.
1: Mm-hmm.
8: They have the right to do it in their own time. they can go to a Manila Hotel, they can go elsewhere. So, meeting sila kahit saan.
1: Mm.
8: Pero hindi mo pwedeng gamitin yung bulwagan ng Senado at pakilala mo na ikaw ang blue ribbon sapagkat hindi ka recognize ng mayoriya. At natapos na yung eleksyon, may bago ng Senate President, kay acting, o Senate President sa akin, walang ganun eh. Senate President na si Gatsalian, kailangan talaga sundin yung kautusan na nireorganize nila yung blue ribbon,
1: mm.
8: meron ng bagong blue ribbon, at yun, eh, makita mo, maraming sala eh. Pasok pa lang kagad si Marcoleta, sinabi na kayo, ikaw pala, bayad ka pala, ba't ka nag-i-interview sa akin?
1: Kaya nga po, pinaklaro namin yun, Senator, eh, dahil daw sa damdamin niya yun.
8: Kasi ganun sila ka mali eh. Kung magsalita, bara-bara eh, di ba? Tapos sasabihin ni Marcoleta, biktima sila, pero tumanggap kayo mga media, ba't hindi yung sinagot siya? Eh kayo mismo, tinanggap nyo na kayo ay tumanggap ng 75 million. Hindi nyo nilista sa inyong source. Di ba? Hindi nyo nilagay doon sa inyong statement of assets and liabilities. At dinidepensa mo pa na sinabi raw ng mga nagbigay sa kanya na huwag sabihin, hindi pwede yun, abogado ka. Bawal yun. Oh, paano mo papakinggan yung mga yan? Ni talagang hindi totoo yung sinasabi na. Parang yung buhok ng taong nakawig, hindi totoo yung wig niya. Hindi buhok talaga yun.
1: Senator, doon sa observation po na nakararami, doon sa nangyaring pagdinig ng grupo nga po nila, Senator Marcoleta, last Thursday, ang direction daw ay parang napaka-obvious na ipinaabot hanggang sa, ang storyline nila ipinaabot hanggang sa Pangulo. Parang hindi daw kapanipaniwala na mismo ang Pangulo, kung totoo man, dadalan mo ng maleta, siya pa mismo ang tatanggap at ang first family.
8: You have to ask yourself this. Bakit ganun ka-wild ang kanila sinasabi? Ibig sabihin they're desperate, di ba? These are acts of desperate people na natanggal sa pwesto at talagang gusto nila matigil yung impeachment para yung kanilang boss, malagay na naman. Kahit hindi ko sabihin yan, halatang-halata na ng tao yan eh. Bakit natin papatulan yung mga yan? Kung na sila eh, kaya nga hindi, I would not even call it maverick eh. It's a rogue. Ano ibig sabihin ng rogue? Labas ka na sa rules. Pag ikaw ay rogue, lumabas ka doon sa reservation. Yun ang ibig sabihin nun. Ang tinutukoy ng rogue ay falsifikado at hindi ka sumusunod sa rules. Kaya ang definition, kahit natingin mo sa dictionary, ang definition ng rogue ay labas talaga sa batas yan. Kaya tinatawag na rogue.
1: Mm-mm.
8: Ibig sabihin na labas ka talaga, hindi Rouge, Rogue, R-O-G-U-E. Ayan.
1: Opo. And then, may lumabas din, Senator Gordon, from the NBI mismo ang sinasabi, sinuhulan daw yung mga ni dating congressman defensor, yung mga lumutang sa Senado noong Thursday, 5 million each.
8: Eh, wala akong alam doon. Bahala na sila mag-away-away. Kasi nangyayari, bibira na kasi ng ulingan yung sinasabi ng Marines. Hindi naman na Marines yung mga yun eh. Hindi naman lahat Marines yun eh.
1: Opo, naglabas po ng statement. Kaya
8: sisira pangalan ng Marines eh.
1: Naglabas po ng statement ang AFP doon na yung iba doon, ang sinasabi po ay hindi naman talaga naging Marines at yung iba, nung ginawa nila yung trabaho doon sa dating congressman, ay wala na sila sa serbisyo even before.
8: Correct. In fact, ang next question ko dyan, bakit yung pinapayagan ng congressman may mga taong Marines? Hindi pang bodyguard yung Marines. Merong grupo sa Philippine National Police na nagbibigay ng mga bodyguard sa mga politiko.
1: Mm.
8: Hindi pwede kumuha sa armed forces. Tama?
1: Mm-hmm.
8: Bakit sila naandun? Yung same violation na yun. Tapos ganyan, sinasabi na, nag-deliver sila ng pera. Excuse me, mahirap paniwalaan yun.
1: Mm.
8: Dadali pa sa Walacanang at basta sasabihin na lang, wala silang pinakitang video, wala silang testigo. Inabot na lang. Ganun nga yan nangyari kay Soto. Pinakikinggan ko lang. Wala akong pinapanigan niya, pero pinapakinggan ko. Sabi ni Soto, Senator Soto, wala naman ako sa Senado noon. At saka pangalawa, yung tao yun, patay na. Wala na sa aking staff yun kahit na kailan. So, paano papaniwalaan niya mga yan?
1: Bago pa
8: ito lang, these are acts of desperate people.
1: Mm-hmm.
8: Ha? Mm-hmm. Ang sabi nga, kaya nga sinasabi ko, rogue, ang tao ko doon, ang rogue talaga, lumabas ka na. Nakalagay na yan na wala nang prinsipyo yung ginagawa mo, uncontrolled ka na, nag-delay ka na sa expected rules or norms of conduct.
1: Opo. Senator Gordon, moving forward with this, paano niyo nakikita na mare-resolve itong issue, itong gusot na ito sa Senado? Eh, dalawa na lang po sila, hindi pa nagkakasundo. Ano, paano ba yung best thing na pwedeng gawin para ma-resolve itong problema na ito? At perfect ba talaga si Senator Wynne Gatchalian para gawin yun?
8: Ano yung sinasabi mong
1: ito pong gusot sa Senado, paano natin makikita ulit na iisang Senado, walang dalawang paksyon at nagtatrabaho lahat na magkakasama?
8: Ano, that is something devoutly to be wished in unity. Yan ang problema natin eh. Nung nawala na si Marcos, hanggang ngayon si Marcos issue pa, di ba? Sa Makapagan, hanggang ngayon issue pa. Si Duterte, wala na, issue pa. Eh di tayo maka-move forward, sabi mo nga, moving on. Pero sasabihin ko lang, napakasimple. Hindi tayo magtataka dyan. Dahil noong panahon, noong mga 1949, nagkaroon ng ganyan labanan sa Senado. Yung si Felix Berto, si Verano, Senator Verano ng Surigao, nasyonalista yun. Nagkaroon ng deadlock sa butuan ng Senate President. Tumawid siya sa kabila. Alright? Nanalo ngayon yung Senate President na si Quintin Paredes. Panahon ni Quirino yan, no?
1: Apo.
8: Nung manalo yan, wala pang 45 days, pinalitan na naman si Quintin Paredes naman ni Camilo Osias. Alright? So, 43 days na tumagal yung unang term, wala pang 45 days, pinalitan na naman ni Camilo Osias, at later on, tinanggal pa si Verano sa pagka sa liberal sa, at sa nasyonalista at sa liberal na. At pagkatapos nung natanggal na si Osias ulit, natanggal na ulit si Osias, yung panibago, ang pumalit naman si Amang Rodriguez. Ang tagal na gulo niyan, nakapara lahat ang Senado. Sa mga tweet, in a deliberative body like that, talagang may mga intramurals na hindi mo mahadlangan. Kaya lang ang diferensya dito, binaviolate na nila yung law. Doon at least walang violation ng law. Eh dito may violation. Ano bakit? Ano nangyari? Magbuna ng upo si Cayetano. Excuse me ha. Pero mo, biglang dumating yung taong hinahanap ng buong mundo na declared fugitive. Ha? At ang penalty niya, pag nahuli siya, pag nilitis yung kaso niya, pwedeng 40 years in prison, 30 to 40 years in prison. Para lang bumoto. At sabi ni Cayetano, hindi ko tinatawag, dumating lang yan. Pero sabi ni De La Rosa, o sisinugaling si Cayetano, dahil ginamit pa niya yung auto ni Cayetano, nung una kapatid pa ni Cayetano, ni Pia, binawi ni Senator Cayetano, na lalaki, at sabi niya, hindi, sa akin sumakay yan. Sa bakit yung nagsisinugaling siya? Pangalawa, nung mangyari yan, ano nangyari? Nagkagulo na, di ba? Meron ng barilan. Meron ng nasunod-sunod na pagkatapos eh. Wala nang ginawa kundi magtirahan sila. So, sino nanggugulo? Ang nanggugulo talaga, yung desperate na maging Senate President na nanggulo dati nung siya isang Speaker of the House, ginawa siya, at kayo sinasabi niya, hindi dapat makialam ang Pangulo ng Pilipinas, pero pinayagan niya si President Duterte makialam doon sa labanan si Speaker, pinag-sosyo sila, okay, ikaw muna first 15 months, si Velasco next 15 months, makialam ang Pangulo. Nung matapos yung term, ayaw niyang bumaba ni Cayetano. Yan ang problema kay Cayetano, walang isang salita. Ano nangyari? Ayaw niyang bumaba. O nung nagalit ang Pangulo, nag-apologize siya. I'm sorry sir, natakot pala pagka nakagalitan na. So nakaupo ulit. Pero nung nangyayari yun, kami yan, may violence na dito. Tinestroke ka na yung mga pinto rito. Yan ang exact point siya. There is already violence in the house. Sabi niya pa, you cannot take the house. You cannot burn the house. Haba ako is... over my dead body, sabi niya, ano nangyari? Nasunog ba? Hindi. Ngayon, ang sinunog niya yung Senado, dahil ang sinasabi ko, para makawala yung mga kaibigan niya, sinunog niya ang reputasyon ng Senado. He burnt the Senate to allow his conference to escape. So, sino nakasira sa Senado? Si Senate President Cayetano. He has no right to be Senate President anymore. Pinipigil niya pa. Eh pag pinipilit mo at wala ka na sa lugar, lahat ng gagawin mo talagang fantastic na.
1: Okay.
8: Tatawag ka ng Marines. Hayaan mo si Marcoleta na gagawa ng mga kabulos na gano'n ganyan, eh talaga magkakagulo ang bayan. Pero ngayon, nakaupo na si Senator Gatchalian as Senate President, acting of pag nag-special session, ma-formalize na alo yan.
1: Mm-hmm.
8: Tapos na yan. Ngayon, kung gusto na, pumunti sila sa Supreme Court. Hindi ko alam kung papakialam ng Supreme Court. Yung sinabi ko mga gulo nung araw, hindi na kailam ang Supreme Court.
1: Okay.
8: Kahit ngayon kay Frank Drilon in 2015, nagkagulo
1: okay.
8: Doon, nakaboto yung 17 dahil tatlo yung nakakulong, yung iba hindi available, so ang kinuha nila ay yung simple majority lang.
1: Okay. Sige,
8: so, lahat ng presidents ay pumapabor doon sa majority. At sinasabi ko ulit, hanapan niyo ako ng lugar doon sa Constitution na sinasabi, number 13. Kaya hindi sinabi yun, dahil balang araw, baka yung sinasabi siguro ng mga delegates yung araw, hindi mo pwede ilagay 24 o 13 dyan. Yeah. Dahil halimbawa, nagbiyahe yung mga ilang senador, nag-crash, o ilan na ngayon. Namatay halimbawa ang tatlo, di 21 na lang. Ano ngayon ang gagawin mo? 13 pa rin o 24 o 13 o 21?
1: Okay. With that, Senator Gordon, maraming salamat po sa inyong paliwanag. Siyempre, yung expertise ninyo pagdating sa Senado at paghahawak ng Blue Ribbon. Eh, magbabantay po tayo. Kapares nyo kami na magbabantay dito. Mag-usap pa sana tayo. Kaso, papasok na si Mutyan ng Masa, ang Doris Bigornia. Kaya magpapaalam na po ako sa inyo. Sen, maraming salamat po sa inyong oras.
8: Thank you, Robert. Ha?
1: God bless
8: po. Okay, pera, ha?
1: Hindi po, Sen. Thank you. Si dating Senator Richard Gordon, susunod na. The beautiful, my tutut partner, Doris B... Why? Samahan kita? Ah, no. Yes or no? Yun lang ang itatanong, partner. Maraming salamat. Happy weekend. Susunod na. Mutiala Masa. Bye!
9: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM.

0: Panita ngayon.
1: Kapamilya kumbinsido si House Prosecution Panel spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong na panlihis sa impeachment trial ang pagharap ng 18 Maleta Boys sa Cayetano Block sa Senado. Sinamin Adyong sa DZMM na mistulang preskon ang nangyari sa Senado. Ang kaibahan lang, ilang senador ang nagtanong sa halip na kagawad ng media. Kumpiyansa naman si Adyong na hindi maluloko na Maleta Boys ang publiko na nag-aabang na anya sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kasama si Adyong sa mga mababatas na inakusahang tumanggap na mali-malitang pera mula sa flood control projects, pero itinanggi na ito ng kongresista.
2: The intention really is to para magkaroon ng, you know, malihis talaga yung direction ng supposedly ng dapat ng gagawin ng Senado, which is forthwith, no? Nakta nag-convene na nga sila ng as impeachment trial. Mm-mm. So I think there's really that attempt na magkaroon ng diversion.
1: Sa iba balita naman, arestado ang leader at 7 miyembro na notorious na carnapping syndicate sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nagugat ang operasyon sa ulat ng isang motorista na tinangay ng 4 armadong lalaki ang kanyang motorsiklo at cellphone sa Marikina kahapon. Sa tulong ng tracker app, natunto ng mga otoridad ang lokasyon ng cellphone sa Caloocan na nagbunsod ng sunod-sunod na operasyon at pagkakaaresto ng mga suspect. Na-recover ang 8 motorsiklo, 2 sasakyan, mga baril at iba pang ebidensya. Sinasabing umamin ang isa sa mga suspect na higit 100 motorsiklo na ang natangay na tinatawag na PAPS Group mula pa noong 2023. Isa pang miyembro ng grupo ang hinahanap. At yan po mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
0: DZMM Balita Ngayon.
3: Makinig ka na!
4: Mula sa puso ng balita at serbisyo para sa bayan, ito ang programang kakampi ng masang Pilipino. Nagbubukas ng issue, naglalantad ng katotohanan, at naghahatid ng solusyon para sa masa. Matapang na tinig, walang inuurungan sa paglilingkod, kasama ang nag-iisang Doris Bigornia, ang mutya ng masa.

0: Mutia na Masa.
1: Thank you. Maraming salamat sa mga palakpakan na ganyan. Yan po ay ang nakaka-inspire sa atin na gumising na ngayon. Alam nyo na, pakahirap bumangon. Aba, talambon. Alam nyo ba yon yung mahinang ambon? Tapos, wala pang pasok yung iba. Kaya gusto nila, mamaya na, 5 minutes. Pero hindi. Kahit Sabado ngayon, dapat bumangon tayo ng maaga dahil may mutya ng masa. Paano ka namin makakasama kung paka-angka-angka pa hanggang ngayon. Bago na po tayo, no? Ito na naman ang ating programa. Sa inyo po itong programa . Minsan nga, bakit ba ako nandito? Dapat kayo nandito para malaman natin rekta mismo kung ano ang gusto ninyong maipalabas ng mga istorya ninyo na makaka-inspire at makakapukaw din ng pansin ng ating mga opisyal ng gobyerno nang sa ganoon ay mabigyan tayo ng tamang tulong, tamang ayuda. Hindi lang yung kung ano-anong klaseng ayuda, kundi yung tama, swak sa ating mga kapamilya. Pamilya po tayo dito . Kaya nga po, dahil pamilya tayo dito, samahan nyo kami dito sa Mutya ng Masa. Alangan naman kami lang, ha? Na kung gumising ng maaga, kung pwede naman, hindi pa kayo bumangon, alam mo yun, yung pakuya-kuya ko pa sa kama, pero nakikinig, nanonood kayo sa amin. Magandang umaga po sa inyo. Isang magandang umaga sa lahat po. Kahit na maulan-ulan, yung iba ayaw bumangon, bangon na. Yung mga kumari ko at mga kumpari ko na mga ka-vibes din natin at ka-chill. Talagang chill ngayon kasi malamig-lamig. Tuwing Saturday po, tayo po ang magkakasama. Walang iwanan po. Lagi tayong magkasama. At ako, ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, Doris Bigornia. Ito ang Mutya ng Masa.
2: Good morning!
1: Good morning nga, sabi ko, di ba? Umiinit agad ang ulo, Doray. Mission po namin.
3: Easy.
1: Huwag niyo akong awatin. Ha? Ako ang Senate President. Hindi pala. Alisin muna natin yung mga isang linggo na nakita natin na Senate Flix. Medyo nakaka-stress yun. Kaya po dito sa Mutya ng Masa, smile lang, laugh lang, para naman maipatupad natin ang mission natin na magsilbing tulay para magatid ng mga kwento kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at andyan po kayo. Thank you. Ramdam po
2: namin.
1: Yan. At kami po ay inyong napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa Metro Manila at Mega Manila, sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Live na live po rin kami, nagla-live stream po kami sa I like pala. Kaya live na live tayo. Kaya dapat mag-live stream kayo, i-follow nyo po kami at i-like. Ayan o, kita mo na, naging senior citizenship na naman ako. Para sa mga katropa kayo. I-follow, i-like ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Yung mga katropa ko na seniors, kung hindi po ninyo malaman kung paano nyo gagawin yan, like, subscribe na yan, tawagin nyo po yung inyong mga apo, yung mga inyong mga anak, para asistihan po kayo. Kung ako nga po, nahihirapan, hindi ko rin alam yan . Aminado ako. Pero, kung tutulungan kayo ng kapamilya ninyo, mas maganda. Hindi po ba? Kaya nga po, malaman din ninyo na welcome po dito ang inyong mga mensahe. Kung meron kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang po yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio Viber number.

0: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para po yan sa mga mangingisda, nakapamilya natin. At yung iba dyan, excuse me po, dahil may mga naaapektuhan sila ng sama ng panahon, hindi sila nakakapangangisda ng maayos. Kaya malaman natin ano ho ang mga programa ng gobyerno para dyan. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng BIFAR, na si Nazario Nasser Briguera, at syempre pa at ang ating misyon na ngayong Sabado, silipin kung ano ang hamon sa buhay ng isang Batilyo. O, alam niyo ba meron palang ganun na pangalan, Batilyo? May trabaho pala na ganun. Eh, hindi naman kasi ako lagi nagpupunta. Hindi pa ako talaga nakakapunta doon sa mga fish port. Isang beses lang yata nung nag-cover ako. Bakit ba ako nagkukwento sa inyo? Yung mga nakatoka po yan sa pag-aayos, pagsasalansa ng mga balde, ng isda sa Navotas Fish Port. Akala lang natin, ano, pag nakuha na natin sa bahay natin, yung mga isda nakuha na natin mula sa palengke, at yan na, lulutuin na ni mother, ay ganun kadali. Mayroon palang proseso yan. O kita nyo na, pati ang pagsasalansan, pagbabalde-balde ng isda, ay may proseso. Alam nyo ba yun? Ako hindi. Kaya nga dapat pakinggan natin ang kanyang kwento.
1: Mutya ng Masa sa DZMM.
0: Dito sa Navotas, matatagpuan ang pinakamalaking fish port sa Pilipinas. Isa rin sa pinakamalaking fish port sa buong Asia, ang Navotas Fisheries Port Complex. Halos 70% ng supply ng isda sa Metro Manila dito nagmumula. Dito namin nakilala si John Tenorio, isa sa mga Batilyo ng Navotas Fish Port. 20 taon na siyang nagtatrabaho dito. Alas 3 ng madaling araw nagsisimula ang kanyang araw sa pagbubuhat, paghihila at pagsasalansan ng balde-balding isda. Ang kanyang 300 pesos na kita hindi sumasapat sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Taga Pandibulacan si Tatay John, kaya todo tipid siya sa pamasahe na umaabot ng 200 pesos. Dagdag pa sa kanyang iniinda ang apo na may butas ang puso. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
0: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
0: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
2: Leia?
0: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico.

0: Ko sa Wise Consumer tuwing Sabado alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
2: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
3: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
4: Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
4: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Si Tatay John Tenorio, isang batilyo dito sa Fishport. Ngayon ko lang nalaman na may ganun palang trabaho, no? Batilyo, na nagre-reclassify sila ng mga isda dito sa Fishport. Ayan. Tatay John, kasama natin, mucha ng masa. Tay mucha, baka meron kang mga katanungan kay Tatay John.
9: Good morning, Tatay John.
10: Morning po.
9: Good morning. Teka lang nga, may smile naman tayo ng konti dyan. Alam ko pagod ka na kasi sabi mo nga, alas tres ng madaling araw, nagsisimula na ang iyong araw bilang isang batilyo dyan sa Navotas Fisheries Port Complex. Tatay John, bigyan mo nga kami ng ideya. Ano ibig sabihin ng batilyo?
10: Mga ating klase po ng isda. Nagila. Nagango. Opo. Ayun po.
9: Kumbaga, para kang, paano ko ba masasabi ko? Para kang librarian ng mga isda. Sinasalansan mo kung ano ang anong klaseng isda ito, kunyari plapla o kaya kalunggong, yung ganon.
10: Apo.
9: Oo, tapos ilalagay mo sa mga banyera.
10: Apo.
9: Oo. Pero Tatay John, kung ilang taon na po kayo?
10: 51.
9: Kaya pa? Kasi nakita ko banyera eh, ang binubuhat mo, tinutulak mo, sinasalansan mo, kaya pa?
10: Kaya pa po, kasi po.
9: kailangan kayanin, hindi po ba? Pero pagkatapos nyo na sa lansana, di po ba, para na kayo ngayon librarian, sana dadali niya mga banye-banyera na yan?
10: Dito lang po sa pesto po.
9: Saan po?
10: Sa pesto namin.
9: Ah, tapos? Saan darating yung proseso na magkakabentahan na?
10: Dito po sa pesto din po, sa papatawad.
9: Apo?
10: Dito rin po sa amin.
8: May mga pumupunta para bumili.
10: Meron po.
9: Okay, okay. Meron din po ba dyan, di ba? Sa Paul, saan ba yun? Sa Malabon ba yun? Yung sinasabi na bulungan? Ganyan din ba sa kanila?
10: Meron din po doon. Meron po.
9: Ah, okay. Ayun.
8: Inamotas din yun na mutya eh, ang bulungan.
9: Ayun pala eh. Kwento mo sa amin yun kung paano po nangyayari.
8: Sige, tatay dyan, ikwento mo yung proseso. Pagdating ng alas 3 ng madaling araw, paano yung ginagawa mong pagbabatilyo?
10: Apo, magsasalatso po kami ng isda. Inihila namin. Iba-ibang isda. Ibang-ibang presyo.
8: Anong mga klaseng isda?
10: Rapo-rapo. Tanigi, maya-maya, doon sa sari po.
9: Ayun, doon sa bulungan, doon ba, paki-correct na lang ako kung mali ang pagkakaalam ko, doon po ba nagkakaalaman kung magkano ang bentahan ng mga isda na yan?
10: Meron po kami tigabenta.
9: Ah.
10: Hindi po alam namin kung magkano ang ano.
9: Okay, okay.
8: Kaya lang ang naghahanda, meron taga-benta.
10: Apo.
9: Ayun. So sa ganyang proseso at yan ang ganyang klase ang trabaho mo, magkano naman po ang kinikita ninyo sa isang buong araw?
10: Sama-sama po yung mga tip?
9: Oh, yung average na kinikita
10: ninyo? Oo. Kumikita po ako ng 300.
9: 300
10: po pare-pareho.
9: Oo, 300 pesos. Minsan kasama na ang tip dyan?
10: Apo.
9: Eh, ilan po bang miyembro ng pamilya nyo, Tatay John?
10: 5 po.
9: 5 kayong lahat. May baby pa nakasama?
10: Apo.
9: Opo. Yung 300, apo. Yung 300 kasha pa sa inyo?
10: Hindi po.
9: Ano pa? Kasha po ba yung 300?
8: Hindi daw sapat, sabi niya, Mutya. Hindi daw sapat yung 300.
9: Oo nga, oo. No? Kaya nga nagulat ako, Tatay John, na 300 ang ano. Kasi magkano ba ang ating minimum wage? Almost 600 or almost 700. Pero si Tatay John, kumikita lang ng 300. Paki-describe nyo lang sa amin, Tatay John, paano ninyo pinapagkasha sa isang buong araw ng 300 na kita? 5 po ang miyembro ng inyong pamilya.
10: Para. Gumano mo sa bit.
8: Hindi niya ma-compute ano, Mutya, yung kanyang kinikita sa isang araw, pero sa kanya hindi sapat yung 300.
9: Oo nga,
8: pero kasi sa pandibulakan pa siya umuwi.
9: Yun nga, hindi ba? Malayo-layo yan. Siyempre, kakainin lang ng pamasahe. Yung 300, hindi po ba?
10: Apo.
9: Kaya nga po ang tanong, paano nyo nagagawa na kumbaga ipagkasyahin yung 300 na yan?
10: Ipunin po sa isang linggo.
9: Ano po?
10: Para pag-uwi.
9: Iniipon nyo?
10: May isap na. Opo.
9: Okay, okay. So, doon lang sa paraan na yan, kaya nagkakasya?
10: Opo.
9: Oo. Ang isa pang katanungan ko, Tay John, kasi nga yung ganyang klase, maliit lang talaga ang kita. Wala naman kayong ibang pagkakakitaan. Meron po ba kayong ibang pinagkakakitaan?
10: Wala po eh.
9: Ayun, oo. At nabanggit kanina meron daw kayong apo ba yun? Ano, o anak na may karamdaman?
10: Yung apo ko po.
9: Ah, apo. Ilang taon po ito?
10: Isang taon po.
9: Isa pa lang. Ano po ang karamdaman niya?
10: May sa puso po, may butas.
9: Ala. Pero nasaan po siya? Nasa ospital pa rin?
10: Nakuwi na po.
9: Ah, oo. So, medyo malaki ang gastusan sa ospital at pagpapagamot po yan, ano po?
10: Opo.
9: Ayun
10: opo.
9: Nga.
10: Opo.
9: Oo. Eh, dagdag pa yan sa gastusin mo. Paano ho ang ginagawa nyo? Meron ba kayong katuwang? Meron ba kayong nalalapitan para kayo ay tulungan sa ganyang klaseng sitwasyon?
10: Memang, ng asawa ko po.
9: Ah, meron naman. Anong ginagawa ng asawa nyo?
10: Wala po.
9: Ah, wala. Hindi ba nagtitinda o tumutulong sa inyo dyan sa ginagawa nyo dyan sa fishport?
10: Wala po. Tigalaga lang po na po.
9: Ayun. Oh. Eh, yung mga anak nyo, may trabaho naman?
10: Wala po eh.
9: Ala, bakit po? O naghahanap?
10: Mga bata pa po kasi.
9: Ah, ganyan. Oo. Eh, sana man lang ay nakakatulong din sa inyo. Malay mo naman, Tatay John, ay makatulong din sa inyo. Kaya nga po, ang ano natin ngayon, hindi ko maintindihan, hindi ko makita kung paano po ang kagaya ninyo na lagpas 50 na, hindi pa naman kayo senior, pero paano niyo paano kayo nakakaagapay sa ganyang klaseng buhay?
10: Eh, hindi po maano.
8: Naikwento sa atin mutya ni Tatay John kanina, no? Na tuwing Linggo siya umuwi, so iniipon niya yung kanyang mga sweldo, at saka na lang siya umuwi sa pamilya. Kaya minsan nami-miss niya yung kanyang anak at saka yung apo.
9: Ano po bang pangalan nung anak? Yung apo po niyo, ano pong pangalan?
10: Si Mamay po.
9: Ano daw?
10: Mamay.
8: Mamay. Mamay daw yung kanyang tawag sa kanyang apo.
9: Mameng.
8: Mamay.
10: Mamay.
9: Mamay. Mamay, oo. Si Mamay, kahit may sakit po siya, nakakapagbigay po ba siya ng kumbaga ay konsuelo dyan sa pagiging araw-araw na batilyo ninyo?
10: Opo.
9: Ano po, i-describe niyo po kung paano. Alam ko, 1-year-old pa lang, pero syempre yung mga 1-year-old na ganyan, ang cute-cute naman ganyan. Taba ching-ching po ba siya?
10: Payat po eh.
9: Ah, payat. Oo, bigyan nyo lang anong ba kailangan. Ano ang mga prescribed na naggatas sa kanya? Tama ba? Naggagatas pa?
10: Opo, opo.
9: Ayun, para pagkakunyari po, tayo, pagka nabigyan naman ng tamang lunas, magiging taba-ching-ching din yan si Mamay, hindi ba?
10: Opo.
9: Naglalaro kayo kapag dating ninyo ng bahay?
10: Opo, nangapo ko po.
9: Oo.
10: Mm-hmm. Opo.
8: Ikwento mo kung ano mga ginagawa ng apo mo.
10: Pagano kulitan, bisano at maya. Ano, nagpapahinga na. Humihinga na siya. Ano po.
9: Ayun, sa ganyang klaseng edad, 1-year-old, ay marunong nang ngumiti-ngiti yan. Ano po, Tay John?
10: Apo.
9: Oo.
10: Marunong po.
9: Oh, malaking ano yan, malaking bagay na rin po yan, pampalis ng pagod, di ba?
10: Apo, apo.
9: Oo. So, bukod po kay Mamay, ano pa po ang iba sa palagay ninyo? Ay, kumbaga, ay pinangahawakan ninyo para tuloy lang ang buhay kahit kahit mahirap po sa ganyang sitwasyon ninyo?
8: Ano yung nagpapasaya sa'yo pag umuwi ka pa?
10: Sasalabungin po ako na nakatawa, nangiti. Ayan lang po. Masaya na po kami.
9: Ah, okay. Kami din po dito sa Mutianang Maasa magiging masaya at ngingiti rin kami. Kapag nakita po namin si Tatay dyan, ako ngumiti rin po sa amin. Konting smile. O, alam mo ba? Alam mo, pagod ka, di ba? Pero, yung paano yung pagod? Doon ako naaanoy, Tatay John. Nakita ko yung mga banyera. Kaya tanong ko, kaya nyo ba? Ay, ang bigat-bigat niyan.
10: Kaya po.
9: Meron ba kayong protection kagaya?
10: Kakayanin po para sa po.
9: Ayun, oo. Pero pag nagtatrabaho kayo, meron ba kayong proteksyon? Ayun, nakita ko, nakabota ba yung mga yan? Para hindi naman na, madalas dyan eh. Ano pa po ang mga proteksyon na binibigay sa inyo ng mga nagpapabenta sa inyo dyan?
10: Guantes po.
9: Guantes?
10: Kabota.
9: Ayun, oo. Sa 300 pesos po, meron po bang libreng pakain?
10: Meron po.
9: Ayun. O, di kayo na uuna doon sa mga isda na binibenta ninyo. Fresh na fresh. di napatawa natin si Sir Jan. Alam mo, masarap na sa usawa dyan sa mga yan, di ba? Patis na merong, yung sili, di ba? At kalamansi. Nako, ang sarap. Ang anuhin mo lang yan. Either prito, or ano pa ba ibang luto, Tatay John? Yung madalian lang.
10: Adobo po.
9: Adobo?
10: Apo.
9: Yung isda na binibenta mo.
10: Sorry po.
9: ano bang isda sa palagay mo yung masarap pagka lalo na kapag fresh na fresh?
10: Talakitok po.
9: Talakitok, oo. Tapos ano luto?
10: Paksiw.
9: Paksiw. Nako, ang sarap niyan. Tapos mainit-init yung kanin mo, no? Tapos kamaya na tayo.
10: Apo.
9: Nako, Tatay John, hintayin mo ako. Pupunta ako dyan ngayon sa Navotas. Kain tayo ngayon ng paksiw na talakitok. Ano?
10: Apo, salamat po.
9: Libre ko kayo. Oh, diba? Magkano po ba ang bentahan ngayon ng talakitok?
10: Hindi po. May pa po ang presyo eh.
9: Ah, iba-iba. O nga pala, may ibang taga-benta. Ayun, okay. So pagkatapos po, ang kano oras po kayo nagtatrabaho dyan, Tay?
10: Ang alas 3 po naman madaling araw.
9: Hanggang?
10: Ang mga alas 12 po, tanghali.
9: Tanghali. Tapos pahinga na kayo?
10: Apo.
9: Oo.
10: Apo.
9: Pahinga na, tapos prepare na naman dahil alas 3 ng madaling araw, banat na naman ng trabaho.
10: Apo.
9: Oo. Yung sa kanyang klaseng trabaho niyo po ba, dyan niyo po ba napagtapos sa pag-aaral ang inyong mga anak?
10: Isa lang po.
9: Ah, okay. Kaya, kumbaga sa'yo, sabi mo nga, 20 years ka na nagtatrabaho bilang batilya, tama ba?
10: Apo.
9: Ayun, oo. So, mahal mo na rin yung trabaho mo na yan?
10: Apo.
9: Mabuti naman. Pero sa buong 20 years na yon, ano sa palagay mo ang masasabi mo sa amin na pinakamalaking hamon o challenge sa pang-araw-araw na pagtatrabaho mo bilang isang batilyo?
10: Eh nga po. Gusto po namin na may dating para po may kikitain.
8: Buti ang binabanggit niyang may dating, yung may dating ng mga isda, ipon, para meron nga naman silang gagawin sa isang araw.
9: May huli, kamo.
8: Oo, may delivery, kumbaga.
9: Oo. E paano kung ganito, kagaya nito, malapit na magtag-ulan? Humihina ba o lumalakas ang bentahan?
10: Malakas po. Hindi po pare-pareho po eh.
9: Oo. Ah, may mga hipon pala, mayroong mga ganon?
10: Opo.
9: Ah, okay. Kaya fresh na fresh, ano, Paul Bea, yaman din lamang na andyan, dyan ka. Tayo yung nag-brown out. Eh, bumili ka na dyan, Paul. Ano?
8: Mamamalengki tayo mamaya. Ang buti, ano? I-text mo lang ako kung anong isda o ipon ang ipabibili mo para mamalengki tayo mamaya.
9: Basa ka siya sa pera mo. Wait lang, Paul, ha? Mag-commercial gap lang tayo dahil, ayan na, bumalik na. O, com gap pa rin. Sige, ayusin lang natin. Ah, hindi, hindi dito na. Medyo nag-brown out kasi. Pero magko-commercial gap lang din tayo. Ayusin lang natin yung ilang technical. Babalikan namin kayo dyan ni Tatay dyan. Wait lang ha. Wait lang pa, mga taga-mutya. Ah. Wait lang.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigonia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. I-port it anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public set.
12: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
1: Hello, hello. Hello, hello. Nagbabalik po ang mutya ng masa. Kasama pa rin natin sina Paul Bea at si Tatay John na nasa Navotas Fishport. Sa pagkakataong ito, ay meron po tayong ibibigay kay Tatay John. Ano kaya ito? Isda? O hipon? Hindi. Jokes lang. May tulong po tayong ibibigay sa kanya. Ipinaaabot po ito ng ating kapamilyang sila Sir Anthony at Miss Scarlett Te. Sir Paul, ano po ba ang Paul Bea? Ano ang mga ibibigay natin dyan kay Tatay John?
2: Ayan. Mucha, alam mo ba, bago natin ibigay yung ating regalo, gusto ko lang batiin ng advance happy birthday si Tatay John.
1: Aba!
2: Dahil na birthday niya sa...
1: Kailan?
3: June 15 po.
2: June 15, sa Lunes.
1: Uy, happy happy birthday sa inyo.
2: So, ano ba ang gusto mong regalo?
3: Ano po, appreciation po, saka po, gamot.
1: Oo. Oh. Oo, oh, oo, oh, oo.
2: Oh. So, Mucha, hindi para sa sarili niya ang kanyang hiniling na regalo, no? Mm. Ang gusto niya ay nebulizer.
1: Ah, para kay Apo. Dyan, para kay Apo si, ano nga pangalan?
2: Para kay Mami.
1: Mami, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nebulizer at saka daw gamot.
2: Handog ni Mr. Anthony and Scarlett eh, brand new na
1: nebulizer.
2: Nebulizer para sa apo kay Tatay John.
3: Salamat
2: para
3: po.
2: Kay
3: Mami. Salamat po.
2: Ayan.
1: Ayan.
2: At syempre, hindi pa natatapos dyan.
1: Oo, akala ko tapos na.
2: Mm. Ang mutya ng masa, merong pabigas at grocery para kay Tatay John.
3: Salamat po.
2: Bigas.
3: Salamat po.
1: Happy birthday sa inyo. Ayan, oh. Oh, mabigat, mabigat, bigat. Oh.
3: Salamat po.
1: Asam, andyan dyan.
2: May gusto po ba kayong sabihin?
3: Maraming po salamat sa tulong. Okay lang po. Salamat po.
1: Ayun. Bakit yung nebulizer? Alam ko kailangan talaga yan doon sa karamdaman ng anak mo. Pero hindi kayo nakabili dati pa?
3: Hindi po. Wala pong pera.
1: Ayun. Paul, sino yung nag-donate?
2: Si Sir Anthony at Scarlett. Maraming salamat po sa nebulizer na pinagkaloob nyo kay Tatay John Tenorio.
1: Ay, hindi ba natin makakausap yung yung mga nag-donate para lang mapasalamatan ko sila?
2: Alam mo, napaka-bait ng mag-asawang Anthony at Scarlett. Ayaw na nilang magpa-interview. Actually, ayaw nga nilang magpabanggit. Kaya lang kailangan natin silang pasalamatan. Ano?
1: Ay, so, nako. Napakabait ng puso po ninyo, Sir Anthony at Ma'am Scarlett. Sana po ay lalo pa kayong mabiyayaan. Ang sa ganon ay makapagbigay biyaya rin po kayo sa mga nangangailangan. Kagaya ni Sir John, Tatay John, na magbe-birthday at may pa-advance happy Father's Day na rin tayo sa kanya. Thank you po Sir Anthony at Ma'am Scarlett. Mabuhay po kayo. Asa na tayo?
2: Mutya, gusto ko lang ding pasalamatan ang mga tumulong sa atin dito sa Navotas Fishport, no? Pasasalamatan lang natin ang Philippine Fisheries Development Authority, si Attorney Glenn Pangapalan, ang Acting General Manager ng PFDA. Si Ms. Luz Ortiz, ang port manager dito sa PFDA Navotas Fishport Complex. Si Ma'am Joyce Velasquez at syempre, si Sir Erwin Fernando, maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat po sa inyo at mabuhay kayo. Tay John, kayo po ay mag-enjoy ng inyong birthday. Ano po?
3: Salamat
1: at,
3: po.
1: Yan. At easy-easy lang. At pakikiss nyo na lang ako doon kay apo ninyo. Ano ka pangalan? Mimay?
3: Mami po.
1: Mami. Pinagbaligtad ko.
2: Mami.
1: Pinagbaligtad ko. Maraming salamat, Tay John, sa inyong pagtatrabaho. Huwag niyo pong kakalimutan lagi na kayo tumawa-tawa rin nang sa ganun ay gumaan ng gaan ng kaunti ang ating trabaho. Meron at meron pong tutulong sa atin. Hindi po ba?
3: Salamat po.
1: Thank you. Mag-ingat po kayo lagi. Ah, pakikumusta na lang po sa mga hipon dyan, ha? At mga, ano nga yung lulutuin daw? Ah, tilapia.
2: Tama.
1: Oh, hindi, yung ano niya, yung papaksiw.
2: Talakito.
1: Talakito.
2: Talakito.
1: Oo. Nagutom yata ako doon. Sige, thank you, Paul at Sir John. Kayo po ay mag-ingat dyan. Okay. Sa pagpapatuloy po ng ating servisyo. Thank you po, Tay John. Sa pagpapatuloy po ng ating servisyong makamasa, pag-uusapan po natin ang mga programa ng BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, para sa mga mangingisdang Pilipino. Meron palang ganun. Ano-ano nga ba ang mga servisyong ibinibigay ng kanilang ahensya? Para pag-usapan po yan, makakausap po natin. Phone patch lang. Akala ko live siya dito. Si Nazario Nazer Briguera, siya po ang spokesperson ng BFAR, OIC Regional Director ng BFAR CAR. Oy, good morning, Sir Nazar.
4: Yes, Ma'am Doris, good morning po sa ating musa ng masa at sa lahat po ng nakasubaybay sa inyong programa ngayong umaga.
1: Ayun, sabi ko nga, Sir Nazar, parang yung ko lang narinig na meron palang mga programa ang BFAR para sa mga ngisda. Akala ko dati parang, sige, ito lang mga polisiya, ito ang kailangan gawin. Ano po, kayo na po magkwento, ano ang nakalatag na mga programa, proyekto para sa ating mga mangingisda?
4: Okay. Ma'am Doris, kapag pinag-usapan po kasi natin yung pangingisda, no, or yung industriya ng pangisdaan, so meron tayong tinatawag dyan na capture fishery subsector at yung tinatawag din natin na aquaculture subsector. So sa dalawang subsectors po na ito, may programa po dyan ng pamahalaan na ipinapatupad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Doon po sa tinatawag natin na capture fisheries, ito po yung mga, no, yung mga nangingisda sa dagat, no, gamit ang mga lambat.
1: Yan.
4: So nanguhuli ng isda, kaya nga tinatawag siyang capture fisheries. So dyan po sa subsector na yan, ang mga programa po dyan ng pamahalaan sa pamamagitan ng DABFAR, ay yung tinatawag po naming boat distribution, yung FB pagbabago. So ito po yung pamamahagi ng mga fiber reinforced plastic boats, FRP boats, no? So ito po mga bangka na ito, mas matibay po ito, mas mas durable siya. At ang kagandahan po nito ay hindi na kailangan pumutol pa tayo ng puno para gawing yung hull ng bangka, no, na dati kasi wooden boats, kailangan pumutol ka ng puno para parang may foundation yung bangka mo. Mm-hmm. So ito pong fiberglass boats na ito na programa ng pamahalaan ay hindi na po kailangan pumutol ng puno. So natutulungan din natin ang ating kalikasan, no. So, mas matibay po ito.
1: Mm.
4: And then ito po yung programa na pinamamahagi natin po sa ating mga municipal fisher folk. So yan po yung boat distribution. Ngayon, pagdating pa po sa capture fisheries, may tinatawag din po tayo yung pinamimigay din natin, yung payaw at lambaklad. Ano po, Ma'am Doris, yung
1: ano
4: payaw?
1: Ano yung payaw?
4: Ang payaw po, isa po itong uri ng aggregating device, no? Masyadong technical. Pero ang ibig sabihin lamang po nito, isa po itong palutang sa dagat na dinideploy natin, inilalagay natin sa karagatan, sa isang bahagi ng karagatan, at ito po yung nangahalina or nang-a-attract ng mga isda.
1: Aba?
4: So, ano po, meron po tayong floater, yung payaw, parang floater po siya. Doon sa ilalim ng payaw, nilalagyan po ng habong. Ano naman po itong habong? Ito po yung mga kadalasan, dahon ng niyog, dahon ng anahaw. So, nasa ilalim po ito ng payaw. At kapag ito po'y nandun sa ilalim, na-attract niya yung mga maliliit na isda. No?
1: Mm-hmm.
4: Kaya nga siya fish aggregating device. So, kung nasaan po yung maliliit na isda, nilalapitan naman ng malalaking isda.
1: Mm.
4: So, ang target po ng ating mga mangisda ay yung mga malalaking isda.
1: Malalaki.
4: So, yes. Ito po yung programa natin na tinatawag natin na National Payaw Program. So, pamimigay po ng mga fish aggregating device.
1: Oo.
4: So, ayun po, isa lamang sa mga programa ng BFAR pagdating po, Ma'am Doris, sa capture fisheries. But of course, nandiyan din yung pamimigay natin ng mga bottom set gill net, mga lambat, para mas matulungan po natin ang ating mga, lalo na ang ating mga municipal fisher folk, Ma'am Doris.
1: Oh, pero yung payaw, alam naman ng mga mangingisda natin kung paano ang tamang paggamit niyan.
4: Yes, alam po nila at tukoy nila kung nasaan yung payaw. Ang kagandahan pa nito, Ma'am Doris, lalo na ngayon, no, na may hinaharap tayong krisis sa petrolyo.
1: Oo nga.
4: So, kagandahan po ng payaw dahil may permanent spot, ano, may permanenteng lugar kung saan sila pwedeng mamingwit or mangisda. So, hindi na magpapaikot-ikot pa ang ating mga mangisda. So, sa ganung paraan, nakakatipid po sila sa kanilang paggamit ng petrolyo. So, ganun po ang isang use or pagiging mapapakinabangan. Ito pong payaw, Ma'am Dory.
1: Oo. Yun kasi marami kami na interview na ng mga mangingisda. Parang nawawala na sila ng gana, lalo na nang pumutok nga po yung issue doon sa Iran at Amerika. Eh medyo talagang nawindang sila. Kumbaga, yung kikitain daw nila sa pangingisda sa isang buong araw, kulang pa. Kasi nga, mahal ang petrolyo.
4: Yes, yes. Tama naman po yun. Kinikilala po natin ang hamon na kinakaharap ng ating mga mangisda. In fact, lahat ng sektor po talaga nakaranas nitong hamon. Bunsod nga po nitong nangyaring sigilot sa Gitang Silangan. Kaya nagpapatupad po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources din po nung ating mga tinatawag natin na subsidy sa ating mga mangingisda po. So meron po tayong fuel subsidy, yung fuel assistance po natin sa ating mga mangisda. At ito po yung pinapatupad natin para matulungan po ang ating mga mangisda patungkol po dito sa nangyayaring krisis nga po ng petrolyo. So sa ilalim po ng programang ito, meron po tayong pinamimigay dun sa mga qualified beneficiaries na fuel card at fuel voucher. So nagkakahalaga po ito ng 3,000 pesos ang laman ng card para po dalhin nila ito doon sa mga gasolinahan at yun nga po gamitin para bumili ng krudo.
1: Okay.
4: At sa ngayon po nasa 147,000 na ang nabigyan natin ng fuel assistance sa ilalim po nitong programang ito, Ma'am Doris.
1: Oh, pero sino ang qualified na maka-avail ng subsidiya na yan? Lahat ba pwede?
4: Unang-una ang priority po natin yung mga nasa fifth class municipality, dapat rehistradong mangisda po, no? At kailangan meron po silang bangka at registered din po yung kanilang bangka. So sila po yung mga priorities po natin, ibig sabihin mga small scale municipal fisher folk po ito, Ma'am Doris, para masiguro natin na kung sino talaga yung nangangailangan ay yun talaga ang mabigyan ng pamahalaan ng assistance.
1: Ayun, oo. Kasi ang tanong lagi dyan, bakit yung isa meron, bakit ako wala? Eh, paano po ba ang gagawin para magparehistro?
4: Kung kayo po ay isang mangisda, kung hindi pa po kayo registrado, dapat dumulog po kayo sa inyong local government unit, no? Yun po ang ating kabalikat pagdating po sa pagpaparehistro ng mga mangisda. At kung yun nga, at kung kayo naman po ay registrado na, at nasa fifth class municipalities, makipag-ugnayan lamang sa inyong municipal agriculture office at tingnan or i-check kung ang inyong pong pangalan ay nasa listahan. Ito po kasi mga beneficiaries natin, Ma'am Doris, tukoy na po ito gamit ang isang listahan or yung database natin. So tukoy na po kung sino-sino yung mga qualified na beneficiaries, Ma'am Doris.
1: Okay, pero hanggang kailan po yan, yung programa na yan?
4: Well, sa ngayon, depende sa availability ng pondo natin. Pero sa ngayon, mayroon pa naman po tayong ginagamit na pondo. No? In fact, yung pondo nung nakarang taon, pinagpapatuloy natin sa paggamit ngayon. Ngayon, ang kagandahan po, ang magandang balita, natap na po ng Department of Agriculture yung tinatawag na Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk. So karagdagang pondo po ito, in fact na sa kabuuan po nito ay nasa 10 billion pesos.
1: Wow.
4: No, at bahagi po nito para sa sektor ng pangisdahan ay nasa 927 million pesos. So sa ngayon po, yun po ang isa ring programa na pinapatupad natin. At ang itong programa po na ito ay tinatawag naman na unconditional cash assistance. Nasa 2,325 pesos ang matatanggap ng isang qualified beneficiary. At nasa kanya kung gagamitin niya ito sa pagbili ng krudo or sa iba niyang pangangailangan, Ma'am Doris. So yun ang kagandahan kasi yung dating pondo natin na ginagamit nung tira pa nung last year, nadagdagan ito because of this Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk program, Ma'am Doris.
1: Ayun, oh. Pero ano po ang advice nyo, Sir Nacer, doon sa mga mangingisda naman natin, maski yung mga magsasaka natin, na pagka merong ganyang klaseng programa, ay kumbaga magnet sila ng mga nananamantala. Paano po iiwasan yung mga fixer, sinasabi nila ganito, yung mga scammer ba?
4: Okay. Ang itong programa pong ito, masasabi po natin na parang maiiwasan na talaga mga ganyang sitwasyon dahil unang-una nga po tukoy na yung listahan, no? At ang nanguna sa pamimigay po nito ay talaga mga ground personnel po natin na bumababa talaga ang ating provincial mula po sa provincial fishery offices maging sa ating mga regional offices po, no. So may validation po ng mga listahan at ang ginagawa po natin, nagkakaroon po tayo kaagad ng mga social preparation, information dissemination para tamang impormasyon ang nakukuha ng ating mga beneficiaries para alam po nila kung saan talaga ma-avail itong assistance na ito ng pamahalaan, Ma'am Doris.
1: Oo, pero dapat din na sir makipag-coordinate sila sa LGU nila.
4: Yes. Definitely po, ang partner po natin dito ang local government unit, Ma'am Doris.
1: Ah, okay. Eh magandang proyekto 'yan, magandang programa. Sana nga ay magtagal 'yan at sana ay tuloy-tuloy dahil yung mga iba para makaagapay naman kasi hindi pa rin natin alam kung kailan matatapos yung sigalot doon sa gitnang silangan. Ano po kaya andiyan ang BFAR para sa inyo. Kala natin binabaliwala natin, naririnig lang natin ang BFAR dahil doon sa West Philippine Sea. Hindi po, sila po ay maraming trabaho, busy itong tao eh, itong si Nacer Briguera. Kaya nga po nagpapasalamat kami kahit Sabado ay pinaunlakan nyo kami at nalaman natin. Lalo na yung aming case study kanina, isa po siyang batilyo doon sa Navotas Fishport. Eh medyo mahina-hina ang kita sa ngayon. So yan, magandang proyekto yan para sa kanila. Kaya po, kami po dito sa Mutyanang Masa ay abot-abot ang pasasalamat sa BFAR. Sir Nazario, Nacer Briguera, thank you very much.
4: Maraming salamat po, Ma'am Doris, sa pagkakataon na maibahagi po ang mga ganitong uri ng impormasyon. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang inyong programa.
1: Mabuhay at lagi po kayong mag-ingat. Maraming salamat siya po. Ayang spokesperson ng BFAR. Ako kaya, pwede kaya akong mangisda. Anong nangyari? Tinututan ako. Okay. Ay nako, ito na tayo. Sayang na magtatapos na tayo. Siguro si Mang anong pangalan, Tatay John, baka nagluluto na nung talakitok. Ang sarap. Paksiw na talakitok. Maraming salamat po sa isang oras ng pagsiservisyo at lagi po ninyong tatandaan sa bawat hamon, lagi tayong may misyon. Ako po si Doris Bigonya, ang inyong Mutya ng Masa. Susunod na po, mga panalong kwento ng inspirasyon. Hatid ni Tita Winnie Cordero sa Win Today. Bye-bye!

sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today! Susunod na!

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na apat na pung taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, oras, alas 10.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, posibleng idaos sa 29 na Agosto ang special election sa nabakanting posisyon ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na kinakailangan magpatawag ng special election sa loob ng 60 hanggang 90 araw matapos mabakanti ang pwesto. Amanado naman si Garcia na pwede pa rin tumakbo sa espesyal na halalan si Barzaga. Unang pinatalsik sa Kamara si Barzaga dahil sa sinasabing disorderly behavior.
3: So practically, lahat po ng gusto mag-file ng kandidatura ay pwede mag-file ng kanilang kandidatura kahit pa yung mismong natanggal na kongresista.
2: Sa ibang balita naman, normal ang kondisyon na lahat ng grid sa bansa ngayong araw, batay na rin sa supply at pangangailangan. Sabi sa National Grid Corporation of the Philippines ngayong umaga, sapat ang supply na reserba sa Luzon, Visayas at Mindanao grids. Pero pinaghahanda pa rin ng NGCP ang mga taga-Visayas sa posibleng yellow alert sa Visayas grid kung may magkakaaberyang planta.

0: Mindanao. Narito na po ang programang maglalagay ng extra sunshine sa inyong makulimlim, drizzling Saturday morning. It's tag-ulan na now! Pero syempre dito, uulanin tayo ng good vibes dahil sa ating mga kwentuhan. Syempre nakita nyo naman ang aking outfit. Sineselebrate natin ang Pride Month this month of June. Nakikipride po tayo sa ating mga proud mamas and papas. Mamaya makakakwentuhan natin ang journey ng isang pride advocate natin. At syempre, panaku, may sorpresa sa atin ang ating idol later. Pero syempre, bago tayo mag-umpisa, magluto muna tayo sa ating
1: menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Para po sa ating Winnie's Kitchen, ipagluluto po tayo ng ating guest cocinero ng buttered shrimp. Ay, tama-tama naman. May huli bang hipon kanina dyan sa Navotas Fishport si Mang John kasama ni Paul Bea sa mutsa ng masa? Ay, malaman po natin kung paano ni... Alam nyo, very tricky. Kailangan skilled ang magluluto ng hipon. Bakit kanyo? Eh, kasi madaling ma-overcook. Pagka na-overcook, hindi na masarap. Para ng bubble gum, katulad na rin ng iba pang... lamang dagat, di ba? Kaya ituturo sa atin ang pagluluto ng buttered shrimp rather ng co-owner ng Kwentong Dahon, ang kanilang kitchen head na si Chef Wendell Miguel. Hi Chef Wendell, welcome to Win Today.
2: Hello po. Hello po, good morning, Tito Winnie.
0: Hi, hi.
2: Good morning po.
0: Hi, hi. O iteka lang sandali. Saan ba itong Kwentong Dahon, be?
2: Ang Kwentong Dahon po ay naka-locate po sa Bukay Bataan, sa may kapitangan ng Bukay Bataan po.
0: Nung layo pala niya, nasa Bataan pa kayo? O siya, sige, mabuting kasi sa Bataan maraming seafood, no, Wendell?
2: Yes po. Well-known talaga si Bataan sa mga seafood like yung mga sugpo.
0: Correct.
2: White shrimp, mga limango, mga ganun po.
0: Yun naman pala, kaya naman buttered shrimp ang ating recipe na ituturo mo. So sige, magluto na tayo, be.
2: Yun po, pakilala ko lang din po yung kasama ko. Actually, siya sa main cook namin dito. Tatay ko rin po siya. So, mag-start na po tayo.
0: Hello, Tay. Musta? Hindi mo sinabi ang pangalan ni Tatay. Ito talaga si Wendy.
2: Siya po si Sir Rodel.
0: Evel?
2: Rodel po.
0: Ah, Rodel. Oh,
2: yes, yan po, Rodel.
0: Bakit na? Ay, siguro nanay mo pangalan Wen, kaya Wendell.
2: Hindi po, ang pangalan niya ay Liway.
0: Liway. Sorry naman, nangingilam lang.
2: So, yan po, meron tayo dito ingredient na anata oil, sibuya, syempre yung garlic natin.
0: Okay.
2: Meron tayong green na sili, may onion leeks, pepper. Meron po tayo dito mais, syempre yung butter natin, and yung mga seasoning po natin. And ito po yung ating shrimp. And meron po tayong ilalagay na medyo special na pampalasa. Actually, po siya? Orange juice.
0: Ay, orange juice? So, ay, gusto ko. Sige. Nakuha, kakaiba yan na may orange juice, ha? Sige na nga.
2: Yes po.
0: Sino ba nagturo sa
2: inyo? Sige, baka simulan natin. So, yun po, lagay ko muna ito yung anato oil natin.
0: Anato oil. O sige, mamaya na tayo magkwentuhan. O ayan, anato oil.
2: Hindi ko na po, kaya po inuna ko yung oil natin para hindi masyadong masunog yung ating butter.
0: Oo nga, totoo yan. So, you have, totoo yan mga ating mga kuya, kailangan lalagyan mo muna ng oil ang butter para hindi masusunog. Kasi madaling masunog ang butter because of the butter milk.
2: So, habang pong niluluto natin yung ating butter, unahin natin yung sibuyas. Kasi pag inuna po natin yung garlic, baka medyo masunog siya, ma-overcook.
0: Nice.
2: Yung iba pong mga customer, mga guests kay Kwentong Dahon, mas gusto nila yung lasang-lasa yung garlic ng...
0: Okay.
2: Pati yung butter shrimp. Actually, isa po sa mga bestseller ni Kwentong Dahon, si butter shrimp.
0: Ay, okay. Sige, go.
2: So, yun po. Tapos, sulod na po natin ating garlic.
0: Ang garlic.
2: Yeah, medyo madami yung garlic kasi nga, ang pangalan niya ay garlic butter shrimp.
0: Garlic butter shrimp. Ah, butter yes, shrimp lang din nagsabi ko kanina. So maraming garlic. Puna muna yes, yung bawa, ay sibuyas. Tapos
2: sibuyas, yes po. Okay. Then yung garlic po.
0: Okay.
2: Pag medyo lumabas na po yung aroma ng ating garlic, lagay na po natin yung ating green na sili.
0: Ah, may sili.
2: At least may konting kick po nung spicy. Pero hindi naman po sobrang anghang.
0: Okay. Pero kung halimbawa ayoko ng maanghang, pwede bang wala na sili?
2: Yes po. Yes po. Actually po, dito po kay Gwendong Dahon, nire-require po namin yung mga waiter na sabihin po kung may allergy po sila sa food.
0: Ayun.
2: Or meron po silang bawal na pagkain or ayaw po nila masyadong spicy.
0: Ah, very good. Galing.
2: Yes po.
0: Okay, so tapos andyan na ang
2: yes po, sili. Next na po natin yung para medyo maluto siya ng sobra yung ating mais.
0: Mais?
2: Yes po.
0: Okay. Ang daming ang daming mais. Ang daming question. Bakit may mais ngayon? Asan ang ano?
2: Actually po ano lang siya extra lasa lang and ang design lang din po dun sa garnish lang mismo dun sa mismong garlic butter shrimp natin.
0: Ah, okay. Pero matagal yan eh. Napakuluan mo na ba yung mais mo?
2: Yes po. Actually napakuluan na po ito. So yun po ang ating main ingredient, ang ating shrimp po.
0: Shrimp. Ayun. Parang nabalatan mo na ang shrimp,
2: yes.
0: Randel.
2: Okay po, yung sinaserve po namin dito, nakabalat na po talaga para hindi masyadong hassle para sa ating mga guests.
0: Natanggal mo na ba yung ugat sa likod?
2: Yes, yung pati po yung veins sa likod na dapat po talaga tinatanggal talaga siya.
0: At napakabilis lang yan, di ba, Wendell?
2: Yes po, mabilis lang po talaga.
0: Ayan naman pala. So gisa-gisa lang, mga ating mga kuyang.
2: Po.
0: Ano ba ang sikreto, Wendell, para hindi ma-overcook ang shrimp?
2: Po? Sorry po.
0: Ano ang sikreto? Anong diskarte para hindi ma-overcook ang shrimp?
2: Actually po, dapat balance po yung pagkakalagay ng shrimp natin para hindi po sa isang side lang talaga siya naluluto.
0: Ah, halo-halo.
2: So pag nilagay, kaya kailangan haluin din po para po agad mga... Para po yung init ng kawali natin or yung frying natin is balance po dun sa loob po ng butter.
0: Ah, okay.
2: Yan po, medyo nakikita po natin. Medyo nag-red na po siya.
0: Yes.
2: Actually, malapit na po siya. Dadagdagan ko, lalagay ko na po ngayon yung ating konting sugar.
0: Ano yung sugar?
2: Konti lang po.
0: Okay.
2: Tapos yung ating pepper.
0: Yung pepper.
2: Tapos po, yung seasoning po natin.
0: Yung seasoning pa.
2: Yes po. Tapos po ang ating onion leeks.
0: Oo, leeks.
2: And syempre po, yung

0: paano mo na-invento yan?
1: Actually po, tinuro lang din po sa akin yung dati.
0: Ay, si Mang Rodel! Mang Rodel, saan nang galing ang ano, ang recipe
1: yes,
0: na yan?
1: Actually po, siya po yung ano, yung nagturo po sa akin talaga magluto since nung bata ako, siya po. Hindi wala po any experience. Sanay lang po talaga. Siguro, as ano lang din po, well-known din po yung mga Kapampangan sa mga ganun na marunong magluto.
0: Oy, very good. So, tapos na yan ang ating...
1: Yes po. Actually, tapos na po siya. Mas correct. Better po yung hindi sobrang cook. Kasi
0: correct,
1: nga po,
0: correct.
1: Mas lalabas yung lasa ng ating shrimp. So, lagay ko lang po sa ating plating po.
0: Pantihado.
1: Yes, ibe-plating na po natin siya.
0: Ayan ang plating. Naku, malinggit na kawali.
1: Ito po.
0: Ang cute. Ayan.
1: Yung plating po namin dito, medyo native yung lalagyan po ng
0: correct.
1: Mga pagkain namin.
0: Oh, malayo ba yan, pwesto nyo, sa Bataan?
1: Hindi naman po. Kung from Manila po, actually po, yung isang work ko po sa Manila po talaga. Pag po wala po ako sa Kwentong Dahon, isa po akong atleta.
0: Aba, talaga so, naman. Tapos,
1: yes,
0: ilang oras biyahe mo papunta Maynila?
1: Mga 2 hours to 1 and 40 minutes po.
0: So tama. Pagdating mo dito, alas 12 na, tanghalian na.
1: deliver mo pala.
0: Kasi, interesante ako, dyan sa lasa ng iyong original.
1: Just po, pag po may time po kayo, dito Winnipeg po, yung lumandi mga ipwentong hindahan.
0: O siya, sige, ayan na. Ready na ang ating
1: yes.
0: Garlic buttered shrimp ng Kwentong Dahon.
1: Yes.
0: Yun, no?
1: Yeah.
0: Pero ang sarap naman. Para ganyan talaga ang serving nyo kada order?
1: Opo, actually ganyan din po yung serving namin. Sinasabi nga po, may mga reviews po na sinasabi na sulit. Sinasabi po na marami yung serving namin.
0: Worth
1: it sa presyo.
0: Oo naman. Naku, talaga naman. O sige, imbitahan mo sila na bumisita sa Kwentong Dahon.
1: Ayun po, iniimbitahan ko po kayo na bumisita at matikman ang aming mga pagkain dito sa Kwentong Dahon. Dito po sa May Kapitangan, Abukay, Bataan. Yun po, maraming salamat po.
0: Thank you, Wendell. Maraming salamat din, Tatay Rodel.
1: Thank you po.
0: Thank you.
2: Maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Yan ang mag-amang Wendell and Rodel Miguel ng Kwentong Dahon para sa kanilang garlic butter shrimp. Uy, itry natin. Napakasimple lang naman. Gisa-gisa. Tapos ang pinakabago ay yung orange juice. O, diba? Kung may orange chicken, meron ding orange shrimp. Why not coconut? Ayan. Itry po natin yan sa ating mga tahanan this Sunday. Bukas, bilhin na kayo ng ano, ng hipon. Promise. Ay, babalik tayo. Makakakwentuhan na natin ang ating Pride Advocate in relation to our celebration of the Pride Month this June. Dito lamang po sa ating
3: Win Today! Win Today! Win Today na tayo!
4: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radio.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
7: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
6: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
7: Ah, ganyan. Ako

0: naman ang ako nag-train kay Leia.
1: Leia?
0: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol.
6: Mga YouTubers, si Axel O2J, nag-happy Pride Month. Kasama na rin natin itong si Alma Casas, 2813. Tapos si Nona, Tita Nona Damian, nandito na ngayon. Si, sana ba ito? Si Ariel J. Quizon, 3195. Nagustuhan niya yung nilutong hipon nitong sila Wendy. At saka si Dari Buck B8Q. Ayan, kasama natin dito si Lord Fretz Vican Makawili. Hello, good morning din sa iyo. Good morning sa lahat ng ating mga YouTubers at Facebookers. At ang oras po natin ngayon, 10:20. Bigyan daan po natin ng mga balita. School supplies sa Baclaran ini-inspeksyonan ng DTI. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pasay, ihatid sa atin ni Kelly Cordero. Yes, Kelly.
7: Tita Winnie, dalawang araw bago ang balik-eskwela sa Lunes, tagikor ang Department of Trade and Industry sa Baclaran dito sa Pasay ngayong June 6, 2026 para tingnan ang presyuhan ng school supplies. Personal na nakita ni DTI Secretary Cristina Roque at ASEC Rino Maliari Jr. na sumusunod sa school supplies price range ng kagawaran ang mga nagtitinda sa Baclaran. Ani Secretary Roque, mas mura at pasok ang bentahan ng notebook, lapis, crayon, grade pad paper sa Baclaran sa price range nila. Ang notebook sa Baclaran nasa 150 pesos ang 10 piraso o 15 pesos ang isa. Sa price range ng DTI, nasa 13 pesos hanggang 52 pesos ang tamang presyo. Sa lapis naman, 12 pesos hanggang 18 pesos ang tamang presyo sa talaan ng DTI. Pero sa Baclaran, 20 pesos ang 4 na piraso o nasa 5 piso ang isa.
8: Mababa na po yung price, pero pwede pang So we're here in Baclaran to check the school supply kung pasok siya sa price guide set by the DTI. This is not a mandated price, but may price guide po set by the DTI. So again, nasa mababang price.
7: Nilino naman ni ASEC Rehino Maliari na hindi sila manghuhuli kundi titingnan lang nila kung sumusunod sa price guide ang mga tindera at irerekomenda nila kung saan ang mas mura para may pagpipilian ng mga estudyante o mamimili. At yan ang balitang kumpirmado.
6: Kelly,
7: yes, Tita Winnie.
6: Kasi sabi kanina ni Robert, ikaw din ay mag-ikot kanina para mabangga mo yung presyo na nandidiya ng DTI at nung wala pa. Parehas lang ba?
7: Yes, Tita Winnie, sa pag-iikot natin, same lang ang presyo kanina at ang presyo nung dumating ang DTI. Kanina, yung mga sapatos nasa 180, 380 naman, yung ang range naman ng bags nila, 300 to 500. At tama yung presyo nila ng notebook, yung 10 piraso nasa 150 at yung lapis, yung 4 na piraso nasa 20 pesos. So walang pagdagdag o pagbawas ng presyo simula nung dumating ang DTI, Tita Winnie.
6: Kamusta naman ang kalidad? Kasi mura nga, pero kinabukasan di na magamit na estudyante.
7: Ayon sa DTI din, Tita Winnie, tiningnan nila maganda naman yung quality at inirekomenda nga nila yung pagbili dito sa Baclaran at maging sa Divisoria. Pero kung ang mamimili naman, ayaw naman nila, okay lang sa kanila na hindi makita personal, pwede naman bumili na lang online. Pero mas maganda pa rin na makita nila, mahawakan nila itong mga klase ng notebook na bibilhin nila. At sa pag-iikot ng DTI, okay naman ang quality. Nung nakaraan daw, nag-ikot rin ang DTI kasama ang FDA para naman tingnan ng kalidad. At ayon naman sa DTI, ay wala naman silang so far na monitor na mga materials na may mga toxic content.
6: Ah, okay. Sige. Thank you sa'yo, Kelly.
7: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
1: Winner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!

0: fallen in love. Let's celebrate that, not just today, but the whole month of June, but every year din naman, ano? Kamusahin na po natin ang kalagayan ng ating mga LGBTQ++ na tawag ba doon? Na kanilang na-experience ngayong mga panahon nito dahil nung kinantayan na bada forever ng Charing, hindi pa masyadong katanggap-tanggap at hindi pa marami ang nag-a-out. Kaya nga yung kantang ito ay pakiusap. Hindi lang sa mga magulang kundi sa sosyedad na tanggapin sila bilang kaparte ng community. Kasama natin isang human rights advocate at national convener ng Pride PH, si Vince Liban. Hello, Vince!
1: Hello po, Tita Winnie. Happy Pride.
0: Happy Pride.
1: Happy Pride po sa ating lahat.
0: And look at me. I'm very, very bright,
1: very color.
0: Okay, nagulat ka sa ano, no, sabi mo ka-classic yung tugtog ko. Hindi, talaga nag-research tayo para maging akma ang ating music for today. So how are you community-wise now?
1: Una-una, isang makulay po na pride sa ating lahat. Happy Pride Month po sa lahat ng mga manonood at tagapakinig. Interesting po yung mga panahon ngayon, no? Sabi nga po ninyo, Tita Winnie, mas marami na yung mga LGBT folks na nag-out at tinatanggap ng kanilang sarili. Kung ikukumpara natin noong mga panahon ng 1980s, 1990s.
0: Right.
1: At mahalaga po yung role na ginawa ng media. Dito, no, there are several studies from GLAAD halimbawa na nagsasabi na visibility of LGBT folks contributed to acceptance. At kung mapapansin natin, napakaganda rin ng mga representasyon natin sa media, no?
0: Okay.
1: Nandiyan sila Meme Vice ganda,
0: okay.
1: Nandiyan sila Mama Ogie Diaz, no? Among many others, and several other queer Filipinos and artists na gustong-gusto nilang ipakilala sa lahat na heto kami, handa kaming magmahal at malaya kaming magmahal.
0: Kaya lang, napapansin ko lang, ano, Vince, ewan ko kung totoo ang obserbasyon ko, may mga clashes din kayo within your own groups.
1: Nako, totoo po yan, no? Actually, meron din po tayo kasing tinatawag na internalized oppression. Ito yung kung sakaling ikaw ay bahagi ng komunidad pero minsan ay nakikita mo na hindi mo rin deserve ng karapatan. Halimbawa ay mababa rin yung pagtingin mo minsan sa kapwa LGBT na tipong okay naman, nandito na tayo, tinotolerate na tayo, pero wag na tayong maghangad ng, ng more than that.
0: May mga
1: parang ganong ganyan,
0: ano,
1: no?
0: Thinking okay. or opinion. Okay.
1: Yes, so, syempre may mga ganong ideya na kung saan nagka-clash talaga yung mga
0: yung iba naman would
1: folks.
0: Insist, I deserve more, I
1: yes.
0: deserve better. Better what?
1: Yes, yun nga po, actually, interesting din po ito kasi marami pa rin talagang members ng community yung nakakaranas talaga ng discrimination.
0: Mayroon pa rin hanggang ngayon?
1: Yes po. Sa recent survey nga po ng SWS, ng ilan pang mga international surveys, no?
0: Okay. So,
1: lumalabas na majority naman ng mga Filipinos ay LGBT friendly.
0: Okay.
1: Nasa 7 out of 10. Sa bawat 10 Pilipino, 7 naman doon ay LGBT friendly.
0: Okay.
1: Pero ibig sabihin din po
0: say LGBT friendly, anong ibig sabihin nito?
1: Ayan, marami po yung tanong doon sa surveys pero ilan po doon naniniwala na dapat tinatanggap na yung mga LGBT sa lipunan.
0: Oo naman.
1: Yung 7 out of 10 din po na yun, nagsasabi na pinagkakatiwalaan nila yung mga LGBT at naniniwala sila na nakakapag-ambag ang mga LGBT Pinoy sa lipunan.
0: Actually, yung pangatlo na sinabi mo, well, hindi naman ano what it doesn't matter kung anong kasarian mo,
1: yes, okay.
0: 'Di ba? Basta nakakagawa ka ng kabutihan sa komunidad,
1: tama
0: sa
1: po.
0: Kapwa mo, doesn't matter if you are gay, lesbian, queer or whatever, 'di ba? Or straight.
1: Po.
0: 'Di ba? Okay. And yung meron tripa.
1: Ayun na nga po, Tita Winnie. Ibig sabihin din po noon na sa bawat 10 tao, merong 2 to 3 ang naniniwala na dapat yung mga LGBT na yan hindi yan binibigyan ng chance, dapat hindi yan nakakapasok
0: bakit
1: sa espasyo
0: daw?
1: Sa lipunan. Siguro po mga paniniwala
0: purist.
1: Rin, opo, na hindi sila naniniwala na totoo ang LGBT na maaaring
0: hindi ko naintindihan yung bits. Hindi sila naniniwalan totoo? Explain!
1: Opo, sabi, marami po kasi naniniwala pa rin na dapat daw ang kasarian ay lalaki at babae.
0: At babae lamang.
1: At ang pagiging LGBT daw po ay isang sakit sa pag-iisip. Gusto lang po nating i-clarify no, na...
0: Sakit sa pag-iisip?
1: Opo, may mga ganun pa rin po. At gusto rin po nating i-clarify no, na even before 1970s hanggang 1990s, diniklasify na po ng World Health Organization ang pagiging LGBT bilang isang sakit. Ibig sabihin po, hindi po ito isang sakit.
0: Oo naman.
1: So, isa lang po
0: pati
1: itong...
0: Pati si Pope Francis, in-acknowledge yes, na kayo, diba?
1: Yun nga po yung nakakatuwa rin ngayong, sa panahon ngayon, no, na ang Vatican na mismo, ang mga Katoliko na mismo, nagsasabi na bahagi kayo no, ng mga tao na pwedeng manalangin. Binabasbasan, na binibigyan ng blessing.
0: Bakit dati ba hindi?
1: Meron pong mga panahon na may ganoon po kasing pagtingin.
0: Hindi kayo tanggap ng simbahan?
1: No, noon po, well, noon po. Noon po. O kaya naman po, hindi naman sa hindi tanggap, pero mayroon lang mga kondisyon no, na parang may pagtingin na hindi raw po ito gawa ng Diyos, o kaya okay. naman ay... ito ay sumpa, ganun, o kasalanan.
0: Or may certain activities kayo na hindi katanggap-tanggap sa isang relihiyon.
1: Yes,
0: something
1: pwede
0: like
1: po
0: that.
1: Yun.
0: Pwedeng ganun.
1: So,
0: ano?
1: Marami po talaga ang notions.
0: Pero hold on, Vince. Sa kabila nito, meron pa rin bang violent treatment sa inyo? Kasi meron akong mga napapanood sa series na dahil nga sa resentments sa gender preferences ng LGBTQ plus community, eh merong violent reaction ng ilan. Meron pa rin ba hanggang
1: yes po.
0: Ngayon?
1: Sa kabila po nung kasiyahan ng Pride, actually marami po nagtatanong bakit ba kailangan ng Pride? Bakit ba tayo nagsa-celebrate ng Pride. Gayon ang dami nang nangyaring krisis sa lipunan. Ganyan, tanggap naman ng LGBT sa lipunan.
0: Okay.
1: Pero kami rin po, nakakatanggap pa rin kami hanggang ngayon ng mga reports ng discrimination, hindi lang sa public spaces, kundi sa schools, sa workplaces, at saka sa pamilya. No? Ang isa nga po dun sa notable ay dahil po LGBT yung bata, hindi na lang natin papangalanan yung paaralan, hindi siya hinayaang gumraduate. Kasi pasaway daw siya, hindi siya sumusunod daw sa pamantasan. Pero sa iba kabila namang pamantasan, meron naman doon na sinuportahan nila yung isang LGBT na bata at gumraduate pa po, top of his class, 1.00 general weighted average.
0: Bata meaning elementary ba to, high school?
1: Usually po nasa senior high.
0: High
1: school. Gayun pa man po, interesting din kasi meron naman tayong mga polisiya na kaya sanang protektahan itong mga kabataan natin.
0: Okay.
1: Nandiyan yung DepEd Child Protection Policy.
0: Okay.
1: Pero may mangilan-ngilan pa rin po na iba yung pagtingin at pagtrato pagdating sa mga LGBT folks.
0: Ano pa, paano ang nagre-react sa ganyan?
1: Ang bata po ba?
0: Kayo?
1: Kami po, well, una-una po, concerned kami doon sa bata, at sa especially sa individual at saka sa kanyang pamilya. Doon sa nabigay ko pong halimbawa, thankfully, supportive po yung kanyang family.
0: Okay.
1: At
0: that's
1: yung family
0: good.
1: Pa po mismo yung nagreklamo sa amin para ireklamo yung isang school administrator. So, inilapit po ito namin sa Commission on Human Rights kasi syempre, Tita Winnie, gusto natin na ang mga bata nakakapagtapos ng paaralan regardless kung ano yung kanilang kasarian.
0: Totoo naman.
1: Diba? Hindi
0: kasi
1: naman,
0: parte rin naman kayo ng community.
1: Yes po. Opo. In fact, marami nga ring teachers, maraming professionals ang bahagi ng LGBT community at successful sila.
0: Yes.
1: So, nakaka-proud din
0: Pero,
1: po yun.
0: Pero sa isang banda, Vince, meron at meron din naman nalilihis ng landas. Kaya lang, kung observahan natin, lahat naman ng genders, meron na nalilihis ng landas.
1: Yes,
0: bakit kaya pagka... pagka LGBTQ ang gumawa ng krimen, parang ano, highlighted
1: opo,
0: na highlighted.
1: Opo, nga po. Magandang pag-usapan yan, Tita Winnie. Bahagi yan noong mga nangyayaring stereotyping na kapag okay. ikaw ay bahagi ng isang marginalized group, halimbawa uh-oh. LGBT, uh-oh. O kaya naman, na-experience din to actually ng mga persons with disabilities, o kaya naman ay ibang race, di ba?
0: Na kapag, discrimination.
1: Yes, kapag sila po ay, or ilang bahagi lang ng kanilang community ang nakagawa ng masama,
0: generalized na.
1: Agad. Opo, generalized
0: nilalahat
1: agad
0: na.
1: Ano po, kayong mga bakla
0: yes,
1: kasi.
0: Yes, kayo.
1: Kayo,
0: yung, kayong mga... Yes. So, at paano yun?
1: Yun po. So, yun po yung gusto natin ding i-address. No?
0: Okay.
1: Na ang stereotyping ay nakasasama siya sa isang community kasi gine-generalize nga po, sabi nga po ninyo, gine-generalize natin yung isang community na halimbawa, kahit nga mga simpleng stereotypes na ang mga bakla, dapat nasa parlor lang kayo. Diba? O kaya
0: sa,
1: ang mga...
0: Sa trabaho?
1: Opo, diba?
0: Okay.
1: O kaya ang mga tomboy, ito, mga tomboy, nakamiyo siguro kayo, mga ganyan. No? So, nababox, nakakahon natin yung mga individual.
0: Uy, meron na ngayon na, ewan ko kung anong title nila, no? Kasi ang dami nyo ng tawag eh. Kasi nung araw, nung panahon ko, bakla at tomboy lang.
1: Ay,
0: sorry for the vernacular, ano? Pasensya na po kayo. Pero yun ang era namin. Meron nang kasi ngayon na mukhang babae, kay ganda-ganda. Actually, merong model na ang ganda-ganda, sexy-sexy, pero lesbian.
1: Opo.
0: Diba? Hindi yes, na yung... hindi yung butch na butch.
1: Correct.
0: Ganyan, diba?
1: Opo, actually, na-realize po namin na even before pala, may mga ganoon ding mga members ng LGBT community pero hindi pasok doon sa hulma or stereotype no, or pagtingin natin kung ano ang isang bakla at tomboy.
0: Ah, okay.
1: So, na-realize po natin to kasi meron po tayong, sa Pilipino tawag natin kasarian. Diba?
0: Oo nga.
1: Pero ayon sa mga advocates din, pwede mo pa siyang himay-himayin sa... apat na characteristics.
0: Okay.
1: Yung una ay yung sexual orientation, kung paano tayo na-in love, na-attract sa ibang tao.
0: Ah, okay.
1: Dito pumapasok yung mga, kung ikaw ay nakakagusta sa opposite gender or different gender, ikaw ay straight.
0: Okay.
1: Kung ikaw ay na-attract sa kapwa, kasarian, ikaw ay gay or lesbian.
0: Yes.
1: Kung dalawa naman or more than two, pwede nang bisexual. No?
0: Ah,
1: so, gender
0: ay... Ang tawag sa amin yan nun, ACDC.
1: At maliban po dun sa sexual orientation, kung paano tayo ma-in love, gender identity naman ay kung paano natin kinikilala ang ating sarili.
0: Okay.
1: So, nakikita natin ba bilang lalaki, babae, or some other gender.
0: Okay.
1: At sa iba't ibang kultura, iba't ibang lipunan, marami po talagang tinatawag na third gender. No?
0: Okay.
1: Sa Pilipinas, dun po pumasok yung pagiging bakla o pagiging tomboy. Sa ibang kultura, meron silang tawag sa India or South Asia, Hijra. Sa Polynesian culture, Mahu, at napakarami pa pong iba.
0: Merong ganun pala.
1: Yes po. So,
0: okay.
1: Nagulat din po
0: bawat
1: ako
0: bansa?
1: Nung nalaman ko siya nung nasa college ako na parang, nga no, sa iba't ibang parte ng mundo, marami pala talagang queer o yung third gender. Magkakaiba-iba lang ng tawag, magkakaiba-iba lang ng anyo. Yung queer po kasi naging umbrella term na siya para sa lahat ng gender identities or soji or kasarian na hindi pasok doon sa lalaki at babae na typical nating naiisip.
0: Okay, medyo gender... nagno-nosebleed ako
1: doon. Opo, pasensya na po, matter loading. Okay lang po na hindi natin siya ma-memorize agad. Ang mahalaga, maintindihan natin.
0: So, sa queer, yun yung pagtingin ko sa sarili ko.
1: Yes po, at pag-express na rin po ng iyong sarili.
0: Kasama na dyan yung pananamit.
1: Sa gender expression naman po yun.
0: Pero so, kasama rin siya sa umbrella
1: sa kasarian,
0: ng queer.
1: Opo, yes po.
0: Okay.
1: Kaya nga po interesting, kahit na apat, di ba, sexual orientation, gender identity, gender expression, and even sex characteristics, yung ari na natin.
0: Genitals.
1: Opo, kasama na rin po yung genitals, saka mga chromosomes, mga ganyan.
0: Okay.
1: Kapag sa Pilipino, napakaganda ng salitang kasarian. Ang root word po ng kasarian ay sari. Ibig sabihin, pagkakasari-sari ng identidad.
0: Okay.
1: At even before, bago pa tayo sakupin ng mga Kastila, meron na pala tayong pagkilala na ang kasarian natin, hindi lang lalaki at babae. Okay. Meron na rin pala tayong third gender before. Bago po tayo sakupin ng mga Kastila, Tita Winnie.
0: May movie dyan.
1: Yes po. Oh, no, oh. Na ang mataas ang pagtingin natin ha, sa mga babae at LGBT. Wala pang tawag noon na LGBT.
0: Pati sa Japan.
1: Yes po. Na ang mga babae, pwede silang maging babaylan. Tapos yung mga pinanganak na lalaki na nagdadamit pang babae or yung tawag natin ngayon, bakla, tinuturing silang spiritually strong na kanilang pamayanan. So, nagiging babaylan din po sila.
0: Yun. Ba? Talagang ang pag-research mo, Vince. Why did you do this? Why did you parang nag-focus ka sa ganitong research? Yes, and ganitong advocacy rather.
1: Ako po, Tita Winnie, nung nagsimula po ako, I was part of the student council in of UP Diliman in 2015, and I also realized how hard it is for me to come out. Pulis po yung tatay ko. Actually, pamilya po namin pulis, no? So okay. Lolo ko pulis, tatay ko pulis, tapos yung kapatid ko ngayon nasa Special Armed Forces.
0: Really?
1: Bata pa lang kami, tinuturuan na kami magsaludo,
0: okay, diba?
1: So
0: okay.
1: Ano talaga, tikas ng katawan talaga. Tapos family din po namin ay very conservative, very religious.
0: Okay.
1: So but eventually in college.
0: Oh my
1: college,
0: goodness. Sorry, ngayon ko lang na habang nagkukwento ka, parang hirap nun sa kalooban mo.
1: Opo.
0: Wait lang. Kailan mo ba na nalaman na ikay isang bading?
1: Opo. Actually po, college na po ako noon. Medyo late bloomer po ako eh. Although, di ko alam kung
0: may mga senyales na ba, no? Elementary,
1: high
0: school?
1: Hindi ko nga po alam eh.
0: Wala,
1: siguro
0: wala. Basta
1: po,
0: college.
1: Pero nasubukan ko rin po mag 10-20. Baka sign na po yun.
0: Anong 10-20?
1: Yung
0: ah, yung ganun.
1: Nakalaro po ako ng ganun.
0: Oh, Chinese sabi, garter.
1: Oh, Chinese garter. Oh, oh, oh. Hindi ko po talaga, ano to, strength.
0: Oh, okay, okay.
1: Pero pagdating ko po ng college doon, na-attract din po ako sa isang lalaki.
0: Kasi?
1: Actually po, bisexual po kasi ako. I'm attracted to people regardless of their gender.
0: Wait lang. Paano mo madi-differentiate yung attraction sa paghanga? Kasi ako, humahanga ako sa kapwa ko babae, lalo na pagka-sexy,
1: yes,
0: yung kagandahan ang buhok. Alam mo yun, yung things na hindi ako. Na may ano ba yun? Paano yun?
1: So,
0: hindi naman ibig sabihin ako'y lesbiana na.
1: Hindi
0: ano?
1: Naman po automatically, di ba? Minsan nagagandahan ka lang sa isang tao o nagwagwapuhan ka kahit same kayong kasarian. Pero wala namang romantic attraction. Yung sexual orientation po.
0: Na gusto mo na makipagrelasyon sa kanya. Yes. Yun. Ah, okay.
1: Makipagrelasyon.
0: Okay.
1: Nakikita mo siya bilang kapartner. Na-attract ka pwedeng romantically, sexually, emotionally. Parang ganun po. So na-realize ko po yun nung college. Nung una po, nag-hesitate ako kasi parang hindi naman ako bakla kasi nagkakagusto ako sa babae.
0: Meron din, oo.
1: May girlfriend din po. Maganda rin naman po. Putis, charot. So, nagkaka-girlfriend din naman po ako noon.
0: Okay.
1: Pero na-realize ko, nakakagusto din ako sa lalaki.
0: Okay.
1: Hanggang sa I realized, because probably I was surrounded with advocates as well. Uh-huh. At na-realize ko na bahagi ito nung pagiging tao na we just learn along the way. Nakikilala natin yung ating
0: sarili. As you
1: sarili.
0: Mature, actually.
1: Opo.
0: As you grow older, maraming wisdom, maraming teachings.
1: Right.
0: From the elders, mga tipong ganyan. Paano natanggap? Paano ka nag-out?
1: Ang advice po sa akin.
0: Ano ang ka ng mga kapuli, ang ka ng pulis?
1: Mga siga.
0: Kaya nga, mga maton.
1: Una po ay nag-come out ako sa mga kapatid ko.
0: Ay.
1: At very understanding, very accepting naman po sila. Yung younger sister ko nga po. Sa isang inuman po. Close kami ng mga kapatid ko.
0: Okay.
1: Noong una, sabi pa ng younger sister ko, kuya, wag ka na mag-come out kaya baka saktan ka or baka itakwil ka. Pero ako naman po, syempre, bahagi rin for me kasi if I were to maximize myself, di ba?
0: Okay.
1: Kung gusto kong ipakilala yung sarili ko at mamuhay ng normal at malaya,
0: yes,
1: kailangan kong sabihin sa pamilya ko because I respect them.
0: And they have to respect you as well. With your chosen gender and with your chosen way of life, right?
1: Opo, hindi po naging madali, Tita Winnie.
0: Hindi pero agad-agad.
1: Opo,
0: teka, paano ka nag-reveal?
1: May mga pro tips po ako ang nakuha sa mga mas matatanda.
0: Okay.
1: Sabi nila, mag-come out ka sa birthday mo para hindi masyadong galit yung mga tao.
0: Kasi may celebration.
1: Birthday. Yes, opo. So, sinabi ko yun, nag-come out po ako nung birthday ko, okay. 2016.
0: Okay.
1: Sinabi ko sa kanila after nung celebration na namin, ma, pa, hindi po kasi ako gay, sabi. Ay, hindi po kasi ako gay, sabi ko. Uh-huh. Sabi ng tatay ko, oh, alam namin, sinota mo pa nga yung chick sa kapitbahay.
0: Okay, the term, no, sinota, okay.
1: Tapos sabi ko, hindi rin po kasi ako straight. So, I had to, so nagulat po sila because I had to dismantle the idea na kung hindi ka straight, hindi ka bakla, ano ka?
0: Okay.
1: I had to introduce na ako po ay bisexual. I'm attracted to people regardless of their gender. Yung tatay ko, interestingly po, na sabi niya, eh, ganun talaga, anak kita. Anong gagawin ko? Tatanggapin kita. Opo, yung mama ko naman po, nagulat na lang ako, bigla na lang siyang umiyak.
0: Okay.
1: Kinuha niya pa yung spotlight. Ito, di ba, umiyak pa siya. Sinabi niya na,
0: wait lang. Ano yan? Speech?
1: Yung ano po?
0: Yung reveal mo? Talaga? With everybody?
1: Coming out with the family
0: po. Oh, eh. Nagkaroon ba ng awkwardness after that?
1: Yun po yung, kaunti lang po.
0: Kaunti lang.
1: Pero,
0: alam mo, ano mo?
1: Unti-unti sorry, po eh.
0: Ang swerte mo, may although may apprehension ang ibang mga miyembro ng pamilya, nandun pa rin yung willingness to learn more and understand you more,
1: yes,
0: sa chosen life mo, Vince. Na ano yung, anong tawag dito? Mensahe mo sa mga LGBTQ plus na members na hindi pa na-achieve yung acceptance na yan sa pamilya at sa pamilya mostly.
1: Opo. It really takes time, Tita Winnie. Ang pinakamahalagang coming out ay sa sarili. No? Mm. Kapag tinanggap mo yung sarili mo, definitely yung coming out is a journey naman. No?
0: Yes.
1: Na habang buhay mo siyang pagpinapakilala at kinikilala yung sarili. Na-realize ko lang din po na parents don't have a manual kasi of what being a parent is. Diba? Wala namang college
0: or
1: degree para
0: maging
1: magulang.
0: How our children will come out, diba?
1: Right, opo. So, kaya magugulat at magugulat din siguro sila. At maganda na we give them grace, no, at oras to understand. Na-realize ko na yung concerns ng magulang ko, may concerns pa rin po kasi sila kahit papano. Eh. It comes from a place of love. Na ayaw rin pala nila, ayaw lang nila akong lumaki ng mag-isa.
0: Uh-huh.
1: O kaya naman ayaw nila akong ma-discriminate.
0: Uh-huh.
1: Kaya rin siguro sila nangangamba.
0: Very good.
1: Yes,
0: alam
1: po.
0: Mo, ang ganda niyan, yung selfless ang disposition ninyong mag-anak kasi hindi ka nalungkot kasi hindi mo lang tinitingnan yung sarili mo. Tinitingnan mo rin kung bakit naging ganun ang reaksyon ng pamilya mo. Thank you so
1: yes,
0: much,
1: po.
0: Vince.
1: Part na rin po siguro
0: sharing.
1: Ng maturity talaga, Tita Winnie.
0: Of course. Thank you, Vince. Naku, very, very welcome ang iyong storya at ang pakikipaglaban sa inyong karapatan. Ako, ang dami pa natin dapat pag-usapan pero kulang ang oras natin pero meron tayong part 2. Pride naman forever ito. Thank you, Vince!
1: Maraming salamat po, Tita Winnie.
0: Salamat,
1: happy
0: salamat.
1: Pride, everyone. See you all on June 27 po sa Love Laban Pride Festival at UP Diliman.
0: Libre ito?
1: Yes po.
0: Ayun. Punta lang doon?
1: Yes po. Free entry at hopefully makasama natin ang buong community. Dalhin po natin ang families and friends natin at sumama tayo sa laban para sa love at pagkakapantay-pantay.
0: Yan. Thank you. Thank you
1: Thank
0: so
1: you,
0: much.
1: Winnie,
0: ang human rights advocate at national convener ng Pride PH, si Vince Liban. Thank you. God bless you, Vince. Babalik po tayo. Wait lang.
2: Win today! Win today! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
6: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan,
2: anong iyong... Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: niyo ba yung boses na yan? Nasa, at siguro yung mga buhay na nung dekada 60, dekada 70, V at Boat, oh, diba? Kasama natin, yan po ang My Pledge of Love rendition ni Direk Bobot Mortiz. Hello, Direk! Magandang maga sa'yo!
1: Hi Winnie, good morning at maraming salamat at naimbita mo ako dito. Natuwa nga ako, tinext ako kagabi ni Bro Les kung pwede mo ako ma-interview. Well, sabi ko siyempre naman, good morning at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa iyo, good morning.
0: Thank you, Direk. Direk, kasi nabalitaan namin, sabi ni Kuyang, tawag dito, ikaw daw ay may concert, tama ba yun? Uy, naku, nawala ang audio ni Direk. Direk, nawala yung volume mo.
1: Ng hello, hello.
0: Ayan. Hello, ayan, hello. Ayan. Oo, you were saying.
1: Okay na. Nadidinig
0: okay na
1: ako.
0: Okay na po.
1: Meron akong concert sa June 13, sa Sabado. Itong susunod na Sabado. Sa Proscenium Theater, sa Rockwell. Yun.
0: Mm-hmm. Saan yung Proscenium Theater?
1: Sa Rockwell.
0: Naku, bigat. Yes. Ang balita ko, bigatin ang concert na ito dahil kasama mo nga kakanta ang Philharmonic Orchestra, ang accompaniment
1: yes, yes.
0: mo.
1: Siya mag-accompanya, siya yung mag-accompanya sa akin, ang MPO. Kaya excited din ako dahil alam mo naman, di ba, bihira yung maka-experience na yun ang yung tumutugtog para sa'yo. Parang gano'n.
0: Kaya lang, Direk Bobot, pasensya na po ah, pero kailan ba yung huli ikaw na nag-concert? Bakit biglang may concert ng ganito? Sorry
1: ako, matagal na hindi ako huminto na ako ng pagkanta. Ngayon lang ulit ako, actually 2 years ago, nag-release ako ng album.
0: Ooh.
1: Yung Going Standard, vinyl siya.
0: Mm.
1: Dahil, alam mo naman, 71 years old na ako, sabi ko, at least ma-experience ko ulit kumanta. So, yun, binuo namin, kaya eto, magko-concert ako, di ba, para masunod lang yung ano ko, yung trip, para mabalikan ko yung kung saan ako nagsimula, para mabalikan ko lang yan, parang gano'n.
0: Oo, maraming hindi nakakaalam na ang isang Bobot Mortiz ay singer nung araw, bukod pa sa...
1: Singer ako nung araw, pero siyempre, ibang klase yung kanta namin yun, hindi kagaya ngayon, ha?
0: Oo.
1: Alam mo naman, gagaling na mga kumakanta sa atin ngayon, mga belter,
0: yes.
1: Tsaka iba-iba na yung music, kaya marami tayong magagaling na singer, kaya... That time na mga 1980, huminto na ako dahil marami na nagdadating na magagaling. At iba na yung music nila, parang gano'n.
0: Totoo yun. Pero pinili mo yung standard, the classic, sabi nga nila, right?
1: Yes, yes, mga classic, mga...
0: Frank Sinatra. Hello? Direk, nasaan ka na? Nawala na si Direk! Adyan ba? Direk, hello? Nawala yung audio ni Direk na naman.
1: Pero yung audio ko, nawawala.
0: Nawawala ka, Direk. Anyway, siyempre, nagpa-practice-practice kayo. Ano ba yung, may mga challenges ka bang na-experience para sa preparation ng concert na ito?
1: Kailan? Siyempre, panay-insayo ko ngayon. Siyempre, naninibago ako dahil kailangan mag-insayo. Sinasabi ko nga, itong concert ko na to, hindi para pakita kung gaano ko kagaling kumanta, kundi para makanta ko lang yung mga kanta ng dumaan sa buhay ko. Parang gusto ko lang kantahin
0: yes.
1: ulit yun.
0: Yes.
1: Yung mga special songs na, kumbaga ano yung moment sa buhay ko na yun, kakantahin ko yun. Parang
0: yes.
1: gano'n.
0: At meron ka mga special guests na kasama.
1: Yes, siyempre. Kasama ko si Tirso Cruz III, siyempre, yung barkada natin, si Christopher De Leon.
0: Yes.
1: Tapos, kasama ko rin si Julian San Jose, si Clarice Di Guzman, at si Alexa Ilacad. Parang gano'n.
0: Meron kasama ka rin, mga bagets, ha, nakasama.
1: Yes, yes. Yes. Eh, siyempre, going bulilit yung si Alexia. Tapos si Eric Nicolas, kasama ko rin, para may konting comedy. At ang backup singers ko dito, yung Bayhana.
0: Wow, nice. Sige, Direk, saan ba makakakuha ng ticket?
1: Sa ticket, i-ano lang kayo, sa...
0: Saan po?
1: O sa Ticket World eh.
0: Ticket
1: Or sa
0: World.
1: Proscenium Theater mismo sa Rockwell. Ati,
0: Ayan.
1: oo.
0: Okay. So
1: So
0: that
1: yun, maraming salamat at nawawala ako, nawawala.
0: Ayan. Okay
1: Yan.
0: naman na. Sige sir, sige direct ano pa mensahe mo at imbitasyon sa iyong mga fans.
1: Well, sa lahat ng mga fans ko na ano, gumising kayo at bumangon. Sana panoorin niyo tong concert ko sa Proscenium Theater sa Rockwell, Makati. Ang title ko, Going Standard. Yon, sa June 13, 7:30 p.m. Sabado po ito. So, iniimbitahan ko lahat kayo. Sana manood kayo para masaya.
0: Of course. Thank you. Thank you, Direk Bobot. Salamat sa iyo.
1: Salamat, Winnie. Ha? Salamat,
0: No
1: salamat.
0: problem. Thank you, Direk
1: Thank
0: Bobot.
1: you. Thank
0: Direk
1: you. Thank
0: Bobot
1: you.
0: Mortis po yan. June 13, don't forget. Sa mga fans, ang cute na sinabi ni Direk. Bumangon kayo, mga fans niya, at manood ng kanyang concert. Uy, ang oras po natin, 3 minutes to go, 11 na. Meron pa rin po tayong...
2: Inspirasyong pabao ni Tita Winnie. Winspiration.
0: Ihahati po sa atin ang ating Winspiration ni Reverend Father Douglas Badang. Father!
3: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli ako po si Reverend Father Douglas Badong at mula po dito sa St. Joseph Parish, Kagalangin. Atid ko po ang ating Winspiration para sa araw na ito mula sa ating pong narinig na mabuting balita. At talaga namang napakagandang aral na dapat natin matutunan sa Ebanghelyo po natin na itinuturo ang kahalagahan po ng pagbibigay. Pakatandaan po natin, no, tayo bilang hindi lang basta Katoliko, no, tayo bilang bahagi ng simbahan, bilang isang bahagi ng komunidad, ay meron tayong responsibilidad na tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay. So, meron po tayong tinatawag na tithings. At yan po ay dapat na pinapractice natin, hindi mabigat sa kalooban, kundi dapat kusang loob at magaan sa kalooban kapag tayo po ay nagbibigay para sa pagpapatuloy ng gawain ng simbahan, sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ito po ay ilan lamang sa mga gawain ng simbahan na dapat na sinusuportahan ng bawat miyembro ng simbahan, lalo na tayo mga Katoliko. Bagaman hindi tayo mahigpit, no, pagdating diyan, kasi ang gusto ng simbahan, sa turo ng simbahan ay kusa kang magbigay. Sabi nga, ayon sa iyong kakayanan, ayon sa iyong kapasidad. Kaya sa ating Ebanghelyo, sabi dito, no, pinuri at mas kinalugdan ni Jesus ang babaeng balo na nagbigay ng nalaghulog ng 2 kusing katumbas ng 1 pera, samantalang yung mga mayayaman ay naghuhulog lamang ng mga tira-tira o kaya ng parabang sinasabing higit pa doon ang kaya nilang ibigay, pero yun lamang ang kanilang binigay, samantalang yung babaeng balo na walang-wala na pero hinulog pa rin bilang pasasalamat. So maganda po, no, na matandaan natin sa pagbibigay, hindi nasusukat ito sa laki ng ating pong ibinibigay para masabi na tayo ay generous o tayo ay mabuting tao. Dahil minsan nga, kung sino pa yung mayaman, kung sino pa yung mas maraming pera, sila pa yung matamot, sila pa yung hirap magbigay. Samantalang kapag yung mahirap, pag sinabi natin mahirap, kapag wala silang maibigay o konti lang maibigay, totoo naman kasi na wala talaga silang maibibigay. Samantalang kapag mayayaman o maraming pera na, naririnig nga natin ay meron ng mga maletang pera, pero takot pa rin silang magbigay. Na para bang sila ay lugi, sila ay napagsasamantalahan, sila ay nanakawan. Samantalang sila naman talaga yung nanggipit kung kaya't dumami ang kanilang pera. Pero kasawi ang palad, nawa, no, muli ulitin ko po, hindi ito sa laki ng iyong ibinigay, kundi sa kung ano at yung nilalaman ng iyong puso kung bakit ka nagbigay. Pero sana po, sa dami ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, huwag po nating pagdamutan din ang magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon na siyang pinagmulan ng mga biyayang meron tayo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.
0: Thank you, Reverend Father Douglas Badong ng St. Joseph Parish ng Gagalangin, Tondo, Manila para sa ating Winspiration. Ay, sobra-sobra na po ako sa oras. Ha? Standby lamang po dahil nandyan na si Secretary Alvin El Chico para sa Wise Consumer. Ako naman po ang inyong Tita Winnie Cordero. Hanggang sa susunod na Sabado, lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today. Smile! God loves you! Bye!

0: Kapamilya, dalawang araw bagong pasukan, isinusulong ng sama ng mga guro na itaas sa 50,000 piso ang entry-level salary para sa kanilang hanay. Sinabi sa DZMM ni Ruby Bernardo, Union President ng Alliance of Concerned Teachers NCR, na napag-iiwanan na ng ibang industriya ang mga guro dahil nasa 31,000 pesos pa rin ang kanilang entry-level salary. Idinaing din ng grupo ang nagpapatuloy na problema ng mga guro, kabilang ang patong-patong na trabaho na sinabayan pa ng pagbabago sa school calendar at pagiging abonado sa mga aktibidad gaya ng Brigada Eskwela.
1: Para po dito, no? Hindi naman po kami talaga totally ayaw, no, dito sa mga recovery program. In fact, gusto po talaga ng teacher na ma-address yung crisis natin. Pero hindi po natin ma-address pag laging teacher yung taya. Hindi naman tayo against dun sa mga pagbabago, pero dapat po sana ay makatulong ito doon sa matagal ng overwork at underpaid na nga ng mga teachers.
0: Sa ibang balita naman, hinimok ng apat na dating Senate President ang mga senador na resolbahin na ang tunggalian sa liderato sa Senado ng naayon sa batas. Sa joint statement, sinabi ng mga dating Senate President na sina Coco Pimentel, Juan Miguel Zubiri, Vicente Soto III at Franklin Drilon na pinakamataas na tungkulin ng Senate President ang pagpreserba sa dignidad at katatagan ng Senado at hindi ang pagkapit sa kapangyarihan. Nanawagan ng apat sa mga senador na huminahon sa palitan ng pahayag na posibleng makapaminsala sa imahe ng Senado at magpalalim sa kawalan ng tiwala ng publiko sa mga institusyon. Babala na apat, hindi kakayanin na bansa ang unstable na Senado sa panahon ng hamon sa ekonomiya at banta sa seguridad.

0: At yan po ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
1: DZMM Balita Ngayon. Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!

0: Magandang magandang Sabado, Luzon, Visayas at Mindanao. Aba talaga nga naman, Sabadong Sabado, nakikita ko si Bigornia nandyan ah. Nandyan po ang mutya ng masa dahil may lunch out po kami. So wala silang choice kundi antayin ako sila ni Robert Mano. Kaya mag-antay kayo dyan ah. Nasa akin yung ano, sandok. Kaya hindi kayo kakain hanggat wala po ako. Welcome po sa Wise Consumers. Si Alvin Olchico po ito. Magandang pag-uusapan natin. May matututunan na naman po tayong bago ngayong Sabado. Lalo na po sa mga trentahin gaya ko. Hindi, sige, kwarentahin na lang. Kwarentahin. Kung ayaw nyo pumain ng trentahin. Sabi na isa, hindi. Sinkwentahin ka na. O, sige na. Sinkwentahin ha. About digital banks. Kayo ba may digital bank account? Ako po kasi wala eh. Ha? Maybe it's time for us to also create a digital bank account. Pero bago nyo po gawin yan, let's learn. Pag-aralan po natin. Ano? Matuto po tayo ng sabay-sabay. Ano ba yung digital bank? Mas mataas ba yung interest niyan kumpara sa traditional bank natin? E paano? Insured ba yung deposito ko dyan? E paano pag nawala ang pera ko dyan? Paano remedyo ko? Mga bagay, mga simple lang po, mga basic lang po. Kaya magpadala na kayo ng mga questions as early as now. In the meantime,
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Bad news, good news po tayo sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo sa mga kagaya kong diesel users. Bad news po sa atin dahil ang increase po ay maglalaro sa 3 hanggang 4 pesos kada litro. Binawi lang po, ano? Nag-rollback sila last Tuesday mga 9. Oh, may bawi ngayon, 3 to 4 pesos agad-agad. Ano po sa Tuesday? Pero ang gasolina naman po good news dahil may rollback na maglalaro po sa 1.50 hanggang 2.50. Yan po yung estimates natin. At ang kerosene po pataas din 5 to 6 pesos dahil po sa hindi pa rin humuhupan na tensyon sa gitnang silangan. Bagamat malayo po sa atin, tayo po apektado dahil yan po ay imported. But as you know, Department of Energy po ang nagdidikta ng presyo po. Ano silang nagkikwenta? Ito po yung estimate lamang natin. Pero directionally, mukhang tama naman po na ang diesel ay increase 3 to 4 pesos per liter. Ang gasolina po rollback 150 to 250. At ang kerosene naman po increase 5 to 6 pesos kada litro.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Diretso na po tayo sa ating discussion. O mag-message na po kayo as early as now para ang gusto ko actually mas maraming tanong kahit konti na po yung spill ko. Ang importante kayo, lahat na naku-curious kayo na itanong, itanong nyo as early as now, ipunin natin ha. Kasama po natin sa studio si Christopher Toff Rada. Siya po yung Head of Corporate Affairs ng Maya Bank. Nila po siya first timer, nag-guess ko na dati ito noon nasa TikTok pa siya. Hi Chris. Is it Chris or Toff?
2: Toff.
0: Toff. Toff. Hi Toff.
2: Good morning Alvin.
0: And nice to see you again.
2: Likewise.
0: When was that? The last time you were here?
2: It was 2 years ago.
0: Wow, two years
2: ago.
0: Parang hindi naman nagbago yung tura mo.
2: Ay, salamat. That's the...
0: Kasama din po natin ang marketing head ng Tonic Bank. So kung may Maya Bank, yung Maya po, ano tawag mo yung wallet?
2: E-wallet.
0: E-wallet. O, diba nag, ano tayo, parang Gcash, ano po, e-wallet na Maya. Meron din po silang bank. So, e-wallet siya, at the same time, it is also a digital bank. Please excuse me pag mali-mali yung term ko and correct me pag mali-mali yung term ko kasi hindi nga ako familiar eh. And I also want to learn, okay? Si Wanda Pascua po, ang marketing head ng Tonic Bank, is also with us. Tonic is actually spelled as T-O-N-I-K talaga.
3: Yes, yes.
0: Hindi C.
3: Kate
0: talaga. Kate. Welcome to the show, Wanda. Magandang umaga sa'yo. And thanks for coming on a short notice.
3: Yeah.
0: Maraming salamat. Thank you. Yung Tonic Bank, matagal na o?
3: Yes. So, we've been around mga 5 years. Kami yung first na nagkaroon ng license from BSP to operate as a digital bank.
0: And it's purely a digital bank.
3: Yes.
0: Hindi siya yung parang kagaya, limbawa, ng Union Bank na mayroong digital, pero mayroon ding
3: hindi.
0: Parang so, physical bank.
3: Oo. So, mapapag-usapan pa natin yan din later. Pag digital bank, walang branch.
0: Walang
3: lahat
0: branch.
3: Talaga
0: digital.
3: Sa app.
0: Wow.
3: Online.
0: Siyempre, gagabayan po tayo ng isang eksperto po sa teknolohiya. Siya, makasabihin nyo kasi hindi, bias yan kasi galing siya sa banko niya eh. Galing siya sa digital bank eh. Siyempre, nandito po si Ma'am Mel Migrino. Hindi na rin po alien sa show natin ng Gogo Look Country GM and Phils
3: Philippines.
0: Philippines CIO Association Chief Executive. Ah, okay. So, Philippine CIO Association Chief Executive. Tama ba? Did I say it correctly?
3: Yeah, that is Philippine CIO Association Chief
0: Executive.
3: So, yeah.
0: CIO is
3: Chief Information Officer. So this is the Association of Technology Leaders in the country.
0: Pero when we talked to you the last time, parang pinag-usapan natin about the
3: Gogulok and the Wee. Who's called Gogulok and Wee?
0: Who's called? Yung mga
3: my other non-profit. Mga
0: fraud.
3: Yes, fraud. Yeah, yes, fraud, yes. Along fraud. The scams of scams and fraud.
0: Scams, yeah.
3: O, kasama natin yung mga friends natin from Scam
0: from
3: Watch.
0: Art. Thank yes. you, Art, for recommending si Mel. Ano po? So, si Mel gagabay sa atin kasi siya po yung eksperto naman sa mga ganyang bagay. And at the same time, siguro, magkinatawan na rin siya ng consumer from the point of view ng consumer. Di ba? Okay, so let's begin ang ating usapan. Pag sinabing digital bank, naumpisa na ni Wanda.
3: Mm-hmm.
0: Pag sinabing digital, wala po yung branch. Digital bank exists in the net.
3: Yes.
0: Tama?
3: Sa app.
0: Okay,
3: mobile.
0: Okay. So, lapis sa mic.
3: Sige. So, basically, digital bank, you can download it sa App Store or sa Google Play. Mm-hmm. And it's doing your banking transactions through the mobile app.
0: Okay.
3: So, yan ang digital bank. No brick and mortar, no branch. Everything done online.
0: Okay. Pero may office naman.
3: May office kami where we operate.
0: But consumers don't do transactions there.
3: No, consumers don't do transactions there and they don't go there for transactions because everything is done online.
0: Opo. Yung Maya kasi, malaki, kasi MVP Group, right?
2: Yes.
0: Mike, the red one. Yan, okay?
2: Mm-hmm. Oh. Yes,
0: so malaki siya.
2: Yes, we're part of a broader group of investors including the MVP Group.
0: Yung mga capitalization, di ba makikita natin yung mga BDO, BPI,
2: yes.
0: Metro Bank, ang laki ng mga capitalization ng mga yan. Papa, how does it work for digital banks?
2: Well, it's similar. Alvin, katulad nga ng sabi ni Wanda, no? we're subject to the same standards as commercial and universal banks. Mm-hmm. Ang pagkakaiba lang primarily sa amin, nag-carve out kasi ang Banko Sentral ng isang separate category for digital banks. Mm-hmm. So, all of the same standards are the same. Ang kakaibahan lang, kami, purely mobile. No? Yung mahahanap po lang kami sa app. And then the reason for that is really we want to make it easy dun sa mga kababayan natin magbukas and easy for them to transact. Na isipin mo Alvin dati kung magbabayad ka nung bills mo, utilities, pipila ka pa, sasakay ka pa ng jeep, baka magutom ka, bumili ka pa ng banana queue at saka palamig.
0: Right.
2: Ito, ikiklik mo lang sa phone mo, lahat 'yon magagawa mo on your phone.

Madalas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies, kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kumain na ba kayo?

0: Kapamilya, mga motorista, attention po ha, aarangkada sa Martes ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo matapos ang malaking rollback noong nakaraang Linggo. Maglalaro sa 3 hanggang 4 pesos kada litro ang itataas sa diesel at 5 hanggang 6 pesos sa kerosene. May rollback naman sa gasolina na 1.50 hanggang 2.50. Kabilang sa mga dahilan ng taas presyo sa diesel, ang muling pagbabanta ng Iran na isasarang Strait of Hormuz, pagkaantala ng usaping pangkapayapaan ng Iran at Estados Unidos at pagbaba na inventaryo ng langis. Sa ibang balita naman, pwedeng kasuhan ang mga resource person na sumalang sa pagdinig ng Cayetano Block sa Senado noong Huwebes. Sinabi sa DZMM ni dating Senator Richard Gordon na illegal ang pagdinig at walang proteksyon ng mga nagsalita dahil hindi naman sila pinanumpa bilang resource persons. Kabilang sa humarap noong Huwebes, ang 18 nagpakilalang dating tauhan ng wanted na dating kongresistang si Zaldico.
1: Makakasuhan lang siya ng salita doon ng libel. They're subject to criminal prosecution sapagkat ako doon ang pinagsasabi sa Binler na wala yung kanilang slight protection na pag ikaw ay nag-a-appeal sa isang committee, pinapaut ka, binibigyan ka ng leeway ng batas.
0: Isinisi naman ni Gordon kay Senator Alan Cayetano ang tensyon sa Senado na nagpipilit pa rin anyang manatiling Senate President kahit legal na inihalal ng bagong mayorya si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon! Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahang, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas dapat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.

Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Saturday. Ayun po ngayon po ay June 6, 2026. Hindi po kalahati ng taon ha. Sa July pa po 'yon. Ayan po. Welcome po sa ating programang Ligtas Dapat. Ito po ang inyong na-miss na Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ayan po, kumusta? Ay, alam nyo ba? Noong Webes, di ba, sabi ng Pag-asa ay officially tag-ulan na! Ayan, kaya job, you just always bring your umbrella. Siyempre, patayin yung mga kapote at iradin na rin ang inyong mga bota. Sana po, iradin na rin ang inyong mga bubong at mga alulod, no? Dapat wala lang tulo. At yung mga, ano ba, sewerage. Yung mga daanan po ng tubig dyan sa harap ng inyong bahay, sana po ay nalinis na para wala pong aapaw na kanal. And po, magandang pong tahali po ulit, Luzon, Visayas at Mindanao. So actually, yung pag-uusapan po natin ngayon, no, yung pagpasok ng tag-ulan sa Pilipinas. At syempre, on Monday, back to school na ang mga chikiting sa elementary at sa high school. Alam ko, meron ding ilang mga universities na sumabay din, no, sa pagkapalit ng kalendaryo ng DepEd, kahit under CHED sila, para nga daw hindi nakakansela yung mga pasok kapag tag-init dahil sa mataas na heat index. Ayan po, kung kayo ay merong mga katanungan ukol sa ating diskusyon ngayong araw, kasi makakapanayam po natin, syempre from Pag-asa ang ating suki, si Ma'am Ana Liza Solis, at ang kahandaan po ng Metro Manila sa pagbaha, makakapanayam po natin ang GM ng MMDA, si Retired General Nicolas Torre III, at yung ating mga paghahanda naman sa ating back to school sitwasyon sa paaralan sa Kalumpit, Bulacan, na meron bang binabaha doon ng mga eskwelahan, makakapasok ba ang mga estudyante, at pati po yung ating presidente ng National Parent Teacher Association, baka may mga concerns ngayon ang mga teacher at ang mga parents ukol sa pasapasukan, lalo po ngayong maulan ng panahon. And syempre, di mawawala, no, meron tayong mga school supplies. Ligtas ba ang ating school supplies? So alamin natin yan, kung meron ba silang mga toxic chemicals. Again, kung meron kayong mga katanungan o gustong iambag sa ating usapan ngayong hapon, wag na wag po kayong mahihiyang mag-send ng mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000. Ang ating hotline, pwede kayong tumawag 8924-4101. Ang ating mga locals, 5671, 5672, at 5673. And of course, pwedeng-pwede kayong mag-comment sa ating live stream dyan po sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lang ang at DZMM Teleradio. Ayan po, mag-hello lang tayo sa ating mga nakapanood ngayon sa YouTube. Ayan, hello po kay Tita Nona Damian, kay Sergeant Putik. Sila pa lang yung nagko-comment. Si Adobong Dipolog. Ayan, baka akala ko ano yung pangalan. Pero hello po sa mga nanonood ngayon sa live stream sa atin sa YouTube. Ayan, diretso na po tayo sa ating lagay ng panahon. As mentioned po kanina, Webes nga po ay sabi ng Pag-asa, officially tag-ulan na sa western part ng Pilipinas. Ha? Sa western part lang? Mamaya, malalaman natin kay Ma'am Ana Solis kung bakit sa western part lang ba tag-ulan ngayong habagat season. At ayun nga po, meron tayong bagyong binabantayan, ang Tropical Depression Esther, na saglit lang sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nakalabas na kaninang alas 8 ng umaga. Doon siya sa may Taiwan dumaan, so wala siyang nadaan ng bahagi ng Pilipinas. Pero ang ginawa niya ay hinihila po itong ating habagat. Kaya hanggang ngayong weekend po, may aasahan pa tayong mga pag-ulan, kaulapan sa northern at western parts ng Luzon. Ayan po, may mga okasyon po na malakas ang buhos ng ulan, kaya may banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya, para ligtas dapat, mag-ingat, magplano, maghanda, at importante po ito ha, makinig po sa ating local disaster officials. Eh, paano yan, Tito Ariel? Next week, tuloy-tuloy ba yung habagat? Actually, hindi kalakasan yung habagat next week. Luzon lang po yung maaapektuhan, mostly itong Ilocos region at itong Zambales, Bataan. Siguro meron ding mga kaulapan at konting bugso ng hangin sa atin sa Metro Manila at dito po sa western part ng Calabarzon, siguro sa may Mindoro din. Pero hindi gaano malalakas yung aasahang pag-ulan. Usually sa umaga and then hapon or gabi. Meron din po mga thunderstorms na mabubuo sa hapon at gabi, magapaulan yan. Kuminsan akala nyo may bagyo kasi parang ang lakas ng buhos ng ulan, ang lakas ng bugso ng hangin, may kidlat, may kulog.
O, diba? Tapos kung minsan sobrang lakas ng hangin, ang tawag doon ay downburst. Ayan, pwede makatumba ng mga puno. Akala natin may ipo-ipo or may buhawi. Pero yan po ay dahil sa thunderstorm, pwede yung mangyari sa Bicol region, dyan sa Visayas, lalo po sa Panay, Negros at Samar, at sa ilang lugar sa Mindanao. So pwede rin po magaranas ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa sa mga lugar na iyan. At ito, Arian, meron pa tayong aasahang sama ng panahon next week. So far, wala tayong nakikita, no? Mukhang tahimik po pa ang ating Western Pacific Ocean. At syempre, ang importanteng tanong ay, actually kasi marami lang katanong sa akin pag nagpo-post sa social media, no? Akala ko ba magkaka-El Nino? Eh bakit may tag-ulan? Yan po ang masasagutin mamaya ni Ma'am Ana Solis. Kaya tutok po tayo, no? Kasi syempre maraming kalituhan ukol sa pagkakaroon ng tag-ulan and then magkakaroon din ng El Nino. So sasagutin niya sa atin mamaya ni Ma'am Ana Solis. Kaya tutok lang po kayo. At yun po yung ating magiging lagay ng panahon. Tayo po sa Metro Manila this weekend, maulap pa rin po. May parang bugso ng hangin lalo kung nakatira kayo sa medyo matataas na lugar. Yung mga gusali sa mga kondo, medyo mahangin, no? Pero yung mga pag-ulan po, ayan, mamaya pong hapon, posible yung pag-ulan sa atin sa Metro Manila. Bukas ganun din po. And sa papasok na linggo, ay pwede rin tayong makaranas ng partly cloudy. So may mga okasyon na maulap, pwedeng sumilip yung araw, at may chance rin po ng ulan, lalo sa umaga at hapon. At yan po ang ating weather update. Ayan po, dyan lamang po kayo, tayo mag-commercial break muna. Pagbalik natin, makakapanayam na natin ang pag-asa ukol sa tag-ulan at sa magiging epekto ng paparating rin na El Nino. Dyan lamang kayo, magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.

0: 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
1: Ako po si Efren Cabay, sugi po ng DZMM. Matagal na po, parupyala po kami pamilya ng DZMM tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sitwasyon. Una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
3: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Again, kasama ang nagbabalik din na yung Tito Meteorologist Ariel Rojas. Na-miss nyo ba ako? Ayan po, bago tayo magtuloy-tuloy, narito muna ang ilan sa mga balitang nakalapo ng DZMM. Mga kapamilya, niyandig po ng magnitude 5.3 na lindol ang Santo Domingo, Albay kagabi. Ayon sa FIVOLX, tectonic ang origin ng lindol na may 9 na kilometrong lalim. Natala po ang intensity 5 sa Santo Domingo at Legazpi City, intensity 4 sa Tabaco City, Ligao City, Malilipot, Albay, gayon din po sa Sorsogon City, Donsol at Irusin sa probinsya naman ng Sorsogon. Intensity 3 naman sa Naga City, Malinaw, Albay, Sorsogon City, Huban at Prieto Diaz at Monreal Masbate, habang intensity 2 sa Goa, Camarines Sur, Bulan, Sorsogon, Allen, Biri, Bobon at Katarman, Lavesares, Rosario at San Jose sa Northern Samar, kasama rin po ang Masbate City, Dimasalang at San Fernando sa Masbate. Posible pong magdulot ng pinsala at aftershocks ang lindol. Kaugnay po ng lindol, nakitaan ng mga bitak ang ilang ospital sa Albay dahil sa tumamang magnitude 5.3 na lindol. Sabi sa DZMM ni Oscar Robert Cristobal, head ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, sunod-sunod na lindol ang naramdaman nila kagabi na ang pinakamalakas ay natala sa magnitude 5.4. Wala naman so far na italang namatay o nasugatan dahil sa pagyanig. Doon pa rin sa Albay, muling nakapagtala.
4: Wala namang naitalang na saktan o na damage masyadong properties. May mga cracks sa mga buildings. Yung pa lang yung mga pumasok sa ating sa pag-monitor natin. May mga establishments lang na nagkaroon ng mga cracks. Mm-hmm. Yung district hospitals natin, may mga cracks sa buildings pero no reported injuries naman.
3: And po, sa Albay pa rin po, muli nakapagtala ng lava effusion sa Bulkang Mayon. Kagabi rin po, nagpatuloy pa rin ang effusive eruption ng Bulkang Mayon. Gayon din ang pagdausdos ng pyroclastic density current o uson at pagguho ng mga bato.
5: For the past 24 hours po, meron tayong record na 14 na volcanic earthquakes. Tatlo po dito ang tinatawag natin volcanic tremors or yung mga tuloy-tuloy na paglindol na umabot ng halos 41 na minuto ang haba. Meron din po tayong 210 rockfall events.
3: Nanatili po sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Umapela naman po ng tulong mula kay Pangulong Marcos Jr. ang mga pamilya ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga para maiuwi na ang mga labi ng kanilang mga kaanak sa kani-kanilang lugar. Sinabi sa DZMM ni Alvin Azarcon, tagapagsalita ng Justice for Collapsed Building Victims, na hindi sapat ang pambayad ng mga pamilya sa pagpapauwi at pagpapalibing sa mga

0: namatay sa trahedya. Sa kabila ng paunang tulong ng DSWD at lokal na pamahalaan ng Angeles City. Kahit may ilang pamilya nakatanggap ng tulong mula sa contractor, nananawagan si Azarcon na huwag nang mag-alok ng areglo. Kaabot sa 27 ang mga namatay sa gumuhong gusali, kabilang ang bayaw ni Azarcon.
1: Ayaw po namin na parang maging dahilan ito upang unti-unting magsukuan yung mga pamilya dito. Oh. Dahil sa katagalan, sa init, yung frustration po na gusto na nilang maiuwi yung mga pamilya nila. Oh, kaya nananawagan po kami sa Pangulong Bongbong Marcos na baka naman po pwedeng tulungan niyo po kami makauwi na po lahat nang walang babayaran.
0: Puspusan naman na ang paghahanda ng mga lungsod sa Metro Manila para sa posibleng pagbaha ngayong tag-ulan. Sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, hinigpitan na ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga ordinansa sa pagtatapon ng basura, gayon din ang paglilinis sa mga drainage system, inspeksyon sa mga pumping station at paghahanda sa mga gamit at tulong para sa mga residenteng kailangang ilikas. Sa Pasig City, araw-araw na ang paglilinis sa mga estero kontrabaha, kabilang na ang Barangay de la Paz, Manggahan, Maybunga, Rosario, Santolan at Santa Lucia. At yan po ang mga nakalap na balita ng DZMM. Ayan po, dito na tayo sa ating main event. Main event. Ayan po, makakapanayam na po natin ang HEPE ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ang nag-iisa po nating suki, ang napaka-reliable at ever-present. Ayan, si Ma'am Ana Liza Solis. Ma'am Ana, welcome back sa Ligtas Dapat.
2: Yes, good afternoon, Sir Ariel, at sa lahat ng nanonood at nakikinig ng ating programa, Ligtas Dapat. Good afternoon po.
0: Good afternoon po. And again, thank you, ma'am, sa pagsama sa amin ngayon. Ma'am, of course, noong Webes ay nadeklara na po yung pagsimula ng ating tag-ulan, no? Nauna yung habagat bago yung pagpasok ng tag-ulan. Pwede niyo po bang ipaliwanag ng maikli lang kung paano hindi sabay ang habagat at yung tag-ulan? At ano ba yung mga criteria ng PAGASA na ginagamit para sabihing tag-ulan na?
2: Well, sabi natin, Sir Ariel, yung official na pagdating ng habagat noong last week, noong Sabado, nauna po yung pagdideklara ng habagat kasi nauna po yung ating seasonal wind system. Mm-hmm. So, wind system po, yung southwest monsoon or habagat. So, yun po yung direksyon na hangin. Ang minomonitor naman ang po natin sa pagdating ng tag-ulan is yung associated rainfall dulot ng habagat. So, ibig sabihin, Sir Ariel, dapat naandyan muna yung habagat kaysa bago natin madeklara yung tinatawag nating established criteria sa pagdideklara ng tag-ulan. Mm-hmm. So yung pagdideklara naman po ng tag-ulan, so yung tinatawag nating mga type 1 climate, yung naandito sa western section ng ating bansa. So mga around 15 stations po yan na minomonitor ng DOST PAGASA para po masabi natin kung meron ng tag-ulan or hindi. So ang ginagamit po natin sa pag-establish ng ating tag-ulan, at least 50% ng mga station na minomonitor natin sa western section ng Luzon, including po yung Panay Island dyan sa may Visayas, sa may Iloilo, around 50% po or more ay makapag-deklara na tayo ng ulan na merong at least 25 millimeters na total na ulan sa loob ng 5 araw, provided at least wala pong zero dun sa ating sa 5 araw na ating minomonitor. At kapag po ito ay na-satisfy na, so ibig sabihin po, yun na po yung hudyat ng ating tag-ulan and associated na siya ng habagat. So pwedeng mauna ang habagat bago po yung criteria natin sa tag-ulan.
0: Pati pala ma'am, pagdeklara ng pag-asa ng tag-ulan, kailangan may quorum, more than 50% ng monitoring stations. Opo. Pero ma'am Ana,
2: yes,
0: jokes aside po, yung bakit po 5 days yung kailangang monitoring period? Ba't hindi pwedeng isang araw o 2 araw lang?
2: So yun yung kasi yung tinatawag nating pentad analysis na 5 day kasi para malaman natin na tuloy-tuloy ba itong pag-ulan at kailangan po yan ay ma-satisfy dahil yun po yung para bang hudyat na meron ng at least available na moisture dun sa ating kalupaan kasi Sir Ariel, mahalaga ito sa mga rain-fed farmers natin, yung rain-fed agriculture para malaman nila kung merong at least 5 araw na sunod-sunod na merong ulan, ibig sabihin po ay i-replenish na natuloy-tuloy yung ating moisture para po dun sa makapagtanim na yung ating mga magsasaka. So yun po yung isa sa mga indikasyon natin. Pero merong mga ibang lugar dun sa lalo dyan sa may parte ng South Asia, sa may India, para makapagdeklara sila ng tag-ulan. 10-day ang tinitingnan nila, yung decadal. Pero sa atin po, ang established na to is yung 5 days po.
0: 5 days lang. Opo. Ma'am, sa inyo pong declaration, no, nakalagay ay rainy season over the western part of the Philippines. So pag habagat season po, hindi buong Pilipinas ang tag-ulan, kanluran lang, ma'am.
2: Yes, tama ka, Sir Ariel. So, kasi yung type 1 climate, yung nasa western section ng Luzon and Panay area, so siya po yung merong distinct wet season and distinct dry season. So, yung ibang lugar po kasi sa ating bansa ay hindi po distinct yung pagiging wet and dry season niya. Although yung mga tinatawag nating nasa type 3 climate, so yun po yung at least ay napapaligiran ng mga mountainous areas natin. So posible din po na ang kanilang tag-ulan ay yung during habagat, pero hindi po very distinct ang wet season nila. And yung iba naman po nating climate type o yung mga ibang lugar, yung gaya ng type 2 climate, yun naman po ay maulan sila sa panahon ng amihan. And then yung type 4 naman, evenly distributed lang throughout the year ang kanilang ulan. So medyo kokonti ang ulan nila, hindi distinct ang kanyang wet and dry season.
0: So yung mga nasa kanluran, ano pa ito, ma'am? Ang mga Ilocos Region, Western Central Luzon. Tayo ba sa Metro Manila, type 1 climate po?
2: Yes po, type 1 tayo, including portions po ng Visayas area dito sa may Panay, Iloilo. And kasama po yung ibang portion po ng Mimaropa Region.
0: Ayun,
2: and
0: so
2: then itong Region 3, itong CAR at kasama po yung Ilocos Region and some portions po ng Region 2.
0: Ayun, so talagang west lang. Opo. Ma'am, nabanggit rin po ninyo doon sa parang ano press release, no, na posible rin na habang tag-ulan, may mga araw na pwedeng walang ulan. Ang tinawag nyo po na monsoon break. Paano po ito nangyayari, ma'am? Bakit? Hindi ba pag tag-ulan dapat tuloy-tuloy yung ulan?
2: Yes, Sir Ariel. So yan po ay nakikita natin historically na talaga pong nagkakaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. And base po dun sa historical data natin, pwede po siyang magtagal even up to 13 days. So meron po tayong historical occurrences na nagkaroon tayo ng monsoon break, nakapagdeklara tayo ng tag-ulan, and then nagkakaroon po ng break dahil usually po kapag wala yung bagyo or hindi po malakas yung habagat, so naandyan yung tinatawag na ridge of high pressure system din na minsan ay nakakaapekto sa ating lugar. So may mga ganong possibility na magkaroon tayo ng monsoon break, and also yung tinatawag natin kasing yung 30 to 60 day na tinatawag nating intra-seasonal na oscillation. So yun din po, nagdidikta rin sa atin kung nagkakaroon tayo ng monsoon break o wala. Yung tinatawag natin na MJO, although medyo technical siya. So kapag hindi po active yung tinatawag nating MJO dyan sa may maritime continent, hindi rin po yan nagpapatrigger ng ating ulan during habagat. So nagkakaroon din po tayo ng monsoon break.
0: So ano din pa, ma'am, no? Kasi since hangin po yung nagdadala ng mga kaulapan at pag-ulan, iba yung hangin, hindi naman tuloy-tuloy yung ihip niya, no? Kuminsan malakas, kuminsan hihina. So kuminsan hindi umaabot sa atin, ma'am, yung hangin, no? So dun ba nangyayari yung monsoon break pag medyo mahina or di umaabot sa Pilipinas yung habagat?
2: Yes, tama ka, Sir Ariel. So, ibig sabihin, walang maraming other major weather systems. And then, yung hangin din, hindi naman yan palaging umiihip na malakas yung ating habagat season na nagdudulot ng mga moisture at pag-uulan. Kasi, pwedeng simply, dry lang siya, hangin lang siya.
0: Hangin. Pwedeng hangin lang din. Opo. So, pwedeng meron, pero walang ang masyadong ulan. Ma'am, nabanggit rin po doon sa, ano, no, sa announcement na may paparating po tayong El Nino. I guess yun muna yung tanong siguro. Kumusta na po yung inyong monitoring sa El Nino? Kailan po itong inaasahan? Kasi parang sabi nyo po June, July or May, June, July tapos June na po ngayon. Ano pong update kaya, ma'am?
2: Sir Ariel, so ngayon still ENSO neutral conditions, pero naandito na tayo sa warm ENSO neutral condition. Ibig sabihin po, konting threshold na lang yung inihintay natin para masabi natin ganap ng merong El Nino or magkaroon ng El Nino condition. So anytime po ngayong paparating na Hunyo ay posible pong magdeklara ang DOST Pag-asa at mag-issue ng El Nino Advisory Number 1.
0: anytime po this month. Ayan, ma'am.
2: This month.
0: Opo. Ma'am, syempre ang ano natin mga kababayan natin, inisip nila pag El Nino, mainit, tuyo yung panahon. Pero sabi po doon sa announcement nga no, ng pagpasok ng tag-ulan, doon sa paparating na El Nino, mas magiging maulan yung habagat natin, yung tag-ulan natin. Paano po yun, ma'am? Bakit po mas magiging malakas yung habagat at maulan?
2: Kasi usually, Ariel, ito yung tinatawag dun sa ating mga pag-aaral, ating mga scientists, mga expert. Yung meron tayong tinatawag na seasonal reversal ng ating ENSO rainfall dito sa Pilipinas. Ibig sabihin po, kapag paparating yung habagat or pre-developing yung El Nino sa panahon ng habagat, ay nag-e-enhance po ito ng southwest monsoon. Unang-una po, posibleng malakas yung hangin na ibinibigay nito at nagdudulot ng maraming moisture. And also, merong certain area yes, a certain time na kapag yung mga bagyo natin ay nagre-recur, yung hindi pa tumatama o pumapasok sa ating kalagapan, posibleng itong humahatak at magbigay po ng mga pag-uulan, lumalakas ang ating habagat. So nagkakaroon tayo ng enhanced southwest monsoon rainfall or kung hindi man yung mismong habagat, yung associated rainfall din na dulot ng ating ating mga bagyo. Posibleng din po yun na maka-apekto sa atin. So it also gathers much moisture sa panahon ng habagat.
0: Apo. So, ma'am, ibig sabihin po ba, so ngayong Hunyo, Hulyo, Agosto, hanggang siguro mga Setyembre, ibig sabihin talagang maulan itong ating tag-ulan ngayong taon, ma'am?
2: Well, mas mataas ang tsansa, yung tinitingnan natin. Although based dun sa ating rainfall forecast, above normal talaga yung ating possible na ulan, lalong-lalo na ngayong July, August. Although near normal sa may September dito sa western section ng ating bansa, pero kung titingnan natin yung tsansa, ay mas mataas ang tsansa na above normal yung mga pag-uulan dyan by around June or lalo na po pag July, August, September dun sa western section ng ating bansa. And historically speaking, may mga ganun din pong mga event na nangyari na kung saan medyo marami yung ulan natin dulot ng habagat season. Ngayon, hindi lang yung maraming ulan, Sir Ariel. Possible din na medyo matitindi yung ating mga bagyo. So meaning, pwedeng malakas ang hangin na dulot ng bagyo, pwedeng typhoon at super typhoon category, or pwede rin naman na rain effective yung kanyang dulot na napag-uulan sa panahon ng El Nino, sa panahon ng habagat.
0: So mas marami pong ulan. Nabanggit ata before, ma'am, ng pag-asa, no, yung undoy noong 2009 ay nangyari po sa panahon ng El Nino, ma'am, no? So hindi po siya malakas na bagyo in terms of hangin, pero grabe yung binuhos na ulan at nakipag-collab pa po sa habagat.
2: Yes, tama ka, Sir Ariel. Kaya actually, yung kapag hindi mga typhoon at super typhoon category, yung mga depression, low pressure, storm, severe tropical storm, yung hindi masyadong mga kalakasan ng hangin, siya yung mas nagiging rain effective, lalong-lalo na sa panahon ng habagat. So sabi nga natin, kagaya ni Undoy, hindi siya typhoon at super typhoon category, pero yung ulan naman na dulot niya, so masyadong medyo madami at ang taas ng porsyento na ilinagdag dun sa tubig ulan sa panahon ng habagat during that time.
0: Apo. So para lang iulitin po natin, Ma'am Ana, no? So basta halimbawa nag-start ang El Nino at sumabay din sa pagsisimula ng tag-ulan, definitely maulan po yung tag-ulan na yon.
2: Yes, tama ka. So maulan at maraming tubig yung dulot ng habagat na posibleng nagpapa-enhance dulot ng mga bagyo.
0: Apo. Tapos, ma'am, syempre yun nga, parang hindi kasi siya counterintuitive siya, no? Kasi nga El Nino, kabawasan sa ulan. Kailan naman po mararamdaman ng Pilipinas yung unti-unting pagbawas ng ulan? Kasi di ba pag El Nino, ang talagang image na nakikita natin, bitak-bitak na lupa. Kailan po yun natin aasahan, ma'am?
2: Yan po maaasahan natin, possible yung sa pagtatapos or kapag humihina na yung ating habagat. Although Sir Ariel, may nakikita na rin tayo ng mga ibang lugar dyan sa may parte ng Visayas and Mindanao na habang kasagsaga ng habagat at maulan sa Luzon, may mga areas din na talaga mababa din yung matatanggap na ulan ng mga ibang lugar natin dyan sa may Visayas and Mindanao. Pero pagdating naman po ng mga around September, October, so yun yung mga landfalling na crossing ng mga bagyo na posibleng makapagpaulan din sa Bicol, Visayas, and Mindanao. Yun din naman yung hudyat na kung saan hihina yung habagat at kokonte yung ulan na matatanggap ng mga areas na nakatanggap ng maraming ulan sa panahon ng habagat. So, ibig sabihin, yung mga nasa Western Luzon area, siya din po yung possible around October, November, hihina na ang habagat, mababawasan na ang kanilang tubig ulan at posibleng magkaroon na sila ng mga dry condition at dry spell na posibleng pong magtuloy-tuloy up to next year. So, yun po yung ating matamang kailangan paghandaan.
0: So if ever, ma'am, yung mga parang bitak-bitak na lupa, yun yung pwedeng ma-experience halimbawa kung mag-extend po yung El Nino hanggang tag-init 2027. Parang mas magiging mainit at tuyo yung tag-init next year kung aabot pa yung El Nino sa panahong iyon.
2: Yes, tama ka, Sir Ariel. Although, dito yun sa atin. Pero kung dito sa may tinatawag ng mga mid-latitude countries, kasi, Sir Ariel, ngayon yung June, July, August, yun yung Northern Hemisphere summer. So, ibig sabihin po na pasok na, nandiyan na yung El Nino, yun naman po yung isa sa posibleng napakainit ng temperature ng mga mid-latitude countries natin. Kasi sasabay sa kanilang Northern Hemisphere summer at sasabay din po sa pagdating ng El Nino. Pero dito sa atin, as tropical country, yung pong ating warm and dry season months next year, ang posible naman po na medyo mainit ang ating temperatura at posibleng napakataas ng sinit ng reduction sa ating tubig.
0: So yun po yung importante siguro kasing ipaalala sa ating mga kababayan, no? Kasi syempre nakikita natin mga videos, mostly parang generic, no? Effect ng El Nino sa buong mundo. So ngayong July, o June, July, August, ngayon yung pwedeng pinakamainit sa, let's say, Amerika, China, Europe, pero sa atin, maulan at posibleng March, April pa sa atin, ma'am, yung talagang mainit na panahon dahil sa El Nino.
2: Yes, tama ka, Sir Ariel. Although may mga makamaramdaman na rin tayo ng mga maiinit, pero yun nga, dahil maulap pa rin at maulan pa rin, so hindi rin ganun ka palaki, kataas na init. Pero historically din kasi, during the months of July, napapansin natin kapag merong El Nino, medyo mataas din yung mga temperature natin. Pero hindi naman inihahaling tulad dun sa mga dry and summer months natin. Pero medyo mataas din yung above normal dun. Usually, ang mga temperature na naiitala natin.
0: Opo. Ma'am, isa pa pong tanong siguro, ma'am, no? Kasi halimbawa, noong 1997, 1998, pero konti yung bagyo noong dahil sa El Nino, at noong 2023, 11 lang din yung bagyo. So sa inyo pang forecast, ma'am, for this year, nakaka-lima na tayong bagyo, nag-Esther na po tayo, no? Ilan po yung nakita nating bagyo hanggang matapos po yung taon?
2: Well, dahil naka-Esther na tayo, naka-lima, possible pa mga around 14 na mga bagyo or around 10 to 14 na bagyo pa rin. Kasi itong Esther ay parang dumaan lang sa atin, Sir Ariel, na mga at least naka 24 hours naman siguro sa atin si Esther. Pero usually kasi mga less number ang ating mga bilang ng bagyo, but then mostly ay typhoon at super typhoon category. And also, yung first quarter kasi natin, meron pa tayong La Nina during the time. Kaya yung early part ng ating 2026 ay meron pa rin tayong mga bagyo dahil meron tayong La Nina pa rin noong first quarter ng 2026.
0: Apo. At syempre,
2: so,
0: ma'am,
2: ang tinitingnan natin dito yung mas bababa yung bilang ng bagyo dito sa latter part ng taon natin.
0: So, parang last quarter saka bababa. Konti. Ma'am, syempre, hindi maiiwasan itanong, no, yung super El Nino yung sinasabi. Sabi nyo nga po sa pag-asa, yung super, parang ano siya, no, colloquial o ginagamit ng media, pero ang ginagamit yung term ay very strong El Nino. Ano naman po ito, ma'am, at ano ang pwedeng epekto kapag umabot ng, let's say, very strong yung kategory ng El Nino? Paano yung magiging epekto sa Pilipinas?
2: Well, Sir Ariel, hopefully hindi naman na maging very strong din or napakadami or napakalakas ng mga impact sa atin, ano? Pero mas mataas ang tsansa kasi. So yung tsansa ang nagpapataas kapag mayroong very strong El Nino na kung saan, kumbaga, convulsion yung nararamdaman ng ating karagatan. So medyo sobrang init niya. So ibig sabihin ay posible po yung mga potential for tropical cyclone formation. So posible yung mga typhoon at super typhoon ang posible maka-apekto sa atin ang impact. And then kung magpo-prolong yan dahil syempre ang dagat, kung matagal siyang, kung mataas ang kanyang pag-init, So matagal siyang uminit, matagal din siyang lalamig. So ibig sabihin, potential na magpo-prolong itong ating El Nino, ang posibleng impact niya ay posibleng maramdaman at magkaroon tayo ng mga tinatawag na prolonged dry spell and drought condition. So yun yung kailangan natin na paghandaan kasi kapag panahon ng El Nino, we could experience both extremes kasi. So malakas na hangin dahil typhoon at super typhoon category, maraming ulan, enhanced southwest monsoon, and then nandiyan yung mga dry spell and drought condition, and then napakainit pa ng temperatura. So very multiple yung hazard na posibleng maka-apekto sa atin. So yun yung posibleng maging dulot ng isang super strong El Nino.
0: Opo. Ma'am, naghahanap po kayo ng mga tanong sa ano po no dito po sa online, kasi wala po ako nakikitang tanong ata para sa inyo. Pero siguro ma'am ang ating tatanungin ay ganito. Since ang PAGASA kayo po ay parte ng Task Force El Nino na binubuo ng pamahalaan, baka pwede kayong mag-share ma'am ng mga paghahanda na ginagawa as early as now bago pa man dumating yung El Nino, at siguro po ano yung pwede niyong i-share na dapat gawin ng ating mga kababayan para lahat tayo ay may ambag para malabanan po yung posibleng mga epekto ng El Nino.
2: Well, as early as March, nagkaroon na po tayo ng mga pagpupulong sa iba't ibang national government and concerned agency, at patuloy po yung tinatawag nating coordination meeting among the task force El Nino. And sa katunayan po ay nagkaroon na po tayo ng mga pagpupulong with President BBM 2 weeks ago, and then yan din po sa Congress, nagkaroon na rin po tayo ng hearing sa Committee on Agriculture and Food Security na kung saan inihatag po ng Task Force El Nino sa pangunguna ng NDRRMC to OCD po yung lahat ng mga tinatawag na Strategic Action Plan on El Nino. So nagkaroon na po tayo ng National Action Plan on El Nino since 2023-2024 El Nino. So ngayon po, yun ay ating ina-update, nire-revisit, at ginagawa po ng lahat ng ating government concerned agency, kasi 5 pillars po siya, 5 thematic area po siya sa agriculture and food security headed by Department of Agriculture, sa water management, water security headed by DENR, sa health sa by Department of Health, public safety by DILG, and energy by the Department of Energy. So nakahatag na po yung mga action plan po even at the local level kung ano yung mga dapat pong preparedness and action plan na naaangkong sa mga posibleng impact ng El Nino. And actually, Sir Ariel, hindi lang po yung national government and concerned agency, even yung mga ating private sector, yung ating mga humanitarian country teams ay nakikipag-ugnayan po direkta sa PAGASA para po magkaroon ng mga angkop ng mga preparedness plan. So dun naman sa ating mga kababayan, so yung habang marami pa po tayong tubig sa panahon ng habagat, so kung meron po tayong kakayanan na magkaroon ng rainwater harvesting facility or magkaroon ng mga at least ma-imbak natin yung mga tubig natin sa panahon ng tag-ulan, gawin na po natin para sa susunod po na posible tayong magkaroon ng kakulangan sa tubig ay at least ay meron pa rin po tayong makukuha ng mga tubig ulan, at lagi po tayong mag-iingat dahil sabi nga natin panahon ng habagat, maulan, mabaha pa rin. So, andyan pa rin po yung mga prevalent na mga sakit, yung mga leptospirosis sa baha. And also, kapag mainit naman po at dry condition na, yung pong mga tinatawag nating mga water and vector-borne diseases, and also yung sa init, yung ating heat health-related illnesses. So, kailangan po ay pagtulungan po natin ito, at lagi pong meron tayong disaster kit na ready. At lalong-lalo na, Sir Ariel, ang mahalaga po is yung tingnan natin yung mga impormasyon na nakukuha natin, lalong-lalo na po sa social media, kung ito ay official at hindi po siya false information. So yun po yung kailangan na maging mapanuri din ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa panahon na meron tayong bagyo, habagat, at tagtugot.
0: Ayun po. With that, maraming salamat po sa inyong oras ngayon, Ma'am Annalisa Solis, ang hepe po ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. And happy weekend, ma'am!
2: Weekend. Thank you, Winky.
0: Ayan po, ang oras natin ngayon ay 12:43 ng tanghali. At pagbabalik po ang Ligtas Dapat.
3: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Iligtas naman sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat! Ligtas dapat!

0: Department of Trade and Industry, inspeksyon na din ang mga presyon ng school supply sa isang bookstore. Narito po ang balitang kompirmado, sigurado mula sa Pasay City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Ariel, pasok pa rin sa price range ng DTI ang mga presyuhan ng school supplies sa isang bookstore. Pagtapos sa baklaran, dumiretso si DTI Secretary Christine Roque at Ace Crino Maliari Jr. para tingnan kung sumusunod sa price range nila ang bookstore. Mas mataas na hanggang 10 pesos to 15 pesos ang presyuhan ng mga pangunahing school supplies sa nasabing bookstore kumpara sa presyuhan sa baklaran, pero pasok pa rin ito sa price range ng ahensya. Kung ang 4 na pirasong munggo pencil sa baklaran ay nasa 20 pesos, sa nasabing bookstore nasa 35 pesos ang 4. Sa price range ng DTI, dapat nasa 12 pesos to 18 pesos ang isa. Iba-iba naman ang presyuhan ng notebook sa National Bookstore na naglalaro sa nasa 17 pesos hanggang 30 pesos ang mga mura, na kung ikukumpara naman sa baklaran ay nasa 150 pesos ang 10 piraso o 15 pesos ang isa. Piniyak naman ng DTI na bagamat may kamahalan ng konti ang mga branded school supplies kumpara sa mga nabibili sa baklaran at divisoria, sumusunod pa rin ang bookstore sa kanilang price guide. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMF.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
0: Balik po tayo sa ating usapan ukol po sa pagpasok ng tag-ulan. Para naman bigyan tayo ng update sa mga ginagawang hakbang ng MMDA para tulungang maibsan po, no, yung potensyal na mga pagbaha ngayong tag-ulan. Nasa linya ng ating telepono si retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority. Magandang hapon po, General. Welcome back sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
3: Magandang hapon, sir. Magandang hapon sa inyo, mga tagapakinig.
0: Yes po. Thank you for joining us this afternoon. Sir, baka po rin yung kwento sa atin, sir, ang mga ginagawang hakbang ng MMDA para tulungan po yung paghahanda laban sa mga pwedeng pagbaha, sir, ngayong tag-ulan.
3: Yung paghahanda ng MMDA, nagsimula na yan few months back.
0: Mm-hmm.
3: Dahil ito naman ay regular cycle at pwede talagang paghandaan. Kaya ang estratehiya namin simple-simple lang. Linisin, palalimin, panuwagin at bantayan ang mga daluyan ng tubig.
0: Mm-hmm.
3: So, ginawa natin for the past few months ay regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at mga bara, flood pumping station operations. At pagkatapos, syempre, naghahanda rin tayo sa worst comes to worst.
0: Mm-hmm.
3: Talagang may mga nakadeploy na tayong mga flood response teams if ever na mangyari pa rin talaga ang baha despite sa ating preparation.
0: Opo. Sir, yung ganito mga activities, of course, sabi nyo nga kanina, cycle na siyang ginagawa ng MMDA. Tungkol naman, sir, sa I think yung elephant in the room, no? Kasi ang problema natin po talaga ay syempre yung basura. Kasi kung wala pong basura, wala naman na kailangang linisin or edeklog or hukayin dun sa mga estero natin. Yung ginagawa naman po, sir, ng MMDA to help po dun sa waste management or para i-remind yung ating mga kababayan na yun nga, yung mga basura kailangang i-manage ng maayos.
3: Opo, talagang yung basura talaga. Eh talagang yan ang pinaka-problema natin sa ating mga daluyan ng tubig.
0: Mm-hmm.
3: Ang ating nakukuha sa waterways ay combined na 12,000 tons a year.
0: Mm-hmm.
3: 7,000 tons galing sa ating mga waterways at 5,000 tons galing sa ating mga pumping stations na nakakaabala nga sa operation ng pumping stations.
0: Mm-hmm.
3: So ang lumalabas yan, 1,000 tonelada sa isang buwan ang ating nahahango sa waterways at sa pumping stations lang. Kaya ang ating mga ginagawa ngayon, yung yes to ayos natin, ang yes to ayos sa disiplina, ay talagang tinututukan natin ang education natin together with the barangay sa ating mga kababayan na huwag magtapon ng basura sa ating mga waterways. Iyon talaga ang pinakakailangan natin gawin.
0: Opo. Sir, alam ko naman po na hindi naman pantay yung mga LGUs, no? Pero meron pa kayo nakikita, sir, na mga improvements sa ilang LGUs or barangay na nababawasan po yung basura?
3: Well, ang isang maganda namang nakikita natin, ang ating mga LGUs ay talagang tumutulong sa atin. Nakapag-launch na tayo sa Malabon, nakapag-launch na tayo sa Pateros, dahil sila yung mga nangunguna talaga para sa advocacy, yung mga mayors natin dyan, talagang nangunguna sa ating mga advokasya para sa malinis na mga daluyan ng tubig. So, nai-launch natin yan, may kasunod pa dito sa mga susunod na mga araw. Pero ang ating mga bayanihan sa barangay naman, nagawa na natin sa iba-ibang barangay all over the metro. Ang last natin ay napunta tayo dyan sa barangay sa Maylibis para sa, ganun din, paglilinisin natin kapaligiran.
0: Apo. Sir, meron po ba kayong parang mga yung pag-focus sa mga bahaing lugar, let's say Tatalon, Apolonio Samson, or sa may daanan po ng Tulyahan River? May ganun bang focus or generic po or for entire Metro Manila yung ating mga ginagawang activities?
3: May, tayo po talaga kasi ay ginagamitan natin ito ng data analytics. Ano? Mm-hmm. Hindi naman natin ito kung saan-saan ng ating mga programa. Talagang fino-focus natin siya gamit ang mga data-driven approach. Mm-hmm. Tinitingnan natin kung nasa ang mga chronic flood-prone areas, saan mabagal ang runoff, saan may bottleneck sa drainage system. Mm-hmm. Tama po kayo, yung nasa paligid ng Tulyahan River, yung sa Barangay Tatalon, mga low-lying areas po yan. Kaya tinututukan po natin yan. Inaayos natin talaga ang mga drainage system at pagkatapos sinisiguro natin na yung mga barabara sa mga daluyan ng tubig ay naaalis natin.
0: Apo. Sir, para nakikita natin na magandang complementary actions ng LGU, for example, yung ginagawa ngayon ng Quezon City, yung kanilang master parang drainage plan, sir, no? Na nag-i-impound sila ng tubig sa ilalim ng mga basketball courts, ay mga tinatayo pong parang water impounding facilities para mabawasan yung mapupunta doon sa mga daluyan ng tubig. What can you say about this, General?
3: Apo, maganda po yan. Yan po ang mga engineering solutions na ginagamit natin dahil meron tayo dyan. Mm-hmm. Sa ating sa Project NOAA, nakikita natin kasi yung mga flood-prone areas at nasusimulate natin through sa computer simulations natin yung ano maging epekto kung meron tayong mga flood, water impounding areas sa iba-ibang mga lugar at depende rin sa kung ano available na lugar na pwedeng paglagyan ng impounding ng mm-hmm. water impounding at yung iba pang mga engineering solutions natin. Maganda po yan. Totoo po yan. Mm-hmm. Yan po ay isang pinitingnan natin na very, very optimistic tayo na makakatulong sa pagbabawas ng baha sa ating mga lugar.
0: Opo. Sir, paano naman sir yung mga kalsada sir na syempre bahain like halimbawa sa Maysilo, sa Mandaluyong, itong I. Rodriguez. I'm not sure sir if within the purview pa ng MMDA, of course, with collaboration siguro with the LGU. Pero meron po bang mga ginagawa ding hakbang ang MMDA ukol sa mga bahaing kalsada sir na yung daanan talaga ng mga sasakyan?
3: Opo. Kasi ang isang nakikita natin talaga diyan, ang ating mga drainage systems ay medyo luma na yan. Eh, no? So, sinisiguro namin, optimum muna ang kanyang operation. Talagang walang para dapat, hindi dapat, maliit na nga dati, maliit na nga yan, lalo pang liliit dahil sa clogging at sa mga siltation. So, inaayos natin, sinisiguro natin yan. At pagkatapos, tinitingnan natin ang availability at possibility ng mga flood pumping mga water pumping stations natin para siguraduhin na kung tumaas man ang tubig sa isang lugar ay maitapon ka agad natin sa kanyang dapat puntahan at diyan nga pag sinabi mo sa Maysilo dapat sa Pasig River yan pupunta. So meron tayong mga mobile pumping stations din, mga mobile pumps na nadideploy natin. Ito mga nasa truck lang ito pagkatapos inihigop ang tubig galing sa baha na lugar pagkatapos dire-diretso sa waterways na available.
0: Mm-hmm. Ayun po, para madaling bumaba yung tubig ba. And sir, sa Monday, syempre sir, back to school na yung ating mga chikiting. Kumusta naman sir ang preparation ng MMDA?
3: Ang MMDA ay nakikiisa sa ating DepEd para sa mga brigada eskwela. At kasama na rin po kasi ang mga eskwelahan natin sa mga tinutukan natin sa ating mga past months natin sa ating mga bayanhin sa barangay. So, nag-ayos na kami ng mga street signs, road signs, naglagay na ng in-renew na ang mga road markings gaya ng mga pedestrian lanes. Tapos inalis na rin natin ang mga bara at iba pang mga obstruction sa mga hazards sa kalsada na maaaring makapinsala sa ating mga estudyante, sa mga parents at sa mga teachers na gumagamit sa, na babalik sa ating mga eskwela. So, nagawa na namin prior months at ngayon ay nasa finishing touches na lang tayo.
0: Ayun, very good po sir. And siguro panghuli na lang General, syempre pag tag-ulan sir, no, mas sumisikip yung daloy ng trapiko kasi mas maraming sasakyan at medyo nahihirapan din sumakay yung ating mga commuters. Baka meron kayong paalala sir sa ating mga drivers at mga commuters ngayong tag-ulan sir.
3: Sa ating pong mga road users, yan man ay pedestrian, yan man ay mga active mobility users, mga nagbibisikleta, nagmumotor, mga drivers na mga sasakyan. Ang dapat lang nating sana wag nating kalimutan na isa tayong community dyan sa ating mga kalsada tayo ay pare-parehong may karapatan at sana konsiderasyon lamang at konting pangunawa sa bawat isa sa mga gumagamit ng kalsada. At sa mga public utility vehicles na mayroong mga prangkisa, kayo ay binigyan ng gobyerno ng certificate of public conveyance. Yan po ay isang serbisyo publiko at sana po ay tuparin natin ang ating mga obligasyon under sa certificate na yan, gaya halimbawa sa mga taxi na huwag mamili ng pasahero at yung mga bus, mga jeep naman na mayroong mga fixed na ruta ay huwag mag-trip cutting. Sana po ay gawin na lang po natin para sa kabutihan ng mas nakararami.
0: Ayan po. And with that, maraming salamat po sa inyo, General Nicolas Torre III. Sir, thank you for your time and happy weekend po.
3: Maraming salamat din po.
0: Ayan po muli, si Police General Nicolas Torre III, a General Manager po ng MMDA. Yung kanyang paalala, no, sa ating mga road users, ayan, ginawa niya ng generic ni General. Kasi nga, lahat tayo ay syempre gumagamit ng ating kalsada and talagang pag umuulan, no, kita natin yung impact ng ating mass transport or siguro yung broken mass transport na meron tayo na highlight yung bukod sa flood control, no, pati yung mass transport. So, sana nga in the near future, yung ating mga ginagawang train ay maging operational na para naman medyo mabalik yung dignidad ba ng ating commuters. Kasi pag tag-ulan talaga, no, hirap na hirap sumakay, agawan sa, di ba, yung sa pagsakay, tapos sobrang traffic din. So, hindi naman kailangan ganun pag panahon ng tag-ulan. So, yun, sana ay masolusyonan soon. At yung ginagawa din ng MMDA, sabi ni General Torre, yung mga pumping stations, declogging, pagpapalalim at pagpapaluwag ng mga daluyan ng tubig. Kung minsan naisipin natin, no, na parang ano siya, parang reactive, pero kailangan siyang gawin syempre kasi nga may siltation at dumadami yung basura. But talagang pinaka-importanteng i-address natin ay yung problema sa waste management or the lack thereof. Alam po natin yung mga LGUs naman natin ay may mga scheduled na pagkukuha ng basura, no? Pero importante rin yung disiplina sa atin mismo na hindi tayo nagkatapon ng mga basura lalo sa mga daluyan ng tubig, lalo yung mga plastic kasi sila yung nakakaharang sa daluyan ng tubig. So, paano ba natin i-address yung behavior na ganyan, no? Paano ba natin, tayo collectively, hindi to parang isang tao lang. Collectively, paano natin i-address yung ganong problema? Kasi nga dumadalas yung malalakas na ulan, mas dadami yung ulan na binabagsak. So talagang problema yung saan dadaan yung tubig kung may nakaharang na basura or may nakaharang mismo sa daanan ng tubig. Ayun, yun lamang po. Nag-news break muna tayo at mag-commercial break. Pagkatapos po ng 1 PM, magabalik pa po ang Ligtas Dapat.
2: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:10 ng hapon.
1: Kumain naman. DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng San Juan para sa break eskwela sa Lunes. Sinabi sa DZMM ni San Juan Mayor Francis Zamora na 13,000 tablet ang ipamamahagi sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Tinututukan din ng lungsod ang paghahanda sa suregularidad ng mga mag-aaral, daloy ng trapiko, gayon din ang pagsasagawa ng dredging para sa inasang pagbaha ngayong tag-ulan.
3: We are currently undertaking drainage improvement also sa iba't ibang mga barangays natin. All hands on deck, tulong-tulong po kami rito to ensure the safety of our students, our parents, safety, traffic flow, peace and order.
2: Tiwala naman si Zamora na gumawa na ng kani-kanyang paghahanda ang mga lungsod sa Metro Manila para sa balik eskwela. Sa ibang balita naman, ibinasura ng Sandigan Bayan ang titira pang claims sa forfeiture case na laing mabawi ang mga nakaw na yaman ni dating Pangulo Marcos Sr. at kanyang pamilya. Sa resolusyon may petsang Hunyo 2, 2026, sinabi ng Special Division ng Anti-Graft Court na dinismiss ang titira pang claims dahil hindi na nagpresenta ng mga bago ebidensya ang Presidential Commission on Good Government dahil karamihan sa mga ari-arian ay narecover na sa magkakaiwalay na kasong sibil. Ayon sa Anti-Graft Court, nitong mga nakalipas na taon, nakuha na ang gobyerno ng partial judgments tulad ng forfeiture sa $658 million na Swiss deposits, funds, properties, shares at interest na may kinilaman sa Arelma accounts, Malacanang jewelry collections at kita mula sa ibinentang paintings at artworks na umabot sa $17 million. Nitong Mayo 12, naghain ang manifestation ng pamahalaan na nagsabing hindi na magpipresenta ng mga ebidensya sa iba pang nakalistang ari-arian na hindi nasakop ng partial judgments. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: O, di ba? Nasuspense tayo. Nagbabalik po ang ligtas dapat with your chief meteorologist, Ariel Rojas. Ayan po, mula naman sa MMDA at sa PAGASA, ngayon naman, kumustahin natin ang sitwasyon na ating mga paaralan sa ilang LGUs. Una-una po sa bahagi ng Kalumpit, Bulacan. Kasi may bahagi ng Kalumpit po na binabaha. So, meron ba mga eskwelahan na hindi mapapasukan or ano kayang naging alternatibo? Makapanayin po natin ang Municipal Administrator, si Ms. Bernadette Cruz ng Kalumpit, Bulacan. Hello po. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas, Ma'am Bernadette.
1: Ay, hello po. Magandang hapon po, Sir Ariel Rojas at sa lahat po ng tagapakinig ng Ligtas Dapat ng DZMM.
0: Yes, thank you ma'am for joining us this afternoon. Ma'am, alam po natin no, may bahagi ng Kalumpit na talagang parang all year round, tag-ulan man or hindi, may tubig. Meron po bang mga eskwelahan ngayong pasukan po na baha or mapapasukan ba or hindi?
1: Sa ngayon po, dahil ongoing yung ating mga brigada eskwela, nagkaroon po ng pagbaba sa mga eskwelahan. Kasama po natin ang dalawang district supervisor ng North and South. Sa ngayon po, fortunately, lahat po ng ating mga eskwelahan ay handa naman po na i-accommodate ang ating mga mag-aaral sa susunod na pasukan.
0: Apo, that's good to hear. Pero ang tanong po siguro, ma'am, no, halimbawa, lumakas yung habagat kasi sabi po kanina ng PAGASA dahil magkakaroon ng El Nino, lalakas po yung habagat at yung mga pag-ulan. Milat po, itong mga eskwelahan po bang ito ay hindi naman papasukin or papasukin po ng baha if ever?
1: Sa dami po na eskwelahan namin, meron po kaming mga areas na posibleng sa labas lang. Depende po kasi, sir, sa ngayon naman po, nitong nakaraang buwan, nagpatawag po si Mayor nung pre-disaster risk assessment na meeting para nga po sa paghahanda nitong padating na mga kalamidad gawa ng habagat. So naka-ready naman po yung aming evacuation centers. May mga school na rin po kami na temporary shelters. Just in case po na may mga eskwelahan na aabutin yung loob ng mga silid-aralan, meron po kaming na-come up na modality para po nasa bahay na lang yung mga estudyante pero patuloy pa rin po yung kanilang mga pag-aaral.
0: Opo. Ma'am, nabanggit nyo rin po ma'am yung ano no, yung parang ilang eskwelahan na pwedeng mag-serve as evacuation centers.
1: Meron po kami tatlo.
0: Tatlo po. Pero meron din po ba kayong parang centers na talagang solely will serve as evacuation center at hindi po eskwelahan para hindi naman ma-disrupt?
1: Po, sir.
0: Meron po.
1: Meron po kaming 10 evacuation centers.
0: Mas marami.
1: Para hindi lang po temporary shelter. Opo.
0: Mas marami.
1: Bukod po doon, meron din po kaming training center, yung aming Bulacan Manpower Training Center. Nag-cater din po yon. Meron po kaming second floor kung saan kinikater din po namin yung mga evacuees kapag wala na po talagang pwesto.
0: Ayun po. At least, malinaw po ma'am, no? Mas marami po yung hindi school na evacuation center at may extra space pa po. Apo. Ma'am, syempre, napapansin po natin, no? Dahil nga may part ng Kalumpit na talagang lumulubog dahil sa water extraction at tumataas din po yung tubig sa Manila Bay. Ano po ang nakikita kayang long-term plan po ng LGU? Kung paano po siya maa-address? May kailangan po ba ng tulong mula sa national government para matulungan yung munisipyo, ma'am?
1: Yes po. Sa ngayon po, bukod dun sa operation center namin ng aming MDRRMO, sa pangunguna po ng ating Mayor Lem, meron po kaming monitoring system weather, yung weather system monitoring pala, para po ma-check yung level, level system po o yung taas. Hindi lamang ng, yung kung ano po yung weather na papasok o may bagyo, kundi pati na po yung water level ng high tide sa iba't ibang mga low-lying areas. Ang atin pong mayor din ay lumalapit po sa nasyonal, lalo na po sa bagong mga nanunungkulan po sa DPWH at sa ating si Sec. Vince Tison, na gumawa po siya ng letter na sa kabila po ng mga ongoing investigation of flood control ay sana hindi po matenga yung mga project na para sa mga bayan na binabaha gaya ng Kalumpit at Hagonoy.
0: Opo, tama naman po ma'am. O, kasi syempre baka nakatutok masyado doon sa investigasyon yung ongoing projects makaligtaan. Opo.
1: Yes po.
0: Ma'am,
1: mayroon pong mayroon pong design actually na pin-repair po para po align siya dito sa Kalumpit bilang catch basin. Na ipasa na po namin yan sa nasyonal. At nakikipag-ugnayan din po si Mayor Lem sa mga kinauukulan para po maiprovide po nila yung long term. Dahil sa apat na taon na paninungkulan po ng ating mayor dito, siyempre po nararanasan niya rin yung bumababa sa mga barangay na hanggang dibdib po yung baha para po mamigay ng mga ayuda. Yun nga din po, sa nito pong nakaraang buwan, nakagawa na po ng plano para po, nag-ready na din po kami dun sa mga supplies namin. So may prepositioning na po ng mga food and commodities just in case po na dumating yung calamity.
0: Ayun po. Very, very good naman po, ma'am. Siguro pa kunin na lang po, Ma'am Bernadette, ano po ang inyong paalala sa inyong mga kababayan dyan sa Kalumpit, Bulacan? Hindi lang po siguro paalala, no? Assurance po bilang kayo ay nasa munisipyo.
1: Ayun po. Sa ating po mga kababayan at na mga taga-Kalumpit, hindi lamang po taga-Kalumpit at sa mga iba pang lugar na binabaha, lagi po tayong maging handa 24/7, lagi po tayong mag-monitor ng ating weather, lagi po tayong handa maging aware at yung safety po ng bawat isa ang lagi nating iingatan. Gayon din po, sana din po ay maging ready tayo, alam po natin yung mga numero ng mga agencies na dapat po nating tawagan just in case of emergencies po.
0: Ayun po. Thank you very much for your time this weekend, ma'am. Happy weekend po, Ma'am Bernadette Cruz ng Kalumpit,
1: Bulacan. Thank you so much po, Sir Ariel. Thank you po. Lagi pong pag-iisip sa aming bayan. Ano po, sana po soon matikman niyo yung aming pinagmamalaking longganisa at yung aming ulam.
0: Sige po, dadaan ako dyan. But thank you again, ma'am. Yan, maraming salamat po. Ayan po. So, yung Kalumpit actually, kasi nga, di ba, parang may mga bahagi ng Bulacan na talagang lumulubog na at napakadaling bahain. Pero just to clarify, no, hindi po naman buong Kalumpit, Bulacan ay binabaha or all year round naman binabaha. Meron lang mga low-lying barangays. Ayun po. At sana nga ay makatulong ang or masolusyonan, no, if ever, yung pagbaha. Kasi syempre, hindi naman deserve ng ating mga kababayan doon sa Kalumpit na malubog sa baha. And tama yung sinabi ni Ma'am Bernadette, no, na sana ay yung ongoing projects ay matutukan din, no, tuloy-tuloy lang, kahit tuloy-tuloy yung investigasyon sa mga flood control projects. Mamaya masyado nakatutok doon sa mga sa scandal at sa investigasyon, nakalimutan po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa Kalumpit, Bulacan. Ayun po, ngayon naman ay balik eskwela ulit ang ating tutok naman, mga kapanayam natin. Nandiyan na po ba ang ating next na mga kapanayam? Ayan, ang pangulo po ng National Parent Teacher Association ng Pilipinas, si Sir Willie Rodriguez. Ayan po, magandang hapon, Sir Willie. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
2: Good afternoon po, Sir Ariel Rojas. No, maraming salamat sa muling pag-imbita. It's always an honor to share information and advocacy for the welfare of our parents and teachers. No.
0: Ayun, thank you very much as well, sir, for joining us this afternoon. Sir, una po siguro, base sa assessment po ba ng DepEd, how many students are we expecting na back to school, high school, elementary, ngayong June 8, sir?
2: Actually, you know, we have a population of about 27 million. So, ang ano po natin dito is mga nasa 24 something, no? Mm-hmm. So, ating public and private ready students po.
0: Combined na po 'yan. Oo. Sir, ngayon pong 2026, ano po nakikita nyo at least basta sa inyong pag-uusap sa inyong mga kapwa members ng ano, no, ng NPTA, yung mga primary concerns, may concern din po ba sa panahon? Kasi syempre, ayan, tag-ulan na ulit ang ating pasukan. So, anong challenges ang haharapin po ng ating mga kabataan ngayon?
2: Actually, ang challenges natin, no, is all of it's para na siyang tradisyon, lagi na siyang ganun, same pa rin, pero sa ngayon po ay marami na pong pagbabago, no, especially tulad ngayon ang PTA po ngayon nagle-level up na rin po, nalalaman na po ang mga duties and responsibilities, at saka meron po tayong presidente na nakatutok po sa edukasyon at ang ating pong secretary na talaga pong during Senate days Committee on Education, same with his father, no? Talaga po ngayon ang Pilipinas po ay nakatutok sa ating edukasyon ngayon, no? Yun po yung kasama po ang ating mga magulang po.
0: But what I meant, sir, is those are good things, Sir Willie, no? Pero what we meant po is, meron ba kayong nahukuha na pumapasok or lumalabas ng mga bagong concerns? Or are they the same concerns na noon pang 1990s, 2000s na kinakaharap natin ngayon? Yung mga kakulangan sa eskwelahan, teachers, supplies?
2: Actually, sa ngayon, no, magandang balita ngayon, no, dahil nga po sa natututunan ngayon at ang PTA po ay nalagi na po sa social media,

0: yung mga pagbabago ng financial assistance, no, ng mga cities and mayors, no, yung tawag dito, yung sa Paranaque is 500 monthly, tapos sa Pasay is 1,500 monthly assistance, at ginagaya na po rin yan ng ating mga iba-ibang mga local government, especially sa ngayon, no, karamihan po sa buong Pilipinas, hindi na po sila bumibili ng ating mga tinatawag na mga school supplies. Binibigay na po ng mga karamihan po ng local government yan na malalaki po ang pondo. At ang especially po sa mga, maging din po sa ating mga iba-ibang ano, ibang malalayong eskwelahan, eh ginagawa na rin po ng ating mga po, ng mga local government po yan.
1: Apo.
0: At ang ano po dito, no, kasama na rin po ang ating mga PTA sa meetings ng ating tulad ng ating huling nakaraan na ginawa ng ULAP, nakasama rin po ang PTA, no, doon po sa ating paghanda sa DRRM bantay-banta, no, ito tungkol sa partisipasyon ng mga magulang sa ating mga evacuation center. At ang ano po dito, makita po naman natin ang paghahanda ng ating mga magulang sa pasukan, hindi lang po ngayon gamit sa eskwela, paglilinis, eh kasama na rin po yung paghahanda sa ating pagdating ng La Niña, La Niño, eh kasama na rin po.
1: Opo. At least parang mas tumataas po yung awareness tsaka yung participation po ng mga magulang, Sir Willie, no?
0: Yes po, yan po yung tinatawag namin na community is bringing the community closer to the school. At marami na po kami mga nakahandang mga seminar, no, tapos mga summit at saka mga caravan to fully educate our PTA sa buong Pilipinas to know their duties and responsibilities, no. Nakita po natin ang PTA ngayon ay talaga pong sinususog ang pagkakaroon ng sarang PTA law para po makatulong sa concrete tunay na dalagang duties and responsibilities, especially, no, yung tinatawag na no collection policy dito sa brigada, no, at para po maiwasan yung singilan at abono ng mga teacher. Sa akin po kasing experience, no, kahit po na no, merong no collection policy, ang mga ating mga teacher ay talaga mga hero po yan, advocacy, no, kasi nga po during sa aming mga labas since 2003, no, talaga po ang mga teacher po natin talaga naglalabas ng pera sa sariling bulsa kasi nga po they want their ano students to be very good at saka talaga pong inilalaban po kanila ang kanilang mga estudyante.
1: Sir Willie, ang tanong din po natin siguro, no, do we think that our schools, based sa inyong experience, sir, do we think our schools po ba are more equipped now in handling disasters?
0: Actually, no, sa ngayon naman, no, sa tulad ng ating MMDA, ng ating DRM, local government, and the past challenges, no, sa mga disaster na nakaraan, and then talaga po sa ngayon, kasama na po rin po ang mga PTA, and then, ang ano po dito is talaga pong handa na rin po yung ating mga magulang at ang ating DepEd po, eh handa na po yan sa ating ano. Sa aming assessment po, ito talaga pong handa.
1: Apo, that's very good to hear, sir, kung nakita natin yung improvement. Bilang panguli po siguro, Sir Willie, ano po ang ating reminder sa ating members ng na NPTA at yung mga PTA sa mga eskwelahan mismo, no, para talagang mas maging makabuluhan at mas ligtas, no, yung pasukan ngayong 2026, sir?
0: Sa National PTA, naniniwala kami na ang ligtas na paaralan ay nagsisimula sa handang pamilya. Sama-sama natin tiyakin ang bawat batang Pilipino ay nakapag-aral ng ligtas handa at makapagnat at kapanatagan sa anumang pahamon ng panahon, ano, especially this opening, no. So sa ngayon po, ang panawagan po namin ang ano, sa ating mga PTA, sa ating mga teachers, bigyan po ng halaga yung ating community school partnership at ang ating pong pagmamahal sa ating estudyante. At sa mga magulang po naman, ano, isipin po natin lagi ang ating eskwelahan ay ikalawang tahanan ng ating mga mag-aral at ang ano po natin ay sila po ikalawang magulang ng ating mga anak. Maraming salamat po at sa muli po.
1: Ayan po, maraming salamat po Sir Wilfredo Rodriguez, ang tagapangulo po ng National Parent Teacher Association. Ingat po kayo dyan sa NPTA at happy weekend. Ayan po, oras po natin ay 1:20 in the afternoon. Diyan lamang kayo magbabalik pa po ang ligtas daw.

0: tagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Liligtas na sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
2: the Senate is under attack.
3: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga,
8: Jesse Cruzat
0: sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ligtas dapat sa DZMM.
9: Nagbalik po ang Ligtas Dapat. Again, meteorologist Ariel Rojas. Ngayon naman po, meron pa kayang mga toxic material sa ating school supplies? Yan ang ating pag-uusapan with Sir Tony Dizon, ang Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxics. Magandang hapon. Welcome back sa Ligtas Dapat, Sir Tony. Hello, Sir Tony. Ayan, inayos na ating audio sa Zoom. Ayan, kasi nga syempre, parang ano lang, no? Parang taon-taon, parang meron pa rin tayong problema sa mga potentially toxic materials ng school supplies. Ayan po, Sir Tony. Hello, Sir Tony.
10: Yes.
9: Ayan po. Welcome back, finally. Welcome back sa Ligtas Dapat, Sir. Opo. Yeah. Sir, yung kanina nabanggit ko, no, Sir, you have been guesting you for, for several occasions na po. Pasko, back to school. Sir, ang tanong siguro ay, nahihirapan po ba ang ating gobyerno na i-ensure na mawala itong mga school supplies na may toxic materials?
10: Sa totoo lang, tingin natin may kakulangan, lalong-lalo na sa pagmo-monitor, pagpasok din mismo nitong mga produkto na to. Dahil na rin sa una, maaga tayo, Sir Ariel, na nag-monitor. As early as first, second week ng May ay may mga nagtitinda na kagad. Karamihan doon sa mga nakita natin ay halos hindi gawa dito, gawang ibang bansa. Based na rin ito doon sa label na meron doon sa etiketa nitong mga produktong ito. At tayo ay namili, bagamat ito ay dito lang mismo sa Metro Manila, pero tingin natin maging sa iba pang mga lugar dito sa ating bansa ay meron ding similar na ganitong klase mga produkto. Sinuri natin ito. At yun nga, nakakalungkot, nakikitaan pa rin natin ng mga chemical na ipinagbabawal dito sa ating bansa. So, kaya po, Sir Ariel, talagang panawagan natin. Siguro mga previous years ay nagsasagawa ng on-site inspection ang ating DTI at maging ang FDA. Hindi ko lang po alam bakit ngayon taon ay hindi sila nagsagawa ng ganitong klaseng effort. Bukas din naman din ang aming himpilan. Ang aming programa, ang aming opisina para makipagtulungan sa kanila na magsagawa ng inspection, verification, at as much as possible enforcement action dito sa mga hindi rehistrado, hindi notifikado ng mga school supplies.
9: At ano po nung tanong si Grocer, no? Paano sila nai-import? Ba't parang hindi nasusolusyonan sa ano ba yan, Bureau of Customs? At parang napakahina po nung pangil, no, ng DTI at ng FDA para totally mabawasan significantly or mawala na itong mga school supplies na may masasamang chemical, Sir Tony.
10: Tama yun, Sir Ariel. Ang point of entry lang talaga niyan ay through Bureau of Customs. Customs, maliban na lang kung talagang merong mga backdoor shipments na nangyayari dito sa atin. Hindi naman din kasi ito, kumbaga, isang container lamang. No? Posibleng ito ay kasama pa ng iba pang mga shipments. Kaya hindi, posibleng hindi nasusuri, nakikita na meron pala mga school supplies na galing sa labas, pumapasok dito sa atin, hindi dumaan doon sa proseso ng pagsusuri, yung mga protocol pagdating doon sa mga produktong ibinebenta dito sa ating bansa, ay may paglabag na kagad doon. Kaya nga po, nananawagan tayo sa ating Department of Trade and Industry. Previous years, naglalabas po sila ng tinatawag, Sir Ariel, na gabay sa pamimili ng school supplies. Hindi lang po natin alam kung meron na po silang naipaskil ngayon. Nananawagan din tayo doon sa ating Food and Drug Administration na magsagawa po ng on-site inspection, katuwang ang mga local government, lalong-lalo na doon sa mga lugar, no, mga malalaking pamilihan, na kung saan alam naman natin, Sir Ariel, pag ganitong medyo napakalapit na ng pagbubukas ng eskwela, ay dito mas dadagsa yung mga tao para mamili.
9: Opo. I think ano po, baka kailangan na talagang tigilan yung mga inspection kasi ang kailangan po ay prohibition. 'Di ba, Sir Tony? Kasi parang performative may camera kukunan ng inspection. Well, in fact, tuloy-tuloy naman every year yung pagpasok ng mga toxic material, mga school supplies na may toxic materials. So parang wala siyang sinosolve at all.
10: Tama yun, Sir Ariel. Enforcement na talaga, no? Pagpapatupad ng mga regulasyon na meron tayo. Halimbawa na lamang, sa ilalim ng Chemical Control Order for Lead and Lead Compounds ng Department of Environment and Natural Resources, prohibited po ang paggamit ng ganyang chemical dito sa mga school supplies. Ang huling pagsusuri na ginawa natin ay halos lagpas-lagpas doon sa limit na meron dito sa, o standards na meron dito sa atin bansa. Kaya po talagang ipinagbabawal ito, eh. Isipin mo na lang, Sir Ariel, ano, itong mga school supplies ay tulong, mga tools kagamitan ng mga bata para ma-boost yung kanilang literacy or learning development. Subalit kung ito pa yung magdudulot ng pinsala sa kanila, lalong-lalo na't ang ganitong klaseng chemical ay utak po ang inaatake nito. Pinapahina mismo yung IQ development ng mga bata. Ibig sabihin, hindi po nakakatulong itong mga school supplies na ito.
9: Nakakalungkot po. But with our limited time, sir, thank you so much, Sir Tony, for your time again with us. At salamat sa patuloy pong paglaban para talagang mawala na itong mga toxic materials sa ating mga laruan, sa ating mga school supplies. At mabuhay po kayo sa Ban Toxics, sir.
10: Maraming salamat, Sir Ariel, at mabuhay po ang inyong programa.
9: Ayan po, thank you so much, Sir Tony. Again, ayun nga po, sana tigilan na yung inspection. Ano na po, talagang execution, enforcement ang kailangan para wala nang kailangang labanan ang Ban Toxics. At yung ating mga kabataan ay ligtas sa mga kemikal na pwedeng makasira sa kanilang kalusugan. Ayan, susunod na po ang Maritres kasama si na Coach Vanessa Antonio, si Dr. Lulu at Marquez at si DJ Monica. At very, very short lang, happy, happy birthday. Wala akong happy birthday, pero happy birthday today kina Andrea Taguines, Girlie Villanueva ng TV Patrol, Jeff Caparas, kay TOYM awardee Dr. Renzo Ginto, at kay Jonah Tribiana Tugano. And advance happy birthday sa Lunes kay Louis Basco, kay Chris Chamarte ng Jensan, kay Melvin Petalvero ng ABS-CBN News, kay Carla Minorca Alden Aldea ng OCD-NCR, kay Sir Jovi Francisco, kay Sweet Marhen, ang ating researcher dito sa Ligtas Dapat, at sa kabayaw kong si Mark Anthony Talan sa Canada. Advance happy, happy birthday. Ayan po, happy weekend at see you next week, mga kapamilya. Ito po ang Ligtas Dapat. Bye!
4: Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 1:31 p.m.

0: Pamilya, happy, happy, happy Saturday! Magandang hapon sa inyong lahat! Welcome sa ating programang Laging May Kuwento. Kuwento ng buhay, ng lungkot, ng saya at tagumpay na sa ating lahat ay magsisilbing gabay. Ako po si Coach B, Vanessa Antonio.
1: Hello, Coach Ganda! Dito, ikaw ang bida. Kwento mo ang una. Kami po ay makikinig kahit kwento pa ito ng pag-ibig. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Kita Doc Lulu.
2: Yeah. Of course, no? Alam niyo po, kapamilya, tatlong tinig kami, no? This is DJ Monica and of course, yes, the beautiful, the Miss Universe, Coach V. Tatlong tinig po kami, tatlong tinig po yan, pero sari-saring kwento para sa mga Pilipino, para sa inyo pong lahat. Dito po, in ang public service, out po ang stress. Dahil dito sa programa ito, public service is the best.
1: Yes.
2: Ako po si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez, kami po ang Maritres.
0: It's been a week, mga kamaritres.
2: Wala
0: ba kayong mga ano dyan, mga chismis na bago? Kami mga nangyari sa buhay nyo. Update,
2: ano bang
0: update muna tayo.
2: Natin, partner?
1: Ano ang imamaritres natin? Parang feeling ko. First of all, everyone is looking, parang kayo naman ngayon ang nag-usap sa kulay.
0: Diba? Color coordinate kami
1: Earth
0: today.
1: Earth tones kayo ngayon.
2: Last Sunday tayo, di ba? Parang
1: masaya yung kulay. Oo. So, ngayon kayong dalawa. Oo. At si Coach Ganda, mukhang meron na namang lakad eh.
2: Aguy!
1: After ng program eh.
2: Lakad ulit?
0: Kayo naman, mga kamaritres.
2: Saan ang lakad?
0: Nireveal nyo naman ang mga lakad ni ano? Ni
2: walang
0: Coach
2: takbo?
0: Ni. Walang
2: lakad
0: takbo.
2: Lang?
0: Tsaka na yung takbuhan. Maglalakad muna kami.
1: Kapag extra sexy siya,
2: oo.
1: Alam mo na eh, na may gimmick may, eh.
2: Oh,
0: ayaw talaga. Sus ko, minamarites tayo nitong mga maritres, mga kaservisyo. By the way, mga kapamilya, kung gusto nyong makimaritres sa aming tatlo, abaya, tayo po ay napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre, international ang marites dahil tayo po ay live sa buong mundo, ay napapanood sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne.
1: Tama! At kung gusto nyong sumali sa aming talakayan, pwedeng-pwede po yan, ano? Ang ating Viber line, wide open, 0919-278-3000. O di kaya naman, kung type nyo ang landline, sabi ko, no, kailan mo yun a few weeks ago, di ba? Boink! Atomic rotary talaga. Gen X talaga eh. Oo. Landline natin, 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673.
2: Yes! Dun sa mga may Facebook. Meron pa ba taong walang Facebook?
1: Ako.
2: Ha? Ikaw?
0: Talaga? Baka naman may Facebook ka, pero iba lang yung pangalan.
1: Dinactivate ko.
0: May malaki, mabigat-bigat na dahilan yan. Yung
2: Agoy!
0: Mga nag-activate.
2: Mamaya tatanungin ko. Anyway, yung mga may Facebook, eh syempre, ang DZMM Teleradio may Facebook page, so pwede po kayo mag-like doon at mag-subscribe. At yung mga may YouTube naman, syempre, halos lahat naman may YouTube. Ang DZMM Teleradio ay may YouTube channel din. So, like nyo yan at mag-subscribe.
0: Mga kapamilya, eto na nga, kapamilya. Bago natin na tawagin ang ating guest for this week. Abay, alam nyo bang nag-trending yung mga interview natin last week, ha?
2: Yes.
0: Ano, very controversial. Nakakaloka. Ang saya-saya. Kaya last week, kaya kung hindi nyo pa po napapanood ang episode ng Maritres last week, abay, punta lang po kayo sa DZMM YouTube at Facebook. Makikita niyo po lalo na sa YouTube yung ano playlist ng Maritres.
1: Yes, oo, nandun yung may mga snippets ng ating mga past programs. O di kaya naman kung type niyo panoorin yung buong programa. At saka, nandun din po yun.
2: Right. Alam mo partner, tumantuwa sila dun sa segments natin. Yung of course the yung anong laman ng packet or bag mo?
0: Yung
2: tinatanong mo yun. Tumantuwa sila dun. At syempre ano pa, yung red flag and
0: red flag, nalalaman yung mga opinion nila sa dating,
2: tama,
0: sa mga personal na buhay, di ba?
2: And of course, yung quickly, sagot ka agad.
0: Favorite mo yan do?
1: Oo, kasi, di ba? Quickly.
2: Mabilisan
1: talaga.
0: Ito na dahil, before tayo mag-quickly na daw tayo ngayon sa KKK, mga kapamilya kaservisyo. Nandito na po ang ating unang segment, ang kakwentuhan, kahuntahan, kamaritres.
3: Kakwentuhan, kahuntahan, puntahan ka Maritres ng bayan.
0: Mga kapamilya, para ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon. Kilala siya sa mas pinaigting na pagpapatupad ng mga batas trapiko at road clearing operations sa Metro Manila. Mula sa mga illegal na nakaparada na sasakyan hanggang sa mga sagabal sa bangketa. Dahil sa kanyang aktibong presensya sa field at mga viral na operasyon sa social media, naging isa siya sa mga pinakakilalang personalidad ng MMDA na patuloy na sinusubaybayan ng publiko para sa kanyang mahigpit na pamamahala at pagtutupad or pagpapatupad ng disiplina sa kalsada. Mga kamaritres, let's all welcome ang head ng Special Operations Group, Strike Force ng Metro Manila Development Authority, Mr. Gabriel Go.
2: Woohoo! Yes! Oo naman.
4: Magandang tanghali po, no? Of course, sa ating tatlong maritres na nagagandahang post, and of course, sa lahat na nakasubaybay po sa atin ngayong maulan na tanghaling ito po.
0: Hey, exciting! Mga kamaritres, first time natin to na mayroon tayong interview. And it's also a challenge. Kaya ba natin?
2: Oo nga.
0: Makiliti si ano si Sir Gabriel.
2: Kaya natin yan, partner.
1: Parang,
2: yan eh.
1: Parang first time na we are not going to see our male guests squirming in a seat.
2: Yes. Squirming!
0: We love seeing that. Pero ano, no, Sir Gabriel, sana nakasama ka namin dito sa studio.
2: Oo nga po,
4: ma'am. Actually, I was really excited to be there today, no? Yun nga lang, unfortunately, medyo pareho ng panahon natin ngayon, medyo down because of the probably yung pag-ulan at kahapon ay tuloy-tuloy pa rin ang ating mga operasyon kahit na tuloy-tuloy din ang ulan. So medyo hindi lang po nakapunta, but hopefully in the next interview baka sakali po masamahan ko po kayo diyan.
0: Nako, nalulungkot si ano, ayaw pa naman namin ang nalulungkot si Doc Lulu.
2: Talaga ko lang, partner. Sir Gab, ano ba yan? Virus ba yan o bacteria?
4: Ano lang siguro, medyo naulanan lang po kahapon. Kasi usually when I do operation, lalo na pag umuulan, hindi po talaga ako sanay na nagpapayong or naka-raincoat eh. So, kasi sa gabal po yan sa movement, no? So probably because for the past weeks, medyo mainit, then biglang umulan, all of a sudden, siguro medyo natamaan lang po ng konti para konting pahinga lang. And definitely by Monday, we'll be up and running again.
1: Pero di ba, Tita Doc, it's really flu season naman na now eh, in our country. I mean, yes. Ako nagkasakit, si Coach Ganda nagkasakit.
2: Yes.
1: Ang ating ano, ang ating
2: nagkasakit.
1: Si Mars Padiernos nagkasakit.
2: Oh yeah, Marlene.
0: Pero si Doc Lulu, ano kayang sikreto nito ni Doc Lulu? Siya lang nagkakasakit.
1: Siya lang ang matibay eh. Hindi nagkasakit eh. Oh, pati makeup artist natin, 'di ba? Nagkasakit si Miss Jo.
0: Kaya sige, balikan natin si ano si Sir Go. Pero bago tayo magtanong kay Sir Go, Doc Lulu, kahapon mo pa nababasa ko sa group chat. Sabi mo, idol fan na fan ka talaga ni Sir Gabriel. Ano bang alam mo kay Sir Gabriel?
2: Paano, ayun na,
0: paano ka naging fan?
2: Eh kasi, vlogger yan eh. No? Kaya I follow him sa YouTube.
0: Talaga?
2: Oo, ano paano niya pagalitan yung mga pasaway? Kanyari partner, nagmamotor ka, basta kachinelas ka lang. No? Huhulihin ka ni Sir
0: Gab. Kahit magandang babae?
2: Oo, for sure.
1: May hinuli siya recently. Nakita ko sa TikTok, walang helmet yung babaeng pasahero.
2: Yun.
0: Maganda yung babae.
1: Diba, Sir Gab?
4: Actually, Doc, ano, antabayanan nyo, meron po ako nahuli kahapon. Actually, Tinow ang sasakyan niya, hindi ko po pinagbigyan. At medyo kilalang personalidad po ito.
2: Oy!
4: Isang model.
0: Uy! Controversial!
1: So,
0: walang takot to sa paninita, implementing MMDA's policy.
2: Kunyari, nandun yung may bahay ka, partner, ha? Tapos yun, sakali ninyo, may tindahan ka din dun sa bahay mo.
0: Okay.
2: At yung pedestrian area, hinarang mo, tatanggalin niya yan, kahit ano pa yan.
0: Talaga?
2: Kahit nakasemento. Di ba? Tama po ba, Sir Gab?
4: Tama po yan, no? Alam nyo, when it comes to, ano kasi po yan eh, for the past years, or I would say decades already, no? Medyo nasanay po kasi tayo sa mga tinatawag nating mindset na pwede na yan, pwedeng pakiusapan, but then again, no? Kaya medyo stricto po talaga kami this time around. It's because yung environment sa kasitwasyon 20 years ago or 30 years ago does not apply anymore to the current situation. So kailangan po natin baguhin, and syempre, as always, no, there should always be rooms for improvement. Kaya talagang this time around, kung hindi po kayo mapagbigyan, eh pasensya na po, wag po sasama ang loob nyo dahil kailangan natin ayusin para mas maging maayos at may disiplina po ang ating mga kalsada.
0: Aba.
1: Pero teka, before we go to the ano, before we go to the nitty-gritty of his being known, no, as the Iron Fist of the streets. Oo, let's go back, kind of backtrack to the beginning, ano, Sir Gabriel. Kasi tama ba na dati kayong corporate communications officer ng foundation ng isang bangko?
4: Kasi tama po.
1: Oo, kasi ang mga proyekto ng bangkong yon, no, dun sa foundation na yon, ay nakatutok sa edukasyon, nakatutok sa sining, pangkalusugan at iba pa, no? Parang ibang-iba dun sa ginagawa niya ngayon, pero may roots pa rin sa public service. So dito niyo ba po nakuha, dyan ba po nagsimula ang hilig ninyo sa public service?
4: Well, actually, ano po yan, no? Siguro, very brief nila lang din po. Ako po ay graduate ng Consular and Diplomatic Affairs. So, medyo malayo po talaga sa what currently what I'm doing, no, which is syempre disiplina sa kalsada. So tama po kayo, ang early career ko po talaga, nag-umpisa po ako sa NGO as corporate communications, which is yun nga po yung mga projects namin, nakatutok po tayo tulad po niyan, yung mga pagtulong po sa mga kabataan, educational projects, mga tree plantings, environmental, or meron po tayo tinatawag, no, every mga Christmas seasons may mga pinamimigay po tayo kasama po ng ating itong NGO. And madagdag ko na rin po, actually dalawang NGO po ang pinagkumpisahan ko. Yung pangalawa po, it has something to do about sharing the percentage of your salary. Pero maliit na porsyento lang naman po. Ito po ay napupunta naman po sa mga bata na medyo may kakulangan po. Tulad niyan, yung mga nawalan ng pamilya, walang tirahan. So yung mga naulila po, ang projects naman po namin dyan is a certain percentage of your salary will go to this certain NGO fund, which will in return, tutulungan naman po natin sila para mabigyan ng tamang edukasyon, mga nutrition na aspect, yung mga tulong po, basically tulong. And if you're going to ask me, no, yung pagdating sa public service, even before po, no, na pumasok ako sa NGO or pumasok ako sa gobyerno, in my own little ways, talagang unti-unti po tumutulong po ako sa ating mga kababayan. Pag may nabahaan, may nasunugan, medyo malapit po talaga ang puso ko when it comes to helping out each other. So probably doon po nag-umpisa talaga yan. But then again, pag titingnan po natin, no, yung current career ko, which is sa enforcement, medyo malayo pa rin eh. That's why kung makikita nyo, medyo hindi po, kumbaga normal yung approach ng ating enforcement. Because I want to share it na in such a way na meron pa rin pagtulong sa ating mga kababayan.
0: Ayan. Do ano, Sir Go, 108 ka ba?
4: ID 107 po. Ah, 107.
0: Okay. Pareho tayo ng kurso, Consular and Diplomatic Affairs, 108 naman ako.
4: Eh, ba? So, nagkaabutan po tayo. Nagkaabutan
0: tayo, Sir, pero iba talaga. Iba ang layo-layo na napunta mo, Sir, dahil kilala ka na ngayon lalo na sa social media. Ha? Buti at least nakikita ng mga tao na talagang gumagalaw ang mga ano natin, ang mga tao natin ngayon sa ano.
4: Alam niyo po ma'am, no, I think just a very short description, no, it's about time talaga na mapakita natin sa taong bayan na ang gobyerno nagtatrabaho po. And we hate to admit it, we have to bring back the trust of the people to the government. And it's not just about certain projects to bring back the trust, it's also about sa pang-araw-araw dapat maipakita natin na meron na mabigyan po ng tsansa ang taong bayan na magtiwala po muli sa gobyerno. And I think the streets has a very big role. Andiyan ang economic advancement, andiyan ang personal advancement ng bawat mamamayan, and even the ano, no, the development when it comes to social progressiveness, andiyan po yan sa kalsada. So napaka-vast at napakalaki ng kontribusyon kung maayos ang ating transportasyon, ang ating kalsada, and of course having order and discipline is one of the fundamental process when it comes to achieving progress.
1: Okay. Yeah. Sir Gab, no? Kasi follower
2: kami, no? Specifically, ako talaga.
0: Siya talaga, fan na fan talaga to.
2: Yeah, yung YouTube channel niya, mga partners, it's called Gab on the Go.
0: Wow!
2: Ganda yung Gab on the Go. Galing, no? So, napansin ko lahat dun yung initiatives mo, tsaka yung achievements mo, Sir Gab, no? And I'm thinking yung, meron kayong road cleaning operations, meron ka ding community engagement, at yung mga strategies mo ay data-driven. Tama po ba?
4: Yes, that is correct. Ano po kasi yan eh, we cannot function or hindi po tayo pwedeng gumalaw, especially on the ground level, without any actual data or syempre statistics. So we really have to dwell on the actual data before po tayo gumalaw. So case in point, tulad po ng mga statistics when it comes to road clearing efforts, andyan po ang mga ordinances, policies, local procedures. So lahat po yan, lagi nga sinasabi ng mga taong bayan, no? Baka naman nakiklearing kayo just because gusto nyo lang. Hindi po. It's data-driven, there's statistics. So lahat po yan, accurate po yan. At hindi po totoo yung sinasabi ng iba na basta na lang kayo pumapasok. Hindi po. Kung makikita nyo po sa aming mga daily efforts, I really push for collaboration. Not just on a national level, but also down to the grassroots, which is of course ang ating mga barangay. And syempre, hindi lang po barangay. Us being mga citizens of this country, we also have to do our role.
0: Okay.
1: Wait, Sir Gab, a while ago you mentioned something about you know, wanting to win back the trust, no, ng mamamayan sa gobyerno.
4: Yes po.
1: Pagkatapos yung na-mention ka, may napanood din akong interview sa'yo, where you talked about how importante na maintindihan ng mga government officials kung saan nanggagaling yung mga violators. Kasi hindi lang sila nagva-violate for no reason at all. There has to be a reason behind it. Ano? Like you talked about, bakit nangungotong? O dahil walang pang merienda. So, kailangan intindihin yon. Okay, ang question ko kasi is, ako kasi I live under the mantra of personally, lahat tayo may pinagdadaanan. But trauma or bad experiences is not an excuse for bad behavior. So, ang tanong ko is, hanggang saan ang pag-iintindi na i-extend mo sa mga violators?
4: Tama po kayo dyan, no? Your past experiences or trauma should not become the basis of what you are currently doing or should be the basis of your current action. Yung pag-iintindi po natin sa mga violators, first and foremost, it's not just about on a concrete scale na very shallow po. Ibig sabihin po natin dyan, we need to understand why certain violators ay ginagawa nila to. Like case in point po, isang lugar, isang kalsada na kung saan wala naman po talagang parking. Since 30 years ago, ang mga bahay po doon tinayo na talagang walang parkingan. So how do we expect na ang mga kababayan o yung mga residente doon ay magkakaroon po ng legalized parking kung wala naman po talaga silang garahe? So dyan po pumapasok ang tinatawag ko lagi na options. Government should also provide options to know the needs of their people. So ano po ang need ng mga taong ito? Kailangan nila ng tamang parkingan. However, it does not mean na basta na lang paparkingan natin ang kalsada kasi it correlates to the safety hazard and safety measures din when it comes to, let's say, nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng sunog. So dyan po pumapasok yung the government itself, the barangay down in the most fundamental and lowest level of the government has to know kung ano po ba ang mga options na pwedeng provide. So ano po yung mga options na yan? May tinatawag tayo mga common parking spaces, may tinatawag po tayo mga regulated parking areas which has approved City Council ordinances. So yan po yung mga maliliit na bagay na kung saan we have, as the government, we have to provide options. Yeah, now, papasok naman po tayo. Yung pangiintindi sa mga nag-violate. Like for example, case in point, yung mga nag-violate ng disregarding traffic sign, yung mga hindi nagsusuot ng helmet or maling helmet ang sinusuot nila. That's why kung mapapansin nyo po, no, I always ask these violators, may helmet ka ba? Pag sinabi sa akin, wala. Bakit wala kang helmet? Sir, pasensya na po kasi nag-iipon pa po ako dahil meron po akong anak na tinutustusan ng pag-aaral, or let's say, yung asawa ko po may sakit, inuna ko po muna ang gamot. So these are some instances that we have to understand the situation of our citizens. So kung makikita nyo po, may mga instances, no, na pinagbibigyan natin, although pinagbibigyan natin, we also provide them options. So ano yung options na ito? Pinakalagi ko pong ginagawa. May problema sa pamilya, hindi kaya bumili ng helmet, binibigyan natin.
1: Okay.
4: So now, hindi na mauulit to kasi you do not have any reasons to tell us na wala, hindi pa rin ako nakabili. So, nabigyan na kita ng helmet. So, it's about time na bigyan mo rin ng chance na baguhin yung pagkakamali mo.
2: All right.
0: Okay, okay.
2: So, working together, of course, with Sir Tore, di ba?
4: Yes.
2: Yung pong yung branch po ninyo, ang tawag po doon ay Special Operations Groups Strike Force.
4: The word
2: strike mismo, mga partners, yun ako natutuwa.
0: Medyo ano yung sabi ng strike force? Parang yan ba yung elite na grupo sa MMDA?
2: Right. Ano ibig sabihin po ng strike?
4: Well, basically, no, yung Special Operations Group Strike Force, or ngayon, meron din po kami tinatawag na Task Force for Road Clearing. Basically, it's an ad hoc unit na kung saan it was created to strictly enforce road clearing efforts. Kasi when it comes to MMDA, sa traffic management, meron po tayo mga tinatawag na district unit. So, andyan po ang Eastern, Western, Northern, Southern. So, basically, jurisdiction nila is limited. For example, Southern District namin, limited to Parañaque, Pasay, Muntinlupa, Las Piñas, Makati. So hanggang doon lang po pwede mga enforcers natin. Unlike us in the special operations, we transcend the jurisdiction of the district units. So kami po, pwede kami pumasok. Let's say, pwede kami mag-Makati. Then mamaya, after namin sa Makati, pwede kami mag-Manila. From Manila, I can go all the way to Quezon City. So yun po yung tinatawag nating specialized unit po namin. And aside from that, hindi lang po road clearing ang ginagampanan po namin. Andyan din po lahat ng mga traffic violations. Like for example, not wearing the seatbelt, disregarding traffic sign, no helmet, improper footwear, or any violation sa makikita natin sa kalsada. And madagdag ko na rin po, kung napapansin nyo po, meron din po tayo mga sidewalk clearing efforts, which is, it is also integrated to the special operations na yung mga nag-encrouch sa ating mga sidewalk, tinatanggal po namin yan. So basically, the SOG or the special operations, mas malaki po ang jurisdiction and the responsibility itself, mas malaki rin po dahil unang-una, aside from our normal operating days, pag meron po mga special events, may mga kailangan i-clear, special requests coming from different agencies, kami po ang responsible for those actions.
0: Okay,
2: we get that.
1: Kilala siya talaga, no? Like with the way he's answering, this is why talagang it's very evident na kilala siya, as sinabi ko nga earlier, the iron fist, no? Quote-unquote.
0: Yes. Practitioner talaga siya.
1: He means business when it comes to the streets. Sir, sa matatag at no-nonsense approach mo, sir, sa law enforcement, ano, sa mga kalsada ng Metro Manila, nahahati kasi ang opinion ng ating mga kababayan, eh. Diba? Ng publiko dahil dito. Merong mga pro, may mga against, no? So ano po ang masasabi ninyo sa mga bumabatiko sa inyo dahil dito na masyado daw kayong, you know, matigas pagdating sa law enforcement in the streets?
4: Babalikan ko 'yung sinabi ko kanina, no. Nasanay tayo sa sitwasyon natin for the past decades of pwede na 'yan, okay na 'yan, konti lang naman ang lumagpas. So, I think it's about time that we really have to tackle the mindset of the people. And I totally understand na ang opinion ng publiko, that's why it's public opinion and that's why we are public servants. No? We are open to being judged by other people. We are open to be given opinion. So, it's their right. Right po ng mga kababayan natin yan. But then again, no, we have to understand, uulitin ko, ang sitwasyon natin noong 1980s hindi naman po applicable to the situation of 2026. Or worse, probably by 2030, baka mas malala po ang sitwasyon natin kung hindi natin aayusin. So I think it's more of, hindi kasi nasanay ang mga tao na medyo matigas eh. I mean, people have noticed na even barangay, even government officials, wala po talaga akong pinagbibigyan. Why? Uulitin ko unang-una, okay. Being a government official, you have to set the better example.
0: Right.
4: Ngayon naman sa ating mga kababayan, sana maintindihan nyo rin po. Case in point, kung kayo po ay may anak at may apo, will you appreciate na by 2 years or 3 years from now, yung mga apo nyo po, imbis na may malalakarang sidewalk, makikipagsapalaran sa kalsada and worse, maaaring maaksidente.
0: Ayan.
4: So, these are the instances na kailangan natin maintindihan.
2: Yes.
4: Tandaan po natin, hindi natin pinipigilan ang taong bayan na magnegosyo, maghanap buhay. No, we're not forcing you to stop. It's just that you have to understand kung saan ang tamang lugar.
2: Education talaga, Sir Gab.
4: And hindi lang po siya about education, to be honest. Andyan na po ang re-education. Andyan na rin po yung mindset, behavioral issues, and of course, no, kailangan din natin pag-aralan at talagang kailangan maging matigas tayo for the people to understand it.
0: All right, Sir Gab, we know that you have a lot to say about this matter, kaya babalikan natin ang opinion mo dyan, Sir Gab. At sa pagbabalik din ng Maritres, Sir Gab, sana handa ka din mag-share kung kumusta na ang love life mo.
1: Uy, pero naman.
0: Huwag mo muna sasagutin yan dahil mga kamaritres, sa ating pagbabalik, makakasama pa rin natin ang ating panauhin sa KKK. Kakwentuhan, kahuntahan, kamaritres. Oh, bawal ma-stress ha. Huwag ma-stress ngayong hapon dahil magbabalik pa ang
1: Maritres!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Gas Abelga,
4: Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
5: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto matapos ang 2:00 PM.

0: Kaserbisyo, welcome back dito po sa Marites. Ayan. Woohoo! DJ Monica po at your service. Kasama ko sina Coach V at Tita Doc Lulu with our guest for today, Special Operations Group Strike Force Head ng MMDA, Mr. Gabriel Go.
1: Yes, oo, at bago naman. Syempre, bago nating pabalikin si Sir Gab, magbigay muna tayo ng daan sa isang importanteng report. Lasing na estudyante na agresibo sa kalsada, agad na pinatawa ng LTO ng show cause order. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Coach V, agad na sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya ng estudyanteng driver matapos masangkot sa insidente ng road rage sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa kumalat na video sa social media, nakipagkumprontasyon ng driver sa isang motorista at nagpakita umano ng agresibong pag-uugali habang nasa kalsada. Ayon sa mga ulat, nakainom umano ang driver at mga kasama nito nang mangyaring insidente. Bukod dito, lumitaw rin ang isa pang viral video kung saan iniuugnay ang parehong individual sa hiwalay ni insidente sa Gapan City, kung saan nahuli naman itong nag-counterflow at nasangkot sa pisikal na pananakit sa kapwa motorista. Dahil dito naglabas ng LTO ng show cause order laban sa driver at sa may-ari ng sasakyan para magpaliwanag sa tanggapan ng LTO sa June 11 hinggil sa mga posibleng paglabag kabilang ang reckless driving at pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta.

0: Okay.
1: Para mas maintindihan yung mga violators.
0: Mm-hmm. Hindi lang po motorsiklo, pati po mga four wheels, may mga pasaway din.
2: Totoo po yan. Maraming mga four wheels, hindi lang po I mean, it's not really nakikita sa pang-araw-araw, no? Kasi nga sabi nila ang four wheels tinted, hindi nasisita kaagad. But then again, I've apprehended several four-wheeled motorists. Expired ang lisensya, walang lisensya, nagse-cellphone. Marami po yan. So ang kamote po, hindi lang po sa motor, pati sa sakyan po yan.
0: Correct. Totoo. Kasi syempre, Sir Gab, we don't want the people to feel na, oy, motor kami, mabilis kami sitahin, kaya kami lagi ang pinapagilid o nare-record. Mas maganda din na maramdaman nila na kahit pa ano yung mamahali na sasakyan? Yung
2: ano? Actually, ano po yan? Madalas kung
3: kahit
0: naka-Lamborghini ka, kung may violation ka, hindi natatakot ang ating mga MMDA na sitahin sila.
3: Correct.
2: Totoo po yan. Actually, I've shown it on social media, no? Na talaga pinapakita ko, wala tayong pinipili. I've told Lexus, Mercedes-Benz, BMW, up to the extent Porsche po, lahat tinatow ko na po yan.
3: Okay. Ano, tandaan po natin, 'di ba, mga kapamilya at kaserbisyo, when it comes to pasaway sa kalsada, there is no discrimination.
0: O kahit maganda ka pa o sexy ka.
3: Sandali lang.
0: Correct.
3: Sandali. Ang tawag, one second, ang tawag sa nag-motorcycle na pasaway ay kamote driver, tama? Anong tawag naman sa driver ng nasa kotse?
0: Nasa sakyan. Tanong natin si Sir Gab. Quick lang, Sir Gab. One answer lang. One word. Go.
2: Kabute. Kasi meron silang kabute. Protection dahil merong roof
3: Okay. Yes. Kabute. Talaga namang where there is one, there are plenty. Parang kabute. Okay. Sa ating pagbabalik, mag-stress reliever naman tayo. Napaka-heavy di ba? So let's kind of lighten things up. Sige, isasalag natin sa hot seat ang ating panauhin para sa ating tatlong segments. Huwag kayong aalis. Kami po ang inyong mga

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
4: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
5: The Senate is under attack.
6: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
7: Kanina ay merong aarestuhin.
8: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
9: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad DZMM sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Yo! Yes, yes, yes, yes, mga kapamilya, nagbabalik na naman po ang Maritres with Coach V, Doc Lulu, at of course, si DJ Monica.
11: Teka, alam mo ba, may birthday celebrant tayo this past week.
10: Sino yun?
11: Tita Doc Lulu, happy birthday belated. Next ko siya yun ang birthday niya.
10: Happy birthday, Tita Doc. Ayan. Okay.
11: Thank you.
10: All right. Yeah. So mga kapamilya kaserbisyo ha, make sure batiin niyo si Doc Lulu sa Facebook niya natin. Okay. So, Doc Lulu, sige. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating episode, abay, ano muna ang birthday wish mo?
11: Birthday wish ko?
10: Oh,
11: syempre para ma-celebrate ko ulit next year.
10: Ay, ang simple naman ang birthday wish na gusto niya another year. Sure ka, 1 year lang yung gusto mo?
11: Hindi, sunod-sunod na taon nyo.
10: Linawi mo naman kasi, Doc Lulu. Kala ko gusto mo lang mag-birthday next year.
11: Every year.
10: O kung yun ang birthday wish mo sa'yo, ano naman ang birthday wish mo sa mga nanonood ng Maritres?
11: Of course, no, sana tumagal po tayo at ipatronize po natin lahat yung pagka-Maritres namin dito at we will have a very interesting guest every week. Hindi ba, Sir Gerson?
10: Gerson. Okay, kay Sir Gerson. Kung hindi dahil kay Sir Gerson, wala tayong tatlo dito. Mga ka-Maritres, ayan, no, narinig yun naman yung birthday wish ni Doc Lulu. So, samahan niyo po kami every Saturday yan from 1:30 p.m. to 3 p.m. po. Dito po kasama ang inyong Maritres. At hindi lang po kaming tatlo, meron kaming usually guest, no? Yeah. Na very interesting. Hindi lang po natin pinapakita ang mga kakayanan ng ating mga guest. Pinapakita din natin ang kanilang mga, kumbaga, a little bit of snippet sa kanilang mga personal na buhay. Katulad na nga lang itong susunod na segment natin, mga kapamilya.
11: Uh-huh.
10: Dito po sa tinatawag na green flag o red flag, uy, ito po ang pinakaunang laro or game natin under stress reliever. Isasalang natin si Sir Go sa isa sa mga stress reliever at ang unang gagawin natin ay yung tinatawag na red flag, green flag.
11: Mm-hmm.
10: Usually kung nasa studio sila, hawak nila to. Pero dahil nasa Zoom si Sir Gab, ako ang magiging kamay niya. Ako yung magtataas ng red flag o green flag. Pero depende ito sa sagot niya. Kapag agree siya, sasabihin niya itaas ang green. Kung hindi siya agree, itaas ang red flag. Maaari ding magbigay ng paliwanag ang panauhin, short explanation and then magpa-follow up din ang ating mga host. Reminder lang sa ating mga kaserbisyo, kathang isip lang po yung mga sitwasyon na hindi wala pong konektado or hindi ito konektado sa personal na buhay ng ating mga guests. So,
11: ready na ba siya?
10: Sir Gabgo, are you ready for the red flag, green flag?
7: Ready na po.
11: Sir Gab, are you go now?
10: Go.
11: Gabriel go. Eh.
10: Oo.
11: Tama, Sir Gab is go.
10: Gabgo nga daw eh. Yan ang kanyang tawag sa kanya sa YouTube ngayon. All right, Sir Gab, ito na ang iyong first question. Red flag or green flag? Babaeng maganda pero may violation, nagpapakyut at nagmamakaawa sa'yo, huwag mo nang tikitan. Red flag or green flag?
7: Red flag.
11: Red flag.
10: Bakit? Bakit naman? Nagmamakaawa na nga.
7: Marami na akong ganong sitwasyon.
10: Hindi ba talaga pinagbibigyan.
11: Hindi ba umuubra ang medyo magpapa-beautiful eyes ng konti?
7: Pwede ko ba medyo i-look ng konti? Kahit konti lang.
10: Pwedeng i-ano?
7: Pwede ko bang i-ano ng konti?
10: Sure. Marites nga to eh. Let's go.
7: May hinuli ako kahapon, tinukoy sa sakyan, Viva Max, hindi ko pinagbigyan.
10: Oh!
11: Ay, talaga naman. Mm.
10: Kung kayo hindi Viva Max, wag na kayo mag-attempt kasi kung Viva Max nga, hindi nakalusot.
11: Parang feeling ko, 'di ba? Tayo pa kayang mga tayo pa kayang mga mere mortals.
10: Oo, na hindi Viva Max.
11: So hindi pwede yung ganoon, hindi ba?
10: All right, sige, good one. Next question tayo.
11: Sito. Okay, yes. Next. Ito na, Sir Gab, no? Let's go. May opportunity ka sa trabaho na mataas ang sahod, pero kailangan mong iwan ang pamilya mo.
10: Adoy.
11: Nang mahabang panahon. Red flag or green flag? Are you gonna go for it?
7: Red flag. Kasi family is a very important factor, lalo na sa career advancement mo. Kasi they are your backbone and support sa pang-araw-araw. Like in my case, at the end of the day, I go home. Ang pinaka-stress reliever ko dyan, syempre ang aking baby na 2-year-old. So napakahalaga sa akin ang pamilya. And hirap akong lumayo. Even just like for a few days, medyo hindi ako sanay. Oh.
10: Pwede mag-follow up question na ako. Sir Gab, paano kung yung 2 years old mo lumaki na, tapos nagda-drive siya, tapos may traffic violation siya, tapos ikaw yung naka-assign sa kalsada, anong gagawin mo?
7: Mother ko nga nahuli eh. Pinatikitan ko, pinatuluyan ko eh.
11: Wow, talaga?
10: Abay, uy, Sir Gab, tikitan lang pero wag tuluyan. O talaga,
11: ano violation yun, mami?
7: Family ano, member, oh, ano nakiusap sa akin, nahuli, hindi ko pinagbigyan.
11: Strict. I really admire our MMDA officers now. Naalala nyo, partners, may kwentong ganyan si General Torre nung nag-guest sa atin. Yung asawa niya, nagbayad ng parking kasi natikitan.
10: Dapat mas excited kang magbayad kapag ka mag-anak mo yung nasa MMDA.
11: Correct. Setting a good example talaga. Eh.
10: Hindi. Sir Gab, minsan na bang ginamit yung picture mo para lang makaalpas sa violation na uy, tinan mo, classmate ko to, CSB.
7: Yes, actually, meron na po. May nangyaring ganun na rin po. Pinakita yung picture namin. Unfortunately, kasi ang kabilin-bilinan ko po talaga sa mga enforcers, kung may mali, tuluyan. Kahit nakakilala ko pa. We can ask kahit mga batchmates ko, wala akong pinagbigyan talaga. Ang laging sabi ko lang, magpatikit ka na lang.
10: Magpapatikit tayong tatlo ah, kahit sabi natin, ito, may interview kami kay Sir Gab.
11: Sige, doctor, pa picture, di ba? Ito, Sir Gab, may sahod ka na, pero sa unang araw pa lang, ubus na dahil sa deserve ko to mindset. Tama ba yun?
7: No, red flag. Hindi ako ganun eh. I tend to save up whatever I can. And if ever naman na meron akong kailangan bilhin, I always prioritize first kung ano yung dapat sa pamilya.
10: Oh,
7: kumbaga, ako willing ako to, wala ako, pero yung sa family meron.
10: Yeah. Wow! How selfless. It's nice. Okay. Sir Gab, red flag o green flag? Ang lalaki, sinundo yung date niya, tapos nagpabayad ng gas. Nagpa-share pala ng gas. Sunduin kita pero hati tayo sa gas. Red flag or green flag?
7: Red flag para sa akin. Kasi ikaw yung, I'm pretty sure ikaw yung nagpresenta at ikaw nag-imbita. So why ask that your date or yung babae na maghati kayo sa gas? Siguro mas katanggap-tanggap pa yung ano, split the bill sa food, pero yung gas, no.
10: Yun! O, tandaan nyo yun mga kamaritres, okay lang yung split the food, pero hindi split the gas. Okay, ay, split the bill, the gas bill.
11: Hindi, tanong kasi, sino ba ang nagda-drive, yung lalaki o yung babae?
10: O, yung lalaki, pero tama naman yung sabi niya kasi, ikaw yung walang ginagawa yung babae, ikaw yung gusto manligaw, ikaw gusto makipag-date, tapos makikipag-split ka ng gas, matulog na lang yung kadate mo.
7: Makikipag-date ka, syempre, ang gas ngayon, it's kumbaga necessity yan eh. Mm-hmm. If you cannot provide your own necessity, then I don't think you deserve to go on a date.
10: Wow.
7: And the girl does not deserve you. Kasi necessity yan eh, di ba?
10: You do not deserve the girl.
12: Yes. Spoken like a true gentleman.
11: Someone else.
10: Oh. Okay, thank you for that.
12: Aba, kung ako eh, ipapashave mo ng legs ko para lumas ang bahay at diba? Tapabayad mo ako ng gas. Aba, sa bahay na lang ako, magugupit na lang ako ng kuko.
10: Oh, di ba?
12: Kesa mag-date tayo, di ba?
10: Manunood na lang ako ng Maritres. Ubusin ko yung buong playlist ng Maritres sa YouTube. Diba? Kesa makipag-date sa'yo. Hello.
11: Okay. Sige, ano pa? Ano pang meron?
12: Oh, ito, sige. Dito na tayo. Relationships pa din tayo, ha, Sir Gab, ha? Okay, let's go. Selosa ang partner mo dahil ito raw ay way niya to show you that she loves you.
10: Oh, selosa.
12: I love you, so I'm jealous.
7: Well, I think green naman yun kasi yung being selosa.
10: Gusto ng selosa?
7: Siya. Parte siya ng, ano, ng relationship. Mm. Yung pagiging selosa.
10: Okay. So, shout out po sa partner ni Sir Gab. Okay lang po, lakasan niyo pa po yung selos.
12: Selos.
10: Green flag daw po 'yun para sa kanya. All right.
7: So, mas ano po 'yun? Kasi yung selos kasi it's ano 'yan eh. It's a part of a relationship thing na kung saan makikita mo kasi kung walang pakialam sa iyo yung partner mo, then all out, wala siyang pakialam. Bahala ka kung sino kasama mo. So, I think selos is a good factor when it comes to relationship, but sabi nga natin, no, everything that is too much ay masama rin.
10: Yun.
11: Okay. So, pating sa relationships, Sir Gab, ito, pakisagot, ha, red or green flag. May taong gustong bumalik sa iyong buhay, pero nasaktan ka na noon ng taong ito. Mm. Pero naging malapit din ito sa iyo. Red kung hindi mo natatanggapin, green kung tatanggapin mo ulit.
7: Red. Kasi, ano yan
10: Red,
7: eh.
10: Kasi nanonood yung misis niya, Red.
7: Hindi, kasi ano eh. May mga factors yan. Yeah. Bakit ka bumabalik ngayon? I doubt because you realize the importance or you realize na relevant ako sa'yo. Yeah. So, bakit ngayon lang? Bakit hindi before? So, that's something that you have to tinker about kung bakit siya bumabalik. So,
10: maganda
7: I think
10: yun.
7: It's a red. Kasi something na, ang relationship kasi, pag winwork out mo siya, let's say, nag-away kayo, 2 days, 3 days, 1 week, 1 month, let's say, you have to patch things up if you're really serious about it. But let's say, pag umabot yun ng 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, then all of a sudden, I'm coming back into your arms again because I realize na I love you or whatsoever.
10: O, nakainom lang ako, joke.
7: I think red flag na yun. Kasi what took you so long, di ba?
10: Diba?
7: Okay. Although, I'm not generalizing everything. Kasi may mga certain instances, may mga kaibigan ako, may kakilala ako, they broke up in high school din. All of a sudden, nagulat ako, nagpakasal sila ngayon. So, meron at meron pa rin mga ganong instances. But it's just that, for me, no, medyo red flag siya. Kasi, bakit? Bakit dati hindi mo na-realize yung importance?
10: Yun. Bakit ngayon ka babalik kung saan may asawa na si Sir Gab? Hindi yun dati, no? Single pa siya.
7: O, sabi nga nila, bakit ngayon ka lang?
10: Yun.
12: Parang kanta yun, ah.
10: Bawal kumanta, guys.
11: Bawal kumanta.
10: Pero thank you so much, dating coach Gab Go. Ay, joke lang. Hindi pala dating coach si Gab. Alright. Sir Gab, ang iyong next question for red flag at green flag. Okay. Ang iyong partner ay nagseselos dahil daw lagi kang nasa kalsada. On your anniversary. Oh, wait lang. Anniversary nyo, nasa kalsada ka. Red flag or green flag ang pagseselos niya?
7: Ay, green na yun. May ano na yun. Tama na yung pagselos na yun. Kasi you have to set your priorities din naman. Diba? So there are instances na mga family occasions that you really have to set things right and set the priority. Sabi ko nga, no, importante ang pamilya. Yes, work is important, but then again, mas importante ang pamilya.
10: Okay. Curious lang ako, Sir Gab, paano kung late ka na sa anniversary nyo? Magbibit ka ba ng red light, yes or no? Kasi alam mo, na-late ka, galit na galit sa'yo yung misis mo. So, would you rather na magalit ang misis mo o magbit ka ng red light?
7: I'd rather be late. Hindi to dahil sa interview tayo, pero totoo po yan eh. I'd rather be late. Pinatapos ko lahat ng kailangan ko tapusin. Meetings, operation, okay, anything that is work-related. Pag talagang kailangan ko tapusin, tinatapos ko yan. Nalilate ako. I'll be honest. Nalilate ako talaga even on some occasions sa family.
12: Sir Gab,
7: hindi ako nabibeating the red light.
10: No beating the red light, yes.
12: Sir Gab, yung traffic light, hindi ba tatlo po yung kulay? Hindi po
7: yes po.
12: So red, ano yung pangalawa? Yellow?
7: It's actually, the proper term is amber.
12: Amber.
10: Oy, amber, it's not
7: amber.
10: Red.
7: Yes, the yellow amber light is internationally accepted as amber light.
10: Ay, amber light.
12: Yung yellow is amber light.
10: Ay, so red, amber, and?
12: Green.
10: Ay,
12: ito yung tanong. Hindi yun yung tanong.
10: Green ba o baka emerald?
12: So, pag ako ay naabutan, no, nakita ko na amber light.
10: Inabutan ng ano?
12: Yun, amber light. Tagitna ng kalye.
10: Ah, nabutan ng amber light.
12: Tapos, dinaretso ko pa rin, no? Ano ba yan? Beating the red light ba yun?
7: Okay. There's two instances.
10: Okay, let's go.
7: Ngayon, pag sa traffic light, inform ko na rin ang public, the correct accepted term is not stop light. It's traffic light.
10: Ah.
7: So, ngayon, inabutan ka sa traffic light ng green pa. Then, nag-cross ka.
10: Mm-hmm.
7: All of a sudden, bigla siya nag-amber. Hindi ka beating the traffic light. Why? Kasi the amber or the yellow na mas kilala din sa atin, it means for you to prepare. Either prepare to stop or prepare to go. So ngayon, may mga instances yan. Naipit ka sa gitna, biglang nag-amber. No, that's not a violation. But, okay. Pag nag-amber na siya, tapos nag-cross ka ng intersection, that's beating the traffic light. Kasi bakit? Uulitin ko. The amber light means is for you to prepare to stop or prepare to go.
10: Okay, thank you for that.
12: Nakikita sa camera? Nakikita sa camera yon?
10: Oh, ang alin?
12: Di ba may mga camera? Oh. Tapos wala na no apprehension,
7: yes.
12: Di ba? No?
7: Yes, nakikita po yon. Kasi ang mga cameras po natin, ang NCAP camera natin, most of them are AI.
10: Wait lang. Sir Gab, meron pong, gusto pong malaman ni Doc Lulu kung na-record daw po sa CCTV ng MMDA yung ginawa niya.
12: Mabilis ako eh.
7: Papahanap natin.
10: Gaano ba ka-equip ang CCTV ng MMDA ngayon? Baka naman may CCTV lang, tapos pag zoom in, hindi mo makikilalang si Doc Lulu. Ma-HD na ba ang CCTV natin ngayon?
7: If napansin nyo yung recently, yung pinakita ni General Nick Torre, ang linaw ng CCTV namin, kitang-kita, even kung sino po ang kasama nyo. Actually,
10: Wait lang, Sir Gab, delikado. Pati kung sino yung kasama sa sasakyan, kitang-kita.
7: Actually, may ganun kaming experience.
10: Mas kinabahan
7: na nahuli,
10: yung mga tao.
7: Nahuli yung asawa na iba ang kasama of the NCAP.
10: Naku. Maganda yan, dapat isama yan sa mga minomonitor ng MMDA.
12: Talaga na delikado pala, 'di ba? Parang yung Coldplay video.
7: Baka madagdagan yung trabaho ko, love enforcer.
10: Love enforcer. Oh, 'di maganda yan. Oy, sir, baka naman. Hello. I joke.
12: Teka, pinag-uusapan natin yung ano, no, very quickly lang, Sir Gab, no? Yung the no ano contact apprehension, 'di ba?
10: Yes.
12: Sir Gab,
10: yes.
12: The MMDA is aware, no, na ang dami ngayon na mga scammers nagte-text, nagpapadala ng text na your license will be revoked if you don't kasi nahuli ka ng no contact. Ako, I've received like at least 5 already.
10: Talaga?
12: Ano po ang ginagawa ng MMDA tungkol dito?
7: Actually, we've already coordinated with the Cybercrime Investigation Center and NDICT as regard to mga nagpapadala ng mga peking SMS text. Remember, ang MMDA po ay hindi magpapadala ng any link, any clickable URL na ikiklik nyo para makita ang inyong violation. Wala pong ganun. The non-contact apprehension scheme po namin ay online po yan officially on MMDA, which is yung May Huli Ka app. May Huli Ka. doon nyo lang po makikita ang inyong mga violation. And aside from that, makakatanggap po kayo ng love letter galing po sa MMDA na nakalagay po doon yung tatlong QR code na kung saan if you scan it, one, is to see your actual violation. Two, if you want to contest your violation. And three, is on a payment scheme, kung paano nyo po babayaran. So wala po kaming link na pinapadala sa SMS. So ano po yun? Lahat po yan, mga ano po yan, mga scam po yan.
12: Oh, thank you for clarifying, sir. Oh, Tisa Doc, birthday girl, take it away.
11: Okay, so we're gonna go to quickly now. Yes.
7: Hi, birthday po pala. Happy, happy birthday, ma'am.
11: Thank you. Thank you, Sir Gab. Anyway, let's go to my segment, Sir Gab. Mabilis po to na tanong, mabilis na sagot. Okay? So, mahilig ka ba sa mabilisan? Pwes, para sa iyo itong segment na to, Sir Gab. Ito na ang quickly. Okay, let's start. Let's start the ball rolling. Anong favorite mo sa kulay ng traffic light? Red, yellow, or green?
7: I'll go for green.
11: Okay. Tinted or not tinted?
7: Not tinted.
11: Tinted yung kotse ko. Paano yan? Okay.
7: Anyway. Pwede ba mabilisan lang? Kasi not tinted. Why? Kasi unang-una safety measure. Although the problem is, syempre, yung environment natin dito. But if our environment is 100% or 90% safe, mas okay talaga yung walang tint. Kasi nakikita natin, it prevents crime and it also serves as an accountability for the driver. Na okay, hindi ka magte-text, hindi ka tatawag. So, that's the reason why ayoko nang may tint. And I grew up na yung mga sasakyan ko walang tint talaga.
10: Okay lang sa'yo, sir. Kahit mag-kiss kayo ng asawa mo, kita ng buong mundo.
7: Ay, kung wala ka na may tatago, why not? Pero ngayon tinted na kotse ko.
10: Asawa mo naman. Okay.
11: Ito. Ano ang mas delikado? Sudden overtaking or one-way love?
10: Ay!
7: Mas delikado yung one-way love.
10: Ayun!
11: Beauty or sense of humor?
10: Yan.
7: I'll go for sense of humor.
11: Okay, sweet or spicy?
7: Spicy.
11: Spicy part. Okay, ano ang mas nakakilig? I love you or ingat ka?
7: Parang mas gusto ko yung ingat ka. Kasi may sense of thrill.
11: Gusto din yan ni DJ Monica, di ba?
10: Ay, oh, wait, singit lang ako, Doc Lulu. Ano mas gusto mo? Ingat ka or drive safely?
7: Parang pag yung tono, ganun dun ako sa drive safely.
12: Depende sa tono. Paano kung lahat ganun ang tono? I love you. Ingat ka. Drive safely.
10: How about, Sir Gab, kung ganito? Huwag mo na akong tikitan, sir.
11: I
10: will drive safely. O ano? May ticket pa
7: rin ba? Pag sa usapang violation, kahit may konting touch pa yan at ano, sorry po kayo. Sorry, may violation kayo, violation talaga yan.
11: Go for it. The next part, Sir Gab. True or fake?
7: True.
11: True.
10: Sino naman pipili ng fake? Boklulu?
11: Hindi, basta. Behind my mind, something there. Okay. Okay. Disiplina o diskarte?
7: Disiplina.
11: Disiplina. Motorcycle or four-wheel drive?
7: I'll go for motorcycle.
11: Motorcycle. Hybrid car or regular car?
7: Hybrid.
11: Hybrid. Okay, wala pa tayo niya. May hybrid ba kayo, mga partners?
10: May konti.
7: Marami na po. Marami na.
11: Marami na, hindi ba? Okay. U-turn or move forward?
7: Doon tayo sa move forward. Move kasi forward. There's no sense going back.
10: Yan. Ayaw niya talaga bumalik sa ex niya. Joke.
11: Ito, Sir Gab. Up or down?
7: Let's go for up.
11: Okay, up ka. Gasolina or diesel?
7: Gasolina.
11: Gasolina. Paano yan? Eh, diesel ako. Okay.
10: So, halita mo na do.
11: Ayaw. Emanual mo o i-automatic mo?
10: Uy.
7: Automatic.
11: Automatic. Okay. Mabilis o dahan-dahan lang?
7: Dahan-dahan lang.
10: Naman, safety Gab. First.
11: Okay. Kumpletuhin mo ito, Sir Gab. Ang road safety ay...
7: Ang road safety ay dapat lifestyle natin bawat mamayan.
11: Yun, galing ng sagot.
12: Parang may mga laman yung mga quickly.
10: Tapos parang iba yung pagtatanong niya.
11: Ito pa.
10: Okay. Sige. Iba yung boses eh.
11: Kumpletuhin mo to, Sir Gab. Si Gabriel Go ay...
7: Ay mapagbigay. Basta nasa tamang pamamaraan.
10: Mapagbigay. Generous.
11: Ito na yung last. Best time for happiness.
7: Every day.
11: Every day, partner.
10: Bakit ganyan yung reaction mo? Happiness lang naman yun, Doc.
11: Night time or daytime?
7: Night time.
12: Night time. Okay, okay, go na, ikaw na partner.
10: Oh, 'di ba?
12: Ang ganda ng sagot niya, parang yung sagot ni Sentry last week, 'di ba?
10: Night time sila.
12: Hindi, best time for happiness. All day. All day. Parang siya, di ba? Every time.
10: Grabe.
12: Oh. Okay, game. Okay, ang gaganda. Okay. Sir Gab, hindi ako papatalo. Okay? Kasi eto na, ang last but not the least sa ating stress reliever, ang ating portion na pinamagatang, ipakita mo!
10: Oy, ipakita mo na, Sir Gab.
12: Pakita mo, Sir Gab. Let's go, go, go. Okay. Sa mga female guests po namin, kailangan papakita nila yung tatlong bagay sa mga bag nila na hindi nila talaga kailangan, na parating kailangan dala-dala nila, no, bit-bit. What about you, sir? Alam ko, you are probably at home right now, pero ano, sir, yung tatlong bagay na talagang parating nasa bulsa nyo pag lumalabas kayo ng bahay?
10: Yan.
12: Item number one muna, sir.
10: Item number one.
7: Well, unang-una, syempre, yung wallet ko, dahil nandun yung license ko, andun yung mga permits and other licenses patingin ko. So, wallet, first and foremost.
10: Wallet, pati yung wallet.
12: Do you have it on you, sir? Can we take a look?
10: Ipakita.
7: Wala
10: mo.
7: Eh. Nasa kwarto.
10: Nasa kwarto. Okay. Ano laman ng wallet mo ngayon, sir? Anong laman ng pocket?
12: Ng bulsa nyo?
7: Dahil wala pang sahod, wala.
10: Ay, wala.
7: Oh. Wala pang sahod eh.
12: Okay. Sige, okay. Item number two. Sir Gab, go. Let's go.
7: Maniniwala kayo or hindi, uh-huh, lagi ako may bit-bit na inhaler.
10: Yung
12: inhaler? Bakit?
7: Inhaler stick. Pero yung inhaler stick ko, hindi siya basta-basta inhaler.
12: Okay.
7: Kasi, one side is inhaler. Ayan, inhaler siya one side.
12: Mm-hmm.
7: On the other side, pag binuksan ko,
12: yes, sir.
7: Roll-on siya, niro-roll. So, pag masakit ulo ko or something,
12: okay.
7: So, lagi ako may bit-bit na ganito. Galing, so, that's number two na hindi nawawala sa bag or sa bulsa ko.
10: Sige, wag muna yung pangatlo, sir.
12: Maghuhulaan
10: muna namin, sir. Oh, DJ Monica, anong hula mo, sir, DJ? Ano yung pangatlo niyang nasa
12: bulsa parate?
10: Lagi, oo.
12: Ring light.
10: Ring
12: kasi
10: light?
12: Kasi parati siyang may ring TikTok video. Sot-sot niya sa bulsa yung ring light niya. Hindi, cellphone.
10: Cellphone, okay. Oh, how about
7: cellphone.
10: You? How about
11: siguro, meron kang USB. Yan, USB.
10: Bakit naman USB?
12: USB.
7: Wala akong USB kasi naka-cloud storage.
10: Sige, bakit USB, Doc Lulu? Babalikan ka namin na Sir Gab.
11: Kasi, USB kasi feeling ko na pwede niyang i-save yun o may kailangan siyang proof, tayo pakita, naka-save na.
10: Yung mga CCTV footage nila sa MMDA. Uh-huh. Okay, ako naman, hulaan ko siguro, pito. May pito ka. Kasi di ba yan yung napapanood mo sa, TV?
12: Isang pito.
10: Pag may violation,
12: Coach, ganda naman. Parang yung mga pelikula ni Max Alvarado ang sinasabi ni Coach
10: nila,
12: Ganda.
10: Tsaka nila, yung red, port, white. Di ba may pito lagi?
11: Sandali, tanong natin kasi, anong sa English ang pito?
10: Anong
7: whistle? Whistle.
10: Whistle.
11: Whistle. Oh. Whistle.
10: Sir, whistle ba ang third item mo?
7: Hindi.
10: Ay, hindi.
11: Hindi
10: na kayo nag-whistle sa MMDA, sa kalsada?
7: Yung mga enforcers meron, pero it's very seldom. Pero it's part of our, parte yan ng uniform ng aming mga enforcer. Dapat may whistle sila.
11: Sir Gab, alam ko na, panyo. Di ba?
10: Panyo.
11: Hindi.
7: Hindi rin.
10: Dok Lulu, madaya. Dalawang hula na yun.
12: Nakadalawang hula na.
10: Ito pa.
12: Natatawa tuloy si Adrian Conosa.
10: May isa pa daw. Wait lang, DJ Monica. May isa pa daw siya.
11: Sige na, Sir Gab.
12: Natatawa na si Adrian Conosa. Nakakatawa ang mga tanong. Hello, ads. Okay.
10: Sige, meron pa si Dok Lulu. Isa pa, sige.
12: Tatlo yun mo ballpen.
10: Ballpen. Tama na ba to? Nakatatlo na tong hula.
7: Mali pa rin po.
11: Wala na. Sagutin nyo na.
10: Sagutin mo na, Sir Gab.
7: Hindi ko lang mapakita kasi nasa kwarto ulit. No? But it's a multi-purpose tool. So, nandoon yung may Swiss knife.
12: Okay.
7: Tapos pag binuksan mo, may screwdriver. Merong So, it's a multi-purpose tool. Okay. Kasi bakit kailangan? Ba't dala ko siya lagi? One, pag nasa clearing operation ako, minsan naiinip ako. Pag antagal-tanggalin, for example, yung lona, tinutulungan ko na. Then aside from that, minsan syempre hindi mo maiwasan, biglang may na-flatan, biglang may naipit or something. So at least you have a multi-purpose tool that you can use. Na o kunwari may lumuwag na tornilyo lang, which is madalas nangyayari yun. Pauwi ako, may makakasalubong ako isang bisikleta, nasiraan, yung pala screwdriver lang, may higpitan lang. So it's a multi-purpose tool. Lagi nasa bulsa ko yun. Para siyang Swiss knife.
10: Akala ko pag naboboard ka, oh, mag-denil cutter muna ako. Hindi pala.
11: Meron lang akong last question, partner.
10: Oh, sige, Doc Lulu, since birthday mo, pagbigyan ka namin da.
11: yung pinamimigay niyo pong bagong helmet, sino po sponsor nun?
7: I have a very good friend. Yung may-ari po ng Geely, Zebra, H&J Philippines. So, they've been really supportive ng advocacy natin. And one of the reasons kung bakit sila tumutulong, it's because, sabi ko nga, no, ang sitwasyon ng bawat tao, it varies. So, minsan may mga kababayan talaga na maaari natin bigyan ng konting pagkakataon. Na somehow, yung, kasi lagi, syempre, hindi mura ang helmet eh.
10: Opo.
7: One helmet can cost you 3,000 pesos.
10: Correct. Tanong, Sir Gab, syempre, ang DZMM at ang interview mo ngayon ay hindi lang napapanood sa Metro Manila, hindi lang sa Mega Manila, sa buong Pilipinas. Mm-hmm. So, nagtataka yung mga nasa probinsya, mabibigyan din na ba sila ng helmet?
7: Actually, nangyari na po yan. I did a TikTok video na namili ako ng sampung mga comments
10: so on the reasons
7: kung bakit mahalaga ang helmet. Tapos namili ako ng 10 doon.
10: Okay.
7: And pinadalan ko ng bagong helmet. Umabot pa yun hanggang parang, kung di ako nagkakamali, Leyte ata or summer eh.
10: So personal mo to, sir, no? Hindi to sa MMDA, tama?
7: Yes, it's personal. But ano, no, everything na ginagawa ko naman, it's always, syempre, dala ko pa rin ng MMDA. So it's our way also, not only on a personal level, but also yung level ng MMDA na ipakita na hindi kami laging huli. May puso rin ang mga MMDA.
10: Yan ang pinakamagandang sinabi mo ngayon, sir.
11: Yes.
10: Yung puso.
11: Oo.
10: Yes, hindi lang kami puro huli. May puso din.
11: May puso
10: kami.
11: Din.
7: Ano yan, tandaan natin, ang batas is a piece of paper and a group of words with no emotions. Pero ang enforcer, may puso ang enforcer. May puso ang nagpapatupad ng batas. Huwag lang natin abusuhin.
10: Oo, huwag lang kayo pakyut ng pakyut kasi sinabi niya kahit Biba Max ka, hindi ka talaga Biba kakalusot.
11: Yan, pero okay. Meron kasi iba partner na pag nahuli, nagbibigay ng pera na inaabot na patago. Di ba? May ganun?
10: Oo. Sir, may tanong, tanong ko sa'yo, sir. Meron pa bang MMDA na tumatanggap?
11: Lagay?
7: Well, alam nyo, ano yan eh, yung kotong sa kalsada,
11: nangyayari
7: unti-unti nawawala naman. Pero we cannot totally eliminate it. Bakit? Dekada na yan eh, ang daming nasanay eh. Pero okay, ito nga ang lagi kong sinasabi. Ang pangungutong, it takes two to tango. Pag walang magpapakotong, walang mangungutong. Okay. At wala rin mangungutong kung walang magpapakotong.
10: Last question.
7: So it takes two people to do that.
10: That's true. That's true. Sir, anong pwedeng, very quickly lang ha, anong pwedeng mangyari kapag tumanggap ng kotong at nagbigay ng kotong?
7: Well, ang pag nagbigay ka ng anong kotong, punishment? That's already bribery. That can, pwede ka namin kasuhan ng bribery, which is a criminal offense. Doon sa tumanggap naman ng kotong, eh pwede po namin kayong kasuhan din ng administrative, especially kung mga enforcers po namin yan. Ang sanctions po namin, hindi lang po administrative. Worst comes to worst, baka pwede po kayo matanggal sa serbisyo. And we take that seriously. Kasi matagal na po, no? Matagal nang sinasabi, pag MMDA, pag traffic enforcer, puro kotong lang yan. So this time around, lalo na po with our chairman, Attorney Don Artes, our GM, General Nick Torre, talagang mahigpit na talagang pinagbabawal po namin yan.
11: Sir Gab, when General Torre was our guest, though, he mentioned a hotline, a new hotline that people can call kapag kakinoko, you know, merong nangungotong sa kanila.
7: Could you
11: repeat the hotline again for our viewers right now?
7: Three numbers lang po yan, 136.
11: Okay.
7: In less than five rings, sasagutin po kayo ng ating mga yung mga enforcers po natin na naka-deploy po dyan sa ating Metro Base. Within five rings, pag sinagot po kayo niyan, automatic you can report na kotohan kayo, nasiraan kayo, whatever you need all throughout Metro Manila, andyan po kami.
11: 316.
7: 136 po. 136.
11: 136 pala. Okay. 136. Okay. Mm-hmm. There we go. Maraming salamat, sir.
10: Sir, where can we find you? Online, you may now plug your social media.
7: Well, actually, wala naman po akong official Facebook page. No? I just use my account. If you guys want to see and to get inspired sa ginagawa namin, you can check my Facebook. It's Gabriel Go. Naka-blue check po yan.
11: Yes.
7: And also, you can follow, of course, MMDA. Nandun po ang operations namin araw-araw. And madagdag ko na po. Recently, we just launched our tinatawag po namin Kwentong Kalsada, the MMDA podcast. You can watch it on YouTube. sa MMDA po namin on YouTube. Ito po ay mga podcast natin na kung saan we invite different guests. And of course, ang unang-unang nagsalita or nag-podcast sa amin, of course, si Attorney Don Artes, ang aming butihing chairman. And in the succeeding podcast, andyan po iba't ibang mga guests po natin. Andyan po sila Mr. James Dickin. Andyan po yung mga iba't ibang kilalang personalidad, sila retired Colonel Bosita. So everyone, all walks of life within Metro Manila. So okay, I suggest you like and subscribe po para mapanood nyo.
10: Thank you for joining us, Sir Gabgo, and thank you for the service that you do, sir.
12: Yes.
7: Maraming salamat po. It's an honor, and of course, I appreciate all the appreciations that you are giving us, not only to me, no, to my team, but also to the entire agency and to other public servants. Yeah. And syempre, ang mensahe lang naman namin is hindi lang po sa pagpapatubad ng batas, but we want to inspire people to do better, sir, and to have a better change in our society. Maraming salamat po. Happy weekend.
12: Yes. Thank you, sir.
11: Ayan na. So, alam niyo po, tunghayan niyo po itong stress reliever na to, na grabe yung segment na to. Tatlong segment po yan na nag-aalis ng stress. Naalis ba stress niyo?
10: Naalis naman.
11: Yung stress ba yan, Sir Gab?
7: Pag-weekend stress-free.
11: So, wag kayong aalis at
10: balik po ang inyo. Actually, pasara na tayo.
11: Ay, naku, balik na pala. Goodbye na pala tayo.
10: How we wish makakasama pa namin kayo. Pero wag niyo pong kakalimutan ng Maritres.
11: Yeah.
10: Every Saturday naman po tayo, 1:30 po to 3 p.m. Kasama ulit kami dito. Kaya, DJ Monica?
12: Yes. First of all, nakakatuwa. Parang ako, I feel so secure between Sir Gab and General Torres.
10: Oh, yes.
12: Parang the MMDA is in very, very good hands. So, at the moment.
11: Ang klaseng leadership nila.
12: Maraming salamat.
10: Thank you for those who watched po. Maraming salamat yung mga nasa YouTube.
12: Thank you.
10: Nasa Facebook. Go ahead.
12: Maraming salamat. At dito, nagtatapos ang Maritres ngayong Sabado. Naway nakatulong kami sa pagbawi ng inyong stress. Ako po si DJ Monica Figueras.
10: Patuloy na tumutok, mga kapamilya, sa susunod na Sabado para sa iba pang kwento ng buhay, ng lungkot at syempre at tagumpay. Ako po si Coach V, Vanessa Antonio.
11: Of course, at ako naman po si Doc Lily Marquez. Dito po sa ating programa, Public Service Po is the Best. So, ay nako talaga, ang guest natin dito ang palaging bida, kwento mo ang una at bawal ma-stress dahil kami ang Maritres!

Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
1: The Senate is under attack.
2: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Kanina ay merong aarestuhin.
4: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:06 na po ng hapon.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.

0: Ayun ang ating trending ngayon. Palakpakan naman tayo. Ayan. Para naman ma-welcome ang atin pong mga tagapanood at tagapakinig dito pa rin sa trending. Maraming maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok sa atin pong programa. At syempre dahil Sabado ngayon, marami po tayong mga trending na pag-uusapan. Isa pa po sa mga trending nitong kailan nga ba nagsimula? Mula pa nung nakaraang taon, nagsimula ng magkaroon ng headlines ang ating mga AI. Naalala ko nung na-invite akong maging graduation speaker no sa Ateneo. Ang pinili ko ngang topic noon ay AI. At AI sa ika nga sa lugar ng o sa realm no ng family, realm ng education, dahil ito po ang isa sa mga kinahaharap hindi lamang ng future generation pati yung mga yung henerasyon ko, 'di ba? Kailangan akapin ng AI, kung hindi baka tayo ay mapag-iwanan. Kaya abangan nyo po yan sa atin pong trending episode today. Hindi lamang po AI, kung hindi ang papel po nito sa edukasyon, lalong-lalo na, di ba ngayon, kailangan magkaroon ng reskilling. Dahil kung hindi, tayo po ay mapag-iiwanan. So yung mga tulad ko na medyo may katandaan na, ayan, pati yung mga kabataan, lahat tayo, kailangan pong mag-reskill. At ang isa po sa pangaparaan ay ang AI tools. So tutok po kayo ha, padala ninyo ang inyong mga tanong, 0919-278-3000. Hindi lamang po mga eksperto sa AI, kung hindi mga eksperto sa edukasyon ang atin pong pag-uusapan. At isa po sa mga umaakap sa AI ay ang Open University. Ang Open University po, by definition, ito po ay ika nga ay sistema sa mga universidad kung saan hindi ka kailangan physically nasa eskwelahan. No? Hindi ka kailangan physically pumasok araw-araw, pero meron ka pa rin matututunan, meron ka pa rin diploma. Kaya po, swak na swak ditong AI. Kasi ang AI ay pwede mo rin mapag-aralan online. So ito po ang ating paksa ngayon. Kaya may mga eksperto rin po tayo sa Open University. So marami pong nag-text no, at nagpapadala ng mga mensahe. So yung atin pong Facebook page, Jing Castaneda, yung atin pong social media accounts, tutukan po ninyo bukod po sa announcement doon ng atin pong, pakita naman natin yung ating art card, Ralph. Yung announcements po natin tungkol sa ating show, dyan nyo rin po pwedeng ipadala ang inyong mga tanong. So, nung mga nakaraan, ang mga tanong po, nung nag-post tayo tungkol sa AI at nag-post din po tayo nung ETAP, no? Ito po yung programa ng CHED, Commission on Higher Education, with collaboration with the different universities. May mga nagtanong po about Open University. So, yan po ang ating paksa ngayon. Papagsamahin natin yung dalawang yan. Ayan. So, yan po ang ating pag-uusapan. Padala na ninyo ang inyong mga tanong. 0919-278-3000. Pwede rin po kayo magpadala sa atin pong YouTube channel, DZMM Teleradio, DZMM Radio sa East 30. At syempre po, yung mga nanunood po sa ABS-CBN TFC, mapapanood po ninyo itong ating programa, pati na rin po ang Pamilya Talk with Jane Castaneda. Pakita natin yung ayan, yung oras. Thursday sa USA at Canada, at Saturdays naman po sa Hong Kong, Guam, Saudi Arabia, at sa Madrid. O, diba? Talaga namang multiverse ang atin pong show. Kaya tuloy-tuloy po ang kwentuhan natin. Meron po tayong bisita ngayon. Dominic Doc Ligot. Siya po ang Director for AI Ethics and Data Governance ng Philippine AI Business Association. Hi, Doc!
1: Hi, magandang hapon, Ma'am Jing.
0: Doc, salamat. Sabi ko, doktor ka ba? Hindi daw.
1: Hindi po. Doc since birth, pangalan ko po yan.
0: Pangalan mo ang
1: Wala
0: Doc.
1: Po akong binayaran para makuha ang title na yan.
0: Ayan. So Doc, ano nga ba itong Philippine AI Business Association?
1: Ayan, so yung PAIBA, yan ang ating acronym. Sinimula namin yan 2025. It's an association para sa mga small and medium enterprises na gustong mag-adopt ng AI. Kasi marami po mga association, may mga business association, may mga AI association, pero wala pong AI na business association. So yun po yung mission namin para lumaganap ang paggamit ng AI sa mga small and medium enterprise, sa mga family businesses. Yun po yung aming target, Ma'am Jing, sa paiba.
0: Okay, so itong ating paiba ay naiiba.
1: Well, yun nga eh, para lang maiba ng konti.
0: So Doc, itong sabi ko nga Open University AI, doon muna tayo sa AI.
1: Sige pa.
0: Ano ang nakikita ninyong application ng AI sa edukasyon? Marami ang natatakot, sinasabing mabawalan tayo ng trabaho, mabobobo ang mga estudyante dahil hindi na marunong mag-grammar, sina-chat GPT na lang, etc. So maraming mga negative,
1: concerns.
0: No?
1: Oo. Yes.
0: Ano sa inyong pananaw, bilang isa po kayo sa atin nga pong eksperto, no? Lalo na pagdating sa ethics and data governance.
1: Yeah, para lang ano sa konteksto, no. Wala tong pinag-iba sa pagsimula ng internet, no. Nagkaroon ng internet, meron ding hesitation sa school. O huwag kang gagamit ng research na hindi nasa library. Bawal ang Wikipedia. Ngayon accepted na 'yan. Pero bumalik pa tayo sa mga kapanahunan ng mga lolo natin, electricity. First and Second Industrial Revolution. Dati, sanay yung mga tao, nakalampara, nakagaserats, ngayon may ilaw. I don't think we ever said ngayon na, optional lang yung electricity, optional lang yung internet. Yung AI, nandun na tayo ngayon. Ginagamit na siya. Siyempre, may mga pros and cons, pag-usapan natin mamaya. Pero, as far as I'm concerned, sa paiba din, ano na yan eh, nandito na yung AI. At marami rin siyang mga benefits na pwedeng maidulot. Not just sa education pa, kundi sa economy natin.
0: Ano ang particular na application na nakikita mo, Doc, no? Pagdating sa upskilling, reskilling ng mga iba't ibang henerasyon vis-a-vis, hindi lang Open University, but you know, in general,
1: yes.
0: Even yung mga professionals ngayon, di ba, na kailangan magkaroon ng, hindi na uso ngayon, Doc, yung tulad ng panahon natin na isang career mo throughout your life.
1: Ah, hindi na.
0: Pag-graduate hanggang mag-retire ka,
1: magtatrabaho
0: iisa lang.
1: Magtatrabaho ka ng mga 30 years sa isang company, tapos magre-retire. Siguro, wala na. The place na lang yun ngayon, nowadays.
0: Even nga, it doesn't even have to be the same company. Minsan, pati industriya, di ba? Nag-iiba. So,
1: correct.
0: Ano ang role ng AI sa bagong
1: paradigm.
0: Paradigm, right. Yes. That's a perfect word.
1: Siguro, pinag-uusapan namin to bago itong show eh. Ihiwalay natin siya sa two main tracks. No? Yung una is, kailangan turuan natin ng mga tao gumamit ng AI. First and foremost. And then sa...
0: Non-negotiable.
1: For me, it's non-negotiable. Siyempre, sa iba, pinag-iisipan nila. The second track is, pwede mo rin gamitin ng AI para magturo. So, teach AI and use AI to teach. Doon siguro pwedeng mag-revolve yung usapin natin. Pero balikan natin yung main question mo. Ano bang main application? Yung AI kasi, yan ang some culmination ngayon ng lahat ng knowledge na nasa internet, including bad knowledge. So, dapat i-highlight din natin yon. Pwede mo nang tanungin sa isang machine. Dati, you're left to, kunyari, searching, googling. Ikaw pa yung mag-i-interpret ng makukuha mo kung anumang lalabas. Ngayon, literal, pwede mo lang tanungin yung isang AI. Ano ba ito? O tungkol ba saan ito? At sasagot siya. I think dyan ngayon ang contention. Tama ba ang lumalabas sa AI? At paano mo siya dapat gamitin? Nabanggit niyo po kanina yung baka tama rin ng mga estudyante natin. I think that's part and parcel din itong transition na to eh. Na dati, pinaghihirapan pa natin yung acquisition. Tinatawag niyang acquisition of information. Sa education, tinatawag niyang Bloom's Taxonomy. Pero huwag na natin pasukin yon. Pero ang bottom line kasi, in education, kuha ka muna ng info. That's why we spend years memorizing mga dates, mga subjects. And then, pag nakuha mo na yung info, saka mo na siya kailangan aralin, intindihin, i-apply. Problema, meron ka ng AI na in one question or in one second, makuha mo na lahat ng info. So, para sa akin, dapat mag-iba na rin slowly yung ating, o hindi nga slowly, dapat mag-iba na talaga yung style na rin natin ng pagtuturo.

0: plus 4, K to 16. Just accumulating info. E paano natin ma-accumulate every year, padami ng padami yung info, kailangan na talaga may AI ka dyan para mapadali.
1: Okay. So, Doc, mabuti binanggit mo nga, no, yung ika nga ay kailangan maging out of the box din yung pagtuturo. At kaya nga natin mamaya tututukan din ang Open University. Kasi nung bagong-bago ang Open University, lalo na nung pandemic, di ba? Online learning ang nauuso. Parang nagkaroon siya ng second-class citizen compared to face-to-face. Although, syempre, iba rin naman yung face-to-face. And I think it also depends on the course, no? Pero with AI ba, mas palagay mo magiging buo, mas intensive, mas dekalidad ang mga Open University programs?
0: I think depende sa paggamit. Palagi ang common term is AI is a tool. Parang sinabi mo, the internet is a tool.
1: Mm-hmm.
0: Yung paggamit mo ng AI, paggamit mo ng internet, yan talagang magsasabi kung maganda yung quality ng education. Pero balikan natin yung fundamentals eh. For example, yung sumikat ang online learning, kasi nga may pandemic, di tayo makalabas ng bahay.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi naman, very strange situation yun. Dati, ipe-prefer mo talaga ma-meet yung professor mo, ma-meet yung schoolmates mo. Eh ngayon, pwede ka lang, at that time, pwede ka mamatay kung lumabas ka. So you have to change. I think now, isa pang bukod dyan, may issue din tayo on the rising cost of transportation, the shortage of teachers. Dyan pwede pumasok ng AI kasi you can train AI to also act like a teacher. Pero na, I think nasa sa atin yun eh, kung ano ba yung full extent ng learning na magagamit natin. At huwag natin kakalimutan, at least to me, yung isa sa biggest reasons bakit pumupunta pa sa school ang mga tao is kailangan nila yan para makakuha ng trabaho. Karamihan ng trabaho ngayon, college diploma, yan ang kailangan. So, meron talagang interlock yung education tsaka employment.
1: Mm-hmm.
0: So, until that changes, talagang relevant pa rin ang university. Pero we have to admit, medyo humihirap na rin. For example, traveling to school, expenses sa transportation, kulang yung mga teachers, hirap na hirap din yung mga schools to adapt. Then yan ang perfect opportunity to leverage AI.
1: Okay. So yung mga tanong po ninyo, padala nyo na 0919278300 at again sa YouTube page, no, YouTube channel ng DZMM Teleradio. Doc, balikan kita pero tawagin na rin po natin ang kakatawan naman pagdating po sa Open University. So dalawa pong ating bisita. Mamaya we'll call on the University of the Philippines team. Pero sa ngayon, ang atin po munang tatawagin ay si Dr. Rudolf Lacerna, ang Executive Director ng Open University sa Polytechnic University of the Philippines or PUP. Hi, Doc!
2: Magandang hapon po sa atin lahat dito sa mga nakikinig, no, sa DZMM.
1: Doc, thank you for finding the time. Alam ko busy ka rin dyan sa PUP at marami kang pinagkakaabalahan. Pero yung Doc kanina, binag-uusapan nga namin ni Doc din.
3: Dominic.
1: Okay, pinag-usapan namin ni Dominic na malaking bagay ngayon ang AI, lalong-lalo na sa Open University. And ikaw nga, isa ka sa mga nauna, no, sa mga out-of-the-box ways of teaching. Iyayabang na kita, Doc, kasi alam ko hindi ka mayabang. So si Doc Rudolph po, meron po siyang, dahil sa Open University program, kanya pong na ibabahagi ang edukasyon, ang diploma, maging sa mga bilibid, sa mga bilanggo, maging sa mga out-of-school youth. Ano pa yung iba mong sectors, Doc Rudolph?
2: Iyan, no, kanina nabanggit ni Doc din po, no, na yung concern, no, when it comes to the diploma, nabigyan natin ang mga, na-mention niyo rin yung pagbibigay natin ng pangalawang pagkakataon sa ating mga estudyante. Ilan po sa mga nabibigyan natin ng chance to enter tertiary education ang mga kababayan nating categorized as persons with disability. So, nabanggit nyo na ang hirap ng transportation, pero kasi sayang yung opportunity na meron kang free tuition, nasa loob ka ng bahay as long as you have your internet access. Yan po, nabibigyan rin ho natin ng free education. At hindi ho natin, actually hindi namin inaasahan to dahil nung nagkaroon lang ng graduation ay nagulat kami kasi ang dami ng mga kailangan ng medical assistance. So bukod pa po dun yung tinatawag nating, yung Department of Environment and Natural Resources, nabigyan natin ng pagkakataon yung mga Estero Rangers, no? Sila yung mga naglilinis ng ilang coastal areas ng Manila Bay. Nabibigyan rin natin sila ng free tertiary education. Yung nabanggit po ninyo na

0: yung ating mga persons deprived of liberty, yung mga nasa loob ng mga PITAN sa Manila City Jail Male Dormitory, Manila City Jail Female Dormitory, yung Pasig City Jail na Male and Female Dormitory din, at itong Correctional Institution of Women ay nabibigyan natin ng pagkakataon pumasok sa kolehiyo ng libre pa rin po, dahil nabigyan rin po sila ng chance ng Department of Education sa pamagitan ng alternative learning system para sa kanilang diploma for secondary education. Kaya nagbukas po no ng maraming oportunidad ang Open University, yung mga sistema ng Open University sa buong Pilipinas. Kasi tayo sa PUP po no, before yung kung ang binabanggit lang natin dito ay during the pandemic, wala pa pong pandemic, nauna na po ang Open University ng PUP, kung saan ang approach natin ay blended no. Combination ito ng face-to-face and modular. So para ang pasok mo ay papasok ka ngayong Sabado, sa susunod na Sabado, modular ito. Sa susunod na Sabado, meron ibang approach na naman, tapos face-to-face uli, ibabalik uli. Kaya ang tingin natin noon sa Open University ay alternative mode of delivery. Yun nga lang, nagulat tayo nung pagdating ng pandemya, parang ano na ang pagkakaiba ng Open University sa mga traditional colleges, no? Diyan ho lumabas ngayon yung ay wala na masyadong pagkakaiba, at biglang itong mga senior high school graduates na po, kumbaga fresh graduate, ay prepared na pumasok sa sistema ng Open University. So, hindi na siya alternative. Preference na siya. Kasi before alternative, ito yung sabi ko, nabibigyan natin ng mga chance o pangalawang pagkakataon or second chance, no? Itong mga nag-asawa ng maaga, nag-asawa ng maaga, huminto ng pag-aaral, i-accommodate natin kahit old curriculum pa ang gamit. So meron din mga pagkakataon na dahil sa hirap ng buhay, kailangan magtrabaho, nagpamilya, dinilay nila ang pag-aaral nila. So nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon kahit ang gamit nito ay yung old curriculum ng high school. Ibig sabihin yung wala pang K-12, na-accommodate pa rin natin sila hanggang ngayon. So nandun kasi yung idea na ito ay alternative, pero ngayon talaga, preference na po siya. So, yan po yung ilan sa mga ginagawa natin sa Open University ng PUP.
1: Prof, ano ang kailan nagsimula ang Open University ng PUP?
0: Ito ay 1990. So, ibig sabihin, wala pa po ang Commission on Higher Education. Nag-Open University na ang PUP.
1: Okay. At paano naman ma-enhance ng AI ang Open University? Nagagamit na ba ito sa ngayon, Prof?
0: Yes po, pero ang lahat ng mga Open University no ay meron mga tinatawag ng mga governance framework, no. Kasi tayo kahit sa mga industry, kahit sa business sector, sa education sector, ang laging priority, ang laging approach natin ay laging people-centered. So ibig sabihin, kaya ka nagtatrabaho para sa guro. Kaya ka nagtatrabaho, kaya tayo nag-iisip ng innovation para sa estudyante, para sa mga alumni, para sa community, underserved community, sa mga depressed area. Basta lahat ng ating pinagsisilbihan ay mga tao. So people-centered po lagi ang approach natin dahil tayo ay makatao, di ba po? Pero ang artificial intelligence ay hindi siya tao. Diba? Kaya maaari ng artificial intelligence ay makatulong kung paano mas makakapag-isip ang tao, kung paano mas magiging innovative ang tao, kung paano may isip pa ng mas maganda na mayroong mga creativity ang desisyon ng mga tao dahil ito sa artificial intelligence. So ito ay ini-encourage natin ang responsableng paggamit ng artificial intelligence.
1: Okay. So yung mga, ngayon nga, maganda yung binanggit mo, Prof, no, na preference na ngayon ang Open University, samantalang dati it was just an alternative. So may may data ba tayo, Doc? At the same time, paano mo ngayon ililimit? Kasi nga online, wala kang physical limitation, pero baka naman ma-overload at magkaroon naman din ng masakripisyo rin naman yung kalidad, di ba? Just like in the regular traditional way or mode of teaching.
0: Opo, nung sa Commission on Higher Education na nagkaroon ho tayo ng pandemya ay ipinatupad ng Commission on Higher Education yung pagkakaroon ng flexible learning. Ito pa rin po ay kailangan meron tayong mga open resources na pwedeng kung saan nandoon yung mga babasahin ng mga estudyante. So ibig sabihin, ito yung unti-unti nating binibreak, no, yung konsepto na kailangan pumunta sa paaralan dahil nandoon lang ang matututunan mo. Pero hindi kasi gano'n, no? Kaya sa Open University, naglabas po ang Commission on Higher Education last year, CMO o CHED Memorandum Order No. 12, Series of 2025, na kailangan ng utilization ng tinatawag nating learning management system. Kung ang isang institution ay mag-a-apply para maging isang open university, kailangan ay meron itong matibay na learning management system kung saan ito ay ginagamit for asynchronous discussion. Kasi kung traditionally, di ba, ang klase natin ay 3 oras, sa isang subject ay 3 oras, mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. So ito ay sa isang Sabado. Pero sa susunod na Sabado, maaaring wala kayong klase dahil meron kayong activity sa pamamagitan ng learning management system, yung asynchronous mode nga na ginagawa natin. Pero ang activity no ay pwede mong bisitahin ang mga portal mo mula Lunes hanggang Biyernes. At kahit anong oras, kaya nga flexible ang tinatawag natin, nandun yung mga activities na ito ang dapat gawin mo at meron itong petsa kung kailan mo ipapasa ang mga requirements. So, nandoon yung mga babasahin, video materials, mga electronic books or e-book at ilang mga supplementary materials na pinrovide din ng mga kaguruan ng Open University.
1: So, parang ano nga, Doc, tama ba intindi ko? Parang semantics siya in terms of how you call it, pero yung mode and yung mode of learning and teaching pareho.
0: Opo, pareho. Pero ito, combination na siya ng synchronous and asynchronous. Kasi may requirement ng Commission on Higher Education na kailangan at least 51%, pag open university pong i-implement natin, at least 51% of courses are offered open distance and e-learning. So hindi po kailangan talaga ng ano ng asynchronous, kailangan ng learning management system, kailangan ng mga e-learning platforms.
1: Okay. So Doc, meron bang minimum face to face pagdating sa Open University?
0: Yung ilang mga institution natin na nag-o-offer ng Open University ay full asynchronous. So ibig sabihin, talagang sa learning management system lang talaga nila, yun lang ang mood ng klase nila. Wala siyang talagang yung live session, wala siyang synchronous session na tinatawag natin. Pero sa PUP, nilagyan natin ng synchronous session para meron mga validation. Ano yung mga hindi naiintindihan ng mga estudyante doon sa asynchronous activities ninyo na maaaring magbigay ng validation or verification yung mga guro sa mga hindi naiintindihan sa klase.
1: Okay. So yung kanina yung binanggit ko nga kay Doc kanina, Prof, na nung unang mga panahon, nung bago pa lang Open University, para siyang second class citizen, no, if you can call it that, compared dun sa traditional. Ngayon, ang sinasabi mo nga, nalalampasan pa niya, tama ba yun, in terms of accessibility kasi and convenience din while you get the same quality?
0: Hindi man totally nalalampasan kasi hindi natin pwede
1: nahahabol
0: gawin
1: ano,
0: competition. Opo, parang gano'n, no, na nahahabol natin. Ibig sabihin ay itong layo ni ng K-12, na sinasabi nila na pag nakagraduate ka ng senior high school ay maaari kang makapagtrabaho, nangyayari din. Nangyayari pa rin. So, ibig sabihin ay pwedeng magtrabaho at isasabay yung pagtatrabaho doon sa pag-aaral. Kasi ang Open University na working natin, yung binanggit ko kanina ng schedule, ay every Saturday. So, ibig sabihin, pwede ka magtrabaho ng Lunes hanggang Biyernes, pero yung Saturday mo ay nandoon yung mga sessions natin for learning. At iba pa yung asynchronous na sinasabi ko kanina na Lunes hanggang Biyernes. Well, oo, may klase, equivalent ng klase, pero alternative pa rin yun, no? Na pwedeng basahin mo ang learning ang mga materials sa iyong learning management system, 'di ba? At kahit outside dun sa 8 to 5 na usual na trabaho ng mga pangkaraniwang empleyado po natin.
1: Okay. Doc, alam ko may event ka dyan, no? So, before we let you go, ito may mga questions dito. Ano daw ang ino-offer ng Open University Program ng PUP? Ano, at ano ang mga requirements? Go,
0: Ayan
1: Prof.
0: po. Ang ino-offer po nating mga programa sa undergraduate programs natin, syempre po ang ating programa, Bachelor of Arts in Broadcasting, Bachelor of Arts in Journalism, Advertising and Public Relations. Sa Business Administration naman, meron tayong Human Resource Management Development, Entrepreneurship, Office Administration, Marketing Management, nandiyan din ang ating Tourism Management. Meron tayong Bachelor of Science in Mathematics, meron information technology at dalawang engineering na civil engineering and computer engineering. Meron din tayong post-baccalaureate degree in information technology. So ito ay required na kailangan tapos ka ng kolehiyo. Meron din po tayong apat na doctorate programs at saka anim na master's programs. Kaya ini-encourage ito sa graduate program kasi ay ini-encourage namin na mag-apply pa, no, dahil ang pasukan natin ay sa bandang August ang ating first semester, pero tapos na po ang application and admission natin for our undergraduate programs, yung mga binanggit ko kanina, mga bachelor's degree.
1: Okay, so Prof, ito may tanong pa dito, mas mahal po ba ang Open University kaysa sa traditional sa PUP, Doc?
0: Kung tuition po ang pag-uusapan, sakop pa rin po tayo ng Republic Act 10931 o ito yung Universal Access to Quality Tertiary Education, libre po. Kaya po sinasabi natin, no, nabibigyan natin ng pangalawang pagkakataon ang iba't ibang, lalo na yung mga marginalized sector, no, ito ay igagrab ko na rin po itong opportunity na ito na dahil sa June 16 ay akyat ho kami ng Zambales dahil bibigyan pa rin ho namin sa pamamagitan ng Open University or Open Distance and E-Learning ang mga kababayan nating AITA na mag-e-enroll naman ng Bachelor of Science in Entrepreneurship. So, kasama po sila sa free tuition kaya ini-encourage namin, no, yung ilan sa mga sinasabi nila na ang hirap pumunta sa paaralan dahil mahal mag-aral. Hindi po, sakop pa rin po ng free tuition ang Open University, lalo na kung sila ay nasa state universities.
1: Okay. So, Doc, ang kalaban naman natin dyan ay Wi-Fi. So, ang DICT at ang connectivity program naman ng gobyerno ang dapat namang sasalo, ano?
0: Opo, pero na-strategize naman po natin yan. No? Nabanggit nyo kanina yung education natin inside jails, di ba? Sa mga persons deprived of liberty natin ay meron talaga silang classroom doon. Nandun sila magkakasama sa isang classroom, pero wala ang teacher nila doon. Ang teacher nila ay nasa PUP pa rin. So meron Zoom na ginagawa, naka-projector yung klase doon. At hindi nakikita ng teacher ang ating mga nakikita ng mga teacher ang ating mga PDLs pero hindi natin nire-require na i-record yung mga klase because I'm considering na marginalized sector itong mga PDLs natin. So, okay. Meron pong ganung strategy. Actually, pinropose namin ito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nung nag-establish ng partnership sa amin kasi gusto rin daw nilang bigyan ng pagkakataon ng mga fisher folks sa pamamagitan ng mga training centers ng BFAR kung saan yun ang gagamitin nilang classroom tuwing Sabado pag walang trabaho ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan ganda din ang setup, magsasama-sama yung ilang mga mangisda na gumagawa ng mga agribusiness.
1: Oo.
0: Tapos ay lalagyan natin ng parang Zoom, naka-Zoom din pero kasi ang teacher nila ay wala rin po doon sa lugar na yun. Nasa PUP din.
1: Galing, galing. O nga, magandang idea yun, Doc. O Doc, before we let you go, ito may humahabol kasi. Ano daw ang requirements? Pareho ba raw ang requirements ng Open University at ng traditional? Kasi marami po kaming, ano to, Doc? Mga driver, security guard, na baka daw pwede mag-enroll.
0: Marami po. Kasi diverse po eh. Diverse kung papasok, alam mo. Actually, yung ilang mga nagtuturo sa Open University, mga kasamahan ho natin dyan sa ABS-CBN, no? Nagugulat sila kasi
1: correct.
0: Pagpasok nila sa klase ay very diverse. Iba't iba yung mga edad. Diba? Kaya nakoconsider pa rin natin yung mga kahit 60 years old na mga estudyante natin at gusto pa rin nilang magnegosyo at wala na silang mapasukang trabaho. Gusto nilang magnegosyo na nakakapasok at nakakakuha pa rin ho ng diploma sa pamamagitan ng Open University. So same requirement po. Pero meron lang to tayong ilang mga pagkakaiba pagdating sa etong senior high school curriculum at itong old high school curriculum. So ibig sabihin ng old high school ay yung wala pa yung senior high school, yung dating 4 na taon pa lang ang high school.
1: Sa Open University, kailangan ikaw ay senior high school na bagong curriculum, graduate.
0: Ah, pareho po, pareho, ina-accommodate po natin.
1: Pwede. Okay.
0: Kasi mawawala yung ano eh, mawawala kasi yung tagline namin sa Open University na give second chance kung hindi namin tatanggapin etong mga graduate ng old curriculum. Kasi ang problema natin, itong mga gumraduate ng old curriculum, nawawala na talaga sila ng pag-asa, maghanap pa ng kolehiyo kasi akala nila ay hindi na sila
1: oo
0: tatanggapin.
1: Nga.
0: Hindi po totoo
1: kulang,
0: yun.
1: Oo, kulang yung kanilang units, ano? So, pwede
0: yes, hindi
1: pala
0: po totoo yun. Pero meron silang mga tinatawag ng mga bridging subjects
1: oo
0: na hindi naman sila magdadagdag pa ng taon, pero madadagdagan nila ng subject.
1: Okay. Nakung, ang galing naman, no? Mabuhay ka. Doc, no? At lalong-lalo na, meron ka pa palang dagdag ngayon, mga ITAS, mga IPs. Kasama na pala sa sektor mo. O Doc, I'll give you the floor. Your last, your parting shots.
0: Ayun po, maraming salamat po dahil nabibigyan ho kami ng pagkakataon sa media na ipromote na meron pa rin itong meron pa rin itong sistema ng Open University at hindi natin pwedeng maging rason ang kahirapan. Ako, yung kanina pinakita niyong video, no, yan yung mga education on wheels na nitong huling graduation ay nagkaroon na sila ng 51 graduates ang unang batch. No, yung education on wheels ay dahil wala rin pamasahe ang mga estudyante ay yung bus converted into classroom ang pumupunta na mismo sa mga depressed areas para ibigay ang edukasyon. So, nakagraduate ho ng, meron 51 graduates nitong huling graduation. So, parang ang gusto natin sabihin ay talagang pwede tayo mag-innovate, ayun nga, dahil na meron artificial intelligence, maaring makapag-suggest ng iba't ibang pamamaraan ng artificial intelligence kung paano tayo mag-i-strategize, paano tayo magiging creative, pero gamitin natin ito ng responsable para mas ma-serve pa, no? Magkaroon pa tayo ng access sa education.
1: Naku, mabuhay ka, Doc. Thank you, Doc, ha? Thank you for finding the time. And daging bukas po yung atin pong programa para i-feature ang ating mga success stories dyan po sa inyong Education on Wheels at iba pa pong mga programa. Thank you, Doc.
0: Thank you po.
1: Ayan, napakinggan po natin si Doc Rudolph Lacerna, ang Executive Director ng Open University. Ang galing naman ano, ng Polytechnic University of the Philippines. At naku, dami nating mga takeaway doon, lalong-lalo na sa mga gusto pong matutong muli at magkaroon ng mga diploma. So sa pagbabalik natin, bisita naman po natin ang mismong presidente ng UP at ang namumuno din sa kanila pong Open University program at kasama pa rin natin siyempre si Doc Ligot sa pagbabalik pa rin ng Trending! Ang oras, 3:39 na po ng hapon.
2: Jing Castaneda sa Trending. Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castaneda. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
4: The Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Trending kasama si Jing. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Trending kasama si Jing Castañeda.
1: Nagbabalik pa rin po tayo dito pa rin sa Trending. At muli po ang atin pong paksa ngayon ay ang Open University at kung paano nga ba aakapin ng Open University System ang AI. So kasama pa rin po natin si Doc Ligot, pero ang atin pong bagong mga katropa, ka-trending. Ayan, mga ka-trending ay ang atin pong UP family. So ang atin pong tatawagin syempre, unahin ba natin ng sa edad ba to o sa hindi. So unahin natin ang atin pong boss, si President Angelo Gigil Jimenez ng University of the Philippines. Hi, Pres!
10: Hello, hi, Jing. Magandang hapon at sa lahat mong masusugid na tagapakinig at tagapanood pala. Oo. Kasi napapanood pala tayo ngayon.
1: Oo, yeah. Tsaka may TFC ka pa. Napanood sa multiverse.
10: Yeah. Well, thank you for having me, Jing.
1: Ayan, miss na natin si Pres Gigil. At syempre kasama po niya si Assistant Professor Raz De La Torre, ang UP University, mula naman po sa UP Open University, Faculty of Information and Communication Studies. Hi, Prof. Raz.
11: Magandang hapon, Jing. Magandang hapon sa inyong lahat na nanonood.
1: Pres, kailan nagsimula ang Open University Program ng UP?
10: Oh, tagal na yun, no? Mga siguro mga 30 years na.
1: Ah, matagal
10: 30
1: na.
10: 30 years na, no? Yeah. That has been a long time going there, no? So, and it has produced so many. And, siguro ang naabot ng program niya ngayon, sa MOOCs lang, no? Yung massive open online courses, 600,000 plus and counting.
1: Wow.
10: Last year, 230,000 plus. I'm talking about the massive online open courses, okay. Yung parang Coursera.
1: Mm.
10: Yeah, and...
1: Elaborate niyo yun, sir. Ano ibig sabihin nun?
10: Yung these are courses na iba-iba, no? Gusto mo reading, history, marami.
1: Malawak siya.
10: But ang formal degrees niya talaga, we have about 5 associate degrees, about 2 regular bachelor's degrees, and we have 15 master's degrees and 3 doctoral degrees. Hindi kasali yung mga certificate courses, no, na 2 at saka diploma courses na 15. And they are around management and development studies, information and communications and education, and including special course that in demand. For example, yung resilience 101. No, grabe yung resilience 101. I mean, a short course, ha, na 50,000 applicants, but actually about 10,000 actually finished the course. No,
1: wow.
10: Kasi napaka in demand ng ano. So this is what we call ang ano kasi. You mentioned AI, no? I mean, AI is already there. Mm. Even our physical campus is of AI, no? I mean, AI is not something you decide whether or to be or not to be. Mm. It's there.
1: It's there.
10: No,
1: okay.
10: But ang ano namin, ang Open University, ang main ano talaga niya, value proposition is this. First, inclusivity. Nai-enroll niyo yung those who cannot afford to go in a regular school.
1: Mm.
10: Those who cannot travel because they're too far or because they're disabled. Those who need to work immediately. And those abroad na hindi makalapit dito, libre yung ating, ano, we have a program for FWs, no? We have almost 800 enrollees now in 63 countries, no? For our ventures in international transformative academia. So, number two, inclusivity, no? Number three, and number two is agility. Lahat ng mga tao ngayon, when they graduate, before you expect to have one career.
1: Hmm.
10: Today, with modern technology,
1: yes,
10: you can have 3, 4, 5 careers.
1: Correct.
10: So if you want to shift careers, no, you're a music teacher, so you want to go into accounting, now we're offering you reskilling or new skill. No?
1: Mm-hmm.
10: And finally, lifelong learning.
1: Mm-hmm.
10: Lifelong learning kasi, alam mo, tinuturo natin sa engineering, for example, you teach it in 5 years ago, may update na yun eh.
1: Mm-hmm.
10: So you need to be able to update. Kami sa law, we have to go to mandatory continuing legal education mm-hmm. kasi nagbabago ang batas. Many others, yun requirement yun, no? Mm-hmm. But many others are requiring it already. Not as mandatory, but part ng, ano mo, no, na
1: professional
10: recommended.
1: Development. Oh,
10: professional development. So these are the three value propositions. Mm-hmm. No? Inclusivity, agility, and lifelong learning.
1: Okay.
10: Yun ang value proposition niya. And AI is just embedded in the learning delivery
1: in
10: mode.
1: Delivery, yes. Oh. Correct. So, Prof. Raz, yung mga binanggit ni Press yung delivery mode, di ba?
11: Yeah.
1: Pagdating naman sa ating mga profesor, paano tayo nakasiguro
10: yeah.
1: na sila ay may kakayahan, lalo na dito nga sa AI, sa technology, eh, lalo kung kaedad ko sila. Nag-aaral ako talagang. Tapos ang bagal ko mag-aral. Eh, bata, pag binigyan mo talaga ng gadget, alam na nila lahat, di ba? Paano natin nasisiguro yun?
11: Well, number one, hindi kasi dapat nawawala yung human intervention. You know, ang magandang pag-iisip dyan is AI is helping us teach better. Diba? So, dapat alam natin na kahit sa anong klaseng pagtuturo, hindi ibig sabihin na dahil may AI, ay wala ka ng gagampanan na role bilang mentor. So, yun yung mga iniingatan natin at lagi nating inaalala. So, dapat din tayo bilang mga instructors, bilang mga mentors, inaaral din natin yung AI because you never know the possibilities, di ba? Sa hanggang saan mo madadala ang pagtuturo, ano yung mga bagay na, hindi na pala ito ang dapat tinuturo kasi embedded na to sa everyday life ng mga ng mga estudyante. So dun tayo sa ano yung nabubuksan ngayon na mga topics, na mga kaalaman, at dun dapat natin ngayon kinikilala din para aware tayo so anong kayang matutunan pa ng mga bata to get them better at learning.
1: Mm-hmm.
11: So it's both us learning about AI and at the same time remembering na you always have to be there. Kailangan tandaan mo ang iyong gagampanan, may responsibilidad ka pa rin na aalagaan mo at nasusubaybayan mo ang pagkatuto ng mga bata.
1: Prof, ano ang profile ng mga enrollees ng Open University?
11: Nako, iba't iba. Iba't iba talaga.
1: May ano ka ba? Majority or in terms of a pie, no?
11: Mm-hmm.
1: Ilan yung professionals na tulad ko halimbawa or age group ba yan? Paano ba?
11: Kasi na sa inilista ni Padge kanina, ni President Angelo kanina, na diba marami kasi mga programa. Kung tutuusin, ilan lamang doon ang associate programs or ang bachelor's programs. Yun yung mga traditional na alam natin na entry level. Yung mga unang degree, kumbaga, coming from senior high school, ka-graduate ka. Ang bachelor's programs actually ng UPOU ay dalawa lamang. May mga associate programs din. Pero napakarami sa mga programa ng UPOU ay master's programs at mga certificate programs, mga diploma, graduate diploma programs. So marami ay mga professionals. In fact, ang opinion ko nga dyan, Padge, is kaya siya napaka-popular din ay dahil marami sa mga civil servants natin, mga nagtatrabaho sa gobyerno. Syempre hindi sila makakaalis sa trabaho nila, 'di ba? Hindi ako makakapuntang Maynila sa Diliman para makapag-kuha ng aking master's programs na kailangan ko upang umangat sa aking trabaho, lumawak ang kaalaman ko, makatulong lalo sa akin. So marami ay working na. And so yan, kaya ang demographic niya talaga ay white.
1: Malawa.
11: At hindi lang 'yon, may mga entry level na actually ay medyo nasa senior na. So, mga hindi natapos yung pag-aaral nila kasi circumstances in life. So, biglang papasok sila. O sige, may panahon na ako ngayon kasi matanda na ang aking mga anak, may mga apo na ako. So, mag-aaral pa rin ako kasi mahalaga sa akin yon. So, iba't ibang circumstances, iba't ibang age groups, definitely ay napakalawak.
1: Okay, balikan kita, Prof. Raz. Pero, Doc, binanggit kasi ni Prof. No, na syempre nga yung mga profesor, kailangan updated sila mismo, no? Meron bang ganong, in your AI world, in your universe, marami bang mga professor or teachers ang nag-enroll or institutions which support the upskilling of the teachers or reskilling in terms of AI use?
12: Yeah, sa mga nakikita ko, each institution, of course the UP's major institution, they already implement teacher upskilling. Pero isa sa mga linalabi ko rin is this should be a national effort.
1: Program.
12: Kasi kung pakikinggan mo lang, anecdotally, ang daming nagka-clamor na, kailangan i-reskill natin yung mga BPO workers, yung mga students. how do you reskill kung wala namang magtuturo?
1: Mm.
12: And that's a major, I think, shortage, generally speaking.
1: Mm-mm.
12: Some schools and institutions are ahead of the rest, pero magandang i-incentivize yan ng government. That's what, you know, government is for, no? Kasi optional pa siya at the moment. Kaming kanya-kanyang college, kanya-kanyang course. Some colleges are also ahead of others. But there are also, I would just have to say it, there are also some colleges that are behind or resistant.
10: Mm-mm.
12: And then, susunod lang din yung faculty nila dun sa gusto ng institution.
1: Okay. So, yung mga issue rin po kasi yon even among communicators, no? So, I'm invited to speak before mga communication association, etc., mm-hmm. etc. So, yung, yan din po yung dilemma. Kasi, halimbawa, kung hindi ka galing sa major networks and you have a lot of these production companies or mga, lalo na ngayon, digital companies, etc., they need the reskilling, di ba? Pero yung access to these
12: resources.
1: The resources and sino yung expert?
12: Correct.
1: Para ngayon kasi daling magsabing expert ako pagdating nga sa AI and sa technology.
12: Tsaka Ma'am Jing, hiwalay din natin. I'm sure sina Prof. Raz and Sir Paj will agree. Hiwalay natin yung need for specialists ng AI. Like the UP program in AI, pang specialist yan. Mga masters and PhD in artificial intelligence. And then yung general literacy. Those are two different things. Both are equally important. Pero sa akin, malaking benefit yung literacy. Parang STS, no? There's a subject called STS, which is a basic literacy course on technology. Parang STS for AI. Pero yun again, kanya-kanyang style yan eh. We need some form of national program para ma-implement yan.
10: Pero meron na kaming, we're responding to that, tama, no? Of course, ang mga faculty namin, most of them, they educate themselves.
1: Yes.
10: So, tsaka meron kaming quality assurance na kailangan medyo, and they agree on the content, including the mode, sa department level. They decided on department level. Pero meron tayo, ang aming PhD in AI is almost 20 years old na eh. Mm-hmm. Even before this became, it became a currency, you know, nandun na yun. Right now, we have about 20 fully trained PhD professors teaching there sa PhD level, and about 28 PhD students, no? Pero, yun yung specialist, yun yung studying at the highest level. Hindi yun ang kailangan ng bansa eh. Ang kailangan natin is literacy and scaling para mag- Now we're doing that too. Last year, in-established namin ng Masters in Engineering in Artificial Intelligence Cebu. Mindanao will come next. This is professional degrees. Alam namin, hindi yung academic degrees ang kailangan. So this is para rapid scaling. And they come from companies, from LGUs. So aware tayo na kailangan talaga i-spread yon, but it's really embedded na sa UP education. And finally, yung dagdag ko kanina, yung inclusivity namin, merong abroad, siguro 600,000 from 174 countries. Meron din kaming sa kulungan, no? We're offering OU sa kulungan. I just graduated 70 graduates from Bilibid last year. And there's another group of graduates, certificate courses, ha? On August, I think, I'll talk again. I never miss an opportunity to talk to their commencement exercises in UP Bilibid.
1: Wow!
10: Biro lang yun. UP Bilibid ang joke.
1: So ito yung mga
13: graduate na. Kami ni Patron. Actually, nire-recruit na namin na Team UP na kayo. Wala na kayo magagawa. Sa UAP, amin na kayo.
1: Hindi pala UPD lang, no? Diliman. UPB.
10: UPBIL. Kasi baka sabihin, UP Baguio, ha? UPBIL.
12: Sir Paj, magandang kwento yun kung meron na tayong mga inmates who are learning AI. I mean, that would be something else.
10: That would be a good suggestion, no? Yeah. That would be a good suggestion.
1: Sige,
10: pero ang kinukuha nila is, isa is parang plant science.
12: Uh-huh.
10: Yung mga certificate.
13: Permaculture.
10: Isa, permaculture. And ang isa is this communication design or something eh.
1: Sige, i-feature natin yan.
12: Those are hardcore. So,
1: Press, may mga questions dito ha. Pero sa pagbabalik po natin, ayan, may mga nagtatanong na kasi tungkol sa anong courses, may entrance exam din bang kailangan, how to apply, tapos may, for AI naman, new technologies are amazing, pero paggabay at tamang paggamit ay kailangan din. So sa pagbabalik po natin, so last few minutes na lang, padala nyo na pong inyong mga tanong at minsan lang natin nakakakwentuhan, no, itong ating mga experts before us. Sa pagbabalik pa rin po ng Trending!
9: Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda, sa Trending! Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
14: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
15: Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, print lang ako nanood at nakapakinig si GMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, BCMM! Una sa balita, una sa public service.
16: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Jing Castañeda.
1: Ayan, nagbabalik po tayo sa trending at mukhang trending ang Open University at AI dahil ang daming tanong. So, maghingi tayo ng malaboy abundang fast talk answer sa atin pong mga bisita. Unahin natin si Press Gigi. Press, paano daw mag-apply? Ano daw ang requirements? At kailan ang application?
10: Hindi ko alam kailan ba. Pero anyway, ganito yan. Sa associate degrees, kailangan kumuha ka ng exam na UGAT, no? Yung
13: undergraduate assessment
10: UP
13: test.
10: Undergraduate assessment test. Pero kung regular bachelor's degree, you either pass the UPCAT or you pass the associate degree the 2 years. So wala nang UPCAT 'yon. Or if you're a transferee, every program would have different set of grade requirements, no? Depende kung saan ka sa school nang galing, no? So that would be it.
1: So iba't ibang proseso.
13: Pero lahat 'yon ay maraming channels, kumbaga, depending on your circumstances. So i-check lang nila kung ano yung appropriate sa kanila, no?
1: Okay.
10: Puksan na lang nila yung upou.com. Lahat ng information nandun na.
1: Nandun lahat.
10: Nandun na po.
1: Okay. Doc Ligot, pagdating naman, yung binasa ko kanina, no, gabay sa paggamit, at meron po ba kaming pwedeng puntahang tao o institusyon na mura lang na magtuturo sa amin ng AI?
12: Well, padaliin na natin ang buhay nyo. Just look for me on Facebook, docligot.com din. And I'm partners obviously with UP and many other schools. I teach also in UANP. Maraming ways to learn it, hindi lang formal, may informal.
1: Mura naman ang paraan.
12: May iba, libre actually. Ang importante, alam mo yung gusto mong matutunan at paano mo gagawin. And yung unang tanong about ano ibang gabay, I think na-repeat na rin ni Prof. Raz earlier. Ang AI, hindi yan replacement sa tao. You know, AI and humans together should be the philosophy. So ganyan din sa education. Parang huling sundot, nung nag-run ang IMF ng study on complementarity of jobs, no? So ano yung mga jobs na talagang complementary sa AI? Yung pinaka-highest complementarity is education.
1: Wow! Yeah.
12: Pero yun na nga. That's why we have a lot of work to do to implement that.
1: At ito pong mga kaharap natin ng atin pong partners. Actually, kaya rin tayo nagkaroon ng ganitong episode. Meron po kaming willing magbigay ng libreng laptops for select trainees, no? In AI. So maybe we can partner with you because we want to make sure yung ituturo natin ay maayos naman.
10: Pero Jing, ito no, tama yun, no, yung AI, ang requirement ng AI is you must have, there must be literacy and numeracy. Literacy, yes, because that's a foundation for critical thinking. Numeracy is the foundation for scientific reasoning. You don't just go into AI na wala ka nung hindi strong yung foundation. Otherwise, mawawala ka talaga. Correct. So AI, in fact, has made education on the foundation even more important.
12: More necessary.
10: Hindi nawawala yun.
1: Galing. Oh. O, sa palagay ko, kailangan may next episode tayo para mapag-usapan natin to. At ano, abangan natin, Press, yung sinasabi mong graduation, ha?
19: O, oh, sige, sige. Oh. Ayan. Oh, so, marami. Dito pa lang naman, Jing. Malapit ka lang sa UP.
1: Oo. Oh.
13: Isang tumbling lang maimbita ka namin.
1: Isang tumbling lang. So, marami pong salamat, of course, Assistant Professor Raz De La Torre. Salamat. And ang atin pong presidente, walang iba kundi si Press Gigi Jimenez. And, of course, Doc Ligot. Maraming atin salamat. Pong partner sa edukasyon at ngayon sa bagong realm ng AI. Thank you po sa pagtutok sa atin pong trending. At wag ko yung BBTU ha, tutok pa rin po dito sa DZMM Teleradyo.
20: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

ay handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Kasama si Teacher Tina Zamora. Teacher Tina Zamora. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space. Safe space.

0: Naway maging ligtas. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman mo ko na mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mong mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po si Ateng Aimee Estareja and this is your safe space. Ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napapakinggan po sa Metro at Mega Manila sa Istrenta o 630 kHz sa inyong mga AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po ninyo kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like lamang at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. Sali po kayo sa aming kwentuhan, sa ating kwentuhan ngayong hapon. Ano bang petsa na yan? June 6, ayan, 2026. Patapos na ang isang buong linggo, ang first week ng buwan ng Hunyo. Sali na po kayo sa amin ha, makabuluhan po ang ating kwentuhan as usual. Kayo ba ay may problema sa pamilya, sa inyong mga love life o kaya naman ay kailangan lamang ng gabay sa inyong mga desisyon sa buhay? Pag-usapan po nating lahat yan, dito po yan lamang sa Safe Space. Magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 or pwede rin po kayo sa amin tumawag at makipaghuntahan kayo sa amin on air sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Naku, napakaganda po ng ating topic.
1: Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love.
0: Ayun nga po ang pag-uusapan natin sa ating self-love ngayong hapon. Balikan natin hanggang ilang chance ba yung dapat mong ibigay sa isang tao. Anak ko, napakaganda nito kasi 'di ba ang hirap talaga mag-move on. 'Di ba? Kapag kamahal natin yung tao o isa siyang importanteng personahe sa ating buhay. Paano ba yung kapag siya ay nakasakit sa atin ng matindi at paulit-ulit? Ayan ang tanong, hanggang ilang chance ba ang dapat nating ibigay? Kasi may mga pag-ibig na syempre karapat-dapat naman talagang ipaglaban at ipagpatuloy pa. Pero kapag ka naghiwalay na ang dalawang tao, ayan, dapat ba silang magbigay pa ng isa pang pagkakataon? Hanggang ilang chance nga ba ang dapat nating ibigay sa isang relasyon? Kasi 'di ba, baka mamayang kakabigay natin, healthy pa ba 'yun? At sabi ng iba, hindi ka daw bumabalik sa nakaraan. Pero paano kung talagang mahal mo pa 'yung tao at talaga namang ang iyong puso ay tumitibok pa para sa kanya? Oh, kaya naman, kahit hindi mo siya nakikita, nandun ang laging pag-aalala at pagmamahal para sa kanya. Meron kasi talagang ganun eh, no? Parang the one that got away. Nakapagka bumalik, aba, eh yung iyong tahimik na buhay, eh natataranta ulit. Na talaga namang napupunta ka ulit sa ano, sa spiral, diba? Parang umiikot-ikot lahat sa paligid mo. At para mas maintindihan natin yan, ano, at mas masagot natin ang tanong kung ilang chance ba ang dapat mong ibigay sa pag-ibig, nasa atin pong Zoom at makakausap natin si Dr. Gladiola Ehe Di Makulangan. Siya po ay isang psychologist at licensed counselor. Magandang hapon, Doktora, and welcome po sa Safe Space. Ito po si Ateng Aimee.
2: Hello, Ateng Aimee. Good afternoon.
0: Yes, Doktora, naku, napakaganda ng ating topic to. Napapanahon kasi marami talagang tao sa ngayon, lalo na siguro sa mga kabataan o mga young adults, di ba? Ang hirap bumitaw dun sa tao na minsan mong minahal ng todo at ibinigay mo lahat ng pagkakataon sa kanya, pero nasaktan ka ng mabuti. Bakit ba pinipili pa rin ng iba na bumalik dun sa isang tao na yon na nakasakit sa atin? Minsan hindi biro yung sakit, di ba?
2: Ating Aimee, no? Pero madaming dahilan kung bakit pinipili nating makipagbalikan. May tinatawag tayong attachment theory. Nasabi doon, likas sa atin ang paghahanap ng emotional security or connection. So kapag malalim ang attachment natin sa isang tao, mahirap itong putulin kahit nasaktan tayo, no? Tsaka malaki ding factor itong sinasabi natin na investment. Kapag marami tayong na-invest na oras, emosyon, pangarap at sakripisyo sa isang relasyon, mas mahirap bumitaw, no? Dahil ayaw nating masayang ang lahat ng ating ipinuhunan, no? Kaya minsan, hindi lang ito tungkol sa pagmamahal. Kaya nakikipagbalikan. Maaaring because of attachment, pag-asa, at takot na magsimula ulit.
0: Oh, pero doktora, 'di ba? Syempre ikaw ay talagang may pagkakataon o may pangyayari na talagang nadudurog ka deep down inside you. Minsan nga yung tao, parang sa facade niya sa labas parang okay siya eh, pero deep down inside na doon na papasok yung parang ayaw mo nang makipagrelasyon ulit kasi may phobia ka. And yet pag dumating yung tao na yun na nakasakit sa iyo at bumalik, nandun ka pa rin. May kinalaman ba doon yung parang meron kang unfinished business kaya hindi ka talaga totally makapag-move on or makabitaw dun sa tao na yon? Doktora? Ayan.
2: Possible, no? Yes, hello?
0: Yes po, Doktora.
2: Ating, yes, possible. When you say unfinished business, yeah. Mm-hmm. It's possible at ating Aimee na marahil kaya hindi makabitaw is dahil meron pang sa pakiramdam niya, may unfinished business pa sila doon sa relasyon na yon. Meron pang sense of hope, di ba? Na yung mga hindi natapos, mga nasimulan na hindi natapos, pwede pang magkaroon ng pag-asa na mabuo, di ba? Pero you have to ask yourself, ito ba yung reality o ito lang yung inaasahan kong mangyari?
0: Okay. So, ibig sabihin, hindi ka talaga dun sa tao nakakling, kundi dun sa hope, o paano ba, yung pwede bang nasabihin na ang talagang nagkikling ka, hindi dun sa tao, kundi dun sa nakasanayan mo, o yung naging version mo, nung time na kayong dalawa?
2: Yeah. That's possible, no? That's possible. Kasi you've invested time, memories, no? And then sometimes itong hope natin that this person has a potential pa to become what we are dreaming them to be.
0: Eh.
2: So we hang into that. Akala natin magbabago sila. Akala natin sapat na yung mga memories na nabuo. No, we can't. It's hard to let go of those memories. But we have to remember that, you know, letting go is not something that happens overnight. It's not an easy decision, but it is a process. Isang siyang matagal na proseso.
0: Okay. So, totoo ba, doktora, love is sweeter the second time around?
2: Simpleng ito yung maging totoo kung may tunay na pagbabago at paghilom sa nangyari sa both sides, no? Hindi kasi sapat ang reconciliation.
0: Hindi
2: ang kailangan, when it's a second time around, there's also transformation.
0: Okay.
2: Kung ang dahilan ng paghihiwalay ay naresolba at natuto ang parehong tao, maaaring maging sweeter nga, mas maging matatag ang relasyon. Pero kung bumalik lang dahil na-miss ang isa't isa, pero wala namang pagbabago sa ugali, sa relasyon, malaki ang posibilidad na maulit lamang yung dating problema.
0: Opo. May naalala ko may isang eksperto ako nakausap, no. Ang sabi niya, kunyari ang pinag-ayan o pinagkadahilan ng paghihiwalay ay third party. Ayan, sa babae, sa lalaki, merong ibang babae yung lalaki na nakita. Ang sabi, kapag kayan daw lalaki na yan bumalik sa iyo, ang laki ng chance, nasa 70-80% ng chance na uulitin lang niya yung nangyari. Kasi nga, the fact na nakakita siya ng iba, it means hindi 100% ang pag-ibig niya sa'yo.
2: Sabi nga nila, no, parang once a cheater daw, always a cheater. No? Pero
0: oo,
2: syempre naman, let's give them the benefit of the doubt.
0: Okay.
2: Na possible na magbago ang mga ito. But you have to check that the pattern.
0: Okay.
2: Because the best predictor ng future behavior is the consistency from past behavior. Kung paulit-ulit ang pagkakamali at paulit-ulit ding humihingi ng tawad ng walang pagbabago, so hindi na ito usapan ng chance, kundi pattern ito, ating Amy, na tama ka, yung pwede ngang mangyari ulit.
0: Opo. Doktora, nabanggit mo yung pattern, ano? Pwede bang sabihin na sincere yung tao nung bumalik sa'yo, and yet yung pattern kasi niya, kasi minsan, di ba, kahit sincere ka, pero nauulit at nauulit mo yung pagkakamaling nagawa mo noon. Pwede bang mangyari yon? O hindi talaga sapat na sincere ka lang? Kailangan yung mismo may katawan na bumalik dahil nagkamali siya, bumalik siya after siya magkamali. Kailangan talaga gamutin psychologically yung pattern na yon?
2: Possible na mayroong mga issues yung partner. Kaya okay, paulit-ulit yung pattern niya. The question doon sa ka-partner is, are you willing to stay doon sa pattern na iyon? Diba? Uh-huh. It might not be healthy sa iyo hanggang kailan mo hihintayin magbago siya. Because that's what's happening eh. Mm-hmm. We always hope na itong taong to na minamahal natin ay magbabago.
0: Mm-hmm. Hindi
2: But
0: kaya...
2: sometimes it's a pattern that's, especially if it's a pattern already, it's hard to break.
0: Opo, okay.
2: It needs, there might be deep-seated issues na kailangan ka nga siyang ating Amy na siguro kailangan iproseso with the help of a counselor, a psychologist. Ayun, but you're not there, you're not in a relationship to fix a man or a woman. Eh. You're there to share a good love story.
0: Okay. So dapat pala, doktora, kung tayo ay papasok sa isang relasyon, hindi natin ini-aim na baguhin talaga yung tao. Kailangan yung changes manggaling o transformation manggaling sa kanya at mangyayari lang yun kung sapat yung pagmamahal niya sa'yo para magbago siya. Tama po ba?
2: Yes. Tama ka dyan, ating Amy. Dapat may action, hindi lang puro promises, di ba? Tsaka, you know, are you willing to be in a relationship na lagi ka nalang naghihintay na magbago ito? A man will not change for a woman. No? Or a woman would not change for a man. They will change dahil nahanap na nila sa sarili nila yung kasagutan dun sa mga issues na meron sila.
0: Mm-hmm. Pero ang mahirap, doktora, yun nga, no? Minsan, kailangan nyo muna maghiwalay para malaman ninyo sa isa't isa na may dapat pala kayong baguhin. Pero ang tanong, hanggang ilang chance ba talagang dapat ibigay sa isang tao o relasyon? May bilang ba talaga?

0: ni kahit na nag-away kami o may ginawa akong mali, mapapatawad pa rin niya ako. Konting ligaw lang ulit and then everything will go back to normal. And walang consequence, no? Walang consequence. So, walang mababago sa behavior.
1: Pagka ganito, bumalik man siya, toxic pa rin yung relationship, yun ang pwedeng asahan na doktora.
0: Possible po yun. Kasi kung walang pagbabago, no?
1: Oo. Kasi hindi naman siya nahirapan na bumalik eh. Kaya bakit nga naman siya magbabago?
0: True. Kasi we need to look into three things din minsan, Tita Aimee, kapag bumabalik, no? Kapag may pagkakamali, naghiwalay, no?
1: Uh-oh.
0: First is, lagi kong sinasabi, tingnan nyo yung tatlong A.
1: Mm-mm.
0: Na A, first one is acknowledgement. Na-acknowledge ba niya na may pagkakamali siya? Kasi merong mga bumabalik na parang wala lang eh, no? Hindi naman nila sinabi na inaamin ko na nagkamali ako, na ganito yung nagawa ko sa'yo and I am sorry. So very important na yung partner mo is nagkaroon siya ng acknowledgement or inamin niya yung pagkakamali niya.
1: Mm-hmm.
0: Second A is accountability. Diba? Kaya ba niyang akuin na siya yung may responsibility at hindi siya naninisi ng iba? Hindi niya sinasabi na ikaw naman kasi eh, kaya ako nagkaganito. Kaya ako nag-cheat kasi lagi kang walang time sa akin. Diba?
1: Okay.
0: Kaya ako naghanap ng iba kasi medyo nagger ka. Diba? So walang accountability kapag ganon. And of course, the last one, which is very important, is the action. A for action, no? May nakikita ka bang konkretong pagbabago? No? Lahat naman tayong tao nagkakamali.
1: Mm-mm.
0: No?
1: Of
0: tao
1: course.
0: Lang tayo. Sa isang relasyon, laging merong hindi pinagkakasunduan. But then, we need to make changes and adjustment if we want to stay in a relationship. Mas mahalaga kasi yung consistency eh, kaysa dun sa nag-sorry lang din ikaw, no?
1: Mm-mm.
0: And makikita natin yung change talagang yon, yung consistency ng pagbabago niya sa kanyang ulit-ulit na paggawa ng mga good actions, no? Hindi lang sa salita, hindi lang sinasabi na nagbago na ako o I love you, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero yung action niya, hindi na ba niya inuulit-ulit yung mga nagawa niya dating kasalanan?
1: Oo, pero yun lang nga, no, doktora, no, kunyari nagbago, talaga namang nagbago, no, pero syempre ang pagsasama ng mag-asawa o ng isang relasyon, lalo na kung nasa tamang edad, pang matagalan talaga yung target, eh, kumbaga yung goal.
0: Mm-hmm.
1: Oo, pero somewhere along the way, pwedeng matisod ulit or sabihin natin, maulit pa rin talaga kahit nagkaroon siya ng pagbabago. So, ang magiging risk, kumbaga kung mahal mo yung tao, magtitake ka pa rin talaga ng risk na hindi pa rin siya 100% na yung iniisip mo na ideal na siya kapag naging kayo ulit.
0: Totoo, kasi ano yun eh, it's dito pumapasok siguro yung ano, yung konsepto ng hope attachment, no? O minsan yung trauma bonding, yung minsan may cycle na pag nagkakaroon kayo ng problema, tapos pagkatapos nun, parang mas sweet. Yun nga yung parang sweeter the second time around, no?
1: Mm-mm.
0: Parang kasi nag-away kayo, tapos mas nararamdaman mo yung pagmamahal nung nagkasundo kayo.
1: Yeah.
0: Ngayon nagkakaroon, Tita Aimee, ng ano, emotional dependency. Umaasa tayo doon sa version ng tao na to na pinangarap nating makita.
1: Mm-mm.
0: Kaysa doon sa kung sino talaga siya.
1: Oo.
0: We're clinging into the hope na magbabago tong taong to, no? Tas kasi medyo masarap yung pakiramdam kapag ano eh, yung nararamdaman mong minamahal ka. And then every time nag-aaway kayo, kapag mas lalong sweet, kapag nakikipagbate, medyo hinahanap yun ang sarili mo. But then bumabalik ulit, no? Nagkakaroon ulit ng parang nagiging cycle.
1: Yeah. Oo. Is that healthy, doktora, na meron kang parang ideal na tao na nasa utak mo and then hinahanap mo yon dun sa tao na yon na mag-fit siya dun sa ideal person. Like kunyari nagkabalikan kayo, so may ideal ka na iniisip na dapat ganito, dapat ganito.
0: Alam mo, oh yeah.
1: Oo.
0: Yes, oo. Alam mo minsan, 'di ba, sinasabi nila, "Yan as naman ang standards mo." 'di ba?
1: Oo.
0: Yung

0: Pero ang sa akin, no, this is something maybe not all would agree, but ako naniniwala ako that we have to have standards. No, yung standards mo hindi naman yung dapat ganito ka, ganyan ka, pero at least a realistic standard na na pwedeng mangyari talaga sa isang relasyon. Like a standard of having a healthy relationship. And you have to know what a healthy relationship is, no? Dapat hindi siya nagdudulot sa iyo ng confusion. Hindi ka na-anxious lagi, hindi mo pakiramdam na lagi kang pagod, no? Dapat supportive, no? Maganda yung ganon. Meron ka na, ay, hindi siya nagiging supportive sa akin. Ay, magkaiba yung aming prinsipyo sa buhay, yung aming values, kaya hindi kami nagkakatugma. So kung mahirap kasing i-sacrifice yung principles and values sa isang relasyon eh. Kasi mahirap kung magkaiba ang inyong paniniwala, ang inyong pinupuntahan. For example, yung isa naniniwala na okay lang mambabae, di ba? Kasi it's very natural for men.
1: Yes, oo.
0: Pero ikaw, naniniwala ka na when you're in a commitment, dapat kayo lang dalawa. So, ibig sabihin, magkaiba na agad kayo ng paniniwala. It's supposed, dapat maging standard mo na dapat committed itong aking magiging karelasyon. Kung hindi niya yun kaya, then I have to think. Kailangan ko ba siyang tanggapin muli sa aking buhay?
1: Okay. So doon
0: But I
1: papasok.
0: agree with you. We have to have standards.
1: Yes. So doon papasok ka, doktora, yung self-love, ano? Dapat hindi mo kailangang isuko yung standards mo dahil lang mahal mo yung tao. Kasi nga sa simula, puro alam mo yon, kilig, hindi mo pa nakikita yon, but in the long run, pag lumabas na yung mga negative points ng lalaki o ng partner mo, babae, 'di ba? Kung ikaw ay lalaki, doon papasok yung sinasabi niya na love is a decision. If you'll stay or you let go, kasi nga hindi nag-meet yung standard mo doon sa kung sino siya.
0: No, you know, you the second chance is a gift that you give, no? Pero ang self-respect, ang self-love, it's a responsibility that we have para sa sarili natin. And we should never put that in, hindi siya pwedeng i-negotiate, no? It's non-negotiable. Self-respect and self-love.
1: Ayan, so yun yung dapat, ano, susulat mo talaga ano yung non-negotiables mo, ano yung negotiables mo
0: Yes.
1: kapag kayo ay nag-iisip na magbalikan sa isa't isa.
0: Opo. Tanungin mo ba, payapa ba ako kapag kasama ko ba siya? Mas nagiging mabuti ba akong tao sa relasyon na to? Nakikita ko ba yung respeto niya sa akin, yung consistency niya? You have to remember, hindi lahat ng mahal natin ay dapat nating balikan, no? And that's the hardest thing to say minsan, yung tama na. Pero iyon din yung pinakamahalagang hakbang for us to protect our dignity, our peace, yung pagmamahal natin sa sarili natin. Na minsan, because we believe that nagmamahal tayo, nalilimutan natin yung sarili natin.
1: Okay. So ang ganda nung sinabi mo, no, hindi lahat ng ano binabalikan. So depende sa sitwasyon, no. So anyway, so
0: Yes,
1: doktora,
0: opo.
1: opo, diyan ka lang muna sa Zoom ha, magbe-break lang ako sandali tapos magpapatuloy pa rin tayo. Dito po 'yan sa Safe Space.
2: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space.
1: Ang oras 4:26 ng hapon.

0: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Manatili po kayong nakikinig.
2: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadelic Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
3: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
4: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Iyong pakabat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
2: Leia
1: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon.
3: Bukas pusong talakayan.
6: This is your safe space. Sa DZMM.
7: Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo. Dito sa My Story.
8: My Story.
9: Okay, balik po tayo sa safe space. Ito pa rin po ang inyong ating Aimee. At syempre, kasama natin sa Zoom si Dr. Gladiola Ehedi Makulangan. Isa po siyang psychologist at licensed counselor. At ngayon, doktora, no, pakinggan mo to. Meron tayo kasing makakausap ngayon sa linya, si Alias Marejo. Naku, tamang-tama to, doktora, kasi dun sa topic natin na ilang beses ka ba dapat magbigay ng chance sa isang tao o sa isang karelasyon na paulit-ulit na nakakasakit sa'yo. Kausapin na natin siya. Good afternoon sa iyo, Marejo, and welcome sa Safe Space.
10: Hello po.
9: Hello?
10: Hello, good afternoon po.
9: Okay, so Marejo, nasa ating Zoom, no, nakikinig si Dr. Di Makulangan, si Dr. Gladiola. So, kwento mo nga sa amin briefly, Marejo, ilang taon ka na ba? Tapos ilang taon na kayo ng iyong boyfriend?
10: Balik po, 26 years old na po ako and then 6 years na po kami.
9: Okay, so ano po yun ulit, Marejo?
10: Marejo po, 26 years old na po ako and then 6 years na po kami ng partner ko.
9: Okay, so dito kasi, sige nga ikwento mo sa amin, naghiwalay pala kayo noong 2023, tama?
10: Yes po, naghiwalay po kami noong 2023. Uh-huh. Napaghiwalay, actually cool off lang po yung time na yun. And then napulat po ako, nagkaroon siya ng girlfriend.
9: Siya
10: 6 months po sila tumagal noon.
9: Okay, and then?
10: And then po, habang sila po nung, ano, nung babae, nag-message po siya sa akin using yung account ng mama niya.
9: Mm-hmm. So, teka, linawin natin. Nung una kayo naghiwalay, anong dahilan ng inyong paghihiwalay?
10: Ano po, nung time na po na yun, meron na po kasi akong trauma sa kanya. Ano po, bago pa lang kami nun, pero kinakausap niya ng ex niya. So, para pong nagkaroon po ako ng trauma. Like, para pong nag-overthink na po ako lagi.
9: Mm-hmm.
10: And then 2023, ayun po, nag-usa po sila nung ex niya na lagi kong in-overthink and then yung ex niya pa na isa pa. And then marami po siya nakakausap eh. Parang ano po, work niya po.
9: Okay. So, mahilig pala itong boyfriend mo makipag-usap sa ex kasi, di ba, ngayon,
10: yes,
9: oo, nagkaroon na siya ng iba after niyo maghiwalay, then ikaw naman yung tinitext niya. So, parang lumitaw, ikaw naman yung ex,
10: yes po,
9: na tinitext
10: niya. Yes po, ganun po.
9: Mm-hmm. Okay. So, sabi mo nga kanina, masyado ka nang nag-overthink at napapagod na doon sa paulit-ulit na kwento ninyong dalawa. So, ano ngayon ang status ninyong dalawa?
10: Medyo magulo. Kasi po, this year din po, nagkaroon po ulit ng another issue na meron na po siyang babae ulit.
9: Okay.
10: Tingnan niya po sa kwarto niya. And then, sabi niya po that, 2025 po, July yan, mm-hmm, na kapaghiwalay po siya. And then, by November hindi po kami na po, hindi po napuputo yung communication namin.
9: Mm.
10: Parang, ano po, cool off, and then ganun lang po, rely, taglet, and then may oh. communication pa naman po kami.
9: Okay.
10: Tapos po, meron na siyang kinakausap na iba ulit.
9: Mm-hmm. Kailan
10: tapos on January, eh December po, may naging, ano po siya, may dinala po siyang babae sa kwarto niya. Sabi niya po, ano po, wala naman daw po nangyari. Pero 10 p.m. to 1 p.m. po siya lumabas sa kwarto. So, hindi ko po alam kung may nangyari o wala po.
9: Okay, paano mo nalaman yan? Kasi pati oras kung gaano katagal yung babae doon sa kwarto, alam mo.
10: Ano po, kasi po doon sa tinitirahan niya, bali po, may mga kilala po ako na lumataan. Nakita po siya nung may kasama siya sa ano po, sa doon sa place na sa place na yon.
9: Mm-hmm.
10: May nakakita po sa kanya, may message siya po ako. And then, tinanong ko sa kanya kung anong kulay yung damit, sabi niya white. And then, pinitahin ko siya nung araw na yun, color white niya po. Tapos okay. Sabi niya, umuwi na daw po yung babae. Ganun po.
9: Okay. So, ano ang gusto mo ngayon mangyari? Gusto mong tapusin o bitawan yung relasyon ninyo?
10: Actually, yes po. But ayun nga po, nahihirapan niya po.
9: Okay.
10: Kasi po, ang tagal na rin po ng pinagsasana.
9: Okay,
10: like,
9: sige.
10: 6 years, parang nakasanayin ko na po siya.
9: Mm-hmm. Okay, so tutulungan ka ni Doktora Gladiola na na sagutin niyan tanong mo na yan yung sitwasyon mo ngayon, ano, kung paano ka ba makakabitaw. Doktora, si Marejo, ayan, nasa linya natin. Go ahead, Marejo, pwede mo tanungin si Doktora ngayon.
11: Hello, Marejo.
10: Hello, good afternoon po. Hello po.
9: Doktora.
11: Hello, good afternoon, Marejo, no?
9: Oo.
11: Ano, ang hirap nung ano mo ha, pinagdadaanan mo.
9: Ang sakit, Doktora.
11: Yes. At you know, I could only imagine yung pagkalito mo ngayon, yung lungkot, you know, yung hirap na bumitaw. Sa, you know, that's a very normal in a situation na kinakaharap mo ngayon. Kasi talagang mahirap ang pag-alis sa isang relasyon, no? Lalo na yung paglayo dun sa taong minamahal mo. Pero alam mo, Marejo, yung pagbitaw mo dun sa pangarap na yan, sa mga alaala mo, yung pag-asang barang araw, are you still hoping na magbabago siya?
10: Actually, yes po. Yan po yung pinangahawakan ko ngayon.
11: Ayun. Yung pag-asang balang araw, magbago siya, no?
9: Mm-mm.
10: Yes po.
11: Mahirap siyang gawin. Hindi siya isang basta decision lamang. Isa siyang, sabi ko nga kanina, isa siyang proseso na kailangan mong tanggapin yung realidad, hindi yung potential niya na pwede pa siyang magbago, no?
9: Uh-huh.
11: Because sometimes we stay in a relationship dahil inaasahan natin na magiging siya yung taong inaasahan natin.
9: Uh-huh.
11: And we become blind, no? Kasi nagmamahal tayo.
9: Mm-mm. Doktora, nabanggit mo kanina yung trauma bonding. Ito si Marejo, sabi niya, kasi 6 years na kami, nasanay na ako na kasama ko siya. So parang somehow, no, ito na ba yung perfect example ng trauma bonding at saka hope attachment?
11: Yeah, oo, pwede, no? Kasi sabi ni Marejo, parang maraming beses na siyang at ulit-ulit na siyang nakaranas ng pain na to because of him, no? Laging nangyayari, tama, no? Yung pagkakaintindi ko, Marejo, parang marami ng beses na nagkahiwalay kayo, nanloko
10: yes,
11: siya,
10: po.
11: Tama?
10: Apo.
11: At pagkatapos yes, noon, tinatanggap mo ulit yung pagmamahal niya dahil humihingi siya ng tawad sa'yo.
10: Yes po. Actually po, ginagawa niya parang nagbibigay siya ng material thing. Ganun po.
9: Sinusuyo.
11: So dahil doon, sinusuyo. Lumalakas yung emotional attachment kahit nasasaktan ka. Pero alam mo, yung kung minsan, siguro, kaya ka rin hindi, natatanong mo, no, bakit hindi ako makaalis dito sa relasyon na to? You have to remember that it doesn't mean na mahina ka. Siguro madami ka rin naririnig sa mga kaibigan mo, no? Why do you still stay in that relationship, diba? Alis ka na dyan. Mm-hmm. Narinig mo yan, Marejo, sa mga friends mo?
9: Marejo?
10: Hello po.
9: Oo.
10: Marejo po.
9: Oo. Naririnig mo daw ba sa mga kaibigan mo yung laging payo
10: yes,
9: nila
10: po.
9: Na umalis ka na dyan? Iwanan mo na yan.
10: Yes po. Mm-hmm. Madalas po, actually, nagkukwento po ako sa kanila. And then, sasabihin po nila, umalis ka na dyan. Dahil ka naman pala nila doon. Tapos para ako po, sinasabi ko, oo, sige. Pero hindi ko talaga kaya.
9: Naku, doktora, talagang parang nasa sitwasyon itong si Marejo na kailangan niya ng immediate help talaga. Alam mo yon, yung para siya nalulunod pero hindi naman siya makaahon.
11: Ahon, parang nabuo na siguro yung emotional pattern na mahirap putulin.
9: Mm-mm.
11: That's what happens kapag nagkakaroon ng trauma bond.
9: Okay, so
11: pero may paraan naman para makabitaw pa din kung yun talaga ang gusto mo, Marejo, no? Pero yun nga, you have to, hindi siya agad-agad. May mga steps kang dapat gawin. No?
9: Ano to, doktora?
11: Siguro first is, tanggapin mo muna yung realidad. Okay, Marejo? Tanggapin mo yung realidad na hindi siya yung taong inaasahan mo na maging siya. Kahit magpatumbling-tumbling ka, you cannot change person. And then you ask yourself, kung hindi siya magbabago kailanman, pipiliin ko pa rin ba ang relasyong ito? Have you asked that to yourself? Paano kung hindi siya magbago? Pipiliin ko pa rin ba siya? Kapag Marejo, ang sagot mo doon ay hindi, no? Maaaring ang kinakapitan mo lang ay yung pag-asa, but hindi the reality. So that's one thing. You have to accept that. Okay?
9: Marejo.
11: And then yes, very important yun, Ate Ivy. Sabi niya may mga friends siya.
9: Yeah.
11: You have to have a good support system. Kasi mahirap makaalis kapag mag-isa ka lang. So you have to look for like family members, yung talagang mapapagkatiwalaan mong kaibigan. Or you may join support group ng mga those who are in that kind of relationship or who's been there. You can also go to a psychologist, counselor, kasi baka ikaw naman, you also have to ask yourself, Marejo, baka may mga issues ka din sa sarili mo, why you are choosing to stay in that kind of relationship? Diba?
10: Yes po, actually meron
11: so,
10: po.
11: So, dapat ma...
9: Ano ito, Marejo?
11: Ah, meron.
9: Mm-mm.
10: I think po siguro, yung pagmamahal na dapat nakukuha ko sa family ko, parang nakukuha ko po sa partner ko po.
9: Okay. Doktora, may tanong ako. Sabi niya nakukuha niya yung pagmamahal na hindi niya makuha sa family dun sa lalaki. Pero, can you consider it love kung ginaganon siya ng paulit-ulit? O ginagamit lang siya ng lalaki?
11: We cannot naman yung side ng lalaki, no? But one thing is for sure, it's not a healthy relationship kasi ganun yung ginagawa sa iyo. Pero yung sinabi niya kanina na parang nakahanap niya yung pagmamahal na hindi niya nakuha dun sa pamilya niya, dun sa lalaki, no? Kasi minsan, pumapasok tayo sa isang relasyon kahit hindi healthy kasi may mga sugat tayo from our siguro childhood, no? Or from our own family na nagiging dahilan kung bakit we stay in a relationship kahit hindi pa ito mabuti para sa atin, no?
9: Mm-hmm.
11: We try to find a partner na sila yung magpuprotect sa atin, will give us security, yung pakiramdam na may taong laging nandyan para sa atin kasi that is something na hindi natin naramdaman dun sa mga una sanang tao na nagparamdam noon sa atin.
9: Okay. Pero doktora, malinaw na itong lalaking to, hindi ito yung tamang tao na magpupuno doon sa kakulangan na nais mapunan nitong si Marejo. So, ano po yung, kasi nabanggit mo kanina na Marejo na lagi kayong in contact with each other, di ba? Lagi kayo nag-uusap.
10: Yes po. So, yes po. Kahit po, iwalay ganun ko loob.
9: Okay, so doktora, would you suggest to Marejo na magpunta siya sa, I mean, gawin niya yung no contact muna para maka-move on?
11: Very important yun. Isa yun sa step na dapat mong gawin, limitahan ang komunikasyon. But also, Ate Amy, gusto ko rin anuhin, kasi yung kanina, yung pagpupuno ng pagmamahal.
9: Opo.
11: Walang pupuno ng pagmamahal na yun eh. Kahit sino. Walang makakapuno nun. Yung boyfriend mo, hindi dapat maging kapalit ng kakulangan ng pagmamahal na dapat ay natanggap natin noon. Okay? Yes, ikaw lang ang makakapuno nun sa sarili mo.
9: Naku, magandang point yun, doktora.
11: So don't look, wag mo yung hanapin sa ibang tao kasi mahihirapan ka. No, you might end up with the wrong person kasi mali yung intention mo ng pagpasok sa relasyon. Now, going to dun sa ano, yung sabi ni Ate Aini, wag na muna makipag-communicate. Kasi consistent yung sa inyo eh, parang ano ba yun, hiwalay, tas mayroon pang communication. So you have to limit your communication. Kung desidido ka ng kumalas, no, talagang ihintay mo ang communication mo with him. Bawat mensahe kasi, tawag, you know, magkakaroon kayo ng mga pangakuan, promises, maaaring mapalakas muli yung attachment na doon ka kulang eh, sa attachment, no? At ma-weaken yung decision mo.
9: Mm-hmm. Parang doktora, nangyayari sa kanila, relationship and then magkukul off sila, so situationship, tapos babalik sila sa relationship, tapos situationship. So parang ganun is seesaw, di ba, Marejo? So kaya mo ba, Marejo, na mag-no contact dito sa lalaki muna na to? Tapos palitan mo yung mga numbers mo, siguro yung social media accounts mo, i-block mo muna siya?
10: Actually, yes po. Pero yung number ko po kasi is ano po, gamit po sa mga work ko.
9: Okay.
10: Ngayon po, sa new work ko po.
9: Mm-hmm. So, pwede mo
11: ilagay
9: siyang i-block?
11: Ilagay mo sa blocks, no?
10: Yes po. Meron po akong 2 accounts. And then, sa isang po account, pwede ko po siya i-block. Actually, sa lahat na po.
9: This time around?
11: Ayan,
9: no? Oo, this time around? Opo, go ahead, doktora.
11: Ate Amy, kasi pa ikot-ikot siya dun sa relationship, eh, no?
9: Oo,
11: situationship, okay. Relationship. Alam mo ang pinakamagandang kind of relationship na mag-focus ka, Marijo, relasyon mo sa sarili mo.
10: Yes.
11: No? Buuin mo ulit yung, you know, buuin mo yung sarili mo.
10: Yes po.
9: Doktora, pagka, kunyari na talagang nakuha na, nagawa na ni Marijo na totally i-cut off yung guy, would you suggest na wag muna siyang pumasok agad-agad sa susunod? Kasi parang baka mamaya makakita itong si Marejo ng pupuno na naman. So, anong suggestion mo sa kanya?
11: Ko talaga, Ate Amy, ano talaga, you focus on yourself muna. Na yung mag-invest ka muna sa pagbuo ng sarili mo para hindi ka maghanap ng pupuno sa'yo. Minsan kasi kumakapit tayo sa mga relasyon because even if it's unhealthy, kasi nga tayo mismo sa sarili natin, hindi buo. Pero kung mapalawak mo yung mundo mo, hindi na lang siya umiikot dun sa isang relasyon lamang, no? You have hobbies, you know? You're focused on your personal growth. Mapapansin mo unti-unti, hindi mo kailangan ng ibang tao para maging masaya.
9: Mm-hmm. Okay, so nakuha mo, Marejo. So meron ka pa bang tanong kay doktora?
10: Yun na lang po. Ay, actually po, about po sa psychology, pumunta po ako sa PGH and then nag-aaral po ako ng another psychology for for that issue po.
9: Okay, doktora, nag-ahanap daw siya ng
11: That's
9: makakausap.
11: That's a good step, oo.
9: Oo.
11: Maganda yan, Marijo, kasi ibig sabihin gumagawa ka ng mga paraan para maproseso naman ikaw mismo sa sarili mo. Kahit ilan pang lalaki na hindi okay ang pumasok sa buhay mo o magtangkang pumasok sa buhay mo, buo ka. No? They cannot break you apart.
9: Mm-hmm. Ang ganda nun, ano, doktora, no? Tama, no? Para naman yung susunod na lalaki sa buhay ni Marejo, ay magiging mapalad kasi buo na siya. Kasi, di ba, doktora, pag hindi niya naayos to, I think yung mga susunod, may epekto to sa susunod niyang relasyon. Tama po ba?
11: Minsan nyo, Ate Aynik, minsan, Ganito lang to, laging ganitong uri ng relasyon yung nakukuha niya, di ba? Paulit-ulit lang lagi. Kasi yun pala minsan, ang problema nasa atin. We attract those things na medyo related sa sarili natin. So, pero kung ikaw, positibo yung pananaw mo, di ba? Maganda ang pagtingin mo sa sarili mo, you will also attract healthy relationships.
9: Okay. So, Mare Jo, good luck sa'yo. I hope maayos mo yung sarili mo, no? This time around, Doktora, any last message po para kay Mare Jo? Doktora?
11: Yes po.
9: Opo, may message ka po, bilin kay Mare Jo bago natin siya pakawalan.
11: Opo. Yeah, Ate Amy. Kay Mare Jo, gusto kong tanungin mo lagi sa sarili mo, ilang beses mo na bang pinatawad tong taong tong paulit-ulit kang sinasaktan, no? Pero this time, baka panahon naman para bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo. Hindi mo responsibilidad na baguhin ang isang tao na ayaw magbago. At hindi mo kailangang ubusin yung sarili mo para lang mapatunayan na karapat-dapat kang mahalin. Kaya you always remember, yung tunay na pagmamahal, hindi siya paulit-ulit na sumisira ng tiwala or ng trust. Yung tunay na pagmamahal, hindi siya nangangailangan na kalimutan mo yung sarili mong gusto sa buhay, yung iyong dignidad, no? Para lang makapag-stay sa isang relationship. Kasi minsan yung pinaka masarap na I love you, hindi para siya sa ibang tao. Pero dapat sabihin mo siya sa sarili mo. Mahal ko ang sarili ko para lang manatili sa relasyong ito. You have to love yourself, Mare Jo.
9: Okay, so thank you, Mare Jo, sa iyong tiwala sa programa. Naway, pakinggan mo talaga. At alam mo yon, sundin yung mga payo ni Doktora para makamove on ka na. Maganda ang buhay. Minsan tayo yung, sabi nga ni Doktora, you have to love yourself first, no? Okay? Sige. So,
10: thank you po.
9: Salamat, Mare Jo, and good luck.
10: Thank you so much po.
9: Ayan. Yan po si Mare Jo. Siya po yung nagtanong sa atin tungkol sa kanyang problema sa relasyon. Anyway, hindi pa po kami tapos si Doktora Gladiola. So, dyan ka lamang, Doktora, ha. Magbe-break lamang ako sandali. At sa ating pagbabalik, meron lang tayong isang letter na babasahin para masagot mo lamang po yung kanyang tanong. Okay, so dyan lamang kayo. Ang oras, 4:51 ng hapon.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
1: The Senate is under attack.
2: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Kanina ay merong aarestuhin.
4: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
6: Mahalaga po kasi ang DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pusong talakayan, this is your safe space sa DZMM.
8: Okay, no? Ilang minuto na lamang ba? Naku, 6 na minuto na lang matatapos na yung programa, no? So siguro next time na lang natin basahin itong isang sulat dito. Pero Doktora Gladiola. Doktora Gladi.
9: Yes,
8: ayan, ako. Gladi na lang.
9: Gladi na lang, Ate Aimee.
8: Masyadong formal, di ba? Baka tawagin mo rin akong Imelda. So anyway, so doktora, ang ganda nung usapan natin kay Marejo, no? For sure, ang daming tao, lalaki man o babae, na nasa ganitong sitwasyon. Pero yung pinayo ko na no contact, no? Ang hirap din nun, ano? So paano nga ba aalisin yung urge na, alam mo yun? Kasi, syempre, sa no contact, kailangan matatag ka or else baka bumalik ka talaga dun sa ano ninyo sa inyong dalawa na baka kahit kukumustahin ko lang saglit lang naman isang text lang. So paano ba natin gagawin yung no contact talaga, kasi baka si Mare Jo sabi niya nga okay willing ako pero naku willing pero alam mo yun ang hirap, aminin natin mahirap talaga lalo na kung mahal natin yung tao.
9: Totoo. It's, sabi ko nga, hindi siya madaling decision eh. Isa siyang proseso. And when you say it's a process, minsan sa proseso, pwede tayong bumalik ulit sa... Nasa step 5 na tayo, babalik ulit tayo sa step 1. But it's okay as long as nag-move forward ka. No, ngayon, no communication. Napakahirap nun because there's an itch eh, na i-text siya. Kumusta na kaya siya? Ano kayang ginagawa niya? But the best thing that we can do there is to divert our attention. Mm-hmm. Kung medyo busy ka sa ibang bagay na medyo nag-e-enjoy ka, kaya sabi ko kay Marijo kanina, you find a hobby, you focus on your personal growth. Mm-hmm. Para limitado din yung iyong pag-iisip tungkol sa kanya. Kasi kumbaga yung attention mo nasa ibang bagay na.
8: Aha. Gaano kahalaga
9: hindi na umiikot yung buong pagkatao mo dun sa relasyon na yon.
8: Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So gaano kahalaga doktora na buo o mabuo natin muna yung sarili natin bago tayo pumasok sa isang relasyon bilang last question natin ngayong hapon.
9: It's very important na buo tayo kahit sa anumang bagay, hindi lang sa relasyon, no? Hindi lang sa romantic relationship, also when sa friendship, no? Us as a person, mahalaga na buo tayo. kapag kasi buo yung pagkatao natin, we don't need the validation of other people.
8: Mm-hmm. Okay.
9: When that happens, you will not accept anything that is toxic, anything that is below your standards, anything that is below your principles or not within your principles. Kaya mahalaga na buo tayo, alam natin yung gusto natin sa buhay natin, alam natin kung papaano mahalin ang sarili natin, and through that, alam din nila kung paano ba tayo tamang mahalin.
8: Okay. Naku, napakaganda yan, Doktora. So, salamat po sa iyong mga insights at sa uulitin po ha dito sa Safe Space.
9: Opo naman, anytime po.
8: Aha. Okay. So yan po si Dr. Gladiola Ehdi Makulangan, isa po siyang psychologist and licensed counselor. Ayan, 'di ba? Sabi nga ni Doktora, kailangan alam natin yung kailangan buo tayo, alam natin yung value natin bilang tao. Tandaan natin, we are valued, we are unique, we are loved. So hindi natin kailangan na magmakaawa para lamang sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay kusang ibinibigay, 'di ba? Love comes in the right moment. Ayan, with the right person. Kapag ka hindi tama, paano mo malalaman na hindi tama yung tao? Yun, yung sinabi kanina, Doktora. Ikaw ay anxious, marami kang tanong, di ba? Hindi ka mapakali. Yan. Kasi kapag talagang mahal tayo ng tao, lahat ng security, di ba? Yung sense of security natin, yun ang unang-una niyang magiging concern sa inyong relasyon. So, eto may ilang messages. Sabi ni Mama Lina Ho, sabi niya watching and listening daw siya ng Safe Space. Salamat, Ma'am Lina. Si Abigail Abag, sabi niya, Dr. Gladys is back again with her meaningful insights and advice. It is true that a lot of people po have a hard time living in difficult relationships. Tama po, Dr. Gladys. Sabi naman ni Ma'am Maria Dulce Orate, ibang usapan na daw kung pangangaliwa ng ilang beses na. Wala ka ng bait sa sarili kung babalikan mo pa. Ang tapang ni Tita Maria Dulce. Sabi naman ni Ma'am Nona Damian, kapag may love, magkakaroon ng second chance. Merong hindi nagbabago na paulit-ulit lang mali. Meron naman nagbabago din na mas sweeter sa second chance. Iba-iba ang kind ng tao. Totoo yan. Well, kung mahal tayo ng tao talaga, kung ano man ang pagkukulang niya o pagkakamali, yan ay babaguhin niya. Pero kung hindi, maybe hindi tayo ang tao para siya ay magbago. Ang kailangan, ayusin natin ang ating mga sarili. Bago ako magtapos, uy, happy birthday muna sa aking kaibigan si Doc Philip Tiongson. Ayan, happy birthday, Doc. May you live healthily. Ayan, and more blessings po para sa iyo.
3: Happy birthday!
8: Susunod na programa, ayan, Pasado Serbisyo, kasama naman si Michael Delizo. So, sali po kayo sa ating kwentuhan next week ulit, ha? Ayan, tandaan natin ha, ang pag-ibig para sa sarili, hindi masama, hindi yan selfishness. Pero kapag para hindi maging selfish yan, i-share din natin yan sa iba. Maraming salamat po. Mamaya, babalikan ko po kayo para naman sa Private Talks, alas 12 po ng hating gabi. Dito pa rin yan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Uy, happy birthday din pala sa ating kasamahan, si Jeff Caparas. Maraming salamat. Bye-bye!
0: Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love. Bukas isip na usapan. Bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.

0: 5:02 in the afternoon. Magandang hapon po. Welcome sa ating programa. Ito ang Pasado Serbisyo. Ako po si Michael Delizo. It's June 6, 2026. 6626. 666. Kumusta po kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo? Oy, ingat-ingat ha. May binabantayan po tayong bagyo ngayon. Ito yung bagyong Esther na nandyan po sa hilagang bahagi ng ating bansa, doon po sa may Batanes. At ngayong sa darating na linggo, may inaabangan din po tayong galaw ng presyo ng produktong petrolyo, no? Of course, epektibo yan sa darating na Martes. Tignan nga natin ang estimate po na galaw ng presyo sa June 9, 2026. Sa diesel po, nako, may pagtaas po na 3 piso hanggang 4 na piso kada litro. Tataas din po ang kerosene, inaasahan po na 5 piso hanggang 6 na piso kada litro ang taas. Habang sa gasolina, ito yung medyo good news na 1 peso and 50 centavos hanggang 2 peso and 50 centavos kada litro ang ibababa po dyan po sa gasolina. Abangan po natin yan. Nasa linya na po ng telepono natin ang Pag-asa weather forecaster na si Lori De La Cruz kaugnay sa bagyong Esther. Nabanggit ko po kanina itong bagyong to ay nasa hilagang bahagi ng ating bansa. Kumusta na po ba itong bagyong to? Ano yung epekto nito sa ating bansa at ano yun din yung inaasahan nating lagay ng panahon sa darating na linggo? Noong nakaraan po, nagdeklara na ang Pag-asa na nasa habagat season na tayo. Hindi pa ito yung tag-ulan season. Bagkos yung habagat season, ibig sabihin yung hangin pa lang kapag tag-ulan season na kasi, rainy season na kasi, yan po ay may kasama ng moist. Andiyan na yung ulan. Pero nararamdaman na rin natin itong nakaraan yung medyo pag-ulan, no? Basta-basta umuulan, lalo pagdating ng hapon.
1: Panahon Patrol! Alerto sa bagyong Esther!
0: Miss Lori De La Cruz mula sa Pag-asa. Hi, ma'am!
2: Magandang hapon, sir, sa lahat ng ating mga kababayan. Kaninang alas 8 ng umaga ay tuluyan na nga pong lumabas ng area of responsibility ang bagyong si Esther. At ngayon, habagat ng muli ang nakakaapekto at prevailing sa bansa, particular sa northern and central zone. So asahan po natin ang mga pag-ulan pa rin at pwede pa rin ang mga malakas na pag-ulan dito sa Ilocos Region at Zambales. Samantala sa natitirang bagay pa ng northern zone sa Bulacan, Tarlac, Pampanga, at maging sa Nueva Ecija dito sa Metro Manila at maging sa Batangas, Cavite. Asahan natin ang maulap na papawirin at anytime ay pwede pong makaranas ng mga pag-ulan dahil sa habagat. The rest ay generally fair weather, liban sa mga localized thunderstorms. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Ay, Ma'am Lori, so nakalabas na ng PAR ang bagyong Esther at habagat na lang ito yung nakaapekto sa atin. Tama ba yung intindi ko?
2: Tama po, sir. Kanina alas 8 po ng umaga lumabas po ng ating PAR.
0: Okay. Sa darating po na mga araw, may inaasahan pa po ba tayong namumuong bagyo o the same, habagat pa rin po yung inaasahan natin makaapekto po?
2: Opo, so far habagat pa rin po sa ngayon.
0: Alright. Thank you po, Ma'am Lori.
2: Okay. Good evening.
0: Yan po si Ms. Lori De La Cruz mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
1: Si Michael Delizo para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.
0: Ang DZMM Radio Patrol sa S30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng TFC, The Filipino Channel at iWant. Sumali po kayo sa ating talakayan, maaaring magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para sa mga katanungan, maaari din pong magpadala o tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671, 5672, and 5673. And syempre, nasa YouTube at Facebook din po kami, live na live. Kaya like and subscribe na rin po. At kung may mga comments po kayo, katanungan, shout out o mga pagbati, comment nyo na po dyan. Meron po tayo sa YouTube no ngayon. Meron tayong 2,500 live viewers. At kumakaway-kaway na si Julius Bangalando. Sabi niya, happy Saturday. Watching from Camarines North, Caloocan. Boy, thank you Sir Julius. Si Elvi Vedua ay nanonood din po mula sa bingit ng Ngonan, Rizal. Si Tita Nona Damian, kumakaway-kaway na. Thank you po for listening. Maria Dulce Orate, hello, hello. Ay, lumabas na pala si Habagat ang naiwan. Grace Pedregosa at Iya Engine. Bago po ang lahat, batiin natin ang happy birthday si Jeff Caparas.
3: Happy birthday!
0: Happy birthday! At si Andrea Tagines. Andrea Tagines, happy birthday din. At kasama na po natin isa pang Jeff. Kasi po pag-uusapan po natin itong National Youth Commission, meron po silang programa na tinatawag na Youth Leadership. At alamin din po natin ano ba itong NYC, National Youth Commission, at ano-ano pa yung mga programa nila. Kasama natin sa ating Zoom si Undersecretary Jeff Ortega. Siya po ang chairperson ng National Youth Commission. Good afternoon po, Yusek Jeff.
4: Hi, good afternoon Sir Michael and sa mga sumusubaybay ng ating DZMM, magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Ayun, thank you po for joining us. Sabi nung EP po namin kanina, kala niya si Donnie Pangilinan yung nasa Zoom. Yusek Jeff, thank you for joining us. Ano po ba ang National Youth Commission para po sa mga hindi nakakaalam?
4: Unang-unang maraming salamat na nandito po kami, binibigyan nyo kami ng airtime. No? Ang National Youth Commission po ang nagsisilbi bilang voice and advocate of the Filipino youth sa ating gobyerno. Alam naman natin na maraming kabataan ngayon na iba't ibang pinapanigan, whether that's hanggang kaliwa, hanggang kanan. Pero ang trabaho natin is pakinggan lahat. Mm-hmm. Kaya ang maganda pong layunin na ginagawa natin ngayon ay bibigay po tayo ng training sa ating mga sangguniang kabataan. Mm-hmm. Lalo na pagkatapos ng eleksyon. No? Itong halimbawa, paparating na BSKE elections sa taong 2026. Mm-hmm. Pagkatapos po niyan, kailangan bago umupo ang ating mga SK na mga nanalo, kailangan po nila dumaan sa training na meron pong binibigay ang NYC. Mm-hmm. Pangalawa, meron din po kaming tinatawag na youth organizations registration program. So kung meron pong mga youth organizations sa buong Pilipinas, pwede po kayo mag-register sa amin para makuha niyo po lahat ng mga partnerships, makakuha po kayo ng certification galing sa amin para legal niyo na ma-implement ang mga projects and activities niyo. Sa kasalukuyan, Sir Michael, meron po tayong naka-register na 10,000 mahigit na youth organizations na iba't ibang specialty, no, sir. Merong environment, merong journalism, merong sport. So, samot sari po, talagang pagkabataan talaga at NYC, lahat sakop.
0: Ayun. Ayan po. Nabanggit niyo po kanina, may mga kabataan na iba-iba yung political inclination. In the past, ang NYC po, by the way, is under the DILG, tama po, Department of Interior and Local Government. Kaso lang in the past na kung maalala po natin, the NYC was very political inclined to a political color. Pero to clarify, NYC has no political inclination although it is attached to the government. Tama po, sir, no?
4: Yes, definitely. Because somewhat, kailangan, syempre ang approach ng NYC, di ba, at lalo na sa governance natin, kailangan matuto yung mga kabataan kung paano gumalaw sa loob ng isang sistema. Kasi hindi naman pwede na parang dediretso tayo sa armed conflict dahil galit tayo. Di ba? Kailangan natin magbasa, mag-aral. Kailangan hasain natin yung sarili natin sa batas. At magtrabaho tayo, mag-apply tayo ng civil service para malaman natin paano ba talaga, kung galit ka sa sistema, paano natin papalitan within the existing system. So yun po yung gusto namin, at least sa commission namin ngayon, yun po yung gusto namin i-push no, sa ating mga kabataan ngayon.
0: Opo, nabanggit niyo ho kanina, meron kayong 10,000 youth organization under the NYC. Ano po ba yung benepisyo o ano yung kahalagahan na ang youth organization ay nasa ilalim ng NYC, ay accredited ng NYC?
4: unang-una po nagbibigay po to ng legitimacy, no? Nagdadagdag ng legitimacy sa kanilang pagkarga ng kanilang mga project. Madalas humingi sila ng mga sponsorship at mga kung ano-ano sa iba't ibang tao, and pagka meron pong certification ng National Youth Commission, madalas marami pong sumusuporta, lalo na pag nakikita nila nakasama ang gobyerno. Pangalawa, marami pong paraan na pag ikaw, isa ka pong nagsisimulang organisasyon, gagawa ka po ng maliit na activity. Kapag ikaw ay nakaregister sa National Youth Commission, pwede ka pong humingi ng tulong sa National Youth Commission na mag-issue ng advisory sa buong Pilipinas para maimbita ang buong Pilipinas, no, dun sa iyong munting proyekto. So, okay. ang pinakamalaking siguro ambag ng ating National Youth Commission is makapag-mobilize tayo ng kabataan. Whether sa isang resolusyon para ma-guide ang ating mga SK kung paano gastusin ang kanilang mga budget, or kaya magbigay man kami ng advisory sa ating mga youth organizations para sa kanilang mga activity. Ito ay siguro mga low-hanging fruits na pwede pong siguro pagtuunan ng pansin ng mga sasali sa mga activities po ng NYC.
0: Kapag under po sa inyo yung organization, pinopondohan nyo po, sir?
4: Sa ngayon po, yun po dapat ang gusto namin gawin. Ngunit ang National Youth Commission ngayon, may limitasyon po kasi alam nyo naman po ang bureaucracia, dumadaan po tayo sa procurement. Hindi po basta-basta binibigay ang pera sa mga organization, lalo na karamihan sa kanila hindi pa po pamilyar sa pagproseso ng mga requirement, no, lalo na sa mga gobyerno. Baka ma-audit po tayo dyan. So, okay, nag-iingat po tayo. We have to ensure na ang agency po natin ay may tinatawag pong absorptive capacity. Ang ibig sabihin po nun, kailangan kaya po namin ma-gastos or ma-process po lahat yan. Ang problema po, pag sobrang dami pong procurement, siguro parang mabibilang po lang po sa isa po pong kamay yung tao namin sa procurement. Okay. Kaya sa ngayon, ang ginagawa po namin is nakikipag-partner na lang po kami. Tinitingnan po namin kung paano po kami makapag-ambag, whether kami po mag-attend mismo para makapag-dagdag ng inspirasyon sa event. Pwedeng nagbibigay din po kami ng tulong sa resource speaker, sa mga pagkain, mga munting bagay lang po. Pero at least pinapakita po namin na nandyan po kami kasama nila.
0: Ayun. Kasi mga organizations, di ba, minsan mag-hold sila ng seminar, gagawa ng leadership program, magti-train sa mga kabataan. Yun po yung mga pwede nyong tulungan na atinan, or kayo yung maging resource speaker. Ganun po, sir.
4: Yes, oo. Oh. And may dagdag ko lang, Sir Michael, no? Meron din po kaming tinatawag na external task force meetings. Yung task force meetings na po yan, siguro mga 10 po yan. Yung 10 na yan ay base po sa 10 centers of participation namin under the National Youth Commission. Isa po yun halimbawa ay social inclusion and equity, meron pong environment, meron pong agriculture. So, ang ginagawa po namin is iniinganyo po namin ng mga youth organization na magbigay po ng isang representante para makapag-ambag po sila, no, at makasali sila doon sa mga task force meetings. Para at least, kahit man lang kung wala silang masasabi, at least makapag-obserba sila kung ano na yung ginagawa namin.
0: Okay. Opo, sir, pag-usapan natin itong Youth Leadership Program po ng NYC. Could you tell us more about this?
4: Ito pong Youth Leadership Program, marami po ito actually sa Mansari. Ang isa po dito na pinaka-successful ay ang ating Cyber Youth Leadership course na pinartner po natin yan kasama ang National Cyber Training Institute na bago lang pong itinalaga sa ating gobyerno under the Philippine Public Safety College. And ito po ay isang 8-day course na 8 hours a day, no, na 8 days para po sa ating mga SKs, Local Youth Development Council members at Local Youth Development members and youth organization members as well na nakaregister sa NYC. Okay. Libre po ito. Ang kailangan lang po nila is to make sure na mag-attend sila. May output lang po siyang kasama. Ang output po nito, ang bagong pasok po, hindi pa po marunong sa, pag-identify ng fake news, yung mga phishing, mga scam. Doon po, tuturuan po sila sa unang mga sesyon. Sa kalagitnaan ng sesyon, tuturuan po sila makapag-identify kung ano po yung iba't ibang types of scams.
0: Okay.
4: At yung pangatlo po, bilang execution po nila, gagawa po sila ng barangay campaign. Nagagawa po sila ng isang poster, ng isang viral na campaign po online sa Facebook.

0: bagay na ito.
1: Opo, so 8-day course po siya. Ito po ba ay on-site or online po ito? Paano po ito?
0: This is all fully online para po okay. Makapag mas marami pa pong makasali sa programa. Sa ngayon, Sir Michael, marami sa first batch namin 150 po ang nag-apply. Yun lang po ang naging turnout po ang nag-graduate mm-hmm. is around 45 only. Ang rason po nito is marami pong trabaho ang mga SK natin. Kaya syempre dinadamihan po natin itong mga batches na ito. Natututo naman po tayo kung paano pa ito i-improve para mas marami pong makapag-graduate.
1: Okay. Ito po ba yung tinatanggap nyo dito ay members ng organization attached sa inyo or pwede as an individual mag-a-apply ako, gusto kong sumali dito sa leadership program, wala akong organization?
0: Sa ngayon po, ang pinaka-epektibo po namin nakikita is sa Sangguniang Kabataan members po muna, SK, okay. sa Local Youth Development Council members, Youth Organized Registration Program members under NYC po.
1: Okay, opo. So yes, paano po ba ako lalapit sa NYC para po mag-apply at makasali po dito sa leadership program na ito?
0: Pwede niyo po kami abutin sa aming website, nyc.gov.ph. Mm-hmm. Nasa Facebook, Instagram, X, at TikTok din po kami. Mm-hmm. You can reach us at NYC Pilipinas.
1: Apo.
0: And syempre, nasa Instagram naman po ako at mm-hmm. Jeff Ortega. Ayun. Kung hindi po sumasagot ang office namin,
1: EIG
0: message
1: niyo
0: lang po ako. Sisiguraduhin natin na sumagot sila.
1: Oo. Pag nag-apply, sir, individual siya or as a group na sila?
0: Bali, pwede ka pong individual na mag-apply, lalo na kung SK ka. Let's say, ikaw po ay isang SK chairperson or isang SK member, pwede ka pong dumirekta sa amin at mag-apply. Pwede namin din grupo. Mas masaya po kung grupo kasi kadalasan na nakikita namin, may tatlo sa from one barangay. Mm-hmm. Tapos, kadalasan also, minsan, taga isang city, magkakasama sila, 10. Mm-hmm. So, mas maganda po na makapaghanap kayo ng grupo ninyo within your community para mas masaya kasi pag itinalaga nyo yun sa isang komunidad ng sabay-sabay, mas nararamdaman po natin yung effect ng itong programa na ito.
1: Oo. Kaso mas masaya yata pag on-site. Ano, sir?
0: Susubukan po natin yun. Yun nga po yung gusto namin sana gawin kasi maganda po na maramdaman nila yung nandun po sila sa National Cyber Training Institute. Iba rin po yung honor no, na nandun ka natututo ng ganitong mga bagay lalo na sa panahon ngayon. Pero marami po kasi yung mga tao na taga Mindanao, taga Visayas. Mm. Gusto po talaga namin Sir Michael tutukan ng taga Mindanao. I think masasabi ko po ito para sa taga Mindanao. Madalas na lang po lagi is nasa Manila, no, nasa Luzon. So, with all due respect sa mga taga-Luzon, tututukan din po namin ang Mindanao, hindi po namin kayo papabayaan, pati po ang mga taga-Visayas.
1: Opo. Ito po ay simultaneous po yung sessions na ito. Kumbaga, yung sessions niya, classroom setup ba siya or asynchronous? Paano po ba?
0: Yes, this is asynchronous actually. May mga gumagamit po kami ng Zoom. Meron din po kaming yung learning management system under the system na Canvas. Sundun po sa mga nasa kolehiyo ngayon, mas siguro familiar po sila. Pero kung hindi po sila familiar, matuturuan din po naman namin sila pag sumali na po sila.
1: Opo. Pag sasali po ako dito, meron po bang registration fee o ako yung makatanggap ng scholarship or grant mula sa inyo? Paano po ba?
0: Wala po. Bale, libre po ito. Actually, first come, first serve po. Sa ngayon, nililimitahan po namin yung mga sessions namin kasi may limitation pa po kami sa resources. Pero dahil nga maganda yung programa na ito, talagang nagtatrabaho po kami with the DILG, no, and the Philippine Public Safety College na dagdagan po yung pondo para dito kasi Sir Michael, talagang sobrang daming fake news ngayon na umaabot na po ito sa nakaka-apekto na po ito sa ating mga pamilya, lalo na sa mga nakakarating mga eleksyon, ganyan. So, talagang napaka-importante ito at tututukan po namin na mas maparami pa po ang budget para dito.
1: Opo. So, kung may kuta po, ilagano po karami yung tinatanggap nyo?
0: Sa ngayon, wala po kaming limitasyon na kumbaga, ang as much as possible, gusto po namin mas maraming batches na makakapasok. Mm-hmm. Pero sa ngayon, ang isang batch po namin may limitasyon na 50 na katao. Pero yun nga po, parang susubukan po namin, titignan po as we go along the way, titignan po namin kung paano po namin magawang classroom setup ito, whether siguro weekend, pwedeng gawing weekend certification, baka hindi na po kailangan

0: 8 hours. So, titingnan po namin kung paano po namin ito ma-enhance. But sa ngayon, siguro via Zoom pa rin po at siguro limited po to 50 para at least hindi po magulo. Kasi kung marami pong mga tao sa Zoom, baka wala na pong makuha yung mga tao sa lesson nila.
1: Kailan po ba yung susunod na batch, sir?
0: Para sa maglalabas po kami ng advisory in the next 2 months. Right now, meron na pong opening and nakipag-usap na po sa atin ang Philippine Public Safety College bago po ng meeting na ito. At sinasabi, they are really excited. Mag-abang na lang po kayo sa aming mga website at ating mga official communications pages no, sa ating social media. Lalabas na po yung advisory soon. Sir Michael, first come, first serve po ito. Kaya pag lumabas yung advisory, mag-apply na po agad kayo. Kasi marami po nag-apply.
1: Okay, forthwith.
0: Yes, forthwith po, Sir Michael.
1: Sir Jeff, ano po ba yung oportunidad na naghihintay sa mga graduates, sa mga makakuha ng certificate sa program na ito?
0: Siyempre, sa panahon ngayon, no, Sir Michael, kahit na sabihin natin ng mga kabataan is puro gadgets na lang. Karamihan sa kanila, hindi pa rin marunong naprotektahan yung sarili nila kasi sa tingin nila, dahil nasa iPad lang yung compute, yung mga app nila, hanggang dun lang yung inaabot ng mga access no or connection ng let's say kabataan sa publiko. Pero alam niyo po, marami na pong mga paraan ng mga scammer ngayon kahit na sa game no na Roblox para sa kabataan. Inaakit na may mga scammers po na inaakit ang kabataan na mag-alsa, mag-rebelde, ganyan. Ang dami pong mga ganung katarantaduhan. Kaya napaka-importante po nito ng programa na ito na may mabigyang halaga mismo ng ating kabataan na nanggagaling sa kanila na dapat matutunan nila ito dahil kailangan nilang protekta ng sarili nila at kanilang mga pamilya sa mga harm no na dinudulot ng pag-advance ng teknolohiya. And alam niyo po, marami pong nagsasuffer sa mental health connected dito sa pagkakaroon ng mga scams at misinformation at fake news. Kaya ang napaka-importante na meron po tayong tinatawag na cyber hygiene. Ito pong programa na ito, hopefully, pagkatapos nila mag-graduate, is meron na po silang kapabilidad na magkaroon ng cyber hygiene. No? Kaya hindi po nagbababad sa iPad or sa telepono. Yan po, Sir Michael.
1: Parang it's more of personal improvement, no? Pag nakasali ka dito, not necessarily na graduate ka or the certificates, but yung personal improvement mo na may nakuha ka something from NYC na natutunan mo kung paano nga ba paano gumalaw in this digital age, paano mag-adapt sa changes, paano maging matalino sa online world.
0: Yes, Sir Michael. And share ko lang, Sir Michael, na napaka simpleng bagay ng programa na ito kung totoo siya.
1: Actually, yeah.
0: Pero nakikita mo ngayon na sobrang laki ng problema natin dahil yung problema na ganito na kaliit-liit hindi mulat ang Pilipino sa ganitong bagay. Kaya dapat talaga na kahit sobrang simple ng programa na ito, dapat talaga na maulit ito sa iba't lalo na sa grassroots communities
1: natin. Mas
0: marami
1: kayo dapat maabot.
0: Yes, yes, Sir Michael. Absolutely.
1: After this, meron bang follow-up support o network para sa mga alumni ng Youth Leadership Program? May mga ganun ba?
0: Yes, Sir Michael. They will be officially a member of the alumni of the National Cyber Training Institute. Yun nga po, meron na po tayong first batch na 45 individuals. Pero syempre po, gusto po natin abutin ang dulo-dulo ng Pilipinas no para mas dumami pa po ito. Lalo na sa mga areas na ba hindi po pinapansin kadalasan. Yun nga po, gaya ng sinabi ko sa mga kababayan natin na galing Mindanao, marami po tayong matatalino mga kabataan dyan, lalo na sa Mindanao State University. Meron pong MSU sa Sulu, meron din pong MSU sa Marawi. Yan, we want to be able to tap no our Muslim brothers and sisters. Kasi at the end of the day, wala pong pinipili ang itong mga scammers. Whether you are mayaman or mahirap ka po, whether Muslim or Kristiyano, lahat po tayo hinahabol at sinascam, mayaman or mahirap, hinahabol po tayo.
1: Yun nga na bang nabanggit mo rin kanina, sir, gusto natin mag-expand yung program na ito, maabot natin yung mga malalayo. Kasi mostly, yung participants natin nabanggit mo in Metro Manila. Pero kumusta yung information campaign nyo para naman maabot nyo sila at malaman nila na may gantong programa?
0: Ang maganda po sa National Youth Commission ngayon, meron po tayong mga suporta at partnership galing, yun nga po, galing sa dulo po ng Mindanao. Mm-hmm. Kapartner po natin ang Bangsamoro Youth Commission, si Chairman Nas Dunding. Madalas naman po kami nag-uusap. Lahat po naman ng kailangan nila doon, kung may sinasabi, may hiningi po sila sa National Youth Commission, binibigyan naman po namin lahat. Siyempre po, kakabisita ko lang din po sa Zamboanga del Norte. Nakilala ko din po ang ating mga kabataan dyan sa Mindanao. Marami pa pong mga areas na gusto ko pong puntahan. Siyempre, sa ngayon po, nag-iingat lang po tayo, Sir Michael, kasi meron pong memorandum circular ang ating presidente, na yung MC-114, na sinasabi lang po na medyo maging conservative kami sa paggastos at pagbiyahe dahil po sa ating oil crisis na nangyayari sa Middle East.
1: Ayun. Sige, Sir Jeff, kami magko-commercial lamang at babalikan po namin kayo para sa iba pang mga karagdagang katanungan. Ano?
0: Yes, Sir Michael. See you in a bit.
1: Ayun. Yan po si Undersecretary Jeff Ortega ng DOT, ng National Youth Commission. Siya po, dati kasing taga-DOT si Sir eh, ng National Youth Commission. Kami po ay magbabalik. Ang oras natin ay 5:29.
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
5: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang kapalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. 40th anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Deliso. Michael Deliso. Para sa pasado serbisyo sa DDZMM.
1: And we're back. Ito po ang pasado serbisyo. Ako po si Michael Deliso. Babatiin natin si Kent Ito na nanonood sa atin ngayon. Ganun din si Gabriel Hans at si Louis Basco na magbo-birthday sa Monday. Happy birthday, Louis! Happy birthday! Kasama po natin sa ating Zoom si Undersecretary Jeff Ortega, ang chairperson ng National Youth Commission. Yusek, tinatanong ni Louis Basco, anong edad daw po ba para masabing youth at maging leader ng youth organization?
2: Sa batas po, no, Sir Michael, ang kabataan po ay between 15 to 30 years old.
1: 15 to 30 years old. Nako, lumampas na pala ako.
2: Parehas tayo, Sir Michael.
1: Opo, pinag-uusapan po namin, mga kapamilya, yung kanilang youth leadership programs. Of course, yung mga layunin po nito ay paunlarin ang kakayahan po ng mga kabataan sa pamumuno. Kaya yung primary target nila dito ay mga youth leaders po at palakasin ang partisipasyon ng kabataan sa paggawa ng polisiya, maglinang ng mga youth advocates at community leaders at hikayatin po ang volunteerism, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok sa lipunan. Nakita ko po dito sa kanilang profile, hindi lang po itong youth leadership program, ang programa ng NYC. Ilan po sa mga pangunahing programa nila, yung National Youth Parliament, SHIP for Southeast Asian and Japanese Youth Program, Youth Organization Registration Program, Sangguniang Kabataan Support Programs, Government Internship Program, at NYC Volunteers. Pero isa sa mga interested akong malaman po, no? Could you elaborate this, sir? Ano po ba itong SHIP for Southeast Asian and Japanese Youth Program?
2: Ito pong SHIP for Southeast Asian Youth for Japan ay isang programa ng Pilipinas kasama pong ating Southeast Asian nations, mainly Japan. Mm-hmm. Ito po ay isang oportunidad para sa ating mga kabataan. Kahit sino po yan, no? I think may requirements lang talaga na necessary. Pero open po ito sa lahat. Bali, meron po tayong isang kandidato kada rehiyon. And meron po tayong 18 no, na kandidato ngayon na sumasama po sa isang barko na iikot po sa Southeast Asia, magsusundo po ng ibang Southeast Asian nations members na kabataan din, and pupunta po sila ng Japan for a fellowship activity. This will go on for 30 days, babalik din po sila sa Pilipinas. And kadalasan, ang maganda po dito is nagkakaroon po ng oportunidad ang karaniwang Pinoy na walang pera na makapagkaroon ng oportunidad na irepresenta ang ating bansa at makipagkilala sa iba't ibang kabataan ng Southeast Asia. Kasi alam niyo po, Sir Michael, mahirap. Hindi naman po lahat may oportunidad na makapagbiyahe at makapagsalamuha sa iba't ibang bansa. And ito po ay isang bagay na makapag-promote ng syempre ng friendship sa ating mga kapitbahay, ang Southeast Asian nations, pati na rin po ang Japan. Kasi mahalaga po ito dahil alam niyo po, marami pong mga infrastruktura gaya ng mga bridge, no, at mga roads na tinutulungan po tayo ng Japan through our JICA. And that is why kailangan minimaintain natin yung relationship natin kasi hindi naman po nating kakayanin na mag-survive ng mag-isa, lalo na po yung kondisyon ng ating bansa. Kailangan natin ng mga kaibigan gaya ng Japan at Southeast Asia na makatulong sa atin.
1: Maganda po, no? Para siyang scholarship program, napupunta ka sa Japan, paaralin mo yung magkakaroon ka ng cultural understanding, magkakaroon ka ng leadership training, at andun yung regional cooperation eh. Sino po ang nagpa-fund nito, sir? Yung NYC po ba o yung Japan government or both?
2: Para sa ating bansa, National Youth Commission po for the last 50 years. Marami na po actually ang sumali dito. A lot of them, Sir Michael, would you believe, mga high level government officials na minsan nasa civil service, nasa private banking, and pag nakikilala ko po yung mga alumni nila, sobrang napakakulay na mga storya nila at ng mga buhay nila right after. And nakilala ko na, nakipag-dinner nga po ko sa pinakaunang batch ng SEAP. This was the batch of Chairwoman Amina Razul, the daughter of former Senator Razul. And grabe, as in, may mga kaklase sila na isang Pilipina na nakilala isang Singaporean, tapos ang ending sila po yung nagpakasal.
1: Oh.
2: And hanggang ngayon, 70 na po sila ata, 70s or 80s, together pa rin po sila. So, wow, it's sobrang dami ng negative news natin. Ito ay mga positive news na sana mapakinggan pa natin ng marami, Sir Michael.
1: Oo. Alam mo, napansin ko, Sir Jeff, no? Ang dami niyong programa, no? Iba talaga kung ikaw ay bata ka pa lang, go-getter ka na, tapos alam mo yung marami kang gustong gawin, marami kang gustong salihan, marami kang gustong kuning opportunity. Kasi pagtapos ng pag-aaral mo, di ba, kung ikaw ay nasa workforce na, maganda rin yung future mo eh.
2: Yes, Sir Michael.
1: Oo. Katulad nito, yung Japanese Youth Program na banggit mo, yung mga graduates nito, maganda na yung mga ginagawa ngayon.
2: Yes, Sir Michael. Uh-oh. And add ko lang, Sir Michael, no, itong program na ito, nabibigyan din ng training ano ang ating mga ang Filipino Brand of Service training ating mga kandidato galing sa Pilipinas, and dinadala po natin sila lahat sa Embassy of Japan. So nagkakaroon po ng conversation lagi with the embassy, the ambassador of Japan to the Philippines. Kaya napaka-official talaga nito, and syempre kung isa pa pong kabataan na galing sa probinsya, ginagawa mo po lahat 'yun, nakikilala mo po lahat ng mga tao. I think napakaganda pong oportunidad at feeling na wala pong ano, kumbaga hindi ka naiiwan sa mga nangyayari sa mundo.
1: Oo. Sorry Sir Jeff, ha, kung may information ka lang, alam ko naka-schedule ka sa amin para pag-usapan yung Youth Leadership Program, pero if you have the information about this, kailan po ba yung susunod na application ito?
2: Actually, sir, natapos na po. Nag-extend po kami nung April or itong May. Pero nag-close na po. I have to check again kung if it's still open. Pero
1: so
2: nag-extend na po kami nung May. Yes, po.
1: Once a year ba yung program, sir? Or annually siya? Pwede kang
2: Every 2 years, sir, Sir Michael.
1: Aba, mahaba pala yung hihintay pag natapos na ano. Pero maganda
2: yes,
1: siya.
2: Sir Michael.
1: Abangan po natin. Of course, marami pa pong ibang mga programa, ang NYC, ang National Youth Commission, para po paunla rin yung kakayahan ng mga kabataan, lalo na po sa kanilang leadership skills. Siguro, Sir Jeff, nabanggit mo kanina, isa sa mga highlight ng mga pinag-aaralan natin dun sa Youth Leadership Program ay yung pagiging maalam sa online, yung mga sa cybersecurity. Nakikita mo ba na ito yung primary na problema ng mga kabataan ngayon?
2: Yes, Sir Michael. I mean, syempre, kailangan din, ano no, bigyan, kailangan ma-inspire natin ang ating kabataan na gawin yung tamang paraan ng siguro pagdemanda sa ating gobyerno kung ano yung nararapat. Kasi Sir Michael, sa dami nangyayari ngayon, siyempre sa dala ng bugso ng damdamin, madaling, lalo ng kabataan, madaling maging agresibo. Nanggaling naman tayo lahat dyan, Sir Michael, di ba? Pero ngayon na marami na tayong natutunan, di naman sa nagmamarunong, pero mas maraming paraan na matutunan dapat ang kabataan in terms of what is nationalism, ano ba yung bungso, yung pagmamahal natin sa bansa, paano ba natin ito i-translate, no? Sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Syempre, isipin na rin natin, karamihan ng mga tao nagugutom. So, hindi nila iisipin yung mga gulo na nangyayari sa gobyerno. Iisipin lang nila paano kumain. So, ngayon, kailangan gumagawa tayo ng mga programa na grassroots community sa ating mga barangay. Kaya, ini-encourage namin ang ating mga ESKI. Gumawa kayo ng mga programa na, let's say, makakapag-guide sa ating kabataan or sa mga communities natin na gumawa ng community garden.
1: Yes.
2: Para hindi tayo masyado umaasa sa mga supermarket na kumbaga binebenta nila, yung mga binebenta nila sa supermarket nagmamahal ngayon. So gusto natin is maging sustainable tayo. And at the end of the day, kung nakalusot ang ating mga magulang at lolo at lola sa gera at naggumawa at Sir Michael, ang alam ko is nagpa-plant sila ng kamote sa backyard nila, yan ang kinakain nila tuwing panghapunan at pananghalian. Kaya this is something that we have to do because hindi po natin alam anong mangyayari sa ating mundo, but we have to be prepared, and hindi po tayo pwede tataman-taman. Hindi po tayong kumbaga kailangan magpusa po talaga tayo, kasi Sir Michael, ang nakikita ko po sa kabataan natin ngayon is nagkukulang sa kusa.
1: May mga comments tayo from Dan Perry De Cretales. I tried applying to SEAYP SSEAYP few years ago,
2: yes,
1: pero wala pala akong talent. So kailangan ng talent.
2: Actually, Sir Michael, I have to check kung ano yung curriculum nila ngayon, no? Kasi may training din yun na ginagawa. Alam ko kasi parang kakanta ka rin, no? Kasama ng grupo. Kasi parang ano yan, Sir Michael, yun nga, magiging representation ka ng Pilipinas. So, may kasamang kanta. Kaya, Sir Michael,
1: cultural
2: to be honest,
1: exchange din kasi,
2: kahit ako mahihirapan na mag-apply.
1: Anyway,
2: kasi,
1: Sir,
2: mahirap.
1: Maybe just to wrap up our interview, what message would you like to say to our youth listeners? Sabi dito ni Maria Dulce Orate, maganda ang mga programa nito. Sana hindi lang press release ito. Sana, Sir Jeff, yes. No, hindi lang ito press release. What message would you like to impart to our youth?
2: Alam niyo po, kami sa national, at least sa National Youth Commission, no, syempre ang gulo ng gobyerno ngayon, dami nangyayari. Kami po, sobrang tahimik lang namin. We're just doing our job. Marami pong mga low-hanging fruits na hindi po na-achieve noon na nagagawa po natin ngayon, gaya ng pakikipag-usap sa lahat ng kabataan, kahit na IP ka, mayaman, mahirap, kinakausap po namin lahat. Limitado pong resources namin, pati mga tauhan namin, kaya hindi po namin talaga kaya na maabot lahat agad-agad. Pero ang ginagawa po namin is gumagawa po kami ng sistema, in-institutionalize po namin yung mga programa na gumagana para at least pag umalis na po kami after 2 years, at dire-diretso po ang programa. Ang problema po sa gobyerno, nawawala po lagi ang continuity. Kaya yung mga tao na umaasa sa isang programa, minsan pag tumitigil ang programa, nawawala na naman sila ng pag-asa. Kaya ang ginagawa po namin at the very best is to create a system that will work. Para at least yun nga po, later on, the SKs of today will be the ones that will lead the National Youth Commission. At least kung maayos pong sistema na iiwanan namin para sa kanila, at least kahit papaano, we can expect consistency sa ating pamamalakad at pamamahalan.
1: Sir Jeff, maraming salamat po sa oras nyo. Yan po si Undersecretary Jeff Ortega, Chairperson ng National Youth Commission. Thank you, sir.
2: Maraming salamat po, and sa mga nakikinig po sa DZMM, maraming salamat. Patuloyan niyo po kaming suportahan sa National Youth Commission. Sir Michael, maraming salamat.
1: All
2: po.
1: Alright, thank you, Sir Jeff.
3: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito. Nandito ang Basado Serbisyo.
1: Thank you so much sa pagsama sa akin ngayong Sabado. Muli po ako po si Michael Delizo. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Bye-bye!

0: panganak, hindi sa lahat ng pangangailangan pang kalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
4: Saan tayo mo bumaba?
5: Bumaba na kasapit na nga kayo, sir.
3: Lasing umanong motorista sangkot sa dalawang magkasunod na insidente ng road rage sa Nueva Ecija. Leader at mga miyembro ng notorious na carnapping at robbery group, Timbog. Mga suspect, natuntun dahil sa ninakaw na cellphone. Mga residente ng Albay, nabunapog ng magnitude 5.3 na lindol. Mga senador na dumalo sa Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, posibleng maharap din sa asunto kaugnay ng testimonya ng mga dating driver bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co. Ilang miyembro ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinagot din ang alegasyong tumanggap sila ng mali-maletang pera.
6: Tuloy po yung impeachment trial. We will not be deterred.
3: Last minute na pamimili ng uniforme at gamit sa eskwela, hindi natinag ng pabago-bagong panahon. At siga po ni na Coco Martin at Julia Montes, sinuyod ang mga lansangan ng Kamaynilaan sa kanilang motorcade.
1: Kapamilya, hindi lang isa, kundi dalawang magkasunod na beses na sangkot sa road rage ang isang lasing na motorista. Sa unang insidente na uwi sa komprontasyon ang sagian ng kotse at truck sa Vergara Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija nitong Biyernes, Hunyo a 5. Sa investigasyon, lasing umano ang driver ng kotse. Sa halip na makipag-usap sa driver ng nasagi niyang truck, ilang ulit pa umano nitong pinagahampas ang truck at hinamo ng driver at pahinante nito. Inawat umano ang lasing na driver ng kanyang kasama at umalis na sa lugar. Makalipas ang ilang oras, muling nasangkot ang lasing na driver sa isa pang insidente sa bahagi naman ng San Vicente sa bayan ng Gapan. Nag-counterflow ang kotse at bumangga sa kasalubong na SUV. Nakipagsuntukan pa umano siya sa driver ng SUV. Pinatawan ng 90-day suspension ng Land Transportation Office ang driver ng kotse. Samantala, arestado ang notorious na leader ng carnap at robbery hold-up criminal group at pito niyang kasabwat na sangkot sa mga nakawan sa Metro Manila at Karatig, Lalawigan. Ayon sa pulisya, papalo sa mahigit 100 motorsiklo ang natangay ng grupo mula 2023. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
7: 8 motorsiklo, 2 sasakyan, mga baril, bala ang ilan sa mga na-recover ng Eastern Police District at Tawang Marikina City Police Station sa magkakahiwalay na operasyon laban sa isang umano'y carnapping at robbery hold-up group. Arestado rin ang 8 lalaki kabilang ang tinuturong leader ng grupo Biyernes ng umaga. Ayon sa pulisya, nagsimula ang operasyon matapos matrace ang cellphone ng isang biktima ng carnapping sa Marikina City. Madaling araw ng Biyernes, June 5, nang harangin umano ng mga armadong sospek ang isang 20-anyos na lalaki at nobya nito sa JP Rizal Street. Tinangay ng mga sospek ang motorsiklo at cellphone ng biktima bago tumakas. Pero sa pamamagitan ng tracker app ng kanyang cellphone, nagawa ng biktima na matuntun ang lokasyon nito mula Parañaque hanggang sa Caloocan City.
8: Nagkaroon po ako ng wifi, bigla pong nag-active na po yung find my ko, yung cellphone ko po. Na-locate po siya sa Parañaque, tapos umikot-ikot po siya hanggang sa makarating po sa Caloocan.
9: Pagpunta ng mga tropa natin doon, niring nila yung cellphone, nakita nila kung sino may hawak ng cellphone. Kaya they affected the arrest ng tao na may hawak ng cellphone.
7: Ayon sa PNP, mas naging madali ang pagtuntun matapos kumanta ang unang na-arrest ng sospek tungkol sa kinaroroonan ng kanyang mga kasamahan at ng mga ninakaw na sasakyan.
9: Voluntaryo siya ng impormasyon kung saan yung mga kasamahan niya at saan yung mga ibang motor na pinagkukuha nila.
7: Na-recover din ng mga otoridad ang motorsiklo ng biktima sa Pasig City. Sa kabuuan, 8 suspect ang naaresto habang isa pang miyembro ng grupo ang patuloy na pinaghanap. Ayon sa investigasyon, sangkot umanong grupo sa mga kaso ng carnapping at robbery holdup sa Metro Manila at mga karating dalawigan, kabilang ang Bulacan at Cavite.
9: Since 2023, kung susumahin daw nila yung nakuha nilang motor, ay more than 100 na. So talagang marami na silang ninakaw na mga motor.
7: Iniugnay din ng mga investigador ang 4 sa mga naarestong suspect sa carnapping incident sa Barangay Santo Niño, Marikina noong May 18 na nakuhanan ng CCTV.
10: Doon po sa 4 po na yon ay mayroon naman pong pag-amin po at saka yung kung mapapansin niyo sir doon sa mga damit ay tumutugma naman po sila doon sa nasa video po ng nakuha natin po doon.
7: Kasalukuyan na kulong ang mga sospek at maharap sa mga kasong paglabag sa new anti-carnapping law at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
2: Isa na namang motorista ang tumakas sa pagbabayad sa ipinakargang gasolina sa San Isidro, Isabela. Kuha sa CCTV ang pagtakas ng kotseng ito sa gasolinahan sa Barangay Ramos East matapos makargahan ng 2,500 pisong halaga ng petrolyo nitong Biyernes ng madaling araw. Sinubukan pa siyang habulin ng pump attendant pero wala na rin siyang nagawa nang humarurot palayo ang sasakyan. Ayon sa Land Transportation Office, hindi nakarehistro sa kanila ang plaka ng kotse. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Magsasampa ng mga reklamong libel at cyber libel sina Senator Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo laban sa 18 dating driver bodyguard ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ito ay matapos silang idawit na pinadalhan umano ng mga maletang may lamang pera mula sa pondo para sa flood control projects. Nagbabala rin si Tulfo na posibleng maharap sa contempt ang 18 testigo kapag hindi sila dumalo sa itinakta niyang pagdinig sa Lunes. Nagpapatrol, Alison Co.
11: To declare.
12: Desidido sina dating Senate Minority Leader Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo na sampahan ng reklamong libel at cyber libel ang 18 dating bodyguard ng nagbitiw na kongresistang si Zaldico sa pagdinig noong Huwebes. Idinawit ang kanyang pangalan sa mga opisyal na nakatanggap umano ng mga maleta ng pera na inilaan dapat sa mga proyektong kontrabaha. Una nang sinabi ni Soto at Tulfo na hindi sila senador sa mga panahong pinadalhan umano sila ng mga maleta ng pera mula sa flood control funds. Dagdag ni Soto, posibleng isama niya ang mga nagdala sa Senado at tumulong umano sa mga testigo sa pagdinig. Sa Lunes din balak maghain ng reklamo laban sa 18 testigo si Tulfo. Ayon naman kay dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson, bukod sa cyber libel, posibleng maharap ang mga testigo at maging mga senador na nasa pagdinig sa iba pang paglabag ng batas. Bogus anya ang nasabing pagdinig kaya hindi maaaring gamitin ng mga mambabatas ang parliamentary immunity bilang depensa. Binanggit ni Lacson na posible silang ireklamo ng usurpation of authority o paglabag ng Article 177 ng Revised Penal Code ang mga testigo pati na ang mga senador na namuno ng nasabing pagdinig. Pinaparusahan ng nasabing batas ang mga taong gumaganap ng opisyal na tungkulin o gawain ng walang legal na otoridad. Wala pang tugon si Senator Alan Peter Cayetano ng hingan ng pahayag tungkol dito. Kinwestiyon din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Cayetano Block sa maanumalyang flood control projects.
13: Tanong ko nga, just thinking out loud.
14: Oo.
13: Ba't nang Blue Ribbon Committee ulit tungkol sa flood control? Ano ba yan?
14: Kasi yung agenda,
13: ginagawa na namin yan eh, trabaho na namin.
12: Iniimbestigahan na nila anya ang issue makaraang matanggap ang partial committee report ng Blue Ribbon Committee na pinamunuan noon ni Lacson. Ayon pa kay Remulla, naimbitahan din siyang dumalo sa pagdinig pero hindi niya ito pinagbigyan.
13: Anong gagawin namin doon? Eh kami na nga yung nailagay sa kasalikang batas
14: para
13: na dapat umayos ng ganitong mga problema. Ano yung gusto nilang kunin pa sa amin?
12: Matatanda ang kinapos ng 2 pirma ang partial report kaya hindi ito naihain sa plenaryo. Sa Lunes, nakakasana ang Blue Ribbon Committee hearing na pinangungunahan naman ng bagong pinuno nitong si Senator Erwin Tulfo. Muling inimbitahan ni Tulfo ang 18 dating bodyguard ni Ko. Inimbitahan ding dumalo sa pagdinig si dating Speaker Martin Romualdez. Umaasa si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na dadalo si Romualdez at ang 18 sa Lunes. Imbitado rin anya ang NBI.
14: Pag alam mo sa puso mo na katotohanan na sinasabi mo, dapat walang pinipili na lugar para sabihin ang katotohanan. Kakampi mo man o hindi mo kakampi ang kausap mo, magsabi ka lang ng totoo. So talagang importante itong hearing on Monday para mapag-usapan ng mabuti at maging fair rin, maging patas, hindi lang one side but all sides naririnig.
12: Nagbabala na si Tulfo na posibleng makontempt ang mga dating bodyguard kung hindi sila dumating. Alison Ko, ABS-CBN News.
2: Nakipag-ugnayan na ang Department of the Interior and Local Government sa Senado para sa mga kinakailangang dokumento kaugnay ng paglipat sa PNP custody ng contractor na si Pacifico Curly Vizcaya. Ito ay kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng Bulacan Regional Trial Court Branch 20 laban kay Vizcaya at 10 iba pa. Kaugnay ito ng kasong malversation of public funds sa questionable flood control project sa Bulacan. Kasama rin sa ipinaaresto ang kanyang asawang si Sara Vizcaya at mga dating Department of Public Works and Highways engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Si Curly Vizcaya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Senado matapos ma-cite in contempt. Nakadetine naman ang kanyang misis sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory sa Cebu kaugnay ng hiwalay na kaso na may kinalaman sa umano ay ghost project sa Davao Occidental. Sa panayam sa TV Patrol Biyernes ng gabi kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, kinumpirma niya na ililipat na sa kustodiya ng DILG si Curly Vizcaya sa Lunes, June 8.
15: Inaayos na namin ngayon yung mga papeles para i-turn over si Vizcaya sa PNP.
1: Ngayong pasukan, isa sa pinaghahandaan ng mga bata at magulang ang sapatos pang eskwela. At kapag naghahanap ng kalidad na sapatos, hindi papatalo ang gawang Marikina. Kilalanin natin ang isa sa mga OG sapatero sa lungsod sa May Puhunan, Kaya Mo.
16: Etong gawaan na to, minana ko na lang sa tatay ko yung hanap buhay. Si Tatay Oli kasi, kilala bilang veteranong sapatero. Early 60s, natuto na siya magpadron, pattern making. Sabi niya, kailangan ko na mag-retire. Papahinga na ako. Ituloy mo yung pangalan.
17: Ang kakaiba sa mga sapatos po na inyong ginagawa is yung, saan po ba sa may swelas po niya, is gulong po ng eroplano.
16: Yun po ito yung traditional na ginagawa ng Tatay Oli. Inadapt namin, hanggang ngayon, ginagamit pa rin namin. Subok naman, matibay.
17: Ito yung loob. Ito sir, ito talaga yung sa labas.
16: Ito yung ginagawa namin swelas.
17: Yung sa swelas, kailangan medyo magaspam para kahit sa ang surface mo, itapak, hindi ka madudulas. Ngayon magpapasokan, sir. Ano yung mga mabibentang shoes, sir?
16: Pangkaraniwan, black shoes pa rin. Pero meron kami mga bagong ideas, kagaya na ito, sir. Ito.
17: Oh, talaga?
16: Si Primo.
17: Oh. Uso sa Gen Z ito, eh. Mm. Tapos white socks, eh. Gen Z hanggalawan yan, eh.
16: Ginagawa yung sapatos nang may istorya. Hindi basta ginawa ng makina. Ginawa siya base sa kung ano yung natutunan namin sa mga ninuno namin.
18: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
1: House prosecutor sa impeachment, Terry Ridon, itinangging tumanggap ng kickback mula kay Zaldico, naglabas ng ibang maleta. At Mackie, emosyonal sa kanyang intimate fan meet bago ang Color Coaster Southeast Asia Tour. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
19: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga.
20: lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
21: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
22: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
23: kailangan ng gabay na maaasahan.
22: Ako po si Master James Alejandro.
23: At ako naman po si Ate Nems Turla.
21: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
22: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
24: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
21: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
25: Hoy! Ay! Kilalan ba kung sino ko?
21: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
25: Magdasal ka na!
26: Tatapusin na kita, demonyo ka!
21: Ang swabing bigotilyo.
27: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
28: Wala naman akong boyfriend eh.
27: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
21: Malinis trumabaho.
25: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
21: Walang aksyong di tatata.
25: Ano?
21: Lahat ay magmamarka.
25: Sige! Tumukal mo!
27: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
21: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
29: Cas Abelga,
30: Jesse Cruzat.
21: Sa Suko sa DZMM. Sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
31: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
21: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
32: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
33: Ibahin mo ko!
21: Maaksyong tapatan!
34: Papakita ko sa'yo yung hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
35: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
2: Sinagot ng isang miyembro ng House Prosecution Panel ang mga alegasyong tumanggap sila ng maleta mula kay Zalti Co. Tingin nila, ginagamit lang ang isyu ng mga maleta para ilihis ang atensyon ng publiko sa mga totoong isyu ng impeachment. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
36: Para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ho lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at peluka.
2: Ito ang buwelta ni House Prosecution Panel Member Terry Ridon sa mga alegasyon na isa siya sa mga tumanggap ng maleta mula sa mga bodyguard ng dating mambabatas na si Zalti Co. Walang pinangalanan ang mambabatas kung sino ang kanyang pinatatamaan. Ang malinaw aniya, wala siyang anumang perang tinanggap. Tingin ni Ridon, ginagamit lang ang isyu ng mga maleta para pagtakpan ang totoong isyu ng impeachment.
36: Wala pong maletang tinanggap yung pong mga House Prosecution Panel. Tuloy po yung impeachment trial. We will not be deterred by any of all of these accusations. No? Ilalatag po namin ng buong buo yung ebidensya at katotohanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Tuloy-tuloy aniya ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa paglilitis na magsisimula na sa July 6. Si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kinikilala nila bilang Senate President na nakatakda rin anila na maging presiding officer ng impeachment court. Pero naniniwala silang makukumbinsi naman nila ang mga senator judges sa mga ebidensya, kahit sino pa ang nasa liderato ng Senado.
36: Our confidence on convicting the Vice President is not based on the numbers of the Senate or the leadership of the Senate. No? Our confidence on convicting the Vice President is based on the evidence itself. We will get to 16 irrespective of who the leadership was or who the leadership is.
0: Dagdag pa ni Redon, wala namang sustansya at mga bagong argumento sa naging sagot ng kampo ni Duterte sa Articles of Impeachment. Hindi aniya nakapaglabas ng ebidensya ang defense team sa kanilang sagot. Kaya posibleng inaatake na lang ang prosecution panel para mapigilan ang impeachment trial.
3: Naniniwala ang House Prosecution Panel na ang mga alegasyon ng panunuhol at korupsyon gamit ang mga maleta ay inilalantad para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga totoong issue ng impeachment trial. Hindi sila anila patitinag sa mga ganitong akusasyon dahil anuman ay pukol sa kanila, tuloy pa rin anila ang paglilitis.
0: Giit naman na isang public interest lawyer, maraming Pilipino ang magbabantay sa isasagawang paglilitis. Lalo't galit na aniya ang taong bayan sa tinawag nilang pambababoy sa institusyon.
4: Let's remember that the Senate is the Senate of the people. Senado po natin yan, hindi po yan Senado ni Alan Peter Cayetano. No? So magbabantay po kami, magmamatsyag.
0: Nauna nang sinabi ng kampo ni Duterte na sa impeachment court na at hindi sa media nila sasagutin ang mga alegasyon laban sa bise. Naniniwala aniya sila na magiging patas ang Senado na buong pusong tatalima sa rule of law. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
1: Ibinasura ng Sandigan Bayan Special Division ang natitirang asset claims sa forfeiture case laban sa pamilyang Marcos. Sa resolusyong inilabas noong 2 ng Hunyo, tinapos na ng anti-graft court ang mga hindi pa nare-resolbang claims matapos maghain ang Presidential Commission on Good Government ng manifestation na hindi na sila maghahain ng karagdagang ebidensya para sa mga natitirang ari-ari ang nasa listahan. Ayon sa government prosecutors, karamihan sa mga target na ari-arian ay naresolba o nabawi na sa pamamagitan ng magkakahiwalay na legal na aksyon. Kabilang na rito ang $658 million mula sa Swiss deposits, mga pondo, ari-arian, shares at iba pang assets, kabilang ang Arelma accounts, Malacañang jewelry collection at kinita mula sa pagbebenta ng mga nakumpiskang painting at obra na nagkakahalaga ng $17 million. Samantala, binalot ng takot ang mga taga-Albay matapos tumama ang magnitude 5.3 na lindol sa lalawigan. Ito'y habang nag-aalboroto ang Bulkang Mayon. Naramdaman ang pagyanig hanggang Northern Samar pero paglilinaw ng FIVOLX, walang kaugnayan ang lindol sa aktibidad ng bulkan. Nagpapatrol, Jonathan Mahistrado.
5: Natigil ang fellowship ng grupong ito sa Barangay 16 Legazpi City dahil sa intensity 5 na pagyanig mag-aalas 10 ng gabi nitong Biyernes. Nagdulot ito ng takot sa mga bata dahil halos 40 segundo ang itinagal ng lindol. Sa Barangay Lapu-Lapu, nataranta at naglabasan sa bahay ang mga nakatira malapit sa dike. Bukod naman sa mga nag-iinuman, nahinto rin sa kanilang gawain ang marami matapos sabayan ng brownout ang lindol.
6: Unang instinct ko noon na ano gawin, wala, just utter the simple, very shortest prayer na alam ko. Tapos yun na, nawala yung ilaw, tapos nagkagulo-gulo na dito sa loob. Pero karamihan ng oras na yun, nakahiga na kasi medyo late night na yun.
5: Sapul din sa mga CCTV ang pagbagsak ng gamit sa ilang bahay. Sa grocery na ito sa Bakakay, nahulog sa mga estante at nabasag ang ilang paninda. Kahit naman na alimpungatan, nakapag-duck, cover and hold ang mga batang ito sa Barangay Itba, Manito. Walang nasaktan sa insidente, pero sa Santo Domingo Albay na sentro ng magnitude 5.3 na lindol, nagdulot ng bitak sa pier ng Barangay Alimsog ang pagyanig. Ininspeksyon ito ng mga eksperto Sabado ng umaga, pati na ang mga infrastruktura na napaulat na nakitaan ng pinsala.
7: Isa-isa nating pinupuntahan yung mga lugar for assessment. Kasama natin yung Provincial Engineering Office, Municipal Engineering Office, and yung ating local DRRMs. And we are gathering reports from different areas na nakaramdam na ng nasabing earthquake. Pero so far, wala pa namang reported na damages aside from mga cracks sa mga buildings and then mga ibang structures. Yung ating mga hospitals, may mga reported din na mga cracks sa structures nila. Yung mga pumasok na reports are mga ano pa lang, mga hospitals, government hospitals. Papa-assess natin ko sa mga structural engineers natin whether it is still safe or kung anong kailangan na gawin.
5: Paglilinaw ng FEVOX, walang kaugnayan ang lindol at aftershocks nito sa nagaganap na effusive eruption ng Bulkang Mayon.
8: Yung parameters naman po nitong earthquake nito, bagamat malakas siya at malapit sa bulkan, based on the focal mechanism or your sense of movement is tectonic. Dahil strike slip po siya or yung side to side na motion. Hindi po siya kagaya ng mga volcanic earthquakes na yung sense of direction is yung open, pa-open ang sense of direction niya. It remains to be seen po kung magkakaroon ng effect ito sa activity ng bulkan.
5: Sa tala ng FEVOX, naramdaman din ang pagyanig sa Camarines Provinces, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Pinag-iingat ng ahensya ang publiko sa posibilidad ng aftershocks. Jonathan Maestrado, ABS-CBN News.
2: Sa lagay ng panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Esther ngayong Sabado ng umaga. Dahil dito, inalis na ng pag-asa ang lahat ng tropical cyclone wind signals sa buong bansa. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 680 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Bagamat nakalabas na ng PAR ang bagyo, patuloy naman umano nitong hinahatak at pinapalakas ang habagat. Dahil dyan, makararanas ang Ilocos Region at Zambales na mga paminsan-minsang pag-ulan. Maulap na kalangitan na may kalat na pag-ulan naman ang asahan dito sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Ang natitirang bahagi ng bansa naman ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat na pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms.
1: Pasok na sa semifinals ng Birmingham Open ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Ito'y matapos talunin sa straight sets ang Thai player nitong Sabado ng madaling araw oras sa Pilipinas. Ipinamalas ni Ayala ang kanyang galing laban sa Thai opponent na si Mananchaya Sawangkiao sa score na 6-3, 6-2. Una nang tinalo ni Ayala si Sawangkiao noong Disyembre sa 2025 Southeast Asian Games para masungkit ang gintong medalya. Dahil sa tagumpay, sunod na makakaharap ni Ayala sa semis si Rebecca Masarova ng Switzerland ngayong araw din ng Sabado, alas 6 ng gabi sa Pilipinas.
2: Malacanang bantay sarado bago ang araw ng kalayaan. Palasyo, walang natutunogang planong destabilisasyon laban kay Pangulong Marcos Jr. ASAP XP Stars, todo na ang paghahanda para sa kanilang Victoria City Concert sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
9: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
10: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
12: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
13: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
11: At masasayang usapan.
13: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
12: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
13: Leia?
12: De Guzman.
11: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Special ang araw ng ito para sa mga hari.
15: Ako nang pahala dyan.
14: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Ay, mo't kaya.
16: Talaga?
17: Talaga ho?
14: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito!
18: Ah, malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
19: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Hindi ako susuko!
22: Digasin.
23: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
22: Habulin!
24: Ang lakas-lakas ng

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po na...
2: Kapwa ginigiit ng Cayetano at Gatchalian Block na sila ang lehitimong liderato sa Senado. Giit ni Senator Loren Legarda, labag sa konstitusyon ang pagtalaga ng mga bagong opisyal at ideklarang bakante ang mga pinuno ng mga komite. Pero giit ni Gatchalian, mas matimbang ang sinasabi ng mga eksperto sa batas. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
3: Labag sa saligang batas at panuntunan ng Senado. Iyan ang iginigiit ni Senator Loren Legarda sa naging aksyon ng grupo ni Senator Sherwin Gatchalian na magtalaga ng bagong liderato sa Senado at ideklarang bakante ang mga pinuno ng komite.
4: Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoriyang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato.
3: Pinuna rin ng senadora ang paggamit sa desisyon ng Korte Suprema sa Avelino versus Cuenco case bilang batayan sa naging aksyon ng grupo ni Gatchalian.
4: 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin.
3: Nakasandal naman si Gatchalian sa opinyon at suporta ng mga eksperto sa batas.
5: Matibay rin ang opinyon ng Integrated Bar of the Philippines, yung association ng mga law school deans. Of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin sila. So, para sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinyon nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila.
3: Una nang naglabas ng pahayag ang Integrated Bar of the Philippines na sumusuporta sa legalidad na nangyaring sesyon sa Senado noong June 3 at binigyan diin na naaangkop ang Avelino Doctrine dahil sapat na ang 12 senador para magka-quorum at magsagawa ng official acts of business. Tinawag naman ni Senador Rodante Marcoleta na pang-aagaw sa totoo at lehitimong leader ng Senado ang ginawa ng Gatchalian Block. Para naman kay dating Supreme Court Associate Justice Rodolfo Azcuna na isa rin sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, valid ang naging aksyon ng Gatchalian Block pero nananatili pa rin Senate President si Cayetano. Pero para kay Azcuna, wala nang kontrol si Cayetano sa Senado.
6: Hindi naman siya pinalitan dahil upang mapalitan ng Senate President, kailangan majority of all the membership. So majority of 24 is 13. Wala mang 13 yung grupo ni Senator Gatchalian. Tama siguro yung sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Ngunit he does not control the Senate because he has only 11 as against 12.
3: Tumanggi naman si Gatchalian na sagutin kung may aanim pang 13 miyembro sa kanilang paksyon. Samantala, sinabi ni Gatchalian na hindi pa sila nagsusumite ng formal na hiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa special session. Lalo't kailangan pa nila itong pag-usapan kasama ang grupo ni Cayetano.
5: Hindi lang majority magde-decide dito kundi buong Senado. No? So we'll reach out and see kung ano yung mga items na kailangan pag-usapan.
3: Bukas si Gatchalian na makipagdialogo sa kabilang grupo at nangako sa publiko na sa kabila ng gulo, tuloy ang kanilang trabaho. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
2: Isang linggo bago ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, nakahanda na ang Manila Police District para sa mga ikinakasang protesta. Nilinaw naman ng Malacanang na wala pa silang nakukumpirmang impormasyon kaugnay ng umano ay planong destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
7: Isang linggo bago ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at ikakasang kilos protesta ng iba-ibang grupo, naglatag ng mas mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacanang. Nag-inspeksyon din ang Manila Police District sa lugar. Kasabay ito ng ugong ng destabilisasyon o hakbang para pabagsakin ang administrasyon. Pero ayon sa PNP, wala silang natatanggap na ganitong banta.
8: Nire-remind natin yung mga tao natin na protektahan ang

0: executive branch of the government. Huwag ma-hamper yung day-to-day activities, functioning of the government. Let us respect, protect the duly constituted authorities of the government.
1: Sa mensahe naman mula kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pa anyang nakukumpirma ang palasyo kaugnay sa sinasabing destabilisasyon. Pero hindi anya bago ang ganitong aksyon mula sa mga nais iluklok sa pwesto ang tinawag niyang puon na gahaman sa kapangyarihan. Ang mga nakatira malapit sa Malacanang hindi naman nababahala sa mga ikakasang kilos protesta.
2: Malabo man yun mangyari
3: na ano po
2: na malulus pa Malacanang kasi marami lagi nakatambay dito ng pulis. Sip kami dito lagi.
4: Okay sa akin. Kung na mirale tayo magagawa. Tanay na ako dyan. Bata pa ako, ganyan na ako.
5: Sa ating mga paralan.
1: Kabilang sa magpuprotesta, ang bagong alyansang makabayan na magmamarcha patungo sa harap ng US Embassy.
6: Kailangan po sa June 12, iprotesta natin itong patuloy na dominasyon ng dayuhang interes at ipaglaban natin ang tunay na soberenya.
1: Nilinaw din ng bayan na hindi sila kasama sa protesta ng mga taga-suporta ng mga Duterte.
6: Hindi tayo papayag na kasama natin ang DDS sa anumang protesta dahil gusto natin papanagutin ang mga Duterte.
0: Right po yan. So hindi po natin i-curtail yan. Sa atin lang huwag umabot doon sa punto na magkasakitan.
1: Dagdag ng MPD, sapat ang bilang ng kanilang hanay para protektahan ang palasyo at mapanatili ang kapayapaan sa mismong araw kung kailan nakamit ng Pilipinas ang kasarinlan. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
7: Malagim ang sinapit ng mga construction worker na nabaon ng buhay sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kaya ang tanong, ano bang dapat gawin para maiwasan ang ganitong trahedya? At anong mga responsibilidad ng mga employer, partikular na sa aspeto ng tinatawag na occupational safety and health standards? Alamin natin yan dito sa Hanap Buhay. May mga trabahong sadyang buwis buhay. May ilang manggagawang literal na tumutulay sa kable. May 29, naglabas ang Dolly Region 7 ng wage stoppage order sa tatlong telecommunication company sa Cebu sa peligrosong kondisyon ng ilang cable installers na umaakyat sa mga kable ng walang harness o protective equipment.
8: Yung mga tatlo na naisuhan natin ng stoppage order ay papatawag natin for a conference. And we will let them submit all the compliances that the law requires. It's alarming na sa ganitong trabaho ay meron pong nangyayaring aksidente at may mga na namamatay. For 2025, umabot yata ng mga 8.
7: Inilatag sa Republic Act 11058 o Occupational Safety and Health Standards Law ang mga pangunahing karapatan ng mga manggagawa para sa ligtas na lugar paggawa. Kabilang dito ang mga karapatang malaman ang mga peligrong kakaharapin, tumanggi sa delikadong trabaho, isumbong sa DOLE at mga ahensya ng gobyerno ang mga aksidente o potensyal na banta sa kaligtasan, at mabigyan ng libreng personal protective equipment o PPE. Obligado naman ang lahat ng employer, contractor o subcontractor na magsagawa ng Hazard Identification, Risk Assessment and Control o HIRAC para matukoy kung low, medium o high risk ang workplace o lugar na pinagtatrabahuan. Ito ang magiging batayan ng Occupational Safety and Health Program ng bawat kumpanya.
9: Nandun nakalagay kung ano yung mga kailangang kasanayan, kung ano yung kailangan safety officers, occupational health personnel, kung ano ang kailangan medical facilities, paano kung may aksidente, paano ang reporting.
7: Isang safety and health committee naman na binubuo ng employer, manggagawa at safety officers ang inaatasang magpatupad ng programa. Sa kaso ng mga contractor o subcontractors gaya sa construction, mandatory ang deployment ng first aiders at safety officers sa lahat ng work site para siguraduhin na susunod ang safety protocols at ligtas ang mga pasilidad. Kabilang dito ang accommodation ng mga manggagawa. Sa kaso ng gumuhong building sa Angeles City, lumalabas na sa mismong construction site natulog ang mga construction worker. Nauna nang sinabi ni Acting Labor Dole Secretary Francis Tolentino na hindi ito dapat nangyayari.
9: Well, ang isang safe accommodation, hindi siya dapat vulnerable sa falling debris. There could be mga nakaprotrude na mga bakal, so dapat malayo siya.
7: Maaaring pagmultahin ng hanggang 100,000 piso kada araw ng paglabag ang employer, contractor o subcontractor na hindi makasusunod o tahasang lalabag sa Occupational Safety and Health Standards Law. Dapat ding pasahurin pa rin ang mga manggagawa kapag naglabas ang dole ng work stoppage order. Sakali namang may maaksidente sa trabaho, may maaasahang Employees Compensation o EC ang manggagawang SSS at GSIS members. Depende sa tinamong pinsala.
3: May temporary disability, meron ding permanent partial disability. Sa SSS, meron yang pension na makukuha or loss of income benefit. So, because you were not able to go back to work, you don't have an income, then it comes, papasok na si EC benefit.
7: Bahagi rin ng EC ang medical expenses reimbursement kung na-ospital. Pag permanente ang disability, livelihood ang alok ng Employees Compensation Commission o ECC. Kung nasawi, mayroong funeral benefit na 30,000 pesos at death pension para sa naiwang benepisyaryo. May mga sakit ding sakop ng kompensasyon kung mapapatunayang nakuha ito dahil sa trabaho.
3: Tinitingnan natin yung nature of work, okay. Tinitingnan natin yung work hours, and then sa nature of work, titingnan yung ano yung mga workload, and then may ano din yan, medical assessment.
7: Ang mga EC benefits ay maaaring applyan sa SSS o GSIS, habang may mga benepisyo ring maaaring makuha ng hiwalay sa Kagabay Program ng ECC. Lahat ng detalye ay maaaring makita sa mga website ng mga naturang ahensya. Ayon sa ECC, galing sa mandatory monthly contribution ng bawat employer ang pondo para sa employees' compensation at nararapat lamang na mapakinabangan ng mga manggagawa. Ayon po sa DOLE, kadalasang pasok sa top 3 ng high-risk employment ang manufacturing, construction at mining. Pero lahat ng sektor kailangang sumunod sa Occupational Safety and Health Standards Law. Maaari namang i-report sa DOLE Hotline 1349 ang lahat ng uri ng labor violations. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong mga karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay. Mga kapamilya sa Negros Occidental, handa na ba kayo para sa pinakamasayang kapamilya experience? Bukas na ang inaabangang ASAP XP Concert sa Victoria City. Samantala, bago naman ang simula ng Southeast Asian Tour ng Color Coaster ni Mackie, makipag-intimate fan meet muna siya para sa ilang maswerteng Zushis o fans. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
5: Kumanta at nag-gitara na nakipag-selfie pa si Mackie Suzushis na tawag sa kanyang fans na dumalo sa intimate fan meet niya na Pink Crew. Ilan sa inawit niya ay ang bagong single na Habang Buhay Pansamantala na Mumula. At syempre ang mega hit at self-love anthem na Dilaw. Hindi na iwasan ni Mackie na maiyak. Kinover niya rin ang back burner ng Los Angeles-based Indonesian singer-songwriter at producer na si Nicky. Ayon kay Mackie, mahalaga sa kanya makita ang fans bago simulan ang Southeast Asia Tour.
10: For Pink Room kasi I want this to be completely personal for me as well. And for me and my fans that talagang sumusuporta sa akin ever since. Gusto ko talaga yung meron kaming ganito na personal relationship and personal bonding.
5: Kinilig naman ang fans sa patikim sa mga kantang susunod na aabangan mula sa singer. May personal touch din ang bawat miyembro ng BGYO sa bago nilang EP na On Demand. Si Mickey at Nate kasama sa nagsulat ng ilang awit Tulad ng Forever Tonight na streaming na din ang music video.
11: For this EP, we're so proud of this kasi alam namin na part din kami sa mga processes na ginagawa dito, like sa creative side.
12: We're able to be in the studio and work with international producers and songwriters.
5: Unang pagkakataong ipe-perform ng live ng BGYO sa harap ng Aces ang ilan sa mga kanta sa EP launch nito ngayong Sabado. Samantala, abala naman sa rehearsals ang mga bagong henerasyon ng kapamilya talents tulad ni Darren, Mickey, Kai, Ella, Esang at Carmel para maipakita ang kanilang talento sa June 7. Pati ang mga haligi ng OPM na sina Martin Rivera, Shasha Padilla, Ogie Alcacid, Regine Velasquez Alcacid at Lani Misalucha para maghatid ng hindi malilimutang performance.
13: Being in front of the audience, our kapamilya who brought us to this 30-plus year lifespan of ASAP, ASAP XP now, it's a joy, it's a pleasure, it's an honor.
14: I hope that they have a great time. And like I said, this is what people are looking for, the shared experience.
5: Nakatakdang dalhin din ang ASAP SP sa Australia sa July 25. Bukod sa mga world-class na pagtanghal, asahan din ang mas maraming tawanan dahil kasama sa mga performer ang komedyanteng si Melay. Marami pang aabangang kapamilya stars sa lineup. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
15: Susunod, daan-daang dolphin sorpresang nakisabay sa biyahe ng ilang turista sa Occidental Mindoro sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
16: Pinik. Manupin.
17: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
18: Hindi ako natatakot sa iserapin.
16: Matindi.
19: Kahit sino kung sa pinagpupuntay mo rin, tutuluyan kita.
16: Ganyan talaga kapag may bibit na akima. Mananagutin ko kanya. Walang karapat ang nag-iisang alama.
17: Sino ka ba talaga?
16: Ramon Rivilla Sr.
20: Bilib lang ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
16: Alamat ni Akima.
21: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
16: Sa sinemo, Hari Carito.
22: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
16: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
23: Ano mga concerns? Ano mga issues?
16: Pagkakampi ng masang Pilipino.
23: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
16: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
23: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
16: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Panip sa tindig.
24: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
16: Ibang klase tumibig.
25: Alias Pretty Boy.
26: Agad narito ko. Liligaya ka.
16: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanin.
27: Ito ang tandaan mo. Tistado ng bulok mo.
28: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
16: Yan ang tunay na astig.
29: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntos ko.
16: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategorya...
15: Damang-dama ang hatak sa fans ng primetime king na si Coco Martin. Dinumog siya ng libo-libong nating mga kapamilya sa motorcade ng pinaka-aabangang bagong teleserye ng ABS-CBN na Si Gabo. Kasama ni Coco ang partner at co-star na si Julia Montes at ibang miyembro ng cast sa pag-iikot sa kamay nilaan. Live mula doon, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, ano na ang sitwasyon?
1: Zen, sa kayo, nandito tayo sa May Blumentritt, Maynila. Ito yung last stop ng motorcade ng tambalang Coco Jules. Pero sa makita namin dito, yung mga kapamilya po natin, sabik na nakaabang na makarating dito ang motorcade ng mga stars at cast ng upcoming teleserye ng ABS-CBN na Si Gabo. Kanina, sumakay tayo mismo, Zen, doon sa motorcade, doon sa pickup van kung saan nakasakay ang ating hari ng aksyon. Ngayong henerasyon na si Coco Martin at si Julia Montes, at talagang nakakapangilabot makita in person ang pagmamahal, ang buhos ng suporta ng mga kapamilya po natin dito nga sa pagbabalik tambalan ng dalawa dito sa telebisyon. At kanina nga ay nag-umpisa ang motorcade alauna ng hapon dito sa May Pasay City. So if susumahin natin, almost 7 hours na yan ang motorcade ng mga cast ng Si Gabo, at marami kasi sa mga kapamilya natin ang pumunta sa iba't ibang mga stopovers sila, no? Mula sa Baclaran, pumunta sila sa Quiapo, sa Divisoria, sa Tondo, at mamaya-maya nga lang dito po sa Blumentritt sa Maynila. Ito nga ang most awaited comeback sa telebisyon ng tambalang Coco Jules, at hindi naman napigilang mag-emosyonal ng dalawa dahil sa pagmamahal ng mga fans nila. Nakipagkamay sila, nakipag-selfie, at syempre si Coco, hindi na talaga niya napigilan kanina, Zen, na bawat stopover ng motorcade ay meron siyang performance, song and dance performance na alok para sa mga fans. Bukod pa nga kay Coco Martin at Julia Montes, present din sa motorcade ang ilan sa mga co-stars sila, gaya nila Carmi Martin, JC De Vera, Eric Tai, Gerald Napoles, Nico Natividad, Basilio, John Medina, Mammoth, at iba pa. Nagkaroon nga ng mga tinatawag nating performances, lalo na dito sa Divisoria kanina, nagtagal ang halos isang oras doon ang ating mga kapamilya. At syempre, na-interview natin si Coco Jules, at sabi nila, pinaghalong excitement at kaba ang nararamdaman nila, lalo na ilang linggo na lang at premiere na ng kanilang pinakabagong serye.
2: After Provinciano and Batang Quiapo, iba naman. Gusto ko mas deserve ng mga Pilipino. Kaya pinagsama-sama ko dito, action, drama, comedy, and romance. Kinumpleto ko para sa buong pamilya, lalong-lalo na sa mga bata. Maraming salamat po sa napaka-init na pagtanggap ninyo sa buong Metro Manila. Iikot pa po kami sa Cavite, sa Pampanga, sa Cebu, at sa Palawan. Sana po magkita-kita tayo dyan, mga kapamilya.
3: Oh, sobrang happy and sobrang proud na ako kay Coco kasi nakita ko talaga kung gano'ng ka-excited yung mga taong mapanood ulit si Coco. So kung basta masasabi ko lang, magaling yung trainer ko eh.
1: Sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon, no, na gusto masilayan ng tambalang Coco Jules, pumunta na kayo dito ngayon sa Blumentritt sa Maynila. Paparating na sila dito niyan in just a few minutes. But of course, abangan din po ang pinakabagong teleserye ng ABS-CBN, Si Gabo, sa June 22 na po yan, mga kapamilya. Balik sa inyo, Zen.
15: Siyempre, mag-aabang tayo dyan. Maraming salamat, Liza Aquino.
4: Isang makapigil hiningang tanawin sa gitna ng dagat ang nagpa-wow at happy tears sa mga turista habang binabaybay ang Apo Reef Natural Park sa Blayan Occidental, Mindoro. Sa ibinahaging video ng free diver coach na si Abel Cruz, nakasabay ng kanilang bangka ang daan-daang dolphins o lumba-lumba habang pauwi sa bayan ng Sablayan noong May 27. Sa kuha ng drone shot, nagtatalunan pa ang ilan sa mga lumba-lumba na ikinatuwa naman ng mga sakay na pasahero ng bangka. Naging emosyonal naman ang mga turista sa kanilang nasaksihan dahil karamihan sa kanila ay first time lang ding makakita ng super pod ng dolphins.
15: Napakatuwa. Tsaka senyales yan ng healthy marine ecosystem.
6: Ayun.
15: Sana protektahan natin.
6: Uy, yung laman ng maleta ha, masarap yung mangga. Yung piluka sa'yo na lang.
15: Ayoko.
6: Akin yung mangga.
15: Akin na. Pingi naman ng mangga. Anamot mo naman.
4: Share na. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayani.
15: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Tao Po.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:45 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Corporation, ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla, ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, hello, hello sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon pong gabing ito ay muli, Ate Nems, may kinalaman,
4: yes,
3: sa pangangalaga ng ating mga mata. Mm-hmm. So, eye health ang, yes, ating talakayan. Ang abangan nyo later.
0: Oo, kaya nga po, kung meron kayong mga concern tungkol po sa inyo pong mga paningin, kung meron po kayong mga problema na nararamdaman kahit na kayo po ay hindi pa man nagkakaedad, o kaya naman siguro maganda yung papuntang 40s pa lang, ano? Binabantayan na natin, minomonitor na natin kung ano ba yung lagay ng ating pong mga mata at kung may ibang mga nararamdaman po tayo. Siyempre, of course, siyempre, importante yung pagpapakonsulta sa doktor, no? Mm-hmm. Pero sa ngayon, mm-hmm, ay samahan niyo po kami sa loob, mm-hmm, ng isang oras.
3: Siyempre, uh-oh, siyempre. Ang isa pang mahalagang pag-uusapan natin ngayon, Atin, yung mga natural. Ano ba yung, mm-hmm, mga magagandang pwede nating idagdag para sa mas maayos na kalusugan ng ating mga mata? Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan
0: sa DZMM! DZMM.

0: Magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na ho kayo? And welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayong pong araw na ito ng Sabado. Happy Saturday evening to all. Ang petsa natin, ika-anim na araw sa buwan ng Hunyo 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi pong muli. Magandang gabi sa mga kasama natin dito sa ating himpilan sa Technical and Engineering sa News Center. Maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan natin, kasama natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Maraming salamat sa inyo as always. At syempre pa, ito na, kompleto na po tayo tonight dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Tenems. Good evening.
1: Good evening sa iyo, Master James. Magandang gabi Hello. Po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon dito sa Kaagapay sa Kalusugan at maging sa mga nanonood po. Ano? At kami po ay nag-aanyaya na samahan kami nga sa loob ng isang oras at pag-uusapan natin yung syempre tungkol sa tinatawag na AMD, Age Macular Degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy,
0: mga sakit sa mata.
1: Yes, na hindi natin masyadong familiar sa ibang terms ano.
0: Oh.
1: Ang masyado lang common sa atin ay yung katarata.
0: Katarak.
1: Oo, kasi di ba pagka nagkaedad, siguro katarata to, di ba? Pero hindi natin alam na kaya pala nalalabo yung mata, mayroong pteridium, di ba? Mayroon ding diabetic retinopathy.
0: Mga termino na, yes. No? Pero lahat yan ay sisikapin natin kasi marami naman talaga yan at limitado yung ating oras. Pero sisikapin natin mapasadahan ang ilan sa mga mahalagang dapat alam natin.
1: At meron tayong eksperto
0: syempre,
1: na makakasama
0: syempre,
1: pa rin pala. Ngayon,
0: kasama po natin in a little bit. Kaya sali po kayo sa ating mga talakayan, magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream ngayon.
1: Mm-hmm. At i-send nyo po ang inyo pong mga message din sa ating pong hotline na 0969-610-8133. At kung gusto nyo rin pong mag-send ng birthday greeting sa ating pong birthday boy na si Master James Alejandro. Happy birthday sa iyo!
0: Thank you. Saan nila i-send?
1: Dito sa number sa hotline. O kaya kahit naman po sa ating pong
0: kahit
1: Facebook
0: saan,
1: page
0: kahit saan.
1: O kung saan pong platform na napapanood at napakikinggan nyo po kami ngayon.
0: Pero lalo yung mga tanong nyo, yung mga
1: course,
0: gusto nyo ipaabot sa amin, isend nyo yan dito sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline, Ate Nems.
1: Mm-hmm. Yun nga po, yung 0969-610-8133.
0: And pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan. Mamaya ng kaunti, babasahin po namin ang mga yan. At uy, ngayon, diretso na tayo, Ate Nem, sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang ating Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update. Health Update.
1: AI sa eye care mas pinapabilis ang pag-detect ng sakit sa mata.
0: Mga Pilipino, hinihikayat na magkaroon ng regular eye exam ngayong 2026.
1: Mga eye doctor sa Asia, nagtipon para sa bagong teknolohiya sa ophthalmology.
2: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
1: Pinalawak pa ngayong taon ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa larangan ng ophthalmology. Ito'y matapos iulat ng mga eksperto na nakatutulong ito sa mas mabilis at mas maagang pagtukoy ng mga sakit sa mata. Ayon sa mga researcher mula sa Moran Eye Center sa Estados Unidos, ginagamit na ang AI upang suriin ang retinal images at makita ang mga senyales ng glaucoma, diabetic retinopathy at macular degeneration. Ayon sa mga ophthalmologist, malaking tulong ito lalo na sa mga lugar na kulang ang eye specialist dahil mas napabibilis ang screening process. Sa halip na maghintay ng matagal para sa pagsusuri, maaaring matukoy agad ng AI system ang posibleng sakit sa mata ng isang pasyente. Gayunman, nilinaw ng mga eksperto na hindi nito papalitan ang ophthalmologist, kundi magsisilbing karagdagang kasangkapan nito upang mas mapahusay ang diagnosis at paggamot. Patuloy din ang pag-aaral upang mas mapalawak pa ang kakayahan ng AI sa eye health monitoring sa mga susunod na taon.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Sa iba pang balita, patuloy na hinihikayat ng mga eye specialist sa Pilipinas ang publiko na gawing regular ang nabahagi ng healthcare routine ang pagpapasuri ng ating mga mata. Ayon sa mga ophthalmologist, maraming Pilipino ang hindi agad nagpapakonsulta kahit nakakaranas ng sintomas tulad ng malabong paningin, pananakit ng ulo at eye strain. Ipinaliwanag ng mga eksperto na hindi lamang malinaw na paningin ang mahalaga sa eye checkup. Maaari rin nilang matukoy sa mata ang iba't ibang mga kondisyon gaya ng diabetes, hypertension at glaucoma. Pinapayuhan din ang publiko na huwag baliwalain ang madalas na paggamit ng gadgets dahil posible ito magdulot ng digital eye strain at dry eyes. Ayon sa mga doctors, mas mataas ang posibilidad na maagapan ng eye diseases kapag maagang natutukoy ang problema. Kaya naman, hinihikayat ang mga Pilipino, lalo na ang senior citizens at mga diabetic patients na magpasuri ng mata kahit isang beses kada taon.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Sa dagdag pang ulat, naging sentro ng diskusyon ngayong taon ang mga bagong teknolohiya para sa eye care sa ginanap na Asia Pacific Academy of Ophthalmology o APAW Congress. Tinalakay ng mga ophthalmologist at eye specialist mula sa iba't ibang bansa ang mga bagong paraan o makabagong paraan ng paggamot para sa retinal diseases, glaucoma, cataract at iba pang kondisyon sa mata. Ayon sa mga eksperto, kabilang sa mga pinakamalaking usapin ang artificial intelligence, advanced imaging systems at mga bagong surgical techniques na maaring magpabuti sa diagnosis at treatment ng mga pasyente. Layunin ng pagpupulong na mapabilis ang palitan ng kaalaman at modernong teknolohiya sa larangan ng ophthalmology. Naniniwala ang mga specialist na mahalaga ang ganitong uri ng mga international collaboration upang mas mapahusay pa ang kalidad ng eye care services sa Pilipinas at sa buong Asia Pacific region.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Experts on air.
0: Alam mo, Ate Nems, kasama sa mga makabago, kasi nung bata naman tayo, wala namang ganito mga parang nutrients or supplements or vitamins for the eyes, di ba?
1: Kasi noong unang panahon, ang pinag-uusapan lang natin noon ay mga kalabasa, chesa.
0: Yung mga galing sa pagkain.
1: Para mas matalinaw ka daw.
0: At masipag naman tayong kumain.
1: Ay, talaga naman.
0: Dati.
1: Oo, di ba? Pero
0: kundi
1: ngayon,
0: lagot ka kay nanay.
1: Oo, ngayon, pagkaayaw ng anak kang kumain ng gulay, iba na lang. Di ba?
0: Mahahanap ka ng iba.
1: Para lang ma...
0: Yun nga, maganda ngayon, meron tayong mga pwedeng idagdag kung alam mo na na may kakulangan.
1: Yes, oo,
0: diba? At least may magagawa ka pa para habulin.
1: Yes, so, tama naman, wala namang masama na kainin natin. Kainin natin yung mga, hindi, yung mga madidilaw na mga prutas at saka mga gulay, di ba? Pero ngayon, meron na tayong pwedeng idagdag, di ba?
0: Mamaya pag-usapan natin yan, itatanong din natin yung tungkol sa Optin Lutin. Kaya, alam nyo, wala ngayon si Miss Weng, busy lang ngayon si Miss Weng, pero kung kayo ay, since last day yata natin ito, last week natin na pag-uusapan yung mata for this month, ay nag-aanyaya na kami. Baka kayo mismo, meron kayong gustong i-share sa amin tungkol sa paggamit nyo ng Optin, di ba? Mas makatulong pa sila, di ba? Kung kayo'y mag-text sa amin. Kaya mamaya ulitin namin yung mga numbers.
1: Yes.
0: Mag-send lang kayo ng inyong mga gustong i-share, mga komento, mga questions, lalong-lalo na dito po sa ating palatuntunan. At kasama na nga po natin ngayong gabing ito ang ating eksperto at kaagapay, si Doktora Patricia Dalisay. Hi, Doc Pat. Hello.
3: Hello po.
0: Hi, Doc.
3: Magandang gabi po sa mga nakikinig ngayon.
1: Magandang
3: sa nanonood. No?
1: Yes, magandang gabi po, Doc. Ang fresh.
3: Yes.
0: Ay, syempre naman. Ngayon talaga, di ba? On a beautiful Saturday
3: yes,
0: evening, kami po ang inyong mga kasama. At si Dr. Pat nga ang mag-explain sa atin ngayon, Atin Ems, tungkol dito sa mga problema sa mata, sa mga sakit sa mata. So iba pa ito dun sa mga kagaya ng maagang nagkaroon ng grado ng mata. Mm. Halimbawa, ako high school pa lang ako, may salamin na ako.
1: Iba nga ngayon, elementary pa lang eh, di ba? O kaya talagang hindi pa nga pumapasok sa school.
0: May ganun na, yes. Di ba? May salamin na. Pero ito, mga sakit sa mata. Pag sinabing sakit sa mata, Doc, ano ba ang nangyayari? Nagde-develop na lang ito over time? Ganun ba yun, Doc?
4: Yes, actually yung sakit sa mata, no, meron kasi na, usually yung mga sakit sa mata, sa una, wala pong simptomas, no? Mm-hmm. Kaya nga yung iba, hindi nakakapagpa-check up agad. Kasi bakit, no? Malinaw pa naman ang mata ko, ba't ako magpapa-check up? Diba? Yun yung parang ano natin, no? Yun yung mindset natin, no? Habang wala pang simptomas, hindi tayo makakapagpa-check up.
1: Ang kadalasan na simptomas na tinitingnan ng bawat individual ay yung paglabo ng mata.
4: Paglabo ng mata. Most common, no? Most common po, no, na paglabo ng mata ang lagi nilang iniinda.
1: Yes, oo.
0: Sa screen natin, nakikita ko ngayon, merong cataract, glaucoma,
4: yes,
0: diabetic retinopathy, AMD. Parang mga, siguro sa isang layperson, di ba, parang ang komplikado malaman yung mga terms na ito. Pero
4: yes,
0: sa simpleng explanation, Doc, paano ba natin ma-differentiate itong mga problemang ito sa mata sa isa't isa?
4: Okay, no, yung cataract kasi, simula tayo sa katarata.
0: Sige, sige.
4: Kasi since ito yung most common, no, so yung katarata kasi mostly ang talagang problema niyan, no, ay sa lens po. Okay? Mm-hmm. So ang lens po, yan po ay responsible, no, sa pagpapalinaw ng focus sa mata.
0: Okay?
4: So ang nangyayari diyan, no, sa katarata, ang nangyayari diyan, nagkakaroon ng cloudiness, no, fogginess, o kaya naman yellowing ng ating lens. Okay?
1: Kaya lang hindi naman natin makikita 'yon sa pamagitan ng mata lang natin.
4: Yes, oo. Oh, totoo 'yun, no. Pero siguro, well, sabi ko nga ang most common na iniinda nila paglabo ng mata. Okay? Pero sa katarata, meron silang parang iniinda na pwedeng masabi nating katarata.
1: Mm-hmm.
4: Parang may usok po silang nakikita.
0: Okay? So parang maulap.
4: Yes, yung, maulap. Yung yes, oo.
0: Okay.
4: O kaya naman kasi may yellowing din ng lens, no. Isipin natin kung alam niyo po yung filter na sepia.
0: Alam ko yan.
4: Yes, oh, yes,
0: sa cellphone.
4: Oo, sa cellphone, diba? Oh. Imagine niyo na lang na ganun yung nakikita natin. What more sa gabi? Diba sobrang, hindi na, parang sobrang labo na.
0: Lumalala yun
4: lumalala
0: in time.
4: Lumalala and nag-fade na po yung colors.
0: Hanggang sa unti-unting totally, pwede mo na maturing na halos hindi ka na makakita.
4: Hindi na makakita, yes.
0: Pero yan ay katarata.
4: Katarata.
0: Sabi niyo nga kanina, Doc, nagsimula sa hindi mo naman masyado napapansin hanggang sa palala ng palala,
4: yes,
0: kung napapabayaan. Anong pinagkaiba naman nung glaucoma, Doc?
4: Okay. Ang glaucoma, mainly yan, no, sa optic nerve, no? Ang optic nerve, yan yung daluyan ng signals, no? Signals from the retina to the brain, no? Mm-hmm. Para maka-interpret tayo ng imahe.
1: Mm-hmm.
4: Okay? Para may, kumbaga kasi, di ba, ang retina natin, yung nag-a-accept ng ilaw, nag-a-accept ng image. Ngayon, nagsisend ng signals yan sa brain para ma-interpret natin ano ba itong nakikita natin.
1: So, anong symptom?
4: Okay. So, ang symptoms po ng glaucoma, sa una, wala. Okay?
0: Wala rin.
1: Pero, so, delikado yun? Wala kang...
4: Well, meron pong parte ang glaucoma na emergency, no? Kasi meron po itong pagtaas ng pressure.
0: Okay? Pressure,
4: yes,
0: eye pressure
4: sa mata. Oh.
0: No? Magkaiba sa blood pressure na parang BP,
4: iba
0: pa yan.
4: No? Okay. So, meron yung eye pain. Ito yung mga emergency, no, na pwede niyong bantayan. Okay, eye pain, persistent, no? Persistent eye pain. Hindi natatanggal kahit magpahinga.
1: Paano pamumula? Eye pain yun, kaya Doc, anong, kasi diba minsan parang masakit lang yung pinaka-ball ng mata mo.
4: Kasi nai-irritate.
1: Oo.
0: No? Or pagod, or
1: hindi masyadong nakatulog.
4: Usually yung mga ganyan, meron po kasing kasama siyang ibang simptomas.
1: No?
4: Bukod sa eye pain, may kasama pa siyang ibang simptomas, katulad na lang ng pamumula ng mata, persistent, pagsakit ng ulo, pagsusuka, ayan. And syempre, pagtaas din yung iba, pagtaas din ng blood pressure.
1: Oo, so kapag pala masakit yung mata mo, huwag mo kaagad sabihin na, baka may glaucoma ako.
4: Hindi agad.
1: Kasi may iba pang mga kasamang symptoms.
4: Saka pero ang pinaka-symptom niya talaga, no, kunyari hindi naman, kasi yun po ay emergency part na, no, yung sobrang pagtaas. Pero kapag kasi yan, nagkaroon na ng symptoms, meron silang tinatawag na tunnel vision. no? Kumbaga yung peripheral vision ang nawawala. Kung sa AMD, no, age-related macular degeneration, ang nawawala ay central vision. Naalala niyo po sa mga
0: yung gitna,
4: Yes. Dito naman sa glaucoma, ang unang nawawala ay peripheral vision. Kumbaga paliit na sila, paliit yung nakikita
0: nila. Mag-opposite pala sila ni AMD when it comes to yung nararamdaman mong ano, parang kaibahan sa paningin, sa symptoms.
4: Yes,
1: So, ibig sabihin, ang isa sa mga pwedeng maapektuhan, yung pagbabasa mo na.
4: Yes, oo. Well, yes, isa yun. Kahit sa AMD, no? Pagbabasa dahil nga ang sa AMD, macula. No? So, central vision siya, no? Responsible siya sa pagbabasa natin, sa pagkaroon ng detalyadong paningin, kumbaga, no? Para makarecognize sa mga mukha. Okay? Kaya nga sabi natin, napakahirap, no? Na kapag paglalabo lang ng mata, magsasabi na tayo agad ng diagnosis. Okay? So, mahalaga po talaga makapagpating kasi iba-iba po ang ano niyan, eh, ang damage niya, no? Kunyari, no? Yung sa katarata, lens. Okay?
0: Lens, glaucoma. Optic nerves, ang sabi niyo.
4: Yes, tama.
0: AMD.
4: Yung AMD sa macula.
0: Sa retina.
4: Yung diabetic retinopathy.
0: Saan
4: naman,
0: po yan, Dok?
4: Sa mga maliliit po na ugat ng ating retina.
1: Pero kadalasan na, Dok, kapag pupunta sa doktor, magpapatingin muna syempre sa mga optometrist, di ba?
4: At saka ophthalmologist
1: Pero optometrist muna, gawa
0: siguro
1: na.
0: Siguro pinaka-accessible.
1: Dahil parang lumalabo yung mata ko, di ba? So magpapasalamin ako.
4: Yung visual acuity testing, yung parang may binabasa tayo mga letra, no? Yes.
0: So yung ganun, okay lang, okay naman. Na
4: okay
0: mag-start.
4: Naman, no? Saka nagre-refer naman yan sila, no? Kapag nakita nila na, hindi ito yung problema. Meron pang iba.
0: Okay.
4: No?
1: Doon sa kanila pong ginagamit na pang-test, ay makikita na nila na may ibang problema, tapos i-re-recommend
4: well,
1: na
4: sa symptoms. No? Sa symptoms.
0: Ang mahirap dyan, sa sinabi ni doktora kanina, Ate Nems, sa umpisa, wala siyang symptoms. So, meron laging tendency na ito ay mapabayaan.
4: Mm-hmm. Yes.
0: And then, alam mo yun, unti-unti siya na lumala. Yun yung ayaw nating mangyari. Yes, kaya nga, di ba, pinag-uusapan natin yung tungkol sa Optin. More on preventive yung pag-take ng Optin, di ba? Pero kung ganun, Dok, kailangan malaman pala ng maaga na meron tayo nitong mga ganitong sakit sa mata.
4: Yes, kaya habang maaga pa lang kailangan natin ng eye screening.
0: What age? Kasi hindi ka magpapacheck up ng walang nararamdaman, di ba?
4: Totoo yun.
1: Anong 18 edad? 18 years old, di ka na magpapa-screening.
0: Wala akong kilalang 18. Actually, unless may malabong mata mo, di ba?
4: Well, actually, no, dapat bata pa lang. No? Bata pa lang talaga nagpapacheck.
1: Gaano ka
4: every
1: bata?
4: Year.
1: Anong edad?
4: Well, 'di ba sa una pa lang, no, para lalo na sa mga newborn pa lang, no, parang tinitingnan natin kasi baka mamaya iba, wala pala silang nakikita. So, mas maganda sana newborn pa lang napapacheck na natin, no. Pero siguro yung time na mas exposed na tayo. Siguro, pwede nating doon simulan. Mas exposed na tayo sa mga gadgets. No? Pero sabi ko nga, bata pa lang, as much as possible, maipatingin na sana
1: pero
4: natin.
1: Alam mo, yung mga bata, yung mga magulang, alam nila kung paano ititest yung mga newborn, di ba? Igaganon yung mata. Tapos kapag kumukurap, salamat.
0: Nakakarinig, di ba? Pero alam mo, naalala ko, Ate Nems, pag tumuntong ng ewan ko lang, hindi ko alam para sa lahat ito, pero pag tumuntong kayo ng 40, parang merong nababago sa mata. Hindi ko alam kung nadadagdagan yung grado, kailangan mo bigla ng reading glasses, pero may something noon na nag-change.
4: Yes.
0: May kinalaman ang edad, syempre, Dok.
4: Yes, no, isa sa mga age-related changes yan. Yan po yung tinatawag nating presbyopia.
0: Iba pa ito sa mga pinag-usapan natin.
1: Yung paglabo na ng mata yan.
4: Kumbaga ito, parang normal na nangyayari to dahil sa age talaga. Yung presbyopia kasi sa lens din siya.
1: No? Yes.
4: Flexibility ng lens yan. Okay? Kumbaga naninigas kasi yung lens natin. Kaya kung napapansin nyo yung mga nasa edad 40 pataas, no? Yung ganun sila tumigil.
0: Nilalayo.
4: Hindi nila nakikita yung malapag so, nasa malapit.
0: Isang question lang bago tayo mag-break, Dok. Ibig sabihin, kung halimbawa may ganyan kami, panlalabo ka na mata, meron pang ibang mga sakit na pinag-usapan natin kanina. So, pwede kang magkaroon ng presbyopia at the same time, may AMD ka? Or
4: yes,
0: at the same time, meron kang katarata? Kumbaga, maaari ba silang magsabay-sabay?
4: Yes, pwede. Kasi sabi ko nga, no, bawat sakit na yan, iba-iba po ang damage. No? So, yung damage na yun, baka mamaya nagsasabay-sabay din sila. So, lahat yun, pwede pong mangyari.
1: Pero ang presbyopia ay kadalasan, kailangan lang talaga magpasalamin o magsuot na
4: well,
1: ng salamin.
4: Yun nga, no, actually, kunyari, talagang all throughout, talagang ano yung salamin, ano ka talaga all throughout, no, wala ka talagang salamin. At the age of 40, talagang nararamdaman malalaman na natin siya.
0: Sige, babalikan natin ang ating discussion later, Ate Nems. In the meantime, ilang paalala muna tayo mula sa Kaagapay sa Kalusugan. At ito ang ating schedule for this week. Ito yung babanggitin natin para sa libreng medical consultation kasama mga partner doctors sa mga piling Mercury Drugstore at Rose Pharmacy branches nationwide.
1: Yes, ito po yung mga schedule sa June 9. Marami po tayong mga lokasyon na kung saan maaaring nyo pong puntahan. Meron tayo sa Mercury Drugstore, Pasay Metro Point, Mercury Drugstore, Parañaque, Walter Mart, Bicutan, Mercury Drugstore, Quezon City, Lagro, Mercury Drugstore, Caloocan, 11th Avenue, Mercury Drugstore, San Juan, Agora, Rose Pharmacy, Davao, Gaisano, South Ilustre, at sa Mercury Drugstore, Cebu, Labangon. At sa June 10, ay meron pong dalawang locations sa Mercury Drugstore, Laguna, Binyan, Paterno. Mercury Drugstore, Quezon City, General Luis.
0: Okay. Again, kung meron kayong gustong malaman dito sa mga details ng free medical consultation, i-message nyo lang kami dito at sisikapin namin balikan mamaya ni Ate Nems. Pero ito ba, dagdag na good news para sa ating mga online buyers, may special 15% discount po ang Optin Lutein ngayon sa Shopee, Lazada at TikTok Shop. Kaya pwede kayo mag-checkout. Walang code na yan, Ate Nems. Dire-direcho, may mga diskwento. Limited time offer lang ito habang ongoing ang ating palatuntunan. And mas tipid ang ating mga paboritong natural products mula sa Herbs and Nature and Trevenot, available po sa mga butika ang Tipid Packs.
1: 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid, Silimarin, Optin Lutein at Arthricin.
0: 10 capsules plus 3 naman ang Gen C Vitamin C at Gen C Plus.
1: At 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
0: Ang mga tipid pack na yan ng Herbs and Nature at Trevenod ay available sa lahat ng mga leading drugstores natin nationwide.
1: At hindi lang sa mga butika, mabibili rin ang mga produkto sa mga official sa Shopee, Lazada, TikTok Shops. I-search lamang ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Yung Trevenod po, dalawang
0: spelling.
1: D yung nandoon sa dulo. T-R-E-V-E. N-O-double-D.
0: Yan. At huwag po ninyong kalimutang i-follow, i-like, i-share ang ating mga official social media pages para updated tayo sa health tips, promos at mga bagong balita.
1: I-search po sa Facebook ang Kaagapay sa Kalusugan Optin Lutein at iba pang mga produkto ng Herbs and Nature at ng Trevenod.
0: At para naman sa inyong mga katanungan, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan pwedeng ipadala sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline.
1: I-send po ninyo sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
0: Diyan lang po kayo. Magbabalik po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
5: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol 630. Mula sa balita, mula sa public service.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
7: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
7: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
8: Leia?
7: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang
2: sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
9: Kaagapay sa kalusugan.
2: Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
0: Alright, Ate Nems, muli tayo nagbabalik.
1: Yes.
0: At eksakto, 7:40 ng ating oras.
1: Yes, 7:14. At gusto na nating batiin ng mas maaga si Sir Sedi.
0: Oo nga.
1: Direk Sedi. Happy birthday.
0: Mula sa
1: advance
0: aming
1: na,
0: lahat.
1: Bukas na ang birthday naman niya.
0: Mamaya.
1: Pagkasunuran pala.
0: Hindi ko nga alam eh. Happy birthday, Direk Sedi.
1: 12:01 birthday mo na.
0: Oo. Maraming mga, di ba? Wow na wow, di ba? Sedi wow. kanina pala meron din, Mr. Jeff Caparas, nag-birthday din ngayon.
1: Happy birthday po.
0: Sa lahat ng mga nagdidiwang ng kanilang mga kaarawan, ang aming wish sana ay maganda ang kalusugan, siyempre.
1: Yes, at maging malinaw po ang inyo pong mga mata.
0: Tama ka dyan. Ang ngayon, pag-uusapan natin yan tungkol sa magandang idagdag natin, pantulong sa ating eye health tungkol sa Optin Lutin. And ngayon, mga sangkap ang pag-uusapan natin. So yung ingredients basically, alamin natin kung paano ito nakakatulong. Kasama natin ulit ngayon si Doc Pat, Dr. Patricia Dalisay. Sana tayo naputol kanina doon sa kwentuhan natin with Doc, yung mga sakit eh, di ba? Mga iba't ibang mga klase ng sakit. At kanina, Doc, binanggit ko na ang ganitong klase ng mga produkto gaya ng Optin ay more on preventive. Pero
1: yes,
0: at the same time, sabi nga ni Miss Weng nung nakaraan, prevention siya na sana hindi ka dapuan ng sakit. Pero kung magkaroon na, kung ito ay magsimula na, maiiwasan niya na siya na ang mga ito ay mas lumala,
1: yes,
0: lalo.
1: Yes.
0: Parang ganun po. Parang further progression nung ng mga
4: and
0: sakit.
4: And syempre, spare the remaining vision.
0: Tama.
1: Oh, yes.
0: Isasalba mo yung natitira mong paningin.
1: Mm-mm.
0: Kasi sino nga ba naman sa atin ang gustong lumabo ng tuluyan?
1: Yes.
0: Meron ngang di ba, mga studies na sinasabi ng age-related macular degeneration, one of the leading cause of legal blindness sa buong mundo.
1: Mm-hmm.
0: So pag sinabing legal blindness, Doc, hindi ka pa naman talaga bulag, pero as good as hindi ka na rin makakita dahil senseless na din. Especially sa AMD, kung yung pinakagitna ang nawawala, di ba?
4: Parang yung pinakagitna. Hindi ka pa naman totally blind.
0: May nakikita
4: pero,
0: ka pa rin.
4: Parang aninag.
0: Ah.
4: Kaya nga iba na yung parang ginagawa nating visual testing pag ganyan, no? Parang may paaninag na lang na ginagawa para makita pa natin kung talagang nakakakita siya.
1: Mm-hmm. Pero ang SIDS, ang pinag-uusapan natin, AMD macular degeneration. Mm-hmm. So yung macula, gaano ba ka-importante? Mm-mm. Sa mata, oo.
4: Okay. Ang macula kasi, no, sabi nga natin, no, ito po ay responsible, no, for central vision. Mm-hmm. Meaning, ito po ay para makapagbasa tayo, makita natin na detalyado po, no, yung mga nakikita natin. At saka, syempre, makapag-drive tayo, makarecognize tayo ng mukha. No? Mm-hmm. For example na lang, kunyari may nakita tayo, meron na tayo age-related macular degeneration, ano? Kunyari si Atenems, okay, yung buhok, malinaw na malinaw sa akin, pero yung mukha niya,
1: kilala mo ako, naparating ako.
4: Yes.
0: Kasi ang usual tingin natin sa mata, di ba? Parang eye to eye ang paningin natin pag may kausap tayo. Siguro ibahin mo yung tingin mo, titingin ka sa baba. Parang ganun ba 'yon?
1: Naging mahihiyain ka, no?
0: Oo, di para medyo maaninag mo yung natitirang vision mo. Parang ganun ang nangyayari sa AMD. Kaya dahil mahirap na. Imagine mo kung meron kang ganung klase ng issue at NEMS. Hindi palagay ko hindi na maganda idea na ikaw ay mag-drive. Di ba? Na ikaw ay gumamit ng mga heavy, alam mo, complicated machinery na may kinalaman ng ating eyesight.
4: Napaka-prone na sa accidents.
1: Yes,
4: no?
1: Oo. Kasi maiintindihan to ng mga, kahit hindi siguro AMD yung issue, no, Doc, Master James, yung lumabo yung mata mo at nahihirapan ka nga makakita na, kahit naglalakad ka, parang madali kang malito na. Maraming bagay sa mga nakikita mo.
0: Kaya para sa mga naghahanap po ng magandang pandagdag para sa eye health, for the past 3 weeks, pinag-uusapan po namin yung tungkol sa Optin Lutein. Mm-hmm. Pero para sa mga bagong tagapakinig, Doc, ano ang meron yung Optin? Bakit siya maganda for our eye health?
4: Okay, so yung lutein, zeaxanthin, no, ito po ay antioxidant, okay, na galing po sa carotenoid family. Mm-hmm. Okay? So ito po ay usually ay talaga kumbaga ito po ay naiipon talaga sa ating macula, mm-hmm, no? Para maka-filter ng harmful light, mm-hmm, no, makabawas ng oxidative stress, no, na parang yung para ba siyang kalawang doon, no, kinakalawang yung cells natin, no. Mm-hmm. Parang binabawasan niya. Okay? Mm-hmm. Para magkaroon siya ng normal function and syempre protektahan po ang ating mata. Mm-hmm. Okay? And syempre may mga kasama po yan na

0: vitamin C, vitamin E, and zinc po.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sa mga nakausap nyo na doc, nakilala nyo halimbawa mm-hmm. sa mga consultation
0: yes.
1: na naghahanap ng ganitong klase ng mm-hmm. ng suplemento, hindi ko alam, baka naresetahan nyo na rin. Pero,
0: yes.
1: pero kung sakali, mga anong age group ang madalas lumalapit sa inyo, sa inyong experience?
0: Okay. Actually, nasa...
1: Para magkaalaman.
0: Oo, diba? Actually, ang isa sa pinakamaraming bibili dyan, no, mm-mm. medyo bata pa, nasa mm-mm. around 30s.
1: Uy, teka.
0: Yes.
1: Hindi ko in-expect yun, ha?
0: Yes. Oo. Tsaka kapag ka, ano talaga, no, kahit wala pang comorbidities, ako nagre-reseta na ako ng lutein.
1: Okay,
0: yes,
1: okay.
0: So, para, sabi ko, well, lagi kong ine-explain, no, para maiwasan natin ang paglabo ng mata at maprotektahan natin, lalo na sa harmful light. Mm. Lalo na kung, usually kasi pag ako nag, talagang nag-uusap kami ng pasyente ko, no, inaalam ko kung anong trabaho niya. Mm. Lahat ng background na pwede pong exposure po sa kanya para malaman ko kung ano, syempre, no, na medicine
1: tama,
0: ang pwede kong ibigay sa kanya or kahit mga vitamins. Mm-hmm. Kasi usually ang lumalapit niyan sa akin sa consultation, Dok, ano po bang magandang mga vitamin sa akin?
2: Pero Dok, sabi niyo, nabanggit niyo kanina, kasama sa Optin Lutein yung vitamin C, vitamin E.
0: Yes. Mm-hmm.
2: So, syempre, nagtutulungan din yan, di ba?
0: Yes.
2: Dahil meron ding pantulong ang vitamin C talaga sa mata.
0: Mm-mm.
2: And even yung vitamin E, no?
0: Yes.
1: Okay. So, antioxidants.
0: Dahil antioxidant siya. No? Actually, yun, diba, yung sinabi po ni Ma'am Weng last mm-hmm. time, no, yung mga dinidiscuss niya, yung vitamin C ay antioxidant of the mm-hmm. antioxidant. No?
1: Okay.
0: Para hindi po agad ma-degrade, no, or masira po yung vitamin E natin sa beta-carotene mm-hmm. natin, no, mm-hmm. na pang-neutralize, no, mm-hmm. which is vitamin E, no, pang-neutralize po sa mga radical stress.
2: Oo, lalo na sa mga mm-hmm. exposure natin sa mga liwanag,
0: yes,
2: sa sikat ng araw.
0: Mm-hmm. And yung zinc, no, halaga po ito kasi kasi ang retina natin maraming enzymes yan mm-hmm. no, kumbaga gumagana yan no
1: mm-hmm.
0: Kailangan ng maraming enzymes yan. Ngayon kailangan nyo ng zinc ng enough zinc no para paganahin yung makina
1: okay.
0: Kumbaga ganun no kumbaga
1: tama.
0: Kailangan
2: yes,
0: siya para sa gumana ang sistema ng ating mata.
1: So mamaya pa yung Q&A natin pero may tanong na ako kay Doc
0: mm-hmm.
1: tungkol sa napalagay ko question din ng iba mga nakikinig ngayon. Kapag meron na ba o nagsimula na ang cataracts, mm-hmm. ang glaucoma, ang diabetic retinopathy, mm-hmm. ang AMD, pwede pa rin bang uminom ng Optin kapag nandun na, existing na yung mm-hmm. yung disease? Sabi nga Doc, parang ano, hindi pa ganun kabilis pa, na lumalala yan. Ano?
0: Yes,
1: pero,
0: yes.
1: pero once malaman nila na meron, pwede pa rin bang uminom ng Optin?
0: Yes, pwedeng-pwede. No? Siyempre, no, may mga una talaga tayong ginagawa, kailangan nating i-assess kung ano ang management.
2: Yes.
0: No? Kumbaga yung ito, pang supplement na itong lutein mm-hmm. natin. Okay?
1: Mm-hmm.
0: Pero kaya nga sabi ko, no, we spare the remaining vision, lalong-lalo na sa glaucoma. No?
1: Right,
0: kasi ang
1: right,
0: goals
1: right.
0: of treatment ng glaucoma, no, stop mm-hmm. the progression, no, lower the pressure, and mm-hmm. we spare the remaining vision.
1: Oh, oh. Ito, okay? Speaking of questions, marami mga tanong dito maya-maya ng kaunti. Babasahin natin yan. Kaya, at sasagutin, tutulungan
0: yes,
1: tayo
0: yes.
1: sagutin ni Dr. Pat. Naalala ko lang atin,
0: yes.
1: kasi sa atin dito sa Pilipinas, parang tanggap na natin na ano eh, kapag tayo nagkaedad, parang alam mo at parang understandable na nagkakaroon ka ng panlalabo na mata. Kaya minsan, parang hindi na ito, alam mo, ina-address, hindi na ina-actionan.
0: Oh.
1: O kaya, yun ang maganda doon na...
2: Tinitiis
1: na lang. May mga iba't ibang klase ng mga sakit na meron naman pong pwede tayong gawin, Dok.
0: Yes,
1: ano? Hindi natin kailangang hintayin na lumala ang mga ito para ma-save pa natin
0: yes.
1: yung remaining vision. Mm-hmm.
0: Kaya nga ang lutein natin ay talagang protective siya.
1: Mm-hmm.
0: No? So habang wala pa, kailangan na natin mag-supplement sa mata. Kasi sabi nga ni Ma'am Weng last
2: mm-hmm.
0: time, no? Meron naman na tayo niyan simula pagkabata natin. It's just that habang tumatanda, umuunti siya, kaya kailangan mm-hmm. nating supplementan, no?
2: Mm-hmm.
0: Kahit kumain tayo ng isang katerba kasi na gulay, no?
2: Mm-hmm.
0: Kulang, no? So, mas maganda kung may supplement ka rin.
1: Alright. Babalikan natin ang mga questions nyo, mga kaibigan, na pinadadala dito sa ating mga linya. In the meantime, ihabol na natin ito, Ate Nems, yung schedule ng free medical consultation kasama ang ating mga partner doctors sa Piling Mercury Drugstore branches nationwide.
2: Okay, ang ating pong mga schedule sa June 10, makikita nyo po or puntahan nyo ang Mercury Drugstore Antipolo CMA, Mercury Drugstore Cainta Rizal A. Bonifacio at sa Rose Pharmacy Cebu, Tisa, Labangon. Sa June 11 naman po, nandyan po ang ating mga doktor, si Dr. Patricia Dalisay, no, sa Mercury Drugstore Manila, Espanya Boulevard.

0: Mercury Drugstore Las Piñas sa Pote naman, so ibang mga doktor. Mercury Drugstore Valenzuela, Paso de Blas. Mercury Drugstore Quezon City, Alimol. At sa Mercury Drugstore Cebu, Bulacau.
1: At huwag din nating kalimutan ang mga produkto ng Herbs and Nature at Trebenod. Available po, nakatipid pack ang mga yan sa mga leading drugstores natin nationwide.
0: At meron po tayong 9 plus 1 capsules sa My Marvel Tahibo, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein, at R3C na 10 plus 3 naman po sa Gen C Vitamin C at Gen C Plus. Yun po yung may zinc. At 10 plus 5 para sa Plemex Lagundi.
1: Maliban po sa mga butika, mabibili rin ang mga produkto sa mga official online stores tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Pakisearch lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platforms. At ito na rin yung hinihintay natin, yung yes, ina-announce natin every
0: Saturday,
1: week ito.
0: Yes.
1: Every Saturday, meron pong 15% automatic discount ang Optin Lutein. Yan yung produkto sa araw po na ito. Optin Lutein, meron pong 15% off sa Shopee, Lazada at TikTok. Wala na pong code, diretso na po yung discount dyan.
0: Exclusive offer lang po ito, kaya samantalahin nyo po. At syempre, huwag din yung kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang ating mga official social media pages para updated po kayo sa health tips, promos at marami pang dagdag na impormasyon.
1: I-search po sa Facebook ang Kaagapay sa Kalusugan, Optin Lutein at iba pang mga produkto ng Herbs and Nature at ng Trevenod. At para sa iba pang mga tanong ninyo, pwedeng diretso po nyo yang i-send dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline.
0: Ipadala po ninyo sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
1: Wait lang sandali at magbabalik pa po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Sa house,
3: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pagkababalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
6: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at glass. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates.
2: Mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Gusto ko lang kuhanin ang chance sa atin, Ems, na magpasalamat sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga pagbati. Thank you very much from the bottom of my heart. Salamat po.
0: Oo, dito nga, bumabati ang the Ambassador Classic Barbershop Salon and Tattoo Company.
1: Sina Chris.
0: Happiest birthday, Board of Director James Alejandro.
1: Wow,
0: sir.
1: Talaga. Talaga.
0: Hello
1: po.
0: Taga-ambassador.
1: Hello sa Camp Luna, dyan kina Nanay at saka kina Chris sa Luna La Union. Arvin Duco, maraming salamat sa pagbati. Ganun din kay Ma'am Beth Kamaing, thank you for the greetings. And nakikinig, gusto ko lang bumati, Ate Nems, kasi nakikinig lagi sina Mr. Arvin Yana at saka kanyang mother. Hindi ko lang nakuha yung pangalan ni mother, pero lagi naka-tune
0: in. Hello, Sir Arvin.
1: Thank you very much po. And family, maraming salamat po.
0: And acknowledge din natin, lagi nagpapa-attendance check po from Camarines North, Caloocan City, si Sir Julius.
1: Ay, oo naman. Sir Julius, hello po sa inyo. Sir Angelo Redaha, belated happy birthday din sa inyo, di ba, Sir Angelo?
0: Yes, si Ate Lynn po ng Pampanga. Happy listening, Ate Lynn.
1: Hi, Tere. Si Tere Gilo. At saka Austin, hello. Ma'am Leonor Ruida, Ruidera. And congratulations. Special greetings natin ito, Ate Nem. Special greetings to Andrea Cameron Manzano, si AC, ay pumasa na sa CPA board.
0: Congratulations,
1: AC. Ang galing-galing mo.
0: Ang galing mo at marami ka pang numbers na bibilang.
1: Sigurado yan. For sure. Advance happy birthday. Di ba binati natin kanina si Direk Sedi?
0: Uh-huh.
1: Advance happy birthday sa kanya. Totoo yun. Totoo yun. Pero sa Lunes
0: sa Monday
1: mo pala. So advance happy birthday sa'yo, Direk Sedi. And sa lahat ng mga nagdidiwang din ng kanila mga kaarawan. Doktora, baka meron kayong mga babatiin, ihabol na natin.
4: Okay po. Binabati ko po yung tito at tita ko na nanonood ngayon. Si Tita Rose po. Si Tita Erna.
0: Sila po yung nasa US?
4: Hindi po. Yung si nasa US po ay si Tita Irene. No? So sa mother side naman ito. Si Tita Irene po ay sa father side. No? So si Tita Rose yung kasama natin last time.
1: Ay, hello po. Hello po, Tita.
4: Si Tita Erna, si Tito Gilbert, saka si Tita Jenjen. So nasa province sila ngayon.
0: Hello po. Yes. At si Mami.
1: At si Mami. Oh,
4: hi,
1: naman.
4: Mami.
1: Hello
4: dito
1: po.
4: Ulit siya. Nanonood live.
1: Po. Ayan. And Ate Nems, marami tayong mga message dito.
0: Yes,
1: hanggang,
0: meron din tayong tanong.
1: Hanggang 7:35 lang tayo. Kaya tama.
0: Tanong po dito ni Maria Dulce. Ano pong pwedeng mangyari kung hindi agad na operahan daw ang katarata, Doc?
4: Okay. So, well, no, pag hindi agad ito na operahan, lalong-lalo na kung in-advise na ng doktor, no? Napakahalaga kasi ang advice ng doktor na kapag kailangan na magpa-opera, kailangan na talaga. Pwede kasi siya talagang lumala. No, to the point na yun nga syempre yung pinaka worst case scenario na magkaroon tayo ng loss of vision.
1: Okay? Ang gaganda ng mga nag-send sa atin ng mga message. Thank you. Ito sa FB ko pinadala ni Sir Rogelio Santos, 56 years old si Sir Rogelio. Sabi niya, nakita ko lang po online yung Optin. Pero diabetic daw siya at may kakaibang problema noon, parang manipis na usok sa gilid ng paningin pagdapit hapon. Napaka-specific ano. 8 months ko na pong iniinom ito at napansin ko mas stable ang paningin ko ngayon kasi ng regular checkup. Nagtanong nga po yung doktor kung ano daw ang iniinom daw niya kasi parang umayos yung kwento niya ngayon, yung kanyang paningin. Thank you, Sir Rogelio Santos.
0: Oh, ganyan din sa FB rin, si Ma'am Carmen Villaruel, 71 years old. Sa commercial ko po unang nakita ang lutein. So may dry eyes at sobrang silaw issue po. So,
1: ilan? 71 years
0: 71.
1: Old?
0: 71. So, yung tipong pati ilaw ng grocery at saka mga LED signboard, naiirita yung mata niya. So, more than a year na ginamit niya ang Optin Lutein at malaking ginhawa na hindi na ganoon kasensitive ang mata. sa maliwanag na ilaw. So ang tanong ko lang, yung anak ko buntis, pwede po ba ang optilutin, Doc?
4: Sa buntis,
1: so pregnant,
4: no?
1: Pregnant, okay. And lactating, sama na rin natin,
4: yes,
1: po.
4: Yes, yes. Mm-hmm. Actually, as discussed, no, by Ma'am Weng last time, no, mas gusto nga sana, mm-hmm, no, natin na habang kahit breastfeeding, no, mm-hmm, or kahit nga habang pregnant pa, eh, no, mm-hmm, kasi para nakukuha ng mga bata, mm-hmm, yung lutein, okay?
1: Kung sakali, Doc, kanino ipapaalam yan na gusto kong uminom ng optin, mm-hmm, ano ang, pwede ko bang i-take ito while pregnant?
4: Well, sa mga OB natin.
1: Sa OB nila.
4: Yes,
1: kung sino yung OB na nag-aalaga sa kanya, yes, okay, ng time na
4: kailangan
1: yun
4: din kasi nila, syempre, no, aralin yung mismong product, no, mm-hmm, para if ever, maibigay nila. Pero safe naman,
0: yes,
4: no?
0: Yes, tama. No, ito yung maganda, no? Kapag ka nagamit ng isang member ng family yung isang product na maganda, maganda yung epekto, gusto nilang ipasubok din sa ibang member ng family. Oo.
1: Okay, medyo kulang yung oras natin, pero very short and sweet, Doc. Sabi ni Janine Villaflor sa YouTube niya sinento, tuwing galing daw siya sa maliwanag, sa araw, sa labas, tapos papasok sa malamig na mall, parang saglit na naglalag yung paningin ko. Normal adaptation lang ba ng ating matayan? O baka meron na nagsisimulang eye issue na kailangan niya ipa-check up?
4: Well, pag ganyan, no, totoo naman yun, pwede naman parang naglalag lang, pero kasi usually ang paglalag, hindi siya normal. Mm. No? Kaya mas maganda maipatingin natin sa mga specialista natin. Okay? Oh. And well, hindi lang siya sa ofta, pwede rin pong sa ENT. Baka kasi mamaya, no, parang nystagmus kung naglalag siya. No, yung parang gumagalaw yung mata kapag gumagalaw ka.
1: Okay. And one last na lang, Doc. 78 years old, pwede bang uminom ng optin lutein?
4: Sorry?
1: 78 years old. Okay pa rin,
4: yes,
1: daw po ba?
4: Yes, no? As long as kayang lumunok, no?
1: Ng capsule. Kaya,
4: pwedeng-pwede po.
1: Alright, sige. Kailangan na ho naming mag-final break. So, in the meantime, gusto ko lang munang magpasalamat kasi marami tayong natutunan ngayong gabing ito kay Dr. Patricia Dalisa.
4: Yes.
1: Thank you very much.
4: Ako po ay nag-i-enjoy talaga dito. No? Super enjoy talaga ako dito.
1: Huwag kang magalala, Doc. Mga ilang weeks pa.
0: Yes po. Doc, kami rin po nag-i-enjoy na kasama. Ang dami mo pong natutulungan, nasasagot na mga katanungan.
1: Iba kanting po yung mga susunod niyo mga Sabado.
0: Yes,
1: dahil marami pa tayong mga pagkikwentuhan. Thank you very much again, Doc Pat. At para sa mga kababayan ho natin na nagtatanong sa atin tungkol dun sa ano, dun sa 15% discount yung para sa Optin Lutein, actually extended po yan hanggang 9 PM ngayong gabing ito. Mm-hmm. So yung Optin Lutein, automatic po yung discount yan pag kayo kumuha sa Shopee, Lazada at sa TikTok.
0: Oo, at huwag din yung kalimutan ng ating pong mga produkto gaya ng herbs and gaya po ng May Marvel Tahibo Capsule Liver and Silimarin, Optin Lutein, Arthrosin, Gen-C Vitamin C, Gen-C with Zinc, at Plemix Lagundi Capsule. Nakatipid pack po yan. Available sa mga leading drugstores nationwide.
1: Mm-hmm. And sabi nga natin kanina, available ang mga produkto just in case hindi kayo makakita niyan sa butika, baka nagkaubusan or whatever, ay makukuha niyo po yung mga produkto online. Pumunta lang kayo sa mga shopping platforms like Shopee, Lazada, TikTok. Hanapin niyo po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation para sa mga iba't ibang mga produkto at makukuha niyo po, mabibili niyo po yan online.
0: At para naman sa inyong mga katanungan, komento, mga kwentong pangkalusugan, mga pagbati, lahat ng yan pwede niyong ipadala sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline, 0969-610-8133.
1: Isa pa atin na yan sa ating number,
0: 0969-610-8133.
1: Thank you very much. Magbabalik pa rin po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
8: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
9: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
10: Tamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
2: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
12: DZMM, napakahalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
13: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
15: Cas Abelga,
16: Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
17: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bawat mamamayang Pilipino, maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Habol lang natin, Doc, may nag-message dito sa FB, ang sabi, pag na-stroke daw, okay lang ba mag-take ng Optin? May issue ba siyang dapat na isipin?
4: Well, sa lutein, no, wala naman.
1: Wala naman problema.
4: Yes, wala naman. Wala naman, kunyari, kasi di ba yung mga na-stroke, may mga blood thinners, wala namang ganun problem ang lutein.
1: All right,
4: na parang mas pinapatawag nito, labdawin dugo. Wala naman.
0: Pati yung mga meron pong issue sa blood sugar?
4: Yes, actually pwede. Maganda nga no na ang maganda na yung naglulutin no yung mataas ang blood sugar. Yes.
1: Okay. Doc, maraming salamat. Pumuli nakasama natin tonight yes, si Doctora Patricia Dalisay.
4: Thank you so much,
1: Doc Pat.
4: At
1: maraming salamat din syempre sa lahat ng mga kasama natin dito sa ating himpilan. Sir CJ at sa buong team, thank you very much. Kina Direk Sedi, kina Sir Arnold, kay Miss Weng. Miss Weng, thank you very much. Lagi naman. At sa lahat ng mga kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod, thank you as always. At maraming salamat sa iyo, Ate Nems.
0: Maraming salamat din sa iyo, Master James. Pag-uusapan natin next week ay tungkol sa immune system.
1: Yes, oo. Immune system, vitamin C. Sakto, no, pinag-usapan yes. natin kanina. Gen C vitamin C?
0: Oo.
1: Yeah, kung may tanong kayo tungkol dyan, pwede nyo nang i-advance.
0: Apo. At i-acknowledge natin si Ma'am Carol, ang management po ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Production Team, Director and DZMM Production Team nga po. So maraming salamat din sa iyo, Master James, at sa lahat ng tumutok sa ating palatuntunan ngayon pong gabing ito. Binabati ko rin po ang aking pong asawa naghihintay, Sir Mike Turla. Laging paalala, mag-ingat po kayong lahat. Manalangin at magpaka-healthy. God bless everyone. Ako naman po si Ate Nems Turla. Patuloy po kami maghahatid ng mga impormasyon at payong pangkalusugan para po sa inyo.
1: Maraming salamat, Ate Nems. Until next Saturday, sa atin pong tuloy-tuloy ng mga talakayang pangkalusugan, dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
2: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: taon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 46 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maingat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat. Scene of the crime operatives. Solo sa DZMM. Walang takas ang may sana. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Solo sa DZMM. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Soko sa DZMM.
2: Si Ferdinand Pastor Jr. o mas kilala bilang si Enzo Pastor, isang international race car driver at Pinoy pride sa larangan ng racing, pinagbabarila noong June 12, 2014. Gamit ang isang elf truck, si Enzo kasama ang kanyang assistant na si Paulo Salazar bumiyahe patungong Pampanga para dalhin ang kanyang racing car para dumalo sa Asian VA Championship. Pagdating nila sa Congressional Avenue, Quezon City, habang naghihintay sa stoplight, isang motor ang tumigil at pinagbabarila si Enzo na nasa driver's seat. Tama sa ulo, leeg at mga braso ang natamo ni Enzo. Naisugit pa ito sa ospital, ngunit dahil sa luba ng tama, binawian din ng buhay. Ang kasama naman itong si Paulo, sugatan dahil sa daplis ng tama ng bala. Hindi naman ito namukhaan ng suspect dahil sa suot na face mask. August 27, 2014, iniharap ng mga pulis ang dalawang lalaki na may kinalaman sa pagpatay. Si Domingo Sandy De Guzman na siyang itinuturong mastermind, isang racer at kaibigan din ni Enzo. At si Edgar Angela na dating pulis at gunman. Love Triangle ang tinitingnan motibo sa insidente. Si Dalia Guerrero Pastor, asawa ni Enzo na isa ring racer, sinasabing kalaguyo ni Sandy. Ayon sa ina ni Enzo, katakataka nga tinangka ni Dalia na pigilan silang i-report ang pagpatay sa anak. Dagdag naman ni Paulo, panay ang tawag ni Dalia kay Enzo nung papunta silang Pampanga at itinatanong kung ano ang lokasyon nila. Sa salaysay ng yaya ng mga anak ng pastor, sa tuwing umaalis si Enzo papuntang ibang bansa, madalas na pumupunta si Sandy sa bahay ng mga ito sa Magallanes, Makati. Nalaman din ni Enzo na ang lihim na relasyon ng kanyang asawa kay Sandy ay noong 2012 pa. Kaya naman na naging matindi ang away nila ni Enzo at Dalia. Si Edgar Angela na gunman sa pagpatay, nahuli ng CIDG dahil nakitaan ng ipinagbabawal na gamot. Umamin ito na binayaran umano siya ni Sandy ng 100,000 piso para patayin si Enzo. Ang utos, dapat ligpitin si Enzo December 2013 pa lamang, pero ayon kay Edgar, June 2014 lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Gipit at desperadong magkapera si Edgar, kaya naman tinanggap nito ang trabaho. Ang lahat na akusasyon, mariing itinanggi ni Dalia. Ayon sa kanya, kaibigan lamang si Sandy at madalas pumunta kapag may okasyon sa kanila. Pero dahil napasakamay ng mga otoridad ang call logs ni Dalia, at napatunayang magkausap sila ni Sandy bago patayin si Enzo. Hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Isang buwan matapos ang pagpatay kay Enzo, isang Alvin Nadua lumutang matapos mahuli dahil sa ibang kaso. Ayon kay dating Chief of Police Benjamin Magalong, bago pa man magkaroon ng kasunduan sina Sandy at Edgar, lumapit muna si Sandy kay Alvin. Ngunit tinanggihan ito ni Alvin dahil 250,000 pesos lamang ang ibabayad ni Sandy. August 27, 2014, naglahong parang bula si Dalia. Maging sa social media ay na-deactivate rin siya. Pinayagan namang magpiansa si Sandy ng 80,000 pesos at pansamantalang nakalaya. Kasabay ng paglaya ni Sandy, binawi naman ni Edgar ang lahat ng kanyang salaysay at sinabing pinilit lamang siya ng QCPD na sabihin siya ang pumatay. Ngunit dahil malakas ang mga salaysay at ebidensyang habak ng mga otoridad, hindi ito pinaniwalaan. Isang linggo nang makalaya si Sandy, sinampahan na ng kasong murder si Sandy at Edgar. Sinampahan din ng kasong parricide at frustrated murder ang asawa nitong si Dalia. Ngunit nagtago na sina Sandy at Dalia. 10 buwan ang nakalipas matapos ang pagpatay. Ibinaba ang warrant of arrest laban kay Dalia. December 3, 2015, sinugod ng NBI ang isang hotel sa Cavite at nadakip si Sandy. Taong 2017, pinawalang bisa ng korte ang kasong parricide laban kay Dalia at kasabay nitong inalis ang nakabinding warrant of arrest laban sa kanya. Ngunit taong 2024, muling binuhay ng Korte Suprema ang kaso at ibinalika ang pag-usad ng paglilitis laban kay Dalia. Sa kabila nito, hanggang ngayon ay hindi pa matukoy ang kinaroroonan nito. Ayon sa mga ulat, posibleng nagtatawid siya sa Indonesia o Malaysia at umano'y gumagamit na ng ibang pagkakakilanlan. Kung gaano kabilis si Enzo Pastor sa karera, gayon din kabilis binawi ang kanyang buhay, maaaring makapagtago ang isang tao sa likod ng bagong pagkakakilanlan, pero hindi siya makapagtatago sa anino ng kanyang nakaraan. At tulad ng isang karerang may finish line, darating din ang araw na kaharap ang bawat isa sa hatol ng hustisya. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Gasa Vergas para sa Soko sa DZNN.
3: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang manutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahatid ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gasa Vergas.
0: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala. Hindi po nagsisinungaling ang ebidensya. Dahil samahan niyo po kami ngayong gabi kasama ang mga eksperto at ang ating panahuin para siyasatin ang iba't ibang anggulo at mga pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Muli po, ito ang Soko sa DZMM. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. At sa buong mundo, welcome po sa programang Soko sa DZMM ngayong araw ng Saturday. It's Sabado po, ang inyong Saturday habit. Siyempre, kasama po natin ang nag-iisa, ang institusyon, ang halige ng police reporting, ng crime reporting, ang nag-iisang Gas Abel Gas. Magandang gabi sa iyo, Tandem.
3: Yeah, salamat. Tandem, siyempre, masalimuot na pagsisiyasat naman ng sasabayan natin na ginagawa ng ating mga kapulisan din sa ating tatalakayin, no?
0: Ito ay love triangle, Tandem.
3: At ang dito ang suspect ay yung mismong
0: asawa.
3: Asawa.
0: No. Sino pong mag-aakala na yung asawa mo mismo ang magpaplano, ang magiging dahilan,
3: ang hirap paniwalaan
0: ng yung pagkamatay, 'di ba? Tandem. Yung tipong kung sino yung kasama mo sa harap ng altar, sumumpa kayo sa hirap o ginhawa, mm-hmm. Diba? Sa anumang pagkakataon, kayong dalawa hanggang sa dulo. Pero ito ang nangyari, Sir Gas, no? Tandem, na mismong yung kanyang asawa. Ang biktima ho dito ay si Enzo Pastor at yung kanyang, hindi ko alam kung kasal sila, partner. Tanungin nga natin mamaya ang ating guest.
3: Tatanungin natin, no?
0: Si Enzo at yung kanyang partner o yung asawa ho, i-confirm mo natin kung sila ba ikasal, si Dalia. At nakita naman na narinig ho natin kanina na si Dalia ay isa sa mga nakasuhan.
3: At pati nga dito sa proseso mismo, ng naging parang questionable na sa isa't isa. Talagang
0: siguro naging malabo na yung relasyon nila. Pero kasi marami tayong tanong na gustong kumbaga mabigyang sagot at malinaw dito sa incidenting ito. Ito po ay kaso, Tandem, noong 2014.
3: Yata.
0: June 12, 2014. Ibig sabihin, ba? Malapit na yung death anniversary.
3: Independence Day yun.
0: Independence Day pa, nito ni Enzo Pastor.
3: Masalimuot at naging parang hindi na masasabi nating hindi halos kumpleto pa dahil parang bumalik yata sa pagiging at large o hindi pa
0: yung partner si Dalia
3: yung kinasuhan.
0: At saka ang isa pa sa question dito, Tandem, pinawalang bisa ng korte yung kaso kay Dalia noong 2017 pero binuhay din naman noong 2024.
3: Yun.
0: At hanggang ngayon nga po ay at large itong si Dalia. Naman nagsasabi na nagpalit ng pangalan. Pwede kasi yun, Tandem. Pwedeng gawin yun.
3: Posible
0: yun. Identity.
3: At saka yung sa haba ng panahon kasi
0: correct.
3: May pagkakataon naman na talagang humanap ng lugar na yung matatagoan.
0: Kung saan siya, malaya siya.
3: Hindi natin basta makikita.
0: Correct. 2014, 2026 na ngayon. 12 years. To be exact. Nang mangyari ho ang karumaldumal na krimen
3: na ito.
0: Hanggang ngayon, at large, Tandem.
3: Pero hindi natin masasabi, baka ang mga
0: mo,
3: sa pamamagitan din ng ating
0: programa. Ng ating programa, diba, ng Soko, baka meron ho kayong
3: magkaroon tayo ng lead rin.
0: Oo, ng impormasyon. At mamaya nga, Tandem, may makakausap ho natin mismo ang ating panauhin. Ang panauhin po natin ay direktang may relasyon dito sa ating biktima na si Enzo Pastor. Mamaya makikilala niyo po kung sino siya. Pero bago yan, Tandem, maganda at medyo maambun-ambong gabi sa'yo. Saan ka ba nito mga nakaraang araw, nitong mga nakalipas na araw, Tandem? Ano ba mga pinagkakaabalahan mo?
3: Ah, nandito na tayo sa panigid lang. nag-aabang tayo ng mga update.
0: Ganap!
3: Dito mga...
0: Napakaraming
3: kontrobersya dito sa ating ano, no?
0: Sa Senado,
3: nako.
0: Sa Kamara. Oo, kung ano-anong mga pangyayari ang atin pong inabangan itong mga nagdaang linggo. Grabe yung drama sa Senado, Tandem.
3: Mas sinaharap ng mga ano, yung mga tao, mas iniisip 'yun kasi
0: correct.
3: Ito ay kabuhayan mismo ng tao, yung kasalukuyang kalagayan
0: at
3: ng ating pamalaan.
0: Correct. Future po ng taong bayan ang nakasalalay dito. Kaya sana as soon as possible ay magawa ng paraan at marisolba na yung sigalot dyan sa Senado, Tandem. Mm-hmm. Ang malaking tanong ngayon, nako ano lang ho tayo, commercial lang ho tayo dito sa Soko sa DZMM. Ang malaking tanong ho ngayon, sino nga ba ang Senate President?
3: Ayun.
0: O kasi ang kiniklaim ni Senador Alan Peter Cayetano, siya pa rin.
3: Yun
0: ang Senate President. O yung Gatchalian Black naman, si Senador Win Gatchalian, kiniklaim niya na hindi. Bakante na lahat ng posisyon at nag-elect na ng Senate President pro tempore at acting president siya ngayon. So, ganun ang nangyari.
4: Yun niya nagiging kontrobersya ngayon. Kaya mga kababayan natin, siyempre,
0: abang na abang, lalo
4: pa ngayon, siyempre medyo apektado ang kabuhayan ng tao.
0: Correct.
4: Kailangan natin na magkaisa tayo.
0: Kaya kailangan na po yan. Double time kayo dyan sa Senado dahil hindi lang po kayo ang, kumbaga, sabi nga ni Pangulo, mahiya naman kayo. Kasi hindi lang sila ang naaabala. Buong Pilipinas po ang naaabala dahil sa inyong drama dyan sa Senado. Anyway, Tanday, magbabalik po tayo. Para lang ng ilang paalala sa pagbabalik ko natin ang ating pagpapatuloy dito sa ating kasong tatalakayin ngayon. Ito po ay Love Triangle, ang Enzo Pastor case. Mamaya po may makasama tayong panauhin. Magbabalik po kami dito sa Soko sa DZMM.
1: Walang takas ang may sala sa Soko sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ako po si Efren Cabay, suki po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigonia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
4: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
7: The Senate is under attack.
8: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
9: Kanina ay merong aarestuhin.
10: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
11: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad DZMM sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Alaga pa lang po ako nang nagra-radio na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Scene of the crime operatives. Soko sa DZMM.
0: At nagbabalik po ang Soko sa DZMM. Magandang Sabado pa rin po ng gabi. Ngayon ay June 6. Tandem, unang Sabado ng June. Ay, nangangalahati na tayo sa taon. Tandem.
4: Tama-tama yan. Ano? June na ngayon eh.
0: June na, oo.
4: Six month na ba?
0: Oo, anim na buwan na lang ho, ay goodbye 2026 na naman tayo.
4: At malapit natin.
0: Ang bilis eh, no?
4: Isang linggo na lang, yung araw ng kalayaan.
0: Correct, oo. Kaya
4: Independence Day natin.
0: yung atin mga pulis diyan sa Manila Police District, galing tayo diyan kanina taon din, may nag-ikot-ikot ang tropa ng Manila Police District para inspeksyonin yung mga lugar kung saan maaaring magkaroon ng kilos protesta sa June 12.
9: Oo nga, busy sila din sa ano, no? Kasi sa Manila.
0: Lalo na sa Mindola, partner. Sa Mindola, kung saan alam naman natin ang Mindola, bukod sa naging witness na po ng iba't ibang kwento ng ating kasaysayan, ay dyan din ho ang daan papuntang Malacanang. Kaya ganun na lamang po ang ano, ganun na lamang po ang kumbaga pagbabantay ng mga otoridad ng PNP at ng iba pang ahensya ng pamahalaan sa lugar na yan, nang sa gayon ay mapangalagaan, ika nga partner, ang tinatawag na seat of power, ang Malacanang.
9: Kaya nga Maynila kasi parang naging pinakasentro ng lungsod dito sa ano, sa Pilipinas,
0: Kabisera.
9: Nandiyan ang Malacanang, mga ano,
0: lahat ng mga main halos lahat ng mga main offices. At yun nga, magandang gabi po sa inyo mga kapamilya. Balik tayo dito sa ating topic, ang Enzo Pastor case. Nangyari ho ito noong June 2024. Huwag na nating patagalin tandem dahil marami tayong gustong itanong sa ating panauhin ngayong gabi. Ang wala hong iba kundi ang ama ni Enzo Pastor, si Tomas Pastor. Nasa kabilang linya po si Ginoong Tomas Pastor. Magandang gabi po, sir. Welcome po sa Soko sa DZMM, Jesse at Sir Gus Abelgas po.
13: Good evening.
14: Good evening.
0: Opo, magandang gabi po, sir. Ayan, medyo palakas lang ho ng boses, sir. Medyo manipiso ang ating signal ngayon. Magandang gabi po, Sir Tomas.
14: Magandang gabi din.
0: Opo, kasama ko ngayon si Sir Gus Abelgas. Sir, siguro sa iyo manggaling yung unang tanong dito kay Sir Enzo Pastor.
9: Siguro po, tatay, no, paano nyo mailalaraman siguro si Enzo bilang anak bago pa man siya maging makilalang isang race car driver? Ilarawin nyo po ang karakter nito si ano, si Enzo bilang ano, bilang anak.
14: Si Enzo, ano yun? Mabait na bata na very well disciplined. Kaya yung as an athlete na sa motorsport, all over the world siya lumaban, masyado yung discipline niya at saka masunurin sa mga instructor. Well disciplined naman siya.
9: Wala naman pong mga kontrobersya sa kanya na involved siya at saka din sa mga kaibigan niya. Wala po kayo nababalita ang ganun?
14: Actually, ang na-involved yung asawa. Na-involved
0: si
14: Daria, de lover.
0: Ayun.
14: So,
0: go ahead.
14: So, nangyari, yun ang disgrasya nga. Sila pa yung papatay doon sa anak ko. Imbis na, you know, maging ano sila, guilty na yung asawa niya, merong boyfriend palang kaya magpapatay. Kaya yun ang lilitis ngayon sa court.
0: Oo. Sir Tomas, si Jesse, ito ano ho? I understand ho na medyo dekada na rin ang binilang nitong kasong ito. Ngayon, to be exact, 12 years, ano po, ngayong 2026, na simula ho nung nawala si Enzo. Tama po?
14: Napakatagal.
0: Sir, ilang taon po si Enzo nung nangyari itong krimen ito?
14: 32 years old.
0: 32. Okay.
14: 32.
0: At sila po ni Dalia, yung kanyang, ano ito, partner ho ba o talagang kasal po sila?
14: Kasal sila eh.
0: Ah, kasal. Oh,
14: dalawang anak. Kasal.
0: Mm-hmm. Dalawa po ang anak.
14: Dalawa.
0: Okay.
9: Pero maganda naman po ang parang relasyon nila itong panahon
14: nila. Noong umpisa, ganun ang ano, okay naman sila. Tapos tumira pa nga sila sa Amerika, bumalik dito.
9: Ah.
0: Oo. Sir Tomas, pwede niyo ba kaming kwentuhan kung ano ho yung dynamic ng pagsasama nitong mag-asawang ito? Dahil sinabi niyo ho, dalawang anak, tumira pa sa Amerika. At nakakagulat lang hong isipin na itong asawa ni ng inyong anak na si Enzo, si Dalia, ay dito sa kaso, lumalabas na siya po yung nagpapatay mismo sa asawa niya. Ano ang nangyari, Sir Tomas?
14: Eh, siguro, yun ang finding ng court. Eh. Yung kaya nga may lumabas na sa Supreme Court, di ba, na sangkot siya din sa pagpatay kay Enzo.
9: Mm-hmm.
14: So kami, nung umpisa, wala naman kaming hint na gano'n. Pero sa investigasyon ng NBI, sa PNP, puro may mga evidence na tatlo silang tahot. Yung gunman, yung police, yung boyfriend, at saka si Dalia.
0: Okay. Itong boyfriend, Sir Tomas, si Sandy, kilala niyo ba ito? Or kumpirmado bang merong relasyon si Dalia at si Sandy?
14: Yun yung lumalabas sa court eh. Kasi ang dami nila picture, magkakasama sa mga event. Mm. Tapos napunta pa sa bahay pag nasa abroad kami ng anak ko na lumalaban sa international competition, napunta sa bahay niya ni Enzo. So, nag-witness yata yung katulong na pumupunta yung Sandy doon.
9: Sir Tomas, ilang years na po ba silang magkasama at meron po ba parang indikasyon na merong mga pagkakamali o meron silang hidwaan na mag-asawa?
14: Wala naman. Ano lang. Siguro, meron silang hindi pinagkakaitindihan, pero siyempre, pag may third party, mabigat na yung labanan doon pag may third party.
0: Oo.
14: So, ito naman si Enzo, wala naman third party.
0: Mm-hmm.
14: Siya yung, siya kanila nang galing yung third party. Tapos yung boyfriend na nakakulong ngayon, saka yung gunman, sakot talaga sila.
0: Mm-hmm.
14: Tapos sa base sa Supreme Court, may kinalaman si Dalia.
0: Si Dalia.
14: So hanggang dun lang yung nalalaman ko kasi sinusunda ko rin yung court hearing, yung mga sa Supreme Court, yung mga ganyan.
0: Mm-hmm. So itong si Sandy at si Edgar Angel, yung gunman, ngayon ho pareho na silang nakakulong, sir, tama?
14: Without bail.
0: Without ito bail.
14: Pero contiguous pa rin yung court case.
0: Mm-hmm. Pero sir, itong si Dalia, nung curious ho kasi kami nung napatay po itong si Enzo, anong reaksyon ni Dalia? Siyempre kasi bilang asawa, Sir Gas, na tandem, alam mo, mag-aalala ka, pero may punto daw ho na mismong si Dalia yung nagsabi na wag nang ituloy yung kaso dito kay na Sandy. Totoo ba ho yun?
14: Yeah. Ayaw magpa-interview sa mga NBI, sa mga gusto siya imbestigahan.
9: Nagtaka rin kayo doon sa pagiging
14: kaya,
9: tahimik niya.
14: Pinabayaan na namin yung NBI at PNP na to do their job para kape ang first normally daw pag mga case na ganyan ang first aspect na tinatarong nila yung wife eh.
9: Pero kayo po nagkaroon po ba ng parang pagdududa doon sa yun yung may kanalaman
14: yung week namin ay yung magpa-interview ano lang daw yun yung drive-by shooting na pagkamalan yung mga ganun. Sabi ko, dapat malaman natin. Hindi yung basta ikaw mag-assume, di ba?
9: Tama po.
14: So,
9: lalo pa ngayon eh parang sa pagiging dikit na relasyon, bakit mo sasabihin ano naman?
13: Correct.
9: Na aksidente.
13: Yun, Sir Tomas, yung pinupunto namin dito na sabihin mo nating napagkamalan, pero ganun na lang ba yung magiging reaction mo? Mismong asawa mo yung napatay? Diba? Dapat nga ikaw pa yung mag-push, diba? Na makuha yung hustisya, maimbestigahan, willing ka makipagtulungan. Pero lumalabas ho yung kabaligtaran, Sir Tomas, parang ganon.
14: Oo, tsaka ano siya eh, lumipad sa out of the country yung bago ilabas yung kasama sa sangkot siya. So biglang nawala. Oo.
9: Inunahan na kagad, ano?
13: Saang bansa ho siya lumipad, Sir?
14: Hindi, ang balita namin, papunta dyan sa Sabah, nag-backdoor sila, tapos lumipad sa Indonesia.
13: Okay. So ngayon ho, posibleng nandun pa rin siya sa Indonesia?
14: Palagay ko, lumipad na yun. Pero wala kaming alam kung saan bandes.
13: Pero sir, ngayon po, kumusta ho yung mga anak na naiwan ito ni Sir Enzo? Dahil sabi nyo nga, kung nag-ibang bansa na itong si Dalia, sa kanino ho naiwan itong dalawang anak?
14: Nakatira din sa lolo-lola niya.
13: Sa magulang?
14: Sa pere, magulang ni Dalia.
13: Ni Dalia. Sila ho ang kumupkup ngayon.
14: Oo. Kasi custody, kahit na criminal yung nanay, pagka yung in-endorse niya doon sa magulang niya, masusunod pa rin yung role na yung mother can appoint someone.
13: Okay. At yun ho yung magulang niya?
14: Yung magulang niya.
9: Okay. Siyempre po.
14: Lumaki na doon.
9: Siyempre po, Sir Tomas, parang na-inquire nyo rin sa mga magulang o sa mga kaanak ni Dalia, yung insidente. Ano po ang reaksyon nila? O baka medyo alam nila kung saan posibleng pumunta o tumakas ito si Dalia?
14: Hindi ayaw sabihin. Siyempre, poproteksyon nila yung anak nila.
13: Hindi ba yung pwede yun? Obstruction, partner? Diba?
9: Oo nga.
13: Kasi kung pending ho ang kaso sa korte, tapos meron ho kayong alam, tapos hindi nyo sinasabi, hindi ba obstruction yon?
14: Oo. Actually, oo nga.
9: Pwede nga nila sabihin na lang na hindi namin alam.
13: Pero kasi sir, naiintindihan ko rin, Sir Tomas, yung pakiramdam nyo ngayon, knowing the fact na yung dalawa nyong apoy sa kanila nakatira.
14: Oo. Pero nakikita namin, bumibisita na ngayon sa amin eh.
13: Ilang taon na po itong dalawa?
14: Yung isa, 19 na ngayon eh. Yung isa,
13: malalaki
14: 16.
13: Na rin. Okay.
14: Malalaki na.
13: Oo.
14: Pero 12 years ago, mga bata pa yun, below 8.
13: Elementary.
14: Yung kaya ako sa dito sa

0: No, balik tayo ng konti doon sa bago mangyari yung insidente. Wala ko ba nagkukwento sa inyo itong si Sir Enzo na nag-aaway sila ni Dahlia, nagkakalabuan na sila, meron ng third party involved?
1: Meron na, mag-divorce na nga eh.
0: Ah, meron ng pending na. Divorce?
1: Oo, nakahanda na nga yung lawyer na divorce sila eh. Ewan ko kung ba't...
0: Saan ba sila kinasal, sir?
2: Dito sa ano?
1: Sa Amerika, sa Las
0: Kasi
1: Vegas.
0: Divorce tandem eh. Oh, wala tayong divorce. Wow. So sa States ho sila kinasal, nung panahong yon, kumbaga nasa ano na ho sila, nasa pag-uusap na na pwedeng magkaroon ng divorce, ng divorce.
1: Kasi pagkakinasal siya do, Pilipino yung dali. Si Ezo, dual si Ezo.
2: Ayun.
1: May America passport, may Philippines.
2: Tama po.
1: So, nangyari, nung kinasal sila sa Las Vegas, sineregister nung Dahlia sa Pilipinas yung kanyang kasal. Kaya, wala dapat divorce. Kasi Pilipino eh.
0: Oo.
1: Tapos Pilipino din passport si Enzo.
0: Enzo.
1: Kaya kahit American yung Enzo, ang nag-a-apply pa rin yata dun yung Pilipino kasi pinadala dito sa PS, yung PSA eh, yung marriage certificate nila eh. So na-register dyan. Kaya kailangan, sabi ng lawyer namin, si Sal Panelo, isa lawyer namin dati, na kailangan i-divorce na. So, inanda na niya yung divorce document.
3: Tato.
1: Kaya lang, ayaw pumirma nung Dahlia.
0: Kasi po?
3: Ano siyang
1: siguro, hindi pa siya decided.
0: Okay.
1: Kung paano. Pero, ganun na nangyari, pero nagkabalikan sila. Alam mo?
0: Oo.
3: Nung nanalo si
1: Enzo sa NASCAR,
0: nagkabalikan sila. Nagkabalikan. Okay.
1: Oo. Eh kasi racer din ito eh.
0: Oo.
1: Si Dahlia. So,
0: okay.
1: So parang bumalik, nagkabalikan sila, tinanggap naman ni Enzo, kahit na alam na meron ng
0: third party. Third party.
1: Third party. Tinanggap, pusong mamon eh.
0: Kumbaga, Sir Tomas, normal naman sa siguro sa lalo ko sa lalaki kung babae yung makikiusap na pwede bang sangalan ng ano ng pag-ibig at sangalan ng mga anak din natin, di ba? Alang-alang sa kanila yung magbalikan na tayo, balikan, parang ganoon ano ang nangyari.
1: Siguro nga ganoon.
2: Unang pamilya.
1: So, pinagbigyan.
3: Tapos nagselos siguro
1: yung boyfriend.
0: Si Sandy.
1: Sabi, bumalik ka na pala dyan. Or baka kung ano yung naplano nila doon, sila na nakakalan.
0: Okay.
1: Pero, sinabi naman sa court doon eh. Yung mga witnesses na ano, may masamang plano nga, ganun. Kasi nga, hinayang. Nag-ano yung police eh. Nag-self-confess eh. Dalawang beses, tatlong beses.
0: Malaking bagay ho yun. Sa kaso.
1: So, yung isa, sa TV pa.
0: Oo, di ba?
1: Si Vice President Noli Di Castro.
0: Kay Kabayan pa.
1: Si Kabayan, pumunta sa court, sinakita yung evidence niya na nag-confess
0: sa kanya.
1: On air.
2: So parang ngayon talagang nananatili kayong parang naghahanap din sa posibleng kinaroroonan. At least, di ba po?
1: Sa Supreme Court, dahil sa, binalik yung criminal charge sa kanya kasi napalist niya pa nga yun eh. Sa court of appeal eh. Hindi namin malaman paano nalilist yung gano'n eh.
2: Hindi
1: naman siya nagpakita dito.
0: Oo.
1: Hindi naman siya na-arrange dito.
2: Oo nga, no?
1: So, nakakuha ng decision sa Court of Appeal. Magic. So, nag-appeal naman kami sa Supreme Court.
0: Saka na buhay.
1: Na, no, nabaliktad.
2: Ayun.
1: Na sabi, hindi.
3: hindi po

0: hindi yung sa Court of Appeal.
1: Mm-hmm.
0: Sabagay, appeal lang naman yun sa Court of Appeal.
2: Oo.
0: Pero final decision yung Supreme Court. Mm-hmm. So, nung lumabas yun, sila, sino ba yung DOJ nun? Si Remulla.
1: Ah, si ano pa?
0: Si Boying. Si Boying, sabi, at all cost, papahanap daw nila.
1: Okay. Ngayon, sir, I know na medyo talaga mabigat pa rin ho ito dahil ayun na kumbaga hanging ho yung hustisya para sa inyo at sa inyong pamilya, sa inyong anak. Ito ho sir, siguro bago ho namin kayo pakawalan sa programa ay kung sakali man hong nakikinig o makarating ho ito kay Dalia in whatever way, ano ho, itong programa ho natin at kayo mapanood ho niya kung nasan man siya ngayon, ano ho ang mensahe po ninyo sa asawa ng inyong anak na si Dalia?
0: Mensahe sana namin, pinagdadasal na namin, magbago na siya. Kasi may anak siya. For the sake of the two boys, baka natatakot siya for whatever reason, bumalik dito. Na yung boyfriend niya, baka kung ano yung hindi nila pinagkasunduan, ba't napatay si Enzo. Kaya nagtatago din siya. Eh, maraming komplikasyon yun. So, kaya, look, kaya umalis ng bansa. Pero kailangan kung harapin niya yung court dito.
1: Ayun.
0: So prove niya na hindi siya...
1: Na inosente siya.
0: Inosente
1: diba?
0: Siya.
1: Diba? Yun, oo.
0: Katulad ng dalawa, nandiyan, nakaharap.
2: Opo. Yung nakaharap.
0: Hindi nga nakaalis. Oo, yung police, yan, nakaharap. Yung boyfriend, nandiyan, nakaharap.
2: Talagang so, naano na yung ano.
0: Malilitis ng court.
1: Okay. Ayun. Oo. With that, Sir Tomas Pastor, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagkakataong maibahagi ninyo sa amin itong kwento po ni ng inyong anak na si Sir Enzo Pastor. And we hope and pray ano dito sa programang Soko sa DZMM na makuha ho ninyo fully yung hinihingi po at matagal nyo nang inaasam-asam na hustisya po para po sa inyo sa inyong mahal sa buhay.
2: Sana maging tulad din tayo sa ano, no?
0: Ayo, salamat naman.
1: No? Opo.
0: Buti naman na ano nyo kami, naalala nyo kami.
1: Ay, malaking bagay ho, Sir Tomas, na kumbaga muli ho nating nabuhay na para malaman din ng publiko, may ganun pa palang kaso.
2: Talaga, at bihira yan, kasong yan.
1: Ito ho, bago ho namin, last, very very last na ho ito, Sir Tomas, saan ho maaaring tumawag? Sakali man hong may gustong mag-report tungkol sa kinaroroon na ni Dalia, kaibigan, kakilala na nakita si Dalia, para mapabilis na rin yung itong kasong ito. Go ahead po.
0: Pwede silang magpadala ng email sa akin.
1: Oo.
0: tomaspastor.colby@gmail.com.
1: Okay, ulitin ho natin yun, sir. Tomaspastor.colby. Hello, sir? Ay, naputol. Ayan. tomaspastor.colbycenter@gmail.com. O, yun po. Ano, ang email ho. Kasi itong si Dalia pala ay ano, at large pa rin ho ngayon. Pero hindi ko lang talaga tandem lubos maisip na mismong asawa mo pa ang... Though hindi pa ito, ano, hindi pa siya nahatulan. Siyempre, hindi pa siya nako-convict dahil hindi nga siya, kumbaga, tumakas eh, at large siya. Pero sana ay humarap na siya.
2: O kaya tumawag din sa atin yung mga concern, ano? Baka maging tulay talaga tayo.
1: Correct.
2: Talaga sa katarungan. Ano?
1: Oo.
2: O i-bigay sa inyo sa DZMM Viber 0919-273-3000.
1: Ayun. Malaking bagay yon, tandem na maipadalaw ninyo. Sa pinakamalapit na police station o sa inyong lugar. Ako, napakabilis na oras, tandem. Ay, alam, alas 8:30 na naman. Pero bago tayo magpaalam, batiin lang natin ang maligayang happy na birthday pa ng ating kasamang si Jeff Caparas. Oy, Jeff Caparas! Boss Jeff! Baka naman.
2: Nakikinig yan.
1: Oh, nakikinig.
2: Kaya lang ayaw nyo nang banggitin kung ilang edad.
1: Ay,
2: yung date lang importante.
1: Hindi namin babanggitin basta meron lang pauga.
2: Yun.
1: Tapos si Andrea Tagines, aba, dalawang reporter ng ABS-CBN
2: okay,
1: nagbe-birthday po ngayon.
2: Ano no?
1: Sa baka may gusto kong batiin na tandem.
2: Oh, happy birthday din kay May Briones. Ito yung mga kaklase ko nung college. Ano? Dahil niya, nag-meet kami kahapon. Happy birthday sa kanya at kasama niya yung anak niyang galing ng Amerika.
1: Oo.
2: Si Marlon.
1: Ayun. Maraming salamat. Happy birthday po. Last na lang po. May bati ko si paring Ronald Tating. Si Kuya Bernie. Si paring Ryan. At mga tropa pits dyan sa Tulip Street sa Rojas. Ito sila tandem.
2: Si MPD Director.
1: Oh, si MPD no? Director. Si Police Brigadier General Arnold Santiago.
2: Santiago.
1: Oh, yeah. Magandang gabi po.
2: Dati na sa Quezon City.
1: Oh.
2: Yan ang kaano natin. No?
1: Ang kasama natin.
2: Din ang mga asset din natin.
1: Oh, anyway, kami ho ay magpapaalam na hanggang sa susunod na Sabado, mga kapamilya. Susunod na po ang programang Feel Kita kasama si Tita Stargazer. Ulit-muli po, ako po ang inyong lingkod, Jesse Cruzat.
2: At ako po si Gas Abelgas.
1: Hanggang sa susunod na Sabado po, magsama-sama tayo dito sa Soko sa DZMM.
3: Gas Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na nagbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasabi po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:32.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

yung nga na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale and exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong uluhan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

80% of Success is Showing Up by Woody Allen. Minsan akala natin kailangan natin maging pinakamagaling, pinakamatalino o pinakamasipag para magtagumpay. Pero sa totoo lang, maraming pagkakataon sa buhay na ang pinakamahalagang gawin ay simpleng pagharap. Hindi lahat ng araw ay maganda. May mga araw na pagod tayo, nawawala ng gana, o pakiramdam natin ay wala ng saysay ang ating ginagawa. Ngunit ang taong patuloy na bumabangon, pumapasok sa trabaho, pumapasok sa klase, at hindi sumusuko kahit nahihirapan, sila ang mas madaling makamit ang tagumpay. Sa buhay, maraming laban ang hindi napanalunan ng pinakamagaling kundi inang taong hindi tumigil sa pagharap. Kaya kung pakiramdam mo ay mabagal ang progreso mo, tandaan mo ito. Ang tagumpay ay hindi lang para sa mga may talento. Ito ay para rin sa mga taong patuloy na dumarating, sumusubok at lumalaban.

0: Luzon, Visayas at Mindanao, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. Happy birthday, Jeff Caparaz. I miss you.
1: Happy birthday!
0: June 8, 2026. June 8, June 6. Namalikmata yata ako. Parang nagmamadali ako mag-June 8. Ano ba meron? Ah, marami pala akong meeting sa June 8, kaya ganun. Ang dami na naman nangyari. Every week, parang meron tayong binabantayan. Sabi nga nila, may mga serye tayong binabantayan. Kaya dapat natin gawin, alam mo, basahin nyo lang. Let it flow, let it go. Ika nga, keep your peace. Magandang gabi, Miss Connie Herrera. Ang lahat ng mga Star G's Angels, nandiyan na. Nakita ko na si Bench, Vicky Perez. Si Mads, andiyan na rin. Si Nina. Andres Marias, Nona Damian, Dulce Orate, and Miss Lina Ho, magandang gabi. Yan, si Attorney Rene, Josette, and Dr. Jing Fajardo. Kamusta po? Eunice and Ofi Cotauco, magandang gabi rin po. Tito Terones and Gigi Terones, happy listening. Elizabeth De Leon, Lani Castillo, Marit Santos, magandang gabi. Rene Herrera, magandang gabi. Doktora Marley Angeles. Anne Calumarde, magandang gabi. At galing naman sa Melbourne, Australia, Marisa Vedar at saka si Jong. Sa Antique, si Joji Estoque and CJ. And of course, magandang gabi rin to General Ager and Doktora Len Ontog. Kasama na si Elena Andrea. Sparring partner ko yan sa Lakwacha eh, si Elena Andrea. Kasi madaling kalad ka rin daw. Tingnan natin sino na nandyan. Julius Mangalando, attendance check daw. Ayan. Maria Duones, si Dulce Orate, I agree po. Ayan. Celia Asmir, magandang gabi. Christian, magandang gabi. Yes. Laban lang, Pilipinas. Talaga sinabi mo, laban lang. Rendezvous, magandang gabi. Ayan, nandyan na pala si Nelson. Queenie Beltran, magandang gabi. Ayan. Sino pa? Lina Ho, of course, from Plaridel. Si Mads nga, andyan na. Si Eunice, andyan na. Elisa Huerto, magandang gabi. Marlene San Diego, magandang gabi rin. Kay Morales, yan. Ang dami nyo na. Jeffrey Jason, ready nyo na ang inyong mga questions at tayo ay magre-reading kasama natin si Gladys. Louis Basco, magandang gabi. Lynette Quintos, magandang gabi. And Farm Girl. Sabi ni Farm Girl, relate ako sa binasa mo, Miss Star. May mga araw demotivated ako pumasok sa office dahil sa work culture. Alam mo, talagang hindi mo maiwasan yung work culture na yan. Talagang minsan mahirap. Margaret Uy, magandang gabi. LV Vedua, magandang gabi from Binangon and Rizal daw. Beth Kamaing, magandang gabi from Marikina. Ayan, sino pa? JL, andyan pa na si JL. Oh. Yehey, reading daw, sabi ni Queenie Beltran. O, ready nyo na yung mga questions nyo. Tandaan nyo ang ating Televiber 0919-278-3000, ang ating hotline 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Baka naman gusto nyo for a change, tumawag kayo. Pag tumawag kayo, you can do a follow-up question. Mas mainam na kayo mismo ang nagtatanong. Pag-greet naman po ang pamilya ko sa Banate, Iloilo, Fabian at Mangalando family. Salamat po. Watching from Camarin. Henshel, Milton, Dar. Mamaya na ilinya niyo na sa ating 0919-278-3000. Ano na kayo doon, magpadala na kayo ng mga questions nyo, kaya ng inyong mga, pwede naman tayo mag-general reading. Wala namang problema yon. Happy birthday sa lahat na nagbe-birthday ngayon. syempre pagka kayo, actually ako medyo kapag nagbabasa na news medyo naapektuhan, pero ang ginagawa ko, nanonood na lang ako ng Netflix kapag medyo negative na yung talaga minsan ang batuhan mga salita hindi na rin maganda. Sana naku, Pilipinas, ang hirap-hirap mo talaga mahalin. Yan ang sabi ng iba. Sa atin, siguro we should be very, sabihin nyo na, observant. Yan. Huwag tayong sarado ang ating isip. Huwag magsusuot ng blinders kung ano yung paniwala natin. Let us be open. Kung ano man yung nandyan, kailangan maging bukas at patas. Hindi yung isang kinikilingan lang. Ah, basta ito yung kanila susuportahan. Hindi. Kailangan nag-o-observe tayo. We should be vigilant. Yan. Viber naman po, yung 0919-278-3000. Kahit po nasa ibang bansa ka, pwede naman yan. Kasi Viber, sa Viber nyo po ipapadala. Ana Bundis, pwede po sa Viber. Kasi baka mamaya hindi ko makita ito. Sabi ni Queenie Beltray, shy daw siyang tumawag. Pero dati, yung dati natin programa, tumatawag pa kayo eh. Oo, actually. Anyway, bago tayo mag-start, pagbabalik natin, tayo mag-uumpisa ng reading. Ngayon muna tayo ay may sabihin mo ng maikling paalala. Meron tayong gap.
2: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako sa noon at nakakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Utilize the power of positivity. Feel kita.

0: Ayan, balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at kasama natin ngayon si Gladys. Ayan. Hello Gladys, magandang gabi.
1: Hello po, si Star.
0: Ayan, ako talaga naman. Alam mo, nakakatuwa ito. Pag nakikita ko si Gladys, talaga para sabi ko, anak na anak ko talaga. Ayan, anyway, Gladys, kamusta naman ngayon ng ano, di ba you're picking up the pieces of your life kasi nga after na nasunugan kayo, no? Talagang total ba nasunog?
1: Yes po, total ba, vanish po talaga siya.
0: Talagang lahat?
1: Oh, with my 9 cats po.
0: Lahat? Wala ka na isa na ba, ano?
1: May mga, nung fire po, pinayagan po yung mga kasama namin maghukay. May mga nakuha naman, pero syempre po, hindi na rin naman po kasi siya magagamit. Pero mostly, dahil sentimental tayo, medyo yung iba po, tinabi ko rin po naman.
0: Ayun. Oo.
1: Actually, ni Star, kung mapapansin nyo, ito, selenite. Oo, galing nga. Fire siya.
0: Oo nga, meron pa nga eh. Parang nasunog pa. Oo. O, pwede pa yan. Actually, pwede pa.
1: Pwede pa siya.
0: So, ibig sabihin nito, nung mangyari yun, talagang nandun ka ba sa bahay?
1: 1 a.m. po ng February 21.
0: So, nandun kayo?
1: Patulog na po ako noon. Tapos, okay. Ka-out lang po nung kapatid ko kasi work from home siya.
0: Okay.
1: Tapos, mami ko po is super deep sleep siya. So, sumigaw po siya ng sunog. Kala ko, joke lang. Tapos, yun. Biglang, alam mo yung parang rattle na siya. So, parang, siguro totoo na. Tapos, in denial pa ako ng mister eh. Pero nung may usok na, ang nasalba ko na lang talaga yung self ko. Tapos, feeling ko kaya ko pang bumalik para sa mga cats ko. Wala na po. As in, tutal.
0: Wala
1: na. Nandun na yung, ayan na siya. Ganun.
0: Mabilis kumalat. Ibig sabihin, kahit kasi wala kang nag-grab kahit ano eh.
1: Actually, ang funny, ang nag-grab ko lang is tripod. Parang yun lang yung pag ganun ko.
0: Siyempre, wala ka na
1: wala
0: sa,
1: talaga ano po na, eh. Kasi parang pagbukas ko ng pinto, ano siya yung usok na sa mata ko agad na parang feeling mo bulag ka. Tapos dahil may hika ako, madali ako naapektuhan sa usok.
0: Ayun.
1: Hindi ako makahinga, ganyan. Tapos lumabas po
0: nibag
1: ako.
0: Mo, hindi mo nakuha?
1: Hindi po talaga. As in, kung ano lang yung naganon ko, ganun.
0: Okay.
1: Nakuha ko. Tripod. Pag tingin ko, parang morning, nung parang may umaga na, ay, bakit tripod yung nakuha ko?
0: Oo nga. Kung ano na lang yung nagrabe.
1: Opo. Saka cellphone, kasi po that time, nung asawa ko po is nasa Laguna.
0: Hmm.
1: So, dali-dali po siyang pumunta kasi tinawagan ko rin po talaga siya.
0: Mm-hmm. So, nakaabot siya, wala na, nag-ano?
1: Opo, nung dumating po siya, overflowing na yung fire po.
0: Ah, I see. Talagang ganun.
1: Opo.
0: Wala, kahit, sino kasama mo sa bahay?
1: Mami ko po and kapatid ko po. Tapos 9 cats.
0: So, sila, ganun din, nataranta rin?
1: Opo, nataranta. Wala rin pong... Ang nadala lang ng kapatid ko naman is yung work niyang laptop. Mami ko, wala po.
0: Wala
1: opo.
0: Talaga. Oh, nataranta na talaga lahat.
1: Opo.
0: So, how are you coping ngayon? Dahil sabi mo nga, wala na kayo sa Metro Manila.
1: With divine grace naman po. lumalaban, coping up po. And then, I feel naman po kasi nung time na yon may purpose din po. Kasi, syempre, parang, nung time na yon parang stillness lang talagang na naramdaman ko. And then, parang laging sinasabi sa isip ko na parang, it's meant to happen. Tapos, nung morning, parang, wala, sinurrender ko na lang po talaga. Parang, from nothing, dun mo talaga masusurrender kung, na parang, nothing is temporary. Yun yung na-feel ko. And then...
0: Nothing is permanent.
1: Nothing is permanent. Nothing is permanent. Everything is temporary. Uh-huh. Parang ganun po. Tapos parang every... Parang lahat ng... Parang yung message is lahat ng to is pwede kong kunin sa'yo. Basta-basta. Basta-basta. So, just yung faith ko. Parang tinas din po kasi parang ang message sa akin is pag nagdadasal ako. So, ano yun? Nung nangyari yun, mawawalan ka ba ng faith sa akin? Parang ganun yung parang sabi sa akin ni God. Parang hindi po.
0: Mm-hmm.
1: Kayo lang po yung kakampi namin nung time na yun. Saka, to think na buhay po kaming tatlo.
0: Mm-mm.
1: Na hindi rin naman po nawala ng trabaho ng kapatid ko. Ako po rin po nagtatrabaho din naman po ako. Although, syempre may ipon. Mm-mm. Hindi lang din namin ina-expect na from scratch syempre. Namin siya gagamitin. Pero at least may, di ba, may pang start. So, hindi naman po kami as in biglang totally wala. I mean, meron kami.
0: Pa.
1: Yun po. Saka yung point na doon sa apartment po kasi siya, wala pong nagbuwis ng buhay. Lahat po kami is okay. And then yung pakikipagkapwa-tao ng mga friends ko, yun po. Naramdaman ko dati po kasi parang, okay friends, pero yung unconditional love ng nasa paligid mo. Yun yung na-appreciate ko po ngayon.
0: So, ang hirap, ano? Opo. Kasi talagang, ikaw, sinusubaybayan kita eh. Kasi pareho tayo, Facebook friend kita eh. Sinusubaybayan ko lahat na pinapakita mo, nakita mo yung cuts mo, isa nandun sa magkadikit pa. Parang, alam mo, parang dinudurog yung puso ko, hindi ko matingnan eh. Actually, nung pinapakita, kasi di ba nga, ano, pinapakita mo, sabi ko, tapos pinakikita na meron kayong hinuhukay, yung okay pa. Sabi ko, ganun pala.
1: Yung isang cuts ko po, medyo dun po talaga na durog yung puso ko. Kasi yung isang cuts ko na, yung isang cut ko na yon, tuwing nag-work ako, lagi siyang nandun. So parang nung nakita ko siyang nawala ng buhay, parang ano ba, ako pa rin yung inisip mo. Parang hindi kita natulungan. Yun, yung laging iniiyak ko lagi. Parang sorry, ganyan.
0: Ang dami mong cut?
1: 9 po.
0: Kaya nga, ang dami nun, ano? Hindi, kahit sila, hindi nakalabas, ano?
1: Opo.
0: Kasi magtataka ka na lang, di ba, ang mga ganyan, they will scamper for safety, okay. Kung saan sila lalabas sila ng pinto, hindi lumabas, ano?
1: May isa po kaming cat, yun yung unang-una naming nakita, kaya lang po, hindi po siya makatalon kasi ano, ground po yung water, may ground. So, nung isisave na siya nung bumbero, wala. Namatay po siya sa dun sa ano po. Sa,
0: may ground kasi yung tubig.
1: So, yun yung start, parang okay, Glads, ito na yun, i-accept mo na. Yun yung grief ko po talaga until now, yung life.
0: Tapos matagal to get over. Yes. Pero importante kasi yung lesson na nakuha mo out of that, na talagang tama ka eh, it can be taken from you just an instant
1: talaga siya.
0: Ganun lang talaga. Ang bilis, alauna na madaling araw, nagkasunog, wala. Oo. And for a while, di ba, nandun kayo sa tent, ano?
1: Opo, nasa tent. Mami ko po is nasa tent. Tapos may mga nag-reach out po ng friends ko. Since alam po kasi talaga nila, hikain ako sa kasakitin.
0: Mm-mm.
1: So, pinili lang din po namin yung parang bahay na mas malapit kay mami din po. Kasi hindi lang din po siya makalas kasi syempre po yung mga tumutulong na mga, ano yung mga ayuda po. Mm-mm. Kailangan may present po kasi talagang mag-receive. So yun. Pero everyday po, lagi po kami nandun sa bahay na nasunog. Kasi tinitingnan-tingnan pa rin po namin kung may makukuha. Ano po yung kupe. Opo, yung parang kahit yung cuts ko na lang, hindi ko na iniisip yung gamit kasi alam ko yung gamit mapapalitan eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung love ko kasi sa cut ko, yung parang nagko-connect sa akin din sa bahay. So parang sabi ko kahit nga lang po buto. Kahit nga yung mga buto, makuha ko man lang pero wala po. Pero sabi ko, it's either wala na sila or nakatakas. Kung nakatakas, sana po minag-alaga na lang sa kanila.
0: Ah, yun na lang iniisip mo. Hindi po mo lahat nakita yung ano nila na remains, no?
1: Tatlo po yung nakuha namin.
0: Oo, tatlo yung nakita
1: ko. Yung isa po, pinalibing. Kasi hindi pa po namin alam kung saan po talaga kami titiranan eh. Oo. Pinalibing lang po namin sa isang friend ko. Yung dalawa po, nasa Laguna po, nasa backyard namin.
0: Ah,
1: doon po namin.
0: Doon nilagay.
1: Opo.
0: So, lumipat na kayo sa Laguna
1: yan. Opo.
0: Para nga, kasi mahirap humanap ng tirahan dito.
1: Mahirap po kasi dito. Medyo mahal din po maghanap.
0: Mahal, oo.
1: Ura-urada,
0: oo. Oo, yan. So, yan ang ano, anong tawag dito? Yan ang matinding lesson na nakuha ni Glad sa kanyang experience, no? When did this happen?
1: February 21 po.
0: O kaya matagal po siyang hindi nakapag-lead sa atin. Kasi she was still, hindi niya alam kung, picking up the pieces pa siya eh. So, nag-grieve pa siya sa kanya. Ano? Kaya, medyo kung napansin ninyo, matagal siya bago bumalik. Ngayon, sabi ko, ready ka na. Para humarap ka na at magkaroon ka na ng mga readings din. Di ba? Anyway, ang ating televiber, kung saan pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan, 0919-278-3000. Pagtatawag naman po kayo, dito po sa 8924-4101. Tapos, dial nyo lang yung 5671, 5672, or 5673. Pagtatawag kayo. Yan, si Bench yung tatanong. Kaya, pwede kang sa landline ito, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Ayan, madami nang nagtatanong. Marami nang nandiyan, nakikita ko na si Jong de la Vega. Yan. Marami na rin nagtatanong dito sa FB natin. Kunin ko muna yung si Hench Milton. Teka, tingnan muna natin, baka nandito na siya. Si Henshel Milton, general reading daw. General reading.
1: right now, ang nakikita ko sa situation niya, current situation niya, binibigyan siya ng dalawang choice. Hindi pa niya alam, blinded siya kung ano, saan siyang direction pupunta.
0: Mm-hmm.
1: Ang advice is discernment po. Kumbaga, kung saan yung puso niya,
0: mm-hmm,
1: is nandun yung full heart niya, kung magsan siya magiging masaya dun sa choice na yun po.
0: Mm-hmm. Okay. Para naman kay wow, coming from Kidapawan City, Su Vergara, nandun pa. Okay. Itong nasa ibang bansa, Ana Bundis, sa ibang bansa, pwede lang dito magtanong sa ibang bansa. Sige, magtanong ka na, maglagay ka na ng iyong katanungan yan para makita na natin. Yan, okay. Oo. Now P8, oo, yes. Sabi niya, sorry to hear that. Oo, February pa nangyari yon, pero at least ngayon nakakabangon na siya, nakakatumatakbo na siya ulit. Oo, nakikita ko, sabi ko, good. Actually,
1: kailangan tumakbo, ni Star. Kumbaga, oo, parang yun yung wigo to, ano, to cope up.
0: To cope, yes, oo. Po. Nakita ko eh, sabi ko, salamat. Kasi sabi ko, kahit na sabihin mo nagigive, tumakbo na siya kasi yun yung way para ma-distract yung attention.
1: Actually, Mr., meron din pala kang story. Okay lang po ba mag-share?
0: Sige, go.
1: Ano, dahil una po, nag-pray na ako, surrender everything. And then, sabi ko, Lord, kung ayaw nyo na po akong tumakbo, okay na po. Oo. Kung ayaw nyo na po akong parang dito sa path na to, okay na po, balik na lang po ako sa dati.
0: Mm-mm.
1: And would you believe po, yung nagkakalkal po yung asawa ko saka yung friend niya. Lahat po ng rubber shoes ko, buo po. Tapos yung katabing shoes, yung shoes ng asawa ko, yun po yung sunog. As in, wala pong anong kahit anong apoy or what. Sabi ko, sige Lord, takbo ako ulit. Then, yung the rest,
0: swerte, ha?
1: Yung isa sa mga karamihan sa mga tarot cards and oracle cards ko po, nabasa lang siya talaga. Opo. And noon time na yon, okay, dito po ako magsa-start. Sabi ko, Lord, hindi niyo po ako inalisan ng kahit ano. Dito po ako magsa-start. Sabi
0: ko, ano yung iniwan?
1: Opo.
0: Oo, ano
1: hindi po ako iniwan ng kahit nang walang-wala. Doon po.
0: Talaga nakakatuwa. Yung sapatos. Ano?
1: Opo.
0: Ang init nun, pwede natunaw
1: yes,
0: yung mga yun.
1: Yes, plastic yun. And kaya all, nga, diba? Stella, opo.
0: Kaya nga, nakakapagtaka yun, ha? Anyway, sige, sabi niya ni General Reading daw, Marilu de Guzman. Yeah.
1: Ang message po sa kanya is kailangan niya pong matutong ng boundaries, healthy boundaries.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan masyado itong taong puno to masyado mapagbigay na parang nauubos po siya. And ngayon po, nafi-feel niya na parang wala na rin siyang mabigay sa sarili niya.
0: Kaya ang ganyan 'yan. Kilala ko
1: kaya
0: 'yan.
1: Kaya ang lesson po sa kanya is boundaries, healthy boundaries.
0: Ito yung si Ana Bundis, nasa ibang bansa. General reading daw para sa kanya.
1: Okay po. King of Cups. So kailangan niya po mag-build ng emotional stability po. I feel siya yung magtuturo sa family niya kung paano mag-cope up sa kung ano yung nangyayari sa life nila. Ngayon po kasi I feel na nagsa-struggle sila sa family. So, mm-hmm, siya po yung parang tatayo para maging maging stable yung emotions ng family po nila.
0: Mm-hmm. Okay. Kay John De La Vega, general reading daw.
1: Ayun. So, nakikita ko, kailangan niyang i-let go yung mga responsibilities na hindi naman dapat.
0: Mm-hmm.
1: Lagi po siyang nag-yes.
0: Okay.
1: So, wala rin po siyang boundaries. Pero ito naman po is kailangan niyang isa-isahin kung ano yung priorities niya sa buhay.
0: Ayun. Okay. Babalikan natin ating mga readings ka maya-maya patapos ng ilang paalala.
2: The stars are aligned tonight. Feel kita with Stargazer.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:02.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
2: Gabi!
3: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
6: Suko sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Listening to your heartbeat, whispering to your soul, feel kita.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ako po si Stargazer at kasama natin si Glads ngayong gabi. Ngayon, sabi ni Maria Cristina Dacquizo. Ayan, sabi niya, teka, nawala. Nawala, biglang nag-commercial. Okay. Anyway, skip. Okay. Maria Cristina Dacquizo. May gusto akong aralin. Will it be possible to gain huge income? Yan.
9: Take risk. Walang masama sa pag... Tama. Actually, hindi naman siya ano eh. Yung income, kailangan din po talaga kasi ng tiyaga doon.
0: Mm-mm.
9: So, hindi porket yes ang sagot ko kung wala naman siyang tiyaga. So, kailangan po talaga take risk lang po. Yes.
0: Mm-mm. Okay. Si Rendezvous, Pariding Glads, what are the cards telling you about my current goal? Current goal niya. Yan.
9: Okay. Wow! So, current energy niya is more on focus po siya sa family niya.
0: Mm-hmm.
9: Kasi in the past naman po, parang ang nakikita ko sa cards is yung tools na meron siya ngayon, yun yung sinusupport niya sa family niya.
0: Mm-hmm.
9: And in the future po, kailangan niya lang to expand.
0: Mm-hmm.
9: Kumbaga, sa mastery niya, sa work niya, sa wisdom niya, sa hobbies niya, kailangan niya lang to expand.
0: Mm-hmm.
9: Kasi from that po, mas mafulfill niya yung happiness.
0: Okay. Kay Marisa Vedar, business projects for her. Nasa Melbourne ito.
9: Business project for her. I feel po, kailangan niya po munang i-let go yung mga bagay-bagay na hindi nakakatulong sa endeavor niya ngayon. Like yung emotional baggage po.
0: Okay.
9: Kumbaga, wag niyang ilagay doon yung sa business, yung ito dahil kay mag-focus muna ako dito kasi kailangan dito ako aasenso. Alisin niya yung kailangan puso, yung ipondo niya sa kuning ginagawa niya po.
0: Okay. Evangeline Bien, General Reading. Evangeline Bien.
9: Kailangan niya, right now, meron po ako nakikita na celebration. May paparating po na parang hinihintay niyang manifestation or prayer. Mm-hmm. So, allow it to receive lang po. Mm-hmm. With open arms po.
0: Okay. Si Rina Bellino, general reading para sa kanya. Rina Bellino.
9: Okay. So, meron po siya ngayong current energy po na ikita ko is more on pagod na po siya sa current situation niya. Mm-hmm. So, ang message is magpahinga. Mm-hmm. Kailangan ipahinga niya yung mga bagay-bagay na nag-uubos ng energy niya, umuubos ng time niya po.
0: Okay. Sabi ni Romeo Mangawang, pa-reading daw siya ng general reading daw, Romeo Mangawang.
9: Emperor. So, yung card niya po is general reading, stability.
0: Mm-hmm.
9: Nakikita ko dito yung stability in terms of career. So, wag niyang hayaan na parang mag-doubt siya sa kung anong meron siya ngayon.
0: Okay. Okay. Para kay Paul Eric Sanga, general reading. Paul Eric Sanga.
9: May nakikita po ako na insecurities. Mm-hmm. sa work niya, sa path niya, na feeling niya hindi siya worth it sa kung mm-hmm. ano yung binibigay sa kanyang time.
0: Mm-hmm.
9: So, kailangan lang din po ng self-confidence po.
0: Okay. Ngayon, kay Kay Morales, sabi niya career reading daw. Kay Kay Morales.
9: Queen of Cups. So, kailangan lang maging masaya kasi kailangan mo lang din makontento sa kung ano yung meron ka ngayon kasi ito yung magbibigay sa iyo ng reason para makapagbigay ka rin ng saya sa ibang tao.
0: Okay. Maybelline, general reading daw. Maybelline.
9: Kung may current nasa current relationship po siya, I feel magiging maganda in the future yung relationship nila. At kung single naman po tong taong to, mahahanap nyo na po.
0: Okay,
9: sooner
0: wow.
9: Po.
0: Swerte naman niya.
9: Oh.
0: Kay Jeffrey, magandang gabi po, Miss Gladys and Miss Star. General reading for me. Salamat as always. Si Jeffrey.
9: Oh, may new opportunity po mag nakaalaan para sa kanya. May nag-o-open po na new work. Mm-hmm. New passion po sa kanya.
0: Okay. Si Queenie Beltran, career reading. Ay, ang birthday niya sa Monday na pala.
9: Monday, oo. Happy birthday.
0: Happy birthday, Queenie. Ayan, career reading.
9: Uh-huh. Ito naman po ay merong contract. May dadating na new agreement, contract. Ang all na gagawin lang po niya is to accept it with open mm-hmm. arms din po. Opo.
0: Okay. Si Christian, career reading sa Monday.
9: Sa Monday.
0: Bakit ano? May specific siya sa Monday. Okay. Sabi niya, thanks po sa last reading, Miss Gladys. Di na ako takot matulog paggabi. Sabihan mo siya. Huwag matatakot sa gabi. Okay.
9: Career reading po ito sa Monday.
0: Mm-hmm.
9: Two of Wands. Kailangan magkaroon siya ng... nakikita ko dito kasi is may hesitation siya sa kung saan path siya. So, kung ano yung nasa heart niya, yun yung i-follow niya.
0: Okay. Si Nini, general reading daw, Nini.
9: Ooh, Seven of Pentacles, Miss Star. So, I feel yung lahat ng pinagpaguran niya is merong, sa future po, iha-harvest niya po ito. Okay. Yes po.
0: Yan, maganda. Julius, financial reading po sana.
9: Financial reading po. You got all the means po.
0: Wow.
9: All you have to do is go with the flow lang.
0: Okay.
9: Yes po.
0: Mm-mm. Si Z, financial din. Z.
9: see. Nine of Cups. So, wish fulfilled po to. So, kung ano yung pinipray nyo po, sooner or later, ma-receive nyo po to. Basta po alam nyo po na ito is nasa divine timing lang.
0: Okay. Si Sildy Villegas, watching from Aklan. Plano ko pong mag-submit na ng documents this coming July to try mag-apply for promotion from Instructor 1. May posibilidad po kayang umangat naman po ang level ko?
9: Two of Pentacles, kailangan niyang i-weigh kung worth the time. Worth the time. Kasi possible pag in-offer o pag in-offeran siya, baka naman po kasi mas papanig na po yung oras niya sa trabaho, mawawala naman po siya ng balance sa family.
0: Ah, so titignan niya man.
9: Mm-mm, kailangan. Merong offer, pero po magbabalance po siya kung ano po yung mas importante.
0: Okay. From Nerio, career. Career reading, Nerio.
9: Nerio. So, listen to your intuition. Minsan, may mga signs tayo na hinihingi, pero nandyan na, dinideny pa din. Mm-mm. So, kailangan lang talaga, okay, trust, ito yung sign ko.
0: Mm-hmm. Po. Okay. Felisa, finances. Felisa.
9: Princess of Pentacles or Page of Pentacles, nakikita ko wag siyang pabugso-bugso sa kung saan po siya mag-iinvest. Kailangan niya po muna mag-discern, kailangan niya po muna maging mindful sa mga nitty-gritty doon sa kung mag-iinvest ba siya, bibili ba siya, kailangan tingnan niyo muna kung worth the penny po yun.
0: Okay. Beth Kamaing, tungkol sa kalusugan.
9: Kalusugan. Kung ano, magdahan-dahan po. Kailangan po muna mag-pause kung ano. I feel itong pause na to is to rest. Mm-mm. Kasi minsan yun yung nakakalimutan natin eh.
0: Okay.
9: Opo.
0: Si Joanny Opeda. General reading. Joanny Opeda.
9: Okay. Ang nakita ko po dito is masyado siyang nakafocus in material things. Kaya hindi niya na po na-appreciate kung ano yung binibigay sa kanya ng ibang tao. Kumbaga masyado na siyang driven para sa career niya and all. Pero yung pahinga, yung time na binibigay ng family niya, hindi niya po na-appreciate yun.
0: Okay. Mila Delgado, general reading daw.
9: May mag-o-offer po sa ng investment, may mag-o-offer din po ng tulong ngayon, pero kailangan niya rin pong tingnan kung hindi lahat kasi ng offer is okay. Kailangan niya din po talaga ng awareness kung saan po, kung ano po yung pakinabang ng money na ma-receive niya po.
0: Okay. Si Princess Helkiri, general reading daw. Princess. Tama pa?
9: Yes po. So, si Ma'am Princess po, ang nakikita ko po dito is, right now, okay naman po yung finances niya. Uh-huh. Pero kailangan, ang nakikita ko is may warning na kailangan niya itong tipirin kasi sa future po, baka mas kailangan dun niya i-invest yung money po.
0: Okay. Flor Miradores, general reading. Flor.
9: So, nakikita ko kailangan hindi naman masama maging ano, maging laging kang tama. Pero kailangan din, kailangan maging fair ka din or kailangan maging compassionate ka rin sa ibang tao.
0: Okay. Si Timothy, general reading. Timothy.
9: Ang nakita ko, yung current energy ngayon, may iniisip siyang work or kaya passion, hindi pa niya ito masyado parang nakikitang i-dive in. Pero ito yung nudge po sa kanya na ituloy niya po yun.
0: Okay. Si Queen P. 1739, general reading daw.
9: Ayun. Ingat po siya sa mga taong pinagsasabihan niya, lalo ng kanyang mga balak sa buhay or kaya yung mga future na bala kasi may mga tao na hindi natutuwa or may mga parang taong magsasabotage po doon.
0: Mm-hmm. Si Dea Brie, love reading daw. Dea Brie. Wow, bago naman to, love reading.
9: Six of Wands. I feel po ano, marami po siyang pagpipilian.
0: Wow!
9: Marami yung dadating po sa kanya. na ano, pagpipilian niya po.
0: Talaga lang. Si Farm Girl, na sabi niya, career reading daw, kung time na ba lumipat ibang company. Tama ba daw kutob niya?
9: Okay po. Yes, King of Wands. Kasi may mastery naman na po siya. Alam niya na rin po yung gusto niyang gawin. Meron na din po siyang wisdom. So, ito yung key niya. Para kung aalis man siya sa work niya, is ito yung magiging dala-dala niya sa new opportunity po.
0: Okay. Sabi ni Colt, nagtatanong naman siya about sa bansa natin. Sabi niya, kailan daw matatapos? Alam mo, actually, we don't need to read kasi nakikita naman natin na talaga kung ano nangyayari, no? Walang katapusan yan hanggat, anong tawag dito, each with their own interest. Yeah, so walang katapusan. Actually, talagang kailangan lang talaga na maging vigilant tayo. Mahirap mag-read kasi about political, ano. Stole your toes. Ayan, general reading po si Ira.
9: Ira.
0: Ayan, si Ira.
9: Ang nakikita ko po dito is alisin niya yung restriction niya sa maging open-minded siya. Sa mm-hmm. kung ano yung nasa paligid niya. Hindi siya yung parang, katulad ng sinabi niyo, Mr. kanina, na mm-hmm. naka-centro up, blind ka. So, kailangan maging open ka sa mga, ano, sa mga sinasabi ng ibang tao. Kasi okay. Doon ka matututo din po.
0: Totoo. MM Jobs, general reading. MM Jobs.
9: Oo, kung ano man po yung pinagpipray niyo po, go lang, kasi judgment siya. It's in your calling niya yun. So, buong puso niyang tanggapin yun para hindi siya parang maligaw ng landas. Kasi yun yung right timing po. Divine timing para sa kanya po.
0: Okay. Si Lynn from Daily City. General reading lang daw. Lynn from Daily City.
9: Allow yourself to receive. So, ito yung mga, ito siya po yung tao na give ng give. So, so tinuturuan po siya na parang siya naman po yung mag-receive.
0: Yan din ang lesson mo.
9: Actually,
0: diba?
9: Yes po.
0: That it's not

0: eh. Opo.
1: So, we have to receive.
0: Yeah po. Ito po, message po. Din sa akin to.
1: Message niya sa'yo. Anyway, babalikan natin ang ibang katanungan matapos ang ilang paalala.
2: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa hugot feels.
1: Akala ko ikaw na ang taong makakasama ko sa mga pangarap na dati ay ako lang ang bumubuo. Sa bawat tawanan, kwentuhan at mga planong sabay nating pinlano, naniniwala akong hindi ka magiging katulad ng mga taong dumaan lang sa buhay ko. Akala ko ikaw na ang huling pahina ng kwento na matagal ko nang hinihintay. Ngunit habang tumatagal, unti-unti ko napansin na hindi pala sapat ang pagmamahal kung hindi ito pareho ninyong pinipiling alagaan. Habang ako ay abala sa pagbuo ng tayo, ikaw naman pala ay unti-unti nang bumibitaw. At doon ko napagtanto na ang taong akala ko nananatili sa isa pa ring aral na kailangan kong pagdaanan. Masakit man aminin, may mga taong darating para iparamdam ko kung gaano kasaya ang magmahal. Ngunit hindi para makasama habang buhay. Kaya ngayon sa tuwing maalala kita, hindi na lang akala ko ikaw na ang sasabihin ko. Sasabihin ko na rin na salamat dahil sa pagkawala mo, natutunan kong hintayin ang taong hindi ko kailangang hulaan kung mananatili ba siya o hindi. At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargaze at kasama natin si Glads. Ito na ang susunod natin, si Ging. Financial po. Ging.
2: So may, right now, I feel nagpipray siya if ever merong help na tutulong sa financial niya. Pero allow it to receive the help na nasa paligid niya kasi may transformation na nangyayari ngayon sa finances niya saka sa life niya ngayon po.
1: Ayun, okay. Si Irolev, general reading daw. Irolev.

0: it's time to just be happy. Nakakalimutan niya minsan maging masaya. Lalo na, I feel ito yung tao na tutok sa kung ano yung nandito lang, hindi niya na-enjoy yung life niya po.
1: Okay. Si Avenge, pa general reading daw. Avenge.
0: So may path po siya na iniisip ngayon. So nasa kanya naman po kung ano yung pipiliin niya, kasi both side naman po o both na option naman po is magaling po siya doon. Okay. So yun po, alaw lang po.
1: Okay. Si GTM 1206 general reading.
0: May nakikita akong proposal na nagbibigay sa kanya ng new opportunity para ma-enhance po yung life niya po. At lahat po yun magse-celebrate, including yung family.
1: Wow, okay. Si R. Okay. Love life.
0: Actually, ang ironic kasi love life pero Seven of Pentacles po yung lumabas. So I feel naman po kailangan lang niya mag-invest sa sarili niya bago muna mag-open po ng ibang tao para sa pagmamahal po.
1: Okay. Si sino ba ito? Emily Retania, general reading.
0: So general reading, I feel ito po, kailangan niya po ng freedom. Nakatali po siya sa isang lugar na hindi na po, wala na pong peace of mind. So kailangan lang niya po mag-risk para ma-attain niya po yung freedom na hinihingi niya po.
1: Okay. Si Revangelista, financial reading.
0: Wag siyang titigil sa kung ano yung ginagawa niya. Kasi ito po is, nakita ko may reward po sa kanya sa huli po.
1: Okay. Para naman kay Chris Andrea. Ikaw ang Chris, pwede. Wala kang binigay na pangalan ng sister mo. Chris Andrea, general reading.
0: Kailangan niya pong, yung mga na-receive niya po, kailangan niya naman pong itulong sa charity. Parang ninanudge po siya na yung blessings naman po is ibigay niya sa ibang tao na humingi ng tulong po.
1: Okay. Para kay Lupulens. Para reading, general reading daw.
0: Okay.
1: Lupulens.
0: Nakikita ko may mga dadating na mga options regarding po sa work. Pero, ang nakikita ko dito is mag-stay put muna siya. Huwag muna siyang mag-dive in sa mga options na dumating sa kanya. Kasi baka, ano lang to, ano, kumbaga parang nire-redirect lang siya sa kung ano yung dapat po sa kanya talaga na path po.
1: Okay. Para kay Vicky Perez, general reading.
0: General, you can Ten of Pentacles ni Star. So, ano yung... yes, nakita ko naman na financially stable na tong taong to. Kailangan lang niya mag-enjoy. I-enjoy niya with the family.
1: Okay. Javel, love reading. Worth it ba na paglaban ang love life ko now or mas okay na mag-isa na lang ako sa buhay? Ako naman. Oo. Ayan, ipaglaban daw niya ang love life niya now kaysa na mag-isa or mag-iisa na lang siya sa buhay.
0: So listen to your intuition. Wag yung isip kasi minsan nadadivert ka sa kung ano talaga yung dapat na sagot. So listen to your heart. Yung sa heart po.
1: Okay. Si Dolph 39, career reading.
0: Career is, wag siyang padalos-dalos kasi baka it, pag nag-dive ka dun, pag nag kumbaga nag tawag nito, nag-resign ka tapos wala ka namang option, baka totally wala talagang dadating sa yung money para sa future mo, sa family niyo po.
1: Okay. Janelle Maximo, general reading for the next 6 months.
0: Okay.
1: Si Janelle to.
0: Si Janelle. You got all the tools kasi ang card niya po is the magician. Kailangan lang niya pong i-master to. Kumbaga, piliin niya na kung saan yung path niya po talaga.
1: Okay. Maria from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. General reading.
0: It's time to celebrate. May dadating po sa kanyang good news.
1: Wow.
0: So, wag naman po siya yung parang, ah, okay, dumating yung good news. Kailangan niya po talagang mag-chill muna and relax.
1: Okay. Si Zach, career daw.
0: Ang advice po sa kanya is, alisin niya na kailangan niya munang mapag-isa. Kasi ito yung tao na lahat pinoproblema na. Kaya yung problema niya, hindi niya naman po finofocus. So, kailangan niya munang mag-me time ba, Miss Mister? Parang ganun po. Yes.
1: Okay. Po. Hannah, career.
0: Nakita ko meron siya ngayon mga regrets sa buhay. At yun yung purong, kumbaga, from the previous weeks, yun yung lagi iniisip niya yung regrets niya. Mm-hmm. Pero yung, kailangan niya isipin niya, yung regrets na yun is kailangan i-divert niya na into lesson. So, dun siya mag-focus sa lesson, hindi dun sa regrets.
1: Okay. Si Kathleen, yung kapatid ni Chris Andrea, general reading.
0: Okay. Ang basa ko po dito is huwag siyang padalos-dalos sa mga decision niya kasi baka ito rin yung ipahamak niya pag hindi niya masyado napag-isipan yung mga movements niya sa life po.
1: Mm-hmm. Okay. Si Charlene Dagos, tapos na yata natin to. Charlene Dagos, hindi pa, no? General reading.
0: The truth shall prevail po. I feel meron po mga legal na kinakaharap siya ngayon or parang sa family, meron siyang kinakaharap na problema. Pero sooner or later po, lalabas po yung totoong pangyayari sa akin, totoong pagtiwala lang po siya.
1: Okay. Tess, general reading si Tess.
0: Mag-start na po siyang mag-business. Kasi po, kumbaga, sapat na rin po kasi yung naipon niya. So, wag na po siyang mag-alinlangan doon.
1: Okay. Mirna of Quezon City, finances.
0: May mga dadating na blessings, pero itong blessings na to is kailangan niya pong expand pa. Kailangan niya explore para mas marami siyang matulungan pong tao.
1: May tanong dito, why do I always see number 27? Every time I go to a place, the number is 27. Sometimes double 27. Alam mo, alamin niya yung ano, angel reading number yan eh. Kasi yung ano yan, yung synchronicity. Kaya yung number 27. Then, research. Mag-google ka. What is the number 27 for an angel reading? And then you'll know. Pag makita mo, iba-iba yan. So, baka yun nandun na mensahe. Yes, Junjun Quinto, sabi niya, I sympathize with what had happened to your family. May the blessings be yours. Magpa-general reading daw si Junjun Quinto.
0: So, nakikita ko po dito is siya po yung lapitan ng mga problema ng mga friends niya, ng family niya. So, ipagpatuloy niya lang po yung pagiging pag-guide sa kanila. Kasi nakikita nila yung light niya. Nakikita nila yung light niya po na nakakapagbigay siya ng comfort sa kanila. Sa nila.
1: Alphonsus. General reading. Alphonsus.
0: Ang message po is, huwag siyang masyadong controlling regarding po sa money. Huwag siya yung parang, kailangan niya po rin pong i-spend yung money sa kung ano yung like fitness, health reason, yung mga vitamins, hindi lang po yung laging ipon ng ipon. Kailangan din niya pong i-invest ito.
1: Okay. Marvin Santelices, general reading. Marvin Santelices.
0: So right now po, may imbalance po sa finances niya. Siguro po, kailangan niya muna pong pag-aralan kung ano po yung mga bagay-bagay na nag-uubos po sa savings po niya.
1: Okay. Kailangan prioritize. Kung ano yun. Minsan ganun eh. Minsan, tumigil ka sa kakagasta o kaya gumagastos ka sa maling mga expenses. Kaya pag-aralan lang. Oo, hindi naman yan salat eh. Kaya lang, siguro, meron siyang hindi mo nabibilhin, di ba? Yun naman yun eh. Maria City Go, financial reading. Maria City G4, financial reading.
0: Ang nakita ko po dito, may mga contracts po kasi siyang pipirmahan. Mm-hmm. So, kailangan pag igihin niya pong basahin muna ito para sa huli po, kung ano man yung mangyari, may laban siya or napag-aralan niyang mabuti yung mga bagay-bagay po.
1: Okay. Si Joyce, career daw.
0: Ang nakita ko po, may promotion, may large amount of income po yung mangyayari sa kanya. Pero I feel, ang sinasabi naman dito is, binigyan siya ng ganong large amount because kailangan niya mag-ipon. Kailangan niya pag-ipunan, hindi lang laging splurge ng splurge sa kung saan po.
1: Okay, so may aumento. Okay. Si Don, general reading kay Don. Nakuhintayin kaya natin yan. Yung aumento na yan. Okay, si Don. General reading.
0: Alisin niya po yung limiting belief niya. Yun po yung nagpapaano sa kanya, stay put lang sa self niya ngayon.
1: Mm-mm.
0: So, yung limiting belief niya po is kailangan take risk po.
1: Okay. Si JFP, career.
0: I feel, nakita ko po dito, meron po siyang naiisip o nasa sa pusong work.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi pa po ito parang umuusbong talaga na gusto niyang i-dive in. Nasa ano pa lang po niya, nasa perception pa lang niya na gusto niya. Pero kailangan niya muna itong alamin muna talaga kung ito yung right path sa kanya po.
1: Okay. Bert Layog, general reading.
0: Madami po siyang gustong gawin, madami po siyang gustong makamtan, pero ano po ba dun yung gusto niya talaga, yung hierarchy ng priorities niya. So, yun yung kailangan niyang pag-isipan po ngayon.
1: Mm-hmm. Okay. Si Estrella Sarmiento, pa-general reading daw siya.
0: May nakikita po ako na ngayon po parang gusto niyang i-heal yung inner child niya.
1: Mm-hmm.
0: So, yung mga trauma niya ngayon is parang nararamdaman niya po ngayon. So, allow it to heal lang.
1: Mm-hmm.
0: Ng dahan-dahan po.
1: Okay. Si Christian Manalo. Ayan, general reading.
0: May mga taong gustong pabagsakin siya, pero kailangan lang niya mag-stay put or kailangan niya mag-put ng wall para depensahan yung self niya po.
1: Okay. Para kay Bench, ano ba daw ang status niya as HOA officer sa next half of the year? So, itong susunod na July o September hanggang
0: May new opportunities po dadating sa kanya.
1: Uh-huh.
0: At ito po yung gusto niyang gawin po. Okay. Passion niya po to.
1: So, si JM, career daw. JM.
0: Alisin niyo po yung control sa workspace po. Kailangan po, allow niyo po yung self niya na mag-explore ng iba't iba, baka mas marami pa po siyang matututunan doon.
1: Okay. Kay Elizabeth Santos, regarding her finances daw silang mag-asawa.
0: Okay po. Ayun po, wag po silang mag-dive in agad-agad sa kung ano yung nasa harap nila. Kailangan nilang maging curious kung ito po ay nararapat sa family nila po.
1: Okay, sige. Tayo magpo-pause muna for a few reminders. Mamaya na babalikan natin ang inyong mga katanungan.
2: Feel mo? Feel ko. Feel kita with Stargazer.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Bago pa man sumikat ang araw,
6: kape.
7: Good morning!
5: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pangkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: listening to your heartbeat, whispering to your soul, feel kita.
1: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer. Kasama natin si Glads ngayon for your readings. Ito, sabi ni Louie Basco, birthday din daw niya sa June 8. General reading daw. Happy birthday, Louie Basco. Yan.
2: Happy birthday po.
1: Yan, reading niya si Louie Basco.
2: Oh, dahil birthday niya, marami po siyang marireceive na blessings. Kasi wow. King of Pentacles po. Na I feel yung best gift po nun is marireceive niya that day po.
1: Okay. Si Leia Potpot, love reading.
2: Two of Cups, Miss Star. So, I feel kailangan lang may harmonious relationship lang po sila po.
1: Okay. Hindi ko maintindihan yung kanyang question. Si Naa Datalan. Ako naman po, March 11, may pag-asa pa ba sa future? Lahat naman tayo may pag-asa eh, di ba? O sige, general reading na lang.
2: I feel naman, established na tong taong to po. Kailangan lang niya pong i-master pa yung kung ano yung work niya kasi ito rin po yung makakatulong niya sa success po sa life niya po.
1: Okay. Si C-Melt. General reading daw si C-Melt.
2: Kailangan niya po mag-balance sa life. In moderation po, I feel hindi po nagiging, kumbaga yung balance life, work and work-life balance, wala po siya nun. Mm-hmm. So, ngayon, ang message po dito is to be happy.
1: Okay. Po. Si Pat Joe Cat, general reading.
2: General reading po, may dadating pong large amount of money sa kanya. I feel hindi niya to ina-expect. Pero ito rin po yung magbibigay ng new opportunities po sa kanya kasi I feel meron din po siyang gustong business na itatayo din po. Ito po yung gagamitin niya po.
1: Okay. Carissa Blime, general reading.
2: Ngayon po is meron po siyang career na gusto. Ito po yung gustong-gusto niyang gawin. Pero nag-hesitate po siya kung magda-dive ba siya doon or mag-take risk po siya doon. Ang the message is yes po.
1: Okay. Si sabi ni Precious Wisdom, oy, nakita kita ngayon, oh, Precious ha. Matagal ka nang hindi kita nakikita. Precious Wisdom, Ma'am Star, bawal tayong tamarin. Kailangan kumayod. Maraming magnanakaw na politiko ang umaasa sa atin. Sabi talaga naman, Precious Wisdom. Ay, nako. Kung babasahin mo talaga at magtututok ka sa news. Ako, nakatutok ako. Kala mo. Oo. Mabasa ako. Titingnan ko. Pero minsan I feel sad. Kasi nga yung the way we, anong tawag dito? We throw our comments, parang ano na lang. Ganun na lang. Kay Sue Vergara, general reading. Sue Vergara.
2: I-let go niya na po yung nagbibigay sa kanya ng lungkot. Kailangan niya po mag-focus sa kung ano yung kung ano yung sumusuport po sa kanya, which is yung family and friends po.
1: Okay. Si RRRR, kanina pa kita na-read. Sabi ko si RRR, marami. Kanina na-read ka na. Leonides de Leon Mamaril, can you please tell me about my career? Thank you, birthday. Ah, okay, sige. About career niya.
2: I feel sa career po is meron po siyang gustong gawin, pero I feel hindi pa po siya ready para doon. So, kailangan niya po munang mag-train for that po.
1: Okay. Patty B, career.
2: Meron po sa kanyang ibibigay na new responsibility kasi po nakikita ng mga tao sa kanya or kaya ng mga higher ups po sa kanya na mapagkakatiwalaan siya dito sa trabaho na to po.
1: Okay. Cancer 2170, career.
2: Sa career po, meron pong ako nakikita na movement. Mm-hmm. Movement po, either change career or movement po dahil po mapopromote siya. Kasi po na-recognize po yung ginagawa niya po sa work.
1: Pinky, love life.
2: Love life, maganda naman po yung nakikita ko about sa love life niya. Kailangan lang po nilang mag, kumbaga, go with the flow lang. Huwag yung masyadong seryosohin kung ano yung nangyayari. Because, kumbaga, kung laging seryoso sa buhay, lalo na sa love life, hindi na na-enjoy yung love nyo sa isa't isa po.
1: Okay. For Annie Vallejos, general reading.
2: Kailangan niya po mag-rest. Kasi po, I feel meron din po siya ngayon, nararamdaman niya na po, meron na po siyang something sa katawan. So, kailangan niya po, I mean, mag-seek ng check-up and all. Kasi, hindi naman po, kumbaga hindi naman tayo ipabata, kailangan natin talagang i-treasure yung health din po natin.
1: Okay. Barok, career.
2: Career. Sa workplace po niya, ang I feel nakikita nila na nai-inspire sila sa trabaho niya. So ito yung pero kailangan maging ano siya, maging ehemplo ng mga mabubuting gawa sa trabaho din po.
1: Okay. JL Bellia, love reading. Si JL.
2: Ang nakikita ko dito sa relationship niya, kung meron man po, ay kailangan huwag madaliin. Kumbaga, ito yung point na kailangan meron muna silang gap sa isa't isa. Kung single naman po, ito naman po yung parang mag-focus muna siya sa self niya. Okay. Self-heal muna po siya.
1: Revelina, 80 years old na to, ha? General reading. Oo, meron nagtatanong pa rin. Oo. Okay, general reading.
2: Wow.
1: Okay.
2: General reading. Ayun po, kailangan nakita ko yung strength po naman po kasi is hindi lang din po dahil hindi ka umiiyak. Hindi mo pinapalabas yung kung ano yung nasa yung kahinaan mo. Ang strength din po is yung ipinapakita mo rin po yung kahinaan mo para maraming din pong mag-send ng help po sa inyo sa kasupport.
1: Matt, career.
2: Career po, may celebration mangyayari sooner or later. Pero kailangan makita rin po niya kung yung mga taong sumusuport sa kanya is totoo hindi po.
1: Okay. Jen Mendoza, general reading. Jen Mendoza.
2: Ang nakita ko dito ni Star sa kanya sa general reading is about sa life choices niya po. So kailangan mag-pray muna siya kung right path pa po ba yung tinatahak niya o hindi po.
1: Okay. Para kay Rodrigo Orica. Yeah, general reading.
2: Ang message po is kailangan i-let go niya na yung mga bagay-bagay na hindi nagsiserve na sa kanya sa purpose po niya po.
1: Mm-hmm. Okay. Si June Ora, general reading.
2: Kailangan yung money naman na po na nasa kanya, yung investment niya po naman, is kailangan itulong niya rin po sa ibang tao po.
1: Mm-hmm. Opo. Para ano, pay it forward.
2: Mm-hmm. Pay it forward po.
1: Ann J.M., general reading.
2: Yung inaasam na asam niya po sa life, like, kumbaga, stability sa life po, unti-unti niya na po makakamtam niya po kasi nakikita ko sa taong to sobrang workaholic. So ito po yung time na parang makakahinga na po siya kasi nakamtam niya na po yung life na gusto niya po.
1: Si pa to Agnes Ranyada, general reading.
2: Ang message, ang advice sa kanya po is hindi okay lang po na wag niya na pong ipaglaban yung kumbaga truth ng sa sarili niya, kasi may divine justice naman po naman na makakamtan siya. Ito po kasi nakita ko masyado rin po siyang eager po na ipagtanggol yung self niya po eh. So napapagod na po siya. So kailangan niya po mag-rest and then i-surrender niya na lang po yung divine justice po.
1: Okay, si Anna I-79C, general reading.
2: Yun po, ang nakita ko dito is the lovers. Although ang nakita ko dito kailangan may imbalance po ngayon sa pag-receive and pag-accept po. Ang kailangan lang po is just to flow lang po. Mm-hmm. Flow lang.
1: Okay po. Si Jocelyn F. Socuena, general reading.
2: Kumbaga matakot, maging dependent din po sa ibang tao.
1: Mm-hmm.
2: Mahirap din po yung parang ikaw lang talaga yung tumatayo sa sarili mo. Minsan kailangan din po ng tulong ng ibang tao para ma-feel mo na, okay, I'm supported po.
1: Mm-hmm. Okay, Andrew Namit, general reading.
2: Ang advice sa kanya sa general reading po, Miss Star, nakita ko na yung mga pinag-ipunan niya, it's time naman to invest. Kumbaga, wag naman po masyadong nandito lang, naka-imbak lang. Kailangan naman po niyang bigyan ng regalo yung self po niya po.
1: Mm-hmm. Si Moika Angelo.
2: General reading, Miss
1: Star. Mm-hmm. General din.
2: May celebration na mangyayari sa family nila.
1: Mm-hmm.
2: And ito yung, I feel, I don't know if Lily may change of place, may change of direction sa life nila, pero lahat po sila, ito po yung pinagpipray po.
1: Okay. Sige. Ako, bigyan mo some card. Galingan mo
2: general
1: kuha.
2: General reading po.
1: Oh, general lang. Kano lang.
2: Six of Pentacles, Miss Star. nakita ko po dito na kailangan niyo rin po talagang mag-receive. Kasi po, kumbaga, hindi lang din po kasi yung ibang tao, gusto rin din po nilang pumasok sa inyo para tulungan din po kayo. Eh. Kaya lang kayo rin po yung nagbibigay. Kumbaga, alam niyo po yung parang, yung ayaw, nakaganon po yung kamay niya na binibigay yung blessings pero parang sinasabi niyo po kasi nakita ko dito na sa ibang tao na lang.
1: Nahiya ako. Oo. I'd rather be the one giving. Ganon naman eh. Although there are times that we need it also. Oo. Na yung help, no? Pero tama nga. Pareho yung ano.
2: Ay, opo. Ito rin po yata yung card ko nung nakaka-resonate po ako dun sa
1: oo,
2: isang reader. Opo
1: yan.
2: Nga po.
1: Pareho tayo. Yeah. Anyway, nadami nating na nasagot. Ang dami itong mga survivor at saka dito sa ating ano. Wala na, no? So, sunod. Susunod ulit, ha? Pagka madadala. Okay. pagka, ano, you are open for readings, di ba? Online, no?
2: Ngayon pwede na po na
1: pwede na, no?
2: Ready na po.
1: Ready ka na po. How do they contact you?
2: Meron po akong page.
1: Okay.
2: Pwede nila po ako i-message doon.
1: Anong pangalan ng page?
2: Gladness and Oasis po.
1: Gladness and
2: Oasis po sa Facebook Oasis. Po saka sa Instagram po.
1: Sa Instagram.
2: Opo.
1: Send a message lang and set an appointment.
2: Opo. Online lang po kasi malayo po kasi.
1: Malayo
2: talaga.
1: Ka,
2: opo.
1: Eh. Kaya kailangan din tayo na minsan mag-online. Opo. Ako natuto na rin ako mag-online reading. Dati ayaw ko.
2: Medyo may adjustment.
1: Meron.
2: Pero, opo.
1: Pero it's just opo. The same. Oo. Mm-hmm. Kapag talaga nag-tune in din naman ang kausap mo, kapag nakaka-tune in, maganda rin naman ang basa.
2: Opo.
1: Oo. Anyway, so Gladness and Oasis. Yan, pwede po kayong ano, pagka mahirapan sila, ano, meron pa ba ibang account tayo pwedeng ano?
2: Parang
1: yun lang, ano, Gladness and Oasis, mag-set kayo ng appointment sa kanya para anytime pwede kanyang set ng appointment na online. Okay. Ako, thank you. At maraming salamat pag-share mo sa iyong lessons learned.
2: Opo, madaming
1: it's very
2: lesson
1: important. Oo, it's very important. Talaga hindi tayo dapat mawala ng pag-asa.
2: Mm-hmm. No? Faith lang po talaga.
1: At saka talaga, oo, nakita ko yung faith mo. Sa journey mo na yan, nakita ko, sabi ko, that's good, at least she's coping. Yan. Mm-hmm. And it makes you very stronger.
2: Yeah.
1: Diba? Okay. Thank you very much. Susunod na programa, K-Pops Playlist, kasama po si Pops Eric Galang.
0: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
3: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
4: Anong ganap?
3: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
4: Anong ganap?
3: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosomes at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
4: anong ganap?
3: Anong ganap?

0: Parang recharged tayo this week, ah.
1: Parang daming energy, ah.
0: Parang hindi pagod, ah.
1: Parang walang nangyari, ah. Good morning, mga kaservisyo at mga kapamilya. Ngayon po ay June 6, 2026. Ako po si Victoria Tulad.
0: Ako naman po ang inyong kaservisyo at kapamilya, Christian Yusores. Ang inyo po mga kaservisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
1: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
0: Serbisyong sigurado para po sa mga walang patida pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like po ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube Channel. Mahigit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na po para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
1: Aba, yun na. May nag-message
0: May nag-message agad, di ba?
1: Mahalaga po ang boses nyo, mga kaservisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio. At babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita talakayan. Alamin kung...
0: Anong gana?
1: Good morning!
0: Good morning! Good morning! Good morning, partner!
1: Good morning, partner! I like your look.
0: Thank you. May pinaglalaban yung bangs.
1: Anong pinaglalaban yung bangs? Bagay!
0: Ay, salamat, parang...
1: Is it a fresh start?
0: Fresh start. Dahil bagong buwan tayo, partner.
1: Oo.
0: First weekend ng Hunyo.
1: Oo nga. Grabe, kalagitnaan na tayo ng taon.
0: Kalagitnaan na tayo agad ng taon. Oo. Pero partner, para nasa season 2 na tayo ng nangyayari dyan sa inyo sa Senado.
1: Actually, oo. Nag-season 2 na tayo. Kasi nga sabi ko nga, hindi ko na kailangan ng debriefing mula doon sa barilan.
0: Grabe.
1: Ibang debriefing na ang kailangan ko mula na doon sa leadership shake-up na.
0: It's getting worse. Not yet worst. Worse.
1: Mm-mm. Ewan ko ba? Araw-araw talagang naka... Alam mo yun, alam mong may mangyayari.
0: Oo.
1: Pero ang mindset mo na lang is anything can happen, kailangan kong tanggapin.
0: Oo.
1: Masya-shock ka, pero eventually medyo mauunawaan mo kung anong nangyayari at may re-report mo pa rin.
0: Yan. One day sila nagbabanatan dyan sa Senado. The next day, tayo mga media na naman ang binabanatan ng ilang mga senador, di ba? Di mo alam talaga kung sino ang tunay na kalaban sa kanila kasi parang iba sa kanila kung sino lang matsempohan na makita, sila ang babanatan eh.
1: At pag tinanong mo naman, wala namang masabing, walang mabigay na sapat na basihan kung bakit nasabi yung bayaran.
0: Worst, ibabalik sa'yo, tanong.
1: Oo. huwag po tayong ganun. Dapat meron po tayong resibo. Dapat meron po, gaya nga po ng lagi natin sinasabi, gusto natin ang katotohanan, supportahan po natin yung ating mga
0: dapat alegasyon. Manggaling sa atin. Mm-hmm. Hindi ba kung gusto nyong paniwalaan kayo ng taong bayan na totoo yung sinasabi ninyo, dapat magsimula sa inyo yung katotohanan, hindi yung subjective lang na katotohanan, yung gusto nyo lang paniwalaan ninyo at ng mga taong naniniwala sa inyo.
1: Nako, 6:05 na umaga. Umiinit agad ng mga ulo namin dito.
0: Kaya nga ako kalmado sa time check kanina. 6:05.
1: Pero kasi naman po talaga, yung mga nangyari nito mga nakarang araw, nakaka-high blood, nakaka-gulo ng isip, nakaka-confuse. Kaya sama-sama po natin balikan yung mga malalaking nangyari sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
1: Una na po riyan, Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President. Senate President Alan Peter Cayetano kinwestiyon ang sesyon at rigodon sa Senado. Isa nga sa mga unang tanong dyan, partner, ano ba ang tamang term?
0: Correct.
1: Ano ba ang itatawag natin?
0: Correct.
1: Senate President pro tempore nga ba si Gatchalian? Senate President pa ba si Alan Cayetano? Mm. Hindi natin masabi with finality kasi magkaiba sila ng ina-argue ng pinupush. So ang pinaka-safe, Senador Sherwin Gatchalian, Senador Alan Peter.
0: So, safe to say na wala muna tayong tatawaging Senate President or acting Senate President?
1: Hindi ko nga talaga
0: di ba? Actually, challenge yan sa atin, sa trabaho natin, sa mga newsroom ngayon, kung sino ba ang susundin na tatawaging Senate President or acting Senate President, kung mayroong kanya-kanyang panig na nagkiklaim na hindi totoo yung sinasabi ng kabilang panig.
1: One side can say na mali yung ginamit mong title, one side can say mali yung ginamit mong title. So, may mga nagsasabi rin na dapat ang mag-resolve nito ay Supreme Court, dapat may umakyat sa Supreme Court. Meron na, may isang teacher na umakyat. Ano yung parang gusto niyang
0: i-resolve?
1: I-resolve or kino-question niya kasi yung ginawa ni Senator Cayetano, if I'm not mistaken. So gusto niya ma-resolve na itong nangyayari para naman makausad na po tayo. Kasi even, di ba, yung Blue Ribbon Committee hearing, hindi rin natin malaman kung Blue Ribbon Committee hearing ba itatawag, pulong, pagdinig ng Cayetano Block. Monday, meron uling Blue Ribbon Committee. Ano ba yun? Yun na ba talaga yung legitimate? Medyo mahirap. Mahirap po ang ating sitwasyon.
0: Pero ngayon, the fact na nung Webes partner ay walang mga Senate staff na nandun sa Blue Ribbon Subcommittee hearing na yon, hindi ni live stream ng mismong official Senate social media.
1: Yes.
0: That alone, hindi ba dapat yun ay patunay na hindi din kinikilala ng mismong institusyon yung nangyaring subcommittee hearing? Paano ba kaya, paano natin iintindihin yung mga ganong dynamics nila diyan sa mataas na kapulungan?
1: Nangyarin ako. Kasi ang sinasabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, siya pa rin ang Senate President at meron pa rin talaga silang authority para gawin yung hearing nila.
0: Eh kasi kung hindi nilive ng mga media
1: hindi nga rin daw nilive ng media.
0: Kung hindi nilive ng media hindi siya talaga i-airy at all. Kasi hindi siya kineri ng mismong Senate eh. Hindi siya ineri ng Senate mismo.
1: At ang tanong nga rin dyan, parang may mga nagsabi, so wala siya, hindi siya part ng records nga ng Blue Ribbon Committee kasi nga wala namang staff na nandoon. Puro staff ng mga senador doon sa block ni Senator Cayetano.
0: Tapos sasabihin ninyo, bayaran, tinutukan nga yung hearing ninyo dyan na parang malaking porsyento, nagrarant lang kayo imbis natutukan ninyo yung mismong investigasyon na tinatawag ninyo, hindi ba?
1: Oo, huwag kasing gumawa ng mga sweeping statements. Tsaka magpakita po tayo ng resibo.
2: Anong ganap?
0: NBI, biniberipika ang impormasyong namataang sakay umano ng yate si Senator Ronald De La Rosa papunta sa isang probinsya.
1: Hindi ko nabalitaan ito dahil tayo ay napaka-busy sa Senado.
0: Ngayon ko lang ninarinig ito eh.
1: So patuloy pa rin yung paghahanap ng mga otoridad kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Medyo nahihirapan? Medyo natatagalan. Pero ang tagal na nitong yate, di ba? Na meron nga daw siyang sinakyang yate. Noong una pa nga sinabi, parang sa isang politiko ba? O former politiko? Pero hindi pa nga rin yan nako-confirm. Ang sinasabi ng panig ni mga kakampi, kaalyado ni Senator De La Rosa, hindi siya aalis ng bansa. Gaya na lamang ni Senator Robin Hood Padilla, dahil nga mahal daw ni Senator Bato ang Pilipinas.
0: Ang malinaw ngayon at mahalaga ngayon, partner, kasi syempre nalilibang tayo sa mga nangyari dyan sa Senado. Dapat matutukan at huwag kong makalimutang mabantayan yung paghahanap din sa, hindi lamang kay Senator Bato, kundi doon sa ilan pang high profile na mga individuals na pinapanagot o hinahabol ng batas. Diba? Dating Congressman Zaldico, Atong Ang. Ang haba pa po ng listahan ng mga hinahanap nating high profile na mga individuals na nahaharap po sa mga kaso. So dapat babantayan din po yan.
1: Itong kaso ni Senator Bato, partner, isa ito sa mga dahilan na sinight din nung grupo nila Senator Gatchalian. Kaya wala na umanong BAF 24 sila. Kaso wala si, hindi mahanap pa si Senator Bato. So that's 23. Nakakulong si Senator Jinggo Estrada, that's 22. So 22 na lang yung bilang ng mga senador. Ang mangyayari dyan, 11, ang quorum di umano ay 12. At yung 12 ay nandoon kila Gatchalian.
0: Because sa pagpunta o pag-attend ni Senator Escudero, nabiglaan, inasahan nyo ba yun?
1: Hindi.
0: Umugong ba yun?
1: Hindi. Sa akin wala akong narinig. Pero alam mo yun, umaasa kami na baka may mangyari, baka may dumalo. Pero nung lumabas si Senator Chisio Escudero, palakpakan yung mga tao, sigawan.
0: Kahit bawal maingay dun sa plenary, di ba?
1: Nagulat talaga ako. Parang, wow, talaga ba?
0: Kasi supposedly, yan ang third day dapat, hindi ba na, kasi nung Monday and Tuesday, hindi nagkaroon ng sesyon.
1: Yes, oo.
0: That moment sana, malalaman natin kung matutuloy pa ba ang sesyon o talagang wala na naman ulit.
1: Pero I think na pagandaan nila yun kasi ang bilis eh. After lumabas si Senator Escudero, akit na agad si Senator Gatchalian. Tapos nag-preside, nag-open na ng session, nag-elect na, nag-preside, ang dami na nangyari. So, sinasabi nila na mahaba yung naging proseso para kausapin si Senator Cheese Escudero, pero wala naman daw kapalit, wala naman daw napag-usapan, ordeal. Let's see sa mga susunod na araw kung ano nga ba ang yung naging dynamics. Ano ba yung naging pag-uusap?
0: Yun kasi ang unang naging tanong doon eh. Okay, pumunta si Escudero doon sa kabilang panig. Mm-hmm. Ano ang kapalit? Meron ba? Yun ang malalaman natin sa mga susunod na araw kung magta-translate sa mga dynamics dyan sa Senado. Mm-hmm. Yung maging mga bagong movement na namang na-witness po natin.
1: Pero ngayon, para sa marami, ay nagsalba talaga si Senator Chis Escudero dito sa problema sa Senado dahil siya yung nagbigay ng ng pagkakataon doon sa Gatchalian Block para masabi na, we are declaring all seats vacant. Ito na yung magiging Senate President pro tempore.
0: Coincidence na it happened the same day na sinabi ni Pangulong Marcos na get back to work. Diba? Bumalik kayo sa trabaho ninyo, ayusin ninyo yung trabaho ninyo dahil maraming naiiwang mga panukalang batas na hindi nare-resolve dahil focus kayo dyan sa kaguluhan ninyo dyan.
1: Frustrate na rin ang Pangulo. No? Dapat naman, magsalita rin siya. Mm-mm. Kasi hinihintay din, syempre, siya yung highest official of the land. Hinihintay rin ang kanyang posisyon.
0: Yes.
2: Anong ganap?
1: Samantala, nako, ito, isa sa mga unang ganap nitong nakaraang linggo.
0: Lunes pa lang.
1: Ay, grabe talaga, partner. Grabe yung sakit ng katawan ko. Senator Jinggoy Estrada, nakakulong na sa Quezon City Jail. Kapwa akusadong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pinayagan ng Sandigan Bayan na isailalim sa hospital arrest. So, noong Monday, di ba, parang ugong-ugong pa lang na maglalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division para sa
0: plunder
1: graft
0: case.
1: At plunder. Oh. Yung plunder is not available. Parang kami, andito ba si Senator Jinggoy sa Senado? Wala pa. Mm-hmm. Okay, siguro sa susuko siya sa bahay niya, sa San Juan. So parang medyo nakahinga kami.
0: Ang daming points of pwedeng pagpuntahan ng story.
1: Tapos mayamay, biglang may mga nagsabi, andito na dumating. So parang kami, takbuhan na naman kami. Oh my God.
0: Dito na naman sa atin.
1: Dito na naman. Okay, Nate.
0: Pero at least nakita natin yung, kahit nagkaroon ng slight tension, smooth kahit papaano yung pag-turnover, pag-suko man o pag-aresto kay Senador Estrada versus takita naman kasi natin yung kay Senator De La Rosa.
1: At ano nga, in fairness naman talaga to Senator Jinggoy, sumunod siya doon sa proseso ng batas at sabi niya ipapatunayan niya through the legal process na inosente siya dito sa kanyang mga akusasyon, which is the right thing to do.
0: At he pointed out on record na pinapasuspend niya yung kanyang sahod. Mm-hmm. Habang siya ay nandoon sa jail facility at kaya hindi siya makaka-attend ng mga trabaho niya dyan sa Senado.
1: Oo, yung mga statement nga niya may kukumpara mo dun sa nangyari kay Senator Bato. Kasi sabi niya, hindi niya pagtataguan yung kaso. Yun nga, at yung salary pinapasuspend niya dahil ayaw naman niyang makita, parang magmukhang tina-take advantage niya yung kanyang pagiging public servant. So at least, diba, ganun dapat harapin mo head-on yung isang kaso.
0: So dapat nung araw na yon or nung second day na yon nung hindi pumasok sa sesyon yung ilang mga senador, dapat din sila pinasahod nun. Kung gugustuhin nilang mangyari yung ganun, hindi ba?
1: Oo.
0: Pumabsent sila eh.
1: Actually, partner, may nag-file ng ethics complaint laban kay Senator Cayetano at ibang mga miyembro ng majority block. Ng kanyang block. Alam mo yun,
0: Cayetano led block.
1: Isang estudyante nag-file ng ethics complaint doon sa Senado kasi nga hindi dumalo yung mga senador doon sa session ng June 1 at June 2. Kasi nga, trabaho mo yan.
0: Oo,
1: responsibilidad mo yan na dumalo. Inihalal ka ng taong bayan para gawin mo yan.
0: Dapat naman talaga, regardless kung ano ang pinagdadaanan mo dyan sa trabaho mo, di ba? Parang tayo din sa mga pribadong sektor, di ba?
1: Yes.
0: Ang laging sinasabi sa atin, kung meron kang problema sa bahay, iwan mo sa bahay. Mm-mm. Iba kapag nasa trabaho ka na. Dapat ganun din sa mga pampublikong opisyal.
1: Kung hindi ka makakapasok, estudyante ka, wala. Absent ka, imamarka as absent. Ganun talaga, merong repercussion yung hindi mo pagawa. Pagtugon o paggampan sa iyong responsibilidad.
0: Pero ito ay una pa lamang, partner, yung pag-aresto at kila Senador Jinggoy, pati kina dating Secretary Manuel Bonoan. Medyo mahaba pa rin po yung listahan na inaabangan natin para doon sa mga involved sa flood control anomaly.
1: At si former Secretary Bonoan nga ay pinayagan ng korte na ma-hospital arrest tama sa may PNP hospital dahil marami raw siyang condition.
0: At hindi ba may inaabangan pa tayo na maaaring may ilan ding mga senador pa na nai-involve doon sa issue ng flood control ang maaring makasuhan o ma-issuehan na rin ng arrest warrant.
1: Yun yung sabi ng ombudsman itong nakaraan na meron pa silang mga ibang kaso na inaayos, pinaplancha bago ma-file.
0: The boat is sinking. Group yourselves.
2: Anong ganap?
0: Vice President Sara Duterte ipinababasura ang apat na articles of impeachment. Prosecution team ng Kamara handang sagutin ang hiling ng Vice Presidente. Kasabay din ito ng lindong ito. Sa inyo rin, partner Ambola, dahil nagsubmit na sila ng kanilang tugon.
1: Oo. So, nandoon kami sa ground floor, partner. Inaabangan namin kung darating sila attorney Michael Poa kasi nga naka-deadline ng reply nila nung nung Monday. Yeah. Deadline ng reply nila nung June 1. Tapos maya-maya ang dumarating, CIDG. Ah, CIDG! So, ibig sabihin nga, arestuhin nga si Senator Jinggoy. Tapos later on, after mag-press ko ni Senator Jinggoy, naghintay sila Attorney Poap na mag-settle down. Tapos saka sila nagpa-press ko at inilatag nga nila yung mga arguments against dun sa accusation.
0: And in a nutshell, ang gustong ipunto ng company VP Sara ay gusto nga nilang ipabasura yung articles of impeachment dahil sinait nila na walang basehan yung mga inilatag ng prosecution panel. Mm-mm. At kumbaga, dinedispel nila lahat ng mga akusasyon laban sa Vice Presidente.
1: At deadline naman ng prosecution team para sumagot doon sa reply ni VP Sara sa June 8.
0: Lunes.
1: Lunes.
0: Kasabay nung Blue Ribbon Gatchalian hearing.
1: Blue Ribbon Gatchalian hearing. Sagot ng prosecution team. Mm-mm. Possible pag-aresto kay Curly Descaya.
0: Ah, yes.
1: Dahil naglabas na rin ng warrant of arrest against him. Mm-mm. Kaugnay ng flood control projects. Baka gusto
0: hindi
1: niyo
0: papundagan yung kahapon kasi. Oh.
1: Yung mangyayari sa Monday.
0: Doon na tayong lahat na lang sa Senado,
1: actually,
0: no?
1: Actually, what if lahat na lang tayo nandun? Para tulungan niyo rin kami, no? Nakakapagod tumakbo eh. Kasi nangyari pa nung kailan na yun? Thursday. Mm-hmm. Nagkatakbuhan na naman dahil nagkaroon ng commotion, hindi pinapapasok.
0: Yung
1: mga
0: Maleta
1: testigo.
0: Boys.
1: Maleta boys, yung mga testigo. Mm-hmm. Tapos sinundo pa ni Senator Pia at ni Senator Robin sa baba. Pagdating pagliko doon sa may elevator, nagkatulakan. Mm-hmm. Akala nung una, hinaharang ni Secretary John Vicrimulya ng DILG, pero sabi niya, tinulak lang siya. Mm-hmm. Ay, naku, maririnig mo. Itulak mo yan. Tapos tumakbo papuntang hagdan, papuntang session hall.
0: Ang hirap kumurap, ano? Kasi parang may makakaligtaan kang detalye sa mga nangyayari pag kumurap ka eh.
1: Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta. Saan mga kupupwesta para makapag-interview? Kasi
0: mahirap
1: daming
0: malusutan.
1: Dumarating.
0: Mm-mm.
1: Kaya see you Monday, partner, ha?
0: See you on Monday, mga kapamilya. Abangan po natin yung mga mangyayari pa dyan sa Senado. Siyempre, may mga binabantayan po tayo tungkol dyan sa pagpapalit ng liderato at yung iba pang mga malalaking kasong hinahawakan po dyan sa Senado. Abangan po natin.
2: Anong ganap?
0: Pero wag po natin kalimutan dahil sa Lunes ay back to school na rin po ng ating mga kapatid, ng ating mga chikiting. Ano? Ilang school supplies po sa Divisoria, halos bagsak presyo na. NCRPO handa na sa pagbubukas ng klase sa Lunes.
1: Minsan nakakalimutan natin yung mga iba pang mahalagang bagay. Back to school na sa Monday. Hopefully ay handa na po talaga ang mga paaralan. At hopefully, lalo na yung mga last mile school ay talagang hindi naman pumapabayaan. Dahil kailangan po nila ng tulong.
0: Yung mga dati ng problema sa sektor ng edukasyon, although nakakalungkot po na parang taon-taon pa rin natin pinag-uusapan. Sana, sa pagbubukas po ng klase ngayon, kahit papaano merong slight difference, slight significant na pagbabago para po sa mga estudyante at mga guro.
1: At isang pagbabago, partner, di ba? Implement na yung
0: three-term school calendar.
1: Oo, let's see, panibagong pag-a-adjust po para sa ating mga estudyante at guro. Mm-mm. Hopefully, I'm for the better nga po ito.
0: At ngayon ang last weekend para po sa mga magulang na bibili ng mga school supplies. Good news yung sinabi natin na nabumaba po yung presyo ng ilang mga school supplies sa Divisoria, Maynila na lagi pong puntahan kapag magbabalik pasukan.
1: Naku, sigurado po nuna naman po ang Divisoria at ang mga mall. Ingat po sa pamimili at ang budget. Huwag kalimutan.
0: Correct. Nakapamili ka na ba, partner?
1: Tapos na part.
0: Very good.
1: Oo. Diyos ko, last week, ang daming tao sa mall. At konti na lang yung kailangan namin kasi si Danny sabi niya, meron pa akong ganyan. Mm-hmm. Ako, very good, ano?
0: Very good, anak.
1: Si mommy, thank you po.
2: Anong ganap?
1: At yan po, nako, yan po ang ilan lamang sa mga malalaking ganap sa lipo.
0: Ilan lamang
1: ilan
0: po,
1: lang
0: hindi
1: po
0: yan. Hindi pa yan lahat.
1: Opo, we can talk the entire day tungkol sa mga nangyari.
0: Kahit walang guest eh, pag-usapan lang natin lahat.
1: Actually, kaya natin hanggang alas 8 ng umaga, pero wag naman. Yan po ang ilan sa mga malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan po ang mga nagbabagang balita. Mamaya sa Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Pero sa punto pong ito, alamin naman po natin ang lagay ng panahon.
3: Panahon! Patrol!
1: May bagyo ba? Bagyong Esther. Okay. I-welcome po natin si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Sir John.
0: Hi, sir.
3: Good morning po, Ma'am Victoria and Sir Christian. At ganoon din sa mga taga-subaybay natin dito sa DZMM. Ito pong si Bagyong Esther. Ay nasa layong 380 kilometers na north-northeast ng Itbayat, Batanes. Patuloy pa po yung paglayo nito sa ating bansa at nasa eastern part ito ng Taiwan sa kasalukuyan. Ibig sabihin ay yung direktang epekto niya sa Batanes ay wala na. At wala na rin po tayong nakataas sa signal number 1 dito sa probinsya ng Batanes tulad ng nabanggit natin. At ang nakaka-apekto po sa atin sa malaking bahagi ng Luzon ay itong hanging habagat. Kaya naman makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at nandito pa rin yung chance ng pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon, kasama din po sa magiging maulap at may chance ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas at Occidental Mindoro. Dun sa mga hindi po natin binanggit ay mas mababa na yung chance ng mga pag-ulan pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. By Monday, pasukan po ng mga estudyante tulad po ng nabanggit ng ating mga anchor, nakikita naman po natin na magkakaroon ng improvement sa weather. Ibig sabihin, yung mga naka-cloudy natin ay mas mababawasan pa. Although, nandun pa rin yung chance dito sa ilang bahagi ng Ilocos Region, magiging maulap pa rin. Pero in most parts ng ating bansa ay magkakaroon po ng improved weather condition. Which is good news po sa ating mga mag-aaral. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-aaral.

0: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
1: Ito po si Radyo Patrol Bert Lizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
2: Ang malaking bagay ang DZNM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZNM.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Tunay na matapang, hindi gumagapang.
1: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
2: Walang masyadong madrama, mga action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
3: Ibang klase ka pare, hindi mo.
4: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
0: Hindi mo malilin lang.
5: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usga to.
0: Labas ang mga matatapang.
6: Darating na ako dyan,
7: huwag mo sabihin, gawin mo.
0: Dito sa Sine Matapang.
8: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
0: Sa sini mo, hari ka rito!
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
11: DCMM Radio Patrol sa Ice Renta. Una sa balita, una sa public service.
0: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
12: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
13: Ibahin mo ko!
0: Maaksyong tapatan!
14: Papakita ko sa iyo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
15: Pasalamat ka suot mo sutana mo, kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
0: Maaksyong baridan!
16: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
0: Punong-puno ng aksyon!
14: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
17: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
0: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, hari ka rito!
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
0: Anong ganap? Anong ganap?
18: Anong ganap? Good morning!
19: Good morning!
18: Isang makulimlim na umaga po sa ating lahat. Welcome back sa
19: Anong ganap? Oy, pero gising bangon po sa mga may pasok ng Sabado, yung mga kakayod pa rin po ng Sabado, mga may lakad ngayong maaga ng Sabado para po maiplano natin maayos ang ating weekend at syempre makapasok na maaga sa mga trabaho.
18: Nako, magbanat-banat pa rin po tayo ng buto dahil hindi po tayo mga
19: Senado.
18: Hihintayin ko.
19: Doon at doon pa rin talaga.
18: Good morning po.

0: good morning, bati po muna tayo, partner. Dami okay, na natin okay. kasama sa YouTube. Si Wilson Baunto, nandun po. Julius Bangalando, Mr. Perfectionist, at si Miss Lina Ho ng Plaridel, Bulacan.
1: O, inuulan din daw sa San Miguel, Bulacan, kina Sir Emmanuel Bautista, si Ma'am Elvie Vidua naman sa Binangonan, Rizal. Good morning po. Ma'am Elsie Balion Florentine, happy weekend. At si Josh Kyle Edip Official. At si, syempre, si Sir Renato Otaner. Good morning.
0: Si Miss Lina Ho, sabi po, my fellow Filipinos, let us pray for our government officials will be well and united. Amen.
1: Alam mo, nito mga nakaraan nagsisimba rin ako, partner. Lagi lang may nakalaang part ng misa. Well, sa dinadalaman, daluhan ko dito sa QC na para talaga ipagdasal ang mga opisyal, ipagdasal ang bansa, ipagdasal yung nangyayari sa atin ngayon para ma-resolve at magkaroon ng kahit papaano pagkakaunawaan sa pagitan ng mga nagbubunggo ang panig.
0: Sa hindi naman kasi nangyayari talaga mapapadasal ka na sana naman magbago, sana naman umayos na po tayo.
1: Ay, tama na.
0: Napakarami pong apektado. Ay, nako. At partners, sa oras na 6:31, punta na po tayo sa ating unang makakapanayam. Nako, na-miss natin to.
1: Ay, oo.
0: Natin din nakakausap super. Si Sir. Oo. Nako. Good morning and welcome back po kay Commission on Elections Chairman, Attorney George Erwin Garcia. Good morning po, Chair.
1: Hi, Chair. Welcome back.
2: Magandang umaga, Ma'am Victoria, Sir Christian. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
0: Ano po bang masasabi niyo sa nangyayari sa Senado? Hindi na comment po tayo dyan.
2: Basta ang sisiguraduhin namin tuloy na tuloy ang election sa 2028.
0: Okay. Ayun, oo. Hindi totoo yung no election scenario. Yes. Eh, Chair, napatawag po kami dahil nga po dito naman sa House of Representatives partner, may isa pang malaking ganap dahil nga po in-expel si 4th District Representative Kiko Barzaga. Meow. Dahil doon sa, ayan, si Congressman Meow, yung kanyang tawag sa sarili niya. Dahil sa kanyang mga violations, umano. So, Chair, ang hayag po ng COMELEC regarding this, ay pwede magkaroon ng special elections, tama po ba, doon sa distrito, at pwede pa rin pong tumakbo si dating Congressman Barzaga.
2: Ma'am Victoria, Sir Christian, kung pagbabasihan ng ating saligang batas, nag-create na ng tinatawag na vacancy, at dahil nag-create ng vacancy, ang halagay po dyan, kinakailangan si COMELEC ay magpatawag ng tinatawag nating special election. Ito po ay sinuportahan ng desisyon ng Korte Suprema nung nakaraang taon lamang sa kaso ng Hagidon versus the House of Representatives. Anong nakalagay po sa desisyon na yan? Sinasabi na hindi na po kinakailangan maghintay pa si COMELEC ng pagpapatawag ng mismo House of Representatives ng special election, at hindi kinakailangan maghintay din kami ng deklarasyon ng tinatawag na vacancy. Pag narinig namin sa radyo, nabasa sa dyaryo o napanood sa telebisyon na mayroong vacancy dahil namatay, nag-resign o natanggal ang isang miyembro ng mababang kapulungan, kinakailangan magpatawag kami ng special election na hindi maaga ng 60 araw pero hindi hihigit ng 90 araw matapos po ang vacancy. Ang 60 araw, Ma'am Victoria, Sir Christian, ay August 2, at ang 90 araw naman ay September 2. More or less, baka po sakasakali ang ating special election ay magagana po ng August 29.
0: August 29. Okay. Anong araw ang August 29, Chair?
2: Sabado po yon. Sabado po yon. Okay. Hindi po natin gagawin ang eleksyon ng Monday to Friday dahil alam niyo po, pag nagsimula na ang pasukan ng mga kabataan, lalo na po yung mga nag-aaral na elementary school students, tatandaan po ng lahat na gagamitin natin yung mga paaralan dyan sa Dasmariñas, Cavite, para hindi tayo makaistorbo ng kanilang pag-aaral. Sabado po natin gagawin yung ating pong halalan.
1: Apo, at itong special election na ito, Chair, sino-sino ang mga pwedeng magtapatan dito? Ito ba yung mga dating nakalaban din ni dating Congressman Barzaga, or magkakaroon ng bagong hanay ng mga kandidato dito?
0: At may filing pa ba to, Sir, ng candidacy uli?
2: Ay, opo, may filing po, Ma'am Victoria, Sir Christian, ng candidacy. Lahat po pwede mag-file ang kanilang kandidatura basta kwalipikado base sa ating saligang batas. By next week po, ilalabas natin yung calendar of activities. More or less, ang filing ng candidacy natin ng mga bandang July hanggang August po yan. At ang mismong campaign period, maiksi lang po yan, mga 10 araw, mangyayari din po yan ngayon darating na Agosto. So, hintayin lang po yung ating announcement by next week. So, practically, lahat po ng gusto mag-file ng kandidatura ay pwede mag-file ng kanilang kandidatura kahit pa yung mismong natanggal na kongresista.
1: Ah, okay. So, pwede pa rin palang tumakbo si former Congressman Barzaga dito.
2: Yes po, yung pagkakatanggal po kasi ay hindi perpetual disqualification to hold public office. Yan po ay ka-administrative lamang, hindi po ng isang kasong kriminal na merong nakadikit na perpetual disqualification to hold public office.
1: So pwede palang maulit kung halimbawa dun sa gagawin nating special election, manaig ulit ang mga boto para kay dating Congressman Barzaga, ipoproclaim ulit natin siya as newly elected ulit na 4th District Congressman ng Cavite?
2: Kung yan po ang mangyayari, magpa-file ang kandidatura, mahahalal, yan din po ang gagawin ni COMELEC. So again, hindi po hadlang, in the meantime, yung pagkakatanggal para lang hindi po makatakbo ang isang kandidato. So yan po, kung may mga iba pang ground ng disqualification, nasa kanila po yan, pero as far as the COMELEC is concerned, tatanggapin namin ang lahat ng certificates of candidacy bilang isang ministerial duty ng Commission on Election.
0: Opo. Pero in the meantime, Chair, dapat may ideklarang caretaker ang House para sa 4th District ng Cavite?
2: Kaya dito po ginagawa yon habang wala pang kongresista upang may namamahala naman doon sa distrito, at kalimitan din ang Speaker of the House of Representatives of Victoria ang nagke-caretaker. O kung hindi man, isang kongresista na malapit doon sa mismong distrito na nagkaroon ng vacancy.
0: Mm-mm. Pero wala pa pong ina-announce kung sino yan, di ba sir? Kung sino talaga yung magiging caretaker?
2: Yes po, sa kasalukuyan wala pa po tayo nababalitaan. Siyempre ito po yung internal matter naman sa House of Representatives, at siguro nga dahil din naman sa ang House of Representatives sa kasalukuyan ay naka-adjoin kasi sila. And therefore, baka po hanggang next week baka mag-a-announce ang mababang kapulungan tungkol sa bagay na yan.
1: Opo, pero Chair, ano ang kaibahan ng kaso ngayon kay dating Congressman Barzaga versus kay dating Congressman Arnie Teves na na-expel din? Same case din ba ito na pwede sanang tumakbo pa si dating Congressman Teves? It just so happened, meron lang siya kinakaharap talagang kaso outside the Congress.
2: Ang kaibahan po kasi ay doon sa naging desisyon ng Hagidon versus the House of Representatives. Recent lang po yan. Mm-hmm. Yan po ang naging dahilan kung bakit tayo nag-conduct ng special election dito po sa Antipolo City nung mabakantehan po ito na yumaong Congressman Acop. Ang nung una po, ang COMELEC lagi kami naghihintay ng notice, sulat mula sa mababang kapulungan na number one, dinedeclare na vacant ang posisyon. Number two, nagpapatawag ng special election. Pag po walang ganon, hindi po kami para mag-inisyatiba na mag-hold ng special election. Yan po yung nangyari. Halimbawa, nung panahon na na-appoint si dating Congressman Boying Rimulya bilang kalihim ng DOJ, kung natatandaan ng lahat, ang sabi po ng Kongreso sa amin, vacant ang posisyon dahil sa appointment. Number two, COMELEC, magpatawag ka ng special election. Kami po yung nagpatawag ng special election makatapos kami makatanggap ng lihim na yon. Nung na-appoint po si Congressman Rex Gatchalian bilang sekretary ng DSWD, dideklara po ng Kongreso na vacant ang posisyon, pero hindi po sila nagpatawag ng special election, kaya hindi po kami nagpatawag ng special election. Ganun din po yung nangyari doon sa Congressman Salbame ng Palawan na siya po yumao, diniklara pong vacant na posisyon pero hindi rin po nagpatawag. Dito po sa kaso ng Hagidon, nagdeklara po ang Kongreso, hindi po nagdeklara ang Kongreso na vacant na posisyon at hindi rin po nagpatawag. Kaya si COMELEC, hindi po kami nagpatawag ng special election. Subalit yung pong kaanak ng dati yumaong Edward Hagidon ay pumunta sa Korte Suprema at nag-file ng kaso laban sa House of Representatives, at maliwanag na ang sabi ng Korte Suprema. Ang may mandato ngayon na mag-conduct ng special election at mag-hold ng special election ay ang COMELEC. At number two, hindi na kinakailangan ng deklarasyon ng vacancy. At number three, hindi na rin kinakailangan na magpatawag ng special election ng Kongreso. Si COMELEC mismo ang dapat magpatawag nito.
0: Mm-mm. At Chair, magkano ang kakailanganin niyo po para dito sa special elections ng Cavite?
2: Mga 200 million po eh, Ma'am Victoria. Mm-hmm. Nung po kasing special election sa Antipolo na may kulang 200,000 lang na botante, kinailangan po namin ng 98 million. Dito naman po sa Lone District ng Dasmariñas, ang voting population po niyan, Ma'am Victoria, ay more or less 437,730. Meron pa pong mga ongoing na Election Registration Board hearing, aabutin po yan ng 450,000 lone district kasi yan. So kailangan po namin mga 200 million. Yan po ang pinakamalaking problema actually ni COMELEC sapagkat siyempre hindi naman natin inaasahan yung ganyang klaseng vacancy at wala naman kaming nakalaan na budget para po dyan kung kaya yan po yung initial naming apprehension. Ngayon hinahanap namin ng pagkukunan ng budget mula sa amin pong kung may savings man o kung kinakailang mag-realign ng mga proyekto at programa ng COMELEC.
0: Pero possible bang manghingi po kayo ng supplemental budget?
2: Hindi po kakayanin dahil syempre naka-join ang ating Kongreso. Kakailanganin po kasi ng Act of Congress ang supplemental budget. The most siguro po ay next week susulat tayo sa ating Pangulo sa DBM. Baka sakali makakahingi kami doon sa contingency fund. Ginagawa naman po yan kalimitan ng Executive Department upang matulungan si COMELEC para dito sa gagawin natin special election.
0: Okay, pero basta ang assurance ay meron pong special elections dyan po sa 4th District ng Cavite ay either, baka August 29.
2: More or less, yan po yung inisa na namin na pag-usapan at no choice po si COMELEC. Iyan po yung mandato natin at yan po yung instruction din ng Korte Suprema sa desisyon na akin po nabanggit. At all costs, we have to conduct a special election dahil sa na-create na vacancy.
0: Sir, partner, may tanong ka pa tungkol sa ano. Chair, sasegway lang po ako. Alam niyo naman, lagi kami sumisegway.
1: Yes.
0: Sir, tama, ipapasabi na po ng COMELEC yung mga contributors
1: yes.
0: ni na Senador Rodante Marcoleta at Senador Francis Cheese Escudero. Ano po ang basehan ng pagpapasabi na sa kanila, sir?
2: Una po doon sa kaso muna ng kay Senator Marcoleta, wala na po kasi siyang kaso sa amin sapagkat ito po'y na-dismiss dahil nga po sa ang findings ay yung po sabi po kasi ng batas nung una ng 1985 na batas, Omnibus Election Code, kinakailangan i-reveal ang pangalan ng mga donors, contributors. So at pagka po hindi ito na-reveal, ayan daw po'y kasong criminal election offense. Subalit nung 1991 po, yung batas na yon ay nabago, na-amend, na-set aside. At ang sinasabi na ngayon, decriminalize yung mismo hindi pagre-report ng contributors or donors. So ibig sabihin, hindi na po siya kasong criminal, ito po yung kasong administratibo lang na may pagkakarampatang fine na pinapa-impose 2,000 to 20,000 pesos. Subalit, yun po mismo mga donors naman at contributors na hindi nag-report ng kanilang contribution, 30 days makatapos ang halalan, yan po kasi ay isang kasong election offense at hindi po ito na bago o na-amend noong 1991, hindi po yan nakakasama. Kung kaya mananatili po na yan ay isang kasong election offense, kaya po magtutuloy yung tinatawag na preliminary investigation tungkol naman doon sa mga contributors na yan. Doon naman po sa kaso ni Senator Cheese Escudero, ang nag-issue na rin po ang COMELEC ng tinatawag na sampina para po doon sa kanyang donor. Subalit sa kanya po ay hindi pa kami mag-i-issue sapagkat may case po na pinadala sa Korte Suprema. Nung po madismiss ang kaso niya, ay tinaas po ito sa Korte Suprema. Ang kaso po ay laban sa kanya at sa COMELEC Finance, Political Finance and Affairs Department. Pinagbigyan po ito ng Korte Suprema. So para hindi naman po matapakan ang pag-exercise ng jurisdiction ng Korte Suprema, ay hindi po muna kami po ay huminto sa pag-i-issue na subpoena sa kanya, pero sa kanyang donor ay na-issue po namin.
0: Okay. Sir, mabilis lang. Kasi di ba may mga even sila Mike Defensor, former Congressman Mike Defensor, sinasabi double standard nga yung pagpapa-explain sa kanila, pero yung kay Senator Marcoleta is dismissed na.
2: Ako po, Mr. Victoria, I would readily agree personally na medyo unfair. Kahit bilang isang lawyer, isang practitioner dati, talaga pong parang unfair pag tinignan natin. Sapagkat alam niyo po kung bakit. Dahil nga po bakit yung mismong tumanggap, wala pong kaso. Mm-hmm. Pero yung nagbigay, yun ang may kaso pa. At baka po mag-create pati yan ng chilling effect. Lalo na sa mga darating na halalan na yung mga donors, contributors ay hindi po magbibigay ng kanilang mga tulong sa political parties, sa sectoral parties, or party dito, kahit sa mga individual na kandidato dahil nga doon sa threat na pwede silang makasuhan. Sa point po kasi na ito, Mang Victoria Sir Christian, walang magawa si COMELEC sapagkat batas po yan na kinakailangan namin ipatupad. Ano man po ang ating pong paniniwala, kahit na personal na feeling tungkol dyan sa batas na yan, kaya lang po, we will have to implement po the law because yun po ang mandato ni COMELEC, tagapagpatupad lang po tayo at hindi kakailanganin, hindi po kami, may wala po kaming kapangyarihan na baguhin ang batas. Maganda pong bagay ito na sana mapag-aralan ang ating po mga mambabatas bago po sana mag-eleksyon ng 2028 na baka pwedeng matingnan din. Ang punto yan, na talaga naman to a certain extent, may rason at may kadahilanan din yung saluubin na tungkol sa sinasabing mukhang unfair.
0: Okay, abangan po namin, sir, ang mga iba pang kaganapan dyan sa COMELEC, lalo't marami pa po kayong inaasikaso. Mm-hmm. Thank you so much po, Attorney
1: salamat,
0: George
1: Sir.
0: Irving Garcia.
2: Thank you, sir. Salamat po, Sir Christian, Ma Victoria. Mabuhay po, maganda umaga.
1: Thank you. Po.
0: Yan po si Attorney George Irving Garcia, Chairman ng Commission on Elections.
3: Anong ganap?
0: Partner, mula sa COMELEC, lipat po tayo sa House of Representatives dahil may ilang mga pinangalanan po. Yung mga, ano tawag nga natin?
1: Maleta boys. Yun ang sinabi ng AFP.
0: Oo, wag na raw tawaging
1: ex-Marines.
0: Okay. Makasama po natin si Representative Zia Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur at tagapagsalita rin po ng House Impeachment ng House Prosecutors ito, di ba?
1: Yes.
0: Ng House Impeachment Trial. Good morning po. Kong Zia, welcome po sa Anong Ganap.
1: Hi Kong, good morning.
4: Good morning po. Good morning po, Ma'am Victoria. Good morning, Sir Christian. Good morning po sa inyong mga tagapakinig at tagasubaybay niyong programa.
0: Maraming salamat po, Kong Zia. Sir, so you will be filing, tama po ba, a case against dito sa mga Maleta Boys na nag-allege na kayo daw po ay tumanggap ng maleta na may lamang limpak-limpak na pera?
4: Yes. In fact, napag-usapan na namin to with my lawyer. So probably in the coming days, no? Tayo kasi matagal na takso dito na lumabas, di ba? Yung sa mga few months ago. Pero ito na kasi medyo in-elevate na yung issue na ito sa Senado na alam naman natin lahat ako, to be honest with you, matagal ko nang ayong sana patulan to eh. Few months ago nung lumabas yung listahan nila. Pero this time I think it deserves the attention that they really want to seek, no, which is you know having this case, having the issue discussed in the court.
1: Opo. Ano po kaya yung nakikita ninyong rason kung bakit may mga idinamay pong pangalan nitong tinaguriang Maleta Boys? Specifically pa po, yung ilan sa mga yon ay una, part nung bagong majority ngayon sa Senado, at yung ilan pa po dito ay part nung mismong prosecution team ng Kamara para sa impeachment trial.
4: Obvious naman eh, anong rason nila? Nakita niyo naman po yung ano. Nakita naman po ninyo yung kanilang hearing. Actually, walang pinagkaiba doon sa mga presko na ginawa nila nung una. Ang pinagkaiba lang is ang nagtatanong, hindi media. Ang nagtatanong yung ilang senador lang. So, ano talaga siya? Intended talaga siya para, parang i-distract yung tao, ilihis yung usapan, sirain yung credibility ng mga ilan na mga membro ng prosecution. Actually, hindi lang prosecution, lahat ng mga na hindi nagpaparot ng naratibo ng kanilang ano grupo. Ibig sabihin, yung mga critical sa mga kay Vice President Sara, kasama na doon sa listahan. So kung papapansin nyo, yung hearing na yon, may wala nga staff galing sa Senado, wala nga stenographer, lahat. Sila-sila lang, yung mga ilan lang senador, pati na rin yung 18 Marines na yon. So kung tatanungin nyo ako, in terms of impartiality, wala talagang impartiality doon. Dahil, kumbaga, parang ang intention talaga doon is para magkaroon ng semblance of legitimacy itong mga Marines na ito, dahil instead na yung ginagawa nila before na puros lang sila press con, ngayon sa Senado na nila sinasabi yung kanilang mga storya. Yun nga lang, ang kinaibahan is ang nagtatanong ay hindi lang media. Ang nagtatanong na this time is yung mga ilang senador.
0: Opo. Pero sir, kayo, you've never met any of these Maleta Boys. Wala, may categorical denial ba kayo na meron kayong involvement with them in any way?
4: Of course, I deny that. I categorically deny, I vehemently deny. Hindi ko nga sila makakilala eh. wala nga akong naano sa kanila. Kaya nga gusto ko kayo, gusto ko mag-uuna, hindi ko na, ayaw ko nang pansinin.
0: Mm-hmm.
4: Sabi ko, napaka-lukuhan na to. Sabi ko, it's not worth my time. I mean, it's too absurd to even, ano, pay attention to it. Pero ito kasi, this time, hindi lang yung personal ko na ano na, hindi lang personal na issue na ito. Umabot na ito dun sa punto na pati ang Senado nadadrag. Alam mo yun? Yung parang dun mas mismo sa Senado, yung ginagawa nila na ano, itong PR stunt na to, na it appears na parang meron pa silang ano, meron silang possible airtime na po pwede pa nilang gamitin just to not only discredit individual names in their list, well, by which, by the way, edited na yung list nila kasi yung unang nilabas nila na listahan couple of months ago ay mga may mga iba doon na mga pangalan na ngayon ay hindi na nila doon sinali kasi nga nakasama na nila sa grupo nila. Kumbaga, parang nagkasundo na ata sila. So, ginagamit nila yung institution para merong a sense of legitimacy, which by the way, ang kala din ng mga tao, kumbaga, ito na yung issue na dapat tutukan. So parang yung motive na talaga nun is really to ilihis yung usapan. So I think it deserves, no, para sa akin, it deserves some form of, I think for the benefit of the people who are now being confused, it also a chance for this for their allegations to be heard in the proper forum, which is the court. Ganun ko sila bibigyan, kailangan mo na silang bigyan ng pansin . Noong una kasi I don't pay any attention to their nonsense . Pero I think this time kailangan talaga mong bigyan ng pansin dahil it's not only the reputation of individual names that mentioned in their list, but also they're trying to drag the Senate to a point that they're trying to divert the attention of the Senate now, of the real issue now, which is the impeachment court, nasa Senado.
0: Mm-hmm.
4: So, kailangan talaga, bigyan talaga ng pansin itong mga Marino na ito. By the way, sinasabi nila, hindi na daw sila dapat tawagin na Marino. Kasi sa totoo lang, ang pag Marines kasi, talagang dignified ng mga soldiers yan.
1: Correct.
4: Hindi ko nga alam kung bakit sila, kung totoo na nagbibigay sila ng mga pera at nagpapa-deliver sila ng mga pera, from the act alone, hindi na dapat sila talagang tawaging mga Marines or ex-Marines.
1: Opo.
4: They don't deserve to be labeled or to be associated with a distinguished institution like the Marines.
1: Opo. At parang sinasabi din ng AFP yung involvement nitong mga Maneta Boys na ito ay nangyari naman hindi na sila part ng Marines.
4: Totoo talaga na nagdi-deliver sila ng maleta.
1: Opo. Hindi pa kayo nababahala kung na makaapekto po yung mga ingay na ganito sa ginagawang paghahanda po, hindi lamang ng Kamara, kundi pa rin po ng Senado sa upcoming nga po na impeachment trial na imbis po nakakatutok tayo sa paghahanda, sa paglalatag ng mga ebidensya, sa paglalatag po ng mga magiging mangyayari sa mismong impeachment trial ay nadadivert po yung attention natin sa pagsagot sa mga isyong ito.
4: Yun naman talagang gusto nila mangyari. Madivert yung attention ng tao. Mawala yung focus. Pero sa totoo lang, hindi sila naging successful. Mas lalong maraming nag-alit sa kanila kasi alam naman ng tao kung ano yung purpose nun . Unang-una, makikita mo naman dun talaga sa hearing na yun. Walang impartiality dun Di sila-sila lang ang nandun . Talagang ginawa lang talaga dun purposely para lang magsalita yung mga 18 Marines. Wala. Kasi ang nagtatanong lang sa kanila ilang lang senador.
0: Mm-mm.
4: So, ang purpose talaga nun is parang press con. Ang kaibahan lang talaga is ang nagtatanong sa kanila, this time, hindi yung mga media, na member ng media, nagtatanong sa kanila, ila lang sila doon. Ganun talaga . So, very obvious yun sa taong bayan. I mean, ang Pilipino, hindi mo sila po pwedeng utuin.
0: Mm-mm.
4: So, alam nila kung ano yung purpose nun talaga. So, the intention really is to para magkaroon ng malihis talaga yung direction ng supposedly ng dapat ng gagawin ng Senado, which is forthwith no? Nakta nag-convene na nga sila ng as impeachment trial.
0: Mm-mm.
4: So I think there's really that attempt na magkaroon ng ano diversion ng attention ng publiko, pag-usapan para malihis tayo doon sa dapat talaga na pinag-uusapan na accountability, no? So nakikita na yung they might try to do they might you know try to do you know in this case exert effort to divert the attention of the public, but unfortunately for them they have failed, no, measurably.
0: Mm-mm.
4: Nag-flop nga yung ano nila.
0: Mm-mm.
4: Yung kanilang palabas.
0: Opo. So sir, ito bang nangyari sa Senado? Do you recognize this as a hearing? Kasi nga wala naman pong staff ng Blue Ribbon Committee. Sabi nyo nga po yung mga walang staff ng Blue Ribbon Committee. Mm-hmm. And also may kuma-question na rin kung tama bang sabihin pa na Blue Ribbon Committee ito dahil nga nag-declare vacant lahat ng chairmanship, lahat ng position.
4: Yung mga characters na kailangan kumbaga indispensable for it to be called a official hearing.
0: Mm-hmm.
4: Tulad halimbawa ng mga regular staff, members from both the minority and the majority, yung quorum very important, 'di ba?
0: Mm-hmm.
4: Yung secretary ng committee, yung committee secretary ay wala doon. Even stenographer wala doon. Hindi yata siya officially naging part ng official record ng Senate eh. So even if you try to consider that on the basis of the requirement and their rules, eh hindi mo talaga matasabi na ano na nagkaroon ng hearing kasi mismo doon sa requirement ng rules nilang ng Senate pagdating sa pandinig ng mga bawat komite, ay wala. Kasi una-una, wala nga membro ng minority doon. Hindi pa ata na-constitute ng committee yung rules nila eh. Wala pa atang convening ng mga bagong halal na mga committee chairman. So, I mean, obviously, kung sa amin lang, eh talagang hindi siya matatawag na ano, hearing.
0: Baka
4: po posible pang meeting ng between friends.
0: Mm-hmm.
4: But not as official hearing kasi wala nga doon yung mga membro ng ano eh ng minority. At the same time walang mga committee staff, walang record nga sa Senate eh.
0: Opa.
4: At saka hindi nga ata even the records, the testimonies of the Marines, and ngayon it's not ex-Marines, no, kasi ayaw nga ng EFP, gusto sila disown. I mean, these individuals, this 18, Marites, tawag na natin Marites, was not even included in the Senate record.
0: Mm-hmm. So kung ano ang inyong mensahe siguro sa Senado sa gitna nitong power struggle na ito na nangyayari. Ang dami na pong maraming drama dito sa Senado. As a fellow lawmaker, sir, ano ang inyong panawagan lalo na nga po at meron tayong nakabinbing impeachment trial eh na parang nadedelikado dahil nga po dito sa mga kaganapan.
4: Well, I hope maayos talaga kasi hindi lang personal na usapan dito na individual na sa listahan, pati na rin yung ano institution. So tayo naman, we are hoping na sana magkaroon ng semblance of stability na ang Senado. And then I'm sure ito pong bagong halal na bagong halal na minorya, ay kita naman natin na magkakaroon ng stability sa Senado. Pero sana yung other kung sino pa man yung mga other blocks diyan sa Senado, sana maski kung di sila magkasundo-sundo halimbawa sa mga bagay-bagay, sana man lang yung mga major na legislations ay may pasa. At ako papanawagan ko talaga dahil parte sa constitutional duty talaga ng Senado. Wala talagang choice, no? Tulad sa amin sa House of Representatives, wala talaga kaming option but to hear the complaint, no, dun sa na pinasa against the vice president, at in the same manner ng Senado being part of their constitutional duty, wala talagang option but to try and decide, no. So ang sa atin lang naman bilang hindi lang bilang membro ng Kamara but bilang isang ano, no, isang citizen of this country, no, bilang isang Pilipino, sana mag we're hoping that there will be stability in the coming days diyan po sa Senado.
0: Opo. Nako, yan din po ang aming panalangin. Kong Zia, thank you so much. Hi. Po at good luck po sa mga susunod na araw.
1: Salamat, Kong.
0: Thank you, sir.
4: Maraming salamat, Victoria. Maraming salamat, Christian. Magandang umaga po.
1: Thank you po.
0: Yan po si Representative Zia Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur at tagapagsalita ng House Prosecution Team sa impeachment trial.
3: Woohoo! Anong ganap?
0: Ang dami nangyayari. Partner, ang dami rin natin kasama sa YouTube. Batiin lang po natin 23,000 strong.
1: Wow.
0: Po sa YouTube. Maraming salamat po.
1: Keep on coming lamang po at magpadala ng mga mensahe dahil hanggang 8 o'clock kami ni Partner today.
0: Today.
5: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
3: Anong ganap?
5: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
8: Gabi!
3: Good morning!
5: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
9: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
5: Ang naninindigan para sa katotohanan.
10: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
5: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
11: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
12: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
13: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
14: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
15: At masasayang usapan!
14: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
16: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia. De Guzman.
5: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pangkakampi ng masang Pilipino.
16: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
16: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: πώς μου να σε δράμα. Σίμωνα να ανσαλιά, μπίτωσα, σίμνη, κουέλα. Stress free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw, tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
1: Talagang bago.
0: Dahil sa sini mo, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
2: CMM sa istrenya ng Pilipinas ng Malaya. Mamamayan.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadelic magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po, kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: BCM ngayon, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
5: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radio Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na itaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
1: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
9: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
10: May bayad bang bata?
11: Wala.
10: Mga bata!
9: Isama pa ang tropa para mas masaya.
12: Uy! Basta na! Okay lang kayo, ha?
9: Present ang mga bida sa comedy.
13: Huwag sa may ceiling fan!
14: Wag!
13: Ma'am, bakit?
14: Kuya!
15: Patayin mo!
9: Present din ang kulit nila sa fantasy.
16: Meron kang magic eh.
17: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
9: Oh, bawal umausent, ha?
18: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
19: Ano yun ang
10: naman siya.
9: Sini Comedia, 9 a.m. sa sini mo. Hari ka rito.
11: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. EZMM, Radio Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa family service.
13: Tamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
15: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalit.
19: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
20: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
19: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
20: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
19: Ang suwabing bigotilyo.
21: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
22: Wala naman akong boyfriend din.
21: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
19: Malinis trumabaho.
20: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
19: Walang sumdi tatata.
20: Ano?
19: Lahat ay magmamarka.
20: Sige! Tumukal mo!
21: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
20: Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
19: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido. Anong ganap sa DZMM?
23: Good morning!

0: morning!
1: Good morning!
0: Good morning, partner.
1: Good morning, partner.
0: As if hindi ba tayo kaya. Good morning po. Welcome morning back po sa
1: Anong Ganap?
0: It's 7:32, partner. Ha? Kanina pinag-usapan natin yung tungkol nga po sa pagkakatanggal ni former Representative Kiko Barzaga mula sa House of Representatives. Nagkaroon po ng expulsion, in-expel siya. Pero sabi nga ng COMELEC ay pwede pa siyang tumakbo ulit sa special election na gaganapin.
1: Ang question ko, partner, ang burden ba dapat ay nasa Kongreso, nasa Kamara, kung anong klaseng decision dapat ang ginawa nila? Kasi ang lumalabas pala, hindi naman perpetual disqualification ang naging hatol kay Congressman Barzaga. Kaya pwede pa rin siyang tumakbo at pwede ulit siyang mahalal dyan sa Kamara.
0: So I guess lahat, ganun talaga yung rule, no? Anyone who they expel, pwede pa rin tumakbo. Hindi kasi siya perpetual disqualification. Unless siguro may mag-file na lang ng iba pang kaso para mapigilan yung candidacy ng isang mambabatas.
1: At ibang kaso kasi siya doon sa nangyari sa Antipolo, di ba? Kasi ang nangyari naman doon, namatay si dating Congressman Romeo Acop. Kaya kailangan talagang maghalal ng bago.
0: At yung isa naman po din nating tinalakay yung tungkol sa nangyaring, ano nga ba, pagdinig ba o meeting sa Senado tungkol po sa flood control na pinangunahan po ni ng Cayetano Led Block. Sabi ni Congressman Zia Adyong na pinangalanan ng mga Maleta Boys na nakatanggap daw po ng maleta ay syempre walang katotohanan yan at pinag-aaralan nila ang pagsasampa ng kaso.
1: At di ba kasabay din noong whatever it is, hearing ba, press con o pulong sa Senado noong Huwebes, nagkaroon din ng press con ng NBI that day na sinasabing yung mga Maleta Boys na ito allegedly daw ay nakatanggap din ng certain amount from dating Congressman Mike Defensor bago sila humarap doon sa Senado.
0: Which ay pinabulaanan ni dating Congressman Mike Defensor at nung mga testigo ng mga Maleta Boys. Sabi nila they were there dahil nakita nila na merong maling ginawa at gusto lang talaga nilang maisiwalat ang katotohanan.
1: Pero parang ang lumalabas, partner, kasi after that day, may mga kanya-kanya din tayong kasamahan sa media na nag-fact-check din po doon sa ilang mga statements sa mga sinabi nung Maleta Boys dyan sa Senado na parang ang lumalabas, parang hindi nagtutugmaro, partner.
0: Alin doon?
1: Yung ilan doon sa mga pahayagaya ng mga paratang kay Senator Soto na may pinangalanan na dati niyang 8 pero it turns out napatay na pala.
0: Oo, sabi ni Senator Soto.
1: And other information na nabanggit noong mga tumistigo doon na Maleta Boys.
0: May lumutang nga rin daw na may mga hindi pinangalanan. May mga pinangalanan in one of the original affidavits yata. Tapos nung sa Thursday na pagdinig slash meeting slash press con ay nawala yung mga pangalan na yon. Pero syempre, kailangan natin kumpirmahin muna yan.
1: Correct.
0: Oo, dahil hindi natin sure kung nandun nga ba yun sa
1: at
0: original.
1: At saka yung legitimacy din ng listahan, di ba? Yes, merong listahan. Pero how accurate yung binabanggit noong mga Maleta Boys na talagang yung mga pangalan na yon, yung listahan itself ay talagang totoo, may basihan, may bigat at merong backup na mga ebidensya laban doon sa sinasabing listahan na yon.
0: At bukod doon sa mga larawan na ipinakita rin doon sa pagdinig slash meeting ay totoo nga ba talaga na may maleta? Totoo ba na may perang laman? Totoo ba na itong mga binabanggit na address ay bahay talaga ni ganito, ni ganyan? So sobrang daming kailangang linawan, kailangang bigyan ng basihan, dokumento, ano ba yan, video, log ng CCTV or ng pagpasok ng sasakyan sa isang subdivision. Mga bagay na tingnan natin kung ma-address po sa Lunes dahil meron namang Gatchalian Block led hearing on Monday.
1: Kasi mananatiling hearsay, mga haka-haka at spekulasyon yung mga sinasabi nila hangga't wala pong malinaw na ebidensya. Oo, madaling maniwala, madaling ma-trigger ang emosyon ng tao na, mukhang totoo nga ito kasi may mga nagsalita ng ganito, ganyan. Pero paano mo masasabing totoo talaga ang isang bagay kung wala kang maipresentang ebidensya? Baka naman naniniwala ka sa isang huwad na katotohanan.
0: Oo. At yung mga larawan, di ba, matagal na rin naman pong na-establish na hindi sapat yung mga picture na para maging basehan. Sabihin na, meron silang deal, meron silang transaction.
1: Correct.
0: Kasi halimbawa, si Christian, ang dami nagpapapicture po dyan. Pero it doesn't mean...
1: Maliit na bagay.
0: It doesn't mean nakatransaction na niya.
1: Correct.
0: Yung taong nagpapicture sa kanya. So marami talagang kailangang establish bago masabing, ito talaga yung nangyari.
1: Oo. At ang isa din sa mga binanggit, di ba, na di umunay nakatanggap ng Maleta ay mismong si Pangulong Marcos. Sinight pa yung address ng bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Pero ang sabi naman ng Malacanang, maglabas muna kayo ng ebidensya. Patunayan ninyo through evidences kung talagang merong solid at may integridad yung paratang ninyo laban sa Pangulo.
0: Correct. Pero partner, bago natin balikan yung may init na issue na yan, eh syempre alamin po muna natin ang lagay ng trapiko lalo at huling weekend.
1: Sige
0: na
1: nga
0: po bago magpasukan sa Lunes.
2: DZMM Traffic Update.
0: Good morning po kay Robert Mano at good morning din po kay Ninong Charlie Nosares mula sa MMDA Metro Base. Hi, Ninong!
1: Ninong, welcome back! Welcome. Good morning!
3: Good morning sa inyo mga inaanak.
0: May picture ka na, Ninong! May picture ka na dito sa ano namin, sa screen.
3: Talaga. Nakakaya naman, nakikita na ako. Kilala na ako niyan.
0: Kilala.
3: Marami na. Baka kung marami nang kumuha sa akin na ninong.
0: Talaga. Yung sasabihin ko sana, dadami po ang inuunahan.
1: Sa amin ka lang. Go ahead, sir.
0: Go ahead po.
3: Sa mga oras na ito, kitang-kita nga natin ang ating CCTV cameras dito sa loob ng MMDA Metro Base na napakaluwag po ng ating mga kalsada sa Metro Manila at wala namang mga pag-build up sa daloy ng trafika. Kaya ang payo na lamang natin sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Lalo na ngayon na mapaminsan-minsan ay bumubuhos ang ulan, madulas ang ating mga kalsada. So kaya't kailangan ng iba yung pag-iingat para maiwasan nga ang mga aksidente. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari pa rin kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At wala naman tayong mga reported vehicular accident mula naman sa ating mga traffic monitoring units. Yan mo ng ating traffic advisory sa oras na ito. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris Nagulat.
1: Apo, Ninong, kasi nabanggit namin na ngayon nga yung huling weekend bago magpasokan, baka dumugin yung mga bilihan ng mga school supplies. Mga anong oras po ba natin inaasahan na magkakaroon ng build up ng traffic doon sa mga lugar na yun, specifically along EDSA or sa Divisoria?
3: Yes, yan naman inaasahan na natin yung pag-build up sa daloy ng traffic. Lalo na't ngayon araw ng Sabado mamayang hapon, yung mga oras ng pamamasyal at ito yung mga last minute na mamimili para sa mga sa pagbubukas ng klase sa Lunes. So mamayang hapon at bukas, asahan natin na talagang magiging mabigat ang daloy ng traffic. Pero nandiyan naman na sa ating mga kalsada at sa mga area of responsibility, lalo na po doon sa mga lugar na kung saan ay inaasahan ngang dadagsa yung mga mamimili at habol sa pamimili ng mga school supplies, nandiyan po yung ating mga traffic constable or traffic enforcer. Nakaantabay po yan.
0: So, Nino, ang MMDA ba nagdagdag para nga po dito sa last week ng personnel sa kalsada para dito po sa last weekend bago magpasukan?
3: Ay, ganun pa rin naman yung bilang ng mga traffic enforcer natin. Sa araw na mismo ng Lunes, yun ang pinaghahandaan natin, yung unang araw ng pasukan.
0: Mm-hmm. Pero sa Monday, mas marami po ba tayong MMDA personnel sa kalsada?
3: Yun nga po yung pinaghahandaan natin, yung unang araw ng klase, pagbubukas ng klase sa Lunes. Kaya't yung ating mga traffic enforcer, nakahanda na po yan at nadagdagan po yan ng bilang sa kanilang mga area of responsibilities.
0: Opo. Ano ang payo nyo na lang po, lalo na po sa mga magulang na maghahatid ng kanilang mga anak sa unang araw ng pasukan sa Monday, Ninong Charlie?
3: Yes, ang unang payo natin doon sa mga magulang ay siyempre dahil inaasa naman natin na ngayon ay nag-declare na nga ng tag-ulan ang pag-asa. So magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan, payong, kapote, lalo na yung mga bata. At syempre yung paghahanda pa rin, mag-ingat po sa inyong pagmamaneho sa paghahatid sa inyong mga anak para nga yung aksidente sa unang araw ng pasukan ay maiwasan natin.
1: Alright.
0: Thank you so much po, Ninong Charlie.
3: Maraming salamat at magandang umaga.
0: Ingat
1: salamat
0: po.
1: Salamat po.
0: Yan po si Sir Charlie Nosares mula sa MMDA Metro Base.
4: Anong ganap?
1: Oh yeah, ano na po, again, binabanggit namin ni Park na pakiplano po ng maayos ang ating trips on yes. a weekend para maka, ano tayo, hindi ma-hassle sa traffic.
0: Mm-mm, lalo't maraming maghahabol ng school supplies. Partner, batiin lang natin yes. si Josh Kyle Edip. Nandito po sa YouTube, si Louis Basco, si Kent Klutz, andyan din po, at

0: Ning po, binabati rin natin muli ang mga tagalipa, Batangas, si Ma'am Demi Melissa Malabanan. Lagi nanonood sa atin pag-weekend partner. Maraming salamat. Good morning at good morning po sa mga tagalipa.
1: At good morning din po ha sa mga kawani ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Nako, saludo rin po talaga sa sobrang, sobrang pasensya sa lahat-lahat na po ng nangyayari dyan sa Senado. Good morning.
0: At alam mo, hanga lang din talaga ako partner dun sa hani ng Senate staff na since May, kapag pinapanood natin ang plenary, kalmadong nagtatrabaho kahit sino pa ang nakaupong Senate President at ang mga hani ng majority or minority, tuloy ang kanilang trabaho.
1: Medyo mahirap talaga yung sitwasyon ng Senate staff ngayon, Senate employees. Kasi sino nga ba ang susundin mo doon sa dalawa? Diba? Medyo we feel you, yung mga Senado employee po sa Senado, at hopefully ay maresolba na rin po ang lahat ng ito. At good morning din po kay Ms. Maria Filipina Santos, kay Ace S. Mendoza, at kay pareng Joward o Howard Balyares.
0: Wow. Pare, good morning.
1: Pare, good morning. Thank
0: at
1: you so much po.
0: At pagbati rin po kay Ma'am Lina Ho ng Planidel Bulacan, kay Dr. Alex Tinsua ng Pateros, kay Professor Gabby Lopez, good morning. At kay Kabalen Zosimo Gasmin, magandang umaga. Good morning.
1: At partner, isang paglilinaw lang po, yung Sigabo ang airing ay June 22.
0: Ah, okay.
1: June 22 pa po pala. Medyo na-excite lang kami
0: kasi nga kailangan natin ng pangtanggal uhay. Pangtanggal stress sa mangyayari sa Lunes.
1: Pero June 22 pa po ang airing niyan. Ayan ha, i-note na po natin.
0: Pero merong motorcade ngayon.
1: Yes, may motorcade ngayon.
0: Tuloy, may motorcade.
1: Sana hindi ulanin.
0: Abangan po ninyo.
1: Happy birthday lang din po kay Anay na Mayordomo. Happy birthday,
0: happy birthday.
1: At partner, dahil nga back to school na bukas.
0: Yes. Sa Lunes.
1: Sa Lunes pala. Ano ba yan? Nalito na sa Lunes.
0: Pero kasi bukas, maghahanda na rin ng mga magulang.
1: Makakausap po natin ang Alliance of Concerned Teachers, NCR, si Ms. Ruby Bernardo, ang Union President. Good morning po, Ma'am Ruby. Victoria po at Christian.
0: Hi, Teacher Ruby. Good morning.
2: Good morning! Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Sa lahat po ng taga-sabaybay ng programa.
1: Salamat po sa inyong pagsama po sa amin, Teacher Ruby. Ma'am, ano ang inyong paghahanda for back to school sa Monday?
2: Kakatapos po yung isang linggong brigada eskwela. At syempre, yung ating mga teachers ay nakapagsimula na nung pag-aayos ng aming mga classrooms. At syempre, kami naman, alalabas nung maraming mga DepEd orders, no, na kasama rito yung mga pagbabago sa three-term school calendar, mga computation ng grade, mga pagbabago doon sa strengthened senior high school, at ilan pang mga pagbabago na marami na sasalubong sa amin para sa Lunes sa pagbabalik eskwela.
1: Mm-mm. Any concern, ma'am? I'm sure meron. Pero ano yung mga pinakamalaking concern nyo po siguro regarding dito sa iba-ibang pagbabago for this school year?
2: Unang-una, ang concern talaga namin ay tingin namin napaka-ikli nung panahon para doon sa maraming mga pagbabago para sa June 8. In fact, sa bahagi ng mga teachers, isang araw lang na nag-conduct ng orientation for the three-term school calendar, online pa. Isang araw pinapunta kami dun sa eskwela, 9 to 4 p.m., tapos online na parang watch party, no? Yan yung paraan ng aming orientation. Yan nga yung binabanggit namin, na sa tingin namin hindi yan sasapat para sa mga malaking pagbabago sa ilalim ng three-term school calendar. Pangalawa, siyempre, nitong Brigada Eskwela, talagang marami sa mga teachers natin, abunado pa rin, sa gitna na nung historic, at trilyong pisong pondo, no, ngayong 2026. Bagong school year, pero mga lumang problema yung aming aabutan. At inabutan na nga, no, nitong mga nakaraang nagbalik eskwela kami.
1: Opo, pero ma'am, itong dito tayo muna sa three-term school calendar, ang ginigi talaga ng DepEd ay magiging mas makakapag-focus doon sa mga estudyante, malelesen yung kanilang load, pati sa mga teachers. I know you've talked extensively about this, pero ano ang thoughts niyo po here?
2: Sinasabi talaga ng Alliance of Concerned Teachers, tanong pa rin namin bakit kailangang madaliin, where in fact yung mga private school natin, binigyan ng isang taon para doon sa paghahanda. Kasi sa bahagi ng teacher, hindi pa namin talaga mayakap, no, ng buong-buo, no, yung three-term school calendar, dahil nga, ang tanong nga namin, hindi lang naman calendar yung magbabago, kundi yung mismo, yung hati nung aming ituturo, availability ng learning materials, nandiyan na ba? Soft copy na naman yung nakita namin. yung availability halimbawa ng support din sa teachers in terms of

0: yun nga, yung binanggit ko kanina, bago yung grading system, pagitna din nung mga full blast na mga pagbabago natin sa curriculum. Kasi ngayon, full implementation ng enhanced K-10 at saka yung strengthened senior high school. At sa bahagi namin, tingin namin yung 10 days na term break na binigay sa amin, hindi talaga siya magiging break dahil pinuno din ng mga activities tulad ng extracurricular activities, in-service training, then we have aral program. At ano, Christian Victoria, ito, nananawagan na rin po kami sa Department of Education kasi nakita po namin dun sa sample programs ngayon or sa program na mismo na binigay dun sa ating mga teachers, pinakarga na naman sa mga teachers, ang aral program na ang pangako po dyan ni Secretary Angara ay mga non-DEP ed yung kalakhan ng mga iha-hire, 446,000 yung allotted for non-DEP ed tutors. Pero ngayon, halos lahat po may aral tutors na, I mean, aral program na bahagi ng kanilang class program.
1: Akala ko ba, Teacher Ruby, di ba, para naging issue before na ang dami-daming load ng mga teachers, kaya nga binawasan, di ba? Pero binabanggit ninyo na parang bumabalik na naman sa mga teachers yung ilang mga dagdag na trabaho na inalis na before.
0: Totoo po yan, no? Ngayon nga, ang sinasabi ng mga teachers, nasa na po yung pangakong gagaan yung aming load kasi nung na-receive po namin yung aming mga class programs, ay nakita po talaga namin naroroon yung mga dati nang mga pabigat na mga loads namin. No? Kasi kung idadagdag niyo po yung aral program, ginagawa po yan during class o after class. So, ibig sabihin, kailangan mo lang tapusin yung aming teaching hours bago namin i-conduct yung aral program. So, mag-extend talaga ng hours yung mga teachers natin para po dito, no? Hindi naman po kami talaga totally ayaw, no, dito sa mga recovery program. In fact, gusto po talaga ng teacher na ma-address yung crisis natin. Pero hindi po natin ma-address pag laging teacher yung taya, pag laging teacher yung sumasalo, no, nitong mga recovery program na ito, no? Mas maganda sana kung nakatutok nga kami dun sa pagtuturo at merong mga nakaalat na mga non-DEP ed or at least iba yung nakatutok dito sa ating mga recovery program tulad ng aral program.
1: Opo. So, Teacher Ruby, paano haharapin ng mga guro itong pagbubukas ng klase next week kung ang dami pa rin po pala talagang problema, hindi lamang sa aspeto ng facilities ng mga estudyante, pati na rin yung sistema kung paano magtuturo sa mga estudyante sa bagong school calendar. Tapos yung ilan pang mga problema sa dagdag na trabaho ng mga teacher.
0: Tulad nga po nung aming binabanggit, hanggang ngayon po nananawagan kami sa Department of Education na tingnan din po, silipin yung load ng ating mga teachers, tingnan din po yung kinakaharap na amin, no, na kumbaga nasa forefront kami, nasa unahan kami nitong pagharap dun sa mga problema natin sa loob ng eskwela at wag na sanang dumagdag pa, no, yung ilang mga marami, no, na pagbabago ngayong parating na school year na ito dun sa ating mga teachers. Nasa tingin natin, isa rin yan sa dahilan kung bakit talaga meron tayong crisis kasi yung mga teachers natin puno talaga sa workload at dapat maramdaman no, ng mga teachers natin yung pangako na mababawasan yung aming trabaho sa ilalim ng mga pagbabagong ito. Hindi naman tayo against dun sa mga pagbabago pero dapat po sana ay makatulong ito doon sa matagal ng overwork at underpaid na nga ng mga teachers natin. Hindi po parang robot no na binababa na lang sa amin no, yung mga reforms na sandamakmak.
2: At madalas nga po, out of pocket pa nga ng mga guro, di ba? Maliit na ang sweldo, pero kayo pa po yung gumagastos para sa materials. Yung iba, sila pa yung nagpapakain para sa mga estudyante. Kasi talagang nakakaawa rin yung mga students. So walang update, ano po bang status ng salary muna ng mga guro, Teacher Ruby?
0: Sa ngayon, nananawagan po talaga kami para sa pagtataas ng entry level salary ng mga teachers sa 50,000. Ngayon po, nagkukunda kami ng family day sa University of the Philippines. Nag-fun run po kami, nag-zumba, no, pampalakas para sa darating na Lunes. Bit-bit yung aming panawagan na 50,000 na entry level para sa ating mga guro. Kasi talagang napag-iwanan na dati Victoria Christian, pantay yung mga nurse, pantay yung mga military and uniform personnel. Pero ngayon, halos tutungtong sila sa 50,000, kami naman ay nasa 31,000, hindi pa yan yung nauuwi. No? Madalas mga 20 to 21,000 na lang. Kaya marami talaga baon sa utang. In fact, itong nakaraang Brigada Eskwela, 75% dun sa aming survey ay talagang gumastos para sa pagpapakumpuni ng kanilang mga classroom.
1: Mm-hmm. Opo. Tungkol dun sa sahod, Teacher Rabi, pakipaliwanag nga sa amin. Bakit nga ba ang laki na nakakaltas sa mga teachers? Kung like, halimbawa, sabi na gitin nyo, entry level, average 31,000 ang sahod, pero ang nauuwi, less the, nasa around 21,000 na lang. Ang laki nung nakakaltas, 10,000 rin.
0: Una-una yung tax. Meron talagang tax yung mga teachers. Then yung GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, no? At yan, yung mga kaltas natin at inaabot talaga. Malaki din yung mga kaltas sa amin, ha? Kahit doon sa GSIS mismo kasi nakadepende siya doon sa percentage, no, ng ikakaltas sa amin.
2: Hi, we wish you all the best sa Monday, Teacher. Teacher Ruby, doon yung mga nakikita niyong senaryo uli sa Lunes, mga syempre mga classroom na punong-puno ng estudyante, mga umiiyak, ano pong mga pinaghahandaan niyo po?
0: Ay, yung mga teachers natin, kumbaga, sanay na kami kasi taon-taon ganyan talaga, no, yung lalo dun sa ating mga elementary students. Ngayon talagang pinaghahandaan namin yung orientation din dun sa mga magulang kasi it's opening block ang sinasabi dun sa three-term school calendar. Merong, bagamat nitong nakaraang Brigada Eskwela, may mga schools tayo na nakapag-conduct na ng orientation. Kaya nga lang, medyo delay yung paglalabas ng ilang mga DepEd orders, no? Nilabas lang ito noong June 4. Siyempre, aaralin pa namin at muling magkakaroon, no, ng mga orientations dun sa mga parents. Malaki yung tulong ng parents natin para mapagaan, no, yung pagsalubong natin dito sa darating na pasukan.
2: Nako, sana nga po maging maayos pa ang pagsalubong at lahat po ng issues. Nako, kahit paunti-unti, agad naman din po matugunan.
1: Mabuhay po kayo, Teacher Ruby, at ang mga guro. Mabuhay po kayo.
2: Nako, saludo po
0: talaga
2: kami sa inyo.
0: Thank you po.
1: Good luck po.
2: Yan po si Teacher Ruby Bernardo, Union President ng Alliance of Concerned Teachers, NCR.
3: Anong ganap?
2: Saludo talaga sa mga teachers, sa mga principal partner. May nakilala ako na kahapon ng mga guro, principal. Grabe talaga yung sakripisyo nila. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po kami dito. Mm-mm. Kaya maraming salamat.
1: Opo. Good all the praises po para sa ating mga teachers. Mm-mm. At syempre, part yung binabanggit mo, yan ay sa isang lugar pa lamang. Mm-mm. At napakalaki po ng Pilipinas na nakaka-experience po ng mga problema sa sektor ng edukasyon.
2: At parang, alam mo yon, every year problema siya. Every year pag magba-back to school, mag-feature siya.
1: Oo.
2: Kasi it doesn't stop. I mean, aminado naman din ang ating pamahalaan. Talagang malaki yung problema at mahirap din po talaga. Sana lang nababawasan.
1: Oo.
2: Kahit papaano.
1: At para ang hirap, saan magsisimula? Mm-hmm. Di ba? Yung problema una sa lahat, una sa sahod ng mga teacher, yung mga kulang na school facilities, iba pa doon sa learning crisis ng mga kabataan. Saan ka nga ba magsisimula doon
2: ang hirap,
1: para
2: no?
1: Magkaroon ng kahit papaano luna sa isang aspeto?
2: Sobrang laking hamon. At banggitin lang din po natin na ilang beses po nating sinubukang, ilang beses nating kinuha.
1: Ilang beses, ha? Take note. Ilang beses, hindi isa, hindi dalawa, ilang beses.
2: At hindi natin sinubukan,
1: ginawa
2: talaga
1: natin.
2: Hindi pa rin tayo over doon, no?
1: Parang 2 years ago pa yun.
2: Ginawa po natin, kinontak po natin ang DepEd, pero sa kasamaan palad ay wala raw pong available since last week, no?
1: Oo. Na walang available?
2: Makapanayam.
1: Dami-daming mga official dyan, walang available na magsalita.
2: Busy sila sa pagbaback to school. Hopefully
1: sila
2: naman
1: ba nagpipintura at nagpapako sa mga classroom? Wala naman ako nakita ang mga ASIC o USIC na nagpipintura sa classroom.
2: Nakita ko nagpipintura.
1: Ah, mayroon ba?
2: Meron.
1: Kahit weekend? kahit
2: sana
1: 10
2: po,
1: minutes?
2: Sana po makuha po natin this weekend para po sa response ng mga... Alam mo kayo, hindi natin nakukuha eh.
1: Sorry. Naaway ko kasi.
2: Pero ayan po ha, very open po tayo ang DZMM. Hindi lang po ang anong ganap sa panig naman po.
1: Oo. Mabait naman kami ni partner, di naman kami nangangagat eh.
2: Ako hindi. Oy, good morning po kay Sir JB Valdez. Nanonood po, nakikinig mula sa BFP, Nueva Ecija Provincial Office, led by Provincial Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Roberto Miranda at Deputy Provincial Fire Marshal na si Fire Chief Inspector Ryan Pascual.
1: Good morning
2: po. At sa
1: po.
2: Provincial Operations na si SFO4 Victor De Guzman.
1: Mabuhay
2: salamat po
1: ang mga taga-BFP. Oo, salamat po sa mga taga-BFP sa Nueva Ecija.
2: Salamat po at hello din po kay Sir Dante Ciliador. Good morning. At sa mga iba pa po nating kasama dito po sa YouTube at sa Facebook, Ricky Jr., Demdam, Doringo, Colleen Panulde, at si Bundaki Pusdaki.
1: Thank you po. Thank you. Pagbata rin sa aking parents, of course, sa Cavite, sila Vilma at Junior. Sorry sa aking mga pusa. Good morning.
2: Good morning. At pagbata rin sa aking parents, sa si Jinky tulad at Alfredo tulad. Good morning.
1: Good morning
2: at Kenneth tulad. Pagaling ka.
1: Get well po.
2: Kayang-kaya mo yan. Partner, it's 7:58. Naku, maraming salamat po sa pagsama sa amin. At bukas muli mula 6 o'clock hanggang alas 8 ng umaga.
1: Bisperas ng pasokan bukas.
2: Oo,
1: baka pwede pang humawal ang DepEd.
2: Muli ako po si Victoria Tula.
1: Ako naman po si Christian Yosores.
2: Susunod na
1: Balita Antimano with Robert.
2: Robert Mano.
1: Mano, asa si Robert? O ngayon, maaga kami, Robert, matatapos ha. Hindi kami mag-OT ha.
2: Oo nga. Nakachikan ako si Robert nung isang araw. Sabi niyo, sasabihin ko ba? Bik! Hindi na nga, sasate na lang nga. Nako si Robert ha, magaling ding tumakbo yan ha.
1: Oo, runner-ist din yan eh.
2: Oo,
1: naging, pwede na kayo magtay ng run club sa Senado.
2: Nagiging runner-ist nga kaming lahat doon eh. Nagiging ano kami, sprinter, nagiging basketballista rin kami. Alam mo yun, yung mga iwas-iwas.
1: Kaya dapat ngayon ang outfit ng mga taga-Senado ay lagi naka-rubber shoes.
2: Hindi na kami umalis
1: hindi
2: sa bahay.
1: Hindi na naka-leather o nakatakong.
2: Oo, lugi ka kapag nakatakong ka kasi maapak-apakan ka. Lalo pa si Robert Mano, ang gaganda ng mga sapatos niyan, branded 'yan.
1: Ayun
2: oh, tingnan mo, oh, tingnan mo. Oh. Noong nagpicture kami na puro sapatos, sabi namin, sino yung naka-Lacoste? Iba.
4: Sana all. Good morning. I'm here.
2: Muli ako po si Victoria Tulad.
1: Ako po si Christian Yosores.
2: Bye.
1: Ingat po.
5: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
6: Anong ganap?
7: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM.
8: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
12: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
5: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
12: Magdasal ka na!
13: Tatapusin na kita, demonyo ka!
5: Ang suwabing bigotilyo.
14: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
15: Wala naman akong boyfriend din.
14: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
5: Malinis trumabaho.
16: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
5: Walang aksyong di tatata.
12: Ano?
5: Lahat ay magmamarka.
12: Sige! Tumukan mo!
14: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Nakamatay tayo.
5: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga,
17: Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM.
18: Suko sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Matulong ang DZMM
6: Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
17: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga naghahari sa aksyon!
19: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
20: Ibahin mo ko!
17: Maaksyong tapatan!
21: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
22: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
17: Maaksyong baridan!
23: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
17: Punong-puno ng aksyon!
21: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
24: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
17: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, aari ka rito!
25: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
26: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, makikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
5: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
27: Ubusan ito ng lahat.
28: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
17: Mabagsik at walang sinasanto.
29: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
17: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
30: Sa akin ka ba rin babagsak?
31: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
29: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
30: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
31: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
32: Saan?
31: Sa puso mo.
17: Sine Barako. Sa sine mo, hari ka rito.
25: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
33: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
33: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
33: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
34: Ito ang Radio Patrol. Zeus Legaspi.
0: TZMM.
2: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
3: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
4: Uy, kilig.
7: Saray.
8: Cute ka pala, no?
4: Uy, kinikilig.
8: Ganda ko, no?
3: Sobra.
4: Yakapin mo! Ganon! Totoo ba ang nadarama?
8: I love you!
7: Sorry! I don't love you!
9: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
4: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
9: I love you! I love you! I love you! I love you!
10: My love, your braso.
4: Ayan oh, sobre! Sine Kilig.
9: Saturday and Sunday.
4: Dito sa Sine mo, Hari ka rito.
25: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.

0: Happy, happy, happy Saturday! Magandang hapon sa inyong lahat! Welcome sa ating programang Laging May Kwento. Kwento ng buhay, ng lungkot, ng saya at tagumpay na sa ating lahat ay magsisilbing gabay. Ako po si Coach V, Vanessa Antonio.
1: Hello, Coach Ganda! Dito, ikaw ang bida. Kwento mo ang una. Kami po ay makikinig kahit kwento pa ito ng pag-ibig. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Tita Dr. Lou.
2: Yeah. Of course, no? Alam niyo po, kapamilya, tatlong tinig kami, no? This is DJ Monica. And of course, yes, beautiful, the Miss Universe, Coach V. Tatlong tinig po kami. Tatlong tinig po yan. Pero sari-saring kwento para sa mga Pilipino, para sa inyo pong lahat. Dito po, in ang public service, out po ang stress. Dahil dito sa programa ito, public service is the best.
1: Yes.
2: Ako po si Dr. Lulu, Dr. Lulu Marquez. Kami po ang Maritres!
0: Woot, woot, woot! It's been a week, mga kamaritres.
3: Wala ba kayong mga ano dyan, mga chismis na bago? May mga nangyari sa buhay nyo? Update,
2: ano
3: update muna tayo.
2: Natin, partner?
1: Ano ang imamaritres natin? Parang feeling ko, first of all, everyone is looking, parang kayo naman ngayon ang nag-usap sa kulay.
0: Diba? Color coordinate kami
1: today. Earth tones kayo ngayon.
2: Sa Sunday tayo, di ba? Parang masaya yung kulay.
1: Oo. So ngayon kayong dalawa. Oo. At si Coach Ganda, mukhang meron na namang lakad eh.
2: Aguy!
1: After kayo, ng program eh.
2: Lakad ulit?
3: Kayo naman, mga kamaritas.
2: Saan ang lakad?
3: Na-reveal nyo naman ang mga lakad ni ano? Ni
2: walang
3: Coach
2: takbo?
3: Walang lakad takbo. Lang. Tsaka na yung takbuhan, maglalakad muna kami.
1: Kapag extra sexy siya,
2: oo.
1: Alam mo na eh, na may gimmick eh.
2: Oh,
3: ayun talaga. Sus ko, minamarites tayo nitong mga maritres, mga kaservisyo. By the way, mga kapamilya, kung gusto nyong makimaritres sa aming tatlo, abaya, tayo po ay napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre, international ang marites dahil tayo po ay live sa buong mundo, ay napapanood sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne.
1: Tama! At kung gusto nyong sumali sa aming talakayan, pwedeng-pwede po yan, ano? Ang ating Viber line, wide open, 0919-278-3000. O di kaya naman, kung type nyo ang landline, sabi ko na, kailan mo yun a few weeks ago, diba? Noink! Rotary talaga. Gen X talaga eh. Oo. Landline natin, 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673.
2: Yes! Dun sa mga may Facebook. Meron pa bang taong walang Facebook?
1: Ako.
2: Ah, ikaw?
3: Oh, talaga, baka naman may Facebook ka pero iba lang yung pangalan.
1: Dina-activate ko.
3: May malaking mabigat-bigat na dahilan yan. Yung
2: Agoy!
3: Mga nalang-activate.
2: Mamaya tatanungin ko. Anyway, yung mga may Facebook, eh syempre ang DZMM Teleradio may Facebook page, so pwede po kayo mag-like doon at mag-subscribe. At yung mga may YouTube naman, syempre halos lahat naman may YouTube. Ang DZMM Teleradio ay may YouTube channel din, so like nyo yan at mag-subscribe.
3: Mga kapamilya, eto na nga kapamilya. Bago natin na tawagin ang ating guest for this week. Abay, alam nyo bang nag-trending yung mga interview natin last week, ha?
2: Yes.
3: Ano yung very controversial.
2: Oh!
3: Nakakaloka. Ang saya-saya. Kaya last week, kaya kung hindi nyo pa po napapanood ang episode ng Maritres last week, abay, punta lang po kayo sa DZMM YouTube at Facebook. Makikita niyo po lalo na sa YouTube yung ano playlist ng Maritres.
1: Yes, oo, nandun yung may mga snippets ng ating mga past programs. O di kaya naman kung type niyo panoorin yung buong programa. At saka, nandun din po yun.
2: Right. Alam mo partner, tumantuwa sila dun sa segments natin.
3: Yung
2: of course anong laman ng packet or bag mo?
3: Yung tinatanong
2: mo yun. Tumantuwa sila dun. At syempre ano pa, yung red flag.
3: Red flag, nalalaman yung mga opinion nila sa dating, sa mga personal na buhay, di ba?
2: Yes. Of course, yung quickly. Sagot ka agad.
3: Favorite mo yan, Do?
1: Oo, kasi, di ba? Quickly. Mabilisan talaga.
3: Ito na dahil, before tayo mag-quickly na daw tayo ngayon sa KKK, mga kapamilya kaservisyo. Nandito na po ang ating unang segment, ang kakwentuhan, kahuntahan, kamaritres.
4: Kakwentuhan, kahuntahan, kamaritres ng bayan.
0: Mga kapamilya, para ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon. Kilala siya sa mas pinaigting na pagpapatupad ng mga batas trapiko at road clearing operations sa Metro Manila. Mula sa mga illegal na nakaparada na sasakyan hanggang sa mga sagabal sa bangketa. Dahil sa kanyang aktibong presensya sa field at mga viral na operasyon sa social media, naging isa siya sa mga pinakakilalang personalidad ng MMDA na patuloy na sinusubaybayan ng publiko para sa kanyang mahigpit na pamamahala at pagtutupad or pagpapatupad ng disiplina sa kalsada. Mga kamaritres, let's all welcome ang head ng Special Operations Group, Strike Force ng Metro Manila Development Authority, Mr. Gabriel Go.
2: Woohoo! Yes! Oo naman.
5: Magandang tanghali po, no? Of course, sa ating tatlong maritres na nagagandahang post, and of course, sa lahat na nakasubaybay po sa atin ngayong maulan na tanghaling ito po.
0: Ay, exciting! Mga kamaritres, first time natin to na mayroon tayong interview. And it's also a challenge. Kaya ba natin?
2: Oo nga.
0: Makiliti si Sir Gabriel.
2: Kaya natin yan, partner.
1: Parang first time na we are not going to see our male guests squirming in a seat.
2: Yes. Squirming!
0: We love seeing that. Pero Sir Gabriel, sana nakasama ka namin dito sa studio.
2: Oo nga po,
5: ma'am. Actually, I was really excited to be there today, no? Yun nga lang, unfortunately, medyo pareho ng panahon natin ngayon, medyo down because of the probably yung pag-ulan at kahapon ay tuloy-tuloy pa rin ang ating mga operasyon kahit na tuloy-tuloy din ang ulan. So medyo hindi lang po nakapunta, but hopefully in the next interview baka sakali po masamaan ko po kayo diyan.
0: Nako, nalulungkot si ayaw pa naman namin ang nalulungkot si Doc Lulu.
2: Tanong ko lang, partner. Sir Gab, ano ba yan? Virus ba yan o bacteria?
5: Siguro, medyo naulanan lang po kahapon. Kasi usually when I do operation, lalo na pag umuulan, hindi po talaga ako sanay na nagpapayong or naka-raincoat eh. So, kasi sagabal po yan sa movement, no? So probably because for the past weeks, medyo mainit, then biglang umulan, all of a sudden, siguro medyo natamaan lang po ng konti para konting pahinga lang. And definitely by Monday, we'll be up and running again.
1: Pero di ba, Tita Doc, it's really flu season naman na now in our country. I mean, yes. Ako nagkasakit, si Coach Ganda nagkasakit.
2: Yes.
1: Si Mars Padiernos nagkasakit.
2: Oh yeah, Marlene.
0: Pero si Doc Lulu, kayang sikreto nito ni Doc Lulu yung nagkakasakit.
1: Siya lang ang matibay hindi nagkasakit eh. Oh, pati makeup artist natin, di ba, nagkasakit. Si Miss Jo,
0: Kaya, sige, balikan natin si Sir Go. Pero bago tayo magtanong kay Sir Go, Doc Lulu, kahapon mo pa nababasa ko sa group chat. Sabi mo, idol fan na fan ka talaga ni Sir Gabriel. Ano bang alam mo kay Sir Gabriel?
2: Paano
0: ka naging fan?
2: Eh kasi, vlogger yan eh. Kaya I follow him sa YouTube.
0: Talaga?
2: Oo. Paano niya pagalitan yung mga pasaway? Kanyari, partner, nagmamotor ka, basta kachinelas ka lang. No? Huhulihin ka ni Sir Gab.
0: Kahit magandang babae?
2: Oo, for sure.
1: May hinuli siya recently. Nakita ko sa TikTok. Walang helmet yung babaeng pasahero.
2: Yun.
0: Maganda yung babae.
1: Diba, Sir Gab?
5: Actually, Doc, antabayanan nyo. Meron po ako nahuli kahapon. Actually, Tino ang sasakyan niya. Hindi ko po pinigbigyan. At medyo kilalang personalidad po ito.
2: Oy.
5: Isang model.
0: Uy! Controversial!
1: So
0: walang takot to. Sa paninita, implementing MMDA's policy.
2: Kunyari, nandun yung may bahay ka, partner, ha? Tapos yun, sa kalye ninyo, may tindahan ka din sa bahay mo.
0: Okay.
2: At yung pedestrian area, hinarang mo, tatanggalin niya yan, kahit ano pa yan.
0: Talaga?
2: Kahit nakasemento, di ba? Tama po ba, Sir Gab?
5: Tama po yan, no? Alam nyo, when it comes to, kasi po yan eh, for the past years, or I would say decades already, no? Medyo nasanay po kasi tayo sa mga tinatawag nating mindset na pwede na yan, pwedeng pakiusapan, but then again, no? Kaya medyo stricto po talaga kami this time around. It's because yung environment sa sitwasyon 20 years ago or 30 years ago does not apply anymore to the current situation. So kailangan po natin baguhin, and syempre, as always, no, there should always be rooms for improvement. Kaya talagang this time around, kung hindi po kayo mapagbigyan, eh pasensya na po, wag po sasama ang loob nyo dahil kailangan natin ayusin para mas maging maayos at may disiplina po ang ating mga kalsada.
3: Aba!
1: Pero teka, before we go to the ano, before we go to the nitty-gritty of his being known, no, as the Iron Fist of the streets. Oo, let's go back, kind of backtrack to the beginning. Ano, Sir Gabriel. Kasi, tama ba na dati kayong corporate communications officer ng foundation ng isang bangko?
5: Kasi tama
1: mga,
5: po.
1: Oo, kasi ang mga proyekto ng bangkong yon, no, dun sa foundation na yon, ay nakatutok sa edukasyon, nakatutok sa sining, pangkalusugan at iba pa, no? Parang ibang-iba dun sa ginagawa niya ngayon, pero may roots pa rin sa public service. So dito niyo ba po nakuha, diyan ba po nagsimula ang hilig ninyo sa public service?
5: Well,
1: sa foundation?
5: Actually, ano po yan, no? Siguro very brief niya lang din po. Ako po ay graduate ng Consular and Diplomatic Affairs. So medyo malayo po talaga sa what currently what I'm doing, no, which is syempre disiplina sa kalsada. So tama po kayo, ang early career ko po talaga, nag-umpisa po ako sa NGO as corporate communications, which is yun nga po yung mga projects namin, nakatutok po tayo tulad po niyan, yung mga pagtulong po sa mga kabataan, educational projects, mga tree plantings, environmental, or meron po tayo tinatawag, no, every mga Christmas seasons may mga pinamimigay po tayo kasama po ng ating itong NGO. And madagdag ko na rin po, actually dalawang NGO po ang pinag-umpisahan ko. Yung pangalawa po, it has something to do about sharing the percentage of your salary. Pero malita porsyento lang naman po. Ito po ay napupunta naman po sa mga bata na medyo may kakulangan po. Tulad niyan, yung mga nawalan ng pamilya, walang tirahan. So yung mga naulila po, ang projects naman po namin dyan is a certain percentage of your salary will go to this certain NGO fund, which will in return, tutulungan naman po natin sila para mabigyan ng tamang edukasyon, mga nutrition na aspect, yung mga tulong po, basically tulong. And if you're going to ask me, no, yung pagdating sa public service, even before po, no, na pumasok ako sa NGO or pumasok ako sa gobyerno, in my own little ways, talagang unti-unti po tumutulong po ako sa ating mga kababayan. Pag may nabahaan, may nasunugan, medyo malapit po talaga ang puso ko when it comes to helping out each other. So probably doon po nag-umpisa talaga yan. But then again, pagtitingnan po natin, no, yung current career ko, which is enforcement, medyo malayo pa rin eh. That's why kung makikita nyo, medyo hindi po, kumbaga normal yung approach ng ating enforcement. Because I want to share it na in such a way na meron pa rin pagtulong sa ating mga kababayan.
3: Ayan. Do ano, Sergo, 108 ka ba?
5: ID 107 po.
3: Ah,
5: 107.
3: Okay. Pareho tayo ng kurso. Consular and Diplomatic Affairs. 108 naman ako.
5: So nag-aabutan po tayo. Nag-aabutan
3: tayo, sir. Pero iba talaga. Iba ang layo-layo na napunta mo, sir. Dahil kilala ka na ngayon lalo na sa social media. Ha? Buti at least nakikita ng mga tao na talagang gumagalaw ang mga ano natin, ang mga tao natin ngayon sa ano.
5: Alam niyo po ma'am, no, I think just a very short description, no, it's about time talaga na mapakita natin sa taong bayan na ang gobyerno nagtatrabaho po. And we hate to admit it, we have to bring back the trust of the people to the government. And it's not just about certain projects to bring back the trust, it's also about sa pang-araw-araw dapat maipakita natin na meron na mabigyan po ng tsansa ang taong bayan na magtiwala po muli sa gobyerno. And I think the streets has a very big role. Andiyan ang economic advancement, andiyan ang personal advancement ng bawat mamamayan, and even the ano, no, the development when it comes to social progressiveness, andiyan po yan sa kalsada. So napaka-vast at napakalaki ng kontribusyon kung maayos ang ating transportasyon, ang ating kalsada, and of course having order and discipline is one of the fundamental process when it comes to achieving progress.
3: Okay.
2: Yeah. Sir Gab, no? Kasi follower kami, no? Specifically, ako talaga.
3: Siya talaga, fan na fan talaga to.
2: Yeah, yung YouTube channel niya, mga partners, is called Gab on the Go.
3: Wow!
2: Ganda, no? Gab on the Go. Galing, no? So, napansin ko lahat dun yung initiatives mo, tsaka achievements mo, Sir Gab, no? And I'm thinking yung, meron kayong road cleaning operations, meron ka ding community engagement, at yung mga strategies mo ay data-driven. Tama po ba?
5: Yes, that is correct. Ano po kasi yan eh, we cannot function or hindi po tayo pwedeng gumalaw, especially on the ground level, without any actual data or syempre statistics. So we really have to dwell on the actual data before po tayo gumalaw. So case in point, tulad po ng mga statistics when it comes to road clearing efforts, andyan po ang mga ordinances, policies, local procedures. So lahat po yan, lagi nga sinasabi ng mga taong bayan, no? Baka naman nakiklearing kayo just because gusto nyo lang. Hindi po. It's data-driven, there's statistics. So lahat po yan, accurate po yan. At hindi po totoo yung sinasabi ng iba na basta na lang kayo pumapasok. Hindi po. Ang makikita nyo po sa aming mga daily efforts, I really push for collaboration. Not just on a national level, but also down to the grassroots, which is of course ang ating mga barangay. And syempre, hindi lang po barangay, us being the mga citizens of this country, we also have to do our role.
3: Okay, okay.
1: Wait, Sir Gab, a while ago, you mentioned something about, you know, wanting to win back the trust, no, ng mamamayan sa gobyerno.
5: Yes po.
1: Pagkatapos yung may na-mention ka, may napanood din akong interview sa'yo where you talked about how importante na maintindihan ng mga government officials kung saan nang gagaling yung mga violators. Kasi hindi lang sila nagva-violate for no reason at all. There has to be a reason behind it, ano? Like you talked about, bakit nangungotong? O dahil
5: correct,
1: walang pang merienda. So, kailangan intindihin yon. Okay, ang question ko kasi is, ako kasi I live under the mantra of personally, lahat tayo may pinagdadaanan. But trauma or bad experiences is not an excuse for bad behavior. So, ang tanong ko is hanggang saan ang pag-iintindi na i-extend mo sa mga violators?
5: Tama po kayo dyan, no? Your past experiences or trauma should not become the basis of what you are currently doing or should be the basis of your current action. Yung pag-iintindi po natin sa mga violators, first and foremost, it's not just about on a concrete scale na very shallow po. Ibig sabihin po natin dyan, we need to understand why certain violators ay ginagawa nila to. Like case in point po, isang lugar, isang kalsada na kung saan wala naman po talagang parking. Since 30 years ago, ang mga bahay po doon tinayo na talagang walang parkingan. So how do we expect na ang mga kababayan o yung mga residente doon ay magkakaroon po ng legalized parking kung wala naman po talaga silang garahe? So dyan po pumapasok ang tinatawag ko lagi na options. Government should also provide options to know the needs of their people. So ano po ang need ng mga taong ito? Kailangan nila ng tamang parkingan. However, it does not mean na basta na lang paparkingan natin ang kalsada kasi it correlates to the safety hazard and safety measures din when it comes to, let's say, nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng sunog. So dyan po pumapasok yung the government itself, the barangay down in the most fundamental and lowest level of the government has to know kung ano po ba ang mga options na pwedeng provide. So ano po yung mga options na yan? May tinatawag tayo mga common parking spaces, may tinatawag po tayo mga regulated parking areas which has approved City Council ordinances. So yan po yung mga maliliit na bagay na kung saan we have, as the government, we have to provide options.
1: Yeah,
5: now, papasok naman po tayo. Yung pangiintindi sa mga nag-violate. Like for example, case in point, yung mga nag-violate ng disregarding traffic sign, yung mga hindi nagsusuot ng helmet or maling helmet ang sinusuot nila. That's why kung mapapansin nyo po, no, I always ask these violators, may helmet ka ba? Pag sinabi sa akin, wala. Bakit wala kang helmet? Sir, pasensya na po kasi nag-iipon pa po ako dahil meron po akong anak na tinutustusan ng pag-aaral or let's say, yung asawa ko po may sakit, inuna ko po muna ang gamot. So these are some instances that we have to understand the situation of our citizens. So kung makikita nyo po, may mga instances, no, na pinagbibigyan natin. Although pinagbibigyan natin, we also provide them options. So ano yung options na ito? Pinakalagi ko pong ginagawa. May problema sa pamilya, hindi kaya bumili ng helmet, binibigyan natin. Okay. So now, hindi na mauulit to kasi you do not have any reasons to tell us na wala, hindi pa na ako nakabili. So nabigyan na kita ng helmet. So it's about time na bigyan mo rin ng chance na baguhin yung pagkakamali mo.
2: All right.
3: Okay.
2: So working together of course with that Sir Tore, di ba?
5: Yes.
2: Yung pong in branch po ninyo, ang tawag po doon ay Special Operations Groups Strike Force.
5: The word
2: strike mismo, mga partners, hindi ako natutuwa.
3: Medyo ano yung sabi ng strike force? Parang yan ba yung elite na grupo sa MMDA?
2: Right. Ano ibig sabihin po ng strike?
5: Well, basically, no, yung Special Operations Group Strike Force, or ngayon, meron din po kami tinatawag na Task Force for Road Clearing. Basically, it's an ad hoc unit na kung saan it was created to strictly enforce road clearing efforts. Kasi when it comes to MMDA, sa traffic management, meron po tayo mga tinatawag na district unit. So, andyan po ang Eastern, Western, Northern, Southern. So, basically, jurisdiction nila is limited. For example, Southern District namin, limited to Parañaque, Pasay, Muntinlupa, Las Piñas, Makati. So hanggang doon lang po pwede yung mga enforcers natin. Unlike us in the special operations, we transcend the jurisdiction of the district units. So kami po, pwede kami pumasok. Let's say, pwede kami mag-Makati. Then mamaya, after namin sa Makati, pwede kami mag-Manila. From Manila, I can go all the way to Quezon City. So yun po yung tinatawag nating specialized unit po namin. And aside from that, hindi lang po road clearing ang ginagampanan po namin. Andyan din po lahat ng mga traffic violations. Like for example, not wearing the seatbelt, disregarding traffic sign, no helmet, improper footwear, or any violation sa makikita natin sa kalsada. And madagdag ko na rin po, kung napapansin nyo po, meron din po tayo mga sidewalk clearing efforts, which is, it is also integrated to the special operations na yung mga nag-encrouch sa ating mga sidewalk, tinatanggal po namin yan. So basically, the SOG or the special operations, mas malaki po ang jurisdiction and the responsibility itself, mas malaki rin po dahil unang-una, aside from our normal operating days, pag meron po mga special events, may mga kailangang i-clear, special requests coming from different agencies, kami po ang responsible for those actions.
2: Okay, we get that. Kilala siya talaga, no? Like with the way he's answering, this is why talagang it's very evident na kilala siya, as sinabi ko nga earlier, the iron fist, no? Quote-unquote.
3: Commissioner talaga siya.
2: Ano, he means business when it comes to the streets. Oo. Sir, sa matatag at no-nonsense approach mo, sir, sa law enforcement, ano, sa mga kalsada ng Metro Manila, nahahati kasi ang opinion ng ating mga kababayan, eh. Diba? Ng publiko dahil dito. Merong mga pro, may mga against, no? So, ano po ang masasabi ninyo sa mga bumabatiko sa inyo dahil dito na masyado daw kayong, you know, matigas pagdating sa law enforcement in the streets? Oo.
5: Babalikan ko yung sinabi ko kanina, no? Nasanay tayo sa sitwasyon natin for the past decades of pwede na yan, okay na yan, konti lang naman ang lumagpas. So, I think it's about time that we really have to tackle the mindset of the people. And I totally understand na ang opinion ng publiko, that's why it's public opinion and that's why we are public servants. No? We are open to being judged by other people. We are open to be given opinion. So, it's their right. Right po ng mga kababayan natin yan. But then again, no, we have to understand, uulitin ko, ang sitwasyon natin noong 1980s hindi naman po applicable to the situation of 2026. Or worse, probably by 2030, baka mas malala po ang sitwasyon natin kung hindi natin aayusin. So I think it's more of, hindi kasi nasanay ang mga tao na medyo matigas eh. I mean, people have noticed na even barangay, even government officials, wala po talaga akong pinagbibigyan. Why? Uulitin ko unang-una, being a government official, you have to set the better example. Ngayon naman sa ating mga kababayan, sana maintindihan nyo rin po. Case in point, kung kayo po ay may anak at may apo, will you appreciate na by 2 years or 3 years from now, yung mga apo nyo po, imbis na may malalakarang sidewalk, makikipagsapalaran sa kalsada and worse, maaaring maaksidente.
3: Ayan.
5: So, these are the instances na kailangan natin maintindihan.
2: Yes,
5: tandaan po natin, hindi natin pinipigilan ang taong bayan na magnegosyo, maghanap buhay. No, we're not forcing you to stop. It's just that you have to understand kung saan ang tamang lugar.
2: Education talaga, Sir Gab.
5: And hindi lang po siya about education, to be honest. Andyan na po ang re-education. Andyan na rin po yung mindset, behavioral issues, and of course, no, kailangan din natin pag-aralan at talagang kailangan maging matigas tayo for the people to understand it.
3: All right, Sir Gab, we know that you have a lot to say about this matter, kaya babalikan natin ang opinion mo dyan, Sir Gab. At sa pagbabalik din ng Maritres, Sir Gab, sana handa ka din mag-share kung kumusta na ang love life mo.
2: Uy, pero naman!
3: Huwag mo muna sasagutin yan dahil mga ka-Maritres, sa ating pagbabalik, makakasama pa rin natin ang ating panauhin sa KKK. Kakwentuhan, kahuntahan, ka-Maritres. Oh, bawal ma-stress ha. Huwag ma-stress ngayong hapon dahil magbabalik pa ang
2: Maritres!

0: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon.
1: Serbisyo publiko, yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
6: Hey! Kilala ba kung sino ko?
5: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
6: Magdasal ka na!
7: Tatapusin na kita, demonyo ka!
5: Ang suwabing bigotilyo.
8: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
9: Wala naman akong boyfriend din.
8: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
5: Malinis trumabaho.
6: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
5: Walang aksyong di tatata.
6: Ano?
5: Lahat ay magmamarka.
6: Sige! Tumukan mo!
8: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga muli. Magkakamatay tayo.
5: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carrillo.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
11: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
12: Gabi!
13: Good morning!
5: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang natalak sa magdamag.
12: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Servisyo, welcome back dito po sa Marites.
1: Yay!
0: DJ Monica po at your service. Kasama ko sina Coach V at Tita Doc Lulu with our guest for today, Special Operations Group Strike Force Head ng MMDA, Mr. Gabriel Go.
1: Yes, at bago siyempre, bago nating pabalikin si Sir Gab, magbigay muna tayo ng daan sa isang importanteng report. Lasing na estudyante na agresibo sa kalsada, agad na pinatawan ng LTO ng show cause order. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Coach V, agad na sinuspindin ng Land Transportation Office ang lisensya ng estudyanteng driver matapos masangkot sa insidente ng road rage sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa kumalat na video sa social media, nakipagkumprontasyon ng driver sa isa pang motorista at nagpakita umano ng agresibong pag-ugali habang nasa kalsada. Ayon sa mga ulat, nakainom umano ang driver at mga kasama nito ng mangyaring insidente. Bukod dito, lumitaw rin ang isa pang viral video kung saan iniuugnay ang parehong individual sa hiwalay ni insidente sa Gapan City, kung saan nahuli naman itong nag-counterflow at nasangkot sa pisikal na pananakit sa kapwa motorista. Dahil dito naglabas ng LTO ng show cause order laban sa driver at sa may-ari ng sasakyan para magpaliwanag sa tanggapan ng LTO sa June 11, hinggil sa mga posibleng paglabag kabilang ang reckless driving at pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East Trend.

0: Yes. Kapamilya at kaserbisyo, welcome back to Maritres. At ngayon, very exciting yung ating guest, ano? Special Operations Group Strike Force Head ng MMDA.
1: Correct.
0: Mr. Gabriel Go. Hello, Sir Gab.
2: Ayan. Hello po. Yes.
1: Hello daw pala from Gremar Salvador, from Facebook friend natin.
3: Yes, yeah.
0: At saka si Louie Basco din. Hello, Louie. Ating loyal viewer si Louie Basco.
3: Correct. Good afternoon din daw po kay Coach B, kay Doc Lulu, at welcome back din po kay Tita Monica. Good afternoon din kay Sir Gab. Tita ka na pala ngayon, Tita
0: talaga.
3: Monica. Si DJ Monica.
0: DJ Monica po, wag Tita.
3: Oo, at syempre si Joshie Leakey naman, bumabati din sa ating tatlo. Attendance check na daw siya. At sabi ni Josh Key Lipido, hello daw Sir Gab. O, yung mga fans mo Sir Gab, nandito na sa YouTube ng DJ.
2: Kamusta po kayo? Magandang hapon po sa inyo.
3: Ayan, yes. Sir Gab, obviously, ang dami-dami mong alam, ang dami-dami mong experience, pero isa sa pinagtatakahan ng bayan, kumusta naman daw? Ganun, kung gaano ba kasipag si Sir Gab sa kanyang trabaho, ganun din ba kasipag siya sa love life niya?
2: Iniisip ko kung nilalaglag na ako nung schoolmate ko eh. Baka kilala kasi niya yung back in college eh.
1: Oy, very private si Sir Gab.
2: Kaya kinakabahan ako, baka nilalaglag na ako dyan eh.
3: Di ba, walang manggagaling sa amin. Feeling namin manggagaling din sa'yo. Pero, kumusta? Masaya? O naghahanap? O anong estado? O busy sa trabaho?
2: As of the moment naman, I'm good with my relationship status. Okay naman po. I tend to keep it private not only because of syempre since alam naman po natin yung sa trabaho po natin medyo marami rin po tayo mga nababangga, marami po tayo mga natatanggap na syempre,

0: sigurado po ako sa nangyari. And I actually, to the point, I reach out dito po sa Taguig, even sa kapulisan, to know the status of the child. So very particular po ako, lalo na sa mga pananakit, lalo na po sa mga kababaihan, lalong-lalo na po sa mga kabataan po natin, because pinalaki po akong talagang hindi ako nananakit ng anyone, to the point na yung respeto po talaga, no? Because I believe respect is really something that it has to be embedded in everyone. Mm-hmm. And kung nawawala po ang respeto natin sa kapwa po natin, what more? I mean, wala na tayong respeto, then we'll be asking for progress, then I think that's very bagkabaliktaran, kasi lahat po yan ang basis po ng lahat, not only in the society but even on a personal development scale, dapat we have to respect. And maikokonek ko na rin po, tulad po ng pagsunod sa batas, hindi lang po dapat sinusunod yan just because out of fear, because it should be out of respect.
1: Yes, partner, hindi ba nasa YouTube po kayo, and then of course TikTok.
2: Din. Oo, pinapanood ko yung videos niya kagabi in preparation for today.
1: Yes, TikTok.
2: Nakakaaliw.
1: Ang galing, di ba?
2: Pero yun na nga, talagang very polarizing siya.
1: Sobra. Paano ba yun, partner, Coach Vino? Kasi may tinatawag na nakaka-encounter nga siya nung tinanong kanina ni DJ Monica about mga resistance,
3: yes,
1: ng mga pasaway.
3: Correct.
1: Oo. So paano po 'yon? Paano niyo ginagawa po 'yon na supposed to be, we believe that there is by educating the people, may long-term benefits po for road discipline and safety, di po ba, Sir Gob?
0: Tama po kayo. Alam niyo, tama kayo. Araw-araw we tend to facilitate yung mga tulad ng sinasabi natin, mga pasaway na pilit po. It's a two different thing po kasi yan, dalawang klase yan. Mga pasaway, ayaw sumunod sa batas because they do not understand it. And yung isang klaseng tao naman po na pasaway at ayaw sumunod sa batas because they refuse to understand it. So it's a two different scale. Ang mahirap po pasunurin, yung ayaw intindihin, yung refuse to understand. At sila po yung kahit anong gawin at kahit anong paliwanag mo, hindi nila tatanggapin because they want to push na sila ang tama. Lagi ko nga sinasabi, no, huwag nating ipilit na yung mali gawing tama. At sila po yung pinakamahirap paliwanagan. Why?
3: Okay.
0: Because it's not just about yung pagiging pasaway. We have to dig deep into their behavior, their mindset, even to the point, no, yung pagkatao po nila. Pagkatao in such a way na titingnan natin, ano po ba ang background nila? Saan po ba sila lumaki? Ano po ba ang current employment status nila? Saan po ba sila nagtatrabaho? Kasi from there, no, saka natin maintindihan kung bakit ang isang violator, for example, agad-agad nagagalit, naninigaw, minumura ka. So, maiintindihan mo kung ano ba background nila? Saan ba siya galing? Galing po ba siyang probinsya? Siya ba ay nagtatrabaho sa isang environment na medyo magulo? Like for example, sa construction? So we have to understand their behavioral aspect and element para maintindihan natin kung paano natin sila kakausapin. That's why mapapansin nyo, no? Minsan may mga violators na talagang galit na galit. Minsan to the point, naka-encounter na kami. Kukuha ng kutsilyo, kukuha ng tubo. So paano natin sila napapacify? Unang-una sinasabi ko, levels of communication varies. Kung ang tao is very high na at aggressive, paano mo siya mapapatone down to let him see na ang kausap mo is authority? So ngayon dyan din papasok yung you have to communicate to them na to the point na you have to overpower them. Once na overpower mo sila, pag nag-tone down yan, saka kayo magto-tone down on an equal level, saka mo sila papaliwanagan. Ngayon sasabihin natin, paano napaliwanagan mo nga? Pero anong nangyari? Uulitin nila.
3: Okay.
0: Diyan papasok yung tinatawag nating realization and acceptance.
3: Thank you, sir. Obviously, you've been studying probably a lot of mga psychological skills para mapakalma ang iyong mga ano. You know what? There's a question here, Sir Gab. Sabi ni, and I think this is an important one, no? Lalo na sa mga turista natin. From Paolo Pogi 00, can a tourist use their U.S. passport to drive in the Philippines? What if daw it gets towed? Go for it, Sir Gab.
0: Okay. Meron tayong mga tinatawag na certain countries who has the privilege to drive on a certain timeline na pwede nyo pong gamitin ng inyong foreign driver's license. So for example, hindi ko lang po ganun kakabisado lahat ng bansa, no? But like for example, a US driver's license

0: Asyan.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bahis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
2: Matinik! Manuper!
3: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
4: Hindi ako natatakot sa isarapin.
2: Matindi.
5: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita.
2: Ganyan talaga kapag may bibib na akima.
5: Mananagutin ko kanyan.
2: Walang kakabatang nag-iisang alama.
3: Sino ka ba talaga?
2: Ramon Revilla Sr.
6: Bilib naman ako sa inyo. Mukuhi-anting ka.
2: Alamat ni Akima.
7: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
2: Sa sine mo, Hari Carito.
8: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
11: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
12: Yes, mga kapamilya, nagbabalik na naman po ang Manifest with Coach V, Doc Lulu, at of course, si DJ Monica.
13: Teka, alam mo ba, may birthday celebrant tayo this past week.
12: Sino yun?
13: Tita Doc Lulu, happy birthday belated. Next ko siya yun ang birthday niya.
12: Happy birthday, Tita Doc! Okay.
14: Thank you.
12: Alright. So, mga kapamilya kaservisyo ha, make sure batiin nyo si Doc Lulu sa Facebook niya natin. Okay. So, Doc Lulu, sige, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating episode, abay, ano muna ang birthday wish mo?
14: Birthday wish ko?
12: Oh,
14: syempre, para ma-celebrate ko ulit next year.
12: Ay, ang simple naman ang birthday wish niya. Gusto niya na another year. Sure ka, 1 year lang yung gusto mo?
14: Hindi, sunod-sunod na taon nyo.
12: Linawi mo naman kasi, Doc Lulu. Kala ko gusto mo lang mag-birthday next year.
14: Every year.
12: O kung yun ang birthday wish mo sa'yo, ano naman ang birthday wish mo sa mga nanonood ng Maritres?
14: Of course, no? Sana tumagal po tayo at ay patronize po natin lahat yung pagka-Maritres namin dito at we will have a very interesting guest every week. Hindi ba, Sir Gerson?
12: Sir Gerson. Okay, kay Sir Gerson. Kung hindi dahil kay Sir Gerson, wala tayong tatlo dito. Mga ka-Maritres, ha? Ayan, no? Narinig yun naman yung birthday wish ni Doc Lulu. So, samahan niyo po kami every Saturday yan from 1:30 p.m. to 3 p.m. po. Dito po kasama ang inyong Maritres. At hindi lang po kaming tatlo, meron kaming usualing guest, no? Yeah. Na very interesting. Hindi lang po natin pinapakita ang mga kakayanan ng ating mga guest. Pinapakita din natin ang kanilang mga, kumbaga, a little bit of snippet sa kanilang mga personal na buhay. Katulad na nga lang itong susunod na segment natin, mga kapamilya. Dito po sa tinatawag na green flag o red flag, ito po ang pinakaunang laro or game natin under stress reliever. Isasalang natin si Sir Go sa isa sa mga stress reliever at ang unang gagawin natin ay yung tinatawag na red flag, green flag. Mm-hmm. Usually kung nasa studio sila, hawak nila to. Pero dahil nasa Zoom si Sir Gab, ako ang magiging kamay niya. Ako yung magtataas ng red flag o green flag. Pero depende ito sa sagot niya. Kapag agree siya, itataas, sasabihin niya itaas ang green. Kung hindi siya agree, itaas ang red flag. Maaari din magbigay ng paliwanag ang panauhin, short explanation, and then magpa-follow up din ang ating mga host. Reminder lang sa ating mga kaserbisyo, kathang isip lang po yung mga sitwasyon, ha? Hindi, wala pong konektado or hindi ito konektado sa personal na buhay ng ating mga guests. So,
14: ready
12: sir,
14: na ba siya?
12: Sir Gabgo, are you ready for the red flag, green flag?
0: Ready na po.
14: Sir Gab, are you go now?
12: Go.
14: Gabriel Go. Tama, Sir Gab is go.
12: Gab Go nga daw . Yan ang kanyang tawag sa kanya sa YouTube ngayon. Alright, Sir Gab, ito na ang iyong first question. Red flag or green flag? Babaeng maganda pero may violation, nagpapakyut at nagmamakaawa sa'yo, huwag mo nang tikitan. Red flag or green flag?
0: Red flag.
14: Red flag.
12: Bakit? Bakit naman? Nagmamakaawa na nga.
0: Marami na akong ganung sitwasyon.
14: Hindi ba talaga pinagbibigyan. Hindi ba umuubra ang medyo magpapa-beautiful eyes ng konti?
0: Pwede ko bang medyo i-look ng konti? Kahit konti lang?
12: Sure. Marites nga to eh. Let's go.
0: May hinuli ako kahapon, tinuko yung sasakyan, Viva Max, hindi ko pinagbigyan.
14: Talaga naman.
12: Kung kayo hindi Viva Max, wag na kayo mag-attempt kasi kung Viva Max nga, hindi nakalusot.
14: Parang feeling ko, 'di ba? Tayo pa kayang mga mere mortals.
12: Na hindi Viva Max.
14: So hindi pwedeng ganoon, hindi ba?
12: All right, sige, good one. Next question tayo.
14: Sito. Okay, yes. Next. Ito na, Sir Gab, no? Let's go. May opportunity ka sa trabaho na mataas ang sahod, pero kailangan mong iwan ang pamilya mo.
12: Adoy.
14: Nang mahabang panahon. Red flag or green flag? Are you gonna go for it?
0: Red flag. Kasi family is a very important factor, lalo na sa career advancement mo. Kasi they are your backbone and support sa pang-araw-araw. Like in my case, at the end of the day, I go home. Ang pinaka-stress reliever ko dyan, syempre ang aking baby na 2-year-old. So, napakahalaga sa akin ang pamilya. And hirap akong lumayo. Even just like for a few days, medyo hindi ako sanay.
12: Pwede mag-follow up question ako. Sir Gab, paano kung yung 2 years old mo lumaki na tapos nagda-drive siya, tapos may traffic violation siya, tapos ikaw yung naka-assign sa kalsada, anong gagawin mo?
0: Mother ko nga nahuli. Pinatikitan ko, pinatuluyan ko eh.
14: Wow, talaga.
12: Abay, Sir Gab, tikitan lang pero wag tuluyan.
0: Family member nakiusap sa akin, nahuli, hindi ko pinagbigyan.
14: Strict.
13: I really admire our MMDA officers now. Naalala nyo, partners, may kwentong ganyan si General Torre nung nag-guest sa atin. Ano yung daw? Asawa niya, nagbayad ng parking kasi natikitan.
15: Dapat ganun.
16: Dapat ganun. Dapat mas excited kang magbayad kapag mag-anak mo yung nasa MMDA.
13: Diba? O talagang ano eh, no? Setting a good example talaga eh.
16: Hindi. Sir Gab, minsan na bang ginamit yung picture mo para lang makaalpas sa violation na, uy, tinan mo, classmate ko to, CSB.
0: Yes, actually, meron na po. Meron na, may nangyaring ganun na rin po. Pinakita yung picture namin. Unfortunately, kasi ang kabilin-bilinan ko po talaga sa mga enforcers, kung may mali, tuluyan. Kahit nakakilala ko pa. I mean, we can ask kahit mga batchmates ko, wala akong pinagbigyan talaga. Ang laging sabi ko lang, magpatikit ka na lang.
16: Magpatikit. Na magpapatikit tayong tatlo, ah, kahit sabi ko, ito, may interview kami kay Sir Gab.
14: Sige, doctor, no, picture, di ba? Ito, Sir Gab, may sahod ka na, pero sa unang araw pa lang, ubus na dahil sa deserve ko to mindset. Tama ba yun?
0: No, red flag. Hindi ako ganun eh. I tend to save up whatever I can. And if ever naman na meron akong kailangan bilhin, I always prioritize first kung ano yung dapat sa pamilya.
14: Mm-hmm.
0: Kumbaga, ako willing ako to, wala ako, pero yung sa family meron.
16: Yeah. Wow! How selfless. It's nice. Okay, Sir Gab, red flag o green flag? Ang lalaki, sinundo yung date niya, tapos nagpabayad ng gas. Nagpa-share pala ng gas. Sunduin kita, pero hati tayo sa gas. Red flag or green flag?
0: Red flag para sa akin. Kasi, ikaw yung... I'm pretty sure ikaw yung nagpresenta at ikaw yung nag-imbita. So, why ask that your date or yung babae na maghati kayo sa gas? Siguro mas katanggap-tanggap pa yung split the bill sa food. Pero yung gas, no.
16: Yun! Yes. Tandaan nyo yun, mga kamaritres. Okay lang yung split the food, pero hindi split the gas. Okay, split the bill, the gas bill.
14: Hindi, tanong kasi sino ba ang nagda-drive, yung lalaki o yung babae?
16: O yung lalaki, pero tama naman yung sabi niya kasi ikaw yung walang ginagawa yung babae, ikaw yung gusto manligaw, ikaw gusto makipag-date, tapos makikipag-split ka ng gas, matulog na lang yung kadate mo.
0: Makikipag-date ka, syempre, ang gas ngayon, it's kumbaga necessity yan eh. Mm-hmm. If you cannot provide your own necessity, then I don't think you deserve to go on a date. And the girl does not deserve you. Kasi necessity yan eh, di ba?
16: You do not deserve the girl.
13: Yes. Spoken like a true gentleman.
14: Someone else.
16: Thank you for that.
13: Kung ako eh, ipapashave mo ng legs ko para lumas ang bahay at diba? Tapabayad mo ako ng gas, aba, sa bahay na lang ako, magugupit na lang ako ng koko.
16: Di ba?
13: Kesa mag-date tayo, di ba?
16: Manunood na lang ako ng Maritres. Ubusin ko yung buong playlist ng Maritres sa YouTube. Diba? Kesa makipag-date sa'yo. Hello.
14: Okay. Sige, ano pa? Ano pang meron?
13: Sige. Dito na tayo. Relationships pa din tayo, Sir Gab, ha? Okay, let's go. Selosa ang partner mo dahil ito raw ay way niya to show you that she loves you.
16: Oh, selosa.
13: I love you. So I'm jealous.
0: Well, I think green naman yun. Kasi yung being selosa.
16: Gusto ng parte selosa.
0: Parte siya ng ng relationship. Mm. Yung pagiging selosa.
16: Okay, so shout out po sa partner ni Sir Gab. Okay lang po, lakasan niyo pa po yung selos niyo. Green flag daw po yun para sa kanya. Alright.
0: So mas ano po yun, kasi yung selos kasi it's a part of a relationship thing na kung saan makikita mo, kasi kung walang pakialam sa'yo yung partner mo, then all out, wala siyang pakialam. Bahala ka kung sino kasama mo. So I think selos is a good factor when it comes to relationship. But sabi nga natin, everything that is too much ay masama rin.
16: Okay.
14: So pwedeng sa relationship, Sir Gab, ito, pakisagot, red or green flag. May taong gustong bumalik sa iyong buhay. Pero nasaktan ka na noon ng taong ito. Pero naging malapit din ito sa iyo. Red kung hindi mo natatanggapin. Green kung tatanggapin mo ulit.
0: Red. Kasi, ano yan
16: red,
0: eh.
16: Red kasi nanonood yung misis niya, Red.
0: Hindi kasi May mga factors yan.
13: Yes.
0: Bakit ka bumabalik ngayon? I doubt because you realize the importance or you realize na relevant ako sa'yo.
13: Yeah.
0: So, bakit ngayon lang? Bakit hindi before? So, that's something that you have to tinker about kung bakit siya bumabalik. So,
13: maganda
0: I think
13: yun.
0: It's a red. Kasi something na, ang relationship kasi, pag winwork out mo siya, let's say, nag-away kayo, 2 days, 3 days, 1 week, 1 month, let's say, you have to patch things up if you're really serious about it. But let's say, pag umabot yun ng 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, then all of a sudden, I'm coming back into your arms again because I realize na I love you or whatsoever.
13: O nakainom lang ako, joke.
0: I think red flag na yun. Kasi what took you so long, di ba?
13: Oo,
0: di ba? Although, I'm not generalizing everything. Kasi may mga certain instances, may mga kaibigan ako, may kakilala ako, they broke up in high school, then all of a sudden, nagulat ako, nagpakasal sila ngayon. So, meron at meron pa rin mga ganong instances. But it's just that, for me, no, medyo red flag siya kasi bakit dati hindi mo na-realize yung importance?
13: Yun. Bakit ngayon ka babalik kung saan may asawa na si Sir Gab? Hindi yun dati, no? Single pa siya. O, Sir
0: Gab, sabi nga nila, bakit ngayon ka lang?
13: Ayun.
15: Parang kanta yun, ah.
13: Bawal kumanta, guys.
15: Bawal kumanta.
13: Pero thank you so much, dating coach Gab Go. Ay, joke lang. Hindi pala dating coach si Gab. Alright. Sir Gab, ang iyong next question for red flag at green flag. Okay. Ang iyong partner ay nagseselos dahil daw lagi kang nasa kalsada. On your anniversary. Oh, wait lang. Anniversary nyo, nasa kalsada ka. Red flag o green flag ang pagseselos niya?
0: Ay, green na yun. May ano
13: valid.
0: Na yun. Tama na yung pagselos na yun kasi you have to set your priorities din naman.
13: Okay.
0: Diba? So there are instances na mga family occasions that you really have to set things right and set the priority. Sabi ko nga, no, importante ang pamilya. Yes, work is important, but then again, mas importante ang pamilya.
13: Okay, curious lang ako, Sir Gab, paano kung late ka na sa anniversary nyo? Magbibit ka ba ng red light, yes or no? Kasi alam mo, pag na-late ka, galit na galit sa'yo yung misis mo. So would you rather na magalit ang misis mo o magbit ka ng red light?
0: I'd rather be late. Hindi to dahil sa interview tayo, pero totoo po yan eh. I'd rather be late. Tinatapos ko lahat ng kailangan ko tapusin. Meetings, operation,
13: okay.
0: Anything that is work-related. Pag talagang kailangan ko tapusin, tinatapos ko yan. Nalilate ako. I'll be honest. Nalilate ako talaga even on some occasions sa family.
15: Sir Gab,
0: hindi ako nabibiting the red light.
13: Nabibiting the red light, yes.
15: Sir Gab, yung traffic light, hindi ba tatlo po yung kulay? Hindi po.
0: Yes po.
15: So red, ano yung pangalawa? Yellow?
0: It's actually, the proper term is amber.
15: Amber?
13: Uy, amber, it's not
0: amber.
13: Red.
0: Yes, the yellow amber. Light is internationally accepted as amber light.
13: Ay, amber light.
15: Yung yellow is amber light.
13: Ay, so red, amber, and?
15: Green.
0: Green.
15: Ay, ito yung tanong. Hindi yun yung tanong.
13: Green ba? Green ba o baka emerald?
15: So, pag ako ay naabutan, no, nakita ko na amber light.
13: Ay, nabutan okay. Ng ano?
15: Iyon, amber light. Tagit
13: na
15: ng kalye.
13: Amber light.
15: Basta dinaretso ko pa rin, no? Ano ba yan? Beating the red light ba yun?
0: Okay. There's two instances.
13: Okay, let's go.
0: Ngayon, pag sa traffic light, inform ko na rin ang public, the correct accepted term is not stop light. It's traffic light. So, ngayon, inabutan ka sa traffic light ng green pa. Then nag-cross ka.
13: Mm-hmm.
0: All of a sudden, bigla siya nag-amber. Hindi ka beating the traffic light. Why? Kasi the amber or the yellow na mas kilala din sa atin, it means for you to prepare. Either prepare to stop or prepare to go. So ngayon, may mga instances yan. Naipit ka sa gitna, biglang nag-amber. No, that's not a violation. But, pag nag-amber na siya, tapos nag-cross ka ng intersection, that's beating the traffic light. Kasi bakit? Uulitin ko. The amber light means is for you to prepare to stop or prepare to go.
13: Okay, thank you for that.
15: Nakikita yun sa camera? Nakikita sa camera yun?
13: Oh, ang alin?
15: Di ba may mga camera? Tapos wala na no apprehension,
0: yes.
15: Di ba? No?
0: Yes, nakikita po yun. Kasi ang mga cameras po natin, ang end cap camera natin, most of them are AI.
13: Wait lang. Sir Gab, gusto pong malaman ni Doc Lulu kung na-record daw po sa CCTV ng MMDA yung ginawa niya.
15: Mabilis ako eh.
0: Papahanap natin.
12: Oh, gano'n ba ka-equip ang CCTV ng MMDA ngayon? Baka naman may CCTV lang, tapos pag zoom in, hindi mo makikilala lang si Doc Lulu. Ma-HD na ba ang CCTV natin ngayon?
0: If napansin nyo yung recently, yung pinakita ni General Nick Torre, ang linaw ng CCTV namin, kitang-kita, even kung sino po ang kasama nyo. Actually,
12: delikado yun, wait lang, Sir Gab, delikado. Pati kung sino yung kasama sa sasakyan, kitang-kita.
0: Actually, may ganun kaming experience na nahuli, yung mga tao. Nahuli yung asawa na iba ang kasama because of the end cap.
12: Nako. Maganda yan. Dapat isama yan sa mga minomonitor ng MMDA.
13: Talaga na. Delikado pala, di ba? Parang yung cosplay video.
0: Baka madagdagan yung trabaho ko. Love enforcer.
12: Love enforcer. Di maganda yan. Oy, sir, baka naman. Hello. Ay, joke.
13: Teka. Pinag-uusapan natin yung ano, no, very quickly lang, Sir Gab, no? Yung the no ano contact apprehension, di ba?
12: Yes.
13: Sir Gab,
12: yes.
13: The MMDA is aware, no, na ang dami ngayon na mga scammers nagte-text, nagpapadala ng text na your license will be revoked if you don't kasi nahuli ka ng no contact. Ako, I've received like at least 5 already.
12: Talaga?
13: Ano po ang ginagawa ng MMDA tungkol dito?
0: Actually, we've already coordinated with the Cybercrime Investigation Center and DICT as regard to itong mga nagpapadala ng mga peking SMS text. Remember, ang MMDA po ay hindi magpapadala ng any link, any clickable URL na ikiklik nyo para makita ang inyong violation. Wala pong ganun. The non-contact apprehension scheme po namin ay online po yan officially on MMDA, which is yung may huli ka app, may huli ka. Doon nyo rin po makikita ang inyong mga violation. And aside from that, makakatanggap po kayo ng love letter galing po sa MMDA na nakalagay po doon yung tatlong QR code na kung saan if you scan it, one is to see your actual violation. Two, if you want to contest your violation. And three is on a payment scheme, kung paano nyo po babayaran. So wala po kaming link na pinapadala sa SMS. Mga scam po yan.
13: Oh, thank you for clarifying, sir. Oh, Tisa Doc, birthday girl, take it away.
15: Okay, so we're gonna go to quickly now. Yes.
0: Hi, birthday po pala. Happy birthday, ma'am.
15: Thank you. Thank you, Sir Gab. Anyway, let's go to my segment, Sir Gab. Mabilis po to na tanong, mabilis na sagot. Okay? So, mahilig ka ba sa mabilisan? Pwes, para sa iyo itong segment na to, Sir Gab. Ito na ang quickly. Okay, let's start the ball rolling. Ano ang favorite mo sa kulay ng traffic light? Red, yellow, or green?
0: I'll go for green.
15: Okay. Tinted or not tinted?
0: Not tinted.
15: Tinted yung kotse ko. Paano yan? Okay.
0: Anyway. Pwede ba mabilisan lang? Kasi not tinted. Why? Kasi unang-una safety measure. Although the problem is, syempre, yung environment natin dito. But if our environment is 100% or 90% safe, mas okay talaga yung walang tint. Kasi nakikita natin, it prevents crime and it also serves as an accountability for the driver na hindi ka magte-text, hindi ka tatawag. So, that's the reason why ayoko nang may tint. And I grew up na yung mga sasakyan ko walang tint talaga.
12: Okay lang sa'yo, sir, kahit mag-kiss kayo ng asawa mo, kita ng buong mundo.
0: Ay, kung wala ka nang maitatago, why not? Pero may tinted na kotse ko.
12: Asawa mo naman. Okay.
15: Ito. Ano ang mas delikado? Sudden overtaking or one-way love?
12: Ay!
0: Mas delikado yung one-way love.
12: Ayun!
15: Beauty or sense of humor?
12: Ayan.
0: I'll go for sense of humor.
15: Okay. Sweet or spicy?
0: Spicy.
15: Spicy part. Okay. Ano ang mas nakakilig? I love you or ingat ka?
0: Parang mas gusto ko yung ingat ka. Kasi may sense of thrill.
15: Gusto din yan ni DJ Monica, di ba?
12: Wait, sasingit lang ako, Doc Lulu. Ano mas gusto mo? Ingat ka or drive safely?
0: parang pag yung tono, ganun, dun ako sa drive safely.
13: Depende sa tono. Paano kung lahat ganun ang tono? I love you. Ingat ka. Drive safely.
12: How about, Sir Gab, kung ganito? Huwag mo na akong tikitan, sir.
15: I will drive safely.
12: May ticket pa din ba?
0: Sa usapang violation, kahit may konting touch pa yan at sorry po kayo. Sorry. May violation kayo, violation talaga yan.
15: Go for it. The next part, Sir Gab. True or fake?
0: True.
15: true.
17: Sino lang ang pipili ng fake? Buklulo?
15: Hindi, basta. Behind my mind, something there. Okay.
17: Okay.
15: Okay. Disiplina? Disiplina o diskarte? Okay, okay.
0: Disiplina.
15: Disiplina. Motorcycle or four-wheel drive?
0: I'll go for motorcycle.
15: Motorcycle. Hybrid car or regular car?
0: Hybrid.
15: Hybrid. Okay, wala pa tayo niya. May hybrid ba kayo, mga partners?
16: May konti.
0: Marami na po. Marami na.
15: Oh. Marami na, hindi ba? Okay. U-turn or move forward?
0: Doon tayo sa move forward. Move kasi forward. There's no sense going back.
17: Yan. Ayaw niya talaga bumalik sa ex niya. Joke.
15: Ito, ito Sir Gap. Up or down?
0: Let's go for up.
15: Oh, okay, up ka. Gasolina or diesel?
0: Gasolina.
15: Gasolina. Paano yan? Eh, diesel ako. Okay.
17: So, palitan mo na do.
15: Ayaw. Emanual mo o i-automatic mo?
17: Uy.
0: Automatic.
15: Automatic. Okay. Mabilis or dahan-dahan lang?
0: Dahan-dahan lang.
17: Naman, Sir Gab, be first.
15: Okay. Kumpletuhin mo ito, Sir Gab. Ang road safety ay...
0: ang road safety ay dapat lifestyle natin bawat mamayan.
15: Yun, galing ng sagot.
18: Parang may mga laman yung mga quick clean.
17: Iba yung pagtatanong niya.
15: Ito pa.
17: Okay. Sige. Iba yung boses eh.
15: Kumpletuhin mo to, Sir Gab. Si Gabriel Go ay...
17: Ay.
15: Ano ba?
0: Ay mapagbigay. Basta nasa tamang pamamaraan.
17: Mapagbigay. Generous.
15: Ito na yung last. Best time for happiness.
0: Every day.
15: Every day, partner.
17: Bakit ganyan yung reaction mo? Happiness lang naman yun, Doc.
15: Night time or daytime?
0: Night time.
15: Night time. Okay, okay, go na. Ikaw na, partner.
18: Oh, diba? Ikaw na. Ang ganda mong sagot niya. Parang yung sagot ni Sentry last week, diba?
17: Night time sila.
18: Hindi, best time for happiness. All day.
17: All day. All day.
18: Parang siya, diba? Every time.
15: Grabe. Oh. Okay, game.
18: Ang gaganda. Okay. Sir Gab, hindi ako papatalo. Okay? Kasi eto na. Ang last but not the least sa ating stress reliever, ang ating portion na pinamagatang ipakita mo.
17: Oy, ipakita mo na, Sir Gab.
18: Pakita mo, Sir Gab. Let's go, go, go. Okay. Sa mga female guests po namin, kailangan papakita nila yung tatlong bagay sa mga bag nila na hindi nila talaga kailangan, na parating kailangan dala-dala nila, no, bit-bit. What about you, sir? Alam ko you are probably at home right now, pero ano, sir, yung tatlong bagay na talagang parating nasa bulsa niyo pag lumalabas kayo ng bahay?
17: Yan.
18: Item number one muna, Sir
17: Gab. Item number one.
0: Well, una-una, syempre, yung wallet ko dahil nandun yung license ko. Andun yung mga permits and other licenses ko. So, wallet, first and foremost.
17: Wallet, pati yung wallet.
18: Do you have it on you, sir? Can we take a look?
17: Ipakita.
0: Wala eh. Nasa kwarto.
17: Okay. Ano laman ng wallet mo ngayon, sir? Anong laman ng pocket?
15: Ng bulsa nyo?
0: Dahil wala pang sahod, wala.
17: Ay, wala.
15: Ah, oh.
0: Wala pang sahod eh.
18: Okay. Sige, okay. Item number two. Sir Gab, go. Let's go.
0: Maniniwala kayo or hindi, lagi ako may bit-bit na inhaler.
17: Yung
15: inhaler? Bakit?
0: Inhaler stick. Pero yung inhaler stick ko, hindi siya basta-basta inhaler.
18: Okay.
0: Kasi one side is inhaler. Ayan, inhaler siya one side. On the other side, pag binuksan ko,
18: yes, sir.
0: Roll-on siya, niro-roll. So, pag masakit ulo ko or something.
17: Okay.
0: So, lagi ako may bit-bit na ganito. So, that's number two na hindi nawawala sa bag or sa bulsa ko.
17: Sige, wag muna yung pangatlo. Wag muna yung pangatlo, sir.
15: Manghuhulaan
17: muna namin, sir. Oh, DJ Monica, anong hula mo, sir, DJ? Ano yung pangatlo niyang nasa
18: bulsa parate?
17: Lagi, oo.
18: Ring light.
17: Ring
18: kasi
17: light?
18: Parati siyang may ring TikTok light. Video. Sot-sot niya sa bulsa yung ring light niya. Hindi, cellphone.
17: Cellphone, okay. Oh, how about
0: cellphone.
17: You?
0: Cellphone.
15: About siguro you? Meron kang USB. Yeah, USB.
17: Bakit naman USB?
15: USB.
0: Wala akong USB kasi naka-cloud storage.
17: Sige, bakit USB, Doc Lulu? Babalikan ka namin na, Sir Gab.
15: Kasi, oh yeah, bakit? USB kasi feeling ko na pwede niyang i-save yun o may kailangan siyang proof na ipakita, naka-save na.
17: Ah, oo, yung mga CCTV footage nila sa MMDA. Okay, ako naman, hulaan ko siguro, pito. May pito ka.
16: Kasi di ba yan yung napapanood mo sa ano, sa ano, TV?
13: Isang pito.
16: Pag may violation,
15: Coach, ganda naman.
16: Pito, ano?
15: Parang yung mga pelikula ni Max Alvarado ang sinasabi ni Coach
16: nila,
15: Ganda.
16: Tsaka ano, nila, yung red, port, white. Di ba may pito lagi?
15: Pag sandali, tanong natin kay sir, anong sa English ang pito?
16: Oh, anong
0: whistle? Whistle.
16: Ah, whistle.
15: Whistle.
16: Oh. Whistle. Sir, whistle ba ang third item mo?
0: Hindi.
16: Ay, hindi.
15: Ay, hindi.
16: Hindi na kayo nag-whistle sa MMDA, sa kalsada?
0: Yung mga enforcers meron, ay, pero it's enforcer. Very seldom. Pero it's part of our, ano, parte yan ng uniform ng aming mga enforcer. Dapat may whistle sila.
15: Sir Gab, alam ko na, panyo. Di ba?
16: Panyo.
15: Panyo.
16: Hindi.
0: Hindi rin.
16: Doklulo, madaya. So, dalawang hula na yun.
13: Dalawang hula na.
15: Ito pa, ito pa.
13: Natatawa tuloy si Adrian Conosa.
16: May isa pa daw.
13: Ayan.
16: Wait lang, DJ Monica. May isa pa daw siya.
15: Sige,
16: ano?
15: Sir Gab.
13: Oh, natatawa na si Adrian Conosa. Nakakatawa ang mga tanong. Hello, ads. Yeah. Okay.
16: Oh, sige, meron pa ano si Doklulo. Isa pa. Sige.
15: Tatlo mo ballpen.
16: Ballpen. Tama na ba to? Nakatatlo na tong hula.
0: Mali pa rin po.
15: Wala na. Sagutin nyo na.
16: O, sagutin mo na, Sir Gab.
0: Hindi ko lang mapakita kasi nasa kwarto ulit, no? But it's a multi-purpose tool. So, nandoon yung ano, may Swiss knife.
15: Ah, okay.
0: Tapos, pag binuksan mo, may screwdriver. Ayun. Merong ano. So, it's a multi-purpose tool. Kasi, bakit kailangan, ba't dala ko siya lagi?
16: Oh.
0: One, pag nasa clearing operation ako, minsan naiinip ako. Pag antagal tanggalin, for example, yung lona, tinutulungan ko na. Then aside from that, minsan, syempre, hindi mo maiwasan. Biglang may na-flatan, biglang may naipit or something. So at least you have a multi-purpose tool that you can use. Na o kunwari, may lumuwag na tornilyo lang. Which is madalas nangyari yun. Pauwi ako, may makakasalubong ako isang bisikleta, nasiraan. Yung pala, screwdriver lang. May higpitan lang. So it's a multi-purpose tool. Lagi na sa bulsa ko yun. Para siyang Swiss knife.
16: Akala ko pag naboboard ka, oh, mag-denail cutter muna ako.
15: Meron lang akong last question, partner.
16: Oh, sige, Doc Lulu. Since birthday mo, pagbigyan ka namin da.
15: Yung pinamimigay niyo pong bagong helmet, sino po sponsor nun?
0: I have a very good friend. Yung may-ari po ng Geely, Zebra, H&J Philippines. So, they've been really supportive ng advocacy natin. And one of the reasons kung bakit sila tumutulong, it's because, sabi ko nga, no, ang sitwasyon ng bawat tao, it varies. So, minsan may mga kababayan talaga na maaari natin bigyan ng konting pagkakataon.
16: Alright.
0: Na somehow, yung, kasi lagi, syempre, hindi mura ang helmet eh.
16: Opo.
0: One Sir helmet Gab, can cost you 3,000 pesos.
16: Correct. Tanong Sir Gab, syempre ang DZMM at ang interview mo ngayon ay hindi lang napapanood sa Metro Manila, hindi lang sa Mega Manila, sa buong Pilipinas.
15: Mm-hmm.
16: So, nagtataka yung mga nasa probinsya, mabibigyan din na ba sila ng helmet?
15: Mm.
0: Actually, nangyari na po yan. I did a TikTok video na namili ako ng sampung mga comments
16: so
0: on the reasons kung bakit mahalaga ang helmet. Tapos namili ako ng 10 doon.
16: Okay.
0: And pinadalan ko ng bagong helmet. Umabot pa yun hanggang parang kung di ako nagkakamali, Leyte ata or summer eh.
16: So personal mo to, sir, ako. No? Hindi to sa MMDA, tama?
0: Yes, it's personal. Okay. But ano, no, everything na ginagawa ko naman, it's always, syempre, dala ko pa rin ang MMDA. So it's our way also, not only on a personal level, but also yung level ng MMDA
16: personal
0: na ipakita
16: effort.
0: Na hindi kami laging huli. May puso rin ang mga MMDA.
16: Yan ang pinakamagandang sinabi mo ngayon, sir.
13: Yes.
16: Yung puso.
13: Oo.
16: Yes, hindi lang kami puro huli. May puso
13: may
16: din
13: puso
16: kami.
13: Din.
0: Ano yan, tandaan natin, ang batas is a piece of paper and a group of words with no emotions. Pero ang enforcer, may puso ang enforcer. May puso ang nagpapatupad ng batas. Huwag lang natin abusuhin.
16: Oo, huwag lang kayo pakyut ng pakyut kasi sinabi niya kahit Biba Max ka, hindi ka talaga Biba kakalusot.
15: Yan, pero okay. Meron kasi iba partner na pag nahuli, nagbibigay ng pera na inaabot na patago. Di ba? May ganun?
16: Oo. Sir, may tanong ko sa'yo, sir. Meron pa bang MMDA na tumatanggap?
15: Lagay?
0: Well, alam nyo, ano yan eh, yung kotong sa kalsada,
13: nangyayari
0: unti-unti nawawala naman. Pero we cannot totally eliminate it. Bakit? Dekada na yun eh, ang daming nasanay eh. Pero
16: okay,
0: ito nga ang lagi kong sinasabi. Ang pangungutong, it takes two to tango. Pag walang magpapakotong, walang mangungutong.
16: Okay.
0: At wala rin mangungutong kung walang magpapakotong.
16: Last question.
0: So it takes two people. to do that.
17: That's true. That's true. Sir, anong pwedeng, very quickly lang ah, anong pwedeng mangyari kapag tumanggap ng kotong at nagbigay ng kotong?
0: Well, ang pag nagbigay ka ng anong kotong, punishment? That's already bribery. That can, pwede ka namin kasuhan ng bribery, which is a criminal offense. Doon sa tumanggap naman ng kotong, eh pwede po namin kayong kasuhan din ng administrative, especially kung mga enforcers po namin yan. Ang sanctions po namin, hindi lang po administrative. Worst comes to worst, baka pwede po kayo matanggal sa serbisyo. And we take that, and we take that seriously. Kasi matagal na po, no? Matagal na sinasabi pag MMDA, pag traffic enforcer, puro kotong lang yan. So this time around, lalong-lalo na po with our chairman, Attorney Don Artes, our GM, General Nick Torre, talagang mahigpit na talagang pinagbabawal po namin yan.
18: Sir Gab, when General Torre was our guest, though, he mentioned a hotline, a new hotline that people can call kapag kakinoko, you know, merong nangungotong sa kanila. Could you repeat the hotline again for our viewers right now?
0: Three numbers lang po yan, 136.
18: Okay.
0: In less than five rings, sasagutin po kayo ng ating mga yung mga enforcers po natin na naka-deploy po dyan sa ating Metro Base. Within five rings, pag sinagot po kayo niyan, automatic you can report na kotohan kayo, nasiraan kayo, whatever you need all throughout Metro Manila, andyan po kami.
18: 316.
0: 136 po. 136.
18: 136 pala. Okay, 136. Okay. Mm-hmm. There we go. Maraming salamat, sir.
17: Sir, where can we find you online? You may now plug your social media.
0: Well, actually, wala naman po akong official Facebook page. No? I just use my account. If you guys want to see and to get inspired sa ginagawa namin, you can check my Facebook. It's Gabriel Go. Naka-blue check po yan.
18: Yes.
0: And also, you can follow, of course, MMDA. Nandun po ang operations namin araw-araw. And madagdag ko na po. Recently, we just launched our tinatawag po namin Kwentong Kalsada, the MMDA podcast. You can watch it on YouTube, sa MMDA po namin on YouTube. Ito po ay mga podcast natin na kung saan we invite different guests. And of course, ang unang-unang nagsalita or nag-podcast sa amin, of course, si Attorney Don Artes, ang aming butihing chairman. And in the succeeding podcast, andyan po iba't ibang mga guests po natin. Andyan po sila Mr. James Dickin. Andyan po yung mga iba't ibang kilalang personalidad. Sila retired Colonel Bosita. So everyone, all walks of life within Metro Manila. So I suggest you like and subscribe
17: maraming
0: po
17: salamat.
0: Para mapanood nyo.
17: Thank you for joining us, Sir Gab Go. And thank you for the service that you do, sir.
18: Yes.
0: Maraming salamat po. It's an honor. And of course, I appreciate all the appreciations that you are giving us, not only to me, no, to my team, but also to the entire agency and to other public servants. And syempre, ang mensahe lang naman namin is hindi lang po sa pagpapatubad ng batas, but we want to inspire people to do better,
17: sir,
0: and to have a better change in our society. Maraming salamat po. Happy weekend.
18: Yes. Thank you, sir.
15: Ayan na. So, alam niyo po, tunghayan niyo po itong stress reliever na to, na grabe yung segment na to. Tatlong segment po yan na nag-aalis ng stress. Naalis ba stress nyo?
16: Naalis naman.
15: Ay, stress ba yan, Sir Gab?
16: Naalis.
0: Pag weekend, stress-free.
15: So, wag kayo aalis at balik po ang inyo.
17: Actually, paksara na tayo.
15: Ay, naku, balik na pala. Goodbye na pala tayo.
17: How we wish makakasama pa namin kayo. Pero wag nyo pong kakalimutan ng Maritres.
15: Yeah.
17: Every Saturday naman po tayo, 1:30 po to 3 p.m. Kasama ulit kami dito. Kaya, DJ Monica?
18: Yes. First of all, nakakatuwa. Para ako, I feel so secure between Sir Gab and General Torre.
17: Oh, yes.
18: Parang the MMDA is in very, very good hands.
17: So,
18: at the moment.
15: Leadership nila.
18: Maraming salamat.
17: Thank you for those who watched po. Maraming salamat yung mga nasa YouTube.
18: Thank you.
17: Nasa Facebook. Go ahead.
18: Maraming salamat. At dito, nagtatapos ang Maritres ngayong Sabado. Naway nakatulong kami sa pagpawi ng inyong stress. Ako po si DJ Monica Figueras.
17: Patuloy na tumutok, mga kapamilya, sa susunod na Sabado para sa iba pang kuwento ng buhay, ng lungkot at syempre at tagumpay. Ako po si Coach V, Vanessa Antonio.
15: Of course, at ako naman po si Doc Lily Marquez. Dito po sa ating programa, Public Service Po is the Best. Sabi na ko talaga, ang guest natin dito ang palaging bida, kwento mo ang una at bawal ma-stress dahil kami ang Maritres!

tama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahang, sulit, bagyo at iba pang banta. Ligtas na ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.

Magandang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Saturday. Ayun po, ngayon po ay June 6, 2026. Hindi po kalahati ng taon ha. Sa July pa po 'yon. Ayan po, welcome po sa ating programang Ligtas Dapat. Ito po ang inyong na-miss na Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ayan po, kumusta? Ay, alam nyo ba? Noong Webes, di ba, sabi ng Pag-asa ay officially tag-ulan na! Ayan, kaya job, you just always bring your umbrella. Siyempre, patayin yung mga kapote at iradin na rin ang inyong mga bota. Sana po, iradin na rin ang inyong mga bubong at mga alulod, no? Dapat wala lang tulo. At yung mga, ano ba, sewerage. Yung mga daanan po ng tubig dyan sa harap ng inyong bahay, sana po ay nalinis na para wala pong aapaw na kanal. And po, maganda pong tahali po ulit, Luzon, Visayas at Mindanao. So actually, yung pag-uusapan po natin ngayon, no, yung pagpasok ng tag-ulan sa Pilipinas. At syempre, on Monday, back to school na ang mga chikiting sa elementary at sa high school. Alam ko, meron ding ilang mga universities na sumabay din, no, sa pagkapalit ng kalendaryo ng DepEd, kahit under CHED sila, para nga daw hindi nakakansela yung mga pasok kapag tag-init dahil sa mataas na heat index. Ayan po, kung kayo ay merong mga katanungan ukol sa ating diskusyon ngayong araw, kasi mga kapanayan po natin, syempre from Pag-asa ang ating suki, si Ma'am Ana Liza Solis, at ang kahandaan po ng Metro Manila sa pagbaha, mga kapanayan po natin, ang GM ng MMDA, si Retired General Nicolas Torre III, at yung ating mga paghahanda naman sa ating back to school, sitwasyon sa paaralan sa Kalumpit, Bulacan, na meron bang binabaha doon ng mga eskwelahan, nakakapasok, makakapasok ba ang mga estudyante? At pati po yung ating presidente ng National Parent Teacher Association, baka may mga concerns ngayon ang mga teacher at ang mga parents ukol sa pasapasokan, lalo po ngayong maulan ng panahon. And syempre, di mawawala, no, meron tayong mga school supplies. Ligtas ba ang ating school supplies? So alamin natin yan, kung meron ba silang mga toxic chemicals. Again, kung meron kayong mga katanungan o gustong iambag sa ating usapan ngayong hapon, wag na wag po kayong mahihiyang mag-send ng mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000. Ang ating hotline, pwede kayong tumawag 8924-4101. Ang ating mga locals 5671, 5672 at 5673. And of course, pwede kayong mag-comment sa ating live stream dyan po sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lang ang at DZMM Teleradio. Ayan po, mag-hello lang tayo sa ating mga nakapanood ngayon sa YouTube. Ayan, hello po kay Tita Nona Damian, kay Sergeant Putik. Sila pa lang yung nagko-comment. Si Adobong Dipolog. Ayan, baka akala ko ano yung pangalan. Pero hello po sa mga nanonood ngayon sa live stream sa atin sa YouTube. Ayan, diretso na po tayo sa ating lagay ng panahon. As mentioned po kanina, Webes nga po ay sabi ng Pag-asa, officially tag-ulan na sa western part ng Pilipinas. Ha? Sa western part lang? Mamaya, madalaman natin kay Ma'am Ana Solis kung bakit sa western part lang ba tag-ulan ngayong habagat season. At ayun nga po, meron tayong bagyong binabantayan, ang Tropical Depression Esther, na saglit lang sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nakalabas

0: ng bahagi ng Pilipinas, pero ang ginawa niya ay hinihila po itong ating habagat. Kaya hanggang ngayong weekend po, may aasahan pa tayong mga pag-ulan, kaulapan sa northern at western parts ng Luzon. Ayan po, may mga okasyon po na malakas ang buhos ng ulan, kaya may banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya para ligtas dapat, mag-ingat, magplano, maghanda. At importante po ito ha, makinig po sa ating local disaster officials. Eh paano yan Tito Ariel, next week tuloy-tuloy ba yung habagat? Actually hindi kalakasan yung habagat next week, Luzon lang po yung maaapektuhan, mostly itong Ilocos region at itong Zambales, Bataan. Siguro meron ding mga kaulapan at konting bugso ng hangin sa atin sa Metro Manila at dito po sa western part ng Calabarzon, siguro sa may Mindoro din. Pero hindi gaano malalakas yung aasahang pag-ulan, usually sa umaga and then hapon or gabi. Meron din po mga thunderstorms na mabubuo sa hapon at gabi, magapaulan yan. Kuminsan nakala nyo may bagyo kasi parang ang lakas ng buhos ng ulan, ang lakas ng bugso ng hangin, may kidlat, may kulog. O diba? Tapos kuminsan sobrang lakas ng hangin, ang tawag doon ay downburst. Ayan, pwede makatumba ng mga puno. Akala natin may ipo-ipo or may buhawi. Pero yan po ay dahil sa thunderstorm, pwede yung mangyari sa Bicol region, dyan sa Visayas, lalo po sa Panay, Negros at Samar, at sa ilang lugar sa Mindanao. So pwede rin po makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na iyan. At ito Arian, meron pa tayong aasahang sama ng panahon next week. So far, wala tayong nakikita, no? Mukhang tahimik po pa ang ating Western Pacific Ocean. At syempre, ang importanteng tanong ay, actually kasi marami nagtatanong sa akin, walang po-post sa social media, no? Akala ko ba magkaka-El Nino? Eh bakit may tag-ulan? Yan po ang masasagutin mamaya ni Ma'am Ana Solis. Kaya tutok po tayo, no? Kasi syempre maraming kalituhan ukol sa magkakaroon ng tag-ulan and then magkakaroon din ng El Nino. So sasagutin niya yan sa atin mamaya ni Ma'am Ana Solis. Kaya tutok lang po kayo. At yun po yung ating magiging lagay ng panahon. Tayo po sa Metro Manila this weekend, maulap pa rin po. May parang bugso ng hangin, lalo kung nakatira kayo sa medyo matataas na lugar. Yung mga gusali sa mga kondo, medyo mahangin, no? Pero yung mga pag-ulan po, ayan, mamaya pong hapon, posible yung pag-ulan sa atin sa Metro Manila. Bukas ganun din po. And sa papasok na linggo, ay pwede rin tayong makaranas ng parang ano ba, partly cloudy. So may mga okasyon na maulap, pwedeng sumilip yung araw, at may chance rin po ng ulan, lalo sa umaga at hapon. At po ang ating weather update. Ayan po, dyan lamang po kayo, tayo mag-commercial break muna. Pagbalik natin, makakapanayam na natin ang pag-asa ukol sa tag-ulan at sa magiging epekto ng paparating rin na El Nino. Dyan lamang kayo, magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
1: Ligtas Dapat sa DZMM.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: sa tindig.
1: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
0: Ibang klase tumitig.
2: Alias pretty boy.
3: Agad narito ko. Diligaya ka.
0: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
4: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
5: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
0: Yan ang tunay na astig.
6: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
0: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
7: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga

0: karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas dos ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas tres ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas kwatro ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas kwatro imedya. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Manatili po kayong nakikinig.
2: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
3: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
4: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
1: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Pesa House.
6: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
7: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
10: Ang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
11: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Again, kasama ang nagbabalik din yung Tito Meteorologist Ariel Rojas. Na-miss nyo ba ako? Ayan po, bago tayo magtuloy-tuloy, narito muna ang ilan sa mga balitang nakalapo ng DZMM. Mga kapamilya, niyaindig po ng magnitude 5.3 na lindol ang Santo Domingo, albay kagabi. Ayon sa FIVOLX, tectonic ang origin ng lindol na may 9 na kilometrong lalim. Natala po ang intensity 5 sa Santo Domingo at Legazpi City, intensity 4 sa Tabaco City, Ligao City, Malilipot, albay. Gayon din po sa Sorsogon City, Donsol at Irusin sa probinsya naman ng Sorsogon. Intensity 3 naman sa Naga City, Malinaw, albay, Sorsogon City, Huban at Prieto Diaz at Monreal, Masbate, habang intensity 2 sa Goa, Camarines Sur, Bulan, Sorsogon, Allen, Biri, Bobon at Katarman, Lavesares, Rosario at San Jose sa Northern Samar, kasama rin po ang Masbate City, Dimasalang at San Fernando sa Masbate. Posible pong magdulot ng pinsala at aftershocks ang lindol. Kaugnay po ng lindol, nakitaan ng mga bitak ang ilang ospital sa albay dahil sa tumamang magnitude 5.3 na lindol. Sabi sa DZMM ni Oscar Robert Cristobal, head ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, sunod-sunod na lindol ang naramdaman nila kagabi na ang pinakamalakas ay natala sa magnitude 5.4. Wala naman so far na italang namatay o nasugatan dahil sa pagyanig. Doon pa rin sa albay, muling nakapagtala.
12: Wala namang naitalang nasaktan o na-damage masyadong properties. May mga cracks sa mga buildings. Yung pa lang yung mga pumasok sa ating, sa pag-monitor natin, may mga establishments lang na nagkaroon ng mga cracks. Mm-hmm. Yung district hospitals natin, may mga cracks sa buildings pero no reported injuries naman.
11: Po, sa albay pa rin po, muli nakapagtala ng lava effusion sa Bulkang Mayon. Kagabi rin po, nagpatuloy pa rin ang effusive eruption ng Bulkang Mayon. Gayun din ang pagdausdos ng pyroclastic density current o uson at pagguho ng mga bato.
13: For the past 24 hours po, meron tayong record na 14 na volcanic earthquakes.
5: Tatlo po dito ang tinatawag natin volcanic tremors or yung mga tuloy-tuloy na paglindol na umabot ng halos 41 na minuto ang haba. Meron din po tayong 210 rockfall events.
11: Nanatili po sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Umapila naman po ng tulong mula kay Pangulong Marcos Jr. ang mga pamilya ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga para maiuwi na ang mga labi ng kanilang mga kaanak sa kani-kanilang lugar. Sinabi sa DZMM ni Alvin Azarcon, tagapagsalita ng Justice for Collapsed Building Victims, na hindi sapat ang pambayad ng mga pamilya sa pagpapauwi at pagpapalibing sa mga namatay sa trahedya. Sa kabila ng paunang tulong ng DSWD at lokal na pamahalaan ng Angeles City. Kahit may ilang pamilya nakatanggap ng tulong mula sa contractor, nananawagan si Azarcon na huwag nang mag-alok ng areglo. Kaabot sa 27 ang mga namatay sa gumuhong gusali, kabilang ang bayaw ni Azarcon.
13: Ayaw po namin na parang maging dahilan ito upang unti-unting magsukuan yung mga pamilya dito. Ah. Dahil sa katagalan, sa init, yung frustration po na gusto na nilang maiuwi yung mga pamilya nila. Apo. Kaya nananawagan po kami sa Pangulong Bongbong Marcos na baka naman po pwedeng tulungan niyo po kami makauwi na po lahat nang walang babayaran.
11: Puspusa naman na ang paghahanda ng mga lungsod sa Metro Manila para sa posibleng pagbaha ngayong tag-ulan. Sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, hinigpitan na ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga ordinansa sa pagtatapon ng basura, gayon din ang paglilinis sa mga drainage system, inspeksyon sa mga pumping station at paghahanda sa mga gamit at tulong para sa mga residenteng kailangang ilikas. Sa Pasig City, araw-araw na ang paglilinis sa mga estero kontra baha, kabilang na ang Barangay de la Paz, Manggahan, Maybunga, Rosario, Santolan at Santa Lucia. At yan po ang mga nakalap na balita ng DZMM. Ayan po, dito na tayo sa ating main event. Main event. Ayan po, makakapanayam na po natin ang HEPE ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ang nag-iisa po nating suki, ang napaka-reliable at ever-present. Ayan, si Ma'am Ana Liza Solis. Ma'am Ana, welcome back sa Ligtas Dapat.
14: Yes, good afternoon, Sir Ariel, at sa lahat ng nanonood at nakikinig ng ating programa, Ligtas Dapat. Good afternoon po.
11: Good afternoon po. And again, thank you, ma'am, sa pagsama sa amin ngayon. Ma'am, of course, noong Webes ay nadeklara na po yung pagsimula ng ating tag-ulan, no? Nauna yung habagat bago yung pagpasok ng tag-ulan. Pero yun po bang ipaliwanag ng maikli lang kung paano hindi sabay ang habagat at yung tag-ulan? At ano ba yung mga criteria ng PAGASA na ginagamit para sabihing tag-ulan na?
14: Well, sabi natin, Sir Ariel, yung official na pagdating ng habagat noong last week, noong Sabado, nauna po yung pagdideklara ng habagat kasi nauna po yung ating seasonal wind system. So wind system po, yung southwest monsoon or habagat. So yun po yung direction ng hangin. Ang minomonitor naman po natin sa pagdating ng tag-ulan is yung associated rainfall dulot ng habagat. So ibig sabihin, Sir Ariel, dapat naandyan muna yung habagat kaysa bago natin madeklara yung tinatawag nating established criteria sa pagdideklara ng tag-ulan. Mm-hmm. So yung pagdideklara naman po ng tag-ulan, so yung tinatawag nating mga type 1 climate, yung naandito sa western section ng ating bansa, so mga around 15 stations po yan na minomonitor ng DOST PAGASA para po masabi natin kung meron ng tag-ulan or hindi. So ang ginagamit po natin sa pag-establish ng ating tag-ulan, at least 50% ng mga station na minomonitor natin sa western section ng Luzon, including po yung Panay Island dyan sa may Visayas, sa may Iloilo, around 50% po or more ay makapag-deklara na tayo ng ulan na merong at least 25 millimeters na total na ulan sa loob ng 5 araw, provided at least wala pong zero dun sa ating sa 5 araw na ating minomonitor. At kapag po ito ay nasatisfy na, so ibig sabihin po, yun na po yung hudyat ng ating tag-ulan and associated na siya ng habagat. Apo. So pwedeng mauna ang habagat bago po yung criteria natin sa tag-ulan.
11: Pati pala ma'am, pagdeklara ng pag-asa ng tag-ulan, kailangan may quorum. More than 50% ng monitoring stations. Opo. Pero ma'am Ana,
14: yes,
11: jokes aside po, yung bakit po 5 days yung kailangang monitoring period? Ba't hindi pwedeng isang araw o dalawang araw lang?
14: So yun yung kasi yung tinatawag nating PENTAD analysis na 5-day kasi para malaman natin na tuloy-tuloy ba itong pag-ulan at kailangan po yan ay ma-satisfy dahil yun po yung para bang bigyat na meron ng at least available na moisture dun sa ating kalupaan kasi Sir Ariel, mahalaga ito sa mga rain-fed farmers natin, yung rain-fed agriculture para malaman nila kung merong at least 5 araw na sunod-sunod na merong ulan, ibig sabihin po ay marirang replenish na natuloy-tuloy yung ating moisture para po dun sa makapagtanim na yung ating mga magsasaka. So yun po yung isa sa mga indikasyon natin. Pero merong mga ibang lugar dun sa lalo dyan sa may parte ng South Asia, sa may India, para makapag-deklara sila ng tag-ulan. 10-day ang tinitingnan nila, yung dekadal. Pero sa atin po, ang established na to is yung 5 days po.
11: 5 days lang, opo. Ma'am, sa inyo pong declaration, no, nakalagay ay rainy season over the western part of the Philippines. So pag habagat season po, hindi buong Pilipinas ang tag-ulan, kanluran lang, ma'am.
14: Yes, tama ka, Sir Ariel. So kasi yung type 1 climate, yung nasa western section ng Luzon and Panay area, so siya po yung merong distinct wet season and distinct dry season. So yung ibang lugar po kasi sa ating bansa ay hindi po distinct yung pagiging wet and dry season niya. Although yung mga tinatawag nating nasa type 3 climate, so yun po yung at least ay napapaligiran ng mga mountainous areas natin. So posible din po na ang kanilang tag-ulan ay yung during habagat, pero hindi po very distinct ang wet season nila. And yung iba naman po nating climate type o yung mga ibang lugar, yung gaya ng type 2 climate, yun naman po ay maulan sila sa panahon ng amihan. And then yung type 4 naman, evenly distributed lang throughout the year ang kanilang ulan. So medyo kukunti ang ulan nila, hindi distinct ang kanyang wet and dry season.
11: So yung mga nasa kanluran, ano pa ito ma'am? Ang mga Ilocos Region, Western Central Luzon. Tayo ba sa Metro Manila, type 1 climate po?
14: Yes po, type 1 tayo, including portions po ng Visayas area dito sa May Panay, Iloilo. And kasama po yung ibang portion po ng Mimaropa Region. Then itong Region 3, itong CAR at kasama po yung Ilocos Region and some portions po ng Region 2.
11: Ayun, so talagang west lang. Opo. Ma'am, nabanggit rin po ninyo doon sa press release no na posible rin na habang tag-ulan, may mga araw na pwedeng walang ulan. Ang tinawag nyo po na monsoon break. Paano po ito nangyayari, ma'am? Bakit? Hindi ba pag tag-ulan dapat tuloy-tuloy yung ulan?
14: Yes, Sir Ariel. So yan po ay nakikita natin historically na talaga pong nagkakaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. And base po dun sa historical data natin, pwede po siyang magtagal even up to 13 days. So meron po tayong historical occurrences na nagkaroon tayo ng monsoon break, nakapag-deklara tayo ng tag-ulan, and then nagkakaroon po ng break dahil usually po kapag wala yung bagyo or hindi po malakas yung habagat, so naandyan yung tinatawag na ridge of high pressure system din na minsan ay nakakaapekto sa ating lugar. So may mga ganong possibility na magkaroon tayo ng monsoon break, and also yung tinatawag natin kasing yung 30 to 60 day na tinatawag nating intra-seasonal na oscillation. So yun din po ay nagdidikta rin sa atin kung nagkakaroon tayo ng monsoon break o wala. Yung tinatawag natin na MJO, although medyo technical siya. So kapag hindi po active yung tinatawag nating MJO dyan sa may maritime continent, hindi rin po yan nagpapatrigger ng ating ulan during habagat. So nagkakaroon din po tayo ng monsoon break.
11: So ano din pa ma'am, no? Kasi since hangin po yung nagdadala ng mga kaulapan at pag-ulan, hindi ba yung hangin hindi naman tuloy-tuloy yung ihip niyan, no? Kuminsan malakas, kuminsan hihina, so kuminsan hindi umaabot sa atin ma'am yung hangin, no? So dun ba nangyayari yung monsoon break pag medyo mahina or di umaabot sa Pilipinas yung habagat?
14: Yes, tama ka, Sir Ariel. So, ibig sabihin, walang maraming other major weather systems. And then, yung hangin din, hindi naman yan palaging umiihip na malakas yung ating habagat season na nagdudulot ng mga moisture at pag-uulan. Kasi, pwedeng simply, dry lang siya, hangin lang siya.
11: Mm-hmm. Hangin. Pwedeng hangin lang din. Opo. So, pwedeng meron, pero walang ang masyadong ulan. Ma'am, nabanggit rin po dun sa, ano, no, sa announcement na may paparating po tayong El Nino. I guess yun muna yung tanong siguro. Kumusta na po yung inyong monitoring sa El Nino? Kailan po itong inaasahan? Kasi parang sabi nyo po June, July or May, June, July tapos June na po ngayon. Ano pong update kaya, ma'am?
14: Sir Ariel, so ngayon still and so neutral conditions pero naandito na tayo sa warm and so neutral condition. Ibig sabihin po, konting threshold na lang yung hinihintay natin para masabi natin ganap ng merong El Nino or magkaroon ng El Nino condition. So anytime po ngayong paparating ng Hunyo ay posible pong magdeklara ang DOST Pag-asa at mag-issue ng El Nino Advisory Number 1.
11: Anytime po this month. Ayan, ma'am.
14: This month.
11: Opo. Ma'am, syempre ang ano natin, mga kababayan natin, inisip nila pag El Nino, mainit, tuyo yung panahon. Pero sabi po doon sa announcement nga no, ng pagpasok ng tag-ulan, doon sa paparating na El Nino, mas magiging maulan yung habagat natin, yung tag-ulan natin. Paano po yun, ma'am? Bakit po mas magiging malakas yung habagat at maulan?
14: Kasi usually, Ariel, ito yung tinatawag dun sa ating mga pag-aaral, ating mga scientists, mga expert. Yung meron tayong tinatawag na seasonal reversal ng ating ENSO rainfall dito sa Pilipinas. Ibig sabihin po, kapag paparating yung habagat or pre-developing yung El Nino sa panahon ng habagat, ay nag-e-enhance po ito ng southwest monsoon. Unang-una po, posibleng malakas yung hangin na ibinibigay nito at nagdudulot ng maraming moisture. And also, merong certain area yes, a certain time na kapag yung mga bagyo natin ay nagre-recur, yung hindi pa tumatama o pumapasok sa ating kalulupan, posibleng itong humahatak at magbigay po ng mga pag-uulan, lumalakas ang ating habagat. So nagkakaroon tayo ng enhanced southwest monsoon rainfall or kung hindi man yung mismo habagat, yung associated rainfall din na dulot ng ating ating mga bagyo. Posibleng din po yun na maka-affecto sa atin. So it also gathers much moisture sa panahon ng habagat.
11: Apo. So, ma'am, ibig sabihin po ba, so ngayong Hunyo, Hulyo, Agosto, hanggang siguro mga Setyembre, ibig sabihin talagang maulan itong ating tag-ulan ngayong taon, ma'am?
14: Well, mas mataas ang tsansa, yung tinitingnan natin. Although based dun sa ating rainfall forecast, above normal talaga yung ating possible na ulan. Lalong-lalo na ngayong July, August, although near normal sa May September dito sa western section ng ating bansa. Pero kung titingnan natin yung tsansa, ay mas mataas ang tsansa na above normal yung mga pag-uulan dyan by around June or lalo na po pag July, August, September dun sa western section ng ating bansa. And historically speaking, may mga ganun din pong mga event na nangyari na kung saan medyo marami yung ulan natin dulot ng habagat season. And hindi lang yung maraming ulan, Sir Ariel, possible din na medyo matitindi yung ating mga bagyo. So meaning pwedeng malakas ang hangin na dulot ng bagyo, pwedeng typhoon at super typhoon category, or pwede rin naman na rain effective yung kanyang dulot na pag-uulan sa panahon ng El Nino, sa panahon ng habagat.
11: So mas marami pong ulan. Nabanggit ata before, ma'am, ng Pag-asa, no, yung undoy noong 2009 ay nangyari po sa panahon ng El Nino, ma'am, no? So hindi po siya malakas na bagyo in terms of hangin, pero grabe yung binuhos na ulan at nakipag-collab pa po sa habagat.
14: Yes, tama ka, Sir Ariel. Kaya actually, yung kapag hindi mga typhoon at super typhoon category, yung mga depression, low pressure, storm, severe tropical storm, yung hindi masyadong mga kalakasan ng hangin, siya yung mas nagiging rain effective, lalong-lalo na sa panahon ng habagat. So sabi nga natin, kagaya ni Undoy, hindi siya typhoon at super typhoon category, pero yung ulan naman na dulot niya, so yung masyadong medyo madami, at ang taas ng porsyento na ilinagdag dun sa tubig ulan sa panahon ng habagat during that time.
11: Apo. So para lang iulitin po natin, Ma'am Ana, no? So basta halimbawa nag-start ang El Nino at sumabay din sa pagsisimula ng tag-ulan, definitely maulan po yung tag-ulan na yon.
14: Yes, tama ka. So maulan at maraming tubig yung dulot ng habagat na posibleng nagpapa-enhance dulot ng mga bagyo.
11: Apo. Tapos ma'am, siyempre yun nga, parang hindi kasi siya counterintuitive siya, no? Kasi nga El Nino kabawasan sa ulan. Kailan naman po mararamdaman ng Pilipinas yung unti-unting pagbawas ng ulan? Kasi di ba pag El Nino ang talagang image na nakikita natin, bitak-bitak na lupa. Kailan po yun natin aasahan, ma'am?
14: Yan po maaasahan natin possible yung sa pagtatapos or kapag humihina na yung ating habagat. Although Sir Ariel, may nakikita na rin tayo ng mga ibang lugar dyan sa may parte ng Visayas and Mindanao na habang kasagsaga ng habagat at maulan sa Luzon, may mga areas din na talaga mababa din yung matatanggap na ulan ng mga ismang lugar natin dyan sa may Visayas and Mindanao. Pero pagdating naman po ng mga around September, October, so yun yung mga landfalling na crossing ng mga bagyo na posibleng makapagpaulan din sa Bicol, Visayas, and Mindanao, yun din naman yung hudyat na kung saan hihina yung habagat at kokonte yung ulan na matatanggap ng mga areas na nakatanggap ng maraming ulan sa panahon ng habagat. So ibig sabihin, yung mga nasa Western Luzon area, siya din po yung possible around October, November, hihina na ang habagat, mababawasan na ang kanilang tubig ulan at posibleng magkaroon na sila ng mga dry condition at dry spell na posibleng pong magtuloy-tuloy up to next year. So yun po yung ating matamang kailangan pagsandaan.
11: So if ever, ma'am, yung mga parang bitak-bitak na lupa, yun yung pwedeng ma-experience halimbawa kung mag-extend po yung El Nino hanggang tag-init 2027. Parang mas magiging mainit at tuyo yung tag-init next year kung aabot pa yung El Nino sa panahong iyon.
14: Yes, tama ka Sir Ariel. Although dito yun sa atin, pero kung dito sa may tinatawag ng mga mid-latitude countries, kasi Sir Ariel, ngayon yung June, July, August, yun yung Northern Hemisphere summer. Mm-hmm. So ibig sabihin po na pasok na nandiyan na yung El Nino, yun naman po yung isa sa posibleng napakainit ng temperature ng mga mid-latitude countries natin. Kasi sasabay sa kanilang Northern Hemisphere summer at sasabay din po sa pagdating ng El Nino. Pero dito sa atin, as tropical country, yung pong ating warm and dry season months next year, ang posible naman po na medyo mainit ang ating temperatura at posibleng napakataas ng reduction sa ating tubig.
11: Opo. So yun po yung importante siguro kasing ipaalala sa ating mga kababayan, no? Kasi syempre nakikita natin mga videos, mostly parang generic, no? Effect ng El Nino sa buong mundo. So ngayong July o June, July, August, ngayon yung pwedeng pinakamainit sa, let's say, Amerika, China, Europe, pero sa atin maulan at posibleng March, April pa sa atin, ma'am, yung talagang mainit na panahon dahil sa El Nino.
14: Yes, tama ka Sir Ariel. Although may mga makakaramdaman na rin tayo ng mga maiinit, pero yun nga, dahil maulap pa rin at maulan pa rin, so hindi rin ganun ka palaki, kataas na init. Pero historically din kasi during the months of July, napapansin natin kapag merong El Nino, medyo mataas din yung mga temperature natin. Pero hindi naman inihahalin tulad dun sa mga dry and summer months natin. Pero medyo mataas din yung above normal dun. Usually, ang mga temperature na naiitala natin.
11: Opo. Ma'am, isa pa pong tanong siguro, ma'am, no? Kasi halimbawa noong 1997, 1998, pero konti yung bagyo noong dahil sa El Nino, at noong 2023, 11 lang din yung bagyo. So sa inyo pang forecast, ma'am, for this year, nakaka-lima na tayong bagyo, nag-ester na po tayo, no? Ilan po yung nakita nating bagyo hanggang matapos po yung taon?
14: Well, dahil naka-ester na tayo, naka-lima, possible pa mga around 14 na mga bagyo or around 10 to 14 na bagyo pa rin. Kasi itong ester ay parang dumaan lang sa atin, Sir Ariel, na mga at least naka 24 hours naman siguro sa atin si ester. Pero usually kasi mga less number ang ating mga bilang ng bagyo. But then, mostly ay typhoon at super typhoon category. And also, yung first quarter kasi natin, meron pa tayong La Nina during the time. Kaya yung early part ng ating 2026 ay meron pa rin tayong mga bagyo dahil meron tayong La Nina pa rin noong first quarter ng 2026.
11: Apo. At syempre,
14: so,
11: ma'am,
14: ang tinitingnan natin dito yung mas bababa yung bilang ng bagyo dito sa latter part ng taon natin.
11: So, parang last quarter saka bababa. Konti. Ma'am, syempre, hindi maiiwasan itanong, no, yung super El Nino yung sinasabi. Sabi nyo nga po sa pag-asa, yung super, parang ano siya, no, colloquial or ginagamit ng media, pero ang ginagamit yung term ay very strong El Nino. Ano naman po ito, ma'am, at ano ang pwedeng epekto kapag umabot ng, let's say, very strong yung kategory ng El Nino, paano yung magiging epekto sa Pilipinas?
14: Well, sir, hopefully hindi naman na maging very strong din or napakadami or napakalakas ng mga impact sa atin, ano? Pero mas mataas ang tsansa kasi. So yung tsansa ang nagpapataas kapag mayroong very strong El Nino na kung saan, kumbaga, convulsion yung nararamdaman ng ating karagatan. So medyo sobrang init niya. So ibig sabihin ay posible po yung mga potential for tropical cyclone formation. So posible yung mga typhoon at super typhoon ang posible maka-apekto sa atin ng impact. And then kung magpo-prolong yan dahil syempre ang dagat, kung matagal siyang umataas ang kanyang pag-init, so matagal siyang uminit, matagal din siyang lalamig. So ibig sabihin, potential na magpo-prolong itong ating El Nino, ang posibleng impact niya ay posibleng maramdaman at magkaroon tayo ng mga tinatawag na prolonged dry spell and drought condition. So yun yung kailangan natin na paghandaan kasi kapag panahon ng El Nino, we could experience both extremes kasi. So malakas na hangin dahil typhoon at super typhoon category, maraming ulan, enhanced southwest monsoon, and then nandiyan yung mga dry spell and drought condition, and then napakainit pa ng temperatura. So very multiple yung hazard na posibleng maka-apekto sa atin. So yun yung posibleng maging dulot ng isang super strong element.
11: Opo. Ma'am, naghahanap po ngayon ng mga tanong sa ano po, no, dito po sa online, kasi wala po ako nakikitang tanong ata para sa inyo. Pero siguro, ma'am, ang ating tatanungin ay ganito. Since ang PAGASA, kayo po ay parte ng Task Force El Nino na binubuo ng pamahalaan, baka pwede kayong mag-share, ma'am, ng mga paghahanda na ginagawa as early as now bago pa man dumating yung El Nino. At siguro po, ano yung pwede nyong i-share na dapat gawin ng ating mga kababayan para lahat tayo ay may ambag, para malabanan po yung posibleng mga epekto ng El Nino?
14: Well, as early as March, nagkaroon na po tayo ng mga pagpupulong sa iba't ibang national government and concerned agency at patuloy po yung tinatawag nating coordination meeting among the task force El Nino. Mm-hmm. And sa katunayan po ay nagkaroon na po tayo ng mga pagpupulong with President BBM 2 weeks ago, and then yan din po sa Congress, nagkaroon na rin po tayo ng hearing sa Committee on Agriculture and Food Security na kung saan hinihatag po ng Task Force El Nino sa pangunguna ng NDRRMC to OCD po yung lahat ng mga tinatawag na Strategic Action Plan on El Nino. So nagkaroon na po tayo ng National Action Plan on El Nino since 2023-2024 El Nino. So ngayon po yun ay ating ina-update, nire-revisit at ginagawa po ng lahat ng ating government concerned agency kasi 5 pillars po siya, 5 thematic area po siya sa agriculture and food security headed by Department of Agriculture, sa water management, water security headed by DENR, sa health sa by Department of Health, public safety by DILG, and energy by the Department of Energy. So nakahatag na po yung mga action plan po, even at the local level, kung ano yung mga dapat pong preparedness and action plan na naaangkong sa mga posibleng impact ng El Nino. And actually, Sir Ariel, hindi lang po yung national government and concerned agency, even yung mga ating private sector, yung ating mga humanitarian country teams ay nakikipag-ugnayan po direkta sa PAGASA para po magkaroon ng mga angkop ng mga preparedness plan. So dun naman sa ating mga kababayan, so yung habang marami pa po tayong tubig sa panahon ng habagat, so kung meron po tayong kakayanan na magkaroon ng rainwater harvesting facility or magkaroon ng mga at least ma-imbak natin yung mga tubig natin sa panahon ng tag-ulan, gawin na po natin para sa susunod po na posible tayong magkaroon ng kakulangan sa tubig ay at least ay meron pa rin po tayong makukuha ng mga tubig ulan at lagi po tayong mag-iingat dahil sabi nga natin panahon ng habagat, maulan, mabaha pa rin, so andyan pa rin po yung mga prevalent na mga sakit, yung mga leptospirosis sa baha, and also kapag may mainggit naman po at dry condition na yung pong mga tinatawag nating mga water and vector-borne diseases and also yung sa init, yung ating heat health-related illnesses. So kailangan po ay pagtulungan po natin ito at lagi pong meron tayong disaster kit na ready. At lalong-lalo na Sir Ariel, ang mahalaga po is yung tingnan natin yung mga impormasyon na nakukuha natin, lalong-lalo na po sa social media, kung ito ay official at hindi po siya false information. So yun po yung kailangan na maging mapanuri din ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa panahon na meron tayong bagyo, habagat at tagtugyot.
11: Ayun po. With that, maraming salamat po sa inyong oras. Ayon, Ma'am Ana Liza Solis, ang hepe po ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. And happy weekend, ma'am!
14: Thank you.
11: Ayan po, oras natin ngayon ay 12:43 ng tanghali. At pagbalik pa po ang Ligtas Dapat.
10: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas Dapat sa DZMM.
15: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
10: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
16: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
10: Ang naninindigan para sa katotohanan.
17: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
10: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
18: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
19: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
20: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang usapan.
21: Choir ako dati, nung bata-bata ko.
22: Yung Martin, ako nag-train siya.
19: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
22: Leia?
19: De Guzman.
10: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol. Sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
10: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
10: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
10: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
23: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
24: Ubusan ito ng lahat.
25: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
23: Mabagsik at walang sinasakto.
26: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
23: Kala kapag uminit ang kanilang ulo.
27: Sa akin ka ba rin babagsak?
28: Ako ang magsisilbing tinig sa lalong mano.
26: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
27: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
28: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
27: Saan?
28: Sa puso mo.
23: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
0: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
6: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
7: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
29: DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
1: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat. Ligtas.

0: Department of Trade and Industry, inspeksyon na din ang mga presyon ng school supplies sa isang bookstore. Narito po ang balitang kompirmado, sigurado mula sa Pasay City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Ariel, pasok pa rin sa price range ng DTI ang mga presyuhan ng school supplies isang bookstore. Pagtapos sa Baclaran Dumiretso, sina DTI Secretary Christine Roque at Ace Crino Malyari Jr. para tingnan kung sumusunod sa price range nila ang bookstore. Mas mataas na hanggang 10 pesos to 15 pesos ang presyuhan ng mga pangunahing school supplies sa nasabing bookstore kumpara sa presyuhan sa Baclaran, pero pasok pa rin ito sa price range ng ahensya. Kung ang apat na pirasong munggo pencil sa Baclaran ay nasa 20 pesos, sa nasabing bookstore nasa 35 pesos ang apat. Sa price range ng DTI, dapat nasa 12 pesos to 18 pesos ang isa. Iba-iba naman ang presyuhan ng notebook sa National Bookstore na naglalaro sa nasa 17 pesos hanggang 30 pesos ang mga mura, na kung ikukumpara naman sa Baclaran ay nasa 150 pesos ang 10 piraso o 15 pesos ang isa. Tiniyak naman ng DTI na bagamat may kamahalan ng konti ang mga branded school supplies kumpara sa mga nabibili sa Baclaran at Divisoria, sumusunod pa rin ang bookstore sa kanilang price guide. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMS.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMS, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Balik po tayo sa ating usapan ukol po sa pagpasok ng tag-ulan. Para naman bigyan tayo ng update sa mga ginagawang hakbang ng MMDA para tulungang maibsan po, no, yung potensyal na mga pagbaha ngayong tag-ulan. Nasa linya ng ating telepono si retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority. Magandang hapon po, General. Welcome back sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
3: Magandang hapon, sir, at magandang hapon sa inyo mga tagapakinig.
0: Yes po. Thank you for joining us this afternoon. Sir, baka po yung kwento sa atin, sir, ang mga ginagawang hakbang ng MMDA para tulungan po yung paghahanda laban sa mga pwedeng pagbaha, sir, ngayong tag-ulan.
3: Yung paghahanda ng MMDA, nagsimula na yan few months back.
0: Mm-hmm.
3: Dahil ito naman ay regular cycle at pwede talagang paghandaan. Kaya ang estratehiya namin simple-simple lang. Linisin, palalimin, panuwagin at bantayan ang mga daluyan ng tubig.
0: Mm-hmm.
3: So, ginawa natin for the past few months ay regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at mga bara, flood pumping station operations. At pagkatapos, syempre, naghahanda rin tayo sa worst comes to worst.
0: Mm-hmm.
3: Talagang may mga naka-deploy na tayong mga flood response teams if ever na mangyari pa rin talaga ang baha despite sa ating preparation.
0: Opo. Sir, yung ganito mga activities, of course, sabi nyo nga kanina, cycle na siyang ginagawa ng MMDA. Tungkol naman, sir, sa I think yung elephant in the room, no? Kasi ang problema natin po talaga ay syempre yung basura. Kasi kung wala pong basura, wala naman na kailangang linisin or edeklog or hukayin dun sa mga estero natin. Yung ginagawa naman po, sir, ng MMDA to help po dun sa waste management or para i-remind yung ating mga kababayan na yun nga, yung mga basura kailangang i-manage ng maayos.
3: Opo, talagang yung basura talaga. Talagang yan ang pinaka-problema natin sa ating mga daluyan ng tubig.
0: Mm-hmm.
3: Ang ating nakukuha sa waterways ay combined na 12,000 tons a year.
0: Mm-hmm.
3: 7,000 tons galing sa ating mga waterways at 5,000 tons galing sa ating mga pumping stations na nakakaabala nga sa operation ng pumping stations.
0: Mm-hmm.
3: So ang lumalabas yan, 1,000 tonelada sa isang buwan ang ating nahahango sa waterways at sa pumping stations lang. Kaya ang ating mga ginagawa ngayon, yung yes to ayos natin, ang yes to ayos sa disiplina, ay talagang tinututukan natin ang education natin together with the barangay sa ating mga kababayan na huwag magtapon ng basura sa ating mga waterways. Iyon talaga ang pinakakailangan natin gawin.
0: Opo. Sir, alam ko naman po na hindi naman pantay yung mga LGUs, no? Pero meron pa kayo nakikita, sir, na mga improvements sa ilang LGUs or barangay na nababawasan po yung basura?
3: Well, ang isang maganda namang nakikita natin, ang ating mga LGUs ay talagang tumutulong sa atin. Nakapag-launch na tayo sa Malabon, nakapag-launch na tayo sa Pateros, dahil sila yung mga nanguna talaga para sa advocacy, yung mga mayors natin dyan, talagang nangunguna sa ating mga advokasya para sa malinis na mga daluyan ng tubig. So,
0: mm-hmm,
3: nailaunch natin yan, may kasunod pa dito sa mga susunod na mga araw. Pero ang ating mga bayanihan sa barangay naman, nagawa na natin sa iba-ibang barangay all over the metro. Ang last natin ay napunta tayo dyan sa barangay sa Maylibis para sa ganun din, paglilinisin natin kapaligiran.
0: Apo. Sir, meron po ba kayong parang mga yung pag-focus sa mga bahaing lugar, let's say Tatalon, Apolonio Samson, or sa may daanan po ng Tulyahan River? May ganun bang focus or generic po or for entire Metro Manila yung ating mga ginagawang activities?
3: Tayo po talaga kasi ay ginagamitan natin ito ng data analytics, ano? Hindi naman natin ito kung saan-saan ng ating mga programa. Talagang fino-focus natin siya gamit ang mga data-driven approach. Tinitingnan natin kung nasaan ang mga chronic flood-prone areas, saan mabagal ang runoff, saan may bottleneck sa drainage system. Tama po kayo, yung nasa paligid ng Tulyahan River, yung sa Barangay Tatalon, mga low-lying areas po yan. Kaya tinututukan po natin yan. Inaayos natin talaga ang mga drainage system. At pagkatapos, sinisiguro natin na yung mga barabara sa mga daluyan ng tubig ay naaalis natin.
0: Apo. Sir, para nakita natin na magandang complementary actions ng LGU, for example, yung ginagawa ngayon ng Quezon City, yung kanilang master parang drainage plan, sir, no? Na nag-i-impound sila ng tubig sa ilalim ng mga basketball courts. Ay, mga tinatayo pong parang water impounding facilities para mabawasan yung mapupunta doon sa mga daluyan ng tubig. What can you say about this, General?
3: Apo, maganda po yan. Yan po ang mga engineering solutions na ginagamit natin dahil meron tayo dyan. Sa ating sa Project NOAA, nakikita natin kasi yung mga flood-prone areas at nasa-simulate natin through sa computer simulations natin yung ano maging epekto kung meron tayong mga flood, water impounding areas sa iba-ibang mga lugar at depende rin sa kung ano available na lugar na pwedeng paglagyan ng impounding ng water impounding at yung iba pang mga engineering solutions natin. Maganda po yan. Totoo po yan. Yan po ay isang tinitingnan natin na very, very optimistic tayo na makakatulong sa pagbabawas ng baha sa ating mga lugar.
0: Opo. Sir, paano naman sir yung mga kalsada sir na syempre bahain like halimbawa sa may silo sa Mandaluyong itong I-Rodriguez. I'm not sure sir if within the purview pa ng MMDA of course with collaboration siguro with the LGU pero meron po bang mga ginagawa ding hakbang ang MMDA ukol sa mga bahaing kalsada sir na yung daanan talaga ng mga sasakyan?
3: Opo. Kasi ang isang nakikita natin talaga diyan ang ating mga drainage systems ay medyo luma na yan, eh, no? So, sinisiguro namin, optimum muna ang kanyang operation. Talagang walang para dapat, hindi dapat, maliit na nga dati, maliit na nga yan, lalo pang liliit dahil sa clogging at sa mga siltation. So, inaayos natin, sinisiguro natin yan. At pagkatapos, tinitingnan natin ang availability at possibility ng mga flood pumping mga water pumping stations natin para siguraduhin na kung tumaas man ang tubig sa isang lugar ay maitapon ka agad natin sa kanyang dapat puntahan at diyan nga pag sinabi mo sa may silo dapat sa Pasig River yan pupunta. So meron tayong mga mobile pumping stations din, mga mobile pumps na nadideploy natin. Ito mga nasa truck lang ito pagkatapos inihigo pang tubig galing sa bahan na lugar pagkatapos dire-diretso sa waterways na available.
0: Ayun po, para madaling bumaba yung tubig ba. And sir, sa Monday syempre sir, back to school na yung ating mga chikiting. Kumusta naman sir ang preparation ng MMDA?
3: Ang MMDA ay nakikiisa sa ating DepEd para sa mga brigada eskwela. At kasama na rin po kasi ang mga eskwelahan natin sa mga tinutukan natin sa ating mga previous months, mga past months natin sa ating mga bayanihan sa barangay. So, nag-ayos na kami ng mga street signs, road signs, naglagay na ng in-renew na mga road markings gaya ng mga pedestrian lanes, tapos inalis na rin natin ang mga bara at iba pang mga obstruction sa mga hazards sa kalsada na maaaring makapinsala sa ating mga estudyante, sa mga parents at sa mga teachers na gumagamit sa, na babalik sa ating mga eskwela. So, nagawa na namin prior months at ngayon ay nasa finishing touches na lang tayo.
0: Ayun, very good po sir. And siguro panghuli na lang General, syempre pag tag-ulan sir, no, mas sumisikip yung daloy ng trapiko kasi mas maraming sasakyan at medyo nahihirapan din sumakay yung ating mga commuters. Baka meron kayong paalala sir sa ating mga drivers at mga commuters ngayong tag-ulan sir?
3: Sa ating pong mga road users, yan man ay pedestrian, yan man ay mga active mobility users, mga nagbibisikleta, nagmumotor, mga drivers na mga sasakyan. Ang dapat lang nating sana huwag nating kalimutan na isa tayong community dyan sa ating mga kalsada tayo ay pare-parehong may karapatan at sana konsiderasyon lamang at konting pangunawa sa bawat isa sa mga gumagamit ng kalsada. At sa mga public utility vehicles na mayroong mga prangkisa, kayo ay binigyan ng gobyerno ng certificate of public conveyance. Yan po ay isang serbisyo publiko at sana po ay tuparin natin ang ating mga publikasyon under sa certificate na yan, gaya halimbawa sa mga taxi na huwag mamili ng pasahero at yung mga bus, mga jeep naman na mayroong mga fixed na ruta ay huwag mag-trip cutting. Sana po ay gawin na lang po natin na para sa kabutihan ng mas nakararami.
0: Ayan po. And with that, maraming salamat po sa inyo, General Nicolas Torre III. Sir, thank you for your time and happy weekend po.
3: Maraming salamat din po.
0: Ayan po muli, si Police General Nicolas Torre III, General Manager po ng MMDA. Yung kanyang paalala, no, sa ating mga road users, ayan, ginawa niya ng generic ni General. Kasi nga, lahat tayo ay syempre gumagamit ng ating kalsada and talagang pag umuulan, no, kita natin yung impact ng ating mass transport or siguro yung broken mass transport na meron tayo na highlight yung bukod sa flood control, no, pati yung mass transport. So, sana nga in the near future, yung ating mga ginagawang train ay maging operational na para naman medyo mabalik yung dignidad ba ng ating commuters. Kasi pag dagulan talaga, no, hirap na hirap sumakay, agawan sa, di ba, yung sa pagsakay, tapos sobrang traffic din. So, hindi naman kailangan ganun pag panahon ng tag-ulan. So, yun. Sana ay masolusyonan soon. At yung ginagawa din ng MMDA, sabi ni General Torre, yung mga pumping stations, declogging, pagpapalalim at pagpapaluwag ng mga daluyan ng tubig. Kumisa naisipin natin, no, na parang ano siya, parang reactive. Pero, kailangan siyang gawin syempre kasi nga may siltation at dumadami yung basura. But talagang pinaka-importanteng i-address natin ay yung problema sa waste management or the lack thereof. Alam po natin yung mga LGUs naman natin ay may mga scheduled na pagkukuha ng basura, no? Pero importante rin yung disiplina sa atin mismo na hindi tayo nagkatapon ng mga basura lalo sa mga daluyan ng tubig, lalo yung mga plastic kasi sila yung nakakaharang sa daluyan ng tubig. So, paano ba natin i-address yung behavior na ganyan, no? Paano ba natin, tayo collectively, hindi to parang isang tao lang. Collectively, paano natin i-address yung ganong problema? Kasi nga, dumadalas yung malalakas na ulan, mas dadami yung ulan na binabagsak. So, talagang problema yung saan dadaan yung tubig kung may nakaharang na basura or may nakaharang mismo sa daanan ng tubig. Ayun, yun lamang po. Nag-news break muna tayo at mag-commercial break. Pagkatapos po ng 1 p.m., magabalik pa po ang Ligtas Dapat.
2: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Una sa balita, una sa public service.
7: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
8: Walang kalma-kalma!
9: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
8: sa kanilang angas. Hindi ka na makakaalma!
9: Tawan mo ko!
10: Pagtatanggol ko kayo.
8: Bumibuelo ka pa lang. Kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
10: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
11: Yes! Giling mo! Giling! Pinapiling po kami!
12: Ayun o! Oh.
8: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
13: Ang alaga ng DCMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with

0: Alas 11 ng umaga, pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon! Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio!
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: O, di ba? Nasuspense tayo. Nagbabalik po ang Ligtas Dapat with your meteorologist Ariel Rojas. Ayan po, mula naman sa MMDA at sa PAGASA, ngayon naman, kumustahin natin ang sitwasyon ng ating mga paaralan sa ilang LGUs. Una-una po sa bahagi ng Kalumpit, Bulacan. Kasi may bahagi ng Kalumpit po na binabaha. So, meron ba mga eskwelahan na hindi mapapasukan or ano kayang naging alternatibo? Makapanayin po natin ang Municipal Administrator, si Ms. Bernadette Cruz ng Kalumpit, Bulacan. Hello po. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas, Ma'am Bernadette.
1: Ay, hello po. Magandang hapon po, Sir Ariel Rojas at sa lahat po ng tagapakinig ng Ligtas Dapat ng DZMM.
0: Yes, thank you ma'am for joining us this afternoon. Ma'am, alam po natin no, may bahagi ng Kalumpit na talagang parang all year round, tag-ulan man or hindi, may tubig. Meron po bang mga eskwelahan ngayong pasukan po na baha or mapapasukan ba or hindi?
1: Sa ngayon po, dahil ongoing yung ating mga brigada eskwela, nagkaroon po ng pagbaba sa mga eskwelahan. Kasama po natin ang dalawang district supervisor ng North and South. Sa ngayon po, fortunately, lahat po ng ating mga eskwelahan ay handa naman po na i-accommodate ang ating mga mag-aaral sa susunod na pasukan.
0: Apo, that's good to hear. Pero ang tanong po siguro, ma'am, no, halimbawa, lumakas yung habagat kasi sabi po kanina ng PAGASA dahil magkakaroon ng El Nino, lalakas po yung habagat at yung mga pag-ulan. May lahat po, itong mga eskwelahan po bang ito ay hindi naman papasukin or papasukin po ng baha if ever?
1: Sa dami po na eskwelahan namin, meron po kaming mga areas na posibleng sa labas lang. Depende po kasi, sir, sa ngayon naman po, nitong nakaraang buwan, nagpatawag po si Mayor nung pre-disaster risk assessment na meeting para nga po sa paghahanda nitong padating na mga kalamidad gawa ng habagat. So nakaready naman po yung aming evacuation centers. May mga school na rin po kami na temporary shelters. Just in case po na may mga eskwelahan na aabutin yung loob ng mga silid-aralan, meron po kaming na-come up na modality para po nasa bahay na lang yung mga estudyante pero patuloy pa rin po yung kanilang mga pag-aaral.
0: Opo. Ma'am, nabanggit rin po ma'am yung ano no, yung parang ilang eskwelahan na pwedeng mag-serve as evacuation centers.
1: Meron po kami tatlo.
0: Pero meron din po ba kayong parang centers na talagang solely will serve as evacuation center at hindi po

0: eskwelahan para hindi naman ma-disrupt?
1: Meron po kaming 10 evacuation centers.
0: Mas marami.
1: Para, hindi lang po temporary shelter.
0: So mas
1: bukod po doon, meron din po kaming training center, yung aming Bulacan Manpower Training Center. Nag-cater din po yon. Meron po kaming second floor kung saan kinikater din po namin yung mga evacuees kapag wala na po talagang pwesto.
0: Ayun po. At least, malinaw po ma'am, no? Mas marami po yung hindi school na evacuation center at may extra space pa po. Apo. Ma'am, syempre, napapansin po natin, no? Dahil nga may part ng kalumpit na talagang lumulubog dahil sa water extraction at tumataas din po yung tubig sa Manila Bay. Ano po ang nakikita kayang long-term plan po ng LGU? Kung paano po siya maa-address? May kailangan po ba ng tulong mula sa national government para matulungan yung munisipyo, ma'am?
1: Yes po. Sa ngayon po, bukod dun sa operation center namin, ng aming MDRRMO, sa pangunguna po ng ating Mayor Lem, meron po kaming monitoring system weather, yung weather system monitoring pala, para po ma-check yung level, level system po o yung taas. Hindi lamang ng, yung kung ano po yung weather na papasok o may bagyo, kundi pati na po yung water level ng high tide sa iba't ibang mga low-lying areas. Ang atin pong mayor din ay lumalapit po sa nasyonal, lalo na po sa bagong mga nanunungkulan po sa DPWH at sa ating si Sec. Vince Tison, na gumawa po siya ng letter na sa kabila po ng mga ongoing investigation of flood control ay sana hindi po matenga yung mga project na para sa mga bayan na binabaha gaya ng kalumpit at halbonoy.
0: Opo, tama naman po ma'am. O, kasi syempre baka nakatutok masyado doon sa investigasyon yung ongoing projects makaligtaan. Opo.
1: Yes po.
0: Ma'am,
1: mayroon pong mayroon pong design actually na pin-repair po para po align siya dito sa kalumpit bilang catch basin. Na ipasa na po namin yan sa nasyonal. At nakikipag-ugnayan din po si Mayor Lem sa mga kinauukulan para po maiprovide po nila yung long term. Dahil sa 4 na taon na panunungkulan po ng ating mayor dito, syempre po nararanasan niya rin yung bumababa sa mga barangay na hanggang dibdib po yung baha para po mamigay ng mga ayuda. Yun nga din po, sa nito pong nakaraang buwan, nakagawa na po ng plano para po, nag-ready na din po kami dun sa mga supplies namin. So may prepositioning na po ng mga food and commodities just in case po na dumating yung calamity.
0: Ayun po. Very, very good naman po, ma'am. Siguro pa kundi na lang po, Ma'am Bernadette, ano po ang inyong paalala sa inyong mga kababayan dyan sa Kalumpit, Bulacan? Hindi lang po siguro paalala, no? Assurance po bilang kayo ay nasa munisipyo.
1: Ayun po. Sa ating po mga kababayan at na mga taga-Kalumpit, hindi lamang po taga-Kalumpit at sa mga iba pang lugar na binabaha, lagi po tayong maging handa 24/7, lagi po tayong mag-monitor ng ating weather, lagi po tayong handa maging aware at yung safety po ng bawat isa ang lagi nating iingatan. Gayon din po, sana din po ay maging ready tayo, alam po natin yung mga numero ng mga agencies na dapat po nating tawagan just in case of emergencies po.
0: Ayun po. Thank you very much for your time this weekend, ma'am. Happy weekend po, Ma'am Bernadette Cruz ng Kalumpit,
1: Bulacan. Thank you so much po, Sir Ariel. Thank you po. Lagi pong pag-iisip sa aming bayan. Ano po, sana po, soon matikman niyo yung aming pinagmamalaking longganisa at yung aming ulang.
0: Sige po, dadaan ako dyan. But thank you again, ma'am. Yan, maraming salamat po. Ayan po. So, yung Kalumpit actually, kasi nga, di ba, parang may mga bahagi ng Bulacan na talagang lumulubog na at napakadaling bahain. Pero just to clarify, no, hindi po naman buong Kalumpit, Bulacan ay binabaha or all year round naman binabaha. Meron lang mga low-lying barangays. Ayun po. At sana nga ay makatulong ang or masolusyonan, no, if ever, yung pagbaha. Kasi syempre, hindi naman deserve ng ating mga kababayan doon sa Kalumpit na malubog sa baha. And tama yung sinabi ni Ma'am Bernadette, no, na sana ay yung ongoing projects ay matutukan din, no? Tuloy-tuloy lang, kahit tuloy-tuloy yung investigasyon sa mga flood control projects. Mamaya, masyado nakatutok doon sa mga sa scandal at sa investigasyon, nakalimutan po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa Kalumpit, Bulacan. Ayun po, ngayon naman ay balik eskwela ulit ang ating tutok naman. Mga kapanayam natin, nandiyan na po ba ang ating next na mga kapanayam. Ayan, ang pangulo po ng National Parent Teacher Association ng Pilipinas, si Sir Willie Rodriguez. Ayan po, magandang hapon, Sir Willie. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
2: Good afternoon po, Sir Ariel Rojas. No, maraming salamat sa muling pag-imbita. It's always an honor to share information and advocacy for the welfare of our parents and teachers. No.
0: Ayun, thank you very much as well, sir, for joining us this afternoon. Sir, una po siguro, base sa assessment po ba ng DepEd, how many students are we expecting na back to school, high school, elementary, ngayong June 8, sir?
2: Actually, you know, we have a population that overs 27 million. So, ang ano po natin dito is mga nasa 24 something. No? Mm-hmm. So, ating public and private ready students po.
0: Combined na po 'yan. Oo. Sir, ngayon pong panahon, ngayon pong 2026, ano po nakikita nyo at least basta sa inyong pag-uusap sa inyong mga kapwa members ng ano no ng NPTA, yung mga primary concerns, may concern din po ba sa panahon kasi syempre ayan, tag-ulan na ulit ang ating pasukan. So, anong challenges ang haharapin po ng ating mga kabataan ngayon?
2: Actually, ang challenges natin, no, is all of it's para na siyang tradisyon, lagi na siyang ganun, same pa rin, pero sa ngayon po ay marami na pong pagbabago, no, especially no, tulad ngayon ang PTA po ngayon nagle-level up na rin po, nalalaman na po ang mga duties and responsibilities at saka meron po tayong presidente na nakatutok po sa edukasyon at ang ating pong secretary na talaga pong during Senate days in Committee on Education, same with his father, no? Talaga po ngayon, ang Pilipinas po ay nakatutok sa ating edukasyon ngayon, no? Yun po yung kasama po ang ating mga magulang po.
0: But what I meant, sir, is those are good things, na Sir Willie, no? Pero what we meant po is, meron ba kayong nakukuha na pumapasok or lumalabas ng mga bagong concerns? Or are they the same concerns na noon pang 1990s, 2000s na kinakaharap natin ngayon? Yung mga kakulangan sa eskwelahan, teachers, supplies?
2: Actually, sa ngayon, no, magandang balita ngayon, no, dahil nga po sa natututunan ngayon at ang PTA po ay nalagi na po sa social media, na-distribute na namin yung aming mga best practices, no, sa iba-ibang membro natin sa PTA, especially yung ating pong mga pagbabago ng financial assistance, no, ng mga cities and mayors, no, tawag dito, yung sa Paranaque is 500 monthly, tapos sa Pasay is 1,500 monthly assistance. At ginagaya na po rin yan ng ating mga iba-ibang mga local government. Especially sa ngayon, no, karamihan po sa buong Pilipinas, hindi na po sila bumibili ng ating mga tinatawag na mga school supplies. Binibigay na po ng mga karamihan po ng local government yan na malalaki po ang pondo. At especially po sa mga, maging din po sa ating mga iba-ibang ano, ibang malalayong eskwelahan, eh ginagawa na rin po ng ating mga local government po yan. Apo. At ang ano po dito, no, kasama na rin po ang ating mga PTA sa meetings ng ating tulad ng ating huling nakaraan na ginawa ng ULAP, nakasama rin po ang PTA, no, doon po sa ating paghanda sa DRRM bantay-banta, no, tungkol sa partisipasyon ng mga magulang sa ating mga evacuation center. At ang ano po dito, makita po naman natin ang paghahanda ng ating mga magulang sa pasukan. Hindi lang po ngayon gamit sa eskwela, paglilinis, kasama na rin po yung paghahanda sa ating pagdating ng La Niña, kasama na rin po.
0: Apo. At least parang mas tumataas po yung awareness tsaka yung participation po ng mga magulang, Sir Willie, no?
2: Yes po, yan po yung tinatawag namin na community is bringing the community closer to the school. At marami na po kami mga nakahandang mga seminar, no? Tapos mga summit at saka mga caravan to fully educate our PTA sa buong Pilipinas to know their duties and responsibilities, no? Nakita po natin ang PTA ngayon talaga pong sinususog ang pagkakaroon ng sarang PTA law para po makatulong sa kung ano po yung tunay na dalagang duties responsibilities, especially, no, yung tinatawag na no collection policy dito sa brigada, no, At para po maiwasan yung singilan at abono ng mga teacher. Sa akin po kasing experience, no, kahit po na mayroong no collection policy, ang mga ating mga teacher ay talaga mga hero po yan at bukosin, no? Kasi nga po during sa aming mga labas since 2003, no, talaga po ang mga teacher po natin talaga naglalabas ng pera sa sariling bulsa kasi nga po they want their students to be very good at saka talaga pong inilalaban po kanila yung kanilang mga estudyante.
0: Sir Willie, ang tanong din po natin siguro, no, do we think that our schools, based sa inyong experience, sir, do we think our schools po ba are more equipped now in handling disasters?
2: Actually, no, sa ngayon naman, no, sa tulad ng ating MDA, ng ating DRM, local government, and the past challenges, no, sa mga disaster na nakaraan, and then talaga po sa ngayon, kasama na po rin po ang mga PTA, and then, ang ano po dito is talaga pong handa na rin po yung ating mga magulang at ang ating DepEd po, handa na po yan sa ating ano. Sa aming assessment po, ay talaga pong handa.
0: Apo, that's very good to hear, sir, kung nakita tayo yung improvement. Bilang panghuli po siguro, Sir Willie, ano po ang ating reminder sa ating members ng NPTA at yung mga PTA sa mga eskwelahan mismo, no, para talagang mas maging makabuluhan at mas ligtas, no, yung pasukan ngayong 2026, sir?
2: Sa National PTA, naniniwala kami na ang ligtas na paaralan ay nagsisimula sa handang pamilya. Sama-sama natin tiyakin ang bawat batang Pilipino ay nakapag-aral ng ligtas handa at kapanatagan sa anumang pahamon ng panahon, ano? Especially this opening. No? So sa ngayon po, ang panawagan po namin sa ating mga PTA, sa ating mga teachers, bigyan po ng halaga yung ating community school partnership at ang ating pong pagmamahal sa ating estudyante. At sa mga magulang po naman, ano, isipin po natin lagi ang ating eskwelahan ay ikalawang tahanan ng ating mga mag-aral at ang ano po natin ay sila po ikalawang magulang ng ating mga anak. Maraming salamat po at sa muli po.
0: Ayan po, maraming salamat po Sir Wilfredo Rodriguez, ang tagapangulo po ng National Parent Teacher Association. Ingat po kayo dyan sa NPTA at happy weekend. Ngayon naman po, meron pa kayang mga toxic materials sa ating school supplies? Yan ang ating pag-uusapan with Sir Tony Dizon, ang Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxics. Magandang hapon. Welcome back sa Ligtas Dapat, Sir Tony. Hello, Sir Tony. Ayan, inayos na ating audio sa Zoom. Ayan, kasi nga syempre, parang ano lang, no, parang taon-taon, parang meron pa rin tayong problema sa mga potentially toxic materials ng school supplies. Ayan po, Sir Tony. Hello, Sir Tony.
3: Yes.
0: Ayan po. Yeah, welcome back, finally. Welcome back sa Ligtas Dapat, sir. Apo. Yeah. Sir, yung kanina nabanggit ko, no, sir, you have been guesting you for, for several occasions na po. Pasko, back to school. Sir, ang tanong siguro ay, nahihirapan po ba ang ating gobyerno na i-ensure na mawala itong mga school supplies na may toxic materials?
3: Sa totoo lang, tingin natin may kakulangan, lalong-lalo na sa pagmo-monitor, pagpasok din mismo nitong mga produkto na to. Dahil na rin sa una, maaga tayo, Sir Ariel, ano, mm-hmm. na nag-monitor. As early as first, second week ng May ay may mga nagtitinda na kagad. Karamihan doon sa mga nakita natin ay halos hindi gawa dito, gawang ibang bansa. Based na rin ito doon sa label na meron doon sa etiketa nitong mga produktong ito. At tayo ay namili, bagamat ito ay dito lang mismo sa Metro Manila, pero tingin natin maging sa iba pang mga lugar dito sa ating bansa ay meron ding similar na ganitong klase mga produkto. Sinuri natin ito. At yun nga, nakakalungkot, nakikitaan pa rin natin ng mga chemical na ipinagbabawal dito sa ating bansa. So, kaya po, Sir Ariel, talagang panawagan natin. Siguro mga previous years ay nagsasagawa ng on-site inspection ang ating DTI at maging ang FDA. Hindi ko lang po alam bakit ngayon taon ay hindi sila nagsagawa ng ganitong klaseng effort. Bukas din naman din ang aming himpilan, ang aming programa, ang aming opisina para makipagtulungan sa kanila na magsagawa ng inspection, verification at as much as possible enforcement action dito sa mga hindi rehistrado, hindi notipikado ng mga school supplies.
0: At ano po nung tanong si Grocer, no? Paano sila nai-import? Ba't parang hindi nasusolusyonan sa ano ba yan, Bureau of Customs? At parang napakahina po nung pangil, no, ng DTI at ng FDA para totally mabawasan significantly or mawala na itong mga school supplies na may masasamang chemical, Sir Tony.
3: Tama 'yon, Sir Ariel. Ang point of entry lang talaga niyan ay through Bureau of Customs. Custom, maliban na lang kung talagang merong mga backdoor shipments na nangyayari dito sa atin. Hindi naman din kasi ito, kumbaga, isang container lamang. No? Posibleng ito ay kasama pa ng iba pang mga shipments. Kaya hindi nasusuri, nakikita na meron pala mga school supplies na galing sa labas, pumapasok dito sa atin, hindi dumaan doon sa proseso ng pagsusuri, yung mga protocol pagdating doon sa mga produktong ibinebenta dito sa ating bansa ay may paglabag na kagad doon. Kaya nga po nananawagan tayo sa ating Department of Trade and Industry. Previous years, naglalabas po sila ng tinatawag, Sir Ariel, na gabay sa pamimili ng school supplies. Hindi lang po natin alam kung meron na po silang naipaskil ngayon. Nananawagan din tayo doon sa ating Food and Drug Administration na magsagawa po ng on-site inspection, katuwang ang mga local government, lalong-lalo na doon sa mga lugar, no, mga malalaking pamilihan na kung saan, alam naman natin, Sir Ariel, pag ganitong medyo napakalapit na pagbubukas ng eskwela ay dito mas dadagsa yung mga tao para mamili.
0: Opo. I think ano po, baka kailangan na talagang tigilan yung mga inspeksyon kasi ang kailangan po ay prohibition. 'Di ba, Sir Tony? Kasi may camera, kukunan, nag-inspeksyon. Well, in fact, tuloy-tuloy naman every year yung pagpasok ng mga toxic mga school supplies na may toxic materials. So parang wala siyang sinosolve at all.
3: Tama yun, Sir Ariel. Enforcement na talaga, no? Pagpapatupad ng mga regulasyon na meron tayo. Halimbawa na lamang, sa ilalim ng Chemical Control Order for Lead and Lead Compounds ng Department of Environment and Natural Resources, prohibited po ang paggamit ng ganyang chemical dito sa mga school supplies. Ang huling pagsusuri na ginawa natin ay halos lagpas-lagpas doon sa limit na meron dito sa, o standards na meron dito sa atin bansa. Kaya po talagang ipinagbabawal ito, eh. Isipin mo na lang, Sir Ariel, ano? Itong mga school supplies ay tulong, mga tools kagamitan ng mga bata para ma-boost yung kanilang literacy or learning development. Subalit kung ito pa yung magdudulot ng pinsala sa kanila, lalong-lalo na't ang ganitong klaseng chemical, ay utak po ang inaatake nito. Pinapahina mismo yung IQ development ng mga bata. Ibig sabihin, hindi po nakakatulong itong mga school supplies na ito.
0: Nakakalungkot po. But with our limited time, sir, thank you so much, Sir Tony, for your time again with us. At salamat sa patuloy pong paglaban para talagang mawala na itong mga toxic materials sa ating mga laruan, sa ating mga school supplies. At mabuhay po kayo sa Ban Toxics, sir.
3: Maraming salamat, Sir Real, at mabuhay po ang inyong programa.
0: Ayan po, thank you so much, Sir Tony. Again, ayun nga po, sana tigilan na yung inspeksyon. Ano na po, talagang execution, enforcement ang kailangan para wala nang kailangang labanan ang banned toxics. At yung ating mga kabataan ay ligtas sa mga kemikal na pwedeng makasira sa kanilang kalusugan. Very, very short lang, happy, happy birthday. Wala akong happy birthday, pero happy birthday today kina Andrea Taguines, Girlie Villanueva ng TV Patrol, Jeff Caparaz, kay TOYM awardee Dr. Renzo Ginto, at kay Jonna Tribiana Tugano, and advance happy birthday sa Lunes kay Louis Basco, kay Chris Chamarte ng Jensan, kay Melvin Petalvero ng ABS-CBN News, kay Carla Minorca Alden Aldea ng OCDNCR, kay Sir Jovi Francisco, kay Sweet Marhen ang ating researcher dito sa Ligtas Dapat, at sa kabayaw kong si Mark Anthony Talan sa Canada, advance happy, happy birthday. Ayan po, happy weekend at see you next week, mga kapamilya. Ito po ang Ligtas Dapat. Bye!
4: Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat! Palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4:01 ng umaga.

0: Haitín. Mas pinalakas. Mas pinalusog ang ating umaga.
1: Good morning!
0: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
2: Good morning. Isang malusog at mapagpalang araw ng Linggo sa lahat ng ating mga kamilya at mga kaserbisyong nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekretong solusyon sa kalusugan. Ako po muli, ang iyong lingkod, Michelle Hines, isang certified naturopathic practitioner. Regular niyo po mga kasama tuwing Linggo ng umaga. At syempre, atin din po mga kasama, ang isa sa atin pong mga PITAC DOH Certified Naturopathic Practitioner at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algy Bakla. Doc Algy, good morning po.
3: Good morning, partner, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao na nakatutok po sa ating programa every Sunday morning para pag-usapan po natin ang ating pong kalusugan.
2: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algy dito sa ating pong talakayan. At syempre, tayo po ay napapakinggan ha? Sa Metro at Mega Manila. Ayan, sa Radyo Patrol sa East 30, DZMM Radyo Patrol sa East 30, sa inyo pong AM band mga kapamilya. Ha? At sabay, hindi po tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa Prime PRTV Prime Media mamaya po, alas 6 ng umaga. At syempre, tayo po ay live na po ngayon na napapanood at napapakinggan sa Yes to Health Facebook page at DZMM Radio Patrol sa East 30. Sa mga nanonood na po ngayon at nakikinig sa atin pong live streaming, Doc, meron pong handog kaagad na regalo sa inyo, ang Yes to Health.
3: Tama ka dyan, partner, kasi pwede silang marigaluhan sa atin pong Healthy Kapamilya Giveaway. Sa mga kapamilya po nating nakasubaybay sa atin pong television, radio at lalo na sa Facebook, pakibahagi po ang inyong mga karanasan sa paggamit ng produkto ng Yes to Health.
2: Yeah.
3: At pakishare po yung ating stream. Mm-hmm. Ano? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health dahil mamaya po dalawa ho yung ating mapipili na mariregaluhan sa ating pong Healthy Kapamilya Giveaway ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
2: Yun, no? Oh, sa mga gusto makasubok, ha? Makatikim ng ating pong Santon Gold Coffee. Napakasarap at saktong-saktong inumin na layo na pag malamig-lamig ang panahon to.
3: Mm-hmm.
2: Kaya mga kapamilya, huwag pong kalimutan ang ating mechanics. Ha? Malay niyo po kayo mamaya ang maswerteng mapipili po natin at marigaluhan. Ha? Samahan po kami ni Doc Algy dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. Pwede po kayong tumawag sa numero 89244101, local 5671-5672 at 5673. O di kayo naman ay magpadala kayo ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919278-3000. At sa atin pong pagbabalik ay pag-uusapan natin ang patungkol sa paggamit ng mga halamang gamot. Kung bakit ito mahalaga, Doc, at kung ano yung mga wastong paggamit po nito, ha? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng
4: The Secret of Health.
0: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, Patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.

0: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ngayon pong umaga mga kamilya ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga halamang gamot bilang paraan ng pag-iwas at pagtulong sa atin pong mga karamdaman, mga karaniwan ng mga sakit na nararanasan po natin. Doc, ang paggamit ng mga halamang gamot o herbal medicines ay hindi na bago ano sa atin. And katunayan nga nito, bago pa matuklasan itong mga makabagong medisina, ay bahagi na ng kultura ng iba't ibang lahi ito pong herbal medicine o yung mga halamang gamot bilang panggamot sa mga karamdaman. At gaano po ba kahalaga, Doc, ang herbal medicines at ano ang mga benepisyo na ibibigay nito sa atin pong kalusugan?
2: Magandang tanong yan kasi actually yung herbal medicine is considered as one of the oldest healing tradition ano sa buong mundo. At ang halamang gamot ay ginagamit na ng mga tao noong pampanahon, ano, thousands of years ago, para sa kalusugan, para sa pagpapagaling, at ganun din sa prevention ng sakit. Actually, ito yung pinakang core principle ng naturopathic medicine, yung paggamit ng halamang gamot. At ayon na rin sa World Health Organization, sabi nila, 80% of the world's population ay gumagamit ng herbal medicine. Kumbaga, sa dinami-dami ho ng modern medication, marami pa rin talaga ang gumagamit ng halamang gamot sa buong mundo, no? Just imagine, 80% na ating population is ginagamit siya as one of their primary healthcare. Especially sa mga bansa gaya po ng Asia, ng Africa, ng Latin America, no? Ay pangunahin itong ginagamit din ng mga tao. And of course, sa mga bansang maunlad na, nagkakaroon na rin sila ng interest pagdating sa paggamit ng halamang gamot. At sa katunayan, yung global market ng herbal medicine, kung hindi ako nagkakamali, umaabot na yan sa $100 billion, US dollar, no? Ngayon. At maraming mga pag-aaral ang ginagawa para matuklasan ano ba yung potensyal ng mga halamang gamot sa pagtulong sa ating pong karamdaman. And actually, ang herbal medicine, part na talaga yan ng kultura. Ano? Hindi lang bilang panggamot, kundi bilang parte na ng family traditions, walang civilization na
1: hindi dumaan
2: sa paggamit ng halamang gamot. Even in biblical times, diba? Makikita mo kung paano nila ini-utilize yung herbal medicine. At yun ang kagandahan sa herbal medicine kasi ito ay foundation. Even yung mga modern system of healing, rooted pa rin sa paggamit ng herbal medicine. Kumbaga, bago matuklasan yung hospital setting, yung modern way to heal, nag-umpisa muna tayo doon sa traditional way sa paggamit ng halamang gamot. Actually, they started looking doon sa mga hayop, how animal utilize herbal medicine. Kasi may mga hayop na instinct nila yun.
1: Tama daw.
2: Pag may sakit sila, kumakain sila ng halamang gamot, di ba? And also, yung mga shape ng mga halaman at marami pang ibang mga way. Noong una, para malaman nila kung ano yung paggagamitan ng herbal medicine.
1: Oo. Para makita, Doc, at maunawaan ng atin po mga tagapakinig yung complete picture, ano? Pag-usapan muna natin, Doc, yung mga maikling kasaysayan sa paggamit ng mga halamang gamot na ito.
2: Actually, herbal medicine, yung binanggit ko nga kanina, noong unang panahon, walang studies. Tinitinan lang nila yung mga hayop kung paano nila ginagamit yung herbal, like yung mga aso, pusa, yung mga chimpanzee, may mga ahas, may mga iba't-iba silang way, ano. At nakikita ng mga tao, even yung shape, yung color. Pag ang shape ay shape na heart, pwede sa puso. Pag kulay pula, baka pwede sa dugo. Ngayon yung pamamaraan noon. Actually, ang pinakang earliest record sa sistema ng herbal medicine ay nagmula sa ancient China, 5,000 years ago. At may mga, ano yan, may mga manuscripts yan, ano. And ganun din sa India, yung tinatawag na Ayurvedic medicine, na ang core din nun, ang foundation ng Ayurvedic medicine is herbal medicine pa rin. Sa ancient Egypt naman, yung mga ancient Egyptians, actually, marami silang formulation until now, ginagamit pa rin nila sa kanilang system of healing. Diyan na sumikat yung paggamit ng bawang, diba? Paggamit ng mga myrrh, at iba pa ng mga spices sa Egypt. Sa ancient Greece naman, diyan ang galing si Hippocrates. Si Hippocrates is tinuturing na father of modern medicine. na ang kanyang system of healing naman is diet, water therapy, sa paggamit ng herbal medicine. Sa indigenous cultures naman na nakita nila, for example, yung mga American Indian, gumagamit sila ng mga herbal medicine na ngayon napapatunayan na maganda sa mga nagkakaroon ng mga infection, di ba? Yung mga African healers, yung mga Filipino healers, yung mga Pinoy noong unang panahon, mga albularyo natin, meron silang na-establish na pamamaraan na sinasalin yon sa bawat sali ng lahi, from generation to generation. In fact, ang ating bansa nga, meron tayong batas yung Republic Act 8423, ang tawag doon Tama Alo or Traditional and Alternative Medicine Act, na ang layo ni noon, ibalik tayo doon sa kaalaman sa paggamit ng halamang gamot sa traditional medicine. Kasi nga marami mga Pilipino, ang kailangan matuto rin sila kasi nga ang herbal medicine naman, meron talaga tong silbi. Kaya lang, kumbaga, dapat itama natin yung paggamit natin ng halamang gamot.
1: So yan, sa mga kababayan natin, mga kapamilya natin, mahalaga po na meron tayong alam or knowledge about this. Ano? At kung paano natin i-utilize nga doon. Kasi sa Pilipinas, napakarami natin mga, ano, mga halamang gamot.
2: Actually, tayo ang may pinakamaraming listahan ng mga halamang gamot. May isang herbal medicine na book na matanda na pinag-aralan namin before, yung kay Father Blanco. Ano? Nasa more than 1,000 different plants sa Pilipinas. At ang Department of Health, nakapaglabas sila ng 10 halamang gamot na well-researched. Pero napakarami pang herbal medicine sa Pilipinas. Actually, ang kagandahan nito, ang mga modern researcher ay nakatutok na rin. Kaya nga yung herbal medicine, ini-integrate na yan. Ini-integrate na yan sa sistema ng gamutan. Kasi ang part ng herbal medicine, nandun tayo sa preventive side. Kasi nga, aminin na natin na maraming mga may sakit. Hindi kaya ng mga ospital lahat. So ang kaalaman sa tinatawag na preventive healing ay napaka-importante sa mga tao. Especially mga accessible lang nila. Kasi ang herbal medicine, marami din namang modern medicine ang kinuha dyan. O sa history, yung aspirin, kinuha yan dun sa halaman na willow bark. Diba? Kumbaga, accidentally, natutuklasan yan. And by study and research, nakikita nila yung value ng isang halamang gamot. Kasi ang herbal medicine, meron niyang phytochemicals. Na yung mga phytochemicals na yon, kumbaga pinag-aaralan nila na may potential na makatulong sa mga tao. Kung bakit ang herbal medicine ay nakikilala sa kanyang specific na purpose, nutrition, and also may mga bagay-bagay na pwedeng ito'y nakakatulong sa sugat, sa pamamaga, because of its phytochemical. Yun yung dahilan nun. Yung ancient wisdom together with modern research na-establish nila na totoo nga pala na ang herbal medicine ay may silbi. Lalo na sa prevention ng karamdaman.
1: Ang kinakailangan lang ay sapat na kaalaman, sapat na knowledge kung ano yung mga procedure, ano yung mga pamamaraan kung paano gagamitin yung mga halamang gamot.
2: Tama ka dyan. Kasi hindi naman ibig sabihin herbal medicine ang isang halaman completely safe.
1: Yes,
2: meron ding mga halaman na may lason. May mga halaman din na hindi tama yung paggamit ng mga tao. So, kinakailangan yun ang alamin kasi importante yun para mas maging kapakipakinabang yung isang halamang gamot.
1: Napaka-amazing po, mga kapamilya, ng mga halamang gamot kung tutuusin. Ha? Kaya mahalaga na meron tayong sapat na knowledge about this. Ha? At mamaya po, itutuloy natin, Doc. Ano? Itong talakay natin tungkol sa mga herbal medicines. Pero bago tayo mag-break, Doc, ay narito muli ang mga mechanics natin, ha? Para sa ating pong healthy kapamilya giveaways. Ha? Huwag po kalimutan, i-share lamang po ang ating Facebook live streaming, mga kapamilya, at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At ikomento po ang inyong mga magagandang karanasan patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. Napakarami ng produkto, Doc, ng Yes to Health na may enjoy ng atin pong mga kapamilya. Ha? Kaya mamaya po, i-anunsyo naman natin ang dalawang best comments na mareregaluhan ng atin pong gift box. Ha? Kaya tutok lang dahil magkabalik po ang The Secret of Health.
0: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
3: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Bago pa man sumikat ang araw,
4: Kape!
5: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Sina Michelle Hines at Doc LG ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
2: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang inyong katuwang upang maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At ito po ay mayubili sa Mercury Drug, Watson, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. Pwede kayong kumontak sa kanilang pong numero 0969-671-1262. Doc, balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina, no? Tungkol sa mga halamang gamot. Doc, bakit masabi natin na sa panahon natin ngayon, even though kumbaga mas lamang ang mainstream medicine, bakit mas bakit practical pa rin siya pan nagamitin para sa ngayon?
2: Actually, ang mainstream medicine naman talaga, yan yung pinakang pangunahin.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi natin maiaalis na marami pa rin mga tao talaga.
1: Mm-hmm.
2: Ang una, wala silang pera.
1: Yan, oo.
2: Malayo sa kanila yung serbisyo ng mga hospital, ano.
1: Mm-hmm.
2: So unang-una, bakit practical? Una, accessible.
1: Mm-hmm.
2: Kung meron kayong mga halamang gamot na tanim, alam nyo kung ano yung mga basic na herbal medicine.
1: Mm-hmm.
2: So, accessible siya. Pangalawa, cheaper.
1: Mm-hmm.
2: May mga condition kasi na hindi naman talaga delikado.
1: Mm-hmm.
2: Kung mga discomfort na pwede mong maibsan sa pamamagitan ng halamang gamot, ano, bilang pangunang lunas natin. And pangatlo, safe. Karamihan ng herbal medicine, especially yung mga traditional herbal medicine, wala silang record na nakamatay o nakalason. Kung meron man siguro yung mga herbal na talagang likas na poisonous. Kasi una, ang herbal nagtataglay ng mga protective phytochemical. For example, isang herbal medicine, para hindi siya mapeste, meron siyang nire-release na sarili niyang depensa laban sa mga peste. Ano? Ang tawag doon is yung mga phytochemicals. At yung mga phytochemicals na yon later on, natuklasan na, pwedeng makatulong sa tao bilang panlunas. Yung mga antioxidant, yung mga flavonoid, polyphenols, ano pa ba iba, yung mga alkaloids, essential oil.
1: Yeah.
2: Lahat yan nanggagaling sa halaman na nagsisilbing protection sa halaman and nakatutulong din sa kanila. And maraming mga herbal medicine, katulad naman nung bawang, yung mga traditional. Ang bawang, ginagamit na yan ngayon bilang para sa hypertension, para sa cholesterol. At nung unang panahon, ginagamit yan bilang natural antibiotic. Nung unang panahon, yun ang paraan ng paggamit ng bawang. At yung mga modern research ngayon, like yung malunggay, napakataas ng nutrisyon. Yung mangosteen, ang dami niyang mga santons na kumbaga yung mga santons na yon sa pag-aaral ay marami siyang benefits sa kalusugan ng tao sa nutrisyon. So yun ang unang-unang ano, yung phytochemical ng halaman nandun na. Pag ginamit mo yung halaman, pwedeng mapakinabangan ng katawan. Pangalawa, ang herbal medicine ay prevention. Karamihan ng mga condition, for example, pagpapalakas ng immune system na nangangailangan ng sustansya, pwedeng matulungan tayo ng herbal medicine. Yung pag-improve ng panunaw. Kasi noong unang panahon, pag mayroon kang problema sa panunaw, di ba yung mga linuno natin, bibigyan ka ng, ipapainumin ka ng mapait. Then after a while, okay na yung tiyan mo. Yung paglilinis ng ating katawan o detoxification, pagpapaganda ng daloy ng dugo. Ito yung mga basic na pwedeng ma-support as preventive ng herbal medication.
1: Mm-hmm.
2: Pangatlo, itong herbal medicine, kumbaga, yung pinaka-common, like yung luyang dilaw, tanglad, luya, marami siyang benefit. Pero madali siyang i-prepare, madali siyang hanapin. Nandiyan lang sa kitchen natin yan. Kung alam lang natin kung paano gagamitin yung mga yan, malaking advantage po sa atin. And of course, ang herbal medicine, as part of naturopathy, ini-encourage natin yung herbal medicine use as part of holistic health approach. Kumbaga, di ba, pag nagbibigay tayo ng herbal, okay, uminom ka ng ganitong herbal, pero huwag ka munang kakain ng matatabang pagkain. So kumbaga ang approach niya is natural and holistic.
1: Holistic.
2: Ang benefit ng herbal medicine. And ang kagandahan ngayon sa halamang gamot, partner, marami na yung research. Kaya makikita mo marami advertisement sa herbal medicine. At moderno na rin ang way ng pag-prepare ng herbal medicine.
1: Marami na kasing clinical studies din na ginagawa. Eh.
2: Kasi for example, noong unang panahon, para makuha mo yung benefit ng isang halamang gamot, kailangan mo lagain ng matagal, tapos kailangan mo itong malaga ng tama o may prepare ng tama. And you need to take a lot. Alam mo, mga 10 baso, minsan para lang tumalab sa'yo. Pero ngayon, iba na. By taking some preparation from laboratories na nag-aaral paano i-preserve yung bisa ng herbal, mas nagiging maximize na yung potential ng isang herbal medicine.
1: Oh.
2: O, kaya, ganun na rin ngayon. Kumbaga, although herbal medicine ay sinauna, pero na-meet niya yung tinatawag na modern application o modern science, kaya nagiging mas epektibo ngayon ang mga halamang gamot.
1: Ayan ha, mga pamilya, itong mga herbal medications na ito, kung alam lang natin ang paraan at yung pagpili, Dok, ha? Ito yung mahalaga, yung pag-identify dun sa mga halamang gamot na yan. Tulad nga na nabanggit mo kanina, Dok, hindi naman porke herbal yan, eh, basta-basta lang natin gagamitin.
2: Tama ka dyan.
1: O, lalo na sa pagkukuhanan natin na lugar, eh, kinakailangan alam natin kung saan yung mga maayos-ayos ng lugar na pagkunan natin noon.
2: Kaya nga dapat alam natin kung ano yung herbal medicine, ano yung limitations, ano yung safety. Kasi hindi ibig sabihin sinasabi nilang natural, eh completely safe.
1: Yes. Okay.
2: Kaya nga sa susunod na episode natin, pag-uusapan natin yung category of herbal medicine. At paano natin masisigurado na isang herbal ay ligtas sa atin at walang interaction sa ating mga iniinom na gamot. Kasi nga, hindi porke natural, ibig sabihin completely 100% safe.
1: Yes. So, susunod na linggo, Dok, eh, pagkapatuloy natin itong ating pinag-uusapan, eh, tatlong ano to, Dok? Tatlong part ito. Para maalaman ng mga kababayan natin, mga kapamilya natin, kung ano yung mga tamang pamamaraan.
2: Oo. Kasi kadalasan, minsan naririnig ko na pag mga usapin na nakakasira ng kidney, nakakasira ng liver, laging nababanggit ang herbal medicine.
1: Yes,
2: which is so unfair. Unfair. Kasi una, ang herbal medicine is, may track record din. Ngayon, ang tanong, paano mangyayari yung nasisira ang kidney? So, yan ang pag-uusapan natin sa susunod kasi medyo unfair naman yan sa tinatawag nating sinaunang way ng panggagamot. This is the herbal medicine na subok na rin. Kumbaga, hindi nga lang siya ginagamit as the pangunahing panggamot. Kasi nga, hindi nga naman siya dinisign para gamutin yung mga malalang sakit, kundi nandun siya ngayon sa kategorya ng preventive at nasa pagkain po siya. Kaya pag-uusapan natin yan next episode natin.
1: Dok, sagutin po muna natin yung mga katanungan ng ating po mga kapamilya. Pwede po bang araw-arawin, Dok, yung patungkol sa mga supplementation like yung Santum Plus Gold natin as a part na din ng herbal medicine? Pwede bang araw-arawin ang pag-inom ng Santum Plus Gold hanggang gusto ko? Wala po bang kontra ito sa aking mga gamot na iniinom?
2: Kung titingnan mo naman yung laman ng Santum Plus Gold, lahat ng laman noon ay edible. At wala siyang toxicity level na kung sabi, magtetake ka ng 1-2 capsules a day, it's not toxic to your body.
1: Yes.
2: Aprobado po ng FDA yan bilang isang food supplement. At ang food supplement talaga pang araw-araw yan.
1: Yes.
2: Kasi pag gamot, may limitation. Pero ang food supplement, hanggang kailangan mo siya, eh pwede mo siyang i-take. So, ang sagot ko, hindi siya nakakasira ng kidney because ang lahat ng laman ng Santum Plus Gold ay completely edible. Kumbaga, minsan, mas nakakasira pa nga minsan yung ating mga dietary habits kung hindi natin bibigyan pansin. No?
1: Oo. Galing naman, Dok, kay Ma'am Rowena Lorenzo. No? Pwede po bang isabay ang halamang gamot sa may diabetes?
2: Maraming mga halamang gamot na nakatutulong sa metabolismo na hindi siya gamot sa diabetes per se, pero pag ginagamit mo yung mga phytochemical nun, nag-e-enhance yun ng proseso ng katawan sa pagsunog ng ating mga asukal. Yung proseso ng metabolism, pwedeng isabay. For example, meron kayong medication for diabetes, mga anti-diabetic medication yun, maintenance. Pwede pa rin kayo mag-take ng mga herbal medicine, yung mga mapapait, yung mga well-known to be for sugar. Actually, sa Santum Plus Gold, meron tayong mga sangkap dyan, like yung ampalaya extract, diba? Garlic extract. Nakakatulong yan sa mga taong may diabetes. Kasi ang diabetes naman, ang tinatarget din natin na ma-prevent doon yung mga complications.
1: Tama, Dok.
2: At saka ang paggamit ng herbal medicine, nakafocus yan doon sa prevention ng lalong paglala ng karamdaman. O kaya pwede pong isabay yung Santon Plus Gold.
1: Iyon ha, sa mga kapamilya natin.
2: Pero hindi lang Santon Plus Gold, pati mga halamang gamot yan, o, na tinatanong ni Ma'am Rowena Lorenzo.
1: Mm-hmm. Kasi iba doc, nag-aalangan sila. Baka mag-complicate dun sa mga medications or dun sa karamdaman nila mismo.
2: Actually, kung ang isang herbal medicine ay merong contraindication, may mga ganyan na herbal, pero most of the herb na kinakain natin na edible, hindi naman.
1: No.
2: So, huwag kayong matakot kasi una, ang herbal medicine is categorized as food, pagkain yan. Hindi naman binabawal ni Doc na habang nagme-maintenance ka ng iyong maintenance, huwag kang kumain.
1: Tama.
2: So, the point is, magkaiba kasi siya ng purpose. Na hindi natin pwedeng sabihin na magkukontrahan o mag-aaway sila sa katawan natin.
1: Ayun. Doc, maraming salamat. Batingin ko lang, Doc, itong isa sa mga viewer din natin, ha, kay Sir Romeo Aguda. Good morning po. DCMM, Radyo Patrol sa East Trent, The Secret of Health, listening from Barangay La Mesa Ridge, Calamba City, Laguna. Aguda's family, good morning po sa inyong lahat. At bago tayo magtapos, Doc, ay atin po muna ang i-announce ang maswerteng makakatanggap ng atin pong Healthy Kapamilya giveaway.
2: Ayan, so ito po yung ating mariregaluhan. Una, si Sir Romeo Aguda. Congratulations po. At ito, masugid nating taga-subaybay ito.
1: No.
2: Masipag mag-comment. Si Ma'am Rowena Lorenzo. Ayan, at congratulations po sa inyong dalawa, Romeo Aguda and Ma'am Rowena Lorenzo.
1: Congratulations po. Mga kapamilya, sana po ay marami kayo natutunan sa atin pong programa ngayong umaga. Palagi po tumutok dito ha, sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan palagi, health is wealth, kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Tandaan po natin, kapamilya, na ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat, kaya alamin po natin ang mga sekreto upang maiwasan ang anumang pagkakasakit. Katuwang po ang tamang nutrisyon at siyempre, kasama ang Santon Plus Gold. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health.
1: Ako naman po si Michelle Hinas. Hanggang sa mga susunod po na linggo ha, dito sa atin pong programang
0: The Secret of Health. Ang inyong bagong Sunday morning habit. Bagong Sunday morning habit. The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 4:30 na po ng madaling araw.
1: Ang sarap gumising every morning.
2: Good morning!
1: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo, maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon, mga paksang may matututunan, mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
2: Magandang morning!
1: Smile, take a deep breath, and let's all think sunny side up. Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Praise be Jesus and Mary, mga kapamilya at mga kaserbisyo, isang mapagpalang linggo ng madiling araw po sa inyong lahat, mga kapamilya. Simulan na natin ang linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay na makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto at kahulugan ng buhay. Gawin po nating positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Sa pangalan po ni Brother Michael Angelo Lobrin, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at ito po ang Sunny Side Up. Samantala, ating pong simula ng ating programa sa pamamagitan po ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Aming mapagmahal at makapangirihang Diyos, sa pagsisimula po ng panibagong araw ng Linggo, buong puso po kami nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, lakas at panibagong pagkakataong makapiling ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa inyong walang sawang pag-aaruga at pagmamahal na araw-araw naming nararanasan. Panginoon, iniaalay po namin sa iyo ang araw na ito. Naway punuin mo ng kapayapaan ang bawat tahanan, pagkakaisa ang bawat pamilya, at pagkasa ang bawat pusong may dinadalang sulirin. Yakapin mo po ang aming mga may karamdam, ang mga may karamdaman, lalo na po ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa ospital, ang mga walang pambili ng gamot, at ang sa iyo lamang po naghahangad ng kagalingan. Pagkalabon mo po sila ng kagalingan at lakas, patatagin mo ang mga pagod o mga pagod na sa laban ng buhay at bigyan ng liwanag ang mga naliligaw ng landas at nawawalan ng pag-asa. Gabayan mo rin po ang lahat ng manggagawa, mga magulang, kabataan at mga batang nangangarap para sa kanilang kinabukasan. Ipinapanalangin din po namin ang pagsisimula ng balik eskwela bukas po araw ng Lunes. Ipinapanalangin po namin ang mga guro, ang mga tagapagturo ng karunungan, naway gabayan niyo po sila ng iyong banal na espiritu upang ganap po nilang maihatid sa mga kabataan ang karunungan pong kanilang hinahangad. Naway maging maayos, ligtas at mapayapa ang aming buong maghapon. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan, sakuna, sakit at hindi pagkakaunawaan. Panginoon, turuan mo kaming maging mabuti sa kapwa, marunong magpatawad at may pusong handang tumulong sa mga nangangailangan. Naway sa bawat salita at gawa namin ay maipakita namin ang iyong pagmamahal at kabutihan. Sa araw na ito na aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng iyong anak, tulungan mo kaming mas mapalapit sa iyo, mapalalim ang aming pananampalataya at maalala na ikaw ang aming sandigan sa lahat ng oras. Ikaw nawa ay manatili sa aming buhay, sa aming puso at sa bawat pamilya. Ito po ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus ng iyong anak, kaisa mo at ng banal na espiritu, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.
0: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ng sinumang kumain ito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayong magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.
0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng Panginoon o ang Feast of the Corpus Christi. Sa mabuting balita ngayong Linggo, ipinapaalala natin,

0: nagpapaalala sa atin ni Jesus na siya ang tunay na pagkain nagbibigay buhay. Sa espiritual na pagkain, nagbibigay lakas, pag-asa at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo, inaanyayahan tayong magkaroon ng mas malalim na pakikiisa sa kanya. Tulad ng mga Hudyo noon, may mga pagkakataong nahihirapan din tayong unawain ang mga salita ng Diyos. Madalas, mas gusto nating umasa sa sariling kakayahan, kayamanan o tagumpay upang maunawaan natin ang ating mga pangangailangan. Ngunit ipinakita ni Jesus na ang tunay na kaganapan ng buhay ay matatagpuan lamang sa Kanya. Ang pakikibahagi sa Banal na Eukaristiya ay hindi lamang isang ritual, kundi isang pakikipagtagpo kay Kristo na nagbibigay ng bagong lakas sa ating pananampalataya. Hinahamon tayo ngayon sa mabuting balita ng linggong ito na suriin kung saan tayo kumukuha ng ating pagkain sa araw-araw. Pinapakain ba natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pananalangin, pakikinig sa salita ng Diyos at paggawa ng mabuti, o mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na pandalian lamang? Ang taong nananatili kay Kristo ay nagkakaroon ng lakas upang magmahal, magpatawad, maging bukas palad at maglikod sa kapwa kahit sa gitna ng mga pagsubok. Naway patuloy nating tanggapin si Jesus bilang tinapay ng buhay sa bawat banal na misa ngayong araw at sa mga darating pang mga banal na misa na ating dadaluhan. Alalahanin natin na ang tunay na buhay ay hindi lamang nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag si Kristo ang ating pagkain at lakas, magkakaroon tayo ng pag-asang hindi mauubos at buhay na walang hanggan na Kanyang ipinangako sa atin. Amen. Yes, mga kapamilya at mga kaserbisyo, yan po ang buod ng mabuting balita na ating binasa ngayong linggo, ngayon po sa buong simbahan. Ay ipinagdiriwang po ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung kayo po ay magsisimba ngayong linggo, makikita nyo po mamaya yung mga parokya, mga simbahan, ay kaliwat kanan na po ang kanilang gagawing mga Eucharistic procession. May mga exposition of the Blessed Sacrament kung saan makikita nyo po yung monstrance, ilalagay po ng pare yung katawan ni Kristo sa monstrance at ipoprosesyon po sa bawat lansangan sa paligid po ng simbahan para ipakita sa atin o ipaalala sa atin yung tunay na totoo na presensya ng Panginoon sa Banal na Eukaristiya. Kaya mga kapamilya at mga kaserbisyo, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share po ang possibility. At maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe at katanungan sa ating pong DZMM Teleradio Bible Line sa 0919-278-3000. Patuloy nyo pa rin po kaming napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa inyo pong mga transistor radio sa Metro at sa Mega Manila. Gayun din po, sa bayan din po tayong napapanood sa DZMM Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I1TFC app. Mapapanood din po tayo sa DZMM Facebook at YouTube. Kaya mga kapamilya at mga kaserbisyo, stay put lang po kayo at stay put lang din po kayo ngayong umaga at makiisa po kayo sa ating programa dahil mamaya po ay pagtatalakayin po natin yung ratalakayin po natin mamaya yung mamaya may makakapanayan po tayo mula sa CBCP at aalamin po natin yung bagong anunsyo ng Vatican dahil naitalaga po ang National Shrine of Padre Pio dyan sa Lipa, Batangas bilang National Shrine. At mamaya po tatalakayin din po natin, no, karamihan po sa atin ay masyadong nakakaramdam na parang feeling nila ay sila na ay napag-iiwanan ng panahon. So mamaya po ay palalalimin po natin ang ating usapan. Pero mamaya po makibahagi po kayo sa ating programa. Pwede po kayong mag-share ng inyong pong opinion, ng inyong pong thoughts sa ating mga official social media pages sa DZMM Teleradio po sa Facebook at maging dyan po sa ating YouTube. At syempre po sa ating Viber line sa 0919-278-3000. Magbabalik po tayo mga kapamilya. Stay put lang po kayo.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny side up. Sunny side up.

0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras po na 4:54 po ng madaling araw, nagbabalik po ang programang Sunny Side Up. Kasama pa rin po ninyo si Radyo Patrol Bert Dizon. At kanina nga po, bago tayo mag-break, ay napag-usapan po natin yung pagtataas nga ng National Shrine of Padre Pio, National Shrine and Parish of Padre Pio, dyan sa Batsalipa, Batangas, ay itinaas na po ng Vatican sa pagiging International Shrine. So ito po ay pangalawa na pong International Shrine ito sa Pilipinas at na nakadedicate po kay Padre Pio, kasi po yung una naman ay yung dyan sa may Antipolo, yung Antipolo Cathedral po. At para bigyan po tayo ng impormasyon about dito sa mabuting balita na binigay sa Pilipinas ng Santo Papa, makakapanayan po natin sa linya ng komunikasyon si Reverend Father Jerome Siciliano, ang Executive Secretary po ng CBCP Commission on Public Affairs. Good morning po, Father Jerome. Si Bert po ito. Welcome to the program.
1: Good morning, Bert. Dito sa Vienna ay good evening.
0: Opo, magandang gabi po sa inyo, Father, dyan. Opo, unang-una, Father, kamusta po ang significant po nitong pagtataas ng Vatican doon po sa Padre Pio? Ano po ang significant sa atin ito bilang mga Katolikong Pilipino?
1: Well, number one ay kung may tinatawag tayong milestone, meaning to say achievement, in terms of recognizing our cultural heritage, spiritual heritage, talagang mahalaga yung pagkakahirang o pagkakapili, pagkakadeklara ng Vatican na maging international shrine ng Padre Pio dyan sa Batangas. Pangalawa, kinikilala talaga hindi lamang yung shrine mismo, kundi yung buhay nitong si Padre Pio at yung devotion sa kanya, dahil nakita natin kung gaano kalakas ang debosyon dito sa Pilipinas na nirecognize nga, kinilala ng Vatican. Pangatlo, nakita natin dito na ang pagiging international shrine ay isang privilege na iginagawad ng Vatican, at yung privilege na yan ay pinagkaloob ngayon. Hindi lamang sa simbahan ni Padre Pio, kundi privilege niya para sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na for the Catholic Church in the Philippines.
0: Father, ito po ay pangalawa na. Usually, Father, just give us information, Father, ano po ang kriteriya ng Vatican, ng Simbahang Katolika, para po maitalaga o maitaas ang isang national shrine into international shrine?
1: Well, if we're talking about criteria for being declared as a national shrine, marami yan, pero isa-summarize ko na lang.
0: Sige po, Father.
1: Number one kasi kinakailangan makita natin na yung devotion talaga dyan sa isang lugar o simbahan na idineklara bilang international shrine is widespread. So the church is known for its devotion, and at the same time ay nakita natin dito na yung mga tao ay meron talagang participation sa buhay ng simbahan in terms of liturgy, pastoral, you know, interventions or programs. And at the same time, ay tinitingnan din dito ng Vatican na yung mga tao ay pumupunta talaga dito sa simbahan na ito, at hindi lamang mga local ang pumupunta, kundi pati yung iba pa ng mga hinamanan ng palataya.
0: Father, naalala ko po, nung dumalaw dito yung heart relic ni Padre Pio at inikot po sa buong Pilipinas, talaga pong napakainit at masidhi yung pagtanggap ng mga Pilipino kay Padre Pio. At tuwing Linggo po, kasi minsan ay nadadalaw tayo dyan sa Lipa, ay nakikita din natin talaga na from all walks of life, mahirap, mayaman, nakikita natin, Father, na talaga nagpupunta doon sa Padre Pio to seek healing at to seek renewal po ng kanilang pananampalataya. Father, inaasahan po ba ng CBCP na sa pag elevate nitong Padre Pio dyan sa Lipa, mas dadami pa yung pupunta at mas lalalim pa yung pananampalataya ng mga Pilipino?
1: Basically, yun ang magiging resulta niyan. Dahil unang-una, sabi ko nga, prestige yan, kinilala ng Vatican, kinilala ng central authority ng simbahan. So yung mga tao na mukhang hindi pa yata nakakapunta dyan, lalo magiging curious. At syempre, yung curiosity na yan, hindi lamang dahil ano bang meron dyan, kundi curious din yan sa totoo ba talaga na miraculous. Di ba? Yung ganun mga usapin, practical na itong kumbaga binabanggit ko, ay malaking konsiderasyon yan para sa mga mananampalataya. Kaya kung tinatanong mo dito, dadami pa ba kaya? Well, basically, dadami talaga yan. Well, ako, ang paniniwala ko dyan, with or without the declaration as an international shrine, pag-usapan lang ng tao na miraculous yung simbahan, Padre Pio pala ay miraculous na sign, na saint, kaya talagang pupunta ang mga tao dyan. Kasi, yun naman ang hinihiling natin lagi. Hindi naman natin kayang mapangyari ang lahat ng bagay. Lagi tayong dumudulog ngayon sa tao o divine intervention, kung tawagin ko. Eh, kasi nga, kinakailangan natin talaga ng tulong galing sa taas.
0: Tsaka Father, yung ano, yung parang spiritual bond with the Pope. Kasi parang yung mga tao, yung mga ang perception din nila pag international shrine, parang malaki yung kanyang malaki yung parang atensyon ay binibigay ng simbahan dito sa particular na simbahan na to na gagawing international shrine, just like ng Antipolo Father.
1: Well, yung sinasabi mong bond with the Pope, well, it may be significant for some people. But I guess lahat naman ng simbahan, meron talagang bond lang Santo Papa dyan eh. Eh kasi ang Santo Papa yun naman ang leader ng Catholic Church. So whether it be a small chapel or whatever, ay meron talagang spiritual bond. Hindi mo pwedeng sabihin ang spiritual bond ay na-establish lang dahil international yung category o di kaya status ng isang simbahan. I think ano, it's just giving, you know, parang a false narrative or whatever. Pero ako lang, ang gusto ko lang sabihin dito na, well, na-recognize yan at binigyan niya ng privilege, tapos ay ito ay, kumbaga, inilinya mo sa iba't iba pang mga simbahan na talagang kinikilala sa buong mundo. And I think ano, that's good enough ano, for the Filipino people na merong isang simbahan dito na pwede mong ihanay ano, sa iba't ibang mga dambana. Yung spiritual band, uulitin ko, lahat ng simbahan dapat isipin natin, meron talagang band dyan sa Santo Papa. Hindi mo pwedeng tanggalin yung authority ng Santo Papa kahit na sa maliliit na simbahan because it exists. Because of the obedience also of the pastor, of the chaplain, to the Pope.
0: Father, pala lang doon sa information ng public, lalo na yung mga hindi nakakakilala kay Padre Pio, sino po ba si Padre Pio at ano po ba yung mga nagawa niya o naiambag niya sa simbahang Katolika?
1: Well, si Padre Pio ay isang Capuchin. Siya ay very well-known para sa intervention niya sa mga may sakit. Dahil kapag ini-invoke yung kanyang intercession, ay gumagaling yung mga may sakit. Tapos siya ay may stigmata. Ito yung mga sugat, ano, na sugat sa mga bahagi ng katawan ng ating Panginoon na nakikita din, ano, sa katulad ng mga ni Padre Pio. Okay? And then of course, si Padre Pio ay gifted din ng iba't iba pang mga biyaya, katulad halimbawa ng bilocation. Ibig sabihin, nakikita mo siya dito ngayon sa Vienna, but at the same time, kasama mo dyan sa studio mo sa DCMM. Okay. And then of course, may prophetic vision din. Napipredict niya eh kung anong mangyayari. In fact, pero nga lumalabas sa mga kwento na nung nakausap niya itong si Carol Wojtyla, sinabi niya na, si John Paul II eh, magkakaroon ka ng napakalaking responsibility sa simbahan. Nakakatawa nga kasi naging Santo Papa. So, ang very well known talaga siya is yung gift of healing. Kaya yung mga may sakit, talagang dumudulog sa kanya, parang mapagaling ng ating Panginoon through, of course, the intercession of Padre Pio.
0: Last na lang po, Father, ano po ang mensahe po natin sa mga mananampalataya, maging sa mga deboto po ni Padre Pio?
1: Gusto kong i-congratulate siyempre si Father Oscar Andal, kaibigan natin yan. Yung rector at parish priest ng Padre Pio International Shrine. Kasi sila talaga gumawa ng paraan para mabigyan nga ng ganitong pagkilala ang Padre Pio. Dati National Shrine, ngayon International Shrine. Siyempre kasama din dyan na gusto kong kilalanin, yung kanyang mga late collaborators, sina Sister Rem, Brother George Concepcion, at saka yung iba pa. And of course, big congratulations also to the Archbishop of Lipa,
0: Lipa.
1: Si Archbishop Gilbert Garcera. Talagang mahusay ito eh. Worker talaga, tireless worker, ika nga, at maaasahan. So kumbaga dahil sa kanilang leadership, ay nagkatotoo yung kanilang binabalak noon na ma-declare nga na International Shrine ng Padre Pio dyan sa Batangas. And then lastly, of course, sa mga mananampalataya, well, we can pray always, ano, everywhere. Pero kung ito naman ay isang pagkilala natin sa kadakilaan at pagiging milagroso ni Padre Pio, you should go there also to visit the shrine, pray, and of course, invoke, ano, the graces coming from the Lord through the intercession of Padre Pio.
0: Hindi na Father kailangan pumunta ng Italy sa Giovanni Rotondo para mag-pilgrimage.
1: Hindi naman natin binabar yung gustong pumunta ng Italy kasi iba naman ang experience mo talaga doon. Ang ando doon talaga yung libingan ni Padre Pio.
0: Tsaka yung incorruptible body niya ng Father. Oo.
1: Ando doon mismo yung katawan ni Padre Pio. Well, sabi ko nga, we can pray anywhere naman eh. But then just for the sake of experiencing, na makapagdasal ka sa isang international shrine. So go there and be a witness to the privilege given, no, by the Vatican to this church in Batangas.
0: Eh, Father, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong Sunday dito sa Pilipinas. Eh, mag-iingat po kayo dyan, Father, sa Austria.
1: Okay, maraming salamat.
0: Thank you, Father. Bye-bye. Father Jerome. Ayan po si Reverend Father Jerome Siciliano, ang Executive Secretary po ng CBCP, Commission on Public Affairs, at nabigyan nga po tayo ng mga impormasyon kung ano nga ba ang kahalagahan ng pagiging national at pagiging international shrine ng isang simbahan sa buhay ng mga mananampalatayang Pilipino. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang programa ng Sunnyside at makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.

po na 5:09 po ng umaga, nagbabalik po ang programang Sunny Side Up. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizon, pansamantala pong humahalili kay Brother Angelo, Michael Angelo Rubrin po, no? At bati po muna tayo sa mga nakatutok sa ating YouTube live. Syempre nandiyan si Bea, andiyan din si Sarah from Los Angeles, California. Good morning daw po sa atin. At good morning din kay John Rojo. Amin po, yan po ang dapat malaman ng mga tao. Ayan. So, andyan din sa atin, nakatutok si Raymond Herod, Raymond Gerald. Ayan. Good morning po, kaya Nona Damian. Ayan po, in God's name we pray, amen. Nandyan din, nakatutok sa atin, si Alb. At nakatutok din sa atin sa YouTube at nagpababate si Patricia o Patricio Dawoto Dawaton. Magandang umaga daw sa atin. Blessed morning po kay sino ito? Ayan, sino ito? Si Arcia ba? Good morning po from Calbayog City sa Samar. Good morning po sa inyo sa mga taga Samar. Happy Sunday po sa inyo. Andiyan din si Lolong, nakatutok sa atin. Si sino pa ang mga nakatutok sa atin? Ayan, si Precious Wisdom. Precious Wisdom 6149. Ayan, nakatutok po sa atin. Good morning daw. At syempre, batiin po din natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook. Nandiyan po si Tristana Gulay. Good morning po. Si Annalisa Kubota. Good morning daw po sa atin. Si Nanay Lina. Ayan, nanonood sa atin. Listening daw and watching. Nandiyan din si Sarah Concepcion. At andiyan po yung iba pa nating mga kapamilya at mga kaserbisyo na nakikinig po sa kanilang mga AM radio sa 630 kHz AM band. At syempre yung mga nanonood po sa atin sa DZMM cable channel, sa The Filipino channel, at dyan po sa I Want. No po. Good morning po sa inyo at I hope po nakapagpahinga po kayo at na-renew po ang inyong lakas ngayong papasok na naman tayo sa panibagong week dahil bukas po ay pasukan na at busy na naman ang ating mga nanay at ang ating mga parents at ating mga guardians para nga ihatid ang kanilang mga anak at alaga sa paaralang bukas. At syempre yung mga last minute po ng mga nanay na pupunta po sa Divisoria kung saan-saan po pong mga palengke para bumili ng school supplies, mag-iingat po kayo, magdala po ng payong dahil po mukhang magiging maulan po ang ating buong araw. At syempre para doon sa ating mga teacher na naghahanda na, may mga teacher na maagang pumupunta ngayon sa kanilang mga classroom para mag last minute preparation dahil nga bukas ay pasukan na. Syempre yung mga nag-aayos ng kanilang classroom, yung ating mga masisipag na mga utilities sa mga schools, ayan. At syempre yung mga security guard, yung mga staff po ng mga school, mga non-teaching personnel, ayan po, busy po sila nag-aayos ng class. So, alam nyo po, kapag opening ng classes, kung mapapansin nyo po, minsan nagiging pagandahan ng design ng mga classroom. Yung mga teacher po ay kanya-kanya ang gimmick pag first day of classes. At syempre po, hindi naman din po mawawala dyan yung mga estudyanteng sepunks. Alam nyo po yun. Merong separation anxiety, lalo na po yung mga grades, mga kinder to grade 4, grade 5. Yan po, medyo hindi pa po yan na, alam nyo po yun, hindi pa nade-develop yung kanilang kakayahan na mawalay sa kanilang mga magulang in a short period of time. Syempre po, kaya makikita po natin yung mga estudyante na minsan iiyak, minsan ay malulungkot, di ba, magbumukmok. Yung iba, dati nung nag-aaral ako, nung elementary ako, may mga nakikita akong kaklase ko na talagang ayaw pumasok ng classroom kasi po, bukod sa sepunks, inatatakot din po yung mga bata. So, medyo i-encourage po natin yung mga bata na take it easy, no? Na huwag kabahan. Kasi syempre, lalo na yung mga kinder, mga grade 1, o yung mga bagong lipat sa ibang paaralan, syempre nakakaranas po yan sila nanginibago doon sa bagong environment na kanilang pupuntahan. So mas maganda po, medyo alalayan po natin ng kaunti at mag-exhort po tayo ng konting pasensya, lalo na po sa mga guro. Syempre po, alam naman po natin na
hindi biro ang gagawin ng mga guro ngayong first day of classes. Siyempre, dahil first day of classes, expected po na talagang maraming mga estudyante. Usually, perfect attendance yan dahil first day of class. So, medyo onting ano lang po, onting pasensya lang po, lalo na po yung mga naghahanap ng kanilang classroom. I think nagkaroon na ng school orientation, yung bago magpasukan, may mga orientation na ginagawa yung mga school kung saan pupunta yung mga estudyante, para alamin na i-familiarize sila kung saan yung room nila, sino yung mga teacher nila. Alam ko may mga ganun na pong initiatives ng mga school. So, pagpasok po nila ngayon bukas, hindi na po sila gaano maliligaw kasi usually po yung mga, alam niyo po yung mga nanay, di ba? Minsan kapag hindi kabisado ang school, nandoon yan sa labas ng mga classroom at naghahanap doon sa pangalan ng mga anak nila. So, habaan po natin ang pasensya natin bukas kasi we expect po na talagang maraming mga estudyante at syempre po babantayan po natin 'yan at aabangan po natin kung ano yung mga magiging development bukas sa first day of school. Kaya po mag-iingat po ang lahat ng mga estudyante. Syempre kanina po nabanggit natin na tatalakayin po natin ngayon yung feeling of parang nahuhuli na. Alam niyo po 'yon, nahuhuli na yung feeling of na parang napag-iiwanan na ng panahon. So ngayon po ay tatalakayin natin yung breaking the pressure of timeliness. Opo, no? Tatalakayin po natin na hindi naman masama na, alam nyo yon, na mahuli. I think naniniwala ko na wala naman talagang nahuhuli at iyon ay depende lang sa panahon kasi may kanya-kanya po tayong strength, may kanya-kanya po tayong weaknesses. So it depends po doon sa ating sariling panahon. At sa panahon ngayon, parang may invisible stopwatch na laging nakatutok sa buhay ng tao. Habang nagsuscroll tayo sa social media, sunod-sunod nating nakikita yung mga taong successful na. Lalo na very evident po ito sa mga Gen Z at Millennial, yung mga kakagraduate lang ng college, yung mga nagtatrabaho na ng almost 3 years. Opo, very evident po ito. Nakikita po natin ito. O, nararanasan po nila ito na yung iba, nakikita natin na pagka-graduate ay engaged na, may bahay na yung iba nating mga classmate, no? Yung iba nating mga colleagues, sa 3 taon pa lang nagtatrabaho pero may bahay na. Yung iba may negosyo na o tila kumpleto na yung kanilang buhay dahil dito marami ang napapaisip, bakit para akong napag-iwanan? No? Unti-unting nabubuo yung pressure na kailangan na maabot agad bago ang isang particular na edad o yugto ng buhay. Syempre, parang feeling natin na pag-iiwanan tayo at this certain age, parang lalo na pang nag-age ka ng 25, above, 'di ba? Parang ilang years ka na graduate from college, as parang wala pang nangyayari sa buhay mo. Pero ang totoo, walang iisang timeline para sa lahat. May kanya-kanya po tayong pacing, laban at panahon. Ang ilang tao ay medyo maagang namumulaklak, yung iba naman ay tahimik na hinuhubog muna bago tuluyang sumikat o umusbong. Hindi sukatan yung halaga ng tao kung gaano siya kabilis makarating sa isang pangarap. Minsan yung iba nga delayed season ay hindi pa nila kapanahunan kundi hinahanda lang sila kasi alam niyo yon minsan lalo na sa panahon ng social media at napakabilis po ng panahon ngayon karamihan po talaga parang ang feeling na pag-iiwanan. Alam niyo po yung quarter life crisis, usually po yung mga nakakaranas ng quarter life crisis, isa po ito sa mga dahilan, isa po ito sa mga factor kung bakit sila nakakaranas ng quarter life crisis. Ano po yung quarter life crisis? Yung quarter life crisis po ay isa po nga stage sa buhay, usually po ang mga nakakaranas nito yung mga age 25 to 35 na feeling nila ay walang nangyayari sa buhay nila kahit gaano sila nagsusumikap, gaano sila nagsisipag magtrabaho. Yung iba pa nga dyan, talagang nagtotodo effort pero dahil nga minsan masyado tayong nahuhumaling o masyado tayong nakakahon
sa lipunan na dapat ganitong time meron ka nang naabot. Kasi usually din kasi talaga dahil sa social media, eh medyo nadi-discourage tayo o medyo parang nalulungkot tayo sa ating sarili. Ngayong linggo ay pag-uusapan po natin kung paano mababasag yung pressure ng timelines, paano iiwasan yung unhealthy comparison. Ito po yung mahirap talaga, yung minsan kinukumpara natin yung sarili natin. Meron tayong mga classmate, may mga colleagues tayo na kasabay natin graduate, kasabay nating nakahanap ng trabaho, kasabay nating tumawid doon sa panibagong stage ng buhay natin, which is yung tinatawag nga na real life, no? Eh, sila pa yung nauunang, alam mo yun, parang 2 years lang, 3 years lang, eh, nakaipon na, successful na. So mamaya ay alamin po natin, no, papaano matututunan natin yakapin ang sariling takbo ng buhay ng may tiwala, kapanatagan at pag-asa, dahil hindi porket hindi pa dumarating ang big moment mo ay nahuhuli ka na. Maaring nasa proseso ka pa lamang ng pinakamahalagang chapter ng buhay mo. Minsan kasi naniniwala po ako sa naniniwala tayo o naniniwala ako personally, at alam ko yung iba sa inyo naniniwala din na in God's perfect time. May mga ganyan po tayong motivasyon, may mga motivation tayong ganyan na naniniwala tayo na planon talaga ng Panginoon. Alam niyo po yon, naniniwala ako na lahat ng tao may nakatakda talaga sa ating plano. Yun nga lang, syempre alam ko naman na hindi agad ibibigay ni Lord ang isang magandang bagay kapag hindi pa handa yung taong tatanggap noon. Kaya alam niyo po yung minsan dumadaan tayo sa period na parang yun, ginagawa nga natin lahat, parang we feel na oy, prepare na ako para sa malaking trabaho o mataas na posisyon sa trabaho. Handa na ako na maging ganito sa posisyon sa kumpanya, pero hindi ibinibigay sa atin. Kasi niniwala ako na talagang may plano ang Panginoon at baka tayo ay inihahanda lang. Kaya malaki yung bahagi din. Ito din, isa din sa mga factor yung nakaka-apekto o yung nakakapagpa-pressure, lalo na sa mga millennial at sa mga Gen Z, yung expectation ng lipunan. Eh, usually, pangalan nito, very evident to kapag umaatin tayo ng mga reunion. Alam niyo yon, minsan, di ba? Yung pamilya ni ganito, yung kapatid ng mga parents mo, di ba? Minsan mag-reunion tapos magtatanong, kamusta na si ganito? Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka bibili ng bahay mo? Kailan ka magaganito? Kailan ka magaganyan? So, yun yung po yung nakakadagdag sa pressure. May mga tandaan po natin, may mga hindi nakasulat na deadline tulad ng dapat may trabaho ka na sa ganitong edad, dapat settled ka na bago mag-30, o dapat successful ka na habang bata ka pa. Dahil dito, marami pong mga tao, marami po sa ating mga kapamilya ang nagmamadali kahit hindi pa emotionally, mentally, at financially na handa, no? Ang problema kapag ang buhay ay gusto natin laging nagmamadali, eh nawawala yung tunay na growth at nagiging performance lamang ang pag-abot ng pangarap. Alam niyo po 'yon, naniniwala din po yung iba sa atin, no, naniniwala. At ako personally, naniniwala ako na minsan yung bagay, may kasabihan tayo, 'di ba? Yung bagay na madali mong naabot at madali mong nakuha ay madali ring mawawala. Tingin nyo bakit? Try to reflect po, no? Tingnan nyo po yung mga kakilala natin, no? Na yung mga nakikita natin na ang bilis-bilis nilang makuha yung mga bagay, no? Tapos tingnan po natin, mabilis ding nawawala. So, baka mamaya kasi pag dumating sa atin yung blessing, minsan hindi pa natin alam kung paano hahawakan, o hindi pa natin alam kung paano i-manage yung blessing na ibibigay sa atin. So mas maganda din talaga minsan na ihanda natin yung ating sarili mentally, emotionally, no, logistically, no, para pag dumating yung blessing, talagang mag-grab mo, no, talagang mapanghawakan mo, at
hindi lang basta mapanghawakan, kundi mahon ka pa lalo o mas mapalago ka pa kapag dumating na sa'yo yung break mo, no? Minsan kasi nakakadagdag talaga, o pinakamalaking factor nito yung social media. Kasi lalo na pag nag-my day si ganito, oh, di ba, makikita mo na nag-my day si ganito, may bagong sasakyan, may bagong achievement yung tao. Madalas sumasucess lang ang nakikita na lang, yung mga successes lang o yung mga tagumpay lang yung nakikita natin, pero hindi natin nakikita else failures. Minsan nagkakautang pa, heartbreaks, o yung pagod na kanilang in-exert o kanila talagang win-workout para makuha yung achievement na naaabot nila, nakikita natin. Kasi alam mo yon, minsan doon lang tayo na-amaze sa panglabas. Doon lang saan tayo na-amaze kapag nagpe-flex. Pero hindi natin inaalam kung ano nga ba yung behind that. Ano ba yung mga ginagawang sakripisyo para makuha yung achievement na yon. Kapag lagi natin kino-compare yung behind the scene ng buhay natin sa highlight reel ng iba, pakiramdam natin ay kulela tayo. Ngunit mahalagang tandaan na hindi lang natin alam ang buong kwento ng bawat tao. Ang timeline ng iba ay hindi sugatan o hindi sukatan ng pagkakaroon mo o pagiging future mo. Sabi nga, hindi pare-pareho ang biyahe ng tao. Hindi pare-pareho yung landas na tinatahak natin, no? May mga taong maagang nakahanap ng direksyon, habang ang iba naman ay ilang beses munang nawala bago natagpuan ang sarili. Ganda nun, ha? Yung iba may yumayaman ng bata pa at may nagiging successful lang mas huling panahon o yung latter part ng kanilang buhay, doon lang sila nagiging successful. Pareho laging o pareho lang iyong valid. Ang isang puno ng mangga at isang kawayan ay parehong tumutubo, pero magkaiba ang bilis at proseso ng kanilang pagtubo. Ibig sabihin po na mabagal ka, ibig sabihin na kahit mabagal ka ay wala kang mararating. Hindi po totoo yon. It doesn't mean na kapag mabagal ang iyong growth, mabagal ang iyong development, ibig sabihin nun wala kang mararating. Hindi po. Time will come. Magbubunga rin ang mangga, no? Magbubunga rin ang fruit of our labor, no? Maraming tao ang iniisip na kapag lagi hindi nila o pag hindi nila gusto yung nangyayari sa kanila, failure na agad sila. Pero minsan ang delay ay, alam niyo, naniniwala po kayo na minsan ang delay ay redirection, no po? Minsan kaya tayo nag-failed sa isang bagay ay nire-redirect lang tayo ng tadhana sa isang daan na para talaga sa atin. Kung makikita nyo, may mga nakikita po ako mga inspirational posts online. Maganda din po yun na kumuha siya ng medicine, pero nung nakagraduate siya at nakapagtrabaho siya at nung may giant leap siyang ginawa, ay hindi naman pala siya para sa medicine. May mas better na path na inilaan para sa inyo. So, yung mga ganito po, yung mga redirection, paraan din po yan ng kapalaran para ihanda tayo o pagkakataon para mas tumibay tayo bilang tao. May mga bagay na hindi pa ibinibigay dahil may kailangan pa tayong matutunan ng tama. Opo, yun din. Alam niyo po, hindi talaga, pangalan na to, hindi talaga pare-pareho ang pag-usbong ng lahat ng bagay, no? It takes time, no? Sabi nga nila, maaaring mabilis yung pag-usbong ng kanyang career, pero gumawa naman siya ng masama. Diba? Madali ding mawawala yun. O meron naman tayong mga kakilala na mabilis nga nakuha o na-achieve yung isang bagay, pero meron naman silang isinakripisyo, no? Meron naman silang isinakripisyo. So, ano po yan, pangalo, it's case-to-case basis, no? Ang success ay dapat dumaan po sa tamang proseso para po talagang maging konkreto o maging matibay at maging buo po yung success po na ating matatamasa.
Kaya minsan eh ang tanong no, bakit tayo natatakot mapag-iwanan no? Bakit ba bakit may ganun tayong ano, may ganun tayong sense of ano niyo ba yun, may sense of doubt na parang kapag nakikita mo ng yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo ay successful na pero tayo hindi. Bakit natatakot tayo no? Saan ba nang gagaling yung takot na yun? Kadalasan kasi ang takot ay ang takot yung pangalan nito, natatakot tayo na dahil may mga yung takot natin, yung fear, yung tingin natin na pag-iiwanan tayo eh dahil sa mga insecurities natin sa buhay. May mga ganun po. Or dahil minsan kaya tayo natatakot mapag-iwanan kasi may expectation sa atin yung pamilya. No, o kaya yung mga validation no sa ibang tao na dapat graduate ka ng medicine, dapat pag graduate mo nasa medical field ka. Dapat pag graduate ka ng engineering, dapat nasa ganito kang kumpanya. Ano ka, summa cum laude ka, may Latin honor ka, pero ganito lang ang trabaho na nakuha mo o dito ka lang nagsettle sa trabaho na to. So, minsan, di ba, may mga ganun tayong out of nowhere na magtatanong tayo minsan na parang, oh, summa cum laude ka? Oh, may Latin honor ka? Pero bakit ganito lang ang trabaho mo? Yung mga ganun po. Minsan, medyo kaya din natatakot yung mga, lalo na yung mga kabataan, ang mga fresh grad, no? Kaya sila natatakot kasi may expectations eh. May expectation yung society na minsan kasi din yung expectation, well, sometimes expectations are positive, no? Pero minsan kasi yung expectation ng iba eh parang nagiging burden na siya doon sa tao na hinahanapan ng resulta. Which is mali. Alam niyo po 'yon, no? Mas magandang mag-expect tayo into a positive way, like for instance, graduate siya on time, 'di ba? Success 'yan. Graduate ka on time, nakahanap siya ng trabaho, nakapasok siya ng trabaho agad. Success 'yan. O nagsisikap siya pang maghanap ng trabaho. Success din 'yan kasi gumagawa ng paraan yung tao para, alam niyo 'yon, para hindi siya ma-insecure, hindi siya maapektuhan nung iba pang mga nage-expect sa kanya. Alam niyo po yun. So, dapat magkaroon din tayo ng charity in terms sa pagpapalawak ng ating pag-unawa doon sa mga taong they're trying their best pero hindi nila up sun point dahil nga hindi pa din talaga nila time ay minsan hinuhusgahan natin. Na? Failure ka kasi hindi mo pa nakukuha yung ganito. O failure ka kasi ganito ka. Which is na mali. Dapat magkaroon po tayo ng charity, ng sense of consciousness na dapat maging malawakan po natin yung pang-unawa natin. No? Kasi po yung halaga ng tao hindi nakabase sa achievement lamang. Mahalaga ring matutunan na kilalanin ang sarili kahit wala pang malaking accomplishment. Hindi ka less valuable dahil nasa proseso ka pa, no? Minsan, hindi, sa mga family reunion, minsan ganito eh. Lalo na pag nasa hapag kayo. Minsan magtatanungan yung mga, yung bragging rights. Minsan yung mga paano din, yung mga angka natin. Minsan ganun eh, na, oh, si ganito, lawyer na, nakapasa sa bar. Si ganito, tapos pag umikot na sa'yo yung baso, eto pa lang po ang achievement ko. Minsan, mali din eh, no? Medyo may mali din tayong expectations sa mga hindi pa nakakaabot ng kanilang mga success, no? Sabi nga nila, ang buhay ay hindi po karera. Hindi kailangan makapag-unahan sa iba. Ang tunay na goal ay hindi mauna, kundi makarating ng buo, payapa, at totoo sa sarili. Totoo ito, may makakakilala ako na chill lang. Ano mo yun? Kung ano ang dumating along the way, grab it. Yun, chill lang. I mean, nakuha nila yung success nila sa buhay kasi hindi sila nagmadali. No? Hindi sila nagpa-apekto sa expectation ng iba. Dead ma lang sila sa mema ng iba. Kasi iba sa atin may masabi lang eh. No? Pero sila chill lang. Huwag ako mag-focus dun sa mga nagsasabi sa akin na dapat ganito, dapat achieve ko na to sa ganitong edad. Nega lang. Ano mo yun? Just go with the flow. Kung saan tayo dali ng tadhana. Ang maganda, kapag
ang maganda na maabot natin yung mga pangarap natin na tayo ay payapa. Alam nyo yun, hindi tayo pressured. No? Mas maganda na a-achieve yung isang bagay na hindi ka pressured. Mas na-appreciate mo yung process. Like, you can look back na, ay, dinaanan ko yung proseso na yan. I mean, no, proud ka dahil nadaanan mo lahat ng paghihirap. May mga kakilala ko, yung mga katrabaho ako dito sa DZMM na talaga nagsimula sa baba. Then, mga boss na sila ngayon. So, yung mga ganun, they trust the process, no? Hindi mahalaga na mauna at hindi wala sa bokabularyo nila yung feeling o yung sense na mahuhuli sila. Kasi nga, ang buhay ay hindi po karera. No? Kapag natutunan ng tao na magtiwala sa sariling pacing, mababawasan yung anxiety. Totoo po ito, mababawasan po ang anxiety ninyo kapag alam nyo yung kakayahan ninyo, alam nyo sa sarili nyo, yung limitasyon ninyo. No, learn to accept. Kasi kapag tayo, marunong tayong tumanggap ng kahinaan natin, no, mababawasan yung anxiety natin na hindi mo kailangang ipakita sa iba, hindi mo kailangan magkungwari sa iba na, hala, si ganito, nakapasok na sa ganitong kumpanya, dapat ako din. So, ang gagawin mo ngayon, magkukunwari ka na kaya mo, pero totoo, hindi mo naman pala kaya. Kaya, mas maganda po na we trust the process, pagdaanan natin lahat ng hirap, pagdaanan natin lahat ng sakripisyo, tapos pagtime na natin, di ba, we can proudly say na nagtagumpay ako dahil dinaanan ko lahat yan. No? Kasi, kung talagang hindi pa tayo handa at nakuha natin yung success na yun, madali pong mawawala kasi hindi natin alam, hindi natin malalaman yung worth ng isang success kung hindi natin pinaghirapan. Mm-mm. So, what do you feel when you stuck? O ano yung pakiramdam kapag feeling mo nakakulong ka sa ganung mindset na parang feeling mo na pag-iiwanan ka? Kapag pakiramdam mo na walang nangyayari sa buhay mo, mahalagang huwag maliitin, no? Huwag maliitin ang maliliit na progress. Hindi lahat ng growth ay dramatic. Minsan, ang simpleng pagbangon araw-araw, pag-aaral, o yung pag-aaral muli, kung graduate ka, mag-aaral ka uli, o yung paghilom mula sa sugat ng failures, ay part din ng progress yon. So yung mga sakripisyo, yung mga failure, yung mga maliliit na failure na dinaanan natin through the process to achieve the success ay still a progress, no? Sabi nga nila, 'di ba, trial and error, no? Ang buhay naman ay trial and error lang, no? Mag-focus tayo doon sa maliliit na

0: ng kasolid, no? Mas maganda consistent kaysa mabilis, no? Maganda po yung progress na solid, no? Yung progress na hindi mo nakuha agad. Yung hindi mo minadali, no? May mga progress kasi na madali eh. Yung madalian lang, yung paspasan. Tapos pag nakuha mo na, wala na. Hindi mo na alam kung paano mo i-handle yung success. O hindi mo na alam kung paano i-handle yung blessing. Kasi hindi mo pinagdaanan yung hirap, no? Mas maganda nga na small step ka lang, tapos nagiging observant ka, no? Nakikita mo na kapag ganito ang ginawa kong mali, ganito ang magiging resulta. So kada step mo, alam, nagiging aware ka na maaaring mauwi sa ganito yung ginagawa mong progress kapag inulit mo pa yung ganitong mali. Eh kung mabilis ka, hindi mo alam. Ayun, hindi mo alam yung pacing. So pag kuha mo ng success, hilaw, hindi consistent. Opo. Sabi nga, no, celebrate your own season. May tamang panahon ang bawat bagay. Hindi laging season of harvest. Siyempre, kailangan mo rin magtanim, no? May season, may tinatawag tayong season of waiting, season of healing, rebuilding, at siyempre, meron din tayong mga season ng self-discovery, no? Yung along the process pala, no? Makikilala mo ang iyong sarili. True failures, no? Kapag tinanggap ng tao na bahagi ng buhay ang mabagal na panahon, mas magiging magaan ang paglalakbay. Hindi mo kailangang pilitin mamukadgad sa maling season. Darating din ang oras mo at kapag dumating iyon, mas maiintindihan mo kung bakit kailangan mong maghintay ng matagal. Diba? So, alam niyo po yung mga kapamilya at mga kaserbisyo, yung, diba, yung fruit of labor ng ating mga magsasaka. Diba? Hirap muna. Tsaga muna bago ligaya. So ganun yung gusto nating ma-achieve sa buhay. Hindi hilaw na success, kundi successful a success to the process. Syempre yung process na yan maraming hindrances, maraming balakid, pero dapat along the way matuto tayo, no, sa ating mga pagkakamali ng sagayon maging solid, maging consistent at alam natin kung paano hahawakan ang makukuha nating success. Magbabalik po ang programang Sunny Side Up makalipas po ang ilang paalala.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: At mga kapamilya, sa oras po na 5:45 po ng umaga, nagbabalik po ang programang Sunny Side Up. At pinag-uusapan po natin yung pakiramdam na napag-iiwanan. Opo, no? Minsan, pakiramdam, yung pakiramdam na parang feeling natin, failure tayo kasi nauuna sila. Which is na hindi po, no? Lahat ng bagay ay may kanya-kanyang sariling kaganapan, no? Sa buhay natin, meron din tayong sariling kaganapan, no? Ang isa lang naman nating goal ay kaganapan ng buhay, no? Yung buhay na kasiyasiya, no? Yung buhay na successful tayo. At syempre, no, sa paghahangad natin na maging successful sa buhay, lagi po nating isipin at lagi po nating i-anchor o i-angkla yung bawat paraan, bawat daan, bawat effort na ating ginagawa sa ating pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga po na ang maging pundasyon po ng bawat success na ating tinatamasa ay nakaangkla sa ating pananalig sa Panginoon, no? Yung lakas na gusto nating makuha ay dapat manggaling sa pananampalataya. Hindi galing sa ibang paraan, no? In order for us to be successful, dapat tayo po ay nakaangkla sa tamang daan. Which is ano po ba 'yon? Kung kayo po ay believer, kung kayo po ay naniniwala sa Panginoon, eh mas maganda pong i-angkla natin ang ating ginagawa sa pananampalataya. So ipanalangin po natin. Huwag po natin kalimutan ipanalangin sa mga magsisimba po ngayong araw, o kung kayo man po ay hindi makakapagsimba, no? At pag tayo po ay bago matulog o pagkagising, ipanalangin po natin na gamitin ng Panginoon ang ating mga pinagdadaanan ngayon. Gamitin ng Panginoon yung ating mga ginagawang pagsasakripisyo, nang sa gayon ay maging mabunga yung ating hinahangad na success. No, ipanalangin po natin ang bawat isa. Syempre, ipanalangin din po natin yung ating mga kaibigan, yung ating mga kapamilya na patuloy pa rin na naghahanap ng kanilang success, no? Yung nahihirapan na alamin o hanapin yung tunay na meaning o purpose ng kanilang buhay. At tulungan natin silang maging biyaya tayo para sa iba, no? Maging daluyan tayo ng grasya, ng biyaya na malaman o maramdaman ng ating kapwa na nakakaramdam ng ganitong sense of feeling niya failure siya. Na hindi ka failure. Mm-mm. Hindi ka mali. Alam mo 'yon, wala kang ginagawang mali, hindi ka failure. Ikaw ay hinahandalan ng Panginoon para sa mas malaking biyayang ibibigay niya sa atin. Sa mundo na laging nagmamadali, minsan ang pinakamahirap na gawin ay ang maging kalmado sa sariling proseso. Ngunit ang buhay ay hindi paligsahan ng paramihan ng achievement o pabilisan ng pag-abot ng pangarap. Ang bawat tao ay masariling kwento, sariling pacing, at sariling panahon. Kung pakiramdam mo ay nahuhuli ka, tandaan mo ito, hindi nasusukat ang growth sa edad, status o achievement mo ngayon. May mga pangarap na dumarating ng maaga at may mga biyayang mas nagiging makahulugan dahil dumadating sa tamang panahon. Hindi ka mapag-iiwanan dahil maaaring hinahanda ka lang ng Panginoon o hinahanda ka lang ng tadhana sa isang bagay na mas matibay, mas malalim at mas akma sa iyong success, no? Kaya sa mga kapamilya natin na feeling nila ay feeling nila ay sobra na silang nape-pressure, no? Kayo pong mga nakikinig, kung kayo po ay may mga anak, kung kayo po ay may mga breadwinner sa pamilya, opo, huwag po natin idagdag yung pressure ng burden na kailangan maging successful sila, kailangan ma-provide nila yung ganito sa atin, no? Try itry nating i-appreciate yung every effort na ginagawa nila para mapaganda, mapaayos, at mapabuti yung kanilang buhay. No? Kasi mamaya, dahil pressure na sila, eh baka mamaya naman, eh alam mo yon, dahil pressure na sila, ay makaramdam sila ng, ano, ng sense of discouragement. No? Bigla silang mag-collapse. No? Bigla silang mawalan ng sense of meaning sa buhay dahil sa too much pressure na ibinibigay natin, inaatang natin sa balikat ng bawat isa nating mga mahal sa buhay o even kamag-anak. So, hanggat maaari, lawakan po natin ang ating pang-unawa. Hanggat maaari, iwasan po natin yung pagiging pangalan nito, yung tayo yung nag-uudyok para ma-pressure yung kapwa natin, no? Atin pong iwasan niya. Nang sa gayon naman, yung success na, lalo na sa pamilya, syempre, yung pagiging successful po ng isang part ng inyong pamilya, ay successful din po ng inyong buong pamilya. Kaya nakakatuwa po yung ibang mga pamilya, yung ibang mga magulang, na hindi nila pinipressure yung mga anak nila. Lagi nilang sinasabi na, do it on your way, no? Do it on your own pacing, no? Do it with the skills that you have, no? Hindi mo kailangang minsan kasi may mga ganun tayong ipinapataw na mga pressure, yung parang dinidiktahan natin na dapat ganito ka, ganyan ka, dapat achieve mo na to. Hindi po ganun yun. I mean, kung sa sarili po natin ay hindi pa natin nakikita ang success ng buhay natin, eh nandiyan lang po yan, no? Alam ko naman lahat tayo ay papunta rin doon. Eh ang sabi nga nila, kanya-kanya nga lang po talaga yang kanya-kanya nga po lang talaga yan na panahon, no? Maaring hindi mo pa panahon, maaring may mas tama inilaan sa iyo. Like nagplano ka na ganito ang tatahakin mo, pero along the way biglang mababali yung plano mo. So mas maganda po na isipin natin na bawat liko natin doon sa diretso nating daan na tinatahak ay redirection yon into better. No, redirection yon into a better opportunity, better achievement, at solid success na inaasam po ng bawat isa, no? At anuhan po natin, no? Puntahan po natin yung mga nanonood po sa atin sa YouTube. Ang sabi po dito ni Chris Ariola, ang mahalaga po ay kung masaya ka sa iyong buhay. Malaki man po ang iyong kita, pero daig ka nung kakaunti ang kita dahil masaya siya sa kanyang buhay. Yun po, no? Yung matuto po tayo to appreciate at matuto po tayong makontento sa malalaking bagay, no? I mean, siguro, hindi din talaga natin ma-appreciate yung mga malalaking success kahit nakuha na natin, kahit dumaan na tayo doon sa narrow path para ma-achieve yung success na yon. Kung hindi tayo marunong mag-appreciate doon sa maliliit na success na nakukuha natin, eh hindi natin ma-appreciate yung mas malaking success, no? So try to appreciate po yung mga maliliit na success po. Success man yan na nakagraduate ka, appreciate that, o achievement man yung matanggap ka sa maliit na trabaho. Alam mo yon, kasi lahat yung minsan kasi alam mo kapag graduate mo, minsan ang lalo na yung mga estudyanteng fresh grad, minsan ang mindset nila kapag graduate kailangan ganitong posisyon na, ganitong sahod na yung kanilang makukuha. Pero hindi po, no? Talagang mag-start tayo sa pinaka mababa, at along the way try to appreciate the every steps, every effort, every achievement. Kasi pagdating mo doon, pag nandiyan na yung malaking success, no, magiging contento po tayo. Minsan sa tao nawawala po yung pagiging yung sense of pagiging contento dahil hindi po natin na-appreciate yung maliliit na bagay. So learn the virtue ng pagiging contento sa mga bagay, maliit man yan, malaki man yan, o kahit man anong klaseng bagay ang kailangan maging kontento po tayo, no? Ang sarap ng buhay, iba't iba ang pagsubok na nangyayari at nararanasan, pero sa bawat pagsubok na yan, may mga kaakibat na solusyon. Maging positibo sa mga bagay-bagay. yun din, no, dapat ang mahalaga, galaw-galaw, no? Kailangan i-work out natin yung ating achievement para nang sa gayon, pag tayo ay inaksyon na natin yung achievement na gusto nating yung achievement, yung success na gusto nating maabot, ano, worth it, no? Kasi gumalaw tayo, ano mo yun, sabi nga nila, no, the early bird catches the early worm. So kailangan, alam niyo po 'yon, meron din po tayong ganung ano, may ganun din po tayong initiative na umpisahan yung mga bagay ng may action agad, no? Kung may problema, action agad. Kung meron tayong hindi alam, meron tayong hindi pa nalalaman na bagay, eh mas maganda po na magkaroon tayo ng effort na alamin, no? At don't lose hope because life is beautiful. So mga kapamilya at mga kaserbisyo, nakalipas na po ang isa't kalahating oras na puno na makabuluhang kwentuhan at pagbibigay ng inspirasyon. Ating pong bauni ng mga aral na natutunan natin sa araw-araw. Hanggang sa susunod na linggo po, mga kapamilya at mga kaserbisyo, muli tayo po ay magkarinigan. Sa pangalan po ni Brother Michael Angelo Lubrin, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon, ang inyo pong kaserbisyo at kapamilya. At ay magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. At syempre po, yung ating pong mga estudyante, eto, good luck sa inyong bagong yugto sa inyong buhay dahil nga opening ng classes, new opportunity, no? Try to appreciate, no? Eto po yung sinasabi natin na kailangan ay action na natin, no? Kung gusto natin makuha yung success. Siyempre, kailangan pinaghihirapan, no? Ito po yung first step, no? Pumasok ng maaga bukas sa school para, ano, para matuto agad. Alam mo yon, maka-acquire agad ng skills. Hindi po yung pwedeng tatamad-tamad kasi yung iba dyan sa atin, mamaya magpupuyat yan. O, tapos, malilate ng gising bukas. So, alam mo yon, minsan tayo din yung nakaka-hamper sa pag-achieve natin ng success, eh. Well, tayo naman talaga. Pero yung mga ginagawa natin, yung mga maliliit na mga ginagawa natin na mga hadlang, minsan nakaka-apekto yan. Like for instance, kung lagi ka pumapasok ng late or hindi ka nag-notes, tapos hindi ka nag-review, tapos pagdating ng test, eh, kakamot-kamot ka, eh, alam niyo po yun, you lose your opportunity to learn, no? Yun nga po ang ika nga nila ay isang malaking balakid, isang malaking hadlang sa pag-achieve ng success kung kayo po ay tatamad-tamad. So, kayo po, no, tayo po, no, eh, let's grab every opportunity na maging daan para po sa ating success. Hanggang sa muli po mga kapamilya, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at ito po ang programang Sunnyside Up. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Bye-bye po, ingat kapamilya!
0: Positive vibes, positive music, Sunnyside Up, Sunnyside Up.

Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap, susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang oras, partner!
1: 6:01!
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Good morning! Good morning mga kapamilya, good morning partner.
1: Good morning partner.
0: Magandang umaga po sa ating lahat mga kapamilya. Happy happy Sunday. It's June 7, 2026. Gising bangon na po yung mga may pasok gaya namin ni partner this Sunday. At syempre po yung mga magpapahinga for today. Aba, congratulations po. At
1: aba, congrats talaga.
0: Keep it up dahil may panibago na naman po tayong linggong haharapin simula bukas, araw po ng Lunes. Pero bago yan ay syempre samahan niyo po muna kami sa isang oras ng balitaan at balita. Dalawang oras pala, sorry. Nasanay ako pag Monday to Friday. Samahan niyo po kami hanggang 8 o'clock dito po sa programang Anong Ganap?
1: Good morning mga kapamilya. Ako po si Victoria Tulad at kami po ang inyong kaserbisyo at kabalitaan tuwing weekend. Siyempre dito lang po yan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel. Para sa mga balitang walang kinikilingan. Iba tumawid. I-follow at i-like na po ang official DZMM Teleradyo Facebook page para updated sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan.
0: Syempre dito lamang po yan sa DZMM para po sa mga balitang kumpirmado at sigurado. Kaya mag-follow at mag-like na po kayo sa aming mga official social media pages at DZMM Teleradyo. At syempre, magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa aming Viber number 0919-278-3000 dahil mahalaga po ang boses ninyo mga kapamilya at kaserbisyo. At promise, babasahin po namin yan later.
1: Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa aming mga social media accounts, sa ating pong Facebook page, sa ating pong YouTube na meron ng 1.4 million subscribers.
0: Wow! Keep on coming po dahil active po kami magbabasa ng mga mensahe. Of course, kapag may panahon at kung meron po kayong mga komento sa ating mga pag-uusapang ganap this Sunday, syempre, ipapaabot din po namin yan sa ating mga panauhin.
1: Huwag maging outsider, laging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
0: anong ganap?
1: Good morning, good morning.
0: Good morning, partner. Handa na ba tayo sa panibagong linggong papasok?
1: Hindi pa tayo.
0: Well, para po sa iba sa ating nag-aabang doon sa mga pinakahuling ganap sa Senado, medyo nakakapagod na po, ano? Pero syempre, patuloy nating babantayan yung mga kaganapan dyan hanggang sa magkaroon ng kalinawan, magkaroon ng clarity, magkaroon po ng
1: resolution.
0: Resolution. At para mas makausad po tayo doon sa mga iba pang mas mahalagang dapat pag-usapan dyan sa Senado.
1: Oo, lalo na po. At simula na rin po uli ng pasukan.
0: Bukas,
1: June 8, back to school na po tayo. At napakaraming issue pa rin po, napakaraming problema pa rin sa edukasyon na dapat matugunan.
0: Dito mga nakalipas na araw, may mga nakausap tayo, mga resource person, di ba? Mga experts, mismo mga teachers, even mga officials na may kinalaman po sa back to school. Pero all in all part, magkakaalaman lang tayo niyan bukas kapag nagsimula na po yung pasok.
1: Yun naman yung usual problems. Kulang na classroom. Although alam naman natin tinutugunan na rin yan dahil pwede na magpagawa, di ba? Yung mga LGU mismo makipag-partner, di ba? Pero syempre, kulang pa rin. Yung sweldo ng mga teacher, yung reading comprehension,
0: correct,
1: yung literacy, nako.
0: Yung learning crisis. Kaya hanggang 8 o'clock po kami ngayon ni partner. Bukas po ang aming programa para sa Department of Education para makuha lang natin at least yung kanilang panig bago mag-start mismo yung pasok bukas ng mga estudyante. Ano po? Pero sa oras sa 6:06, balikan po muna natin ang ilang malalaking ganap sa Magdamag.
2: Anong ganap?
0: Mga senador na dumalo sa Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block posibleng maharap din sa asunto kaugnay ng testimonya ng mga dating driver bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Paano at bakit nangyari yun?
1: Kasi nga 'di ba hindi kinikilala ng Gatchalian Block, ng Malacañang, ng iba pang mga institusyon yung nangyaring pagdinig/pulong dahil nga hindi iyon umano ang Blue Ribbon Committee. Wala ngang mga staff, di ba? At doon sa pagpupulong na yon or sa pagdinig na yon ay lumabas yung mga alegasyon na di umano ay hindi naman substantiated, na ang target lamang ay manira ng ibang tao, ng mga senador, ng mga kongresista, ng mga opisyal. Kaya pinag-iisipan ng iba, gaya nila Senator Tito Soto, kung dapat masampahan din ng kaso yung mga nasa likod ng pagdinig slash hearing slash meeting na yon. Kasama na yung mga senador.
0: Kahapon para nakita ko pang nag-Facebook live ulit si Senator Alan Peter Cayetano at hinihimok pa niya yung kamilang panig, yung bagong majority block, kung pwede na natin tawagin, na makipagpulong, mag-usap daw sila para mas magkaroon ng malinaw na direksyon kung ano bang nangyayari ngayon sa Senado.
1: Nako, ang narinig ko naman ay parang binalaan niya o nagbigay siya mensahe kay Senator Sherwin Gatchalian na acting Senate President nung kabilang block. Sabi niya, huwag magpagamit dahil meron daw mga individual, may mga grupo na syempre may mga sariling agenda na baka gamitin si Gatchalian.
0: Ay, kung malalaman po natin yan again bukas kapag nagsimula po yung Blue Ribbon Committee hearing naman ng Gatchalian Block, kung saan ang mangunguna ay si Senator
1: Erwin Tulfo.
0: Erwin Tulfo.
1: Bilang kanilang chair ng Blue Ribbon Committee.
0: May mga inaasahan bang malaking tao bukas, partner?
1: Ang nandun kasi sa guest list nitong For Tomorrow ay the same people na nandun sa guest list nung Cayetano block. So, aside from former Speaker Martin Romualdez, nandun din yung 18 na, ano tawag natin?
0: Maleta Boys.
1: Maleta Boys slash former bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Tapos may mga ilang ahensya ng pamahalaan, DOJ, DPWH, Ombudsman. So same people. Ang problema, ang tanong nga is kung attend rin ba talaga yung 18 na yon. At kung wala yung 18, sino ang magsasalita doon sa pagdinig?
0: And what does it say kung hindi sila umattend bukas, hindi ba? Kailangan, kumbaga meron din pressure dito sa mga individual na ito para patunayan na talagang hindi sila ginagamit ng kung sino mang politiko o ng kung sino mang partido para lang manira. Kailangan patunayan din nila bukas na may paninindigan sila sa mga sinasabi nila at totoo yung mga akusasyon nila laban sa mga opisyal na pinangalanan nila doon sa unang pagdinig.
1: Correct. Kasi kahit sino pa yung nakaupo doon na senador na nag-lead, nag-preside, kung totoo yung sinasabi nila, kaya nilang i-substantiate, kaya nilang panindigan. Kaya ang inaasahan nga is darating din yung 18, pati na yung kanilang counsel na si Atty. Levito Baligon.
0: Panindigan po ninyo yan, ha?
1: Parang pagmamahal
2: lang. Anong ganap?
0: Naipasok
1: pa yun.
0: Totoo naman, pagmamahal sa bansa.
1: Diba? Lalo't mag-June 12 na.
0: Araw ng kalayaan. Maayos kayo, ha?
1: Reklamong libel at cyber libel, isasampa ni na Senator Soto at Senator Tulfo laban nga po doon sa 18 ex-bodyguard ni Zaldico. Dati si Senate President Soto kasi at si Senator Erwin Tulfo, nadamay din sila.
0: Correct.
1: Di umano ay tumanggap daw po sila ng mali-maleta na mayroong lamang pera. Pero pinabulaanan na po nila yan. Sabi nila, hindi pa nga sila senador nung panahong yun. Kasi parang
0: yung timeline na sinasabi. Oo. At kahapon din, di ba, nakausap natin si Congressman Zia Alonto Adyong na pinangalanan din doon sa testimonyo ng 18 Maleta Boys na pinag-aaralan ding magsampa ng reklamo.
1: Nako. So, lilipad na naman ng mga cases. Kasi dati, ang sinasabi nila, hindi nila dati naman na kasing accusations ito. Hindi nila pinapansin kasi puro press con. Pero kasi dito sa nangyari sa Senate last week, parang medyo na kailangan din namang i-recognize na parang na-legitimize siya. Kasi nangyari siya sa Senado, merong mga senador na naroon, sila yung nagtatanong. Si Senator Alan Cayetano pa yung nagpa-oath doon sa mga testigong iyan. So, hindi na siya pwedeng isantabi na lang, correct, i-brush off na lang. Kailangan mo na talaga siyang i-address. At ito nga yung balak nila nung iba magsampan ng kaso.
0: Lalo pat mga high profile din ng mga opisyal yung pinapangalanan doon, hindi ba? At may involvement sila dito sa mga nangyayari ngayon sa Senado. So, mahalaga rin on the other side, whether totoo o hindi, na panindigan din nila yung kanilang stance na walang katotohanan yung mga akusasyon laban sa kanila.
1: Di ba si Pangulong Marcos na involved din,
0: yes,
1: kasama? Ang Malacanang ba may any plans?
0: Ang so far, ang sinabi sa atin ng Malacanang ay hinahamon pa lang nila yung 18 Maleta Boys na patunayan yung kanilang akusasyon maglabas ng ebidensya. Pero as to magfa-file din ba ng reklamo, parang wala pa doon yung palasya. Mamaya malaman po natin kay Yusek Lair. Guess po natin mamaya.
2: Anong ganap?
0: Curly Diskaya ililipat na sa kustodiya ng DILG kasunod ng inilabas na warrant of arrest. Ang naglabas ng arrest warrant, partner, ay ang Bulacan. Bulacan RTC.
1: Yes, kaugnay ng anomalous flood control projects pa rin. At akala nga namin nung Friday siya kukunin mula sa Senado dahil may arrest warrant na raw. Pero baka may mga inaayos pa, kaya bukas po Monday mangyayari ang arestuhan dahil nasa Senado pa rin po nakadetain si Ginoong Curly Descaya. Hindi lang natin alam kung anong oras darating yung si IDG. Possible si IDG.
0: Ihanda natin ang isang mahabang Lunes, isang mahabang panimula po ng linggo ano, sa trabaho, lalo na po yung mga kasamahan natin magko-cover ng iba't ibang story. At syempre yung back to school na isa rin pong mahalagang story na kailangan bantayan bukas. Pero dito part ang nabalabas dahil Manolo's RTC ang naglabas ng arrest warrant. Ibig sabihin ay sa Bulacan din ba sa maikukulong?
1: Possible. Kasi doon final yung case eh.
0: Parang may kinalaman ata iso may kinalaman ito doon sa isang flood control project sa Bulacan.
1: Oo. Pero yung asawa ni Ginoong Descaya ay nasa si Mesara Descaya.
0: Ay nasa Cebu. Yes. So, para naman sa hiwalay din na kaso may kinilaman sa flood control sa Davao, pero apparently siya ay ikinumit sa Lapu-Lapu City.
1: So I guess hindi naman siya itatransfer, di ba? Kasi nandun na siya. Eh kasi panibagong case pa to. Probably,
0: Well, depende pa rin ito doon sa mga magiging abogado rin or sa panig na mga complainant or ng panig na mga diskay dahil ito ay isa pa lamang doon sa mga kinakaharap nilang reklamo, di ba? Marami yung pending na cases sa kanila at sa iba't ibang mga lugar ito eh, dahil iba't ibang mga flood control projects ito eh. So, kung magiging magulo din sa later on dahil syempre iba't ibang mga korte, ipatatawag sila sa mga pagdinig, baka dumating ang panahon na kailangan i-consolidate at ilipat ng jurisdiction.
1: Ito partner, ang sabi, yung proyektong involved ay rehabilitation ng river construction structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan.
0: So, ang daming mga flood control project na nasilip sa Bulacan nun, hindi ba?
1: Kaya,
0: at isa pa lamang yan doon sa may nagbungang kaso.
1: Di ba meron pa sa Mindoro? Ang dami rin sa Mindoro. Ang dami pang hindi yata
0: ang
1: na
0: pa.
1: Kasi Visayas, wala pa nga masyado. Mindanao, di ba? Puro parang Luzon pa lang yung talagang nauungkat. So, malaki pa to. Sobrang laki pa nito. Sana talaga ay ma-resolve agad, pero alam naman natin matagal-tagal
0: at
1: pa yung
0: tatapunin. At ito sana yung ito sana yung pinagtutuunan natin ng lahat ng pansin ngayon, hindi ba? Hindi yung gulo sa Senado, hindi yung palit liderato dyan sa mataas na kapulang. Ito sana eh. Ito sana kasi nabitin tayo noong natigil ang investigation early part, di ba? At itutuloy na sana ngayon.
1: Hindi pa nga rin tayo tapos sa oil crisis eh.
0: Correct.
1: Andyan pa rin siya. Kaso talagang lahat po ay tama ba? Tapos meron din tayo yung UN.
0: Yes.
1: Yung UN seat.
0: Security Council, a non-permanent seat. Unfortunately, hindi po nakakuha ng pwesto ang Pilipinas. Nanaig po ang Kyrgyzstan at para nga sa Malacanang, maaaring nakaapekto yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas para magbago din yung tingin sa atin ng ibang bansa at suportahan dun sa ating target na pwesto.
1: Kasi di ba nakailang round ng voting, tapos kada round, pababa ng
0: pababa ng pababa eh. Nakakalungkot, oo.
1: Oo nga eh, sayang eh. Parang akala mo baka may mahikayat pa para sa atin. Kaso hindi, lalo nababawasan. So, baka nga
0: at matagal, at matagal na kampanya ito, partner, kasi last year pa ito pinag-uusapan. At coming into this year na naging chairman ng ASEAN ang Pilipinas, akala nung ilan, malaki ang chance ang makakuha tayo ng pwesto. Pero hindi rin po pala.
1: Oo, ang lungkot. Tanong din natin kay Jose
2: Clara. Anong ganap?
1: Mga tindahan ng school supplies sa Baclaran, ininspeksyon ng DTI, last minute na pamimili na uniforme at gamit sa eskwela hindi natinag ng pabago-bagong panahon.
0: Ayo, kasi kahapon umulan, umaraw, umambon.
1: Although hindi naman malakas, parang patak-patak lang. I'm not sure sa ibang lugar
0: dito
1: po sa Metro Manila.
0: Dito sa QC nung umaga lang, partner, hanggang until after ng program natin eh. The rest medyo umaraw-araw naman eh.
1: And I'm sure may mga habol pa rin po today. Kaya hopefully ay mas maganda naman po ang lagay ng panahon at hindi naman po magtaas bigla ang presyo ng mga paninda.
0: Sabi ng DTI sa atin ng isang araw, isa sa nakikita nilang dahilan kung bakit bumaba rin yung presyo ng mga school supplies kasi batid din ng mga tindero na meron ang naranasang krisis. Kaya ikinonsider din nila yung pamimili ng mga magulang.
1: Kasi kahit naman anong taas mo niyan, kung wala namang pambili yung tao, wala talaga.
0: Hindi, malulugi hindi din sila sa kanilang puhunan. Kaya yung mga parents po, gaya ni partner, kung may mga hahabol pa po no, na mamili ngayong araw, ingat po!
1: At maghabol na rin po tayo ng pahinga bago po. Bago po
0: maagang
1: paggising para makapasok ang mga bata.
0: Lalo na dun sa mga first time na batang papasok sa eskwela, hindi ba? Kailangan po na napakahabang pasensya po para sa ating mga chikiting para hanggang sa ma-settle natin silang maging komportable sa paaralan.
1: Pero exciting yan. Nakakatawa yung mga bata.
0: May mga nakakatuwang story din tayong aabangan bukas sa mga paaralan na po. Ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap sa Magdamag. Antabayan na po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Siyempre, kami pa rin po yan ni partner.
1: Yes.
2: Anong ganap?
0: Sa oras na 6:18, alamin po muna natin na magiging lagay ng panahon ngayong Linggo.
3: Panahon, panahon, patrol!
0: Dahil kasama na po natin si Ma'am Grace Castaneda, ang ating Pag-asa weather forecaster. Ma'am Grace, magandang umaga po.
1: Good morning po.
4: Magandang umaga din po, Sir Christian and Miss Victoria. So ngayon nga po, yung habagat ay naka-apekto pa rin sa northern at central Luzon. Posible pa rin po yung bugso ng mga pag-ulan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala dito po sa Metro Manila, Cordillera, Mississippi Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Bulacan, Rizal, maging sa bahagi din ng Cavite, Batangas at rest of Ilocos Region, magiging maulap naman po yung ating kalangitan. Mataas pa rin yung possibility ng mga scattered ng mga pag-ulan. Dala pa rin po ito ng habagat. While for the rest of the country naman po, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly sa hapon at gabi, dulot naman po ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon, wala po tayong minmonitor na nabagyo or LTA na maaari po maka-apekto dito sa ating bansa. Ngunit may mga cloud cluster pa rin po tayong binabantayan sa labas ng ating area of responsibility, bandang silangan ng Mindanao. So, monitoring po tayo dito sa area na ito sa possibility na magkaroon po ng defined circulation yung mga cloud clusters natin. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.
0: Ma'am Grace, nabanggit niyo na may ilan lang mga areas na makakaranas pa rin ng panakanakang pag-ulan. Gaano kalakas na ulan po ba yung ine-expect dun sa mga lugar na yon?
4: Sa area po ng Ilocos Norte at Ilocos Sur for today, possible pa rin po na meron tayong 50 to 100 millimeters of rainfall. But tomorrow and sa mga susunod na araw is less na po yung mga pag-ulan natin dito sa areas po na ito.
0: Yung may binanggit kayo ma'am kanina sa may area ng Calabarzon, uulanin din, tama po ba?
4: Tama na po sa may bahagi po ng Rizal, Cavite at Batangas. Possible po na may mga scattered ng mga pag-ulan din po tayo. Dala pa rin po ito ng habagat. So generally, any time of the day, possible po yung mga pag-ulan natin.
0: At malakas yan ma'am at matagal.
4: Hindi naman po siya yung tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, but at times po possible may mga malakas po tayo na may period na malakas po yung mga pag-ulan natin, but generally yung throughout the day hindi naman po tuloy-tuloy yung mga pag-ulan nito.
0: Natanong ko lang kasi pupunta akong Cavite mamaya eh.
1: Cavite mamaya.
0: Para maplano ko lang.
4: Opo.
1: Ma'am, tomorrow dahil nga po pasukan, ano po inaasahan nating lagay ng panahon?
4: Tomorrow naman po, less na po yung mga pag-ulan natin for most parts of the country. Compare po nitong mga nakarang araw, but for the area of Ilocos, Ilocos Region, also sa Cordillera and Mississippi Region, maging sa ilang area din po ng Calabarzon with or ng Zambales and Bataan. Doon po expect natin maulap pa rin yung kalangitan natin and possible pa rin po yung mga scatter ng mga pag-ulan. But dito po sa Metro Manila and most of the country, kung may mga pag-ulan po tayo, mostly yung sa hapon at gabi pati sa madaling araw na mga period po ng mga pag-ulan.
1: Okay, kasi di ba every year parang napapanood din natin na inuulan talaga yung pagbubukas ng klase, yung return to school, yung back to school. Kaya ano po ha, lagi po tayong umantabay sa advisory ng Pag-asa. Ma'am Grace, maraming salamat po.
0: Thank you, ma'am.
4: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Happy weekend.
2: Anong ganap?
0: Si Ma'am Grace Castaneda, ang ating Pag-asa weather forecaster. Ayan po ha, yung mga binanggit na areas ng Pag-asa.
1: Yung Cavite, ha?
0: Yung Cavite. Pati yung dito sa Metro Manila din. Partner, pinag-uusapan nga natin mga last minute na mamimili ng mga gamit. Magdala na rin po kayo ng payong. Kahit po kung nakikita natin na medyo maulap, mukhang hindi uulan, talagang ano lang, maulap lang. Pero parang sigurado magdala po ng payong.
1: Oo, mahirap naman magkasakit po ang ating mga anak. Lalo na pagpapasokan na po. Lagi pong maging handa.
0: At lalo ang mga magulang na araw-araw po maghahanda sa pagpasok ng mga bata.
1: Kailangan ganun pasok talaga ng mga
0: extra
1: bata.
0: Ano.
1: Yung si Danny, 7 o'clock.
0: Oh my God.
1: Naisip ko nga, bakit nga ba 7 o'clock? Bakit ganun ka-araw?
0: Pero hindi ba nung time natin, ewan ko sa inyo, partner, ha?
1: Ha? Recently?
0: Hindi kasi sa amin, as early as 6 o'clock naman before.
1: Ang pasok niyo?
0: Ang pasok,
1: sa amin, 7. Bakit pa ganun pa aga?
0: O baka depende yun sa mga eskwelahan, ano? Kasi lalo pa ngayon na ang daming mga nag-enroll na estudyante, di ba? Ang daming may punto nga, di ba, na shifting na ang klase.
1: Naku, minsan nga, di ba, tatlong shift pa yata.
0: Oo, diba? Pinagkakasya para lang ma-accommodate lahat ng estudyante.
1: Ay, good luck po sa lahat ng ating kaguruan, sa lahat ng ating mga estudyante.
0: At panigurado po bukas, magbabantay ang DZMM at ABS-CBN sa pagbubukas ng klase. Abangan po ninyo yung mga updates bukas sa pagbabalik-pasok po ng ating mga bata.
1: Pagbabatiin lang natin ng mabilis yung mga kasama na natin sa YouTube. Naku, marami na po sila. Kumakaway si Miss Nona Damian, si Tiger Lily, si Renato Otaner, si Miss Elsie Balion Florentine, si Pashal Gala, at si Seize the Day.
0: Siyempre, binabati rin natin si Sina Sir CEO ng Toronto, Canada, at ang kanyang katandem na si Jill Borjal. Magandang umaga.
1: Natulog pa kahapon nung tayo ay bumati daw.
0: Ginigising nga eh.
1: Sir CEO.
0: Good morning, Jill, at good morning po,
1: good
0: Sir
1: morning.
0: CEO. Happy Sunday.
1: Si Emiliano Goyo, nanonood po mula sa Masagana, Pandi, Bulacan.
0: Si Ma'am Nida Ronquillo, bumabati po ng good morning mula sa Santo Tomas City sa Batangas. And speaking of Batangas, binabati rin natin si Jonathan Dimaano and family sa Batangas.
1: Saan na-meet kayo si Jonathan
0: sa
1: Dimaano?
0: Lipa at si Ma'am Demi Melissa Malabanan and family dyan din sa Lipa, Batangas.
1: Good morning! At andyan din po si Ruprecht Cruz na nagsasabi ng happy and blessed day. Si Louie Basco ba? Nabati na
0: Hindi pa, Louie!
1: Isingin po siya habang pabiyahe Pangasinan at birthday niya bukas.
0: Wow! Oy, advance happy birthday, Louie!
1: Happy birthday, Louie Basco!
0: At enjoy your trip.
1: Oo nga.
0: Enjoy your trip. Ingat sa pagmamaneho.
1: Hindi ko lahat ng programa babatiin si Louie.
0: Oo naman, syempre. Suki natin yan si Louie. Good morning at happy birthday, Louie. Si Erwin Dulfo, nanonood daw everyday. Thank
1: ano,
0: you.
1: Erwin?
0: Si Andy...
1: Erwin Dulfo?
0: Dulfo.
1: Dulfo?
0: Oo. Andy Dulay ng Taiwan, nanonood din sa atin. Good morning. Si Mama Maria Lyra Estares. Good morning po sa atin daw kay Lyra. At si Yolanda Salvador, watching from Baguio.
1: Oy,
0: ang dami na nagpapa-attendance check sa amin. Hanggang 8 o'clock kami ni partner. Kaya keep on coming lamang po sa mga pabati at greetings
1: natin. At nandiyan din si John G. Pakulba at si Miss Sara Los Angeles. Naku ma'am, thank you so much. Si Rudy Cabalbal.
0: Thank you.
1: Si Josh Kyle Eldip. Official, maraming salamat.
0: Good morning kay Renato Mendez. Pinapa-shout out ang Galoy family. Nick Salazar ng Bacoor, Cavite. Watching daw sila ni Nick and Gladys Salazar. Melchor Jerome Pesebre ng Taiwan. Good morning, Tiger Lily. Lynn Polanco from Sydney. Good morning!
1: Good morning! Last na lang, si Miss, si Dr. Jerrine Pangilinan Versos. Happy, happy birthday!
0: Happy, happy birthday!
1: Maraming salamat po sa... pasensya na rin sa aming pag-iistorbo lagi sa inyo. Wishing you more success and bountiful blessings mula po kay Herman Rosales at sa iyong hobby na si Nino Versosa.
0: Thank you po. Good morning. Happy, happy Sunday. Sa aming pong pababalik, simulan na natin ang talakayan dito po sa programang
2: Anong Ganap? Anong Ganap?
3: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong Ganap? Anong Ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Happy 40th anniversary to DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM! DZMM Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
8: Gabi!
2: Good morning!
3: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
9: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
11: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
12: Itong calamity noon dahil nga po
8: sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
12: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
13: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
12: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan,
3: anong iyong... Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
14: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
14: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
15: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
14: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
16: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: sina Christian Yosores at Victoria Tulan. Anong ganap?
1: Anong ganap?
2: Grabe talaga mga nangyayari sa bansa, partner.
3: Oo, grabe talaga. Pero ang pinakamahalaga ay makahanap tayo ng isang taong makakasama sa atin, di ba? Makakapagbigay sa atin ng lakas.
2: Sige, push mo yan. Nagbabalik po ang... Inisinok. Ay, piwipiyok. Nagbabalik po ang... Anong ganap?
3: Diba, Zach, no? Zach, oh, tamo.
2: Sa pinagpapawisan ako, partner, mamaya na yan. Sa oras po na 6:29, partner, manghihintay tayo ng update doon sa mga nangyayari sa ICC. Dahil mukhang talagang tuloy-tuloy na yung paghahanda sa trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil po meron silang nag-hire, di ba? On search po ngayon ng ICC ng mga interpreter. At gaano ba nga ba kahalaga yung pagkakaroon ng mga interpreter ng ating lingwahe mga Pilipino para mas maintindihan po natin yung mga mangyayari sa trial ng dating Pangulong Duterte. Kasama na po natin ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCR, NUPL, si Attorney Maria Cristina Conti via Zoom. Attorney Chrissy, good morning. Welcome back.
3: Welcome back, ma'am.
4: Good morning.
2: Good morning po. Kamusta po, Attorney Chrissy?
4: Okay naman. Naghahanda na ba kayo sa translation?
2: Oo nga po eh. At maraming naging interesado dito sa announcement ng ICC.
3: At malaki ang sweldo ha.
2: Oo.
3: 5.1 million
4: tama.
3: Pesos a year.
4: Sa hirap ng buhay ngayon.
2: Opo, pero siyempre,
4: so nakita ko nga, ngayon ko lang na-translate or na-convert yung pera. Pero take note din na mahal kasi ang... living expenses.
3: Correct.
4: Doon. At itong trabahong ito ay doon po nakabase.
2: At syempre, hindi rin madali yung magiging trabaho, of course. Diba? Kung makakatanggap ka ng malaking sahod doon sa trabaho, yung gagawin mo ring responsibilidad ay napaka-laki rin. So siguro, simulan natin yung discussion doon, Attorney Chrissy, no? Para po doon sa mga nag-a-apply na maging interpreter dyan sa ICC trial, ano ba ang magiging papel nila? Bukod sa, of course, pag-i-interpret nung sasabihin ng mga mangyayari po doon sa korte.
4: Actually, yan yung medyo bago. Dahil nung una, meron naman talaga silang panawagan na for interpreters, pero ito ay para sa mga papel. So, ito yung tipong bibigyan ka papel o balik mo sa akin after a week. Itra-translate mo either affidavit ng testigo, either application form ng biktima na sinubmit ng sa VPRS para mag-participate. Ito yung term na ginamit nila. So, parang live interpretation, consecutive, or chuchotage. Yan. Yung chuchotage.
2: Chuchotage.
4: Ito yung, chuchotage interpretation. Ito yung parang pabulong. Kunyari, habang nagsasalita ka, this is what she is saying, ganito. So, yung pabulong. Pabulong at kumbaga live translation, ito ang magaganap sa trial mismo. Ito ang medyo bago doon sa requirements dahil noong mga nakaraan, mas hindi itong klase ng translation. Kasi sa ICC, kung napansin nyo, meron pong channels yan. At isa sa channel nila ay French. Kaya kung French-speaking po kayo, pwede nyong masundan live yung translation. At maski yung legal team. Kung hindi sila marunong ng English, pwede nilang sundan kung anong nangyayari live through this translation. So it's two ways, both yung live translation na speaking, tapos may translation din doon sa sa written. Pero yung written, mas AI, gumagamit na rin yata sila ng AI ngayon.
3: So attorney, nasa website yan, kailangan mo lang piliin kung anong channel yung gusto mo para halimbawa ang maririnig mo ay Filipino o kaya Cebuano?
4: Dapat, pero hindi pa po aprobado yung channel ng Filipino.
3: Okay.
4: Yung Tagalog dub o kaya Cebuano dub. Kasi wala pang translators. So, sinabi naman po ng registry na talagang balak nila, may plano sila kasi may translators na sila pero hindi pa handa o baka hindi pa yun yung mismong trabaho, yung live translation.
2: Opo.
4: Kaya nagbukas sila ulit, ang deadline po nito ay next month, July 4. July 4 ang deadline ng para sa gustong maging translators sa ICC. May ilan silang position ang tawag nila isa, para-professional interpreter. Eh, hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng para-professional. Mm-hmm. Pero palagay ko, ito yung tipong kahit hindi ka talaga yung super, super interpreter. At sabi nga dito, kahit may law degree lang eh, pwede na. Basta marunong kang mag-Tagalog, of course, or Cebuano, or or Filipino, and English, of course. Tapos yung isang position is associate court interpreter. Mm-hmm. I would suppose ito yung mas permanent na position doon. And of course, meron pa rin sila hanggang ngayon na panawagan for freelance interpreters.
2: Apo. Gaano ito pong paghahanap ng ICC ng mga interpreter para po sa kaso ng dating Pangulong Duterte? Ito po ay for the trial. Hindi pa po ito kasama, hindi kasama yung mga ganap or mga proceedings leading into the trial. Sa trial lang po sila magfa-function.
4: Mukhang kasi, or actually next year, kasi sinabi din naman ng registry, handa sila, at napag pinaghahandaan nila to, na by January 2027, merong at the least Filipino or Tagalog translations.
2: Opo.
4: Kaso, hindi abot yung November 30 natin.
2: Yes.
4: Kaya siguro baka doon wala pa, pero pag patak ng January, meron na. Hopefully, kung maayos nila itong admissions o pagpasok ng mga bagong interpreter, eh, kung kakayanin, including their training, kung kakayanin by November.
2: Opo. Nabanggit niyo, attorney, na parang first time ito kasi before ang mga interpreter ay para sa mga documents. So, ibig sabihin po, yung mga iba ring cases na hinawakan before ng ICC para sa ilang mga high profile na mga suspects sa ibang bansa, wala rin silang mga interpreter ng language sa mga proceedings, sa mga trial.
4: Ay, meron. So, una, ang language, ang official languages ng court ay English at saka French.
2: Mm-mm.
4: So, maayos yung interpreters nila in place, dapat. Itong nakaraan, may nagsabi sa El History Trial, taga-Libya yata ito, o taga-Libya. Sabi nung lawyer niya, ang naiintindihan ng akusado ay Arabic. Mm-mm. Arabic is one of the six languages of the UN. Magpinsan ng UN at saka yung ICC. Kaya parang napapaisip yung ICC ngayon. Oo nga, no? Baka hindi na lang dapat French lang. Nung nagkaroon din ng ibang mga kaso, napilitan silang magkaroon ng translations from the African languages at pati yung mga dialect minsan. Nakaranas ako noon ng three steps yung interpretation.
3: Mm.
4: Parang ang interpretation, for example, sabi na natin, Cebuano, itatranslate to Filipino. Tapos from Filipino, itatranslate to English.
3: Oh.
4: So, ang medyo, quote-unquote, mahaba ang delay. Pero yung rating sa'yo, dahil live yung translation sa earpiece mo, siguro matter of minutes lang. Ganun kabilis dapat yung interpretation na mangyayari.

0: natin. Pagsasalitain mo muna yung foreigner, magandang good morning, kung anong sasabihin niya, di ba? Good morning, ako po si ganito. Titigil siya, tapos ikaw yung magta-translate dun sa isang paragraph niya. Yon pwede din yung live translation or consecutive translation ang tawag nila doon. Yung shushutaj, walang preno, tuloy-tuloy lang yung magsasalita. Ikaw naman sa gilid, ganito daw yung sinasabi niya, ito yung ganito.
1: Okay. Pero kailangan, ma, meron bang legal background yung interpreter? Kasi syempre ang daming mga
2: legal terms eh.
0: Technically, wala, except ang sinasabi nila dito sa associate, ito na yung medyo, siguro mas permanent kind of position, a minimum of 2 years relevant experience in Filipino and Bisaya, 4 years with a first level college degree. Ngayon, ang sinasabi pag tinignan nyo dun sa education, okay, preferably, ang naging college course mo ay importante. Pero binabanggit din na pwede kang may advanced university degree in interpretation, translation, linguistics, or law. So ako, iniisip ko, pwedeng lawyer. Actually, pati din pala sa parasocial. Pwedeng yung mga bagong abogado po ay mag-apply. Kaya lang, mahirapan po tayo doon sa relevant work experience. Yan pong work experience, hindi po yan yung tipong, anak, paki-translate niya, ano nga English ng sinasakluban ng langit at lupa,
1: oh my God.
0: Hindi po yan kasama. So, 2 years work experience na dapat nagta-translate ka talaga in a professional capacity.
1: Ang hirap nga nung pinagsasaklo.
2: So malaking responsibility talaga din yung bubunga doon sa mga matatanggap diyan sa ICC. Kaya good luck din doon sa mga may interesadong mag-apply po noon sa posisyon na yon.
0: At saka po may background check po ito. May background check ng bahagya. No? Hindi naman yung tipong para kang secret agent. Pero sa lahat naman ng posisyon, may background check ang ICC. Tinitingnan po nila kung ano yung pinanggalingan mo. Sometimes, tinitingnan nila kung ano yung political background mo. Just so, to ensure the independence and integrity of the proceedings. Mahirap nang baka maya-maya may isang magre-reklamo na party. Lalo na lahat ng partido. Prosecution, defense at victims, nakaabang yan sa translation. At huwag niyo pong kakalimutan, sa victims team, dalawa po ang abogado out of 3 na nakakaintindi ng Tagalog. Yung isa doon nakakaintindi ng Cebuano or ng Bisaya. Kaya kung may mali, taas agad ng kamay kahit during the live hearing.
1: I see. So talagang binabantayan din yung translation. Pero ma'am, aside from dito sa pag-offer nga po ng interpreter job, ano pa yung mga ibang developments dyan po sa may ICC? Tama po, may blueprint na tinanggap ang registry ng ICC. Ano po ba yung mga iba pa nating developments dyan?
0: Yung development sa ICC ngayon ay in a way administrative. Ito po ay patungkol doon sa tatakbuhin ng trial. So itong registry ay nakita natin yung kanilang submission patungkol sa ano ang kumbaga mechanics kapag nag-trial. Maraming bubut-butin dyan katulad ng mga protocols na sinasabi. Yung protocols po ay paano ituring ang, for example, mga biktima na witness din. Ang tawag dyan ay dual status witnesses. Paano naman i-redact ang mga dokumento? Meron na silang sinasabi na lesser redacted version. Kung maalala nyo, ang equivalent po ng lesser redacted version, mas ganun daw yung gusto nila. Kung naalala natin yung document containing the charges, yung redacted version, blank, blank, blank, blank. Halos wala na tayong naintindihan.
2: Oo nga po.
0: Duterte lang yung nakita natin. May binabanggit doon na mga co-perpetrator. Sa lesser redacted version ng nilabas yun, saka natin na nakita yung buong pangalan ng mga perpetrator. So yung redacted, kumbaga yun yung protocol nila. Yung redacted, wala ka talagang makikita except yung public lang. Yung lesser redacted,

0: according to their sa pag-estima nila, palagay nila okay lang namang i-public to, kahit hindi yun yung akusado, eh pwede sa lesser redacted version. Yun yung suggestion nila, by the way.
1: Apo.
0: At marami pang ibang mga protocols. Kaya ito po ang paghahanda na talaga sa trial. Kaya mukhang excited na tayo talaga dapat for November 30. All systems in place. Apo.
1: So after po ng status conference last month, attorney, ano ang next na activity na related po doon sa mangyayaring trial?
2: May June 23 status conference, ma'am, di ba?
0: Yes, may June at saka July na status conference, may mga deadline at mga assignment na to ng either party. Nandiyan yung deadline ng pagsusumite ng ebidensya. Meron pa ba kayong kulang na ebidensya na ibibigay? May deadline ng mga witnesses. O hanggang August, ha? Kung sino pa yung idadagdag nyo, expert witnesses, ano yung qualification ng expert witnesses. Tapos siguro yung medyo kinakakaba ko talaga, naalala natin, binabanggit yung fitness ni Duterte.
1: Again,
0: tsaka yung health niya, di ba?
1: Nirace na naman po ng kanya mga abogado.
0: Nakaabang lang tayo dun sa EO order na posibleng tests at kung sakasakali, kalalabasan ng tests na yon. In a sense, parang uulit yung ginawa noong December, pero sige, okay lang. Kasi
1: apo,
0: isang ang argumento doon, nung time na yon pre-trial, eh bakit yung chine-check yung fitness to stand trial? Eh apo, pre-trial pa lang. Anyway, ngayon na po yung trial, kaya sige, tingnan po natin kung may maiiba ba doon sa December. Hopeful po kami na maayos ang kalagayan ni Rodrigo Duterte.
1: Alright po. At aabangan din po natin yung mga developments na yan, attorney, going to the trial nga po sa November 30. Muli, attorney Chrissy, maraming salamat po. Till next time po ulit.
2: Thank you, ma'am.
0: Salamat, ingat.
1: Ingat po kayo.
2: Happy Sunday.
1: Happy Sunday po si attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng NUPL-NCR.
3: Anong ganap?
2: May natutunan tayong bagong word, partner. Shushutage.
1: Shushutage.
2: Whispered interpreting.
1: Whispered interpretation.
2: Yung marites lang yung change.
1: May bago tayong term. Shushutage.
2: Nag-shushutage ka na naman
1: dyan. Bago tayo magbulungan, partner, ano munang oras?
2: It's 6:45.
3: Anong ganap?
1: Yung mga interesado mag-apply doon sa pagiging interpreter, ha? Suriin din po ninyo ang inyong mga qualification kung kayo'y pasok doon sa trabaho.
2: Oo, yung trabaho ay doon po based sa The Hague. So, di ba, kung gusto mo nang tumira muna sa Europa, pansamantala, it's a good thing. Tapos, yun nga, malaki rin po ang sweldo, 5.1 million a year. Pero gaya nga po nang sabi ni Attorney Chrissy Conti, ay kasi mahal din yung cost of living.
1: Baka sabihin nyo na naman, babayaran kayo ng ICC. Mga bayaran ng ICC. Pero ang sabi ni Attorney Chrissy, magba-background check din at gusto ding malaman siyempre nung korte kung kayo ba ay meron ding
2: independent
1: at saka maayos ang inyong
2: qualifications
1: at pananaw sa mga nangyayari. Uh-oh. Hindi kayo bayas sa iisang panig.
2: Uy, pero ang ganda nun, yung maging interpreter ka ng ICC.
1: Napakalaking qualification at magandang career ahead after the stint na yon, hindi po ba? Pero sa oras po na 6:56, punta muna tayo sa back to school preparations.
2: Correct.
1: Para bukas. Ano po, dahil kasama na po natin ang co-chairperson ng 2nd Congressional Commission on Education at ang kinatawan po ng Pasig City sa inyo, partner.
2: Oy!
1: At ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, si Congressman Roman Romolo. Kong, good morning po. Welcome back po sa Anong Ganap.
2: Welcome back po, Kong.
4: Yes, good morning, Victoria. Good morning, Christopher. Sa lahat ng nanonood, nakikinig. Good morning po sa ating lahat.
2: Apo. Kong, so back to school na nga po uli bukas. Pero isa po sa lagi na lang po nating pinoproblema ay yung learning competencies ng ating mga estudyante. Yung lumalabas po na 87% ng grade 11 students ay not independent readers ayon po sa EDCOM 2. So, sa siyempre, sir, kayo ang tagal nyo na rin po sa education sector na advocate. Kayo po ay talagang nagpupush po ng mga pagbabago. Ano po ba ang nakikita nating way forward para po ma-address itong mga learning competencies ng mga estudyante natin?
4: Unang-una, no, yung datos kasi na yan, ang galing naman talaga yan sa Department of Education. Yan yung assessment na ginawa nila dun sa mga pinilot nila ng grade 11 para sa enhanced curriculum.
2: Apo.
4: So yung 87% na non-independent readers, alam ng DepEd po yan. So moving forward na po, no? Kasi kailangan natin na matulungan yung learner. Sa totoo, siguro talagang kailangan mas maging agresibo ng ating Department of Education. Kasi alam naman natin, hindi naman nangyari ito overnight lang. Yung problemang ito, yung challenge na ito, talagang dekada na po talaga na mga iba-ibang contributing factors. Pero pinakamalaki dyan para sa akin, yung pabago-bago ng curriculum. Kasi kahit papano, hindi lang naman makagawa ng textbook dahil iba-iba yung curriculum. Nag-change tayo nung dumating yung K-12. Nagdagdag ng 2 taon, nagdagdag ng competency. So naiba na po yung curriculum doon pa lang. 3 years later, nakita ng DepEd, sobrang dami, hindi talaga kaya. Binawasan yung competencies. And then 3 years later ulit, yung 2022, pinasok naman yung matatag curriculum, yung pag-reduce ng number of subjects. Tama po yun, ha? Yung pag-reduce ng number of subjects and competencies. Pero dahil pabago-bago po yung competencies, pabago-bago yung number of subjects, talagang yung curriculum ay nag-iiba-iba. So dapat masettle na po yung curriculum na yan, sana hindi na mag-change. Pero moving forward, Victoria, alam natin na marami ng learners ang naapektuhan nitong pabago-bago ng sistema. So kailangan mas maging agresibo na ngayon ng DepEd. Okay. Pwede naman sila gumawa ng mga tinatawag na remedial intervening measures. Alam niyo, mga a few years ago, sinubukan na po yan eh. Sa Regions 5 and 6, ang USAID ABC Plus, nag-ask nila permission sa DepEd, sinuspend po nila ang curriculum. Nag-focus sila sa reading comprehension, math grade level readiness. After 8 weeks po, nakita nila malaki po yung pagbabago. So again, ano, kailangan po talagang maging aggressive na sa remedial measures ang DepEd kasi useless rin po eh. Papapasukin mo yung learner sa isang grade level na hindi naman niya grade level, so hindi niya naintindihan yung tinuturo. So sayang ang oras niya, kawawa rin yung teacher dahil again po, no, kailangan niya mag-adjust.
1: Opo, ito pong pinag-uusapan natin na issue po doon sa majority ng grade 11 students ay non-independent readers. Isa pa lamang po ito kung doon sa mga pinag-uusapan nating problema before sa pag-aral po ng mga bata. Diba? I think 2 years ago may issue doon sa nangungulila tayo when it comes to science.
2: Mga international assessments.
1: International assessments. Kaya bang mahabol ito kung considering na may mga backlog pa tayong hinahabol sa learning competencies ng mga mag-aaral?
4: Well, sa tingin ko, kayang-kaya dahil nagawa na po eh. Una yung sinasabi po ninyo, yung international assessments. Alam natin, nag-umpisa yan 2018, di ba yung PISA exam na kinuha ng 2018. Mm-hmm. And pagtapos nun, merong SEIA PLM, merong TIMSS. At ngayon, itong self-assessment ginawa ng DepEd eh. So alam natin na dahil nga sa congested curriculum, talagang tingin ko talagang doon nagka-problema. Pero may solusyon eh. Kasi nagawa na a few years ago nung pinilot yan sa Regions 5 and 6 eh, na nung sinuspend nila for 8 weeks, bali 2 months, yung regular curriculum at tinutukan lang nila ang reading comprehension, ang mathematics grade level readiness, nakita ng DepEd nung panahon pa lang na yun na kaya pala. Kasi yung batang Pilipino naman, matalino eh, kaya naman nilang humabol, ang kailangan lang ay masigurado natin na may materials, nakatutok tayo sa functional literacy.
2: At sir, dito sa paparating na school year nga po, ang isa sa major change, yung 3-term na instead of 4 grading periods, nakikita niyo po ba na talagang magiging solusyon ito, makakatulong po sa ating mga estudyante at mga guro?
4: Actually, Victoria, no, maganda yung konsepto ng 3-term, yung 3 semesters nila.
2: Opo.
4: Kasi hindi naman nila ginawang 3 semesters lang from 4. Eh. Kasama rin sa pagbabago na inintroduce nila, meron silang tinatawag na beginning block, may instructional block, at may ending block. Ibig sabihin po nun, dun sa tatlong yun, ay nilagay po nila kung ano yung dapat magawa yun. Ang question na lang, kung sapat yung oras na yun. Una, para sabi nga ng teachers, yung training nila dahil nag-compress ulit ng mga competencies. Yun na lang talaga. Pero maganda ho yung konsepto eh. Kasi alam natin yung problema natin, hindi natin maabot yung number of days na nasa loob ng classroom ang isang bata at teacher at may lesson plan. Kasi sa Pilipinas, either may bagyo na walang pasok, either merong local or national holiday, at yung pangatlo, yung mga DepEd activities na kahit pumasok yung bata sa paaralan, ay may ginagawa silang iba yung DepEd activities like yung festive elimination round ng Festival of Talents, elimination round ng palarong pambansa, yung national press contest nila. Lahat po yun dapat mare-resolvehan nung yung pag-introduce ng 3 semesters kasi yung instructional block, hindi pwedeng galawin yun. Yung sa instructional block na 55, 56, 55, dapat nasa loob ng classroom yung lahat ng estudyante, pati yung teacher, at may lesson plan na tinuturo. Pero again, Victoria, no? Maganda man yung maganda yung konsepto, pero kung yung problema yung kalidad ng edukasyon ay hindi rin ma-address, pareho lang. Kasi kahit mag 3 semesters tayo, pero hindi naman grade level ready yung learner, kawawa rin yung learner. Kasi nandun siya sa classroom, instructional day, pero hindi nga niya naintindihan dahil grade 4 siya. Pero yung reading level niya, grade 2. E building blocks yun eh. So again, maganda yung 3 semesters. Pero kailangan i-address muna yung paghabol ng estudyante doon sa grade level readiness niya ng reading comprehension at math.
1: Apo, historic po yung budget ng DepEd ngayong taon, ano, 1.6 trillion pesos. At kayo po dyan sa Kongreso ang nag-deliberate, naggawad po ng budget para po sa DepEd. Paano po ninyo babantayan din yung magiging trabaho ng DepEd? At meron po ba sila ding ikinukomit sa atin na timeline within this year na kahit pa paano magkaroon ng improvement dito sa mga issues po sa learning competencies ng mga estudyante?
4: Actually, in fairness naman, ano, meron naman talaga ng mga reforms na ginagawa ang DepEd. Maganda po ang mga ginagawa nilang hakbang. Kaya nung last committee meeting, ang tinanong natin sa Department of Education, baka naman sobrang dami ng mga nagmamarunong sa kanila na pwede naman nilang pagsabihan yung mga policy makers, yung ibang stakeholders na pagbigyan niyo muna kami sa DepEd, alam natin lahat kung ano ang problema. Ito yung solusyon na tingin namin kailangan gawin. Kasi ngayon po, talagang ang dami rin ho talaga mga... Ang dami ho talaga na gusto mag-improve yung quality ng education natin. Marami po talaga ang gusto ng magbigay ng suggestion. Pero baka naman, panahon na, sinasabi natin sa DepEd, baka kailangan ng konting pause at sila naman ang magsabi sa atin ano ang kailangan nila, ano yung panahon na kailangan nila. Sa amin naman, sa Kongreso, meron kami tinatawag na oversight function. At yun naman yung ine-exercise natin para matanong ang DepEd kung ano yung reforms, paano na-implement. At doon din po, no, yung iba-ibang stakeholders na imbitahan natin para ibigay rin po yung mga nakikita po nilang observations nila.
2: At ine-emphasize nyo nga rin po kung yung paghabol, yung mga programa para makahabol yung mga estudyante. Tama po ba yung ARAL program, yung Academic Recovery and Accessible Learning? Isa yan doon sa mga remedial na programs. Nakatulong nga ba talaga yan? Kasi may kausap tayo kahapon, partner, di ba?
1: Yes, ang ACT.
2: Na, ang sabi is kulang din itong binibigay ng ARAL program.
1: Parang ang sinasabi kong, ang aim di ba ng ARAL ay matulungan yung mga estudyante medyo nahihirapan sa pag-catch up. At parang ang sinasabi ngayon, parang ang sabi ng kausap namin kahapon mula sa Alliance of Concerned Teachers, parang bumabalik na naman po sa mga guro yung ilang mga dating trabaho nila na inalis na para sana matutukan nila yung pagtuturo sa mga bata.
4: Alam niyo, tama kayo, Victoria, Christopher, at yung kausap niyo. Maganda kasi yung layunin ng ARAL eh. Yung ARAL effectively ay titingnan po yung mga mag-aaral na medyo na behind dun sa functional literacy, reading comprehension or mathematics. Maganda yung konsepto, pero nakikita natin ngayon sa implementation, una, pag after classes na i-implement po yun, so nagsistay ng additional 1 hour yung estudyante. So yun pa lamang ay meron ng consequences o effect na ayaw naman natin na maramdaman ng estudyante o ng pamilya niya. Pangalawa, ay pagka after classes, ay nangyayari po ay sabi ng ibang guro, ay minamandato sila to stay after classes to teach yung aral program kasi wala namang ibang volunteers. Again, yun yung mga effect na hindi naman tama. Pangatlo, I'm sure minention din nila sa inyo, kasi katulad ako, gusto ko sana talaga during the class hours maganap yun. Pero kahit during the class hours maganap yun, siguro magandang ipangalan muna doon ay remedial classes kasi pwede naman yun sa regular curriculum. Kasi syempre, pag nilagay mo yun sa class hours or after class, pero aral ang tawag, nagkaka-issue talaga dun sa Magna Carta for Public School Teachers na maximum of 6 hours. Kasi yan talaga pinaglalaban, batas talaga yan. Pinaglalaban talaga ng mga guro yan na ang nakalagay dyan, maximum of 6 hours. Pero dahil dito nga sa aral program, para nagkaka-misunderstanding na kung hindi mo nabuo yung 6 na oras under the Magna Carta, ay dapat magturo ka para mapuno mo yun. Hindi po tama na interpretasyon yun. Tama po dun yung mga teacher groups natin. Maximum 6 hours, pero kung hindi ko umabot ng 6 hours sa regular academics curriculum, hindi mo kasalanan yun. Pero nagkaka-misunderstanding dyan. So talagang dapat po yung mga detaling ganito ay ma-address talaga ng DepEd. Kasi tama naman po na huwag naman natin sabihin na yung 6 hours ay minimum.
2: Mm-mm. Well, it's back to school na po tomorrow. Hopefully, may mga makita po tayong pagbabago talaga. Kong maraming salamat po sa inyong oras.
1: Salamat, sir. Man. Thank you.
4: Salamat. Have a good Sunday.
2: Happy Sunday. Thank you po.
1: Si Pasig City Representative at Chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, si Congressman Roman Romolo. Siya rin po ang co-chairperson ng EDCOM 2.
2: Ako, ang daming pinaglalaban nila kung na changes sa ating edukasyon. At sabi nga niya, dapat maging mas agresibo ang DepEd pa.
1: Mm-mm. Kung meron pang kayang i-push, kung hindi po pang... ba kasi sayang naman, ang laki-laki rin po ng budget na inilaan sa kanila.
2: Totoo,
1: for this year. Dapat maramdaman po talaga yan. Hindi lamang ng mga estudyante, kundi pati na rin po ng mga magulang at ng mga guro na araw-araw pong kakayod ngayong balik eskwela para po sa mga bata. Ang oras po natin ay alas 7 ng umaga. Magbabalik po ang Anong Ganap, pero susunod na Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
5: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong Ganap? Anong Ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na.

0: Ang oras, 7:01.
1: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: sa ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Milyong mag-aaral sa mga pampublikong paaralan, handa na sa pagbubukas ng klase bukas.
1: Ilang grupo binatikos ang anilay malamyang pagmamonitor ng pamahalaan laban sa umano'y toxic contents sa school supplies.
0: Senator Alan Cayetano inakusahan ang Malacanang at mga kaalyado nito ng umano'y panggugulo, kaya nauwi sa deadlock ang liderato ng Senado.
1: Ilang senador na inakusahang tumanggap ng mali-maletang pera mula sa flood control projects, desididong magsampa ng reklamo laban sa 18 maleta boys.
0: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa Martes.
1: At dating Miss Universe Philippines Rabia Mateo, bumisita sa kanyang dating paaralan para mamahagi ng school supplies sa mga mag-aaral.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye, nasa finishing touches na po ang mga paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa balik eskwela bukas. Sinabi sa DZMM ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na ito'y matapos ayusin ang mga karatulat sa kalsada at pedestrian lane at pag-alis sa mga nakaharang nasa daanan nito mga nakaraang buwan. Bukod dito, may nakalaan din mga tauhan ng ahensya para rumesponde sa posibleng pagbaha ngayong tag-ulan. Bukod pa sa paglilinis ng mga kanal, estero at daluyan ng tubig. Ayon kay Torre, aabot sa 12,000 toneladang basura ang nakukuha kada taon sa mga daluyan ng tubig at pumping stations.
2: Kasama na rin po kasi ang mga eskwelahan natin sa mga tinutukan natin sa ating mga previous months. Sa ating mga bayanihan sa barangay, inalis na rin natin ang mga bara at iba pang mga obstruction sa mga hazards sa kalsada na maaaring makapinsala sa ating mga estudyante, sa mga parents at sa mga teachers na gumagamit sa na babalik sa ating mga eskwela. At ngayon ay nasa finishing touches na lang tayo.
1: Bago ang balik eskwela bukas, ilang araw na nag-inspeksyon ang Department of Trade and Industry sa mga tindahan ng school supplies sa Baclaran para suriin ang presyo. Sa pag-iikot sa mga tindahan, nakitang sumusunod sa price range ng kagawaran ang mga nagtitinda ng notebook, lapis, pad, paper at iba pa. Sa ilalim ng price guide, naglalaro sa 13 pesos hanggang 52 pesos ang presyuhan ng notebook o kwaderno, habang 12 pesos hanggang 18 pesos ang lapis. Sa isang kilalang bookstore sa lugar, bahagyang mas mahal ang presyo ng school supplies, pero pasok pa rin sa price guide ng DTI. Wala namang nahuli ang DTI na nagsasamantalang negosyante, pero nilinaw ni Trade Secretary Cristina Roque na hindi ito ang layunin ng kanilang inspeksyon.
3: Siyempre may crisis ngayon, so gusto natin talagang mababa yung price or pasok sa price guide set by the DTI. Hindi mandated ito na for them to follow, but there is a guide.
0: Nakukulangan ang ilang grupo sa pagmomonitor ng gobyerno sa mga school supplies na posibleng may halong kemikal. Sinabi sa DZMM ni Ban Toxics campaigner Tony Dizon na base sa kanilang inspeksyon sa mga pamilihan sa Metro Manila noong Mayo, may mga nakitang nagtitinda ng school supplies na may toxic material na karanihan anya ay gawa sa ibang bansa. Hawagan din ng grupo sa Food and Drug Administration na magsagawa na rin ng inspeksyon kasama ang mga lokal na pamahalaan at iginiit na mas maiging ipatupad ang mga umiiral na regulasyon laban sa mga kemikal na school supplies.
4: Ang point of entry lang talaga niyan ay through Bureau of Customs. Customs, maliban na lang kung talagang merong mga backdoor shipments na nangyayari. Enforcement na talaga, no? Halimbawa na lamang sa ilalim ng Chemical Control Order for Lead and Lead Compounds ng Department of Environment and Natural Resources, prohibited po ang paggamit ng ganyang chemical dito sa mga school supplies.
1: Handa na para sa pagsisimula ng klase ang lahat ng mga paaralan sa Kalumpit, Bulacan. Sinabi sa DZMM ni Kalumpit Municipal Administrator Bernadette Cruz na bagaman lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa bayan, nakapaghanda ang mga paaralan para sa balik eskwela bukas.
5: Sa dami po na eskwelahan namin, meron po kaming mga areas na posibleng sa labas lang. Mm-hmm. Depende po kasi, sir, sa ngayon naman po, nitong nakaraang buwan, nagpatawag po si Mayor nung pre-disaster risk assessment na meeting para nga po sa paghahanda nitong padating na mga kalamidad gawa ng habagat.
1: Naghanda na rin ang pamahalaang lokal ng modalities para sa mga mag-aaral at mga evacuation center para sa lahat ng residenteng posibleng maapektuhan ng masamang panahon. Patuloy naman ang panawagan ng kalumpit sa pamahalaan na huwag matenga ang mga proyekto sa mga bayan na binabaha.
0: Sa ibang balita, inakusahan ni Sir Dor Alan Peter Cayetano ang Malacanang at mga kaalyado nito ng umano'y panggugulo, kaya nauwi sa deadlock ang liderato ng Senado. Sa Facebook Live kahapon, nanindigan si Cayetano na hindi naaayon sa konstitusyon ang balasahan sa Senado noong nakaraang linggo at nagbabalasaan niya ay pagtatangkang pagpapahina ng demokrasya. Nauna nang iginiit ni Cayetano na nananatili siyang Senate President sa kabila ng nangyaring rigodon.
6: Sila yung nanggulo na nanggulo ng nanggulo, yung 11, kakampi ang Malacanang, kakampi po ang NBI, tapos pinapalabas, ako at kami ang magulo. Clear na yon, hindsight ha, even yung walk out, nung sila nag-walk out, 12, wala daw quorum. Nung nagka-12 sila, meron na biglang quorum.
0: Pinag-iingat din ni Cayetano si Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang. Hinimok din ni Cayetano ang mga kapwa senador na bumalik sa trabaho at protektahan ang independence ng Senado.
1: Samantala, labag sa konstitusyon ang pagtatalaga ng mga bagong liderato sa Senado at pagdeklarang bakante ang mga pinuno ng komite ayon kay Senador Loren Legarda. Para kay Legarda, labag sa saligang batas ang mga ginawa ng grupo ni Senate President Sherwin Gatchalian at paggamit ng desisyon ng Korte Suprema sa Avellino versus Cuenco case bilang batayan ng balasahan.
7: Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin.
1: Pero nanindigan si Gatchalian at iginiit na may bigat ang mga opinyon ng mga eksperto sa batas gaya ng Integrated Bar of the Philippines at pahayag ng mga dating Senate President.
8: Matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung association ng mga law school deans, of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin sila. So, para sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan na lang. Of course,
1: Samantala, hindi pa nagsusumite ng formal na hiling si Gatchalian kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa special session. Bukas si Gatchalian na makipagdialogo sa Cayetano Block.
0: Desidido ang ilang senador na inaakusahang tumanggap ng mali-malit ang pera mula sa flood control projects na magsampa ng reklamo laban sa 18 maleta boys na humarap sa Cayetano Block sa Senado. Sa pahayag, sinabi ni Senator Vicente Tito Soto III na posible niyang isama sa mga irereklamo ang mga tao na nagdala sa Senado at tumulong umano sa mga testigo sa pagdinig habang balak ding maghain ng reklamo si Senator Irvin Tulfo. Ay naman kay dating Blue Ribbon Chair Panfilo Lacson, posible ding ireklamo ng usurpation of authority na paglabag sa revised penal code ang mga testigo at maging ang mga senador na namuno sa pagdinig. Kinestiyon naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Cayetano Block sa flood control scandal. Sa programa sa radyo, sinabi ni Rimulya na iniimbestigahan na nila ang isyu matapos matanggap ang partial report ng Blue Ribbon Committee. Naimbitahan din naman si Rimulya na dumalo sa pagdinig pero hindi niya ito pinagbigyan.
9: Just thinking out loud.
10: Oh.
9: Ba't nag-Blue Ribbon Committee ulit tungkol sa flood control? Ano ba yan?
10: Kasi yung agenda,
9: ginagawa na namin yan eh. Trabaho na namin. So, actually, nakatanggap kami ng invitation. Anong gagawin namin doon? Eh kami na nga yung nailagay sa saligang batas
11: para
9: na dapat umayos ng ganitong mga problema. Ano yung gusto nilang kunin pa sa amin?
0: Nakatakda namang isagawa bukas ang Blue Ribbon Committee hearing sa pangunguna ng bagong chairman na si Senator Erwin Tulfo. Kabilang sa mga inimbitahan ang 18 Maleta Boys, si dating House Speaker Martin Romualdez at ang National Bureau of Investigation. Babala ni Tulfo posibleng makontempt ang Maleta Boys kung hindi dumating sa pagdinig.
1: Naniniwala naman ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na panlihis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagharap ng 18 Maleta Boys sa Cayetano Block sa Senado noong Huwebes. Sinabi ni panel member Congressman Terry Redon na walang maletang tinanggap ang prosecution team at hindi sila matitinag sa akusasyon. May pasaring din ang mambabatas matapos akusahang tumanggap ng mali-maletang pera para sa flood control projects.
10: Para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at peluka. Wala pong maletang tinanggap yung pong mga House Prosecution Panel. Tuloy po yung impeachment trial. We will not be deterred by any of all of these accusations. No? Ilalatag po namin ng buong buo yung ebidensya at katotohanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Para sa prosecution team, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kinikilala nila bilang Senate President. Naniniwala si Redon na makukumbinsi nila ang mga Senator Judge sa mga ilalatag na ebidensya kahit sino pa ang nasa liderato ng Senado, natatayong presiding officer sa paglilitis. Kumpiyansa naman si House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi maloloko ng Maleta Boys ang publikong nag-aabang na anya sa impeachment trial.
11: The intention really is to para magkaroon ng, you know, malihis talaga yung direction ng supposedly ng dapat ng gagawin ng Senado, which is forthwith, no? Nakta nag-convene na nga sila ng as impeachment trial. So I think there's really that attempt na magkaroon ng diversion ng
0: Sa iba pa pong mga balita, abiso po sa mga motorista dahil kasado na sa Martes ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo matapos ang malakihang rollback noong nakaraang linggo. Maglalaro sa 3-4 pesos kada litro ang itataas sa diesel at 5-6 pesos sa kerosene, habang bababa naman ng 1.50-2.50 ang gasolina. Bunsod po ito ng pagkaantala ng usaping pangkapayapaan ng Iran at Amerika. Muling pagbabanta ng Iran na isasara ang Strait of Hormuz at pagbaba ng inventaryo ng langis.
1: Umakyat pa sa 28 ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Central Luzon, Sabado ng gabi nang matagpuan ang bangkay sa ilalim ng mga debris ng gumuhong 9-story hotel. Tinatayang 47 individual ang apektado sa insidente, habang 27 ang naitalang survivors. Patuloy ang search, rescue, retrieval, and clearing operations sa lugar.
0: Sumiklab ang sunog sa residential area sa kanto ng Felix Huertas at Yuseco Street sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 3 na madaling araw kanina, nang itaas sa unang alarma ang sunog bago na apula makalipas ang halos isang oras. 8 truck ng bumbero at isang ambulansya ang rumesponde sa insidente. Iniimbestigahan na ang sanhi ng sunog, gayon din ang bilang ng mga apektadong bahay at halaga ng pinsala. Hindi patukoy ng mga otoridad kung may mga nasaktan sa insidente.
12: Panahon! Patrol!
0: Talagay ng panahon, posibleng makaapekto sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon ang southwest monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, may posibilidad na panakanakang pag-ulan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Makulimlim sa may kalat-kalat na pag-ulan naman ang maaaring maranasan sa maraming lugar gaya po ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan at iba pa. Gayun din ang nalalabing bahagi ng bansa na dala naman ng localized thunderstorms.
1: Samantala, mahigit 4 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa Lanao del Sur. Balitang hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
5: Victoria Christian, ang sabat ng pulisyan, tinatayang 4.4 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes at naaresto ang tatlong individual sa sinagawang checkpoint operation sa barangay Matning, Malabang, Lanao del Sur, madaling araw ng June 6. Ayon sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, naharang sa checkpoint ang tatlong sasakyang bumabiyahe papuntang Marawi City. Sa inspeksyon, nakita ng mga otoridad ang daan-daang kahon at reams ng sigarilyo na hininalang ipinasok sa bansa ng walang kaukulang dokumento. Kabilang sa mga nasamsam, ang nasa 700 reams ng sigarilyo, 1,800 reams ng menthol cigarettes at 3,000 reams ng isa pang variant. Nasa kustudiya na ng pulisya ang tatlong suspect para sa dokumentasyon habang inihahanda mga kasong isasampa laban sa kanila. Dinala naman sa Malabang Municipal Police Station ang mga nasamsam na sigarilyo para sa inventory at safekeeping bago ito i-turn over sa Bureau of Customs. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMS.
13: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Abangan, samahan ng mga guro muling isinulong na itaas ang entry-level na sahod para sa kanilang hanay.
13: At bansang Hungary, ihihinto ang pag-i-issue ng work visa sa mga manggagawa mula sa Pilipinas.
0: Ah?
13: Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol,
0: Balita alas 7, Weekend.
12: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
14: Alamin po natin ano ang balita
12: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
15: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
12: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
14: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
12: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
15: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
12: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
0: kape.
12: Good morning! Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
0: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
12: Sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Radio Patrol Balita a las 7. Weekend.
1: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, isinusulong ng samahan ng mga guro na itaas sa 50,000 piso ang entry-level salary para sa kanilang hanay. Sinabi sa DZMM ni Ruby Bernardo, Union President ng Alliance of Concerned Teachers, NCR, na napag-iiwanan na ng ibang industriya ang mga guro dahil nasa 31,000 pesos pa rin ang kanilang starting salary. Bukod sa mababang sahod, patuloy rin aniyang nakararanas ng iba't ibang problema ang mga guro, kabilang ang patong-patong na trabaho na sinabayan ng pagbabago sa school calendar at pagiging abonado sa mga aktibidad kagaya ng brigada eskwela.
2: Para po dito, no? Hindi naman po kami talaga totally ayaw, no, dito sa mga recovery program. In fact, gusto po talaga ng teacher na ma-address yung crisis natin, pero hindi po natin ma-address pag laging teacher yung taya. Hindi naman tayo against dun sa mga pagbabago, pero dapat po sana ay makatulong ito doon sa matagal ng overwork at underpaid na nga ng mga teachers.
3: Sa ibang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan Special Division ang natitirang asset claims sa forfeiture case na layong mabawi ang mga nakaw na yaman ni na dating Pangulong Marcos Sr. at kanyang pamilya. Sa resolusyong inilabas noong Martes, Hunyo 2, tinapos na ng anti-graft court ang mga hindi pa nareresolbang claims matapos maghain ng manifestation ang Presidential Commission on Good Government na hindi na sila magpepresenta ng karagdagang ebidensya para sa mga natitirang ari-ariang nasa listahan. Sinabi ng government prosecutors na karamihan sa mga ari-arian ay naresolba o nabawi na sa magkakahiwalay na legal na aksyon. Kabilang dito ang $658 million mula sa Swiss deposits, mga pondo, ari-arian, shares at iba pang assets, kabilang ang Arelma accounts, Malacanang jewelry collection at kinita mula sa pagbebenta ng mga nakumpiskang painting at obra na nagkakahalaga ng $17 million.
1: Naghahanda naman ang Manila Police District sa mga posibleng protesta sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Biyernes, Hunyo 12. Kabilang sa mga ininspeksyon ang seguridad na inilatag sa mga gate patungong Malacanang kabilang ang Menjola, kung saan nakapaligid pa rin ang mga concrete barrier at razor wire sa bukana ng Peace Arch. Kasabay ito ng ugong ng destabilisasyon o hakbang para pabagsakin ang administrasyon. Pero walang natatanggap na ganitong banta ang PNP. Sinabi ni MPD Director Police Brigadier General Arnold Santiago na sapat ang bilang ng kanilang hanay para protektahan ang palasyo.
4: Nire-remind natin yung mga tao natin na protektahan ang executive branch of the government. Huwag ma-hamper yung day-to-day activities, functioning of the government. Let us respect, protect the duly constituted authorities of the government.
1: Ni Palace Press Officer Claire Castro na kahit wala pang nakukumpirma ang Malacanang, hindi na anya bago ang naturang aksyon mula sa mga gustong iluklok sa pwesto ang anya'y poong gahaman sa kapangyarihan.
3: Posibleng idao sa Agosto 29 ang special election sa namakanteng posisyon ni dating Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na kinakailangan magpatawag ng special election sa loob ng 60 hanggang 90 araw at tapos mabakante ang pwesto. Aminado naman si Garcia na pwede pa rin tumakbo si Barsaga sa naturang special elections. Nauna ng pinatalsik sa Kamara si Barsaga na sa sinasabing disorderly behavior.
5: So practically, lahat po ng gusto mag-file ng kandidatura ay pwede mag-file ng kanilang kandidatura kahit pa yung mismo natanggal na kongresista.
1: Samantala, tinanggap na ni Pope Leo XIV ang pagbibitiw ni Bishop Jesse Mercado ng Diocese of Paranaque. Balitang hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
6: Yes, Victoria, ito'y matapos maabot ni Bishop Mercado ang mandatory retirement age na 75 taong gulang para sa mga obispo. Inanunsyo ni Apostolic Nuncio of the Philippines Archbishop Charles John Brown ang desisyon ng Santo Papa sa isang misa kasabay ng kaarawan ni Mercado. Kasabay nito, itinalaga ng Santo Papa si Cubao Bishop Elias Ayuban Jr. bilang Apostolic Administrator ng Diocese of Paranaque. Pansamantalang pamumunuan ni Ayuban ang diocese habang hinihintay pa ang pagtatalaga ng bagong obispo. Pinaglingkuran ni Bishop Mercado ang Diocese of Paranaque sa loob ng 23 taon matapos itong italaga ni Pope John Paul II bilang unang obispo ng Paranaque noong 2002. Nagsilbi rin siya bilang chairman ng CBCP Episcopal Commission on the Laity at Episcopal Commission on Family and Life. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
3: Sa ibayong dagat, ihihinto ng bansang Hungary ang pag-isyo ng work visa sa mga manggagawa mula sa Pilipinas at dalawang iba pang bansa simula ngayong Linggo. Ayon sa kanilang pamahalaan, layunin nitong higpitan ang pagpasok ng foreign workers dahil sa pangambang naaapektuhan ang sahod ng kanilang mga lokal na manggagawa. Papayagan pa rin mag-renew ang mga kasalukuyang empleyado habang patuloy na pag-aaralan ang pangmatagalang pulisiya sa labor migration.
1: Umaharap ngayon sa tinatawag na perfect storm ang airline industry dahil sa pagtaas ng presyo ng fuel, bunsod ng tensyon sa Middle East at kakulangan ng eroplano. Ayon sa ulat, napipilitan ng ilang airlines na magtaas ng pamasahe at magbawas ng flights para maibsan ang gastusin. Pero ayon sa mga eksperto, may limitasyon ang pagtataas ng presyo ng tiket dahil maaring humina ang demand sa mga pasahero.
3: Balita. Sa sports, pasok sa final si Filipina tennis ace Alex Ayala matapos talunin ang Swiss na si Rebecca Masarova sa Birmingham Open. Sa kabila ng ilang delay dahil sa ulan, nanaig si Ayala sa tatlong set para makuha ang panalo. Ito ang kanyang unang finals appearance ngayong taon kung saan makakaharap niya ang Czech na si Nicola Bartunkova. Samantala, dinomina ng Alas Pilipinas Women ang koponan ng Uzbekistan sa straight sets para buksan sa panalo ang kanilang kampanya sa AVC Women's Cup sa Candon City Arena sa Ilocos Sur. Pinangunahan ni Eliza Valdez ang koponan sa impressive performance, katuwang ang iba pang veterano at ilang bagong manlalaro. Sunod naman makakaharap ng Pilipinas ang Australia mamayang alas 3 ng hapon sa parehong venue. Yes!
1: Samantala, matagumpay na sumailalim sa limang operasyon si dating Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemate Josh Ford. Sa kanyang post, ibinahagi ng 21-anyos na aktor na matagumpay niyang nalagpasan ang septoplasty, polypectomy at tatlong iba pang operasyon at procedure para sa kanyang ilong at tenga. 2023 nang masangkot ang aktor sa car accident na ikinasawi ng kanyang kapwa sparkle artist na si Andre Sison. Bumalik naman si former Miss Universe Philippines Rabia Mateo sa kanyang dating paaralan para magbigay pugay at mamahagi ng school supplies sa mga mag-aaral. Bumisita ang beauty queen sa Balasan Central Elementary School sa Iloilo kung saan siya nag-aral ng elementarya. Namahagi si Rabia ng mahigit 200 sets ng school supplies, bags at mga pagkain sa mga estudyante. Para kay Rabia, isang pribilehiyo ang makabalik sa kanyang pinanggalingan at ipinagmamalaki niyang siya ay produkto ng pampublikong paaralan.
3: Samantala, idinaan sa pag-araro ng lupa ang kontribusyon ng isang batang magsasaka kasama ang kanyang mga alagang kalabaw sa Brigada Eskwela sa Cagayan. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi.
7: Sa halip na walis, pintura o martilyo, kalabaw ang naging pangunahing katuwang ng 12-anyos na incoming grade 7 student na si John Michael Andres sa Brigada Eskwela 2026 sa Bangag Elementary School sa Barangay Bangag, Lalo, Cagayan. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, voluntaryong inararo ni John Michael kasama ang 3 gulang na kalabaw na si Jello ang lupang gagamitin para sa gulayan ng paaralan bilang bahagi ng paghahanda sa pagbubukas ng klase. Grade 3 nang magsimulang mag-alaga ng kalabaw si John Michael para makatulong sa kanyang pamilya na kabilang sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa school principal na si Lilia Tayanim, kapansin-pansin ang sipag at kahandaang tumulong sa paaralan ni John Michael na nangangarap maging agricultural technician para makatulong sa mga magsasaka tulad ng kanyang ama. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi, at mabuhay yung estudyanteng nag-araro para sa kanyang eskwela. No?
1: Diba, kahit na kapos sa buhay, the littlest thing na pwede mong iambag, iambag mo. Kaya saludo talaga dyan sa mga ganyang klase na estudyante, mga guro. At yung kay Rabia Mateo, ha?
3: Yes,
1: proud to be a product of a public school. Proud din po tayo ng product ng public school.
3: Taas
1: hello,
3: kamay.
1: San Joaquin Elementary School ng Pasig at Rizal High School.
3: Hello din sa Sabang Elementary School sa Cavite. Diba? Taas kamay ang mga produkto ng public school. Yan,
1: yes,
3: mabuhay po tayo.
1: Mabuhay!
3: At yan po ang mga kabuuang itinampok na mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
3: Anong Ganap?
0: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
1: Anong ganap?
2: Good morning!
3: Good morning!
2: Nagbabalik po ang Anong Ganap? Kasama niyo pa rin Christopher Este Christian Yosores.
3: At Victoria Tulad po. Good morning.
2: Hanggang 8 o'clock kami ni partner today. Ha? Kaya kung meron po kayong mga pabate, mga mensahe at tanong na rin po sa ating susunod na panauhin ay pwede po kayong magpadala dahil maya-maya po yung makakausap natin ang Malacañang kaugnay pa rin po ng mga nangyayari ngayon sa Senado at ilan pang mga issue na dapat sagutin po ng palasyo.
3: Batiin po muna natin habang naghihintay si Hot Owl. Sabi po niya mahalaga na malaman na ang katotohanan si EJK, hindi ang mabulok sa The Hague. Andyan din po si Necro. Sabi niya, mas disiplinado ang mga kabataan noon. Si Montea, kumakaway po.
2: Hello po.
3: At si Warbis Duck.
2: Good morning. Si Jill Berhal, gising na, nag-message. Good morning, Jill. Happy weekend.
3: Happy weekend.
2: Si Ma'am Farah Robles, good morning po sa inyo. Si Raymond Bartulay. Si Eliazar Isidro, good morning. Si Kalin. Si Juliana Tomenyo, good morning din po, at si Warbis Duck, syempre si Romeo Nonong, si Seno Mag Mega, at si Ronel 9769, good morning
3: po. Good morning. At sa Facebook po, nandyan po si Aliaser, Gabi Tarambisa, hi Christian Yosores, and Lisa Ril, abo, good
2: Sunday,
3: happy
2: morning.
3: Good Sunday everyone. Miss Concepcion Sara, nandyan nga po, si Saturnino Laoay, Senyor, si Dodge Roger, Tristan Gulay, good morning, Kuya Christian, at Sir Lee at si Noel Galliano from North Carolina.
2: Thank you po. At binabati rin din natin ang ating kababayan na si Sir Carl na balikbayan mula sa New Zealand. Nanonood daw sa atin. Good morning po. Maraming salamat.
3: Good morning. At muli, good morning din po kay Erin Micaela. Good morning. At kay Nicole Ann. Ayan. At si Chanel Rodriguez. Good morning.
2: Good morning po. Maraming salamat. At ngayon nga po, ipuntahan na natin ang ating panauhin na si Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer mula po sa Presidential Communications Office. Yusek, good morning. Welcome back.
3: Welcome back, ma'am.
4: Good morning.
5: Yes. Good morning, Victoria. Good morning, Christian. Good morning sa lahat na sumusubaybay sa inyong programa.
3: Good morning. Gusto ko yung top niya, ma'am.
2: Blooming in floral.
3: Very fresh.
2: Thank you, Yusek.
5: Kahit alas 4 na natulog ng umaga, no? Tapos nag-alarm lang para dito.
2: Salamat po, Yusek.
3: Thank you.
2: Salamat agad, Yusek. Opo, gusto lang namin pag-usapan po ito nga po mga nangyayari sa Senado. Although, hiwalay na sangay ang executive, ang Malacañang sa Senado. Pero kahapon po ang pinakabagong lumutang na mga pahayag, si mismong Senator Alan Peter Cayetano ay mayroon pong akusasyon sa Malacañang. At kung pwede ko pong basahin, ano, inaakusahan niya yung Malacañang pati yung mga kaalyado do po na nanggugulo sa Senado kaya nauwi daw po sa deadlock yung liderato ng Senado. Ano pong pahayag niyo doon, ma'am?
5: Alam niyo, lahat na lang siguro ng kasalanan ipapahid lagi sa Malacañang at ang malinis ay si Senator Alan Cayetano. So kita naman natin, parang hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi siya bumitaw sa posisyon. Kahit meron ng dapat na nakaupo at nagsasagawa ng isang tungkulin. Pero hanggat kakayanin niya na huwag umalis sa isang posisyon, mukhang yun ang gagawin niya. So ngayon, nagbibigay na naman siya ng ibang naratibo at lahat ng kaguluhan sa Senado ay wala siyang kinalaman at palalabasin na Malacañang na naman ang gumagawa. Umpisahan natin noong May 11.
2: Mm-mm.
5: Hindi naman

0: naman ni General Aplasca sa utos na rin or sa permiso na rin na nagmumula kay Senator Alan Cayetano. So yung pag-utos ba ng pagputok ay galing din sa Pangulo o sa Malacanang. So lahat ng ito, pati yung pagpapalabas kay Senator Bato. At sino ba naman na nag-utos na mag-boycott? Ang Pangulo ba? Wala pang ano nun, ha? Hindi pa nagsasagawa ng sesyon noong June 3. Tatlong araw na nag-boycott sila at ini-encourage pa yung ibang mga senador. Tatlong araw silang hindi nagtrabaho. Ito pa rin ba? Ipupukol pa rin niya sa Pangulo? Ipupukol niya pa rin sa Malacanang? Tapos siya yung malinis at mabait at walang kadungis-dungis? Tama ba naman yung iyan ang gawing naratibo sa mga tao na ngayon ay gulong-gulo dahil sa kaguluhan dyan sa Senado?
1: Nabanggitin nyo kanina, Yusik, na parang kung lahat ng maaaring gawin ay pwedeng gawin ni Senator Cayetano para makakapit doon sa kanyang posisyon. Sa paningin po ng palasyo, ano kaya yung dahilan? Bakit parang ganun na lamang din po ka-aggressive si Senator Cayetano na ipaglaban yung kanilang block, yung kanyang pagiging Senate President at para ipahid o isisipa sa Malacanang yung mga nangyayaring gulo?
0: Attitude siguro. Kasi hindi ito unang beses. Hindi ito unang beses. Ganyan din ang nangyari sa House of Representatives. Tignan na lang natin ang nakaraan. Kung saan ganyan din. Nagtawag din siya ng numero. At ayaw umalis kahit ma-term sharing, kahit may usapan na. May usapang lalaki. Dapat lalaki ang usapan. Ayoko naman, wala tayo, issue sa gender sensitivity issue dyan, ha. Pero ibig sabihin, palabra de honor. Pag sinabi nating usapang lalaki, dapat to pa rin. Diba? Yan yung kasabihan, eh. So, hindi natin alam, nasaan na yung usapang lalaki noon.
2: Opo. Opo. So walang katotohanan, ma'am, na yung 11 daw, yung former minority group, ay kakampi ng Malacanang. Kasi nag-ano rin siya kay Senator Sherwin Gatchalian na huwag siya magpagamit sa Malacanang po. Sabi ni Senator Cayetano.
0: Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interes at para sa interes ng kanilang pinupuon? Yun na lang. Siguro dapat humarap sila sa salamin bago magsalita ng ganyan.
2: Mm-mm. So, how do you think, ma'am, na pwedeng maresolba itong impasse sa Senado? Dahil talagang iginigiit po na magkabila na sila yung legitimate na bloke sa ngayon.
0: Siguro, una-una, syempre, nagsalita na rin yung palasyo kung sino ba yung kinikilala.
2: Opo.
0: At nagsalita na rin yung House of Representatives kung sino kinikilala. Marami na rin na mga senador at hindi lang senador, apat na dating Senate President ang nagsabi na huwag kapit tuko sa posisyon. Para sa bayan, hindi pan sarili. Hindi naman kapanipinawala na nag-iistika sa posisyon dahil lang sa bayan. Pansarili. Yun yung dapat iwasan. Maging makasarili.
2: Ang iginigiit din kasi, ma'am, ni Senator Cayetano, 13 ang kailangan para magpalit ng Senate President ng pro tempore, hindi yung 12 nung bloke ni Senator Gatchalian. Ano po ba as a lawyer, ma'am, ano ba talaga ang laman ng batas? Kasi iginigiit nila tong Avellino versus Cuenco na yung majority lang ang kailangan mo. Since 22 lang ang senador, ang majority ngayon is 12, which is nasa Gatchalian block. Pero ang sinasabi ni Senator Cayetano at ni Senator Loren Legarda, 24 pa rin dapat yung bilang. So 13 dapat yung number.
0: Okay, ganito yan, eh. Okay, sabihin natin, halimbawa lang, ha, ito halimbawa, nagkataon na pumanaw ang dalawa. Halimbawa lang, pumanaw, ha, ang dalawang senador. So lalo-lalo na yon, hindi na marireach yon, di ba? Kasi wala na. So anong gusto nilang mangyari? Dahil wala yung dalawa, hindi na makakakilos ang Senado, paralisado dahil doon. Sa Avellino versus Cuenco, maliwanag na ang purpose nito ay hindi para gawing paralisado ang Senado. Okay? Kung nandiyan lahat ang 24 senators at kayang tawagin anytime for a session, 24 ang bilang at doon nababasihan ang quorum. Pero, ang sabi sa Avellino versus Cuenco, kung ang isang senador o ilang senador beyond Senate

0: coercive reach. Ibig sabihin, hindi mo agad-agad matatawag. So, ang bibilangin ay yung available lang ng mga senador. Paano ba yung ano, beyond Senate's a coercive reach? Kapag sinabi na hindi mo agad mapapatawag, halimbawa, nasa abroad, on that day, di mo yan pwede mapatawag on that day? Bakit na? Wala sa bansa. Pangalawa, yung detenado, yung detained, madali mo ba mapatawag yan anytime? Hindi. Bakit? Sila ay hawak ng korte. Pwede ka, dapat ka pang mag-file ng motion para ialaw ang isang tao na makalabas. Yung nagtatago, hindi makita, kahit puntaan mo sa bahay, kahit tanungin mo lahat ng kaibigan at kamag-anak, hindi makita. Kaya mo bang tawagin yun anytime? So, saan tayo bibilang? So, pag ito, dalawang ito, si Senator Jinggoy at si Senator Bato, ay hindi talaga makakapunta kahit anong gawing patawag mo. Ilan ang bibilangin mo? 24? So, lahat na lang ng transaksyon sa Senado ay hindi makakakilos dahil kailangan 24 ang base. Ang recognized sa base number ay dapat 24. Hindi iyon ang nais ng konstitusyon at hindi rin yun ang sinasaad ng kaso ng na sinagawa na desisyon dito sa Avelino versus Cuenco. So dapat maging practical. E ba paano kung talagang umalis sila intentional lumabas ng bansa? Hindi na makakakilos ang Senado dahil lumabas sila ng bansa. Dapat doon. Saka, tandaan natin, 2015, panahon ni Senator Franklin Drilon, ginamit na to. Nandoon yung dalawa, si Senator Cayetano, Alan, and Peter. Tumutol ba sila? Hindi naman sila tumutol. Sa aking pagkakaalam, nandoon si Senator Legarda. So, tumutol ba sila? Meron ba naging question? Itinakbo ba nila to sa Supreme Court? Hindi. Tinanggap nila to. Sabi ni Senator Franklin Drilon at ni Senator Gordon, ito yung ginagawa, ito yung practice. Ito yung normal na transaksyon ginagawa nila. So bakit sila ngayon magkakaroon ng question? Dahil nga, hindi pabor sa kanila?
1: Opo, yun nga ma'am. Kung may president na palang ganun before, na sinang ayuna naman pala ni na Senator Cayetano yung paggamit ng Avelino versus Cuenco na decision, bakit kaya this time parang kabaliktaran, hindi nila ina-acknowledge or at least hindi nila sinasite yung instance na yun?
0: Siyempre, kung ano yung kumbinyente sa kanila, yun ang gagamitin nila. At yung hindi pabor sa kanila, i-ignore nila yan. So sabi nga natin, hindi to first time nangyari kay Senator Alan Cayetano. Ah, lumalabas na may pattern sa kanya. So yun na lang siguro yung kasagutan, maliwanag naman kung ano yung mga nagawa niya na at maaari niya pang gawin.
2: Mm-mm. Pero ma'am, as far as you know, tama ba na ideklarang vacant din yung pro tempore saka yung Senate President position? Kasi dapat 13 votes ka raw eh. We understand yung quorum, pwede yung 12 lang, pero yung dapat 13 daw para sa Senate President at pro tempore ang bilang nung kabila.
0: Okay. Maliwanag naman sa Constitution. The Senate shall elect its President by a majority vote of all members. Okay? To elect, hindi naman to remove. Di ba? So in other words, yung quorum na yon pwede magsagawa ng transaksyon. Pero sinusunod pa rin nila sa pag-elect ng Senate President ay dapat 13 base sa 24. Pero kung ako ang tatanungin, kung ako personal, dapat ano pa rin kung beyond Senate coercive reach, dapat kung ano lang talaga ang pwedeng numero, kung ano yung recognized number, base number, kung sino available. Let's say, halimbawa lang, again,
2: yes.
0: Wala yung dalawa, kinuha na ni Lord. Diba? So, ibig sabihin, forever, dahil sa numerong yan, mahihirapan sila magkaroon ng quorum, magkakaroon sila ng pagboto para sa president. Well, anyway, siguro kung makakakuha sila ng mas maraming 13, pwede pa rin. But still, hindi pwede magkaroon ng deadlock. Diba? Oo. Na hindi tayo pwedeng kumilos.
2: Okay. So magkaiba yung kailangan for the removal and the election.
0: Yes. Maliwanag naman sa Constitution to elect Pero yung transaction, pwede, quorum.
1: Opo. Punta lang ako doon, Yusek, naman sa isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Although, sinagot na po ng Malacanang yung akusasyon noong mga 18 maleta boys tungkol doon sa di umano'y pag-deliver ng maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos. Pero yung ilan po mga pinangalanan ay decided silang magsampa ng reklamo doon sa mga testigo po na iyon. Ang Pangulo po ba, ang Malacanang, pinag-aaralan din pong magsampa ng reklamo laban po dito sa kanila?
0: Christian, tingin ko, pag tinanong mo yan, ganun pa rin yung makikita mong mukha sa Pangulo nung tinanong niyo kung Noel.
1: Yes.
0: I-smith. Bahala na po. Eh, ito naman po yung mandato na ng, ano, mandato na po ng NBI, ng PNP. Well, I think naman, nag-iimbestiga naman na po yung NBI. Di na sila kailangan utusan pa.
2: Mm-hmm. So, walang bala.
1: Ipapaubaya.
2: Ipapaubaya.
0: Yeah, oo. Kasi ang daming trabaho ng Pangulo para intindihin pa yan. Alam naman niya na hindi nagsasabi ng totoo yan. Unang-una, ang daming butas. Alam niyo yung kwento ng 18 na basurero or 18 maleta boys. Eh, I mean, alam, parang pinagtahi-tahi kung ano na yung masabi ng isa, dadagdag. Ah, ito, may question to. Kasi na-question tayo dito, kulang, idadagdag. Hanggang sa nagkakawindang-windang yung kwento na kakadagdag-dagdag nila, hindi na nagtatama-tama. Kasi na mangyayari talaga yan, Christian and Victoria, kapag hindi talaga totoo yung kwento. So, kumbaga wala sa memory nila, wala sa utak nila yung pangyayari. Kasi hindi nangyari. So, ang hirap mag-imbento ng kwento, maiiba yan. Kaya nga hindi alam kung sa sea ba, lake ba, basta daw tubig. Imagine mo kung dati kang miyembro ng Marine Corps, tapos ganyan kababaw yung level ng intellectual capacity mo, ay talagang dapat ka matanggal sa pagiging miyembro ng Marine.
2: Pero how would you explain, ma'am, yung isa, yung si Senator Aimee Marcos pa yung nagsabi na ipakita yung picture nung isang maleta boy with Congressman Sandro Marcos?
0: Oh, picture? Ano meron dun? Ikaw, ako ha, ako kasi abogado ako, syempre iba yung tingin ko dyan. Kayo, ordinaryong tao, anong nakita nyo? Maleta? May pera? Nagpa-picture lang? Ang dami din yung papapicture sa akin eh. Maski na naman kay Christian, marami nagpa-picture.
2: Ang dami po.
0: Diba Christian, sabi sa'yo, may maleta ka, nagpa-picture sa'yo, nakaganun pa. Ano? May napatunayan? Diba? I mean, Senator Aimee Marcos, dapat mas mag-level up siya. Diba? Hindi, pwedeng picture lang. Meron ng agad ebidensya. Ano meron sa picture? Yun yun eh, dapat mas malalim kayo mag-isip. Para maniwala naman yung taong bayan. Tungkol sa maleta nyo, puro kayo maleta. Tapos ang laman pala na maleta ni Congressman Ridon, mangga at piluka. O, diba? Dapat mas malalim sila mag-isip. Laliman nila.
2: Do you think po liable din, may account, pwedeng kasuhan itong mga senador na nanguna doon sa pagdinig slash meeting nung Thursday sa Senado?
0: I think so, yes. May usurpation of authority. Tapos, yung mga nagsalita dyan, hindi yan official. Pwede makasuhan yan ng libel.
1: Kasi yun din po ang binabanggit ni na Senator
2: Soto, oh. Senator Ping.
1: Yes, na maaaring sampahan nila ng reklamo yung mga nag-conduct nga po noon dahil una, hindi na nga sila yung set ng majority at the same time, wala din namang nag-acknowledge mula doon sa mga hanay ng staff ng Senado doon sa ginawang pagdinig at hindi din in-acknowledge ng Malacanang at ng Kamara itong hanay nila Cayetano.
0: Saka hindi lang Malacanang, hindi lang ang HOR. Maraming mga legal experts, pati nga sabi natin, mga dating senador, Senate presidents, pati nga yung framer ng Constitution, nagsasabi na tama, at pati IBP, no? Organization ng mga lawyers, nagsasabi na legal, tama, yung session, noong June 3.
2: Opo, oo. So ma'am, ang tanong ngayon ay kung magpapatawag po ba, ang Senado po ang magre-request, di ba, for a special session, meron na po bang development doon?
0: Sa ngayon, wala pa na ibibigay sa ating anumang detalye patungkol diyan. Pero ang Pangulo po ay handa para diyan.
2: Okay. Ma'am, doon sa epekto nitong nangyayari sa Senado, ano po ang nakikita niyong pinakamasamang epekto sa ating bansa? Tama po ba pati yung sa
1: UNSC?
2: UNSC, yung sa United Nations Security Council, na apektuhan po ang ating bid?
0: Actually, nagkausap kami ni Secretary Tess, may iba pang mga dahilan.
2: Pero
0: hindi ako yung authority magsabi ng iba pang dahilan. Pero isa sa nakikita po talaga, itong kaguluhan. Ang ingay-ingay po kasi ng mga obstructionists. Ang ingay-ingay po talaga ng mga destabilizers. Ang daming fake news. Nakaka-apekto po ito sa magandang imahe ng Pilipinas. Na ito po sana yung gustong mapakita ng Pangulo sa buong mundo. Yung masipag na pagtatrabaho, hindi nagbabakasyon, mabilis umaksyon nung nagkaroon ng global oil crisis sa Middle East, pero pilit ginigiba ng mga obstructionists yung mga gahaman sa kapangyarihan at mga destabilizers.
1: Mm-mm. Nangangamba po ba ang palasyo, ma'am, na baka yung economic relations din natin sa ibang bansa maapektuhan? Kasi nga po, doon pa lamang sa bid natin sa UNSC, naging factor na ito eh. Pero kung nakikita po ng ibang bansa na medyo unstable yung nangyayari, makakaapekto po ba yun sa atin as a whole?
0: Sana hindi. Pero definitely makakaapekto itong political noise na to sa ekonomiya. Pero masipag naman po ang Pangulo, maghikayat, pati ang DTI at ibang sangay ng gobyerno, departments natin, na mag-ingganya po talaga ng mga investments dito. Katulad po nung nangyari sa Japan, maganda po naman yung naging balita ng Pangulo, yung pakikipag-usap sa pamunuan, sa pamahalaan ng Vietnam. So masipag po ang Pangulo sa ganyan. Hindi po ito, kumbaga, masipag magtrabaho, hindi naglalakwatsa lang. So, patuloy po ang Pangulo na sa pagtatrabaho at tingin ko sa ating palagay, sa sipag po nila, ay sana hindi makaapekto yung tiwala. Kasi nakikita naman po nila ang Pangulo ay nagpapapanagot sa mga dapat na mapanagot, na managot. So, isa to tingin ko na positibo. Positive ito na ipapakita ng pamahalaan sa liderato po ni Pangulo Marcos Jr., na walang sinisino, kamag-ana, kaibigan, kaalyado. Kapag ka po talaga masasabing sangkot, ay dapat pong masampan ang kaso at dinggin ang kaso sa korte.
2: Mm-mm. Ang Malacanang ba, ma'am, may concern sa takbo ng impeachment trial dahil nga po may ganitong nangyayari sa Senado?
0: Hindi po nakikialam ang Pangulo sa impeachment. Hinahayaan lang po niya yan, basta po dapat ang mangyayari ay ayon sa ebidensya. So, pero sabi nga ng Pangulo, kumbaga ang kanyang pinaka mensahe ay managot ang dapat na managot. So kahit ano pang position yan, so, dapat madinig natin, dapat malaman natin ang katotohanan. Ang taong bayan po kasi ang nangangailangan din po madinig kung ano ba nangyari sa pondo ng bayan.
2: Mm-mm. At ano, ma'am, ang latest na mensahe ng Pangulo sa Senado?
0: Siyempre, ang huling-huli. Get back to work. Mm-mm. Umayos kayo. Mm-mm. So, umayos kayo.
1: And with that,
2: back to school,
1: yes, oh, dahil back to school bukas pala, Yusek, matanong ko lang kung meron bang activity ang Pangulo na related po sa pagbabalik eskwela?
0: Wala sa akin ngayon ang schedule ng Pangulo. Bukas ko siguro maia-announce pa.
1: Alright po, sige po. Abangan namin, Yusek. Maraming salamat, Yusek.
2: Yusek, thank you so much.
0: Thank you so much po. Victoria and Christian at sa lahat ng ating mga kababayan. Good morning po.
2: Good morning po. Ma'am. Thank you.
1: Si Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer at ang Undersecretary po mula po sa Presidential Communications Office.
3: Anong ganap?
2: Umayos kayo. Get back to work.
1: Ako
2: sana talaga magsimula na yung trabaho. Buong...
1: Short but a striking message.
2: Ay nako. Parang yung majority nung part ng session na ito, Walang nangyari.
1: Diba, may mga dapat na hearing, may mga hindi ma-promote na mga general, may mga meetings dapat with the agri sector na naantala o na-postpone for the meantime dahil nga po kailangang tugunan din yung nangyayari ngayong gulo sa Senado.
2: May mga priority yung sa LEDAC.
1: Yes.
2: Yung mga priority measures na hindi rin na naupuan.
1: Mm-mm.
2: So ang dami-dami pong nabinbin, sayang po yung ilang ano yun kasi nag-start tayo ng May 4 yata, isang buwan din mahigit.
1: Oh, naka-isang buwan na.
2: Oo, naka-isang
1: diba? Buwan. Tandaan natin hinalal natin itong mga opisyal na ito para magsabungan, magdebatihan sa mga panukalang batas sa iba't iba mga posisyon ng kanilang mga ipinupunto diyan sa Kongreso. Hindi para magsabungan at magdebatihan sa kung sino ang dapat na nakaupo doon sa pwesto bilang Senate President.
2: Kaya umayos po kayo, please, para po sa taong bayan. Kung talagang kayo po ay nandyan para sa taong bayan, umayos po.
1: And get back to work. And I think hindi lang ito ang mensahe ng Pangulo Partner. I think ang mga kababayan din po natin, ang ilang sa mga kababayan natin na siguro hook na rin dito sa nangyayari, na maaaring nag-i-enjoy doon sa batuhan ng putik, sa tinatawag ng Senate Flicks. Pero at the end of the day, ay wala namang naiaambag na mabuti para sa pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan natin. Get back to work. Umayos kayo. Di ba?
2: Bago po tayo magtapos, partner, babati lang po ako. Congratulations po to Team Bernardo, the undefeated mosquito champion ng Barangay San Joaquin Pasig League. Pagbati po mula sa inyong winning coach na si Carlo Naval at mula po kay Hermon Drosales.
1: Wow! Nanalo yun dahil nag-cheer kay. Nag-cheerleader ka doon.
2: Siyempre, kahit na hindi natin nababerbalize, lagi naman tayo nag-cheer para sa kanila.
1: Congratulations po sa Team Bernardo.
2: Yes!
1: Hindi po ba sa liga natin dyan sa Pasig. Good morning po at congratulations. Okay, pagbati rin po sa mga kaibigan ko makakasama mamaya, sila Philip Soringa, sila Keith Bagbagay, sila CM, and the rest na makakasama ko po mamaya, maaagang pagbati sa inyo. See you later,
2: good
1: mga
2: morning.
1: Kaibigan ko sa Cavite.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Muli maraming salamat po. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yosores. Susunod na ang programang Aprubyan with Sir Danny Buenafe.
2: Bye!
1: Bye! Ingat po!
3: Anong ganap?
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
5: Anong ganap?
4: Ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino kasama si Danny Buenafe.
6: Aprobyan!
4: Aprobyan! Susunod na!

0: Oras 8:01 ng umaga.
1: Hanap mo ba'y trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat?
2: Kitang higit pa sa sapat?
1: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe. Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit sa ang sektor ka pa kabilang, approve yan! Approve yan!

It's a beautiful, beautiful Sunday morning, ha, mga kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is June 7, 2026, ha. Ako po si Danny Buenafe, mabuhay ang lahat ng uring manggagawa, ha. Basta nga sa usapang trabaho, syempre, approve yan. Every Sunday, 8 to 9.30, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na pakikinggan sa 630 kHz sa AM band. At sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio, samahan nyo na naman kami sa isa na namang makabuluhang edisyon ng programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. Ito ang approve yan. Siyempre, approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues at approve din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan.